0: balanse ang sistema sa aton silimabian nga lawas. Gani sa mga tagpalamati naton aring isa sa mga kainom sang Evergreen.
1: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
2: Ni si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, La Paz. Siya gali ako ka gwardiya, Pulau Bugtaw nga akon nga obra, hindi ko malikawan nga magpakape. Pagpakape ko pirmi, nagtaas nga akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, naglubo na nga akon nga acid.
1: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
0: Magradyo man sa mga tagparamati naton, mag-Evergreen Herbal Capsule, available na sa aton nga mga butika.
1: Tatak RMN.
0: Sa Piyad Kabay. Magkaradyo man sa dugang paginaton ng mga balita, gindakop sang Iloilo Provincial Bantay Dagat Task Force ang duhag kamanong pangisda nga nagagamit sang dinamita sa kadagatan sakop sang Carles Iloilo. Ginkilala mga nadakpan nga sanday Gerald Bacolod kag Reggie Espinosa noon sa residente sa Masbate City. Yara sila sa idalom sang kustudiya sang Carles PNP kag ginpahibalo sang ilang mga kinamatarong sa idalom sa Miranda Doctrine kag anti-torture law. Ginabulubanta nga nagabalo sang 100,000 pesos ang fishing boat laki na ang mga parafernalia sini. Na-recover man ay sa katabsang Lethrinos Harak na ginatawag nga lokal nga kilawan. Amo na gali? Gabalor sang 15,000 pesos. Amo na galing Lethrinos Harak? Kilawan? Kilala mong kilawan ni isda? Nami na sa mags. Do medyo may yellow do orange na siya. Nami na sa tulahon. Pwede mo na sa ikundag ko inang sweet and sour. Pwede mo sa paksiwan. Oh, namit ng kilawan. Namit na siya. Amo gali na ang iyang scientific name, Lethrinos Harak. Padayon ang gobyerno probinsyal sa Iloilo sa pagdakop sa illegal fishing activities sa gumapabaskog ang proteksyon sang Visayan Sea kag lokal nga manggad sa kadagatan.
3: Sa katapusan nga balita, natalana naman nga mag-facilitate ang Iloilo City Government para sa 5,000 pesos nga cash relief assistance sa national government sa 1,579 ka public utility jeepney o kon PUJ driver sa Iloilo City Buasca adlaw Mayo 13. Ang among cash assistance bulig sa epekto sa mataas ka presyo sa petroleum products kag iban pa nga economic challenges. Suno kay Mayor Raisa Treñas, ang Iloilo City Government amo ang mag-facilitate kag mag-coordinate sa tanan nga kinahanglan nga dokumento kag logistical support agud masiguro ang organisado kag matindo nga pagpatigayon sa distribution sang ayuda para sa mga beneficiaryo nga drivers. Igapatuman ang distribution halin alas 8 sang aga tubtob alas 5 sang hapon sa duha ka venues sa barangay MH Del Pilar Gym pag-aservisyo ng senior citizens to the members nga may family names sa lin A tubtob Z lakip man ang ibang beneficiaries nga may family names A tubtob G samtang sa Zamora Milyesa Gym naman pagadulungan ng mga beneficiaries nga may family names na H tubtob Z. Ginpayag sa alkalde nga kabahin ini sang tikang sa gobyerno sa pagbulig sa transport sector nga padayon nga nakaagom sa kabudlayan bangod sa pagsakas ang presyo sa krudo kag iban pa nga nagapataas ang gastuhon sa pang-adlaw-adlaw nga pagpangabudlay. Dugang pa sang alkalde, 3,594 na ka-driver sa Iloilo City ang nakabaton sa first tranche sang fuel subsidy samtang ginapaabot naman siningabulan ang pag-release ang second tranche sang fuel subsidy para sa 1,810 katoda drivers. Ang cash relief assistance kabayin sang mas malapad nga programa sa gobyerno para suportahan ang sektor sa transportasyon sa tunga sa nagapadayon nga economic pressures sa pungsod.
1: Tatak RMN.
3: Ang iningabahin ginadunong sa inyo sang Superfiber, tiluyang inyong akolon paagi sa adlaw-adlaw nga paginom sa Superfiber. Superfiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sa Life Extension Philippines.
0: Tandaan mo lang sa mga tabalamati naton mga karadyuman, kung may ara ka sa mga ginabatsa, kinanglan mo na sang doctor's intervention. Hindi ka magkabalaka. Akon solve ko na na. Call ko na na ang imo inupat check up. Libre yun ko na. Okay? Kadto ka sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Ang check-up mo soy libre na upod mo dirang aton sini nga mga medical doctors. While waiting ka sa imong turno, hindi ka pagbahalayon, makapungko ka maayo ko ang clinic nila aircon. Gani mga karadyuman, gadto na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy libreng check-up. Ang ibayad mo lang kay Doc, thank you ng kag-smile. Ara sila sa may Banwa sa Estancia, Sulad Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilis sa Barangay Hall, sa Tagbakaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwa, sang Uton, kay Sumuman sa Davis Building sa Jordan, sa probinsya sa Imanas. Magkanto ka di, dalon mong resibo nga ginsukot ka sa doktor sa check-up, kay bisan wala ko kwarta pang utangan ko. Bayran ko na, irifanta ka, then ang imo plite, gaanta pa ka, bisan dito ka pagapuli sa rumblon, paplitihan ta ka, then ang imo sininga, pamahaw, pamahawan ta pa ka. Ina, kung ginpabayad ka sa check-up. Gani sa mga tagpalamati naton, bisita na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
4: Tatak, RMN. RMN News.
0: Dungog sang isa ka Ilonggo nga napauli sini ang silver medal sa gipatigayon nga men's open category sang Guborneo International Marathon 2026 sa Malaysia. Siya si Rogen Rosalios Aguirre, tumandok sang Sagay City ka nagtapos ang iya edukasyon sa Central Philippine University. Ini lang iya ikitatlong international race nga gipasakupan matapos sa mainit nga preparasyon, pangamuyo ug determinasyon. Napauli na gid man niya ang trophy kag medalya para sa Pilipinas, bagay nga ginpabugal niya gid ini. Si Aguirre pasakop sa top 2 finisher sa RMN Freedom Run 2025 sang RMN Iloilo. Aba. Sa unang interview sang RMN Iloilo sa iya, halos 2 ka dekada na siya nga nagapartisipar sa mga fun run, halin pa sang 8 ka tuig pa lamang ang iya edad kag masamiman siya nga nagadaog sa amo nga kompetisyon. Pila ni ka kilometro sang ilaga niya sa maraton sa Borneo?
3: Tikan marathon at least 42 km.
0: Sus. Number 2 ka lang.
3: Abi ko tayo. Yung question no pagali pero makita na ito Rogen kita ay sa ano ha sa Freedom Run.
0: Rogen sa Freedom 12. Run anong ginlaganon mo 20 k ka?
3: Manimaniya lang na 20.
0: Manimaho ka sa akon. Manimaho ka sa akon kung gapamati si Rogen. Ang bala niyo si Rogen. Sa akuan kita ya hindi unti madagan kita sa June 12.
3: Uh-oh.
0: Hindi ka magapauna. Kitang pinakakatapusan nga duwa madagan. Sa starting ano na bala?
3: Paunahon mo tanan.
0: Paunahon tanan. Hindi kaya Rogen maguna. Hindi kita ang pinakalast nga madalagan para nga makita tagid bala kun ano gid kay karon kun una-una
3: to. Tingnan mo gid siya bali.
0: Tingnan ta ra juman mags para sa ako ay kuya ka pa Borneo. Pero tilawan ta ka. Sa 20 kilometers mamalhan ka sa akong.
3: See you, Rogen.
0: Oh, ti ini kwani ha. Challenge naton on air ha kay Rogen.
3: Send ko sa iya.
0: Oh, i-challenge naton. Talawon ta. Paunahon ta paguro, tatlo ka dupa guro.
3: Grabe.
0: Eh para may kwan blamas.
3: Ano na gani kalawig ang gidalagan mo?
0: Ti ang mga 20 kilometers na nambalanta kagani nga way pa na ginabalhas ang ilo ko. 20 kilometers. Sa mga 40 kilometers, yaga pinanghuyab ako na. Natuyo pa ko na yung mga 40. Ang ako niya magsugiran ta ka mo ha. Warm up ko pa lang niya. 60 kilometers warm up pa lang. Bango pa lang ko na yung ginabahulay. Yung mga 20 lang, manimaho sa sakon eh.
3: Mani-mani
0: lang eh. Sa mga walang matin nato mga karadyuman, sa mga suki natong tamiyawari nga itong makasimanwa, Radyuman Wags.
3: Ang balita sa inyong pangboss idol, ginadalon sa inyo sa Klinika D3 Bayong, pinakabago, garantisado, kag-epektibo, pangontra sa kagaw, nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin, coconut oil, kag BCO, nga yara lamang makita sa D3 Bio, ang pinakamaayong suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
0: Yo, kasakit ang ulo, kasakit ang likod, kasakit ang hawak, pati Antony Magabalaka, Inans Lenement All muna. Yo!
3: Good morning, boss, Tito Eric.
0: Subong na to ko na, Max.
3: Gani, kita ko to.
0: Tits, maluoy ka man sa akon, tits. Ang ibayad ko sa panday, tits. Ang akon to, tits, nga ginapaubra nga kuan, nga tile sa akon kusina. Ahay, do hindi matapon. Sa mga tagpalamati natin, mga karadyuman, Maglans Lenement Oil, ara na sa aton nga mga butika.
4: News Entertainment.
3: Malipayon nga ginpakigbahin ni Yeng Constantino nga nadugangan ang isang isa pa kadlaw Boss Idol ang iyang much-awaited 20th anniversary concert. Gin-share sang OPM singer-songwriter ang good news matapos nga na-sold out ang day 1 sang biyaheng 20 nga natalana sa Agosto 28. Kita mo, anniversary po sang RMN. Sunod sa pop star pop rock royalty nga iwato ng day 2 sang show sa August 29 sa Araneta Coliseum. Ang biyaheng 20 iga-direct ni John Prats kag ipaidalom sa musical direction ni Ria Osorio.
0: Ano na nga mga biyaheng 20?
3: Biyaheng 20. Dawala siya sunod sa imo bala.
0: Dayon may ano ibutang mo sa Araneta, dayon ano mapapirta ka? Ako yara juman mags ang konserto ko libre.
3: Libre, libre.
0: Ang tanan iya sa mga pumulinaw pati manog mais libre. Kay ang imo talent.
3: Oo.
0: Way mo na dapat ginabaligya.
3: Wala ginadalok.
0: Gina-share ina. Di imo iya mapaduwa ka adlaw kay ano manukot ka mo sang pirta? Da pares na magsulod ka sa binailihan nga mabutang ka sang ribbon sa kilid sang imulo imo pa ko. Amo na. Kay kabayad ka 20.
3: Panggid no.
0: Ti di ba magsulod? Ti oy magsulod ka sa binailihan para mabalaan ka tunga nakabayad ka ginasibitan ka di sang kuno sang daw ribbon dio. Kaysang una, hindi pa man ang usong thumb, ano na ganin, ang
3: stamp.
0: Stamp na bla.
3: Hindi
0: nakabitan ka na rin isang pink ribbon pula. But silingon siya, nakabayad ka. Kaya why ka na ganin ribbon, nagtaklas ka lang.
3: Te, kita mo.
0: Diba? Hindi nyo ko, hindi abin nyo ma, hindi nyo ko pa sulod sa bulsa nyo.
3: Hindi nyo mabindihan si Boss Idol.
0: Hindi ano ni anong kanta mo, Ying?
3: Digidahan mo ni kanta si Yeng. Salamat. Ano ganina, hawak kamay.
0: Salamat sa iyo.
3: Ay, amo na. Hindi ba amo na?
0: Ang kalang na...
3: Salamat.
0: Amo na, gali. Salamat. Dahil lang yung hawak kamay. Dahil lang yung pag-ibig. Dahil lang yung ang kata na nga. Ikaw.
3: Nan.
0: Ang pag-ibig ko, ikaw.
3: Kwa-kwa mo, gali ka.
0: Pero, Radyo Man Mags, mag... pero sabi... Dungan ang concert na mo ni Ying. Ari ko ni Abi sa Plasulit Tagay, then siya to sa Freedom Grandstand.
3: Napitanay lang.
0: Matsyag ko guro, langawan siguro.
3: Matsyag ko man.
0: Kay Subong Ario, wala sutsunsin na. Ang kanta ko ba lang
3: Ano to gani?
0: Ahay?
3: Ahay.
0: Oh. Ahay.
3: Ti ahay, buwas gina guro.
0: Buwas gina guro, daw lang alang gikita guro. Max, no? Ari na tanyo. Pero pwede, pwede ko ka, daw ka, kwal ko lang, daw iham ko lang, para daw may idea lang sila.
3: Pwede, dasig lang ha. Ahay, dry lang dangat, guran. Hindi mo pag ano.
0: Hindi lang, hindi lang. Ang title sina, Ahay. Mga konsirto, konsirto.
3: Ang biyahing 20.
0: Anong biyahing 20?
3: Daw wala yun pa nung duman, no? Wala siya kakonsulta sa imo.
0: Ario, ang amon tigulos ang album, wala pa marilis, gakaubusan na. Ang title?
3: Papapang. Amo na iya dapat, Yeng.
0: Amo na iya. Ang mga kanta, ang mga album-album. Radyo Man Mags, tamayang na nga ito mga Kasimanwa, Radyo Man Mags.
3: Mayad-ayad nga aga sa mga Kasimanwa ko rin dyan sa Premier Distrito. Inday Magi dya, ang inyo Kasimanwa, di ka palang gakanaga ulikid kay ninyo, tanan. Para kay ninyo dya, ang Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinaka-epektibo nga pangha-plus herbal, Nance Liniment Oil, Mayus Arthritis, Rayuma, Varicose, Palamuypoy, naipit ka na paralisar ng mga kaugatan, kag parang hindi madapuan, kag makagatsa na mo, kag malikawan ng magka-dengue, magpahid sa Nance Liniment Oil, kay misangkap ini nga neem tree extract nga epektibo gid nga mosquito repellent. Ang Nance Liniment Oil, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation kag aprobado sang FDA.
0: Magaradyo man sa mga tapalamati naton, tiuna nga mag-inom kita sang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may aras ang rice mushroom extract, mangosteen fruit extract, ang kape nga may vitamin D3. 200 ayo ha, puro gadi kalidad nga vitamin D3, gani masalika naton ini. Baklan nyo na sa mga butika. Kay subo man sa mga suki naton ang inyo nga 3,000 pesos minimum nga ginbakal sa mga gamit sa panguma sa Iloilo New Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated, may baylo ina nga coupon. Ang coupon ngayon sa December 5, bunuto naton ina ang grand prize naton, isa ka naga-inaw-inaw nga Kubota Tractor. Grand prize ina, kag madamo pagid nga mga papremyo. Ang manami, diri sa mga suki naton, mga karadyuman, tax-free ini, bisan pisos, why ikaw sang gastuson, imo na ang premium. So, the more nga may ginbakal ka dira, the more chances of winning. So, kadto ka mo sa Iloilo New Agri, sa Lawaan Village, sa Balantang Saro, malapit sa Maiseres Terminal. Pangitaan nyo lang, Choy, si Ma'am Susan Aurelio o si Sir John Erland Pudadera. Yan yung mga karadyuman sa matang palamati naton sa staff, sang Ina Farm, kag sa Iloilo New Agri. Maayong aga sa inyo. sakta na. Ang way ko matamyaw, ginatamyaw ko na kamo sa maayong aga, mga karadyuman. Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
3: Radyoman Magi Malariado.
0: Good morning!
4: Tatak RMN.
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyoman Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Time. Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi kuyaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
7: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
8: Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng pwedyang napagkasunduan.
9: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
10: Ganyan ang Pinoy!
11: Ang Pilipino may isang salita.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3. Dito ako, believe.
14: Protection?
15: Yakult!
14: With 8 billion live LCS?
15: Yakult!
14: That may reach the intestines alive!
15: Yakult!
14: Helps improve digestion and boost immunity!
15: Yakult!
14: With proper diet and exercise?
15: Yakult!
14: Kaya panalo ka dyan! Wala si Mom!
16: Don't worry, Dad's got this!
17: Wow! Fries with dip!
18: Egg sandwich! And mac salad!
19: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
20: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice.
21: Constipation? Tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium sinusoids, Senocot. Himo sa extract sa down sa sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium sinusoids is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor. Bye.

0: Swakto pa! Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patay Cap. 45 pesos lang.
3: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
4: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga, wait.
4: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
8: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si gid kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw puyid sa screen.
9: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
10: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
8: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyadan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig kapuyon akon mata.
9: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
10: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
11: Mga ka-beefy, handa na ba kayo sa pinaka-bonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next one this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
12: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag kolesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
5: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng Vanular.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
14: Oras alas 8:19 sang aga.
13: Sumasaludo.
15: May I have your attention please?
13: Buong buo.
15: May I have your attention please?
13: Diretsong diretso. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
15: May I have your attention please?
13: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Tata RMN.
14: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyoman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
16: Magkaradyoman, ari kita sa adlaw na nga Martes, Mayo 12, 2026.
14: Tatlo ka adlaw na lang, sweldo na. Ako si Radyoman, Novi Malion Guas.
16: Radyoman, Regan Sugabo Arlos.
13: Straight to the Point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak RMN.
14: So ka na, meet man sa kape nga natilawan.
16: Ay,
14: after 2 years, nakapangapi ako liwat mo sa idol ba?
16: Ito, Radyoman Novi.
14: Thank you, sa pag-encourage mo sa akong. Natural. Pero may dating.
16: Nami, Radyoman Novi. Kagalan to, blang, arapang sa kilis ang kape ko, sa akong tasaw.
14: Oo. Nami.
16: Nagapirilit.
14: Nami, makita mo gilang herbs, no?
16: Herbs gina niya.
14: So, may 14-in-1 nga kape nga bag-o diri sa aton sa Iloilo. Ang gintilawan ni Busa Idol. Kag si Busa Idol gid ang nagpauso. Nga kung gusto nyo sang kape para sa mga maalam kag may kinaadman nga tawo, kapehin nyo.
16: Kapehin nyo.
14: Kay parang kung kapoy ka, mabato ka sa pulaw, gusto mo sang manamit nga kape pero healthy, 14-in-1, kapihin nyo.
16: Kapihin. Bala nyo kung sagi man ang kamukha ininom sang kape hindi man healthy. Hmm. Para ano? Hmm. Ano anong purpose ta, Radyo Manuvi, nga nagainom kita sang kape? Hmm. Para nga magnerbiyoso?
14: Oo, no? Kapalpitate ka.
16: Kapalpitate?
14: Ah, nagnerbiyoso ka.
16: Di ba, ako balan mo gina, kung wala ka base nga subong ang birthday ko na sa ilo na sa Nobyembre, kay doon mo gitong akon nga napaminsar, kabangod ato sa kape.
14: Oh.
16: Te, ang kape nga natilawan ko subong,
14: lain sa tanan.
16: Lain niya sa tanan.
14: Pertik namit, no?
16: Ang mahambal ko lang sa inyo, kapihinyo.
14: Oh, kapehenyo. Di ang pagkahinyo, hindi mo lang nasiling kay Jinyo, sumala mo. Bisan panday ka, pero yeah, sagad ka mamanday, hinyo ka sang imo field. Kung si ka-driver ka, kag mayo ang imong pagdulong sa pasayro mo, hinyo ka man sa kalibutan sang tricycle.
16: Tama na.
14: Kung ikaw naman taxi driver, kag damo ka suki, kay mayo ka nga driver, ti hinyo ka. So, muning kape para sa inyo. Testingin nyo, matamat na kamubakal. Kape hinyo. No? Para nga kung may kinanglan kang makapayo sa kayong lawas mo,
16: ani ka di,
14: pwede ka kambal nga anon mo?
16: Kape hinyo.
13: Tatak RMN.
14: Pagyanta ka ron si Mr. Joey Ibabaw, ang marketing officer sang kape hinyo. Kaya ipabati natin ang pag-explicar niya ano mga ingrediente nga ari diri sa iya. Kapehen yun.
13: Tatak RMN.
14: Sa biyak nga bahin, mga karadyoman, istorya kita sa nga natabo kahapon nga mga development sa House of Representatives. Labuton ta subong si Deputy Majority Floor Leader, si Attorney Lawrence Nonoy Defensor. No? Congressman Nonoy Defensor. Kahapon ko gid nagtakos ang pagkaabugado ni Congressman Defensor. Kayang tulok ko ni Abi sa iya, ya daw boy next door lang.
16: Ito
14: kabataon lang.
16: Charming. Wapuhon,
14: no? The way man ga-flex ang muscle niya. Bala nga daw Congressman gid siya. Pero kahapon makita mo gid ang brilliance niya.
16: Daw kwan sa Radyo Manuvi, mababalaan mo nga maalam siya dayon may may command siya. Inabalang daw hindi mo sa iya ma...
14: Pero hindi sa offensive sa...
16: Yeah, hindi sa offensive.
14: Minority. Kita mo na handol nila mayad ang mga very, very young and dynamic nga mga minority congressmen.

0: Mr. Speaker, Congressman Isidro Ungab. Sige, tamang malantor eh. Daw na namitan man. Hindi ko mga kig ka pa. Daw medyo mambal ka. Hindi na lang kayo perting dayaw niya sa ako.
1: Balan mo sa Kongreso, Radyo Manuvi, arantanan nga breed sang, ano, sang tao. Na, ang tanan nga mga batasan sang tao, arada may alam, may perti ka alam, may average. Oh. May ara man da yung ginsugo man lang ni nanay nila. Nga mabakalanggaw pabalik congressman ha.
0: Kaya mo na, no? So, at least kahapon, if there is one thing, may istoryahan tayo ang mga Ilunggo. No? Regardless kung ano man yung tingdog mo yas politika,
1: yeah.
0: Pro-ranta impeachment ka man, no? At least nakita ta nga nakita man sang bilog nga Pilipinas kag kalibutan nga may nagbato man gali ang Ilunggo sa deliberasyon dito sa House of Representatives. So, karon may kopod naton siya sa aton nga pagpangalaga.
2: Tatak RMN.
0: Kaya mo tapamangkot kay Congressman Defensor. What is next after this? No? Saan nila i-transmit ang articles of impeachment sa Senado? Kagti in light sa sining development sa Senado subong nga nagkambyo majority kagti laban maguot ni kay ti ang fourth way abi imbes nga immediately ginambal na sa Supreme Court nga depende sa discretion sang Senado.
1: Ikaw ba gambal ang Senado yang ang amon nga discretion ya. Damo pa kami at trabaho di. Ti pwede sa 2027 lang ni.
0: Oo. So why ta kabalo kung ano ina siya? So, anong obrahon nila kay sila matransmit sini? Standby sa aton nga pagpangalaga.
2: Tatak RMN.
0: Inayo tatani si anay Senador Frank Drilon. Kati bilang isa ka anay Senate President, anay Senador, kag abogado, gusto tatani nga malantaw ang iya views about the current state of Senador Bato de la Rosa. Nga sa diin, while ara sa subong sa protected custody sa Senado, pwede bala siya arestuhon. Agod nga i-remit siya sa International Criminal Court.
1: Siya, Abi Radjumanov, yung pinaka the best nga makahambal bilang lawyer ka bilang senador ka naging Senate President sa Malawig nga tion, balaan niya gid kung ano ang mga procedures sini.
0: Kagara gid siya sang time
1: yes
0: nga ginaristo si Enrile, ginaristo si Bong Revilla, si Jinggoy Estrada, kag ginaristo man si Antonio Trillanes kag si Laila Dilima, kag nangin Senate President gid siya nga siya ang gakumpas sa Senado kun bala kinanglan nga iparesto isa ka membro o kun punggan nga iparesto. Galing daw lang alang gid sa Senator Drilon. Kay may nakauna book sa iyang national media. So karon di gidugay sa aton nga pagpangalaga istoryahan ta ni nangayo man kita sang opinion sang isa ka abogado. Halin sa Public Attorney's Office, ang Regional Director sang PAO Region 6. Hindi lang siya magpa-interview kay kinanglan ina clearance sa head office. Pero pwede siya ma-quote, no? Sang iya pananawan about the legality of the possibility of the arrest of Senator De La Rosa. Karon sa aton pagpangalaga.
2: Tatak RMN.
0: Samtang gakinamog ang mga politiko, may makaluluoy nga inosinteng kalag. Duha ka tuig nga bata nalikat-likatan mo sa idol, nalumos siya sa tab. Amo gini ang pinakamasubo nga matabo sa imo inang abi mo nag-enjoy lang ang bata, nalikat-likatan mo lang gamay nga segundos or minutos. Ato na. Nalumos na.
1: Radjumanovi, makarelate ako na sang dito kami sa Kalibong, gapanglaba kami ni Mrs. Gamay pa si Princess Guru duwa ka tuig. Nagsulod ang ulo ya sa balde.
0: Bo, na tumba.
1: Nagtabuli. Tabuli. Sus, grabing kulba namon sang seconds lang ha. Tikon madadugay-dugayan pagidabi.
0: Kon wala ka makita, be.
1: Kon wala kami abi kakita, abi no bisan mga pila lang ka seconds bata na ya mo. Ay, ti siguro man disgrace gid ang bata.
0: Lifetime guro ginalok do mong guilt mong
1: buhay. Tama na.
2: Tatak RMN.
0: Standby, ari sa atong linya si Attorney Lawrence Nonoy Defensor, Congressman sa 3rd District sa province sa Iloilo. Kag Senior Deputy

0: Majority Floor Leader sang House of Representatives. Congressman, mayong aga.
1: Mayong aga, Novi, kag mayong aga man kay Dondon Defensor, kag sa aton ng mga taga-Palamati.
0: Bawat ay mayo, gigad may apelido na gid subo.
2: Thank you, gid ko nga eh. At least sa kadugay nga tion bala, na-acknowledge so na gid mo.
0: Sige, Congressman, after nga na-impeach no, by majority or super majority vote, overwhelming in fact, yeah. No? Nga buto sa House of Representatives, ano ang next nga matabo sini sa transmittal sang articles of impeachment sa kay Vice President Sara Duterte?
1: Suno sa aton rules, kag sa aton konstitusyon, ipreparar sang Secretary General sang Kongreso ang articles of impeachment, kag ipareceive ini sa Secretary General man sang Senado. Kung sa diin dapat mag-convene sa labing madali nga panahon ang aton Senado bilang isa ka impeachment court para magsigi na ang paglitis sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: So kung magambal kita ginapreparar normally pila ka days na from now, Congressman Defensor?
1: Pwede nga kung preparado na ang Secretary General subong adlaw, pwede man buwas, depende. Madamo kita sang ebidensya kag dokumento nga ginahimos. Kag as soon as they are ready, it will be transmitted to the Senate.
0: Okay. Kahapon, while gina deliberate ining butuhay sa articles of impeachment batok sa Vice Presidente, may change of leadership sa Senado. Kag tisubong, kambyo naman ang majority. Kag ang majority nga ini, ang ilan ni nga forthwith as defined, mas stick sila sa ginambal sa Supreme Court nga discretionary sa Senado. Kung saan nila tindiron ining ipasa ninyo ng articles of impeachment, Congressman?
1: Gusto ina, Novi, makita ko man nga ang nagbulos ng liderato sa Senado, amo man ang mga senador nga nag-archive sang impeachment complaint sang nagligad nga tuig. Wala ko ginapangunahan ang ila desisyon kag ang ila boto. Pero insindihon naton nga kung madayon ang trial sa Senado, ang mga senador nga mapari-elect sa 2028, kung magboto sila to convict, madula agid ang boto sa ila sa mga pro Duterte sang Mindanao kag sang Eastern Visayas. Kung magboto man sila to acquit, masunggod man ang kadamuan ng mga Pilipino na suno sa mga survey pabor nga dapat magpadayon ang impeachment kag makundik ang Vice President. So hasta lang ako dira, kagabalaan mo na kung ano ang himuon nila kay may ligwa na nga ginhatag ang Supreme Court sa ila.
0: Okay. So magambal kita, Congressman, nambal sa Supreme Court nga discretionary sa Senado, ano ang posible matabo? Pwede nga aktuhan? Pwede man hindi aktuhan?
1: Dapat aktuhan gid, pero hindi dali-dali sunod sa Supreme Court. Pero sigurado ako nga may mga citizens kita, may mga Pilipino kita sa mga concerned groups. Mapalabot naman liwat sa petisyon sa Supreme Court nga dapat ang impeachment trial mapadayon dali-dali kung matransmit na sa Kongreso ang articles of impeachment.
0: Okay. So, ito siguro base kung may mapetisyon naman nga ang forthwith, klarohon tani kung ano ini forever ini o kung may certain period lang, no? It depends on them, no? Basta kamuya, natapos nyo na inyong obligasyon na forward, i-forward nyo na sa ila, and once forwarded, sa ilan na to yung bula kung paano nila naktuhan, Congressman?
1: Husay na, Novi. Pero ginahulat sang Pilipino ang hustisya sa impeachment niya ini. Gusto lang makita sang Pilipino nga kung i-acquit, okay lang. Kay di, amo na ang desisyon sang korte sang aton nga Senate, the impeachment court. Kung i-convict, okay man. Bangon sayo ron, mabugat ang ebidensya. Kag dapat hindi na magpadayon ang mataas ng opisyal. Ginabaton ko, bisan ano ang desisyon, ma-acquit man o ma-convict. Basta ang proseso sa idalom sang aton konstitusyon, proteksyonan naton ini kay amulang gid ini ang mekanismo nga makapakakas sang leader nga mga malain sa ulihi nga hindi naton dali-dali makasuhan.
0: Alright. Sa Kongreso, ginlauman mo, ikaw as Senior Deputy Majority Floor Leader, ang nangin overwhelming nga buto sang inyong mga kaugdanan, Congressman?
1: Why ko gid ginlaom, kag why gid ako naka batyag nga amo nagali kadamo ang maboto pabor, 255 votes. Bangod sa yuron nga ang bugat sang ebidensya kag ang wala pagsipot kag wala pagsabat sang Vice President dako ang epekto sa nanging boto sa sini nga impeachment sa Kongreso.
0: In fact, ang imo gani tindog nagligad sa House Committee on Justice, you're not saying nga may sala ang Vice Presidente, you're not saying nga wala man siya sang sala, kundi because namalibad siya nga sabton ini sa husto nga forum, amo nato taning husto nga forum. Bisan na rin sa nagligad sa mga budget hearing ginapamangkot sa sini, kay namalibad sa magsabat, so the best way nga mabalanta kung tuod ini o kunindi guilty sa kunindi, amo na lang ang formal trial nga pwede sa mapasampina, Congressman.
1: Gusto ina Novi, dapat hindi kita maghusga dali-dali, pero hindi mo man mapiyong ang mata mo kung sa kabugat sang ebidensya wala gid ni isa kasabat o wala gid ni isa ka-attendance. Kung ara ka sa isa ka eskwelahan, don't expect a passing grade if you don't go to class, di ba? So kabay pa nga sa Senado maklaruhan ini, ginabaton ko bisan ano ang decision sang aton Senate Impeachment Court. Kabay pa matapos na ining impeachment kay kadamo kami sang ulubrahon, may bill ako na staggered wage hike bill nga kabay pa tagaan sang atensyon. Taas ang presyo sang tanan, taas ang gasolina, ang baraklon. Buligan man naton ang Filipino worker kag ang mga ubra naton, pasakaan man ang ilang sweldo sa sini nga termino kag kabay pa nga antes ako manaog bilang congressman. Nga mga layi nga makatandog sa pangabuhi sa mga Ilonggo kag Pilipino kabay pa matagaan atensyon.
0: Ano ining proposal mo, congressman, kay daw interesado kami ni Dundon sini. Ano ning proposal mo sang staggered nga wage increase sa congressman?
1: Balaan mo ang aton gobyerno ginaprotektahan man ang mga industriya nga hindi paggultihan pasaka ang sweldo sa mga manugubra kay basi mapatay ang mga negosyo. Sa idalom sang akon layi nga ginapatigayon, amat-amat lang kada tuig bisan 50 pesos lang bisan pila lang ang masarangan ng dalagko nga industriya, bisan mas nubo pa gid ang ipataas sa mga medium and small scale industries, okay man. Basta sa sulod sang tatlo ka tuig, amat-amat nga masaka ang baseline sweldo sang aton nga mga manugubra nga uay lang nagasalig sa Regional Tripartite Wage Board para ipasaka ang ila sweldo. Bali, sa idalom sang bill nga ini, tanan nga regional wage masaka bisan gamay lang anay, kag sa dason nga tuig masaka naman liwat bisan gamay lang anay. Kag depende sa kadakuon sang inyong regional wage, at least ang ila baseline wage masaka sa tanan nga rehiyon sa Pilipinas.
0: So depende sa cost of living sang kada rehiyon, hindi ni sila yung bilog na Pilipinas para riyo.
1: Bilog nga Pilipinas, kung abi masaka 50 pesos. Pero kung ang wage sa NCR 600, 700, mangin 750. Kung ang wage sa Region 6, 400, 500, mangin 550. Masaka tanan 50 pesos.
0: Per day.
1: Kag kung gusto sang Region 6 nga padugangan pag inini 5 pesos, edi mahimo kita nga 575 pesos.
0: Per day.
1: Basta tanan anay, masaka 50 pesos nga hindi naton kilanan pagpatyon ang mga negosyante.
0: Yes, inanay lang, no?
2: Ang problema, bisubong congressman, ginaduso nila nga dapat 150 nga saka, may 200, may isa kagatos. Tikon igulpihon mo man pasaka, eh base naman mangmuhi naman sa mga empleyado.
0: Manira, eh.
2: Manira na. So problema nga dako ina kung nunoy.
1: Gusto ina, Regan. Gusto ko nga mapasakaan sa pinakadako kung pwede lang 200, 300, pero insindihon taman nga hindi kasarang ang tanan nga negosyo nga magpasaka sina. So ang gusto ko lang, maskin 50 pesos subong nga tuig o isa kagatos, next year 50 pesos, the following year 50 pesos. Pero hindi pwede nga piyungon talaga hindi kita kabulig sa manugubra nga Pilipino.
2: Kung may gapamangkot ang mga taga Iloilo, isa ka sa mga napilian nagliga dito nga maging House Prosecutor
0: sa first
2: impeachment. Anong subong madayon ikaw or ikaw man sa gihapon ang maging isa sa mga House Prosecutors, Congressman?
1: Wala pa ang opisyal nga pagpili sang Kongreso sa mga prosecutor. Kung pilion ako nila, hindi ko sina mabalibadan kay constitutional duty ina. kung hindi man ako pagbato nun o i-elect bilang prosecutor, kalipay ko lang, may simpo ako magbakasyon para kalibot ako sa Kipot kag sa Hilwan, regardless of the decision of the plenary bato nun ko ina.
0: Okay, so hindi panigali close book, no? You're not saying no, no? Kung ano ang decision sa House of Representatives, matuman ikaw, Congressman.
1: Gusto ay naanobi.
0: Di may preference to si Congresswoman Jirbel Westro sa imo. Ginahingyo niya gid ka. Di base ko na mo manamangin na desisyon sa makobdanan mo. So, we might be able to see Nonoy Defensor nga mangin House Prosecutor kung magdayon ining impeachment trial.
1: Makakonsulta ako anay kay Don Don Defensor, Antisco Batonon.
0: Dito hindi sa magsugot.
2: May istorya kita, Congressman, ha? Kaya may mga plano kita yung para sa aton pumuluyo.
1: Yes, ready naman si Don Don magbulos sa tercer distrito sa Iloilo. Kag nasugilan nun na nanamon ina ni Gob Tatay.
0: Gumayo. Sige, sige. So, kaya anong nabatsagan mo subong, Congressman, kay ti... while tuod na kayo mo kamo sa inyo decision kag natindugan ninyo ina, and I believe madalom nga pagpaminsar ini, no, after nga ginuwiin yung tanan nga facts, no, kag evidence sa sininga kaso sa vice presidente, pero very divisive, may ara man nga mga pumuluyo pabor, may ban man nga hindi pabor. Anong imo nga nabatsagan nga ti may ara sang nagadayaw sa inyo? Pero at the same time, may nagabuyayaw man, Congressman.
1: Nalipay gid ako nga may ara man nga nakaintindi kag nagadayaw kay sa pamatyagan naton amo ini ang husto nga posisyon sa isyu nga ini. Ginabaton ko man ang aton mga libo-libo nga bashers kag amo ini ang aton dapat atubangon nga kabay pa nga ang mga Pilipino kag Ilonggo. Paminsar kita sa husto antes kita magkomentar. Kay bisan ginabato naton nga hindi kita magpareho sang opinion. Ang kasakit sang pagkomentaryo sa social media kag ang kasakit sang fake news, dapat hindi amo ina ang magdumala sang aton mga balita. Salamat sa mainstream media, sa inyo panindugan sa kamatuoran kag sa inyo kaisog nga panindugan ang kamatuoran sa aton pungsod.
0: All right, sige, Congressman, salamat gid kag maayong aga.
1: Salamat, Novi and Dondon, kag mabuhay ang RMN.
3: Tatak RMN.
0: Si Congressman Lawrence Nonoy Defensor. So, forward nila
2: sa Senate. Oh.
0: Sa Senado.
2: Bala na ang Senado.
0: Sa Senado.
2: Ang bula subong Radyo Manovi, gin fast break na sa Senado. Ara na subong sa ang first kag second quarter ara sa Congress. Ang third kag fourth quarter ara sa Senado. So half time subong, depende ini sa Senado Radyo Manovi. Aktuhan ba lang nila subong or padugayan nila? Pero ang forecast ko ya, balatsagon ko niya. Daw medyo madugayan ini Radyo Manovi.
0: Yes, no.
2: Okay. Amo na yang akon nga paglantaw. Kay isa pa, ti majority sila subong mo. May mga questions sa technicalities pa ina diri. Kuya kita kabalo kadamo sa mga maalam.
0: Laban-laban dos gusto nila na.
2: Ara da sa Kongreso.
0: At all cost laban-laban.
2: Pungga nila na, pungga nila na.
0: Questionon nila na ang technicalities.
2: Yeah.
0: Ang ginpamangkot actually ni Congressman Marculeta.
2: Amo na to.
0: Hapon.
2: Amo na to.
0: Laban-laban amo man ang idos-dos dahil kay itano. Mangita na sila rason. And from there, ambot ano kadugay ni. Kay kuntani, wala lang nag-rule ang Supreme Court nga ang forthwith as defined sa mga framers mismo sa 1987 Constitution.
2: Yeah, dapat
0: nga forthwith is immediately, yeah. Why ka na convene ka mo as an impeachment court? Why na ni? Bisan lain pa ng majority, buto lang sila to acquit the vice president.
2: Yeah.
0: Pero why sila choice but
2: i-trial ginila ya.
0: To proceed with the trial.
2: Di ang trial, Radyo Manovi, mabala mo na da kay maplaster sila sa ila tagsa-tagsa ka mga ebidensya. Mabalaan ta na iya nga kung i-convict nila o kung i-acquit nila ang isa kakusado. Sa pinakakatapusan na ina, either, bisan majority pa kamuda iya, pero sigihon talaga ang trial, bisan mahambal pa kita, okay, mo man nagyapon, ma-acquit man na sa kay numbers game ini, damo ang majority. Pero makita iya sa Pilipino. Kung anong mga ebidensya,
4: natuhoy sa kay Vice President Duterte or base may ebidensya man ang Vice Presidente nga hindi man matuod ang mga akusasyon natuhoy sa iya.
0: So, pero abi nyo, ano ang implication sining natabo sa Senado? Kapin pa kung i-delay ni Senate President Alan Peter Cayetano. No? Siling niya ang lantaw sini, ako lantaw sining implication nga hindi ka mo gusto nga may accountability ang mga impeachable officers sa aton gobyerno. So, kung mag-trial, abi, amo na ang right opportunity sa akusado para nga wasagon ang tanan nga mga akusasyon sa iya nga hindi ina matuod. No? Pero at the same time, opportunity man ini sa mga naghambal sa iya nga may ebidensya kami di sa isyu sa imo nga pamatud-an
2: yeah
0: ang mga akusasyon sa imo tikon hindi ina maka-proceed sa right nga trial, full blown trial, ti wala kita pamaagi nga mabalan kun tuod o kun hindi, nakahanglan dai sa mind sa tawo nga ano man, may salang ano, si BP ano, kung wala.
2: Ano man?
0: Hingabot ilay sa iya. Ano man, himo lang to.
2: Ti, mientras tanto, Radyo Manovi, dibatihan ina, awayan ina.
0: So, insindihon kita sini sang tanan ng mga nagainaway. Ang pro kag anti Duterte. Kay, hindi naton ini mausgaran. Santo lang sa posting sa social media.
2: Ah, hindi.
0: Kaya kung ang anti-Duterte mangkuton mo, may sala gidya. Ang pro-Duterte naman,
2: away sala, limpyo.
0: Wala siya sala.
2: Way gina.
0: Ako lang tao, masayit kita sa mga simple, relatable, kag-practical example. No? May pamilya nga nagbakasyon, bala? Binayaan nila, balay nila. Timing lang nakapuli sila. Pag-abri nila balay, ang piyak balay nila nagapagwa man sa gate nila. Why sa sang bit-bit pagwa?
2: Yeah.
0: Nga appliances nyo? Why man sang alahas nyo? Why sang kun ano? Sangin pamangkot mo lang siya, ay, nga nagsulod ka di? Kaya di man imo balay? Ang sabat niya, kinag nahulog bidan si nila sa bata ko, ginpulot ko. No? Ti anong una mo, brahon? Tiyo si saon mo na yung sulod balay mo.
2: Tiyo ba itaon mo ikon?
0: May nadula nga gamit di o kun wala.
2: May natandog o ay.
0: Oo. May alahas nga nadula o kun wala. May kwarta nga nadula o kun wala. No? Or kung may CCTV, reviewon tabi.
2: Yeah.
0: Kaya nag-ano siya, may chinilas giman di. Na nga, hindi gidsa kahulat iya nga makapuli ta. Kagkuhaon. So, amo na siya ang example nga ini. Nga mahulog kita sa lambalon nga kada isa may ara sang bersyon. Ang tagbalay gaw na huna nga hindi na normal nga behavior nga masulod kada imo nga way kaklisensya. No? Pero ang pihak to, ang kasilingan kun pamangkuton,
2: way man kuya.
0: May ginkwa man lang kutot sinila.
2: So, way man kuya sang kuang iban?
0: Best way to prove it, lang taon tong sulod balay kung may nadula. Pero ang aton subong, kung magamonik kung wala trial, mambal sila ang Baylanda. Kay neighbor tama nagsalig man tanas iya. No, kung ano ito ginambal niya, Baylanda, hindi na pagbangita ako, ano, hindi ma-stress ka pa na karoon.
2: Ang,
0: so nakahang sa mind mo, nga ti ano? Nga nagsulod siya di, may nakuha giman siya.
2: Radyo Manovi, ang inigani ang sakay VP ya. May mga testimony, may mga papilis na, just like sang iyang bank account. Inaya, hindi na iya matago, nga subong ara na, nga may, ang imo nga account, nga sulubra ang, in and out sang kwarta ni mo, ang inflows, gag outflows ang imo sa nga kwarta, nga billions of pesos, nga ara na nabalaan sang tao, ti, dapat mo na i-explicar. Ti, kung wala ini ang trial nga ini, paano kita kahibalo kung bala may ara ginman sa sang billions sang kwarta dira, or, base kung lain man ini nga transaksyon, iya ini sang negosyo niya, base man, why, hindi man ini malain nga kwarta, amuning trial nga ini, ang makahatag man sang kaklaruhan, kung bala, may ginhimo nga malain ang Vice Presidente o kunwai.
0: Along that line, ti sulod ta na lang ang mismo. Ginambal sang team sang aton Vice Presidente. Hindi ko na yung mag-attend sa House Committee on Justice nga hearing. sa nag-budget hearing sa to, sa budget sa Office of the Vice President, ginapamangkot man na siya. Hindi lang House hasta Senate. Anong natabo sa imo confidential funds? Kag iban pagid nga mga pundo nga nag-alagi sa iya. The time sa Office of the Vice President, kag sa Office of the Education Secretary, sang siya pa ang ginapoint bilang Education Secretary. Ti, tanan ni, huwag niya ginsabat kay sila niya, no? Bias ini ang mga pamangkot sa iya. Sa impeachment niya, sila niya hindi na kuya magsabat. Hulaton ko ang trial sa Senado, dito kuya masabat. So iya ni gusto?
2: Yeah.
0: Ti ang pamangkot, no? Isa lang bala siya sang mga ginaperceive nga mga pro Duterte senators.
2: Amo nang isa sa mga balantayan.
0: Kaya kung masalang siya, kung wala siya sala, mahuian gid ni ang Marcos administration.
2: Tiyo, eh, mabumirang no? Ni sa ila, mas magtaas pagid Radyo Manovi ang taas-taking Inday Sara.
0: Kung mapawalang sala siya da, kaglarong-klaro,
2: tapos na,
0: hindi kita yung magbase sa buto sa mga senador.
2: Yeah.
0: Ang buto sa mga senador ngayon, politika ina. We know that.
2: May mga agenda na
0: sila. So, acquittal man our conviction, hindi na reliable. Pero ang reliable na di, ang proseso. Kaya ang proseso, televised ina. Makita natun tanan. Di ko makita natun tanan, so, pabor ka man kung hindi kay VP Sara, ang tanan nga ra na makita mo, ebidensya na.
2: Yeah.
0: So why na nagamater kung anong tindog mo, pabor ka kung hindi sa iya. Kaya ang ebidensya iya.
2: Kaya muna iya maghambal
0: why
2: mo.
0: Na iya gabinutig.
2: Amo gina mambal.
0: Kung may kinawat ka,
2: makita gina iya. Makita gina iya.
0: Kung wala ka man kinawat, magwa gina iya nga wala.
2: Kaya nga itong subong iya.
0: Best way nga mabalaan mo na, dapat may trial.
2: Yeah.
0: Kung wala sang trial nga matabo. So, okay. Hamot ang vice presidente. Kaya nakahang lang sa ulo sang tanan. Pero hindi ka man kambal nga totally hamot siya. Kaya may iban man niya nga gusto man nga mabatian tani para makumbinsi man sila nga tuod ni YG man sa kinawat.
2: Amo na kaimportante sa trial kay subong ang aton lang kuno-kuno pa lang ni gasuspitso lang kita. No, para sa balang nga ginakususpitsuhan ko si Radyo Man Mark nga ginkuha niya ang dulsi sa garapon nga ginkawat niya pero inasuspitsu lang ang matabo ti hindi mo na maklaruhan kung hindi ka mag-imbestigar. So makaso na kita, makanto kita sa korte, ikasuhan ko sa sang theft pag-abot sa korte Radyo Manovi, maplasta na rin kita sa ebidensya. Parehas man sa korte subong sa
0: Idol,
2: impeachment trial.
0: Kung gusto mo gid nga mabalaan ang kamaturan, amo ni ang beauty man sang pagkambyo sang majority sa Senado. Nagligad to ang mga pro Duterte. Wala salig sa trial.
2: Yeah.
0: Kaya amo man agyapon mga silinggital na ni Presidente Marcos ang ara da.
2: Isuna, tama na.
0: Pero subong kay ila na
2: ara.
0: The more nagid nga ti mas nami nagid kay majority Duterte de ang Senado. So mas nami nagid kay makakuha sa isang fair nga trial based man niya sa gusto sa mga supporter niya. T, why not proceed forthwith?
2: T, subong ang forthwith nga ina Radyo Manovi.
0: T, ako lang tao.
2: Saan nuin ang forthwith nga ina?
0: May mapetisyon naman ni sa Supreme Court. Namambal naman nga liwatan niyo bi Supreme Court ang forthwith. Kung gusto niyo nga diskresyon sa Senado, tagae sila hanggang 2 months, 3 months.
2: Daw muna.
0: Kay kung magdesisyon ang Supreme Court, why rason ang grupo ni Cayetano hindi magpati? Kay nagligad gani, kay pabor sila ang desisyon, siling nila mo ning patihunta, kay tindog nila na nga ang forthwith, siguraduhon tanay. Kung bala, antes kita mag-proceed, nasunod ta ang gusto nga proseso. Nan. So, we don't know kung ano ang matabo sinisubong. Kay, as of now, wala kita kabalo sang direksyon under sa panahon ni Senate President Alan Peter Cayetano.
2: Balaan ko na niyang matabo sa ako ng pananantaw, Radyo Manovi. Majority sila,
4: So tanan dira di ba ginabutuhan ti kumagambal sa karon nga hindi lang anay mambal ang isa sa mga rason nila da kaduro pa sang obligasyon sang mga sang senado inang hambal kagapo ni senador Cayetano nga sila niya damo sang korupsyon damo sa mga imol damo sang wala sang trabaho ti isa ina sa mga nakita nato nga mga rason ni Sir Dumanovi nga mahambal sila ti hindi man para gid nga importante ning impeachment kay ini kag may ara kita subong sang desisyon sang Korte Suprema, duda ko i-delay nila ni. Hasta mintras nga hindi na lang madayon. Kung madayon gid man, may pila pa ka mga binulan, Radyo Manovi nga hulaton kita, kag malapit na lang ang 2028 election.
0: Pero lang taon ta kay the Supreme Court is watching. Hindi man naguro pwede yung patuigan mo, ang court with mo.
4: Tani ba lang ang Korte Suprema?
0: Why, claro, abi
4: tani ginbutangan nyo lang after 2 months, after 30 days. No?
0: Kaysa daan nga definition niya, ang court with niya, immediately mo. Di gusto mo kag hindi, pag-receive nyo, sugod na kumuda yun.
4: Tikon ang Korte.
0: Yari, why open-ended, saan o lang yung gusto sang Senate President o sang majority, dira? Pero hulat-laton ta na, no? Hulat-laton ta na kay kada isa may ara mana sang diskarte.
4: Mga maalam na dang ara day.
0: Pero sa sining maneuvering sa impeachment trial, diri mo gin makita bo sa idol. Perte ka bakod sang Duterte.
4: Bakod sila,
0: no? Who would think nga magbaliswa gulpi ang mga senador? Ti kon baliswa nga istoryahan ta di, ti sila ni ang kinanglan nga pamangkuton sang pumuluyo. Why the sudden change of mind? No? Kay una mo nga pagkambyo, may insindihan pa na sang tao. Kay base na realisar mo nga mas may bugat gali ni ang tindog sang amoning nga grupo. So diri ako. Pero nang after mo tindugan ng pihak, dahil magbalik ka malang tos pihak.
4: Mabaliskan ka naman to.
0: I think the may questionable gid sa utok sa mga senador ngayon eh.
4: Mayo pa na gani, Radyo Manovi, nga sa primero pa lang. Balan na kuya, balan na kuya, amun lang ko niya.
0: Actually, hindi man na sila nga mayo gid. Pero, lesser evil lang ina. Kay budlay manabis ang hulin sa puno, yan hindi ka na iya magpati. Nawala sala ang isa kay impeachable officer. Hindi ka na niya rasonable, busa idol. Para si imo. Masagad ka lang imo, kalib nga lib, di. Kaya the night sa program, probahan ko lang yung aprobahan. Tapos ang iban to ya, ginawa nila kay Igor, antes ko aprobahan. Hindi bala daw, sobra naman ha.
4: Tama
0: na. So damo na ya ang tindog, no? Sang iban, kapin pa sa mga loyal Duterte, good? No? Parehas ni Kanday Bato, Day Bungo, Day Rubin Padilla, Day Rodante Marculeta. No?
4: Sila ginaya.
0: Nga do, bisan ano lang daya, basta para sa amo niya, why sa last Duterte.
4: Why na kami alabot, da ko na nung inyo.
0: So hindi man na kay Mayo, good? Lesser evil lang. Pero at least sila, consistent bala. No? Si Bato, si Bungo.
4: Si Ruben, si Marculeta.
0: Oo.
4: Si Amy Marcos.
0: Si Amy, amo man ganin ni. Kambyo-kambyo man eh. No? Marcos, imo yung pilidong sa agad-imog pakalain si Marcos man. So, no question on ka man bala sa tao. Pero te, sige, idugan ta si Amy nga pagkambyo niya, dira na gid sa iya.
4: Dira na gid sa iya. In fairness man sa iya.
0: Pero paano i-explicar ni Loren Ligarda nga nagligad ara ka kay Escudero, nirealisar mo daw may sala siya.
4: Kadto kay Tito Soto.
0: Kadto kay Soto rin. Subong balik ka naman to sa grupo Manday Escudero. Amo man na.
4: Questionable nga mga batasan.
0: Si Pia Cayetano. Amo man na si Camille Villar kag si Mark Villar. Mag-amaw malana, pirde pa sila ni Lito Lapid.
4: Si Lito
0: niya,
4: bilay pa kuya kay Lito Lapid.
0: Naga-trending si Lito Lapid. Not because siya kay para sa kay Soto. Not because kay pro sa impeachment trial forthwith. Believe ko ya, kay consistent ang iya panindugan. No? Kundiin siya, dran lang siya. Tiwai man sa iga akong istorya, tiwai ka man yung bang lain siya.
4: Tiwai, yaman lang yan, kung ano na amo na lang na.
0: In fact, similarly situated ni siya, kanday Rubin, kanday Bato. Lesser evil ni sila yan, kay while to, hindi mo balik panindugan nila, dahil hindi naman natani, rasonable. Pero why blaga bago-bago? Ti ang puti, subong kay Loren, Sunod nga adlaw itom.
4: Dasol nga adlaw na pula naman na.
0: Oo. So hindi mo mapaktan. Tinayon may mga ang antiki boys niya to. Day congressman AL Gardao to niya. Tapos sa mga kasimaryo niya to sa antike. Ga-congratulate sa iya nga nangin Senate President pro tempore siya. Pero amon ni bala nga klase ka mga pag-congratulate nga hindi mo ma-feel, no? Kay bala anon gid nga hindi ini kay gusto lang sang Senado nga magposisyon sang ginapatian nila deserving sa posisyon. Kundi parte na sang ilang man yung biring iya sa linyahan na isa politika.
4: Future nila iya ang ginalantaw nila. Da,
0: okay tumulungin. Man na ang future nila.
4: Future nila ni.
0: Pero para ano nga nagpolitiko kamuhaw? No? Oh, kung antay Duterte ka, nga daw hindi ka na kakita rason nga base hindi man na matuod,
4: yeah.
0: Unfair naman na, hindi man na nami nga pagkasinador. In the same way, kung pro Duterte ka naman, nga daw ay ka na labot, bisan magpinagusto sa da, gamit sa pundo sa opisina niya, hindi naman na rasonable. So, kagarot sa Pilipinas. Di lang tawa, kapila na magkambyo-kambyo ang Senate President sa apat katuig? Kaapat man?
4: Kada tuig lain yung aton Senate President?
0: So, apat na yung Senate President ha, sa apat katuig. Una, si Miguel Subiri. Ikaduha, si Chis Escudero. Ikatatlo, si Tito Soto. Ikaapat, si Alan Caetano. Mapustap ako. Maaristo si Senador Bato de la Rosa.
4: Malain naman nila.
0: Laban-laban, mabalik Senate President si Soto naman.
4: Hindi matuigan, Radyo Manuvi. Ah. Natsago, hindi matuigan. Eh. May mga development. May kambiyuhanay naman eh.
0: Di, dira na na masulod, suro, karon. Ano ang mangin kapalaran ni Senador Bato de la Rosa?
4: Amo na ang ginalantaw natin.
0: While arrest warrant niya sa crime against humanity, no? Nakakonek ini sa majority sa Senado.
4: Kung mabuhinan ka dira,
0: oh.
4: Kuhanin mo, minus 1 plus 1 na ni karon sa piyak Radyo Manuvi mo. Kung kulang ka na to isa, ti medyo nagpalay-palay ka na.
0: Pila ang buto sang bagong majority?
4: 13.
0: Pila senador ta? 24. So, ang half sina, 12. Plus 1 ka, parang imo ang na majority.
4: Oh, simple 13. Majority.
0: So, majority because of Bato. Kung nalimbawa, binaresto si Bato, gindala niya sa Dahig, hindi gid sa kabuto to.
4: Hindi paano ka to kabuto?
0: Hindi mo yung madala sa special arrangement ang Dahig.
4: Hindi mo na, maano ka to ya, paano ka, ma-online ka?
0: Oo.
4: Hindi ka kabuto eh.
0: Bisan dire kay ginubra ni isang grupo dahil kay tanong, pwede ka online vote this time mo? No? Ti bisan dire galing, pwede ka toon ka online vote. Halimbawa, si Jinggoy mapriso.
4: Yeah.
0: Plander mo? Si Joel Villanueva mapriso. No? Kung dire sila prisohon, while allowed sila online voting, or base allow man sila sang korte to vote, kung mapetisyon sila, paano mo na mahimo kung wala ka to kag hindi ka alone, magamit gadget? Midiyahan man na sang executive department nga mapabudlayan ka? Te, pero ulihi talang na naistoryahan si Jinggoy kag si Joel Villanueva.
4: Why pa man ang ilaya Radyo Manuvi mo? Ang ara subong iya nga klaro, iya nga si Bato de la Rosa. May ara na siya sang kaso, may warrant siya sa ICC. Kitaon.
0: Kagway na kita ba isay
4: sina? Kagway na kita ba isay sina?
0: Ang natingalahan ko lang, si DILG Secretary John Vic Rimulya, after sang attempt sang NBI, nga dakpon si Bato, nag-issue sa iya statement. Kay siyang unang ambal nga wala pa arrest warrant mo.
4: Tiwai pagin man siguro kabalo.
0: Oh, nag-issue sa statement. Guro pang bawi man sang iya dungog man eh.
4: Yeah.
0: Kay ti DILG Secretary ka daw halo ka. Dibla? Sila niya may warrant pero waay pa ma-endorse sa Philippine Transnational Crime. No? Nga diraan ay guro may mga marking na dako na
4: yeah.
0: No? No? Ti sila niya hindi pa pwede maserbi ang warrant. Pero hambal naman sang NBI kag ni Anay Senador Antonio Trillanes.
4: Halin na ni sa ila?
0: Sila niya sa ila na ni halin. So meaning nakaagi na, pwede na gid maserbi.
4: Yeah.
0: Pero naintindihan ko kung si President Marcos Kaga ang PNP, ginpaiway nila nga sila ang maserbi. Kay nangin PNP chief Manila si Bato mo.
4: Radyo Manuvi, ang mga tao ni Bato Arap pa man na subong. Bisan paano, may mga respeto pa man nila sila sa kay Bato de la Rosa.
0: Tiyan mo na gani nga nag-leak ang warrant. Di ba lang nagligad as early as October. Nanago na si Bato. Kay tuod gin man gali nga November ara na warrant niya.
4: Ara na.
0: Nagligad ginambalan ta pabutigon ni si Trillanes pero matuod gali.
4: Ara na.
0: Wala gali gambal si Trillanes hindi matuod kay ang pizza
4: November 3, November 2025.
0: November gin man gali. So amo na nga from now on pag humambal si Trillanes,
4: mapati na koy.
0: Daw mapati ka na kay tuod gali ang ginapanghambal niya.
4: Kay Tatay Digong siya man to nagambal ra Jumanubi.
0: May warrant. Damo hindi magpati.
4: Hindi mapati ang balina, hindi mapati. Hindi subong, hindi sila mapati kay Trillanes kay sila nila, hindi ko matuod. Pero November 2025,
0: ara na gin man.
4: Ara na ang warrant kag sa ICC gali, may ara sila sang warrant niya, public warrant.
0: Kag may
4: sealed warrant. Daw secret warrant ini Radyo Manuvi. Kamahimo mo lang siya nga pagwaon kung ara na gid yang dalakpon mo.
0: So, amon ni siya ang natabo sa kay Bato de la Rosa. May balasihan na gid ang pag-aresto. Pero mamangkot ka mo. Nga anang isog sa this time nga magwa.
4: Yeah.
0: Again, balikan tang ginambal namo ni Busay Dol.
4: Istoryahan na sila da.
0: Why not choice si Senador Bato? Kung manago na lang sa forever, dako gyapon sansa,
4: madakpan siya.
0: No? Kilala siya mo.
4: Tiyo, hindi ka gidbi manago, no? Mientras tanto.
0: Pero dire ya, pwede man sa madakpan, pero base, pwede nga hindi man.
4: Yeah. May protection siya, bisan paano, Radyo Manuvi.
0: This time, mapunggan sang Senado ang pag-aristo sa'yo para sa natabo kahapon. Napunggan kita mo, why ka dako pang NBI? Kay may ara sila sang layi nga ginaduso. Nga ara sa subong sa custody namon. No? Istoryahan tang layi karon. Pero at the same time, pwede kapetisyon si Bato nga hindi siya pag-i-release ang Philippine court sa international o kung foreign court.
4: Yeah.
0: Pero ang mga gusto man niya nga ipadakop siya, pwede man kapetisyon nga kinanglan ipadakop na ni siya kag i-turn over sa international o kung foreign court. Pero at least as of now, hindi lang niya kay kundi ito siya nga bukid ng panago.
4: Tiyo eh.
0: Kag masiplatan siya, kag masipit siya, why na sa may mo, ikarga gina sa seroplano, parehas kay anay Presidente Duterte, kag dalon to.
4: Madelikado siya kung sagwa sa Senado Radyo Manuvi. At subong,
0: subong may away pa.
4: Hindi mo siya subong matandog. Wala sang law enforcement or mga law enforcers naton nga magrungkab sa Senado kay ti ginarespeto nila may custody sa iya ang Senado as of now.
0: Ti ikaduha nga matabo na lang tao ta, no? Luwas sa protective custody sa subong sa Senado. Ang isa nga pwede nga matabo di sa iya nga ti kay nagkambyo ang liderato sa Senado, dako tsansa nga si VP Sara, kung may trial gid man, kung hindi nila ni mapunggan, ma-acquit.
4: Yeah.
0: Kung ma-acquit si VP Sara,
4: hindi siya ng presidente.
0: Hindi man.
4: Ay, di man.
0: Why, paman eleksyon mo. Ang probability nga si VP Sara madaog.
4: Yeah, mataas-taas.
0: Taas ang probability nga madaog sa presidente.
4: Amo na, namin ko.
0: Magdaog sa presidente,
4: tigalain na na.
0: No? Pwede niya tindugan ang desisyon to sa ngamay niya nagligad nga wala kita diya gakilala sang aton niya pinirmahan sa international court.
4: Sino mag-question siya? Pero yun na natabo bala kay kita niyo si Netanyahu na?
0: In fact, subong way gani kita na pinirmahan sa international court. Only that, when the time where the alleged crimes have been committed by Rodrigo Roa Duterte, miyembro pa kita that time kay nagpirma to sa to si President Noynoy Aquino. Ti hindi gali applicable nga kay gin-withdraw mo subong ang aton yang affiliation sa international court.
4: Ang mga natabo dito
0: antes ini,
4: yeah.
0: Hindi covered. So dap sang time nga miyembro kita, covered kay gigali sa to. Amo na nga si President Duterte
4: naigo
0: na aresto.
4: Na aresto siya.
0: Kagti mo man na eh, si Marcos eh, pinadala niya man to eh. So amo na ang ikaduha nga senaryo. Tiko magdaog si VP Sara.
4: Malay na senaryo.
0: Di niya nipagpadala si Bato.
4: Natural, presidente siya. Hindi niya napagpapungga niya na oh. Radyomanuvi.
0: Tiya mo na ang ginambal nga calculated risk. Mm. Riskuhan na lang ni Bato. Pero ang Marcos administration, obvious man, Sabado pa lang kay bala nila Lunes ma-appear si Bato. Ginpalokpan nila istorya may warag. No? Karon naman, gambal naman ang international court niya, wala warag. Nagambal si Trillanes kagang NBI, may warag. Sudugin gamo nila. Kaya ang purpose nga pahandukan si Bato. Kaya kung wala lang si Bato nag-appear sa Senado, hindi sila kakwa trise. Amo ni nga mahambal ta subong.
4: Yeah. Eh, yung planuhan gito nila.
0: Nga kung wala si Bato, hindi mga ginaperceive nyo nga sailo-sailo. Bilyars, Loren, Pia, Cayetano, hindi man na magupod to.
4: Yeah.
0: Kaya umupod ka to karon, dahil perde man lang kamo, ah, why kamo sang key position sa Senado? Hindi pa kamo hamot sa presidente? So, apektado ang releasing sa mga budget nyo?
4: Gin istorya nila, gin ni Radyomanovi, gin taga, gin risiguhan nila ni, appear ka, kadto ka sa Senado, kuauntang majority.
0: Kagmatsag, kung nagpatigid sila, wala warrant.
4: Posible man, Radyomanovi.
0: Matsag, kung nagpatigid sila, nga wala warrant.
4: Or base man, nga pananaw ko, nagginhimo nila ini nga, kung ari na ta sa Senado, majority kita, bisan may warrant pa, kay ara ka sa amon custody, tindugan ka namon, hindi ka di makuha as of now, questionon ta sa korte, ang, di ba, ang mga abogado ni Bato Subong, nag-apila dito sa Korte Suprema, diri ka sa amon, hindi ka di matandog. Ti, amo na ginubra ni Bato nga number one nga purpose makuha talang a majority, sigurado na. Di nakuha ginila, kay kung wala si Bato nag-appear, hindi nila makuha ang 13, Radyomanovi.
0: Kag hindi to mangisog si Loren, si Pia Cayetano, kag ang duha ka bilyar nga magsaylo.
4: Kag base hindi mag-abstain.
0: Man. Ang mga bilyar mo manasa pinsan nila. Duha na lang katuig na sulo sakripisyon. Agwan tahon talang ang mga kaso sa aton mga kumpanya. Kay kung majority kita, press man sang thinking ni Bato, hindi ma-impeach si VP Sara, protected kita kung makadalagan siya. Kag, eventually, ang high probability nga madaog siya.
4: Hindi, subong kay ara na si Bato sa Senado, gahambala mga senador, Radyomanovi, kagagabi ka pamatigi kita, galantaw kita. Nga siling ni Senator Peter Cayetano, siling niya, do pariyo ini natabo sa kay Senador Trillanes, nga may ara man nga arisa di, why man dito siya gindakop kay bangod nga senador sa sometime nga tuon session. Pero subong gamal si Trillanes niya hindi. Ang kaso ko available, paggambal nila ang pulis, ara sa gwa, may kaso ako, nagwa ako. Ginbasahan ako sang Miranda Doctrine, nagupod ako while on session Radyomanovi. Ti subong, si Bato de la Rosa, ang kinalain niya abi Radyomanovi, kaya nga sininga kaso. Reclusion perpetua. 40 years ang imprisonment sa ni. Ti ang kay ang iyalang pwede maproteksyonan sa Senado below 6 years ka lang.
0: Amo na siya ang provision sa Philippine Constitution Article 6 Section 11 nga nagasiling Constitution only protects senators from arrest for offenses punishable by not more than 6 years. Imprisonment while Congress is in session. Crimes of the magnitude alleged before the ICC are obviously beyond that threshold. The Constitution does not create a sanctuary for politically connected individuals. The Senate building is not a medieval castle where allies can hide from legal process. Komento ini ni Dean Mel Santa Maria na posible itap man nga house prosecutor, private prosecutor. Pero amo nang unod sa aton konstitusyon nga kung ang offense mo less than 6 years man lang, hindi sada pag-isturbuha while in session. Ang session nga ginambal tabo sa idol, amo pa na ang gusto ta mabalan. Naka-recess ka mo o kung may aktual nga session for that particular day.
4: Ang pagka-insindi ko while on session, Radyomanovi, sa pila kabulan.
0: Wala naka-break ang Congress.
4: Nga wala naka-break ang Congress sa muna pa-insindi ko sa session.
0: So meaning, kung less than 6 years lang ning crime nga ginakusar kay Bato, limbawa, abi may ginpitek sa nga ilong,
4: yeah,
0: nagkaso sa iya.
4: Ay, abi nga ba, penalty, abi 5 years and...
0: pwede na nga while on session, di siya pagdakpon.
4: Yeah.
0: No? Ugaling, ang crime against humanity, hindi ini 6 years.
4: 40 years.
0: Ang sentensya.
4: 40 years.
0: 40 years. Galing may order ang Supreme Court, abi. In line to sa mga petition kay President Duterte, bla. Nga from now on, ang balsang Supreme Court, hindi kita pwede nga magpang-aristo nga wala clearance ang local court.
4: Yeah.
0: Pero ginexplain ni na sa aton, legal opinion eh, sang regional director sang PAO Region 6, okay. Attorney Jose Edmond Guillen. Mm. Hindi lang si RD magpa-interview, yeah, kasi siyempre sa gobyerno sila. Mm-hmm. Bawal. Pero sila niya, pwede niyo ako makot. Kasahon ko in toto ang ginambal,
4: okay,
0: niya.
4: Okay.
0: Sila niya, good morning. Hindi ako pwede kung wala clearance kay sensitive ang topic. Sila may power. Mm. But they explain ko lang, oo, wala immunity si Bato kaya ang imposable penalty is more than 6 years imprisonment.
4: Okay.
0: Ang international warrant at that, and international one at that.
4: Hmm.
0: Ang protection by the Senate that is literally dira lang sa building nila, the moment magwa siya, dira, he can be arrested. Okay. Isip ba ito, hindi na magwa?
4: Hindi na magwa eh.
0: Hmm. Mapanugo lang ang bakal si Scores Guru, pero hindi na magwa.
4: Kantapiya siya na Guru, masinik bakal na.
0: No, now, pwede siya mapadala sa The Hague. Without court clearance? Question mark. Yes! Kaya ang gamiton sang Philippines, ang Republic Act 9851.
4: Amuna.
0: Philippine Law on International Humanitarian Law. Wherein it is, or it states that, Philippines can turn over the subject of the warrant to a court which issued the warrant. And requirement sang extradition hearing applies only if ang nag-request amo ang state kag may extradition treaty. Tiyang ICC, hindi man state.
4: Okay.
0: Now, humbal man sang iban, under sa Rome Statute, dapat may hearing anay. The problem is, hindi naman applicable ang Rome Statute kay nag-withdraw man si Duterte from it. Humbal ni Cayetano, wala pa kuno sang na-arrest sa Senate. When it is in session, not true, kay si Trillanes gin-arrest for rebellion in 2018. Samo ni siya ang iya legal opinion.
4: Medyo hindi pagin man kita klaro.
0: Mm.
4: Kay damo na balaisan radyo manovi mo.
0: Te samtang may balaisan. Te mahol kita anay, you know.
4: Te ang basta ang aton lang nakita subong.
0: Mm.
4: Kun ano man ang matabo, no? May mga petition, may mga kun ano pa nga mga legal moves ang kampo ni De La Rosa, and of course ang gobyerno. For now, safe si De La Rosa sa pag-aristo sa iya. Aga pa, Radyo Manovi, may video kita. May nakita kita nga video. Nga ang staff niya, gindulungan sa sang dua ka trolley, malita, gindala to sa iya sininga opisina. Laban-laban, luguro mga shorty at tukagluab.
0: Laban-laban, mga pagkaon na dayon ng iba ni.
4: Pero
0: area na yun, ang ambal sa International Criminal Court, Mark. Kay sang Sabado, nagambal sila nga wala sang warrant.
4: Yeah.
0: Bo pitik sintas kahapon gin-confirm nila may warrant. So may amo man igali international court, no. Pa deny. Pero sa matuod may ara.
4: Lato bala nagambal sila Radyo Manovi. Why kami warrant?
0: Mm.
4: Nagambal si Trillanes, may man information may warrant. Sila why kami warrant? Kapor sila ni Trillanes, ari?
0: Si part na guro sang game plan eh.
4: Pagkadugay-dugay, nagpagwa sang may post kita, Radyo Man Mark. Naghambal ang taga-ICC. Gin-confirm nila, Radyo Manovi, video nga confirmation nina nga may ara sang warrant si Bato De La Rosa.
0: Yes. So, matianta ang pag-confirm, no? Bisan sa voice clip, ta kay na Mark, may ara sa newscast.
4: May ara dahi sa subong aga.
0: Pero namigid ang... video gid mismo sang spokesperson sang International Criminal Court. So klaro na niya may warrant.
4: May warrant siya
0: si Senador Bato. ti hulaton ta. Ariyo ang ambal sa International Criminal Court spokesperson.
5: Today, the judges of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court unsealed an arrest warrant for Ronald Marapon de la Rosa. The arrest warrant was originally issued as secret on the 6th of November 2025. Mr. De La Rosa is alleged to have committed the crime against humanity of murder at least between the 3rd of July 2016 and the end of April 2018, during which no less than 32 persons were killed in the Republic of the Philippines. The judges assessed the material submitted by the prosecution and found reasonable grounds to believe that Mr. De La Rosa is allegedly criminally responsible as an indirect co-perpetrator for the crime against humanity of murder. Mr. De La Rosa is alleged to have been involved in a common plan that lasted from approximately the 1st of November 2011 until the 16th of March 2019 to kill alleged criminals in the Philippines, including those perceived or alleged to be associated with drug use, sale, or production. During that period, Mr. De La Rosa was a police officer and he held various positions in the Philippine National Police, in the Davao region, and in the PNP Intelligence Group and Directorate for Human Resource and Doctrine Development, the position of Chief of the Philippine National Police, and the position of Director General of the Bureau of Corrections. It is now for the national authorities to arrest and surrender the suspect to the ICC.
0: All right, so ti klaro na, no? Hindi mo na mapiki kay ang criminal court na gid ang nagahambal. No, salamat gid kay Katkat, no, sa pag-confirm sini. Ay, min Katkat si.
2: Lucy Katkat. Lucy Katkat.
0: Amo na ka-realize ni si DJ Kat nga do. Pareho sila itsura. Do siya gid.
2: Do siya gani.
0: Thank you gid kay. Thank you gid kay Katkat. Kat, thank you gid, no. Ba pay po si pos ka lang. Why ka gid nanu? Balaan mo gali nga may warrant na si Bato. Why ka gid? Ara ka malanda sa IFM. So, muna siya ang confirmation.
2: Okay, ara, naara, na, meaning sinara
0: General Pero ari na.
2: Ari na na. Da.
0: Power of one person's vote. Hmm. Amo nang natabo.
2: Yeah.
0: Subong mambal mo na isahan sa mga Duterte, si Marcos. Kaya nagkambyo liderato, kaya kung wala lang, Lunes, guro may trial na.
2: Daba, daba.
0: No? Naisahan. Nag-try man si Marcos, no? Ginpalukpan nila para nga si Bato ni magwa kag mag-attend sa Senado. Palukpan nila istorya, may warrant na. Tamo masuluserbito sa pinan si IDG sa opisina niya kag sa balay niya sa Davao.
2: Matsago na Lutsan, may mall man Radyo Manuvi.
0: Na isahan.
2: Na isahan sila. Nagbantay man. Actually, ara ang NBI. Nagbantay man sila.
0: So, una pero nila sa layer sang pag-discourage kay Bato nga mag-attend. Palukpan nila palukpan may warrant. Warrant. Pagsalusang pinan sila to. Pero why na kulbaan si Bato? No? Ikaduhagin, secure nilang Senate compound.
2: Yeah.
0: Pero galing siguro antes nila ma-secure.
2: Nakalusot si Bato.
0: Si Bato, guro, ba si Ara na da gani?
2: Matsa ko ba si nanago, tudo-tudo sa trunk, sa
0: sarap yan? Basi lang may underground na da si Bato nga ginapanaguan.
2: Matsa ko, bag-uman lang kasulod si Bato, Radyo Manuvi, why pa man sa kadaan, kay ti kung Ara na sa kadaan, ti, dito na sa office niya.
0: Kaka impolite man.
2: Yeah.
0: Halimbawa, nagsakay, abisa sa, kuano, sa cargo parts ang salakyan sang pro Duterte senators. Mm-hmm. Tino kay impolite man nga inspeksyonon mo kag pamukaron.
2: Tama na.
0: Halimbawa sa salakyan sa ni senador Cayetano.
2: Naog na dito sabi sa likod bi sa
0: trunk. Oh, ginhabulan to sabi. Oh. Butangan to sa upod sa mga karton abi. Ti alang-alang bukaron ginasang NBI. Kunara da si Bato, why manabi kita sang detector nga machine.
2: Mabalaan nga
0: na mabalaan mo kung may gasakay nga kalbo. Metal detector mo lang, Ramo. Pero kung kalbo detector, wala eh.
4: Tinusutan o santo sila ni Bato.
0: Tiyan mo na guro nga nakalusot man.
4: Kita mo si Bato naka-barong, Radyo Manovi. Naginlaga siya sa NBI. Ugaling, hindi man makadali-dali ang NBI kay dito sa sulod na mismo sang Senate.
0: Bawal ka na.
4: May kuwan na dira eh.
0: May
4: restriction na. Bisan NBI pa ikaw. Di, nakasulod siya dito. Ginlagas pa siya. Dinalagan to siya. Kita mo gakadusmo siya sa hagdanan. Kaya dako sa iya nga tao, pero dugabutsog lang sa hagdanan, Radyo Manovi.
0: Tisubong, no? Sa tunga sang New York Knicks kag Philadelphia 76ers sa Eastern Conference Finals, semifinals, ang series natapos 1-0. Na. No? Natapos na.
4: 4-0 na.
0: 4-0. Subong ya, ang Marcos Duterte nga series, 1-1. Nalutsan sa House of Representatives ni Marcos si Duterte, pero sa Senado, nalutsan man sa ni Duterte. So 1-1 ang series. Lantaon ta ang best of 3-5.

0: Ipili mo na mahulog sa extraordinary times. Require extraordinary process. Eh, mambal man lang si Bato nga, pwede man na nga, kumabayad eh. No? Why kaso ah? Pwede man naman patakon ko na yung solar ko, privilege ko na yan bilang senador. Pero ti, sige, hulaton ta. Kung ano ang masunod kay again, base lang ta sa layi. No? Hindi mo man ni pwede.
1: Hindi man eh, hindi man eh.
0: Pero ang gusto ko lang in the final note ngayon, Balsubong, no? Kalaw ay gali tulo kung sang anom katuig ginakahadlukan ikaw. Gakurog ang tanan sa imo. Pero sa isang iglap lang,
1: ikaw ganun gakurog-kurog.
0: Bit-bitan ka papel ni Trillanes. Updo niyang NBI. Gapala nosmo ka sa dana, no?
1: Gatap okya si Bato. Kita mo sa CCTV.
0: Ay, mamambal mo man daw. Maluoy ka man tanis malamo. No? Gapro paning huwa man sa hindi madakpan. Sus, dinalaga. Hindi, sorry ha. Hindi ko mo imagine nga si Bato de la Rosa.
1: Kanakudako lang tao nga four-star general bala.
0: Kagtiya mo ka nakastig sa una, gadinalagan ka. Pero abi mo, amo ning ginambal tagid.
1: Mm.
0: Ang isog sa prinsipyo,
1: lain
0: gid man niya gali, no?
1: Kung isog ka lang sa prinsipyo,
0: hindi na kita mang inaway, sini, pero ang isog sa prinsipyo, kag isog sa baba, lain gid man gali.
1: Gabi.
0: Ang isog sa prinsipyo, nakita tanan na. No? Si Trillanes, sang dakpon siya, sa awkward mutiny nila sang una, chimpo ni Gloria Arroyo.
1: Hindi ma.
0: Why naglagan?
1: Why naglagan?
0: No? Sang dakpon naman siya, sa rebellion case niya, why man sa maglagan?
1: Why dumalagan?
0: Nagpapusa sa sila ila dilima, why man naglagan? No? Bisan si Juan Ponce Enrile.
1: Why maglagan?
0: Sanday Jinggoy Estrada.
1: Day Bong Rebilya, why maglagan?
0: Day Bong Rebilya, why maglagan? Si Bato gadlagan.
1: Inalbalang dalagan. Kita mo Radyo Manubi inang nadakpan bala ng lingling.
0: Haraka naman.
1: Ina mo lang, duwe-duwe na gambal ka. Boom! Ina kita mo ang nanglingling na.
0: Nagkuyang pagulpe, no? Sa pagkalaho ay tulukon.
1: Daw ang muling ginapam.
0: Sa mga ginatabo. Tapos mabot niya sa Senado, gahangos sa baka, panugid nga. Senado to! Oh.
1: Subirin niya itong Pilipinas!
0: This is the worst government!
1: Dahil yung kakapot sa sangiya nga mineral water.
0: Oo, ginapulupusdak niya. Kapag minsan ganito, kung ba si Manukmat si Rapi Tulfo, bla? Ah, si Irwin Tulfo? Parse ni Nayala, ako na lamisa.
1: Eh, kasadya-sadya. Pero, isa na lang na Jumanubi.
0: Mm.
1: Kung si General Torre ang chief PNP.
0: Bawa ano ay ano?
1: Dakop si Bato. Siguro ko na yan.
0: Teo eh.
1: Sigurado ko yan, Radyo Manubi, kung si General Torre.
0: Pero amo na ang pamangkot ko, what went wrong? Matsag ko last minute ang NBI ginorganize.
1: Matsag ko.
0: Kay si John Vic Rimulya, no? Hindi pwede nga saligan ang mga pulis.
1: Una.
0: Or ba si planado naman, na nagpalupok sila 10,000 kapulis sa madakok kay Bato, pero matuho diya NBI ang ma-strike.
1: Or basi man late na Radyo Manubi ang ilang intel.
0: Why ginpabalo si John Vic?
1: Oh.
0: Why sa ginpabalo?
1: NBI ang makita mo.
0: Pero
1: NBI
0: I agree kung si Torre ang PNP chief. Dakop niya gani si Duterte. Dakop niya si Kibuloy.
1: Si Kibuloy na nago to sa underground isa kabulan nga pangitay. Dakop oh.
0: Pero mayo man na gani. Nga nag-alam mo ni Boss Idol. Kaya ang tanan nga mga legal questions sa mga arrest, finally, may president na. Kung mag-rule ang Supreme Court this time,
1: may basihan sila eh.
0: May basihan na kita sa palabuton kay nga. Kung dumaog si Sara Duterte, presidente, duro pa ni nga arestuhanay naman sunod sa mga kalyado naman ni Marcos. Ina. No? Kung hindi pakapoy ang Pilipino sa inaway Marcos ka Duterte, kayang gwa na ton subong, bangod sa inaway nila, daw wala na kita iya kalinungan.
1: Oh.
0: No? Amo itong ambal ni Congressman Depensor, tapuson tanan eh. Hindi man pwede nga ang tapos, hindi tanin pagsapakon.
1: Yeah.
0: Kaya may aligasyon sa pangawat. Tapuson tanan eh, para may istoryanta ng salary increase. Tapuson tanan eh, para may istoryanta ng obrahon ta. sa nagamahal nga gatong.
1: Mientras nga nagainaway, Radyo Manuvi, apiktado kita tanan. Natawan nyo ba na ang presyosang gatong?

0: kung nagtaas ang presyo sa mga balaklon, ang bugas nagtaas, ang sweldo nato may mga nagtaas. Sinong maka, sino sinang dapat masabat? Sabton ini, trabaho ini sa aton ng Philippine government.
1: Kagang ginobra nila nila sa, kuano, Meralco? Nga sukton mo ya tudo-tudo ang middle class? No? Ang mga nagaulubra, ipatong mo tong way nila na konsumo? Kaya kung ano man to yung mga expansion sa inyong negosyo, ikarga nyo nyo sa wain makonsumo sa tao. So tanan nga ini, matagaan ta focus kung matapos na ni.
0: Kuan eh.
1: Ang isa man kabagay nga hindi man pwede ignore mo, nga hindi ka mag-focus. So sala na siya magambal ka nga hindi kita mag-focus sa impeachment. Kaya damo ta problema, hindi. Fokusan tang impeachment para kung matapos na siya,
0: makafocus
1: ba kita? Makafocus na sa ibang tang olubrahon. Amo na siya ang right attitude sini. Kada tao may accountability sa aton pumuluyo, sa aton kasuguan. And the best way, no, para ma-prove mo nga inosente ka o kung hindi, mabutang ka sa husto nga proseso. Ang husto nga proseso, impeachment trial for impeachable officers.
2: Tatak RMN.
1: Last 9:32.
0: Kabalo kabala mga karadyuman nga miara sa suplemento nga makatag proteksyon sa nagkalain-lain aton nga balatian, ari na ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, may alkyl glycerols nga nagapabaskog sang resistensya para batuan ang impeksyon, may anti-tumor effect pa ini. Busilingon nagabulig pagar sa pagtubo sang aton cancer. Ang Dr. Pinoy may ara man siya nagalimpyo sa sang aton mga ugat para mapalayo ang mga masakit sa kurason pareho sang heart attack. May ara man ni sang vitamin D3 nga nagapabaskog sang aton mga tulan para mapalayo kita sa osteoporosis. Gani kung may dugang kamo nga impormasyon or may dugang kamo nga mga pamangkot, kontakan nyo lang ang Dr. Pinoy. Aring telepono nila 0948-5876-329.
2: Tatak RMN.
1: Kag siyempre sa aton nga mga construction workers, samtang gabi na isay ang tanan subong sa politika, sa national government, ang construction worker bu sa idol saka panaog sa building nga ginaubra niya subong. Ang construction worker, no, kaluluoy subong patial sa initan. Pirmi lang, gapalanakit ang lawas. Kung kaisa, ang sweldo kulang-kulang pa. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato, dira. Kayang alaksan sang una, extra galing na. Ang bagong alaksan, extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa alaksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di ba? Gani, para sa sakit sang inyong lawas, naibaloan nyo na ang imuon nyo. Diri na kamo sa mas madasig kag mas mabaskog, works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen, sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, sa mga construction workers nga nagapatial sa initan, para paghalin sa ubra, may pambato kita sa palanakit sang lawas kag sakit sa ulo, mag-new Alaksan Extra.
2: Tatak RMN.
1: Pagbalik ta mga karadyoman, ang 2 ka tuig nga bata nga nalumos sa balde o sa tub, no? Ano ang natabo? Matiin yun eh, kay kamo may mga gagmay kamo mga kabataan. Hindi gig kamo magsalik.
0: Amo na ginambalamon permi ni Radyo Manuvi. Nabatian ko ni kay nanay. Nabatian ko na ni sa mga tiya ako. Mambala nga ba ilan dang bata? Saka sagdan para kabalo siya. Ba ilan dang bata kay para nga ang lawas siya sa pila ka adlaw balaan niya na kung paano sige kabalo na ng bata kun daw sa danger sila. Panguyapot mo na sila.
1: Okay lang na ko lang disgrasya.
0: Ikon mabalda na akong bata mo bukang ulo.
1: Kagang mo ni nga edad sa mga pidya bala nila amo ni ang
0: pinakasabad gid kapoy kapoy bantay na
1: terrible 2 ang tawag sina sila. So kinahanglan di gina madulas panulukan mo dumduman mo nagligad to nga nagtimpla kape ang lula kinauit sang bata ang gaindakal nga tasa nagtulo gid sa mata sang bata. So, damo sang purma sang risgo.
0: May ara si na Radyo Manuvi kita man ang balita do hindi ko sure kung dito ka banwa nga ang tinidor. Tinidor bitbit sang bata. Sinaksak ya karon sa saksakan nga sa kurinte.
1: Sa kurinte siya. So muna bantayan nyo gid. Abi mo nga kon bla sa bangod sa experience ta sa radyo nga kitang gabalita di sa mga parehas ini. Sang gamay ang bata ko busay do pati kasi kung kunang na-realisar, ang amon saksakan, 6 feet. Amo na sa unang electric pan, ginatungtong pa na sa siya, para lang nga makapangin ka. And purpose, samtang gamay pang bata, why gid sa sang rason nga maguro sa da?
3: Ti amo nang prevention is better than cure.
1: Amo gid kay ma ang hinulsol sa uli higit.
3: Dapat tanan iya nakakuan ka, abansi ka Radyo Manovi.
1: Oo.
3: Ti budlay na nakaron ti paano bi kurong kumadisgrasya na.
1: Gani. Okay lang ako, wala disgrasya, pero kung may disgrasya pareho sini. Sa balikan ta ni tanan, sakit na ang pagpakigupod ta sa pinakabag-ong kape diri sa Iloilo. Pangitaan nyo sa shop at sa Mara, subong sa Merimart, ara na siya. Ang Kape Henyo, 9:36.
4: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang. This time check is brought to you by Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta, right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo. This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na! This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
5: Ay hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo, aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
6: Kargado! Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
7: Kargado!
8: MaxFit, kargado!
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mag-MaxFit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
12: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
13: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag-uri ng sakit.
15: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab. Bang!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
3: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
5: Charm Fab Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
6: Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin.
9: With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
13: ECS.
14: Kini Kale.
15: Uy, 150 over 100 dali.
16: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
15: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
16: Ay.
17: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa Kidney Care. Damo kuno inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
18: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo kagpaayo.
19: Kidney Care, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
20: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Tatak RMN.
22: Oras las 9:43. Mga karadyoman, pabati tanay si Mr. Joey Ibabaw, ang marketing officer sang Kape Henyo. Sinampula na ni Namon kay Nani Busaydol ang pinakabago nga kape. Ga pwede nyo mabakal subong sa iliwilo. Busaydol, daw na uyunan ko. Basi mga pinakunin.
23: Yan na to day ang kwano. Ang sample tadi ba lang? Lumay sample tadi.
22: Sige lang, buwas lang
23: ipakita. Sige, sa buwas na lang.
22: Aryo, si Mr. Joey Ibabaw sa interview kagabi ni Radyoman Henry Lumawag.
24: No, unang-una Sir Joey, no? Ano po itong Kape Henyo, sir?
25: Ang Kape Henyo po, Sir Henry, ay isang 14-in-1 herbal coffee mix na pinagsama yung coffee at iba't ibang herbal ingredients para makatulong sa overall health and energy support po natin. Bukod sa pagiging masarap na kape, may dagdag itong mga sangkap na kilala sa kanilang health support benefits. Yun po ang ating Kape Henyo, Sir Henry.
24: Bali 14 in 1. So ibig sabihin 14 yung mga ingredients or yung mga sangkap niya, no? Ano-ano po ito yung mga sangkap na ito? Kasi yung iba, sir, ay may mga narinig tayo 3 in 1, no? May 8 in 1, may 7 in 1. Ito ay 14 in 1, 14 ingredients in one coffee, no? Ano po itong mga ingredients ng Kape Henyo, Sir Joey?
25: Opo. Ang Kape Henyo po ay nilalaman po ng 14, pero magbigay lang po ako, Sir Henry, ng mga ilang ingredients po tulad ng collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia cambogia, chia seed, black cumin, meron tayong kokwa, coffee, goto cola, macarot ginseng, at stevia po. Yun po yung ating sangkap, Sir Henry.
24: Yung mga health benefits, no? Kung araw-araw inumin itong Kape Henyo, ano pong mga ikabubuti nito sa ating katawan, Sir Joey?
25: yan po, no? Ang kapihen niyo po ay binubuo po ng mga ingredients na to. Ito po ay kilala sa mga sumusunod na benepisyo. Katulad po, Sir Henry, yung collagen. Alam naman natin yung collagen, Sir Henry, support sa skin yan tsaka sa ating joint. Yung ating malunggay, meron siyang vitamins and antioxidants. Yung ating mangustin, meron tayong antioxidant support. And yung ating chicha po, ng source po ang ating fiber. Yung ating namang black cumin, Sir Henry, ay kilala po sa immune system support. Yung namang ginseng and maca root, yung pagdagdag po sa ating stamina at energy. Yan po.
0: Okay.
25: Ang kagandahan po nito, Sir Henry, meron pa tayong tatawin na goto cola. Yung ating goto cola naman po, Sir Henry, yung para sa brain enhancer natin at saka blood circulation.
0: So, ibig sabihin ay dahil lihin nyo yung pangalan niya, may ingredients pala siya na talagang magpapatalas ng kaisipan natin, Sir Joey.
25: Yes po, kaya kapag ka-regular po na iniinom, kasabay po ng tamang pagkain at pahinga, kaya makakatulong itong kapihin nyo sa ating overall wellness at daily energy sa ating araw-araw na mga gawain, Sir Henry.
0: Okay. Baka sabihin ng ating mga tagapakinig, paano namin masisiguro na yung sinasabi ninyong 14 ingredients ay nandiyan? Makikita ba namin yan pag tinimpla namin, no? Makikita nila, yes. Sir Joey, dahil yung malunggay ay talagang lumilitaw doon, yung powder ng malunggay, Sir Joey?
25: Yes po, meron po sila makita pag hinahalo po nila yan, Sir Henry, doon po sa kanilang mga coffee glass po sa ating mga baso po.
0: Okay. So kung araw-araw inumin, ito pala, no? Yung 14 ingredients na pinagsama-sama, baka sabihin ng iba ay ilan lang yun yung matitira doon dahil ang dami-dami nila, no? Hindi ba mawawala ang bisa ng bawat isa dahil sa dami nila, maghalo-halo sila, Sir Joey?
25: Ang purpose po ng formulation ng pagsamahin sila sa tamang blend po para magtulungan ng kanilang mga ingredient, mga benefit. Pero siyempre, Sir Henry, hindi ibig sabihin na sobrang taas agad ng effect dahil combined formula po ito. Ang goal natin ay i-balance po yung wellness support, hindi po instant cure. Importante pa rin po yung tamang lifestyle, pagkain, at consistency, Sir Henry, at pag-inom po ng ating kapihin nyo.
0: Okay. Anong oras po maganda inumin yung kapihin nyo, sir? Sa umaga, sa tanghali, sa gabi, pwede rin bang inumin ito, Sir Joey? Dahil di ba, sabi nila, pag nagkakapi ka kung mga hapon, baka hindi ka makatulog sa gabi, Sir Joey.
25: Apo, mas maganda pong inumin ang ating kapihin nyo po sa umaga para makatulong po dun sa ating energy at focus habang nagsisimula po yung ating araw. Pwede rin naman po sa hapon, lalo na kapag nakakaramdam tayo ng pagod o antok, pero dahil may coffee nga po at ginseng itong ating kapihenyo, mas okay na iwasan din po natin, kung hindi po tayo sanay, iwasan din po natin yung pag-inom po sa gabi. Baka maka-apekto po ito sa ating pagtulog. Pero kung sanay ka naman po na umiinom sa gabi, wala naman pong problema. Kagaya ko po, Sir Henry, na ako po, 2 times a day po ako umiinom ng coffee. Umaga po at saka hapon.
0: Okay. At kung may mga nararamdaman, mas maganda.
22: All right, no? So, muna ang okay naman to, Mark, kompleto na to, no? Ang interview kagabi isang Palabra di Uno. Para magpakilala, no, ang kapehen niyo sa aton sa Iloilo. Sa mga naga-request vlad din ini mabakan. Latlatan niyo lang kay ipahibalo man nina, no, sa nga kapehen niyo.
21: Tatak. Basta MN.
22: Ngala, no, kapehen niyo. Parang mag-alam ka, magami tulog. May bato ka sa pulao. Kapihin nyo. Magkapihin nyo.
21: Tatak!
1: Standby sa kay Radyoman Flo Navarrete, mga karadyoman, sa mga suki naton, sa mga taparamatita, mainom kita sa Klinika di Tribayo. Amo ining food supplement, mga karadyoman, ang magkabulig sa inyo ni Dr. Ramil Oy, kay may ara siya sa virgin coconut oil, nagapugong siya sa mga bakterya ka viruses nga nagasulod sa aton awas para hindi kita magbalatian. Ikaduwa, ginapadamo niyang good cholesterol na silid niyang bad cholesterol. And ikatatlo, mayara sa medium chain triglycerides nga nagabulig naman para mangin fit, mangin relax ang aton lawas kami madasig ang aton metabolismo. Suliton ko lang, mainom kita sa Klinika di Tribayo. Kung vitamin C, mainom kita sa Mighty C, alkaline, di kalidad and effective nga vitamin C. Mayo ni para sa inyong asipon, ubuhilan at trangkaso, pneumonia, kaya pangabalatian, mag Mighty C. Kag para sa maayo ninyo nga bowel movement. no? Sa mga tagpalamati naton, mga karadyuman, imnon mo ini 30 minutes bago ka magpaniapon or 30 minutes bago ka magtulog or sa mga suki naton, kung narak lang sa balay ninyo sa aga, pwede mo man mainom pero hindi ka lang maglakat base kung madakuan ikaw, base kung magyamar, da ka lang sa balay nyo, kaya ang constipation, pahumukon nyo ina, ang naka, hindi makapamuhin 3 to 4 days, mangin regular nang imo papamuhin. Gani mga karadyuman, mag-inom sang Super Fiber.
2: Tatak, RMN.
22: Alright, yari naman ang pahibalota sa tanan, no? The new and improved non-super plus capsule. Ang non-super plus capsule, mga karadyuman, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabasko nga korason, bulig kontra sa kapoy kagpagpalangluya sang lawas. Gintingog nga mangustin, guyabano kag malunggay para sa mas mabasko nga resistensya, dugang enerhiya kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus.
2: Tatak RMN.
22: Maol overtime lang ta gamay kay ka importante gid sini. No? Extraordinary times need the extraordinary overtime. Grabe gid kay init subong. Ang
1: namudamo gid abi.
22: Sos listenership subong sang radyo, grabe. Kay mo galing na ang mga Pinoy gali.
1: Gusto na gid nila ya gali.
22: Interesado man gali kamo sila ya. Sa kakatabo sa pungsod nyo. Abi pagbuluto kamo sang insakto.
1: Wala nang aton.
22: And by saying so, ay kami may ginambal kung sino nga particular nga kandidato.
1: Isipan nyo lang pirmi ang
22: ginaginagan nyo. Parehas man abla pagpaminata nyo. Wayon na wayon yung statay nyo kay amo gining napatihan yung nami nga palamanahon. Pero hindi nga pa naputi man lang gali. Di bangod sa eksperyensya nyo, dapat nag-alam na kamo asta sa pagbuto.
1: Eh, muna man lang ang ginaayo namon sa inyo.
22: Pero equally, di tani mapabayan, no? Ang tab ang ginhalinan sa kamatayon. Sa duha ka tuwing nga bata. Lipot lang be mga 2 to 3 minutes.
1: Sige be, Radyo Man Flo.
22: Radyo Man Flo Navarrete.
2: TYRI, Radyo Man Report.
25: Radyo man na Reagan gin nabawian gid sang kabuhi ang duha ka tuig, no? Kun manog duha ka tuig nga bata nga babayi dira sa balantang haro, no? Matapos nga nalumos sa sulod sang tab nga may unod sang tubig, no? Ang tubig niya do mga tunga sa tab, no? Ang kadamon sang tubig. Natabo ni kahapon sa may balantang haro sa diin na nalikatan, no? Wala makita bigira yon sang iya sini nga lula. Kaya ang lula sini amo nang nagabantay sa iya sini nga bata sa sining apo while ang tatay nagagang nanay nagatrabaho, no? Wow. Ang tatay natabuan niya ato dito si ila balay kay why sa katrabaho because kay naglain ang pamatyag niya, no? Tinatabo ni nagahilay-hilay sa babaw katulog, no? Sang matulupang dan sang lula ulihin na nakita, no? Siguro dugay na nakadugay na patay ng bata dito sa sulod sang tab sang makita ang ining
1: ano bata, kadalom, no? Ang tab radyuman flow do ano kadalom ang tubig
25: kita mo ng tab sa may CR sa lalaki.
1: Okay,
25: sa istasyon.
1: Oo,
25: amo na siya kadako.
1: Di paano no? Kasaka atong bata
25: kay labuto niya tani ang kabo,
1: no? Ipada ko na ko abira juman mark ben ang taon tabi ko na ko dako gid budako ni.
25: Oo,
1: taas ni.
25: Oo, labuto niya tani ang tabo. Siguro ang isip pala sa bata nga di
1: nagbatsag ko ang bata, nagtihin siya. Ang balde subong nga sa una videohan mo, why na gin silo?
25: Wala.
1: Dira ginada siya?
25: Ay, hindi. Sa sulod na siya, no?
1: Okay. Eh, kay nakita ko may ano eh. Kundi may, 'di ba may bata to sa video ni mo? May gamay tong elevated sa video mo nga basi dira bala nagtindog ang bata. So sure ka nga ang balde nga ina dito na to sa sulod, hindi dira sa area nga na?
25: Dira na sa may sulod pero do sa gwa na sa dampi na do.
1: Hindi ang pamangkot ko ginsaylo nila ni Baldiway.
25: Ginsaylo.
1: Nasaylo na.
25: Oo.
1: Okay. Sige.
25: Ara na sa gwa, no? Mm-hmm. Siguro gin tamwa yad lang tabo, nagtihin kag ang pag sulod niya sa tab.
1: Bao, unang
25: ulo. Dumiretso ang ulo.
1: Bao. Mo gina na tabo sa bata, uflo.
25: Oo, unang ulo. Kabangdanan nga ti wala na
22: sagwa sa agli, no?
1: Nagtihin siya, nagtihin ang bata
22: na out balance
1: na kusto ya kuha ng balde. Ti na out balance Radyo Man Ovi, siguro pagtihin niya na
22: sok ang ulo niya to
1: dumiritsong ulo niya. Amo na kadamo ang tubig Radyo Man Flo, way na badugangan or na ibana na
3: wala na na nang tumahan ng tubig mo.
22: Baka may malantani gali, no?
23: Ti, galing gamay sa bata. Kay nagsunod tong ulo yan, hindi nasa kapasig uli.
22: Bata, malikot, abi na.
23: Hindi nasa kapasig uli.
22: Na, tiway kabalik.
23: Hindi kabalik na. Hindi e, pares kita ng adult nga. Ang tendency ta, radyo marumi, manukod.
22: Oo, oh, tumbahon ta eh.
23: Tumbahon ta? Kaya wala na. Anyway, dala tanay guro Radyo Man Flow ang iban karong mga interviews sa balikan ta sa karon sa udto.
3: Sige, tapatin ta karon ang karon sa udto ang atong sining interview sa kay panugyan ni kapitan no sa mga residente niya.
23: Ang pamilya nila wala da subong sa ila.
3: Wala to ang ato to sa may Barantang Harog in katuan naton dito ni katuan mo ni Alin ni Radyo Man Aling. Pero ato to sila sa may punyeraria, no? Radyo Man Regan and Radyo Man Novi.
23: Basi ko makuha mong pamilya. Salamat, Radyo Man Flow.
3: Kasama mo sa DYRI, Aray Manililo, Radyo Man Flow, Consumo na Barete, Tatak RMN.
21: Tatak RMN.
22: Salamat sa kay Radyo Man Flow na Barete. So, more on this case, kag ining parte sa kay Senador De La Rosa. Balikan ta pa ni sa ibantang mga programa, kag basi kalabot pa sa aton buwas.
23: Yeah.
22: Ano ining order sa Supreme Court nga ang mga arrested sa International Court nga Pilipino kinanglan magagya na sa proseso
23: sa local
22: sa
23: court
22: sa regional trial court
23: regional trial court
22: napa sa relega ni nga Supreme Court ta
23: paano naman paano
22: okay, pero ti mag-RTC naman ha tila. From RTC pwede mo naman naguro mo question questionon mo naman ato sa babaw nga korte kundi ka kontento sa desisyon
23: tila.
22: Kaya mo na nga madugayan eh.
23: Si laban eh. Madugayan eh. Pero why ta ka manura Jumanovi ah.
22: Grabe mo.
23: Bahala sila.
22: Ang ibandi nga mga trutunto, we don't encourage this.
23: Mm-hmm.
22: Siling nila, pwede man na siling niya nga magkusog ang lingog. Magwa na lang si Senador Bato. Di ganin niya, ma-short circuit niya ang Senate build eh. Niya, may sunog na, magwa na siya. Di ko gumawa sa remedy sa resto. Ano mo na? Dito on man.
23: Tiyo, eh, magwagit siya eh.
22: Damo sa mga tunto ni Sato ng minsar mo.
23: Eh, subong ang order, ang ilang nga security sa Senate, Radyo Manovi, nagambar sila nga ginstrikto nila ang pagbantay. Sila nila, dipinsahan natin ang bahay natin.
22: Ah, oh. Posible man, posible man.
23: So, wala. Ako nga pati ko, wala na sa aristo na sa ano ah, sa Senate, mintras na ara sa
22: sulod. Ang order.
23: Pero, hindi na sa kagwa, mabakala sabi ukay-ukay, o mabakala sa sang ice cream to sa 7-Eleven.
22: Pero, mayo na yan sa adlaw-adlaw, ginakuragmang kay mo ko din itong bukid ka panago.
23: Eh. Amo na lang.
22: Di ba?
23: Diraya, adlaw-adlaw, attend ka pa session.
22: Amo good. No?
23: Or hearing.
22: Yes. No? Pero, ang nami isin eh. Padalaan ta to si Senador Bato, Mega Man Gold Coffee Mix. No?
23: Di man eh.
22: Kaya ti, bisan pa, no? May kalingal-ngawan ka da.
23: Kapoy na
22: no? Kag ti, mayo man ang imong prostate condition da yun. Abi mo ang stress alin sa lima kabulan nga waysak pakita. Ay, perte, gurubo sa idol. So, Mega Man Gold Coffee Mix.
21: Tatak RMN.
22: Radyo Man, Novi Guaso.
23: Radyo Man, Regan Arlos.
21: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
21: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Community, community health alarm. Kaupo ni Papa G.
6: Nods. Urban Abdullah.
7: Ano sa rin mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kung occasional man na partner, kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpapalagyan, pangihi kag naga normal man lang harmless man ina partner. Para makasiguro partner ipa-check up labi na kon may pain kag burning sensation kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner practice kag gidyasan good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
8: NANS Herbal Capsule.
7: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Mangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
8: NANS Herbal Capsule.
7: Yara lang sa mga butika.
8: Mega Man Herbal Capsule. Herbal Capsule.
7: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala gid ba? Partner, kung doon nag-iraw na gid, hindi na pagulat na nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Mega Man.
8: Mega Man. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
7: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistensya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Mega Man, may ara maka honey goat weed tungkat ali kag ginseng nga amo ang nagaboost sang imo libido, nagaenhance pa sang stamina, nagaimprove sang erectile function paagi sa pagpadamo sang testosterone, nagapromote sang nitric oxide mediated blood flow kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Mega Man sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
8: Mega Man Herbal Capsule.
7: 30 minutos ang partner, yara na ang panading ah.
8: Mega Man Herbal Capsule.
7: Mabakal sa mga butika.
8: NANS Lemon Oil.
7: Hala, kariskis. Sige pa. Kiskisa patudo hasta magkalapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon diin pa da nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malapnan ka man sina partner eh. Kaya ang Ibis, makalalaton.
8: NANS Lemon Oil.
7: Gani para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sang NANS Lemon Oil. Marilive ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang NANS Lemon Oil, hindi lagi ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
8: NANS Lemon Oil.
7: Instant relief sa tanan nga palangkit sa lawas. Sila na, trangkaso, ginadagat kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
8: NANS Lemon Oil.
7: Mabakal sa mga butika.
8: NANS Corn Coffee.
7: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now? Sinudang ginatiid mo. hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mga mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo-kabala kung ano ang ginatumod ko? NANS Corn Coffee, partner.
8: NANS Corn Coffee.
7: Oo, partner. Kay ang NANS Corn Coffee, may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner, ang NANS Corn Coffee, caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula yasini ang pagka-nervyoso mo.
8: NANS Corn Coffee.
7: Ang nami pagid sang NANS Corn Coffee, partner, kay ginapanubo niya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sang imong dugo para ikaw maging aktibo.
8: NANS Corn Coffee.
7: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
8: Mega Man Gold Coffee Mix.
7: Partner, pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama, mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
8: Mega Man Gold Coffee Mix.
7: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
8: Mega Man Gold Coffee Mix.
7: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
9: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling, bye-bye and I love you.
10: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
11: Katalina habagat, sang puro kan tabo barangay kami ngawan kaban kalansi.
12: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
11: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag daw medyo minag ano na hindi na ko kakita. Kay bakal ko dayon sa TTX, inang tulo ka bilog, isa ka stab, so sa isa ka adlaw, ito times ko tag duwa-duwa ka kapson, yang pagkaubos ko sir, may alivio gate, subong gi-maintenance ko nag sir ka namin namit nag-isa ako nga mata.
10: TTX 500.
14: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano ang nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon.
13: kaupod na siya nakaroon ng diskusyon aton CEO si Doc Ramil Uy. Doc Ramil,
15: so good lang Sir JP ang pagdako sa Tiana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon. Mahilig magsigi kaon tamis, ice cream, soft drinks. Nya bilog nga adlaw pungko, pagbugtaw pungko kaon kadto opisina, pungko, snacks. Sinundin na ko dyan. May tanda kong naka-ano, DTX 500. Bisan paano, mabuligan ang metabolismo.
13: Correct.
15: Ang problema, way pag igakaon-utan. Way igakaon-utan, way igakaon-prutas. Tapos, way pag-inom DTX 500, ba't isa, dakot yan eh.
13: Gusto, no? Ang pagdako at walisang buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dalang risgo sa health. Kabalubra ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack.
15: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imong korason. Nya, okay, gid, Dani, kung ga-inom ka DTX 500, para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng matambok na ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag-BTC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatyan kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose na kay kung taas na ang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi gina mo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto na kasdamo mga balatyan ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo DTX 500.
16: DTX 500!
17: Ako si Juliet Nol. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times to, so 136 na lang ang sugar ko.
16: DTX 500!
13: So, kung ga-DTX 500 ka, malikawan ang iban pang mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sa high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
15: Correct. Halin pa sa pagsugod Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches kay mabankrupt imo nga pancreas. Oh, ang matabo Sir GP, sigi bubo sa insulin, kaya ang iya insulin nga kapasidad di man masarangan sa ginakaon mo. So sobra nga kaon, na stress imo pancreas, igubay. Here comes, may problema ka, may mga insulin resistance, diabetes. Sige yun, pagit kaon sa tamis, kag-abusar sa lawan, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pangkreas ng insulin. So, maulat ka, nga mabankrupt imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag-intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahot, ibakal mo na lang na kuhan, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabankrupt ang imo pangkreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo, agun di matamaan gamit sa selula sang pangkreas, ang mga cells na kontrolahon. Gid Sir GP. Dapat lifestyle modification importante na. Inikon mamati pa.
13: Tosto.
15: Kung maumpawan pa.
13: Oh.
15: Pero kung gainom ka DTX 500, makabuligan ang imo pangkreas, balik normal. Tapos makaproduce na isa sang nagakaigo nga mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na free radicals nga among gapaguba sa pangkreas, man-neutralize na Sir GP.
16: DTX 500.
18: Imo pangalan na partner.
19: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
18: 41.
19: Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score ganit. 470.
18: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
19: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
18: Pila na lang imong blood sugar sang last mo nagpa-check?
19: 160.
18: Sa may mga diabetes, kag mataas ka blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
19: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven. A best get ang DTX 500 para sa
16: ako. DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy!

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
1: Dr. Pinoy Squalling Capsule. Pinoy Squalling Capsule.
0: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalling Capsule. Energy booster.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Anong ginapangamba nyo kay Marlon, Mang?
4: Ya, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-luoy?
3: Mang, ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
5: Ga-intra kami, haw? Man, butigo ng bana mo! Suling negosyante siya!
4: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang agalibot siya, gogo?
3: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang kamo maghikay paliho kay Marlon. Wala na kamo sa mahimo, bana ko na siya!
5: Natuntuhan ka! Naintuan ka! Nakaintyendi ka? Ha?
3: Mang!
6: Ay, di amo ginayalin ang gugmayaling. Amakin ang lahat, masunod ka lamang.
7: Ama ka
6: diba?
7: Na?
6: Oo, sometimes.
7: Love conquers all.
6: Oo.
7: Amo nagaling once.
6: Pero galing kay Tee, siyempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
7: Gani man.
6: Tanugun.
7: Ang mga ginikanan, gusto nila yung ang ilang bata, mangin good balang future.
3: Kunako, baham balon! Kung kamo man may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala didto, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, pahambanon! RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kun ako, pahambanon!
8: That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Ladies' Choice. This newscast is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-imbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugo ng pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can, kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani, kita ay kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung asurusyon, ang kispot mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, blakey. Ano na batsagan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuhay na ko. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Pinamba ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
14: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kolon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad daw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernion. Maraming vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
15: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Ang fatigue, isa ka simptoma na nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr.

0: taon.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
2: ACS. Uy, concerned lang ko, kung di pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S, no best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Wala si Mom!
4: Don't worry, Dad's got this.
3: Wow! Fries with dip! Egg sandwich! And mac salad!
5: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
6: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Ladies' Choice.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka!
9: TTX 500. Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom TTX 500 in 2 times to. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
8: TTX 500. Mighty C, alkaline, ga vitamin C.
10: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Rites na gali. Pero sa ang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nabalik ang arthritis ko. Tibog gid kaayo ang Mighty C.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
11: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsik lawas.
8: D3 Bio. Ang D3. You may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: TTX 500.
12: Ikaw ba na ang may diabetes?
8: TTX 500.
12: Ang TTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
12: Ganagapanupo.
8: Kagakontrolar.
12: Sa imo blood sugar.
8: TTX 500.
12: Masaligan.
8: Epektibo.
12: TTX 500.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1!
3: Hello! Hello, hello! Hi, hi, hi, hi! Hello kay Ube! Hello sa mga haluan, mandira! Haluan ang inasod ay nari naman! Kita sa aton nga programa, Kagsubong, ang sulat, naging pasakom sa aton ni Dong Dong! Ano kanta? Dong Dong! Dong Dong! Go, go, go!
4: Tawagan ninyo ako kay Dong Dong! Isa ka asawa nga kun ka isa pa matyag ko sang akon mata radar nga may pagka CCTV man. Kun ka isa do Google Map man ah nga matrace ko ang whereabouts sang bana ko. O galing hasta lang sa whereabouts pati ah. Kay may nagapanugid sa akon. Inano ko galing kun real scenario na sa lugar tuhungod yung ginablurred. Di kundi, pero may kami gatiruhay istorya sa bana ko eh. Ani ho ah, agad maintindihan nyo, isay-isay ko sa inyo sa pagsugod ko. Hello, Dai? Nakatawag ka, how?
5: Dai, sa diin ka subong?
4: Ari sa balaligyaan? May baklon kang material, ha?
5: Ay, wala, amin. Nag-report lang ako tayo sa imo, Dai, nga kamalamalahan.
4: Hala. Hoy, doka interesting!
5: Dai,
4: party sa ano?
5: Money, ano ba kilala mo sa akon?
4: Ha? Di ba may gata?
5: Right. Ti, kung manugid to party sa bana mo sa imo, mapati ka sa akon, Dai.
4: Ha? As in, Marites style?
5: Ina, kung nga nga naman kunta ko sa imo, kung anong pagkilala mo sa akon, kay base pa lang, i-charge mo ako nga Marites.
4: Dai, naahaw!
5: Familiar ka, Dai, isang kalanaan nga tago? Inang restaurant ba na nga namit ka isang pagkaon?
4: Nga ang ginadala, dira, mga kabit?
5: Correct, kagid mega. Tago mo, man kung ginahayag nga kalanaan na ginadalaan sa imo sang lalaki, legit ka na, Dai.
4: Tugi na pahawat-hawat mo ko, Dai.
5: Kainin kwan, si banahon mo, Dai. Amot kung nga, asya man yung nakita ko doon nagkakaon, ah. Duha lang sila sang babae.
4: Pati ba, siko nag-transaction sa amon niya business, Dai?
5: Ay, tinga nga sa tagog yung sinabi, matransaksyon niya pwede man lang sa open nga crowd. Tag nga aabi nga may dala nga kuhitay tiil sa dalom.
4: Ginlili mo, Dai?
5: Sa hindi hungod, nakita ko lang sa kristal sang maatag paglabay ko, Dai.
4: Ano? Kilala mong babae?
5: Ay, oo, Dai, no? Kag-amiga mo.
4: Sino nga amiga ang nagamanog sa akon? Ha?

0: sa banta mo. Diin sila dapit subong.
1: Arang ka na subong sa daanlan, ha?
0: Oo, nagapalipod ako sa haligi sa flyover.
1: Di, kaya subong na manuglabay na dahil sila bantay ka sa maayo, ha? Kilala mo man ang salakyan mo, di ba?
0: Natural, akon mo. Bah, para matuod ang salakyan ko.
1: Ate, arang pa ba sa front set?
0: Animal. Bah, ako kadami sa ngisi-ngisi, oh. Mapili niya, iya ang salakyan ko.
1: Ate, ano, kilala mong babae?
0: Oo. Siya man ang babae ngagit-sugit sa best friend ko sa akon. Animal ka, Leandro. Kinapasakyan mo ang salakyan ko sa iban nga babae? Mangita ka na ginlang sang dulumogon, batan-an pa? Damo pa ang bata sang sa akon? Kag-trying hard magpagwapa? May uras ka gin sa akon! Urasan mo gin sa akon, Leandro!

0: Hmm. Anong ginakaon mo?
1: Oh, kaon ka? Mais ni nga tinanok. Pilit.
0: Ah, sige pagkaon. Wala ko niga kaon.
1: Oo man, no? Hindi ka niya galit kasaho.
0: Hmm.
1: Kaya ang nasahoan mo yung kaunon, inang prutas nga bulbulon.
0: Prutas nga bulbulon? Nay nano, hindi ko kahangupaw.
1: Pero kung butong, namian ka.
0: Dami tigid man butong.
1: Dami eh!
0: Mm.
1: Labi pa kung dako. Dason, kabilog-bilog.
0: Nah, so
1: ah, kanami lang butong-buton mo. Kung ginasaka mo, no? Kung samtang ginaliso-liso, mabatsyagan. Magid nga, nagaigong ka.
0: Ano?
1: Hindi ka kaya tinjende?
0: Wala git eh. Ang mayo pa, kaon plus restaurant.
1: Home.
0: Oo, oh, nakatransaksyon ko. Lingaw-lingaw ta, kaon to sa gua. Hagaramiga mo.
1: Sinong amiga ko ang gusto mo nga ipahagad sa akon? Damo ko balamiga?
0: Sige, gihapon.
1: Kabaw ang manugid. Baw? Daw lapit sa akon nga example!
0: Ha? Example nga ano? Eh, ano, sano?
1: Makaon?
0: Oo.
1: No way.
0: Ano nga no way?
1: No way nga mag-upaw sa inyo nga duha. Kaghimuan nyo ko nga tando-tando?
0: Ano nang inawakal mo man?
1: Gusto mo mabatian ang wakal ko? Basi mamungol ka?
0: Ay, mo nang burglay si imo ah. Damo arte.
1: Diin na ang arte? Ha? Diin ang arte sa aton nga duha? Ikaw ako na ko, Haliandro?
0: Ah, hay dangdang ka. Kalaro ha, kaya di ko kanchinde.
1: Yude! Pero kung si ge-enchindihon niya, yude!

0: News D3 Bio.
1: Ato si Rico, isa ka radyo announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya ang ato. Matya, isa nga nakabulay sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsan sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal,
2: sumabuti ka. Ang pinaka the best sa kabuhay, sir boy, ang makatulog sa manami. 8 hours to 10 hours. Wala sa bayad na yan.
3: Amuni, ginapangubulayan sa mga milyonaryo, kagbilyonaryo, para makatulog sila. And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spend around 1/3 of our life sleeping, kaya 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano ba na ang ubra ni D3 Bio? Nga popular, nga gahatag energy. Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3 Bio, well-known, nga gahatag sang energy. Gahatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.

0: himuson, buhi ang good bacteria. D3
1: Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Sumanagin ka manipaton. Hintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang kamisaron ni lula. Panguti na sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
0: Now next.
3: Ang good bacteria nga produce ang serotonin.
0: Mm-hmm.
3: A precursor for melatonin. Antes may imbinto ang melatonin. Alin na sanay sa serotonin. Mm-hmm. Pong ang galinan kina tryptophan. Ang tryptophan nga protein, himuson ni probiotics. Galing-galingon, himuon serotonin. Si serotonin, i-process, i-acetylize, may himo siya melatonin. Once kung melatonin na, amunan niya promote si imutulog. Nga magtulog ka na kainog ka dito ibayo, tayo yun. Kay, may energy ka sa MCTs. Wala gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Kay, tungod, may MCTs.
0: Kanami sa imo ditribayo, Sir Buyaw. Mm. Pag inamon sa ditribayo, patay ang kagaw sa tinai para buhi ang
4: probiotics.
0: Probiotics, ang good bacteria. Mm. Ang imong mga buhi da nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. And that serotonin, ang mga precursor para mahimo nga melatonin. Mm. May sikrito ko, Sir Buyaw.
3: Mm-hmm.
0: Matulog ka, dulong-dulong ka tama.
3: Dulong ka tama.
0: Kay magguwa ang melatonin. May pamangkot ko, Sir Buyaw. Ang imong plain D3, makapatay sa bad bacteria?
3: Ay, hindi. Oh. Ang plain D3 niya, makadto pa to sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
0: Masugo pa sa immune system.
3: Masugo pa sa immune system. Mm. Pero ini yung D3 Bio, duwa.
0: Paglabay, himos din ang mga bad bacteria. Kanami sa D3 Bio mo, Sir Boy, no, islan ko na lang ni akong kan plain D3. Kay tagpila gani, tagkaturusi, tapos ang plain D3, no, ibigis. Paman lang ni mo, Sir Boy, ang vitamin D3 sa kwan.
3: Paman ko lang sa kinamplify ko lang sa gani, no? Ginaupod ko siya sa extra virgin coconut.
0: Tapos take note, ang rumats ang vitamin D3, hindi din rinahalin. Ang D3 nga ara sa D3 Bio, halin mo na sa US. Sinong Pilipinas gahimo ng D3 man? Wala. BCO goro, pati ko. Halin sa Pilipinas. Ang BCO sa US, hindi ba nahalin to sa ila? Halin mo na sa tropical country. Abi ni mo, regardless ni kundiin ginhimo, may US man na, ma-Iraq man na, or kundiin na nga lugar, ipikto. The science behind sa imo ginom. Pero Sir Boy, hindi saya magpaminsan kapag inom dahil mo sa D3 Bio, nami din tulog sa parasis. Hindi yan yung drugs ya. Kanami sa D3 Bio, Sir Boy, no? Ma-promote nga manami imutulog. Ging-explain na nato ang science behind. Sa amo na, pag nami imutulog, daw mo balatian ang mabuligan.
3: Correct.
0: Domino effect ang pag-inom sa D3 Bio. The question is, ang imong plain D3, may amo na? Ang imong plain D3, may BCO? Wala. Pero ang amon BCO, may plain D3. Paman pa!
3: Paman pa!
2: D3 Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibong kita nga akong ulo kung paano magpaniwang eh wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ako inom. Batsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagkamaya na akong nga buyon.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3! D3 Bio Health News!
6: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
11: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
10: Wow, mas pinagaling pa?
11: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
11: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
12: Yun yung love quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Driver ka ba lang ang pirmi nagabiyahe bisang gabi?
16: Budlay na gidang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
17: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga kag nasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaniho.
18: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
16: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
17: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
18: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury, ng mga suking butika.
19: Sample Plus Gold.
20: Ako gali si Van, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
19: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Dominic Saka, health practitioner.

0: highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kapeng may mataas ng levels ng antioxidants ang Santong Gold Coffee Mix.
1: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
1: Santong Plus
2: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
1: Santong Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan.
2: Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
1: Santong Plus
2: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
1: Santong Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan.
2: Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
3: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Updi ni isang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
1: Supple Plus Gold.
6: Ako gali si Van, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santong Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santong Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Santong Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
7: Alas 10:33.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Inisi Governor Maria Lucille Nava nag-iimbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugo ng pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can, kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani, kita ay kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
10: Kung RightMed ang masaligan, mag-insister, kag mamangko.
11: Basta RightMed, dito ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya, basta RightMed.
12: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
14: Life extension, vitamin D3.
15: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit life extension vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, life extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
14: Life extension, vitamin D3, the science of a healthier life.
16: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
17: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga manalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
14: Life Extension Vitamin D3.
18: Merlito Dayon Senior sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, operahan na akong baga. Ang piya ko nung solusyon, nung kipot mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na batyagan ko nga? Huwag na ko gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakapuhin ako. Subong yan, nag-aaba. Sagto ko to sa ilabalay sa mata ko. Takladon.
19: Timan, bago nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektive.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
20: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
1: Herbal Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
21: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
22: Number 1.

0: Larawang na panghambal mo, agot at hug.
1: Okay ah. At hagon ko, Leandro.
2: Hmm.
1: Wala ko salig sa mga babae, subong. Ilabi ng mga manog ng mga babae. Kaginatudloan man sang ila lalaki.
0: Ano man naman, ginapasol mo ko?
1: Ara pala sa imo ang labi, agon niya maandak ang puzzle ko.
0: Atagig ko hint.
1: Hint gali ah.
2: Mm.
1: Babae nga nagakuhit sang tiil sang bana sang iamiga samtang nagakaon sila sa maligwin nga kalan-an.
0: Bah! Paano ka nakabalo?
1: Ha! Kadami sa imo tampaon, no?
0: Nga tampaon mo ko.
1: Ano tong nagtawa sa baba mo bagolang?
0: Ang ba't nalipat ko?
1: Hindi ka maghabal nga pati ang ginapapungko mo sa front seat sang akon sa lakyan nga babae magluwa sa akon, nalipatan mo man.
0: Ako ana, dangdang, ako ana, ini.
1: Ay, hindi na makatarungan ah.
0: Ha?
1: Kay sugod, boss.
0: Dang.
1: Hindi ka na makagamit sa salakyan ko.
0: Agti, paano ko yung makaligosyo kung hindi mo ipagamit sa ako ng car mo?
1: Ay, uugali, no? Sige, ipagamit ko lang. Pero butangan ko sang suyak ang pulungkuan. Kay ba si Iliwat nga magpungko to ang manog, piho magbagi ng pinakaon sa iya sang driver sa malipod nga kalan-an.
0: Ay, salamat, tatapos, Idman.

0: tanan aray. Kay ipost kong akong sexy-sexy kaayaw nga kuha. Kagparisan ko sang duha kami ni Leandro na daw manog ako nga nagakabod sa iya lawas.
1: Hay.
0: Tanawon pa lang kung hindi ka mahisa, gigi. Abitry ko ba lang nga ikabit siya sa akon nga post. Bato-bato sa langit ang maigo hindi lang maakig.
2: Dang-dang!
0: Ano?
2: Ano niyang gipost mo?
0: Ambot! Wala ko kabalo!
2: Ari-ari oh, nagpost ka sa susang picture tao pero ginkabit mo manindiri si Gigi.
0: Te! Wala ka na namian? Ano abi kay hindi ko siya matag? Kay lock ang profile niya mo!
2: Nga nabuhat mo ni?
0: Ako nga mahayag na kamo ah! Kag hindi na magtago-tago pa ah!
2: Ano nga? Ay, wala sang...
0: Sa ano?
3: Maguntat ka mo! Dawidaw ka mo kay Korea, wala akong tatangibag! Sige, ano mo laway ah! Kay may naway man kami ng mga bata nyo! Ako nyo daw may gira, di sa balay ta!
0: Hala! Darrell!

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Sample Plus Gold.
1: Ako si Jovin. Subragid kataas ng ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani yung testingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
0: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
2: Welcome na naman sa The Secret of Health. Ako naman si Doc Erwin Lapos.
3: Ako naman si Doc Nelson Cadena.
2: Sa sining edisyon, ato naman hisgutan Doc Nelson ang ampalay. Ano bala ang mabulig sining ampalaya?
3: Yes, Doc Erwin, ang ampalaya o sa ginatawag naton nga charantia. May ara siya sang charantin, may ara siya sang polypeptide P nga sa diin, amo ni siya nagabulig panubo sang aton nga blood sugar. Sunod sa mga pagtuon, ang pag-inom sang suplemento nga may ampalaya. Ini nag-help sa pag-regulate nga para makontrol ang pagtaas sang aton nga blood sugar. Ginabuligan niya ang aton nga pancreas nga mag-create sang hormone nga insulin para makontrol ang aton nga blood sugar. So, muna ka nami ang paggamit, Doc Erwin, sang suplemento nga may ara sang ampalaya, which is inang ampalaya, isa ina ka major nga ingredients sang aton nga Santon Plus Gold. Kaya hindi lang sa diabetes, Doc Erwin.
2: Makabulig man ini, Doc Nelson, ang ampalaya kay may ara ni vitamin A, nga amunis siyang mag-promote sa aton panit. No? Biskan hindi kita maputi, Doc Nelson, pero kung makinis, kag wala sang gadry ang aton skin, wala sang mga katul-katul sa aton panit, kag mostly sa mga young people, wala tapong good, nakinis aton nga guya, kanami tulukon. Paagi sa pag-inom sang suplemento nga may ampalaya o kon bitter gourd, makabulig gali na nga magkinis ang aton nga kutis. Kagang nakanami pagid sini Doc Nelson, mataas ang iyang vitamin C. Meaning, pagagati kita sang Santon Plus Gold, ang level sang aton vitamin C, ginabuligan man niya nga mag-angat pirmi. Plus, kung aton pagid-kombinisyonan sang Santon vitamin C, Doc Nelson, kanami na sang resulta, malikawan ta na ang makahaladlok nga mga grabe nga mga balatian.
0: Sample Plus Gold.
4: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko din Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang ako niya regla.
0: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
3: Ang ampalaya nagabulig sa aton para batuan ang kanser. May ara siya mga certain compounds dira sa bitter gourd or ampalaya nga sa diin nagabato para malikawan naton ang kanser. Cancer sa stomach or colon cancer, lung cancer, malikawan naton ina bisan pa ang ginatawag naton nga breast cancer. Malikawan ina kay nga inigali ang ampalaya pag nagakaon kita sang pagkaon nga ampalaya o utan nga ampalaya o nagainom kita sang suplemento nga may ampalaya, ini siya nagapromote sa pagkapatay sang cancer cells sa aton nga lawas. So umuna ka nami pag inom sang Santon Plus Gold, no, wala labot sang Santon antioxidant nga nagapatay sang cancer cells sa lawas naton. May ara pa sang ampalaya nga nagabulig pamatay sang cancer cells dira mismo sa aton nga lawas. Kag syempre nagabulig man siyang i-control ang aton nga blood sugar para hindi kita dali mabulag, Doc Erwin.
2: Ari pa good news, Doc Nelson. Makabulig pagid pagpanubo ang ampalaya sang inyong nga mga cholesterol level, no? Kung taas inyo cholesterol, mas risky ka nga magka hypertension. Kag finally, ang ampalaya, Doc Nelson, may ara ini siya mataas nga fibers nga amo makabulig agod nga hindi magtambok ang isa ka tawo. Kung napaitan ka mo magkaon sang ampalaya, Doc Nelson, pwede lang gini nyo inumon ang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold may ampalaya ina. Kag i-combine mo na ang Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C, agod nga healthy ang aton nga lawas kag malikaw sa problema sa diabetes.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online sale. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam pagpuyat ko kagabi.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap, 45 pesos lang.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: CDOI Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
1: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
3: D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina na bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagod niya akon maskulo, sana adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
5: Mamakal, sumang muli ka.
3: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga ulo.
3: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauhan.
3: Masi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
5: Garantisado.
3: DTX 500.
5: Mighty C,
3: ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing mo doon ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
5: Ang Vizio
3: ngayon D3.
5: Mga mabuti ka.
8: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
9: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila. Apple, Pia, Lyle, Tita Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
8: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
9: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
8: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa Bubbly Town.
10: Magnolia, feeling good, set up.
11: Alas 10:48.
12: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
13: Your bill, sir.
14: What? 40,000 pesos for dinner?
13: 1,400 only, sir.
15: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
13: Your bill, sir.
14: Order for more. Dessert?
15: EO. Love your eyes.
12: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.

0: nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 20 pack. 750 ra ang SRP kada baso. Birch 3 Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Sample Plus Cold.
2: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
1: Sample Plus Cold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sample Plus Cold.
3: Sa mga butika.
4: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sunfone Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sunfone Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Sabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Cellphone Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Cellphone Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Mahalagang paalala. Ang Cellphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit.
1: Sunfone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuwa sang kulaw. Good thing may Sunfone Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen ang guta tayon kapa.
1: Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Sunfone Plus Gold.
7: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko Sunfone Plus Gold kay okay gid kuno ni sa arthritis. Motungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
1: Sunfone Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.
8: Tea mo na eh. Wala kalinungan ang balay namon kay sugod sang nabungat ko na nga may babae si Leandro. Gagwa na lang yung nagagwa sa baba ko yung mga paratang ko sa iya eh. Ano mayo man? Kay bisan, ano ko ka si Od sa iya bala? Hindi magpadakop buhi. Kay kadamo, naging istorya nga makadangat sa akon. Kun ka movie pa hambalon, jang jang.
9: Dang, no, dang. No, no, no, masaot ka bala dahil
10: niya. Dang, di ba na sa TikTok na ba ido, di ba?
9: Ay, ang mga lalaki gani. Kung magambal nga wala, dudahan mo na kun dumay na batyagan ka na kay mga babae believe gud ko ni sa mga instinct sa mga babae
10: mo. Women's instinct.
9: Oo. Ga believe gi ko niya kay once nga may mabatyagan ang babae mayara gina iling.
10: Tuol.
9: Bisan anhon iya sa lalaki katago ya. Takpan gina sa gapon niya. Mabalaan sa mga hulag sa mga lalaki.
10: Paano bi paano niya mabalaan nga muna sa hulag inabalang, sa mga lalaki nga.
9: Inang
10: dumay hindi ang mumi kamalakamalahan.
9: Oo. Inang makita ay ganiya asawa nga daw duga buringot sa nasun kung ka isa may ang sudaan nga paborito ya daw hindi ya na duga init na ulo mag makita sa lamisa nga ara nga paborito ya mana. Nasun kung may makita sa mga higko sa sulod balay duga pangakig sa dayon.
10: Duga pasinya.
9: Duga liwat ang batasan.
10: Na,
9: ano na? Ah, bantayin nyo lang mag-amo na gani. Magliwat ang gani batasan sa lalaki. May ara na.
10: Kasi kung ano, ga-andropusal lang yan.
9: Ay, hindi. Kay mga andropusal yan.
10: May tiutso mo lang andropusal.
9: Basta, tandain nyo lang. Once nga maghambal na gani ang babae nga, may ara, gid na. Pag madakpan ng kakasang babae, tapos ka gid.
10: Mambal na lang yung iba ni duabot ni Delilah.
9: Abot ni Delilah, guru, may ara.
10: Islan ko niya ako niya, na duabot niya.
9: Dustailan
10: ko. Alam mo, abot ko niya ni Misen.
9: Tuod na iya, kay nga ah, gawabasa kita. Mabasa kita, tapos may mga friends man ta nga, may mga amo manaling mo.
10: Mm-hmm.
9: May mga friends ta nga, gahambal, bala nga, galing kayo, sorry na lang sila, wala ko na mabatsyagan kay Tupas. Kay once na mabatsyagan ko na kay Tupas, maghalo ang balat sa tinalupan. Diba?
10: Mm-hmm.
9: Amo na dapat, isahay lang. Pag nagduda ka na, dakpagid, pangitain sa pagi nga madakpan mo.
10: Mm-hmm.
9: Kaga picture eh. Subong pa nga kadamo na sa paagi kung paano mo madakpan.
10: Kung madakpan mo be?
9: Kung may aragid man, madakpan ko.
10: Ano?
9: Ay, isahay lang ko yan.
10: Ano himuon mo?
9: Bulagan ko dayon.
10: Bula, hindi ka magatag chance?
9: Hindi na. Kaya nga, isa ka lalaki ko, may nahimu na ling, sulit-sulito na lang na iyaling. Ang lalaki, pag nagambal na iyang...
10: So, meaning wala na chance ang lalaki?
9: Wala na. Wala na. Hindi na magatagi chance. Kay maanhan ka lang na tana na lang na nga balibad kung kaisa imuon niya.
10: Kaya man nila, kung palangga mo, tagan mo
9: hindi.
10: Chances.
9: Hindi! Ikaw ba rin makaluluoy?
10: Hindi mo sa palangga, ikaw wala masagatagaan.
9: Hindi, sa...
10: Mali mo man lang...
9: Sang wala ka sa naging mo.
10: Mali mo lang sabi nga ano, na nagtilaw lang ko iba nga
9: po. Sang wala ka sa naging mo, Ling. Sang wala pa siya naging mo, palangga ko sa. Pero kay ginimuan niya na ko, once ang naging mo ka na sa imo, palangga, may lain na iyang rason.
10: So hindi mo sa automatic, hindi mo sa dahil
9: palangga? Hindi na yan. Hindi na yan. Hindi mo sa patagaan chance ka.
10: Hindi mo.
9: Hindi na. Bisan palangga ko pa sa inyo yung patagaan chance
10: ka. Hindi mo siya palangga.
9: Hindi, bisan palangga ko
10: sa inyo.
9: Hindi ko napagsakit to ng balatsyagon, Kuya Leng. Gaan ko man biling balatsyagon ko.
10: Titawo man lang siya kakahimo.
9: Titawo man ko. Iyan na problema. Iyan ka naghimo sa la.
10: Hindi, ara ka para i-guide siya eh.
9: Hindi siya eh. Guide man. Ano sa? Wala buot nga. I-guide mo pa.
10: Kasi syempre, hindi po sila nga kung ano mo siya. Wala, may mga bagay nga wala iya pa na-learn mo nga mo sinabi.
9: Ah, hindi ah. Kung yung pila na ka makatuo eh, gula pa sa may na-learn siya.
10: Hindi, malay mo yan. Nadala lang ito sa tentasyon niya.
9: Ate, sala yan.
10: Hindi man tungo.
9: Sala yan na padala sa tentasyon. Panong domo niya nga mahimo, iya mahimo mo man.
10: Hindi pa lang ga mo siya, hindi ka gimangatag chance eh.
9: Hindi na eh. Kaya nga ah, sulit-sulito niya na nagyapon.
10: Hindi ko, ikaw bin makasala, be.
9: Ate, hindi. Siya na ipaunahon ko sala, Leng. Siya na ipahimuon ko na, kay nga ah, kung anong mahimo, iya mahimo ko man. Amo na tandaan niya. Nga ah, kamo nga mga babae, mapasugot lang kamo nga imuan sa amo na. Kung anong mahimo sa mga lalaki, mahimo niyo man na.
10: May iba niyo yung gambalang nga tagaan ko niya sa chance.
9: Hindi na magatag chance. Palanggaan yung kagalingon niyo. Hindi na kamo magatag chance sa ila. Kay maanad lang na sila.
10: May iba, naghimo man ang ilabana, tapos kitagaan chance, nag-okay man na.
9: Ay, hindi ka eh. Nakasala ka na ah. Nang lala, ang batasan niya doon sa lalaki nga, himuon.
10: Wala naman gihimo.
9: Mga ayaw, lang kung nakatawad.
10: Kaya chance, na-learn niya naman yung mga balaki. Hindi, na kung
9: mga laki doon, mambala na yan.
10: Sa pasensya, gigi sa lako, gigi.
9: Hindi
10: ka dyan
9: eh. Hindi ka dyan eh. Sala yan na yan, kaya naghimo sa sang sala.
10: May lang gani, kaya hindi ikaw ang ilan.
9: Pero siyempre, Leng, kung sakon.
10: Pero ganyan talaga yung different point
9: of view. Pero kung sakon siguro, but lang kung may imo kuman na.
10: Ang iba, may gambal na kay wala pa. Pero kung arat na sila sa sitwasyon, ginatulon man na ilang ilang ipang hambal. Ay, ginatulon ka dyan. Ginakaon lang.
9: Sorry. Eh, siyempre, yung kasalman ka mo, itagaan mo man sa tsensa siguro. Pero...
10: Kita mo lang ako.
9: Pero sa akon, guruling, do, hindi na ko akay. Nahimu yan na nahimu. O niya ginaiastasan o niya. Ang lalaki nga daan, mambal naman na sila. Kaya kami yan, polygamous kami yan. Nahimu o niya. Natural na sa mga lalaki, ha? Nami sa inyo ba?
10: May mga scapegoat sila.
9: Nami sa inyo ba? Kamu, makaimu ka muna. Kami nga mga babae gali, hindi.
10: Polygamous
9: in Istinga nature. Nyo eh.
10: Oh, kay kung kay itong lalaki, okay lang.
9: Hindi niya pwede. Amo na mga diskarte sa mga lalaki
10: kaya,
9: mo.
10: Kaya balon kaya. Amo, kay boy, hindi na tintar lang kami yan. Lalaki lang kami yan.
9: Hindi na pwede yan.
10: Nakatintar
9: kami yan. Amo nang ginaproblema sa inyo, kaya ginarason yung mga lalaki kami. Tik kami ka babae man kami.
10: Pero kung paminsan mo nga, let's say, no? Nang,
9: siguro, Leng. Panong dumon
10: given mo. Given the benefit of the doubt nga daw, basi kung may kakulangan.
9: Oo, basi amo na. Kung may paminsan mo man. Nga basi, kung may aras sa nga ginapangayo, nga hindi mo man mahatag. Or basta kung gusto niya man mag-labing-labing kung kaysa tamaran ka na.
10: Oo
9: mo na bala. Di syempre, manghita sa isang kampanye nga lang.
10: Ganyan, hindi gapon na rason na mangliib ka. Kung may kakulangan, gapon. Ano, nagsulay na kagadawa. Nagsulay na ba kagadawa?
9: Historyahan yung ganing ang mag-asawa. Para nga hindi ka maglabot sa amuna, Ling. Kay karon kung magsiktago lang ka mo sa inyo na batyagan, pilakadlaw, matingala ka mo nga wala na. Do ka namin nalang panghita. Lain haw.
10: Sabi mo, amuna ko nun sa relationship sa mag-asawa, dapat wala ginagauntat ang inyong communication.
9: Oo.
10: Dapat open ka mo sa isa kang isa. Nagkakamustahan ay ka mo.
9: Correct.
10: Itong obra mo kay Kisa, kung madula na nabala sa relationship, ang kamustahan ay, ang pamati sa istorya, ga-update ka mo bala sa tagsa-tagsa, duga lesson.
9: Kung kaisa ganit gambal, pa kung naiakito pa siya, naidlock ko bala sa'yo mo pa.
10: Ayy! Ato, ayaw, matulat, ay!
9: Ano na sa gali?
10: Alas 4 hambal mo, alas ano na ni?
9: Tapos ka na ko
10: alas 5.
9: Tapos ka siya mayawan. So kung siya, kung ako mayawan ulat, tinabi si Mami, hirap ako ligaw ulatin.
10: Pero grabe, ano. Amo naman patawag mo totoo nga pagpalangga, di ba?
9: Kay ti syempre give and take kuno mo. Kunara ka sa isa ka relasyon, give and take na ya. Kay tapos intindi. Kay laban nga gina problema sa mag-asawa ling kwarta. Kung kay isa amo nang nagaguba sa inyo nga galupad kuno ang gugma kun wala na kamo kwarta. Galupad sa bintana. Ante, yawang kamo sa lo.
10: Buliganay kamo.
9: Oo. Kaya iti kong kaisang,
10: ang pangabuhi gani, for better
9: buligay.
10: Or for worse.
9: Oo, ang pangabuhi, buligay. Hindi kay iya lang sang isa. Di ba? Kay, kung ikaw lang isang nagapangabuhi sa inyo, kaluoy, nang tuwala ka, ano bala, do hindi mo bala ma-feel nga, may ba na ko gali? Mm-hmm.
10: Duwala ka sang kaakibat na sa pangabuhi.
9: Sakto na.
10: Mm-hmm. Okay. Sige na, lawik pa ni Karun. Maginamo pa nata di Karun. Padayo na pa padala sa sulat. Dili sa atong palatuntunan.
9: Kunako pahambalon.
3: Kunako pahambalon. Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop dili sa atong palatuntunan, ipadala lang sa atong FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.
11: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
12: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
14: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
13: Wow, mas pinagaling pa.
14: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala sa tuo. Idog-idog lang sa tunga.
14: 25. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: Sample Plus Gold.
19: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
20: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
21: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kagmamangko.
22: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta Right Med.
23: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
25: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
26: Tok, tok, tok, lechong manok, promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN men Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag, gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
0: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
2: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
4: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
5: Pindoble, okay! Pounding hinata sa Supplemento in 1.
6: Santo Plus Herbal Capsule. Andunay mangustin o kamunggay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, ubanan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo.
7: Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan.
15: Suggested retail price, 13 pesos lang.
27: Pindoble, okay! Pounding hinata sa Supplemento in 1.
28: Santo Plus Herbal Capsule.
29: Andunay mangustin o kamunggay.
30: Dobling ingredients sa usalang kakapsula.
31: Inaadlaw-adlaw, ubanan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo.
32: Santo Plus Herbal Capsule.
33: Ang Supplemento in 1. Na masaligan.
34: Suggested retail price, 13 pesos lang.
35: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
36: Giga!

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer
1: Life. Kamusta mga kabyanan? Nagabalik na naman ang programa nga ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at de kalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So I choose suboptimal. Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
1: Ang aton pag-istoryahan, isa ini sa mga leading causes of death, hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati sa bilog niya kalibutan. I am talking about breast cancer. According sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang breast cancer amo ang pinaka-common kag ikatatlo nga leading cause of cancer-related deaths among the Filipinos, next to lung and liver cancer. Ang breast cancer, isa ka disease kung sa diin ang cells sa breast nag-grow out of control. Pwede ini magsulod sa lain-lain nga parte sang breast. Ang symptoms ini nag-vary man. Halin sa bukol to swelling to skin changes. May isa ka medical study nga gin-conduct sang June 10, 2021. Sa sining nga pagtuon, naibaluan nga ang mga babae nga may sufficient levels of vitamin D, may 27% nga mas manubo ang posibilidad nga mapatay of any cause during the 10 years follow-up and 22% nga mas manubo ang posibilidad nga mapatay particularly because of breast cancer kung ikumpara sa mga babae nga deficient sa vitamin D. Diri naman sa Pilipinas, gina-emphasize gid sa Department of Health ang importance sang regular self-breast exam agang critical role sang screening. Mga abyan, protect yourself from breast cancer. Mag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3 recommended gid sang mga medical doctors. Mag Life Extension Vitamin D3, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated kag standalone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
0: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede maka-istorya si Fatima Pamplona.
5: May bukol ako din man sa tipi sa breast. Nag-take ako vitamin D3.
4: Ang Life Extension.
5: Ay, oo. Nagkanto ko sa stat lab. Ang bukol wa ay nabigyan, sir.
0: Diri ka na sa puro standalone kag may linibo ang mga medical studies. Life Extension Vitamin D3.
1: Kag para naman sa aton mga kabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-a-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air-conditioned ang aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch Branch located sa De Leon Wings ng Robinson's Place, Iloilo. SM City Branch, ara sa ground floor near Food Court. Tagbak Haro Branch, yara sa kilid ng Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial. Oton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangadama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga-Estancia, yara lang kita sa E. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
6: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Lady's Choice. This newscast is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Ako si Cherry, saka full-time virtual assistant. Halos 24/7 ako nga bugtaw sa trabaho. Pulaw kag stress everyday, isang ara sa balay. Nahibalaan ko, nga bangod sa stress, ginaubos ini ang nutrients ko sa lawas. Gani subong, stress tabs, ang ginainom ko. Upod ang insakto nga diet kag exercise, nakabulig ini sa akon nga mabalik ang nadula nga nutrients. Parehas ang iron, B vitamins, kag niacinamide, para fresh. Kag focused gihapon, bisan stressful ang mangin VA. Gani, kilawan niyo man, mag-stress tabs.
8: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple persistence. Consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
11: Charm and Fabcon, pamumpumakabloom, tanggal amoy kulom, sa bangon ng Charm.
12: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
14: ACS. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
15: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila. Apple, Tia Lyle, Tita Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
14: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
15: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
14: Cali, kaya everybody, every bubbly sa Bubbly Town.
16: Magnolia, feeling good, set up.
17: Life Extension, Vitamin D3.
1: Ang tao nga may madubog ang levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
18: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
1: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. May problema ka ba sa imo pagpamuhin? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakang makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Life Extension, Vitamin D3.
19: I'm Dr. Suzette Z, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
21: Unilab quality yan.
20: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labang uri ng sakit.
22: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
23: Alas 11:17.
24: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
25: ACS.
26: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
28: Hello, Washy!
29: Hello, Mommy!
28: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
29: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
28: Mula noon hanggang ngayon!
30: All you need is Pride! All you need is Pride!
31: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
28: ACS!
32: Ahoy! Kidney care time!
33: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang Kabudlay Mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa kidney care.
34: You care, we care, kidney care.
35: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
36: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
37: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
38: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
37: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
38: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
37: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
38: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
37: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
28: ACS.
39: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
40: D3 Bio! Ang D3 Bio!
41: Yung may VCO!
40: Ang VCO!
41: Yung may D3!
40: Mataas mga butika!
41: TTX
42: 500! Q7 lot!
43: Ano ginabatsyag mo sa
42: mga? High blood gid ko.
43: Ano sa unang imo?
42: Blood pressure. 180 over 100.
43: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
42: 3 times a day ginakon. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
40: TTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
42: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
40: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Vizio.
42: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ni regular na regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
40: D3 Bio,
41: ang D3 Bio.
40: You my VCO.
41: I'm VCO.
40: You my D3.
41: Mabakas mga butika.
44: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ko believe.
45: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
46: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
47: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, TAKAK RMN.
48: Number 1!

pinalanggan namon yung mga tag palamati. Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayuno nato ng kasugpon sa kasaysay ni Jem sang banwa sang binalbagan Negros Occidental nga aton gintiguduhan. Hidden tears, silent struggles. Diri sa aton palatuntunan. Dabut!

0: makagpapa. Agad nga ibayad sa imo.
1: Di sige. Mahulat na ako dari sa gwa.
0: Rustom, dala ang mga bag kay kugusan ko sila nun. Natulugan na siya, oh.
2: Honang. Wala pa si Papa? Wala
0: diyan
2: to si Polo?
0: Oo, matuod, no? Aray na kami! Mama? Nga nga nag-ihipin ka?
3: Jem, aray na ka mo.
2: Sadiin si Papa? May malain ba lang ang natabo sa iya? Ha, ma?
3: Wala. Oo, wala. Maayo kay aray na ka mo. Sugatan ko pa kung tani ka mo eh. Nagtawag abi si Papa ninyo. Hindi siya makapauli tungod tuman sa iya kalapyo. Hindi na niya masarangan niya magbiyahe. Basi kung maaksidente siya.
0: Amo bala? Unti nga ang nag-iibi ka. Wala.
2: Nagapalang harap bala ang mata mo, ma. Tapos nabatian na mo na kayo na grabe ang gulhol mo.
0: Oo man.
3: Nahidlaw na ako sa mga utod ko. Sa katiyaan, kakatiyuan ninyo. Sugod abis ang sa nag-asaway kami ni Papa ninyo. Wala ko na sila makita eh.
0: Uti, magsira sang klase. Pwede man natin sila bisitahan, ma?
3: Malayo ang Leyte. Pero kung tugutan sang panahon, sige, babakasyon kita dito. Natulugan dili sila noon. Tala siya din sa ako na pukawan ko agad niya magkakaon. Basik ano supay sa gutom.
0: Ma?

0: sila nakaadlaw nga kaluya kay mama. Dopermi lang siya nagapangasubo. Ginapilit lang niya nga magyuhom kag magkadlaw kung ara kami sa iya tubang. Ano ba lang natabo kay mama?
1: Papa! Ari ka na pa! Yay! Ari na si Papa!
2: Papa!
1: Yay! Pa! Isa ako pa!
2: Pa!
3: Isa man ko, Pa!
4: God bless you, mga anak. No? God bless.
2: Makis ko dayon pa.
4: Sa din si mama ninyo?
2: Ato sa kusina si mama pa. Nagaluto sa katon panyapon.
3: Dala, diri mga dala mo pa. Ako na ang mabigpit sila, be.
4: Oh,
0: pa, pa, si mama bala, do kaluya sa iya. Natalupanggan ko do kasubo sa iya kung hindi kitang kaatubang niya.
2: Oh, ma.
4: Ano?
0: Oo.
4: Eh, basi ko na idaulat si mama ninyo sa akon. Dari lang ha, kay dugsingon ko siya. Ma! Mama! Ma! Kumusta rin palang gako ang sawa, ha? Ay, abob san pisan pa. Galuto pa niya pun ba?
0: Ay, si...
4: Papa!
0: Ay,
4: ano ko nung kinapangasubo mo, ha? Kaluya ko nung sa imo siling sa mga bata. Naidlaw ka sa ako, ha? Naidlaw ka. Naidlaw ka lang ang masawa sa ako. Naidlaw, ha? Naidlaw, ha? Patukaran nyo ganun kasi takay masahot kami ni mama ninyo.
0: Ano?
4: Oo.
0: Ma, nagaluto pa ako.
4: Masahot kita sa tanagaluto ka, eh. Ganitalin yun lang.

0: halos na lang mga classmates. Tag-isa lang ang ginikanan niya mamarcha sa ila. Pero nga ikaw, duwagid kami ni papa mo.
1: Amo to, anak, kauluya. Basta hindi pwede nga duwa. Si mama mo nalang mamarcha sa imo.
2: Hindi pa. Duha ka mo ni mama ang gusto ko. Kung tag-isa lang ka ginikanan ng iban, pwes ako, duha ka mo.
1: Ano?
2: Gusto ko ipakita sa tanan nga suportado ninyo ako sa mga handom ko. Duha ka mo nagapangabudlay para sa amon pagtuon. Gani dapat, duha man ka mo ang pasidunggan sa tanan. Kag-isa pa, gusto ko nga makita sa tanan nga nagahirap pa gid kita. Nga sweet, kag malipayo ng aton pamilya, ma. Ang pa-

0: Swakto! Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
4: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga, 20.
4: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Supple Plus Gold.
8: Ako gali si Ban, pero may lang nasakit ako ngat yan. Pero sang nabatian ko ang Supple Plus Gold sa radyo,

0: Testingan ko ni oh may alibyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga polser.
1: Santon Plus Gold, mabakat sa mga butika. Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
2: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kada si gid kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
3: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
1: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
2: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig kapuyon akon mata.
3: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light, kag-eye strain.
1: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
4: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in One.
5: Santon Plus
4: Herbal Capsule.
5: May mangustin at malunggay.
4: Dobling sangkap sa isang kapsula.
5: Inumin araw-araw,
4: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
5: Santon Plus Herbal Capsule.
4: Ang Suplemento in One na maasahan.
6: Suggested retail price, 13 pesos lang.
4: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in One.
5: Santon Plus
4: Herbal Capsule.
5: May mangustin at malunggay.
4: Dobling sangkap sa isang kapsula.
5: Inumin araw-araw,
4: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
5: Santon Plus Herbal Capsule.
4: Ang Suplemento in One na maasahan.
6: Suggested retail price, 13 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
1: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
8: Ako si Eunice. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akon arthritis.
1: Santon Plus Gold.
5: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
5: pinahusay.
1: Santon Plus Gold.
5: Sa mga butika.
9: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag kolesterol. Updin ni sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
10: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng Vanular.
12: Alas 11:35.
11: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
12: Kargado.
15: MaxFit, kargado.
10: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
11: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
16: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
10: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
16: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
17: Bango.

0: Antes ko basahon ng results ng imo laboratories kag biopsy, Mrs. Hindi bala, may record ka na diri sa amon, Mrs. Lloyda?
1: Doc. Duha na katuig ang nakaligad. Nagpa-check up ako diri sa imo.
0: Nurse, palihog ko pangita sang record ni Mrs. Lloyda.
2: Yes, Doc.
0: Gusto ko ma-check kung bala, amo lang gihapon ang status ng masakit mo o kung naglala. Mahibala nato ni na sa nakaligad mong result. Kumusta gali ang pag-take mo sang bulong last time? Ginsige mo? Wala ka na diri makabalik after sadto. Wala ka man magpa-surgery. Wala ka man magpa-radiation.
1: Wala na ako makainom sugod sang nagbalik sa normal lang akong pamatsyag, Doc. Subong naman, naglain ang pamatsyag ko. Kag naglalainis ang nagangutngut na ang daddy ko.
2: Aring iya record, Doc.
0: Thank you, nurse. Uy! Oh my God!
1: Doktor?
0: After 2 years ang imo pagpa-check up diri, kag pag-take sang medicines, wala mapatay ang cancer cells sa imong alawas. Kundi naglala pagid ini. The tumor is about 3 centimeters. It already spread to your 2 lymph nodes under your arm. Uy! You got stage 2 breast cancer, Mrs. Lloyda. Wala ka ba na naghahalong sa imo ginakaon? Ginasupak mo bala gihapon ang mga advices ko sa imo? Rason nga nagdangat pagid sa stage 2 ang cancer mo?
1: Diyos ko! Mahinalungon ako sa akong ginakaon, Doc. Ginainom ko ang mga bulong aging reseta mo.
0: Puti nga, hinali lang ininagsaka. Stage 0 lang inisad to. Ay. Ano, abi, kay wala ka magpa-surgery samtang abnormal cells pala ang nagtubo sa imo? Ano? Nagapastress ka pa bala gihapon?
1: Doktor!
0: You are highly recommended for surgery. Chemotherapy, radiation, or hormone-targeted therapy. Hindi na kita magpabuyan-buyan pa. Kinahanglan mo ini agud matap na ang pagdamo kag paglaptas ang cancer cells sa dughan mo.

0: Beauty. Vegetarian ka naman gani ah. Sumugod gani sa naibala nato rin ha. Wala ko na ikaw ginatandog. Pago to nga, hindi na matandog ang dede. Karoon ng stage 2 na, kid.
1: Wala ako makahibalong kung nga naglalain eh.
0: Basi gugin patandog mo ni si Van.
1: Ha? Hindi. Hindi mo gani pag-ipasibangod sa ako na hinimuan mo ha. Oo. Wala mo ako ginatandog. Amo nga nagapangita ka sa iba niyo paaliwansan.
0: O ti ano karoon? Nagapangita ako tungod lalaki ako. Pero hindi mata ka sa asawa ko tungod ba sa kiton? Oh, di ko nisipan ko yung moon.
1: Rudy!

0: Maaari na kita sa simbahan. Dali na, Linon. Manawag na kita. Mama, Papa, mauyatay kita kamot pasulod sa simbahan.
1: Kakan, Rustom. Kamulo masimba ni Mama, ha?
0: Papa?
1: May laktan si Papa, yung mga anak.
2: Pero may kanilang may ginalaktan, Pa.
0: Dani man.
2: Lagi kami makadumdum nga nag-aupod ka sa amon simba, linsang gagmay kami.
3: Jem, may obrang amay ninyo.
2: Pero may nalang obra. Kada adlaw may obra.
1: Mabawi lang ka rin sa Papa sa inyo, ha? Ano ka mo oras, gaton ko dre? Ha?
4: Gusto namon, upod ka namon simba, Pa.
1: Lenon, hindi lang pamilit, Pa. Intindihan si Papa ang may obra, ha? Dali ka na rin. Rusto. Lagi ka man, Jen.
2: Pa?
1: Pa?
3: Sige. Maghalong ka sa imo lakat, Pa.

0: Kamustang pag-eskwela ninyo nga, Top 1?
1: Top 1 dyan po na ako, subukan second grading pa.
0: Very good, Lennon. Ba, very good. Ote, ikaw ya, Rustong.
1: Pareho ni Lennon pa. Top 1 ako sa klase namon.
0: Wow! Ka very good sa amon, mga palangga ni Mama. Very good! Ikaw naman ya, Jen.
2: Top 3 lang ako pa. Hindi ako makalusot sa duha ko ka-classmates. Mga maalam, gidabi sila.
3: Wala sang kasi inaana, Jem. Kahibalo kami nga, nagapaninguha ka gid. Proud gihapon kami ni Papa mo sa imo.
0: Hey, amo ba to, Jem? Kantungod mga mabuot ka mo, mga matutom ka mo sa inyo pag-eskwela, may sorpresa ko sa inyo.
1: Sorpresa?
2: Ano ina pa?
3: Sorpresa?
1: Ano ina pa?
0: Gusto ko suportahan ka mo sa inyong mga adon. Patapuson ka mo sa kuleyo. Kagbangudira, agutong nga hindi kita makulabo sa budget, ma-abroad ako.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Low potassium, ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy, Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ipasulod direkta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
2: Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo. Parang di kayo matuyo. Kati! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
3: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
4: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: D3 Pio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, ako ang galingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may Visio.
7: Ang Visio.
6: Yung may D3.
7: Makakas mga butika.
6: Mighty C.
7: Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako ng stress.
6: Na nagigit ako makabatsyag
8: sa sakit.
6: Mighty C!
7: Sa mga butika.
9: Nagapalandurum pala ang imo panulukan.
10: Magandingin pala ang imo nga uno.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauhaw.
9: Masi may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagkapanubo.
10: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
6: D3 Bio.
11: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may Visio.
7: Ang Visio.
6: Yung may D3.
7: Marakas mga butika.
12: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kag mamangko.
13: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na. Kag masaligan ko, kaya basta Right Med.
14: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
17: Oras tatak, alas 8:50.
18: This time check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. This time check is brought to you by Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
19: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
20: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
21: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
22: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
6: Megaman. Herbal Capsule.
22: Wala side effects.
6: Wala palpitation.
22: Kundi ginapamaskog pa ang imo kurason.
6: Yara lang.
22: Sa mga butika.
23: Ahoy! Kinikir time!
24: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sini sang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
25: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
6: Sample Plus Gold.
26: Ako si Jovin, dubragid kataas ang akong uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung kapag inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
6: Sample Plus Gold.
7: Sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
27: Ako si Amelia. Di pa gid ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Amak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant na anti-aging.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na,
6: nanakas,
7: at gaganda ka pa.
0: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
1: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 kwenta. 750 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako gali si Sherry.
3: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
2: Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Kasunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
4: Protection?
5: Yaku!
4: With 8 billion live LCS?
5: Yaku!
4: That may reach the intestines alive!
5: Yaku!
4: Helps improve digestion and boost immunity!
5: Yaku!
4: With proper diet and exercise?
5: Yaku!
4: Kaya panalo ka dyan!
1: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN!
6: Number 1!

matuod gidayhan nga ma-abroad si Rudy? Ano ang mga reaksyon sang tanan? Mapunggan pa bala siya sang ikabataan kag asawa? Mga pinalangga namon nga mga tag palamati, sundan ninyo ang kasugpon sang kasaysay ni Gem sang banwa sang binalbagan Negros Occidental nga aton gintiguluhan. Hidden Tears, Silent Struggles. Diri sa aton palatuntunan. Dubu-dubu, ginadulot sa inyo sang RNN Drama Center.

0: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Sabad ka, ubo! Ubo! Ubo!
3: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough. Kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabad na ubo. Mag-tusiran. Tusiran.
4: Tusiran forte.
5: Unilab quality yan.
6: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubong makulit? Just stop it.
8: Supple Plus Gold.
9: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, pintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, kitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
8: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
10: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Estabit ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Talk, talk, talk. Lechong manok. Promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sinuman nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Tok tok tok, lechong manok promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners basta on air kag online. Tataak RMN.
12: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo lawas kag indi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero indi mo nagusto tani masakitan? Pwede gid with calcium sinusoids Senocort. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium sinusoids is the generic name of Senocort. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Calcium. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang.
13: Mahalagang paalala, ang Sunthorn Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa rumang uri ng sakit.
14: Bag o

0: Swakto pa! Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Oras tatak in punto alas 12.
2: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
4: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
5: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
5: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Driver ka bala nga pirmi na gabiyahe bisang gabi?
9: Budlay na gidang akon mata kon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
10: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaniho.
8: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
9: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
10: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
8: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Halaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury, kag mga suking butika.
11: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag kolesterol. Updin ni sang Vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
12: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng Vanular.
13: Ay hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga masalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
14: Kung right med ang masaligan, mag-insister kag mamangko.
15: Basta right med, dito ko sa kilala ko na kag masaligan ko. Kaya basta right med.
16: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta, right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
17: Cellphone Plus Gold.
18: Ako gali si Maya.
19: May cyst ko sa ovary.
18: 3cm na gali.
19: Itry ko gininom ang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sang isa ka bulan, nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
17: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
20: Sa mga butika.
21: Kargado! Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
22: Kargado!
23: MaxFit, kargado!
12: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
24: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
12: Unilab quality yan.
24: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
23: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab. Bang!

0: heavy-duty katino sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
1: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Dolido sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapangapi. Pare Koy, Ronel Sorbito at Master Don Dolido.
7: Welcome sa isa namang edisyon kapag bangalagan sa palatuntunan Target Anay sa Udto. Karong adlaw-adlaw kita subong a Martes. Kaya kita mga kabiyanan sa pitsa 12 na sa bulan man sa Mayo 2026. Kamusta na atong mga suki sa kanginan? Tabok sa karagatan kaumahan gagabukiran. Welcome Iloilo. Welcome Western Visayas. Welcome Philippines. Bilog ng kalibutan basta may mga internet. Nakatutok na diri sa RMN Iloilo.
8: Of course, kita nagabiyabi man. Sa tanan na ton sini mga suki malin sa ton sini nga mga mapisan nga maunguma sa ton kabukiran. Pakanto sa mga pinalangga na ton nga maingisda sa aton karagatan. Halin sa mga karinderiya pakanto sa tag sa mga pluyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaroon nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan.
7: Inyo kami mabatian sa City Series 4 sa lilisuan sang inyo nga mga radyo.
8: Inyo man makita ng among mga pretty faces sa DYRI RMN Iloilo Facebook page.
7: Sa kinanano po ng inyo mga biyan, mga amigo sa kaginan, Master Kilabo, the great of the whole universe. Basta laon balo ko binayaan pagkabalan, Master Rajuman Don, Mr. Green Boy, Dolido.
8: And of course, ang nagapanumbalik na akong nga partner, ang kilabot sa mga kuliala at iba pa basta may palda tapos agid iya subong may dala sini nga kalo para sa akon. Radyo Maronel, Mr. Singapore Sorbito.
7: Kaginiang
8: Targetanay sa Udto.
7: Mr. Singapore. Dohalin sa Pasyon Show ba? Ay, kamusta ka mo? Dugay to ay kita iba.
8: Sang Biyernes sa Badulang, kag Lunes, three days.
7: Gabi ka pa ang master sa Singapore, perti ka, kwan ka, lagkit.
8: Grabe, no?
7: Ang humidity, grabe.
8: Ang humidity.
7: Shadow ka humid, so mo itong medyo maglagaw ka, medyo amti, labi na ginmay kabataan.
8: Oo.
7: Reklamo pa imo nga. Kaya mo ginamatabo. Ti grabe ka humid, mga kabiyanan. Pero, perti naman ka nami sa lugar.
8: Yes.
7: Singapore. Thank you, good. Kag siyempre, madula bala na ang pagtililipon sa RMN Iloilo Fans Club Singapore. Port chapter.
8: Yes.
7: Siyempre, hindi. Kay may ara naman sila, super nanay, mga kabiyanan, sa fourth Sunday, sang sininga bulan, sang Mayo, mga kabiyanan. So, hiwaton inisapit sa 24. Good luck sa inyo dira, ng mga katapos ang RMN Iloilo Singapore chapter, sa RMN Iloilo Fans Club Singapore chapter. So, thank you again sa pag-amuma, mga kabiyanan, dira sa bahin sang Singapore. Sige. Si Ma'am Jessie Laurop, danay kami sa flight master, sinila nga kagahon.
8: Mm-mm.
7: So, Ma'am Jessie, ha, welcome back sa Iloilo. Medyo ma-attended siya sang kuan man, graduation sang iya sininga bata.
8: Ate, sige. Mm-hmm. Thank you gina sa aton mga members sang RMN Iloilo Fans Club Singapore chapter.
7: Eh, bisan dito, Master, doon nakibot. Kag daw naglantaw lang sang ginatawag nga soap opera.
8: Oo.
7: Kag daw pelikula ang nakita sa mga Pinoy sa Singapore, mga kabiyanan, nga nagakita, nga nagapalangalaplaag, kag nagalias-lias. Grabe nga daw magapalanumbag, palanusmo si Senator Bato sa ginagas ang mga katapos ng NBI, Master Don.
8: Yes, dito mo nakita, mga kabiyanan, kung ano katalawit, ano klase nga sang lalaki ining si Bato de la Rosa. You know, Parekoy, it saddens me, no? Kaya nakita ko to sa video, ang isa ka senador nga nagapalagyo sa law enforcer. which siya sang una ang chief law enforcer sang Philippine National Police. Mas naintindihan niya kuntani kung ano ang trabaho sang kapwa niya law enforcer. Ang nasubuan ko pagid parikoy amo ini nga ang aton senado magluwas dira ang kay Bato de la Rosa samtang gabutuhay no sang i-impeach kun indi ang vice president sa House of Representatives dito man niya nga nag-change sang leadership no nagkudita ang mga senador sa Senate amo to ka importante gali para sa ila ang boto ni Bato de la Rosa for them to make a majority no so masubuan ng kompare ko it's because ang tanan nga resources ginhatag sang senado para proteksyonan ang isa sini ka fugitive ang isa sini ka tao nga may warrant of arrest kag hindi ilang kaso ini nga nakapatay kay isa ka bilog nga tao. This is a crime against humanity.
7: Tiambot ko na sa sanong nga maholdi ini sang senado Master Don. Asa sanong nga magatiner si Senator Bato de la Rosa dira sa senado. Kay kung magwa lang na siya magtapak sa gwa mga kabiyanan. Amo na to gani nga may nakastiguhan na, may nagkala buklan na, may nagkala nasakit na eh, no? Ining mga sa katapos ng Sergeant at Arms.
8: This is because parikoy sa ginobra man ni Peter Alan Cayetano nga pagbalabag sang law enforcement kung ginambalan niya abi paliyog ko kay Direktor Matibag no sa kaadis opisina ko masuryanay kami. Kung paano namon dot video. Uli na ay ano no oras dito nga nakasaka si Direktor Matibag no sang National Bureau of Investigation kag held in contempt pa nila ang siyam kabilog ng mga NBI personnel nga ang ila trabaho amo lang gid nga implementar ang warrant of arrest sang ICC kay Bato de la Rosa sa closed circuit television magluwas ko may ara na kaptan dira ang senado pero ang ginpakita sa publiko pagpanaog ni Bato de la Rosa sa basement parking sang senado wala man to may naglagas may nagharas may nagresol sa iya nga taga NBI parikoy pagsulod ni nay pang ila sini nga lakat sa uli siguro may naghambal nga dasigonyo kay nabalaan sang NBI nga arin tatin nagagi dumalagan si Bato run Bato run tiyambala na pilasan pa ko pagsulod niya pa to sa sulod sang session hall sa senado wala siya patay to singgit no, nung iskandalo to siya sa may sulod sang session hall. Ano ba klaseng ano ito? Bakit kayo? Oh, nung may pilas pa ko diyo. Ay, gali sa pagkatumbaya to
7: yun sa... Katumbato, kapila manukod kay Kadasig sang dalaga niya.
8: Kalaway,
7: kay
8: parikoy.
7: Kadasig man ang siyam ka mga katapos ang NBI, mga kabiyanan, mga agent inis ng NBI, nga naglagas kay Senator Bato de la Rosa. Actually, sobong master, nag-submit na sila. Nag-submiter na sila sang written report sa Senado. Sobong adlaw mismo, mga kabiyanan, ining siyam ka mga personnel sa National Bureau of Investigation nga sila ning naglagas nga nakita to sa CCTV footages nga naisahan sila ni Bato dasigli si
8: Batsa ko si parekoy hindi to sila NBI hindi to sila NBI kay pag kadto ni Bato to sa may isa ka room sa punta sa babaw na nakita man nila si Bato nga nagsulod tula man nila ginsunod so sa paglantaw ko ato sila ya mga staff ni Senator Bato.
7: Hindi pero may ara pero ang NBI naghambal na nga imbestigaran nila.
8: Oo.
7: No, ang ilang mga
8: mabalanta ng report.
7: Katapo, mabalanta ni kon kay... akuon nila ni nga sila to or i-deny nila nga sila to. Kag kun anong next move nila bangod sini.
8: Kay ang nagasunod kay Bato mga nakaputing abi ko mga nakaitom jacket, no? Mga taga NBI. Pero pag-abot sa babaw dito nga nagsulod na si Bato sa may Leocobla Radio Man Marks ang video, no? Pagsaka na sa babaw, wala man sila sini nga nagpamilit nga sudlon si Bato to sa may kwarto. That is why nga nag-conclude ko are-are bala parekoy. Na pakita subong naton ang ini medyo ibalik gidbi sa puno. Balikin sa puno.
7: May nakatimbre ah.
8: Areo ga sulod sila taga OSA ni Office of the Sergeant at Army nakaputi, nakabarong nga puti. Oh, ari pagid mga nakabarong nga puti. Si Bato sa likod, nagdalagan. Nagdalagan siya, no? Gasunod ining mga tao, no?
7: Ari na.
8: Wala ta kabalo kung NBI ni, no? Tapos mga taga Office of the Sergeant at Arms, no? So, ari may nagdalagan sila. Matsa ko ba si second floor na ni, no?
7: Oh.
8: Arin di ko sure kung
7: kon sa pelikula na ang next box amo oh. Na nang manuglakat, amo nanugdakop.
8: Oo.
7: Oh. Do mo na bla pero may nagasunod pag ingay bang taga office of the Sergeant at Arms.
8: Oo, oh, so office of the Sergeant at Arms.
7: So, naga ginutok iti gamay ma lang ni ang da, ang alagyan master doon.
8: Kay hindi siya magagi pa rekoy sa elevator.
7: Sa main no, ti dra sa nagagi sa hagdanan kit kun sa elevator ka ba si migahulat diretso mo.
8: Ari tumba siya o. Pak! Tumba siya tina.
7: Matyag ko dra nakatukod ng ano.
8: Ang iya, okay kakapot sa cellphone sa wala dra nakatukod ang wala yang butkon.
7: Mm-hmm.
8: No? Ari oi ba nag-agi diaw si Batoy nang saka. No? Ari sila diaw nag-agi sila diaw. Na. Oh, kita mo parekoy. Dito nag-agi sila ya sa muto nga floor. Si Batoy ya kagang duwaya ka staff di. No, kag tatlo ya ka staff nga may dala bag.
7: Tarang kompleto.
8: Kompleto sila. Mm-hmm. Diri sila nag-agi oh, sa babaw. So, ang ginapunto ko di ang isa ka part karon, Rajuman Marki Aluano be.
7: Aram. Para I think iniguro mga katapo na sang NBI gurong iban di.
8: Ari no? Da diri o.
7: Oh. Ginaligar niya.
8: Anang sulod to siya o. Oh. Ang iba to nang sulod to sa ibang kwarto. Ang iba nang staff na.
7: So pag sulod sa kwarto dito na ginsaradan Master Wayne.
8: Oh, saradan na.
7: Penetrate.
8: Oh, Wayne tapos wala dito makanto. Na hindi ko kawal sure ko NBI na. No?
7: So, ini...
8: Are pare ko yo.
7: Are NBI, I think mga NBI na guro ni.
8: Hindi. Hindi ko sure gani. No?
7: Ba, no? May mga bag?
8: Oh, Office of the Civil Sergeant. Ara si Bato.
7: Oo.
8: No? Nga ginabuksan guro. May natumba pa. No? Basi amuning ano. Taga NBI, hindi lang ko sure. Pero, are yo. Amo lang to. Oh, wala sang inistorya na wala makita may nakita nga ginresol siya. May allegation niya ginharas siya. Ginresol siya no
7: okay,
8: ang term resol.
7: Term niya mo. Unless otherwise may ipakita sila nga CCTV footage nga prior sa tong pagdalagan may natabo. Kung may mapakita sila pero ang nakita talaga nga ginahinay sila before tapos gulpin ang nagdalagan.
8: Okay, nakita ko pare ko pagsulod nila may naglabay nga van. Bakit ko mo tong nasakyan ni Bato pag panaog sa basement parking sang Senado. So, ala ta makita ti gilayo na gambal yun nga contempt.
7: Mm-hmm.
8: Ang siyam to kabilog ti bako do wala man to. Sa nakita talang niya. Do wala man to, no? Ari pare ko pagsulod, pagsulod nila may magwa nga van na so posible mo tong insakyan ni Bato.
7: Mm-hmm.
8: Di kung dira pa lang ginaras sa sang NBI hindi na siya kasaka.
7: Okay.
8: Oh.
7: Mm-hmm. So lang taon tani no kung ano ang magwa sa report sa NBI.
8: Yes.
7: Diri tani mabalaan kay subong sa gabasi lang tabi sa CCTV footages nga ginsugpon-sugpon pagi sa mga cameras nga nalabyan nila.
8: Mm-hmm.
7: No? Pero ti subong adlaw nagpasa mga kabyanan sang written report sa Senado. Ang NBI kaging confirm ini mga kabyanan ni Matibag no ang NBI director nga si Attorney Melvin Matibag so diri bala akuo nila or i-deny nila kag kun ano yang detalye sa ila naman nga side angot sa sining hitabo kahapon nga daw.
8: So anyway pare ko standby kamo kay aton na isa-isawon ni mayon tana dugay-dugay ang gamang opinion naton regarding sa nabo it is a saddest day sa part sa institusyon sang Senado nga gin-allow nila ang katulad sini nga matabo may naginamo may gindakop may ginsaputi allegedly no nga mga miyembro sang OSA kay gina-prevent ang NBI nga magsulod parekoy.
7: Uh-huh.
8: Ti ang order sila is to get bato mo.
7: Mm-hmm.
8: So you are obstructing sang aton sini mga law enforcement agency to the point nga mabutang ka barikada pangsirhan mailockdown mong Senado ka magbutang ka barbed wire.
7: Hmm.
8: Sa gate nagbutang pa sila barbed wire sa gate.
7: Master Don Balok ka kon lang taon mo ang Senado may ara ni sila sa ginatawag nga pwede nila mapaidalom sa protective custody no ining kapwa nila senador until kuno nga ma-exhaust ang tanan nga mga legal remedies para maproteksyonan man ni Bato de la Rosa ukon mag-decide whatsoever ang Senado no i-release siya ihatag siya sa NBI i-turn over siya sa ICC or i-hold nila indefinitely depende no
8: ang nagpropose sinabalaan ang wala manggatuon nga abogado si Marcolita na nagpropose sa floor parikoy there is no such thing as protective custody sa isa ka fugitive unless otherwise initial witness. Unless otherwise, ang iya sining kabuhi is in danger, no? Katulad sina, for example, no? Kung witness siya, kag ilalom sa isang witness protection program, i-undergo sa ginatawag na protective custody. This is not a punishment, no? As a matter of fact, inisya ya amo ang pag-hold siya, kay may gihiyambal siya, may itisimuniya siya regarding sa isa kakaso. Kung ang isa ka-inmate, no, may katalagman ang iya sinikabuhi, kung ibutang mo siya sa general population sa mga preso, mga inmates, so dapat i-protective custody niya siya, i-isolate siya sa iban ng mga inmates na posible maka-harm sa iya. Sa isa ka bata, no? Ang bata, mga kabinan, ara sa isa ka pag-abuso ng klase sa environment, ibutang siya sa protective custody sa DSWD o kung sa police, women's desk, no? Wala ya sang law under the rules of court, under the rules of court, nga may protective custody ang isa katao nga may warrant of arrest
7: sa labi nagig nga sa ICC siya.
8: Oo.
7: Kag ti may kumbaga, Master Don, may constitutional limitations sa ini ginatawag naton nga protective custody. Kay ang siling diri nga ti indefinitely, kun indefinitely ang ginalantaw nga shield ni Senator Bato de la Rosa da, do hindi ina, no? Kay ti ang mga legal experts, Master Don, nagaklarify gisining, no? Ang practice sa protective custody may distinct limitations under Philippine law.
8: Yes.
7: No? Ti, unless otherwise, nga kon ang iya nga kaso, ti ang offense, bilimbawa, panisabol by prison terms of 6 years lang or less. And kon mga kabiyanan mas nubo-nubo dira o nano, pero ti kon crimes against humanity daw bang penalty sina daw ati siyempre mas taas dira, mas
8: yes.
7: Basi hindi nila mahold madugay sa madugay, no? Ining kapwa nila senador, Master.
8: Yes, pwede maka-resort ang NBI sang mandamos, no, ordering the Senate nga i-turn over si Bato de la Rosa. Isa ina ka legal means, ikaduwa nga legal means, no, ang aton nga mga authorities, law enforcement agency naton, ang pwede makasulod, no, sa mga government infrastructure to implement search warrant or warrant of arrest, no. And the third, Parikoy, siguro mas maayo na lang sa Senado, no, nga ipakita nga wala sila gakadal, wala sila nagaproteher sang tao nga may warrant of arrest, because it will diminish the reputation sang Senado as an institution. Lantawa bala Parikoy, pila kabilog da subong ang mga pending nga mga kaso kag palagkasuan sang aton sining ombudsman. Si Senator Joel Villanueva, Senator Jingo Estrada, ang mga bilyar may kaso karon, no, nga ginfile ang Department of Energy sa ila sa Department of Justice, no. So kadamo sa ila dira nga may mga kaso, ti kung mag-amula na karon tapos makadto sila ya sa Senado para mangayo sang sanktuaryo, ano niya nga klase? We are the lawmakers.
7: In a way, Master Don, i-check na rin dugang ang mga informasyon ka mga balita. Check na rin mga dilag ko ang balita nasunan kag international. Lopod ang RMN Network News. Magabalik ang
8: Targitanay sa Udo.
9: RMN Network News. Interview sa The Hague, The Netherlands, sinabi ni VP Sara na ang anumang warrant of arrest mula sa labas ng bansa ay dapat na idinadaan muna sa Korte ng Pilipinas. Ganito ani ang pagkakamaling ginawa noon ng arestuhin ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagdala sa kanya sa The Netherlands.
10: Mali yan. Tulad ng ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mali din yun. No, dahil ang isang warrant of arrest galing sa labas ng Pilipinas, hindi issued by a Philippine court, should be presented in a Philippine court.
9: Samantala, inihayag ni VP Sara na ang nangyayaring pagpalit ng liderato o nagpalit ng liderato ng Senado ay desisyon ng mayorya ng mga senador. Ito'y matapos mapalitan si dating Senate President Tito Soto III at maupo si Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong pinuno ng Senado.
10: Kung ano yung liderato sa loob ng Senado, no, desisyon yon ng mga senators, mga membro ng ating Philippine Senate. So kung ano yung kalabasan ng kanilang butuhan ay desisyon yon ng karamihan ng kanilang mga membro.
9: Ipinauubaya naman ng Malacanang sa Senado ang mga naging pagbabago sa liderato ng mataas na kapulungan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, Senado mismo ang nagpasya para sa sarili nitong liderato. Wala namang pahayag ang Malacanang sa muling paglitaw ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado bago ang butuhan sa pagpapalit ng liderato at tangkang pag-aresto sa kanya. kaugnay na balita, hindi na nagulat ang political analyst na si

0: isang opisyal na inaakusahan ng katiwalian.
1: Siyempre, gigil sila eh, no? Gusto nila talagang matuloy ang impeachment na natuloy na nga. At subsequently, ma-convict si Vice President. But of course, Sara Duterte wouldn't take this sitting down. At nakita mo, may maneuvering din on her. And yun na ang pagpalit ng liderato is significant enough. Kasi kung sino ang presidente, kadalasan, bit-bit niya yung mga tao niya na bumubuo ng mayorya. Tsaka pag Senate President ka kasi, you do not just control the proceeding, but you even control the direction of the Senate and even the fate of the senators.
0: Samantala, may nakita naman si Attorney Chico na hindi maganda sa tangkang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa kaugnay ng arrest warrant mula sa International Criminal Court.
1: Nasa kadalasan ng ICC, kung makapag-issue man sila ng warrant of arrest, normally may proseso doon sa domestic court ng bansa na kung saan ay gusto nilang hulihin yung tao. At medyo nagtatagal because that person would definitely exhaust all legal remedies available to him. So medyo nagtataka din yung ICC. Sa atin lang sila nadalian. It left a bad taste in the mouth. Although, syempre the NBI would say, nagsaserve lang sila ng subpoena. Pero kung nagsaserve ng sila ng subpoena, bakit maghahabulan naman? Eh, yung subpoena is not tantamount to a warrant of arrest.
0: Yan po ang tinig ng political analyst na si Attorney Edward Chico sa parayam ng DZXL RMN Manila. May mga hawak pang bala o ebidensya ang mga mambabatas para tuluyang i-impeach si Vice President Sara Duterte. Reaksyon ito ng miyembro ng House Justice Committee at Bayan Party List Representative Chel Jocno kasunod ng pagpapalit ng liderato ng Senado. Naniniwala si Jocno na wala naman silang inaasahang balakid kapag naiakyat na sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara.
2: Yung pong nakita natin noong Committee on Justice hearings, ano lang yon, maliit lang kumpara sa ilalatag na ebidensya mismo sa Senado. Ang tungkulin lang naman ng Committee on Justice ay magdetermina ng probable cause. Pagdating sa Senado, wala nang ganyan. Full-blown trial. Ibig sabihin ay sagad-sagad na lahat na ng ebidensya, mga testigo, mga dokumento ay iaharap ka Senator Judges. Kasama sa strategy po ng House yan. Pero marami po ang lalabas dyan na hindi pa na ilabas sa Committee on Justice.
0: Kumpiyansa rin si Jocno na gagamitin ng mga senador ang ganilang konsensya at pagbabasihan ng mga ebidensya na ipipresenta sa serye ng pagdinig sa kamera.
2: Yung mga senador kasi very sensitive din sila sa public opinion at kung ano yung nakikita ng taong bayan. Ngayon kung talagang halimbawa, example lang ha, yung mga nangyari nung huling impeachment kay Chief Justice Corona. Na lumabas nga yung mga issue ng mga dollar accounts niya. Nung una, ang sabi nila ay wala naman kukulangin daw ang boto para makonvict siya. Pero bandang huli ay nakonvict nga siya at overwhelming ang naging boto. It will all depend kung ano ang makikita natin lahat at makikita ng mga Senate Judge pag nag-trial na.
0: Samantala, wala namang nakikita pagkakamali si Representative Jocno sa hakbang ng NBI na arestuhin si Senator Bato de la Rosa sa Senate compound at paglalagay sa kanya sa kustudiya ng mataas na kapulungan sa paliwanag ng mambabatas. Hindi maaaring gamitin ni de la Rosa ang immunity from arrest dahil ang kasong crimes against humanity ay may katapat na parusa na pagkakakulong ng hanggang 30 taon.
2: Ang nakalagay kasi sa Constitution, meron immunity from arrest habang nakasession ang Senado. Kung ang kaso ay merong parusa na below 6 years imprisonment. So yung mas maliliit na kaso ay sakop niyan. Pero yung mga kaso na halimbawa reclusion perpetua ang parusa o yung reclusion temporal, yung mga 10, 15, 20 years to 30 years ang imprisonment, hindi na po siya covered nitong immunity from arrest.
0: Yan po ang tinig ni Akbayan Party List Representative Chel Jocno sa panayam ng DZXL RMN Manila. Samantala, panalangin para sa mga senator judges, panawagan ng isang kongresista. Kasama mo live via Zoom, si Rajaman Grace Mariano. RMN
3: Live Report. Nananawagan si Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. sa mga sa taong bayan na ipanalangin ang mga senador na magsisilbing hukom sa Senate Impeachment Court.

0: Abante, kailangan ipagdasal na gabayan ang mga senadora ng karunungan, giging patas at integridad upang hindi manaig sa kanila ang pagpapasya, ang politika at udyok ng iba't ibang kampo. Diin ni Abante, mahalagang pairalin ang mga senator judge ang kanilang konsensya at pagpalig sa mga ebidensya. Katwira na ni Abante ngayong naaprubahan ng 257 mga kongresista ang impeachment kay Vito Duterte ay nalalapit na tayo sa impeachment trial kung saan mas dapat bigyan-bigata ng mga senador ang kanilang konsensya, tungkulin at kinabukasan ng bayan.
1: I ask our countrymen to pray for our senator judges. Pray not for one side or another to win politically, but for truth to prevail. Pray that our senator judges be guided by wisdom, fairness, and integrity. Let us pray that they be swayed by their conscience and guided by the evidence before them, rather than by political pressure from various camps.
0: Kito Abante, ang impeachment ay hindi dapat gawing laro ng politika dahil ito ay isang proseso na nakabatay sa konstitusyon at anumang magiging resulta ay makakaapekto sa kasalukuyan at sa susunod na henerasyon. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Patak RMN.
2: Samantala, Tindig Pilipinas at iba pang progresibong grupo iginigiit sa Senado na litisin na si VP Sara Duterte at isuko sa The Hague si Senator Bato de la Rosa. Kasama mo sa balita si Radyoman Chelsea Arcilia. RMN Live
3: Reports. Mariing ipinananawagan ng Tindig Pilipinas kasama ang Akbayan Party, Mamamayang Liberal at iba pa na huwag nang patagalin ng Senado at agad nang litisin si Vice President Sara Duterte at arestuin na si Senator Bato de la Rosa. Ito ay matapos magtagumpay ang kudita sa Senado kahapon kung saan pinalitan si Senator Alan Peter Cayetano si Senator Tito Soto III bilang Senate President bago pa man makarating sa Senado ang Article of Impeachment laban sa Vice Presidente. Kaugnay nito, sinabi ni Akbayan Party President Rafaela David na malinaw ang intensyon sa biglaang paglitaw ni Senator Bato de la Rosa kahapon sa Senado.
4: So, kung talagang sineseryoso ng bagong liderato ng Senado yung kanilang mandato, ay i-convene nila agad yung impeachment court. Pangalawa, ipakita ninyo na seryoso po yung pagdating sa usapin ng hustisya at usapin ng pagtatanggol sa kapakanan ng bawat Pilipino. At mahalagang usapin dito yung karapatang pantao, yun po yung issue ng ICC. So isurrender nyo po si Bato de la Rosa upang humarap na rin po siya sa proseso sa ICC. So,
3: kaugnay niyan, kasama rin sa panawagan ng mga grupo na arestuhin na at dalhin sa The Hague, Senator Bato de la Rosa, lalo't may warrant of arrest naman na umanong inisyu ang International Criminal Court laban sa nasabing senador at sangkot naman na talaga umano si de la Rosa sa patayan bago pumanging presidente si former Rodrigo Duterte, kaya't hindi na umano ito isolated case. Samantala, hamon naman umano ng taong bayan ang patunayan ng bagong liderato ng Senado na gagawin nila ang kanilang trabaho na panagutin ang sinumang nagkasala sa batas.
5: Ang alam natin na kaya lang naman biglang sumulpot si Bato de la Rosa is to tip the balance para mag-kudeta sa leadership ng Senate. Pero klarong itong changing leadership is an attempt to protect Sara. Lahat ito ay konektado. Mahalagang maaresto si Bato para kahit papano magkaroon tayo ng fighting chance na magkaroon ng fair trial sa Senado. Gayon pa man, ano man ang mangyari, ma-overturn man ang leadership ni Alan Peter Cayetano o hindi, klaro that the Senate has a constitutional duty to have an impeachment trial after the Vice President has been impeached in the House overwhelmingly with 257 votes.
3: Samantala, ikakasa naman ang nasabing mga grupo ang malawakang silos protesta alas 2 ng hapon bukas sa gate ng Senado. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chelsea Arcilia, Patak RMN.
2: Sa ibang balita, CJ Hero, maraming dapat ipaliwanag sa NBI ayon kay Director Matibag. Kasama mo sa balita si Radyoman Dos Joyce Adra. RMN Live Report.
6: Iginit ni NBA Director Melvin Matibag na maraming dapat ipaliwanag si Peanut Gallery Media Network host CJ Hero. Ito ay lalo na't mabigat anya ang mga reklamong inihain laban kay Hero ni dating Congressman Marvin Arillo. Nagbanta rin si Matibag na tuloy ang paghain nila ng kaso laban kay Hero kahit na hindi ito sumipot sa sampina ng NBI.
7: With the complaint ni Congressman Marvin Arillo at saka yung nakita namin, marami siyang dapat ipaliwanag dahil siya yung lumabas doon sa 90 minutes saka doon sa teaser. So maganda pumunta siya at siya mismo magpaliwanag.
8: Paano kung hindi po siya pumunta?
7: Well, we will act based on what we have. Ibig sabihin, kung ano yung makuha namin, kailangan na yung mag-file ng kaso.
6: Una nang sinuna ni Matibag ang anyaya magkaibang suot na damit ni Hero sa pinadalang teaser ng video na anay pangingikil kay dating Speaker Martin Romualdez kumpara sa video na kanilang pinost kamakalawa. Tinayak din ni Matibag na marami pang complainants laban sa grupo ni PGMN na founder Franco Mabanta ang lulutang sa NBI. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Manchoy, Escolyantes, Adra, Tatak, RMA.
2: Samantala, dalawang foreign investors binawi na ang kanilang pamumuhunan dahil sa ingay politika sa bansa ayon sa isang ekonomista. Kasama mo sa balita si Radyoman Mike Guyagoy. RNN Live
9: Reports. Dismayado mo no mga foreign investors dahil sa tumitinding ingay politika sa bansa. Sa QCJ Forum kanina, sinabi ng ekonomista si Astro del Castillo na dalawang investor naman o ang pinawi ang nilang pumumuhunan sa bansa matapos makita ang kasal ng mga mamabasa sa sinusulong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ani Castillo, ang mga investor na ito ay mula sa food, power, energy sector at finance sector na may malaki naman o may tutulong sana sa pagpapasigla ng ekonomiya ng bansa. Nakapag-invest naman ang mga ito pero hindi naman nila itutuloy ang kanilang pumumuhunan. Ani del Castillo, inakala ko ng mga foreign investors natapos na ang krisis politika na nakaraan toon, pero nasismaya sila dahil sila magtatagal pa ito hanggang umabot ng 2028. Dagtag pa na ekonomista, dapat naman tumuto ka mga leader sa ekonomiya at sa politika. Dahil kung magkapatuloy mo na ang sitwasyon, ay mas palulukmukan ang ekonomiya at taong bayan ang magdurusa.
10: Pati negative yung sinabi nila. And they were also surprised by what happened, no? Noong hindi pa masyado malinaw lahat yung details nung narinig nila. Imagine your senator being hurt by a law enforcer. It never happens in our country. Di ba? Nasaktan, di ba? Nasugatan yata si Senator Baton. Irerespeto nila yung proseso, naiintindihan lang yung proseso, pero hindi nalang naiintindihan na umabot na pala doon na doon mismo sa Senate premises, hindi na nagala. No? Yung
9: kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man, Mike Guyagoy, Tatak, RMN.
2: Sa atin naman, balitang sports, posibleng maiselyo sa susunod na 48 oras ang inaabang rematch ni Floyd Mayweather Jr. at Manny Pacquiao matapos ihayag ni Mayweather na nasa final stage ng negosasyon para sa kanilang blockbuster showdown. Ayon kay Mayweather, planchado na ang karamihan sa detalye ng laban at target itong idao sa Las Vegas ngayong Setyembre. Pinag-uusapan pa rin ang magkabilang kampo kung magiging official sanction bout o exhibition match ang naturang sagupaan. Magugunitang tinalo ni Mayweather si Pacquiao via unanimous decision sa kanilang Fight of the Century noong 2015, isa sa pinakamalaking laban sa kasaysayan ng boxing. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Sa ngalan po ni Angel Garcia, ako po si Radyo Man Drew San Fernando. Mula po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Maganda pong hapon at marami pong salamat. RMN
11: Network News. This newscast is brought to you by Herba Strong. Ginhimo sang Unilab.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
13: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap, 45 pesos lang.
14: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: This newscast is brought to you by Herba Strong. Ginhimo sang Unilab.

0: Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na. Kung baga, ang piya ko nung asporsyon ng kipot na kung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat kasok gel, blay. Ano na batsagan ko nga? Doon ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yakakapuin ako. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilagalay sa bata ko. Takladon. Remember ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektibo.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumadlaw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Vita D Plus Coffee Mix.
6: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
7: Si Dr. Marpa, kag sa tanan, may adlaw.
3: Vita D Plus Coffee Mix.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Isa sa apat nga rason sang kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kun manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
11: Low potassium ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate ini sang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
13: Char, Fab, Con, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon at Char.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Bangong kumaka-bloom sa Char.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.

0: Inii si Governor Maria Lucille Nava nag-iimbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugo ng pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuot nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani, kita ay kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
1: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. TGX 500.
3: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test.
3: Kira tong score gani?
4: 470.
3: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
4: Ilan na lang imo nga blood sugar?
3: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: TGX 500. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Tumarget ko sang D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Physio. Ang Physio ng may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligang. Epektibo. DTX 500.
8: Top, top, top. Lecho manok. Promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok. Tok, tok, tok. Lechong manok promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok. Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag online, tataak. RMN.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
2: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila. Apple, Tia Lyle, Tita Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
2: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
1: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa Bubbly Town.
3: Magnolia, feeling good, set up.
4: Your bill, sir.
5: What? 14,000 pesos for dinner?
4: 1,400 only, sir.
6: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
4: Your bill, sir.
5: Hmm. Order for more. Dessert?
6: EO. Love your eyes.
7: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
9: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
8: Wow! Mas pinagaling pa?
9: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
9: quick. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Supple Plus Gold.
14: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
13: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pa sang na world.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa.
16: Kung doble, okay. Maundin hinata sa Supplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usanan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, uban sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1. Namasaligan. Suggested retail price 13 pesos lang. Kung doble, okay. Maundin hinata sa Supplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangustinong kamungay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, ubanan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1. Namasaligan. Suggested retail price 13 pesos lang.
17: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
18: Mga issue nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, Kagrajuman, Don Dolido sa Targetanay sa Unto.
19: Mga Karajuman, balik sa itong pagpangalaga diri sa Reminder Kitanay sa Unto. Ang oras na ito, Philippine Standard Time. Tatakalas na 12:54. Tanbay kay Master Don, may isa man ka masubok o balita dira sa may haro kay may isa ka bata ka 2 katuig na babae na lumo sa isa ka tab.
7: Ay, oo.
19: Di, barangay kapitan subong mga kabiyanan, kag hindi lang sa sininga barangay, no? Sang Balantang Haro, kundi sa tanan gid nga lugar diri sa bahin sa Pilipinas, Master Don, dapat ang panugyan naton sa tanan nga bantayan tagi kabataan tala binagid ang mga gagmay pa ni Black.
7: Gagmay
19: tadlera,
7: pa, oh.
19: Tadlera. No, kay ti bisan tab lang na mga kabiyanan basta may tubig. Base kun magsuli dang pagsulod ni Lablabal. Di man na labador man na kay suliga himo kita sa mga like, sa labador lang para kuno abi dinog sulo swimming pool.
7: Di bala mo pare ko mga bata ya, ti base bala nga sige kwa sa kabo na sang tubig na sulod to siya.
19: Baliskad.
7: Baliskad siya.
19: Ti budlay na.
7: Oo.
19: Oh, budlay na master kin ti ilmora sa babaw.
7: Mm.
19: Ang sa dalawang ulo ti may na kon medyo dako ka na.
7: Hindi na kapanimbang yung bata.
19: Hindi panimbang ang bata. Ti 2 katuig master doon.
7: Oo, oo.
19: Ti patay gini mga kabiyanan. So, i-check na to ni sa report ni Radyuman Plo na Barete. Kag, ining hinubog ni istorya, bala Master Don, utod kag asawa niya, ginlabo, sang iyaman lang utod ban, dira sa banwa sang Lambunaw, Iloilo, mga kabiyanan. So, i-check na ng report sa bay Radyuman Plo na Barete. Inyan ay nga bahin sa aton pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kaluan, sa produkto ni Kalidan, ni Doc Crispin Hico, ba sa produkto ni Doc Kiko, sigurado nga,
7: epektibo
19: Evergreen Herbal Capsule, ang tanang sobra buinan, tanang kulang, dugangan niya. Mag-evergreen herbal capsule na, nagalimpyo, nagababakod, ganagabalansi sang sistema sang aton nga lawas mga kabiyanan. So kung ako sa inyo, imno naton ini adlaw-adlaw, ang evergreen herbal capsule, tanan nga kulang sa lawas mo, kulang ka sa vitamins, kag minerals, dugangan ina, kibakod 7% niya sini. Mayari ini sang ginatawag nga turmeric, may saluyot, may malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag may vitamin C. Aray ba lang, isa sa mga users ang aton nga produkto nga Evergreen Herbal Capsule sa iya sining pagpahayag sa kaepektibo sa produkto mga kabiyanan nga Evergreen Herbal Capsule.
10: Sa una, wala mo doon problema. Ako ginangakon mo lang ako inintiyan ko o kung gina-LBM o kung daw gina-constipation pero daw hindi wala maintindihan ako. Sa ulihin, nakabati man ko sa radyo nga ining Evergreen Herbal Capsule. Tingnan ko duwa ka bisis mula sa isa kadlaw aga kaghapon. Nami pa matyag ko. So, sugon sa to, ginsigisigi ko na gininom. Sa una gani, abi ko gani, ngaling ko ano man daw may gastritis ko, may ulcer ko o kung ano dira bro. Sa buli sa Evergreen, subong okay na.
19: Ano ganito? Tanong ani ang inyong himuon, Evergreen Herbal Capsule mga kabiyanan, isa sa mga users naton inyo na batian diri sa aton nga pagpangalagad. So kung ako sa inyo magtumar na 2 to 3 capsules every day, Evergreen Herbal Capsule produkto di kalidad ni Doc Crispin Hico.
7: Evergreen Herbal Capsule, the great equalizer. Kung kulang ikaw sa vitamins and minerals, Evergreen Herbal Capsule na ang inyo sini nga pagaimnon. Kay kumpleto ini sa vitamina kang mineral with 7 magnificent ingredients, makasurebol ikaw nga may ara sang sapat nga vitamins and minerals ang tag sa kakapsula sang Evergreen Herbal Capsule. Ano pa ginulat naton? Diri na kita sa The Great Equalizer, Evergreen Herbal Capsule.
19: Si Rajuman Flo na barete naka standby na sa aton nga linya, Master Don, angot sa sining panawagan sa punong barangay sa Balantang Haro. Angot sa sining kamatayon sa isa ka duwa ka tuig nga bata bangod man nga ti na pabay-an gawa Master Don no na lumos sa isa ka tab. Yaring update report Rajuman Flo na barete.
18: TYRI Rajuman Report.
20: Nagpanugyan si punong barangay Alan Hastia no sang barangay Balantang Haro nga bantayan gid ang mga kabataan no hindi lang sa ilang barangay kundi sa tanan man nga mga barangay diri sa siyudad San Iduilo no ini kasunod sa kamatayon sang duha ka tuig nga bata nga babayi matapos nga nalumos ini sa may tab no kahapon nga adlaw sa barangay Balantang Haro. Sunod rin kay Kapitan Hastia nga dapat i-monitor gid no ang mga kabataan kung may bilin sila nga kabataan sila nga mga panimalay no kag dapat may mga bilin gid no kun pananglitan kung may mga obra ang ginikanan kag kun ang nanay kag ang tatay kun may obra sila di dapat may mabilin gid nga masaligan no sa ila nga mga tagsa ka mga panimalay Radyo Man Don, Radyo Man Ronel. Kahapon, nalumos ining si Baby Girl sa may tab sa Balantang Haro matapos ka team nalumos ini, no? Ang tubig, mga tunga mo sa tab ang kadamon sang hinali na lang ati kuwaon niya tani ang kabo ugaling nagtuwas mo siya, no? Nagbarintuan kami unang ulo tugtog na wala ini siya makabutwa Radyo Man Ronel, Radyo Man Nandon, no? Kag kahapon kasi ang nanay niya nagatrabaho, ang tatay niya nagatrabaho, man na natimingan ang tatay niya ara man dito ka kun sila balay ugaling ara sila ikaduwa nga panalagan sa panimalay na nagapaway kasi malain man ang pamatyag, no? Amo na gani way cobra kay because malain ang iya sini nga pamatyag, no? Ang lula ara man pero wala abi ka tulupangod no nga ang iya sini nga apo naka sulod na no kun naka ara na abi sa may tab Radyo Man Ronel, Radyo Man Don. Yari si punong barangay Alan Hatcha sa nga kun sini nga ma interview.
21: Okay, oo, mali si lula na nila ang gabantay kay ang duwa ka makasawa ni gaobra ni sila nga duwa. So, ang natapok kagapon, mayugan ni kaya man ang amay, nga malain ang pamatsyagya, wala siya nakaobra. Di, nang ang lula ara sa ila babaw kada mapanalga na bilang ilang balay
0: duwa ka panalga no
21: oh hindi bali naka ano naka kadto siguro aso nabaluan ko lang nakadto guro ang bata sa may ila si RK ara dira ang kwan ara dira ang daw tap tap na bala natindi man ako yung tap pito nga sa tunga inang kwan niya ang unod sang tubig tapos at same time ang kabu ara dira tiba si king nag otab otab bu ang nakatuwa sa una gitang ulo ya sa mga bukid na nakakatabo
0: bayi ni ka pang napatay kun laki
21: bayi bayi oo manog 2 years old
0: pila ka bilog sila magutod
21: lima na sila na magutod tapos amo na ang pangila nga daw bali agot pa lang eh
0: ah okay kap gamay ni siya kasi bata ka pa nga toti posible ang tubig sa tab daw malapawan siya.
21: Wala, at yung siyempre, kinutunga, at wala pawan silang ulo, ya, kapin pagiging nagsibusok ang iyang ulo sa may tab.
0: Dugay siya kang makita sa tabo sa balay?
21: Kasi hindi ko gid maano kung ano, kung pila ka minutos o kung naurasan na kay pagabot ko sa barangay hall, kay may meeting, magkuhalin sa tagbak sa amon ng district health board namon. Pagabot ko, daw may nagpanawag lang sa sekretaryo kung may ara ko nga nalumos sa sapa. Sinin ko sa sapa, nga wala man tubig ang sapa, nga muna wala, kay summer subong, kalikidira man lang sa may ano ho, sa may Rapids Highway, nga balay, nga mga tihada, family.
0: Kap, ano ng trabaho sang nanay kag tatay sang bata?
21: Do, hindi ko ka ano, kung ano binangila nga trabaho na sir mo.
0: Sige, kap, ano na lang imo, sininga panugyan, kap, sa mga residente ni mo, abing ati may mga kabataan, nga pa amo sila nga edad, ya, para hindi na masulit ang mga kasubong sininga tabo?
21: Ang panugyan ko lang, as a whole, paglabi na gid sa pumulo, dili sa amon dili sa Barangay Balantang, nga ilagid, i-monitor ang kabataan, kung may kabataan sila nga gagmay, kay may eksempula na kita dili sa Barangay Balantang, nga si amo man naabi kit isubong summer nagaikasamigin naton nagaimbak kita sang tubig pero takluban din naton kag imonitor din naton ang kabataan naton nga gagmay kay basi maghampang sila sa ila nga sa ila sa baytab nga ina o kung ginatimbaan natimbakan naton sang tubig si nagapanugyan din ko sa aton nga mga kanan nga imonitor din nila ang aton nga mga kabataan kit kay ti ini naton mapulong ang aksidente.
2: Radyo man na Ronel, Radyo man doon, no? Si alias si punong barangay Alan Astia, no? Sang Balantang Haro. Amo tong yasining panugyan para sa yasining mga pumuluyo, labi na sa mga barangay, no? Diri sa mga siyudad sang Iloilo. Nati hindi kita pagpabayan ang ila sa mga kabataan, ilabi na nga nag-idablas ang isang tuig, dua, no, kung tatlo. Kaya tama ini ka delikado, kag labi na takpangid ang mga sulodlan, balas ang tubig, sa ila sini nga mga panimalay, Radyo Man Ronel, Radyo Man Don.
19: So, ti masubo ini, condolence gid sa pamilya, no? Sino man abing gusto nga mag-amusin na, pero ti amuning panawagan, nga all the time kati subungadan sa mero, grabe ka init, no? Dapat tanan nga oras bantayan ginaton labi na gid mga toddler pa mga gagmay pa mga bata no regiman plo
2: basta na no kay ti subong ang iban bangod sa kainiton ga kainiton simpo dapat gid nga mag support isang tubig sila sini nga mapanimalay and at the same time dapat gid nga takpan gid no ang ilang mga suludlan sang tubig sa mga panimalay diri sa may siyudad sang Iloilo.
7: Si importante na diri ya Rajuman Flo bantay gid eh. Kiti kulang-kulang lang ni sa lapsag mo, no 2 years old no. It is very unfortunate nga ti lapyo man si Lola hindi ta napagbasulo na. Tibala mo naman mga kabataan ti dira man lang guro gampang na wala man magunaw na gurong tigulang nga maamunang bata
19: no. Basi usual na nila blang ginhimo na da. No do mo na blang master.
7: Tigaling kay na ano ganito tsura to sang kabo Rajuman Mark kabo sang balde gali no. Ariyo.
19: No common lang ang balde ah.
7: Dako-dako lang ni Juga may parikoy, no? Ara siya.
19: Galing kiti ko magduwa ka tuig bago una ulo mo dano ni nakabangon niya.
7: Hindi na, hindi na. Ayawan ka na da. So nalumos sa bata, it's very unfortunate, no? Masubo ini and gakundol kita sa pamilya sini, no? Hindi ta na pagbasulon si Lola da, nga wala na bantayan whatsoever. natabo ng natabo, no? Let us mourn, no? Let us grieve. Kaga magpasensyanay na Radyo Man Flo, masakit ini tuod sa iloy, sa amay, no? Pero ti wala kita may mo na, no? May mga bagay nga kung kaysa nga ang Diyos lang nga mahal nga makako ang maka incindi ba lang nga nagakatabo sa aton ina, no? Those tragedies, those failures, inatanan may rason. Things happen for a reason, Radyo Man Flo.
21: So na, Radyo Man Ronel, no, binbayaan ang sining napatay nga manghod ang iya sining nga magidikanan tag-apat niya sini nga mga utod. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
18: Tatak RMN.
7: Balikan to karon na report ni Radyo Man Flo parte naman sa pagbuno sang utod niya sa iya nga utod kag pati sa asawa, no? So i-check ta na karon ang police report ni Radyo Man Flo. Pero ti as a general advice ko naton, mga amuni edad balantayan ginaya, no? Bantayan mo na basigulpi lang magtabok sa dalan, no? Muna gani ko kay sa parekoy nagabiyahe ako sa dalan. Oras may bulang nagtabok sa dalan. May bulabla?
19: May galagas kina.
7: Sigurado ko may galagas gina nga bata, no? So bahar kagid, no? May nakita nga bula daga. Kay gilayon nila nila ya lagson mo. So those are things parekoy nga iya niya kaisip sa bata mo.
19: Actually kung tikli populated ang area dapat nang gid maging hinay, master.
7: Oo, sakto na.
19: Dapat kagid maging hinay. Labi na gid may ara manda pedestrian lane do mga mo na.
7: Oo.
19: Bisan way pagani always gid
7: mga school zone.
19: Always gid ang mata sa karsada gid. May joke pagani nang iman niya ano, mata sa karsada hindi sa paasan talaga.
7: Na, amo na.
19: Gisa ka ka-distract pa sa paasan talaga.
7: Oo, ti amo na usap ko magkapin pa ko nagapogate gid, no? Ang paati pero anon mo na abi? Nga drive ka dibo kung kaisa ka makabunggo kada, no? Masubo sina kung makabunggo kada bata. So sa mga school zone, inayinagi kita, bahar kita, may mga pedestrian lanes, no? Bahar kita sini kag pauna tabok sila, no? Kung wala ka man lang gadali, ano gibabigin na dali mo da, no? Pauna tabok pila man lang ka segundo, no? Pila man lang ka segundo na nga matabok ang mga kabataan daw kung sino man da.
19: Subong nga ti summer season ting uso ni paligo sa dagat, paligo sa suba, paligo kundiin, basta may tubig halong-halong gid labi nang gigumi mga kabataan kita. So ining reminders, ining reminder, Master Don, hindi lang sa balantang, kundi sa bilog, kapungsod. O bisan din mga bayan sa kalibutan, basta kainsindi ka muda, no? Halungi ang inyo sining mga kabataan. May kabataan, Master, binigit ti itong balde. Mas taas to kumpara sa kwan mo. Ang balde to, taas to, Master Don mo.
7: Oo.
19: No? Taas yung? Dua ka to katuwing na bata, pagbaliskad mo muna, una ulo, hindi ka nakabalik na.
7: Di nati.
19: Okay, tingani, kung pagbaliskad ito, natumbabing balde, kang wala tubig, mas okay pa.
7: Sumatsyag ko ginalabot yung kabo mo.
19: Pwede.
7: Nalabot yung siyempre, kaya kumu gamay pa siya parikoy, basi tagadugan niya ni ang balde. Pilagibi yung height sang 2-year-old yung bata. No? Basi ginalabot yan ni ang kabo, so medyo sumaka siya gamay, at dito nakadalin sa parikoy na hulog, una ulo, basi balang bata, makaluluoy man. No?
19: Sige. So in a way, condolence siliwat sa pamilya dira sa Balantang Haro. Ang oras, 45 standard time, 9 minutos na kaligad sa alauna sang hapon. Ini nga bahin, Master Don?
7: Yes, ini nga portion, mga kabiyanan, ginadulong of course sa inyo sang Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, ang pambansang liniment ng Pilipinas. Kaysa Nance Liniment Oil, mga kabiyanan, nagabulong ini, no? Aton ini solusyon sa nagaplamoy po yung lawas, palanakit nga lawas. Banyusin nyo lang, sinanay, statay, silulo, silulada, himadula, ina ang palanakit sa lawas. Because may relaxing effect ini sa lawas ang aton ng mga himata, no? Kung may katol-katol si Inday, may arikis no, si Toto, no? At the same time, may mga lap-up dira. But don't worry, may skincare, ano man yung ingredient, no? Ang non-sliniment oil. Banyusin nyo lang, kay madula lang na iya, no? Kag siyempre, may neem tree extract, kini kanamig sini. Kay katabog sa lamok ang neem tree. Siyempre, kung hindi ka makagat sa lamok, pare ko, hindi ka magka. Ha?
19: Hindi ka magka-dengge. Eh. Kaya dengge, dala mo lang na sa kagat sa lamok, wala kagat lamok, wala dengge, mga kabiyanan. Amo lang ginaya kasimple. No? Wala kagat lamok, wala dengge. Amo lang ginaya kasimple, mga kabiyanan. So, sa ato nga mga tagpulamati, pamanyos na, sang Nance Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit. No? Produkto di kalidad ni Tita Aling kag Herbs Med Pharma Corporation. Kaya siyempre mga kabiyanan, sa aton nga mga suki dira ay ini nagadula pa sa palanakit sa kalawasan, pasmo pasmo sa unod ugat kag maskulo. Kag ini siya ang nagadula sa mga arikis alap-ap alipunga an-an kag mga skin problem. So ano pang ginuhulat ninyo? Basta gani, balanyos, isa lang ang dapat ara sa ato noong una, Nans Liniment Oil.
7: Kag syempre, sa aton sini nga mga kalalakinan, pareko yung Batiforce ang kalalakinan ko da, no? Ang Megaman Herbal Capsule, punahon ko anay ang Nans Super Plus sa pareko.
19: Yeah, Nans Super Plus mga kabiyanan. Kay ini nga produkto bagoy ni kag produkto ni kalidad ni Tita Elin kag Herbs Med Pharma Corporation Nans Super Plus. Super Plus. Ini mga kabiyanan may mangosteen, may guyabano, may malunggay, mga superfoods ini nga diri lang gid makitaan mga kabiyanan sa aton nga kapsula Nans Super Plus. So sa aton nga mga tagpalamati at 2 to 3 capsules every day ha. Nans Super Plus bakal na sa mga butika.
7: Kag siyempre sa mga kalalakin yan, tadi magkalipat mag Mega Man Herbal Capsule, ang talisman sa mga boys. May double impact sa lawasan ng mga boys ha. Ang first impact, magatiso, magatigang at tonikong taho. Ang second impact, siyempre, madugangan aton stamina o kung ng aton sininga resistensya. Kompleto ricados ka na, lalaking lalaki ka na!
19: Yes!
7: Gani ang mga boys, din nakita sa aton talisman na Mega Man Herbal Capsule!
19: Mega Man, Mega Man, Mega Man!
7: Ay, ka na, Mega
19: Man! Yeah. Ah.
7: Kasi do eh.
19: Galuho ba? Mga kabiyanan, Mega Man Herbal Capsule, the best ini mga kabiyanan, Mega Man Herbal Capsule, ang kapsula sa matutuod ng mga lalaki. Mega Man Herbal Capsule, kag siyempre, kape. Ang kape mga kabiyanan, ang kape mo, kape ko, kape na tontaran, kape sa mga lalaki, kape sa mga babae, kape mga kabiyanan, nga makapatindig, balahibo. Aba, makatindig, balahibo. Base ko ng tsura mo na lang akig, balahibo mo na lang nagtindog, kag ubo mo na lang nagtiga, ha? Hindi magkabala ka, may ara ka sang superhero, ba superhero nga kape, ang Mega Man Gold Coffee Mix.
7: And of course, mga kabiyanan,
19: sa Mega Man Gold Coffee Mix.
7: Yes, Mega Man Gold Coffee Mix ka namin, gising ni Parikoy. Ining kape sa mga gwapo ni. Nga gwapo, aw. Kami nga mga lawaya. Hindi. Wala mo gagwapo yung performance mo. Munambot silingon namon. Kape sa mga gwapo ini. Kung nagatrabaho ka da, no? Kinanglan mo sang energy, Mega Man Gold Coffee Mix. No? Kanami sang sabor sang kape.
19: Baginabunal.
7: Kag siyempre sa labing-labing naton sa kay partner to kung kay misis naton. Don't worry, ara magabuli. Abi ni partner mo. Ay, kape-kape lang siya.
19: Kaya
7: na para pang kapisong sakon, ba? Kataon-ta karon astam lang sa one round.
19: Oh, ba?
7: Oh. Lasa ka balo gali na kami Mega Man Gold Coffee Mix ka.
19: Yan ang akala mo.
7: Ang ginainom mo to gali, amo na tong imo agimat.
19: Aba, oh.
7: No? Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo.
19: Mega Man Gold Coffee Mix, bakal na sa mga butika. Pagbalik tama, Sir Don.
7: Sa ito pagpanumbalik, AI Fest, Artificial Intelligence Fest. Mm-hmm. Noong ginalantaw pa Rikoy ang mga lokal nga mga problema din nga pwede masolbar sang Artificial Intelligence.
19: Grabe, ito isa na ni sa mga ginaistoryahan subong mga kabiyanan. AI. Ala una 13, magabalik ang Targitanay sa Uto.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Nescafe Classic.
3: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro kag natural, pinakamanamit nga black coffee.
22: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
23: This time check is brought to you by Tusaran Forte, ubong makulit. Just stop it.
24: Sample Plus Gold.
25: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid kuno niya sa arthritis. Mutungagin na duwadlaw man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatagi ng arthritis ko.
24: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
26: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
27: Charm, zap, con. Pangong kumakabloom. Tanggal amoy ko lubang. Sa bango ng charm.
28: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
26: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
27: Pangdong kumakabloom sa Charm.
28: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
27: ACS.

0: Swak, swak to na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swak to. Now with Easy Patay Cap. 45 pesos lang.
3: Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha, pero di masakit sa kamay.

0: Chili Cotton, Semancha, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Hala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
2: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: Be extraordinary with MX3.
5: Life extension, vitamin D3.
6: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lalang komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
7: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
8: Vita D Plus Coffee Mix.
9: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
10: Mabakal sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtaya sang imo health sa sigurado.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
13: Untat ina! Tusiran forte! Bulig mag-untat! Untat! Untat! Wala untat na dry cough, kagtatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabag na ubo, mag-tusiran! Tusiran!
14: Tusiran forte!
15: Unilab quality yan.
16: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ubong makulit? Just stop it.
18: Nuns Liniment Oil.
19: Kaspan?
18: Wala problema.
19: Nuns Liniment Oil Partner.
18: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspa. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palalakit sa lawas.
19: Nuns Liniment Oil.
20: Oras attack ala 1:20.
21: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: ACS.
21: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
22: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
21: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
22: This newscast is brought to you by Herba Strong Ginhimo sang Unilab.
23: Constipation? Tig-a kag budlay na sa imo lawas kag indi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero indi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides senokot. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay. Iwas aray, Sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ay hala, sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
25: D3 Bio with Physio.
26: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
25: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3 Bio.
0: TDX 500.
1: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TDX 500 buntag na o gabi.
2: Karong pila na may mong sugar?
1: 136 na lang. Naaminid yung kaya kong tulog sa TDX 500.
0: TDX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabaka ang abutika. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
10: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
14: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
22: Herba Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
27: Bisan kapoy, kayod yapon sa bulig sang United Home for Sulfate Iron. Kalikaw ko sa aninya, wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani healthy ang glow with proper diet and exercise.
28: United Home. Unilab yan.
27: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Gikan sa number

0: heavy duty ka din, no? Sa kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Maulan man, no worries. Naamoy ko lubang damit.
4: Charm Fab Car.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangkong kumaka bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako gali si Bal, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga ulcer.
6: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
8: Patas nga komentaryo kag solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
9: Ronel Sorbito.
8: Kag Radyoman Don Dolido.
9: Don Dolido.
8: Targetanay sa Udto.
10: Mga kanadyoman, balik sa ato nga pagpangalaga diri sa RM Enter Gitanay sa Udto. Ang oras na itong Philippine Standard Time, tatak alauna 25. Diri sa ito nga pagpaglagad, mga kabiyanan, standby, dugay-dugay, i-check na ito ang report ni Regiman AK. Mm. Kag may dugang pagigitang update man sa status ni Kagawad, ito bala? Dunduman mo?
11: Yes.
10: Kagawad, kinakabuno, patay sa isa ka delivery boy, sang tubig, dira sa may area sang Santa Filomena, Arevalo. Kay ang gipacheck tagid sa DILG kung ano ni mangin status ni Kagawad, pero gapabilin siya.
11: Mm-mm.
10: Nga Kagawad sa gihapon sang Barangay Santa Filomena sa Arevalo. Are ang status niya, Master Don?
11: At large, eh?
10: At large, fugitive man, no? Ining kaso ni Kagawad, duha to sila sang upod yung nagpugos. Balikan tayo, standby ka mo, diri sa ito nga pagpangalaga din. Yan ay nga bahin sa ito nga pala tuntunan, ginadulong sa inyo, Master Don, sa Kalwan, sang produkto di kalidad nga Santon Plus Gold, ang gold standard sa patagsang ikayang lawas. Kung may gold ang alam sa Santon mo, bot silingon, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Santon Plus Gold, mga kabiyanan. Ini nga produkto di kalidad gini, kay importante ni sa ito ikayang lawas. Epektibo nga suplemento, Santon Plus Gold, mas pinahusay, mas pinabisa, mas pinagaling. Kay halin sa extract sang mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, kag spirulina. Gani, ha? Epektibo ini, kag makabulig kontra diabetes, higo kadugo, hypertension, nagabukol-bukol, hubag-hubag sa lawas. Santon Plus Gold ang solusyon, mga kabiyanan. Dua or tatlo ka kapsula, Santon Plus Gold.
11: Yes, parekoy, kag...
10: Siyempre, Master Don, ang aton nga kape, Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, ini mga kabiyana, may collagen, kagini ang may glutathione. Nagapaputi ini, nagapabakod sa aton nga tulaan, nagapanami sa kondisyon sa cartilage sa aton nga lawas. Kag, siyempre, para hindi kita mabudlayan, maglakat-lakat, may piyod-piyod sa tiil muda, no? Sigurado, pinkish pa ang nawong mo, kay may glutathione, ini mga kabiyanan. Limpyong nawong, limpyong lawas. Kay ginapagwa yung mga toxin sa lawas na glutathione kag collagen, mga kabiyanan. Basta kape, Santon Gold Coffee Mix, ara lang sa mga butika.
11: And syempre, parekoy sa aton sa mga kautos.

0: major activities kag ini ang ginbugusan sang AI Technical Conference, AI Speaks, AI Policy, AI Game kag iban pa. Kagluyag nila ipakita paagi sa nasambit niya inisyatibo ang paggamit sang AI o kon artificial intelligence bala nga hindi maintimidar ang mga tao especially sa mga marginalized sectors o kon mga ordinaryo bala nga pumuluyo kapin pa mga manguma manugpangisda kag ara pagin mga tao sa nabukid nga area kag paagi ini pagi sini luyag dila improbar ang education research kag panggobyerno kag bilang pagsabatman sa mga issue lokal kag bukas niya nasambit nga inisyatibo sa educational sector mga filmmakers, business executives, kag AI practitioners. Pamatian naton ang ginobra nga press conference ang DOST 6 kaupod man sang ila iban nga stakeholders sa Radyo Mandoron.
1: So far, from my perspective, do lang din siya nato nalabot. We are still in the initial stages of training our trainers, but eventually, we will have to cascade that. As I have mentioned earlier, the target of the RDC is really to train 500,000 people to serve Visayas. And that's across all sectors. And I think na-mention mo na ni Ken earlier, no? So we need to really ensure that ang atong AI awareness and pag-harness ang AI sa technology should be inclusive. Because amo lang isa yung nakita natin ng problema per minute, only in the Philippines but throughout the entire world. Usually, yung mga disruptive ng mga technologies, ang pinaka-negative na sila na mag-disrupt are those people who are already marginalized. So sila gina, every time na may disruptive ka ng technology, those mga internet and others, ang hindi maka-benefit sila are those that do not have access to these technologies. And that's the reason why in Western Visayas, we like to ensure that in our action plan, we do not forget. Not only we do not forget, but we would like also to give a certain level of priority to the marginalized sectors of society. Para hindi naging mag-widen ang development divide between the rest of the population and these people who are considered to be marginalized already.
0: Radyo Mandoron, nabatian si Engineer Rowan Elonga, ang Regional Director sang Department of Social and Technology o kung DOST-6, may kantanan sa patigayunon nila nga Second AI Festival sininga tuig. Sa nagligad, ang goal nila, amuni ang nagasentro bala sa pag-spread awareness given nga ang AI, kung tanawon nato ng iban sa ton mga kauturan, nagaka-intimidate pa bala sa iyang konsepto, pero subong kay naumpisana nila ang awareness luyag naman nila malabot. Mm-hmm. Ang mga far-fetched o kon marginalized communities mag-apot ni sa
2: pag-apot. Lamo ang AI with the right tool, Rajuman AK, dako ang mabulig mo. Dako mabulig sang artificial intelligence. It's because mapadasig ang imo sining trabaho.
3: Ang namin mo naguro master nga hindi lang paggamiton pila kadaw sa malain.
2: Yes, hindi paggamiton sa malain bla, no? Katulad sila for example sa medical field, no? Kung sa uli ang AI niya ma-diagnose, no? Kag malabot kita sa muna nga punto sa mga masakit nato maka-diagnose sa insakto bla.
3: Abi mo master don may the island bla, lang tawag the island.
2: Ah, wala.
3: Si Johansson bla.
2: Ah, Scarlett
3: Johansson. The island. Kalanta ko na Master Donte ara sila sa isa ka secluded lang area. So outside why sila gakwan sa outside world?
2: Oo.
3: Tanan to Master Don monitored. May ara gani ya chip ni Master Don nga monitor na ya. Pilay mo triglycerides, pilay mo sugar, pilay. Amo na guro pila kadlaw ang the best guro?
2: Oo.
3: Kiting gwa ya. Adlaw-adlaw mabalaan mo up. Do taas ang akon nga kwanaw, ang akon nga yurek ka. May talaba. Ay hindi ko danay. Hindi ko na nisang
2: so,
3: talaba.
2: So, may real-time monitoring ka?
3: Maduang muna bala, Master Don.
2: Real-time monitoring
3: inang,
2: ka?
3: Hindi ka na balaya kinanglan nga magkadto
2: sa laboratory. Laboratory.
3: Galing kayo may mawadaan mga profesyon, bro.
2: I think siguro, doma muna, Parikoy.
3: Doma muna ang nakita
2: pero,
3: ko.
2: Pero, oh. Kadamo na, B, Parikoy, sang mga, sa industry subong naton, sa construction industry, nga ginabili nila sa, subong nga na interior designing. Ay, may ara na yung mga apps na subong sa
3: picturean mo lang
2: da, tapos i-prompt mo da give me a design sang akong sining apartment.
3: Sus Maria Kagusa.
2: Ambalo mo na ko ano gusto mo dra no i-prompt mo ang AI ubrahan sang AI sang design.
3: Sundon mo malang na dayon?
2: Oo, sundon mo lang.
3: Sus Maria Kagusa po no.
2: Those are so many things pare ko basta gamiton mo lang sa insakto.
3: Okay.
2: Oo.
0: Oo, kag may ara gani bala Radyo Man.

0: Nel Radyo Mandon sang sini AI syempre naga-center ni sa filmmaking kag mayara bala sa mga members sang
1: ining si ari-ari ang sini AI Radyo Man AK kung sa mga graphics man lang para ma-lesser ang budget sa mga producer okay ako da pero kung galantaw kani mga short drama nganiyo nga tutuod nga tao ang nag-act.
2: Meron.
1: Oo, pati ang tingog. May mga tao nga nag-act dira nga tutuod. AI generated ina. So kung ako lang niya, kung sa mga graphics lang niya parikoy nga instead nga magbakala ko dinamita para sa effects ko nga may ginbomba nga building, kag
2: makakinot ka?
1: Makakinot ka. Okay ako na, no? Pero kung islan mo sa AI ang mga artista daw ako daw hindi ko sagot na siguro in the near future pero subong anay hindi Radyo Man AK.
0: Oo, tama na ganing ginobra nila, nag-consult sila bala siyang mga members sa creative community, lakit na din mga filmmakers, film enthusiasts, animators, artists, kagiban pa, agud nga makaubra sila bala Radyo Man Don, Radyo Man Ronel, sang grounds bala kung sa diin lang asta gamito ng AI, kag siyempre matawag pa bala gihapon nga susulod siya sang ethical standards. Kagamuni ganyang manasin kay ginagani nila sang consideration kag magluwas din ang paggamit man sang AI when it comes sa mga business enterprises particularly sa mga startup companies and of course sa e-commerce isa man isang ginhatagan nila nga pagtamod and AI gaming may ara to nagapropose nga i-incorporate nila ang AI bilang bala pamagi o kontrol agud mapahibalo ang mga pumuluyo sa ila mga history example ma-design sila bisang mga games kun sad in ibutang ang mga cultural sites or heritage sites, agud niya mapalapad ang knowledge sang tao kung sa diin sila nagaling Radyo Man Don, Radyo Man Ronel.
1: Sa part kanis isang defense, no, kung sa diin naging gamit sang Israel ang artificial intelligence, pagkatapos nila nahack ang traffic camera sang Iran, dito nila nga na-track kung ang whereabouts, ang pattern sa ni Khamenei, no, that's why nga natunton nila, nabalaan nila ko din siya nagpanago. So, nakita lang pattern sa traffic through closed circuit television, gin-analyze ang AI, no? Kung diin siya posible ng kadto, Radyo Man AK. So, those are for defense purposes. Dako, mabulig sini, katulad sina, kung ako may startup nga negosyo, AI nilang paubrahon ko sang akon sini nga logo, Radyo Man AK?
0: Oo, isa na sa mga butang bala na ginatanaw nila. Pero ang manami, di Radyo Man Don, Radyo Man Ronel, kay siyempre, gina-acknowledge man sa mga startup companies and of course mismo, mga tao, balang asagad sa technology na ang AI, double-edged sword. But silingon, may ara siyang manaming aspect, may ara mandason sa malawaying aspect. For example, ang iba nga members ng academe, kung kaisa, bala nagasalig na lang sila ng mga ilang assignment.
1: Estudyante! Estudyante, gid! Kanto ka lang sa ChatGPT da, make me a thesis, oba mo ni? No, with someday basta i-prompt mo lang sa mayo obrahan niya kay Muya Radyo Man AK mo.
0: Pero ang gusto na i-promote sang DOST kag of course sang 2026 AI Fest ang good side sang artificial intelligence kun sa diin bala manging beneficial sa when it comes sa research, education and of course ang tinutuyo gid nila nga malabot bala ang local community o kon ang mga people nga yara na sa marginalized or grassroots level Radyo Man Don, Radyo Man Ronel.
1: Basta para sa kayuhan niya wala gid kita problema da let's go for AI kay dira nagiman pakadto mo ang aton sining teknolohiya no sa humalin sa designs sa engineering sa medical field sa defense no ang kita mo gani may mga self-driving car na ya Radyo Man AK AI inang gapalakad no mga Tesla bala nga self-driving pwede kimo ya ka tulog no timara to isa ka natabo sa isa ka state sa Amerika I don't know there was a glitch guro sa program sang Tesla nakabunggo siya parikoy sa isa ka sasakyan ti ambal sang ano ambal sang pulis dakpon niya ang driver ang pasahero bala reckless driving kay nakabunggo kaw bala sir hindi ko driver kaya ari ko di sa likod nga katulog pasahero ako ya kay ti wala sa ano mo self driving nga car ang Tesla Radyo Man AK so those are AI no so dapat ma-perfect kina nila no to avoid sa mga accidents ni pero dira nagimanta pa kadto AK
0: Oo, kagka nami lang, kay siyempre, diri na nila, ginatudlo, Regimandon, Regiman Ronel, na interconnected ang tanan, ang technology, pwede mo siya ma-incorporate sa business, bisan sa agriculture, once madalibi ang sige-sige nga pag-train sa DOST and of course, ang iban nga technology enterprise, yung business enterprise, pwede nila malapot.
1: Pwede sila kaubra sa application sa AI, no? For example, sa agriculture, sa aquaculture, para nga automatic dira karon nga i-analyze ang acidity sang or salinity sang imong punong AI na ma-analyze, then AI ma-advise kung anong pag-aubrahon. Those are things nga i-control sang tanan sang AI, no, ang oras nga kung sa diin paandaron ang aerator, ang oras kung sa diin na pasigahon ang feeding time, no. So pwede ina makontrol sang AI Radyoman AK, no, with the right tools nga pwede magamit sang aton nga mga computer programmer Radyoman AK.
0: Oo, kasi syempre mo na gani ginaliwat-liwat nila ang ethical nga use sang AI o kon artificial intelligence Radyoman Don, Radyoman Ronel, hindi lang niya limitado sa mga members sang academe o kon sa mga technological experts, pero subong ginadatan-aw na nila nga malabot na siya sa mga local executives bisan sa level pagid sang ASEAN, Radyoman Don, Radyoman Ronel.
1: Sige, thank you so much AK.
0: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman. Aling kita na Dorla Dab, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: AI na ni Master Don, i-welcome ta na. Wala na kami mo. Da, kayo, wala na ni atrasan mo.
1: Dira na makadto.
3: Dira na makadto. Ya, ang mga sa una, ito na lang. Tao tagani, nangin matuod. Subungan mo na ning kamaturan. No? Including na gani sa health, Master Don. Ah.
1: Oo, chak
3: na. Nang topic na si mo doon, may nakita na ko na nga mo na. Although nga ti, ina.
1: Are, example lang.
3: Maloka nga, posible, ina.
1: Oo.
3: Because kung may chip, no? Limbawa, ang sa ATM talang may mga chip na master, damo na may mo, di ba?
1: Correct, correct.
3: Sa mga
1: correct.
3: Cards na ton, damo na may mo. Master Don, kung may malab ang tao, gudugay magwang results, di ba? So kung ina siya, mabutang sa isa ka chip, kag-ara na Master Don, tanan nga ma-detect niya, ma-sensor niya, amuni, pilakad daw yung butangan ka lang na, limbawa, pag edad mo amuni, mapabutang ka, hindi mo na yan, mga tigulang tabi, pabutangan. May option ka bala, pabutangan niya o hindi. No? Ti inang mamonitor of toy tatay dali lang hinaya na yung sugar mo. Naglapaw tawa.
1: I-remind ka sang AI.
3: Ano mo na bla something mamonitor mo siya sa imo libawa cellphone ng anay, no? Tapos mapag-check mo muna kung dito naka built-in na bla sa imo master don. May mga ara na nay. No, may ara na gani subong nga dilo ma-detect ya kon anong imong
1: amo pa nang iambako tani si imo. That's partly AI na may ano na sila.
3: Yung heart rate mo mamonitor ya. Pila ka bombada sang heart mo kada minuto?
1: BP.
3: Oh, ang BP mo pwede na mamulumonitor. Oh, ang respiration mo pwede mamonitor. Pwede mamonitor ang number of steps mo, di ba may mga muna na. So, kon padala man pagidi na,
1: ara gani katulog ka, i-activate mo ang application mo sa cellphone, mabalaan kung ang imo kung ano-ano kadugay ang imo sining grabe gi nga tulog,
3: ang deep sleep mo,
1: ang deep sleep, ang huragok mo,
3: ang rapid eye movement mo na sa pagtulog mo, pilang pila ang imong kuanda iskuran niya pa kana masar pila ang light sleep mo lang, no, iskuran niya pa kana, tagaan niya pa kana sang recommendation kung ano kalawig ang gusto niya nga ipaano si mo do mo na bla para nga restorative siya nga klase pagtulog, no? Pero iambalo niya man ka nga ang tulog mo lipot lang do nan restorative gito do kapuyon kaguro subong adlaw. So hindi siya muna na makita yung stress level mo etcetera. So ina gani medyo kwan pa na kay mangod nga rilo lang mo.
1: Rilo lang.
3: Nakatapik lang sa lawas mo, but what if kun implant siya? Mga muna bla. Yeah, pila kadlaw pamatyag ko. Yes.
1: Mas accurate.
3: Kay tigagi Master Don, drag gagi kun di yung dugo mo kung muna ilan na, no? Inaya ma Master Don pamatyag ko may imbinto ginapila kadlaw.
1: Yes, ako galantaw ko sina especially sa medical field.
3: Yes.
1: Nga maubrag na nila pareko kay because it will save life eh.
3: Yeah.
1: No, pero ara syempre gyapon ang mga doktor nato kay sila man naga-encode mo.
3: Ang gwa no, na galing din kita ko lang ti galing kita mo na nang pinaka ano ang kwa na galing dati syempre ang laboratory medyo mapiktuhan.
1: Oo.
3: No, ang ubras sa doktor mapiktuhan. Say so, amo mana. Amo magina may ari di sang wala ka piktuhan ao. Sa ulaga sa unaga sa dol malagdaga pala subong ano nao
1: traktura na
3: may traktura sobra pa gani.
1: Oo,
3: sa so, una manog tanom ta may mga gapang hire pa kita tao manog tanom subong yung mga kabiyanan may mga transplanter na may mga kun ano na
1: oo
3: may magapang harvest may harvester na subong. Di ba master
1: speaking of which na Kubota gamiton nyo.
3: Dapat gid.
1: Kubota kay manting kubota makabyanan. Amo ni ang premier nga kompanya nga nagaubra mga kabyanan. Sang ginatawag man naton nga mga dekalidad nga mga makinarya panguma, no? Kag inyo lang na mabakal dira sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Kay sila ang exclusive authorized dealer sang Kubota Philippines Incorporated sa bilog nga Panay Island. At sa matter of fact, mayara sila promo subong ang Kubota kaagapay sa mangunguma para sa masanag nga agrikultura raffle promo. For every 3,000 pesos worth of purchase sa mga Kubota products or spare parts or services, mayara ka mo raffle ticket, no? Masi ka mo na mapalaron ng winner sa ilang nga grand draw sa palaboton sining Desyembre 2026. Limpak-limpak na mga papremyo mga kabinan, worth of prizes from Kubota Philippines kag Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Kantui sila sa...
3: Para lang sa Balantang Haro, lapit na bala sa Ceres Terminal, exclusive dealers and genuine Kubota tractors and machinery spare parts. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated mga kabiyanan. Ini ang nagabaliga sa mga Kubota tractors, Kubota rice transplanter, may Kubota rice harvester, kitadera, sugar cane harvester, lakit na ang Kubota cane loader to truck. Isa lang ang kantuan, masaligan kag genuine ang ginabaligya ang mga spare parts. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Sa liwat makitaan sa Barangay Balantang Haro, malapit sa Ceres Terminal.
1: Sa aton sini nga pag panumbalik pa ni Koy, check na to na report po ni Radyo Man Joel, kaya natuan ni Radyo Man Joel ang DLG. Kaya man ining barangay kagawad sa Santa Filipina nakabuno patay ni no sang iya madang kasi Mario da karon at large ni ti pamangkot padayon bala siya mangin barangay kagawad ano bala mga rules nga dapat naton nga mahibaluan
3: pagkaligad sa importante nga mga pahibalo ang oras Philippine Standard Time 45 minutos sa kaligad sa launa sang hapon magabalik ang Targitanay sa Udto.
2: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by dekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
6: Southone Plus Gold.
7: Ako galit si Maya.
8: May Cisco sa ovary.
6: Southone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southone Plus Gold.
9: Sa mga butika.
6: Southone Gold Coffee Mix.
10: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Southone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
6: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
12: Southone Plus
11: Herbal Capsule.
12: May mangosteen at malunggay.
11: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
12: Santon Plus Herbal Capsule,
11: ang suplemento in one na maasahan.
12: Suggested retail price, 13 pesos lang.
11: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa suplemento in one.
12: Santon Plus
11: Herbal Capsule,
12: may mangosteen at malunggay.
11: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
12: Santon Plus
11: Herbal Capsule,
12: ang suplemento in one na maasahan.
11: Suggested retail price, 13 pesos lang.
12: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
13: Mga ka-Beefy, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment! Kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show yours at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at BingoPlus app. huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
7: Ako si Cherry, saka full-time virtual assistant. Halos 24/7 ako nga bugtaw sa trabaho. Hulaw kag stress everyday, isan ara sa balay. Nahibalaan ko nga bangod sa stress, ginaubos ini ang nutrients ko sa lawas. Gani subong, stress tabs ang ginainom ko. Pwedeng insakto nga diet kag exercise, nakabulig ini sa akon nga mabalik ang nadula nga nutrients. Parehas ang iron, vitamins, kag niacinamide para fresh. Kag focused gihapon, bisan stressful ang mangin VA. Gani, kilawan nyo man, mag-stress tabs.
8: Multivitamin stress iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.

0: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng nga ma-poison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Ising-isi ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Megaman Herbal Capsule.
11: Ginamintay ng imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
10: Megaman Herbal Capsule.
11: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
10: Megaman.
11: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
12: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may visio. Ang visio. Yung may D3. Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Masi may diabetes ka na. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kog pulang, buti kog buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga ubra, alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
10: Mighty C, mabasa nga buti ka.
14: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ipin ay Max Alaga.
14: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
14: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
15: ACS
16: Kini Care.
17: Uy, 150 over 100 jali.
18: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
17: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
18: Ay.
19: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa Kidney Care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
20: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
21: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
22: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Sunfall Plus Gold.
23: Ako galing si Shirley.
24: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
23: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Sunfall Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
10: Sunfall Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfall Plus Gold.
25: Sa mga butika.
0: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural at orihinal.
4: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
16: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
25: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
26: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
25: Wow! Mas pinagaling pa?
26: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
25: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga.
26: Wait, extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
27: Unilab quality yan.
28: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
30: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
31: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
30: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
31: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
30: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
31: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
30: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
31: ACS.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsuka-suka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
3: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gali. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala lang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kay nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
0: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo, mabakal sa mga butika.
5: Gamay lang ang benta kagapon, dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
6: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
5: Wow, mas pinagaling pa.
6: Oo, hina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
6: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop o kon cellphone?
11: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
12: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
10: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
11: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
12: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
10: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
13: Nuns Liniment Oil.
14: Partner, masakit ang lawas? May lanag kagubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
13: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
14: Nuns Liniment Oil.
13: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
14: Nuns Liniment Oil.
13: Feel better. Live better.
15: Philippine Standard Time, 2 minutos na bilhin natin kita magdangat sa TAC na sining alas 2. Check na to natin sining small town lottery results sa probinsya sa Iloilo. With Radyoman Flo Navarrete. Flo, come in!
16: Iyari na ang resulta sa Small Town Lottery. Subong adlaw sa Mayo 12 at tuwing 2025. First draw kita, alas 2 na draw, subong hapon. Nakagawa na ang first winning number. Ang first winning number, numero 27. Anunsyo sa buwang, numero 27. Numero 27, kagang second ball, numero 31, numero 31, pamilya, no? Anunsyo sang pamilya. So, resulta sang duha ka mga numero, subong adlaw, 27, kag 31, pamilya nagbuang. 27 buang, 31 pamilya. Yari na ang third ball, mga ka radyo man. Ang third ball naton, numero uno. Anunsyo sang kandila. Anunsyo sang kandila, numero uno. Ang resulta sang ECL subong draw, alas dos nga draw, 27-31 kag uno. 27-31 kag 1, 27-31 kag 1. Sa tanan nga nagpaya, nawala nagadaog, better luck next time, kagsang nagdaog, congratulations. Amo ni madungan ato ang resulta sa ESPL, diri sa may Eagle Roar Gaming Corporation sa Magsaysay Village, La Paz, Iloilo City. Kasama mo sa DY, kaya no galing kay SG Cortisano, no, naman yung Cortisano, no, SG Cortisano, sang ang listener tadi, sa Cortigard, sa may Small Town Lottery, na pamatigin, adlaw-adlaw. Kasama mo sa DYRI RMN Ulilo, Radyo Manflo, Consumo, Navarrete. Tatak, RMN.
1: Tatak, RMN.
7: Thank you very much, Radyo Manflo, Navarrete. Ang alas 8 nga draw karon sa gabi bantayan, Driman sa RMN Iloilo. Standby kay i-check ta dugidugayng report ni Radyo Man Joel Franco. Kay ining kagawad yun nakapatay mga kabiyanan kagangapod niya nga isa to nga kahimbo niya man nga nagapugos samtang nga ginabuno niya ining biktima. Again, check ta gid ko na nung mga status niya sa DILG. So check ta, standby Radyo Man Radyo Man Joel Franco. By the way, before that, Master Don, ining bahin sa itong pagpangalagad ginadulong sa inyo. Sa kalwan, mga kabiyanan, sang atong produktong Life Extension Vitamin D3. For longer life, mga kabiyanan, Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw is the best. No? Sa mga nagabusong, nagapadidi, inday, nene, nagabusong kamo, nagapadidi kamo, anong pamangkot? Pwede kami kainom bisan nagabusong o kung nagapadidi. Huwag gini problema, mas nami gani. Kung nagainom ka Life Extension Vitamin D3, nga nagabusong o ikaw kung nagapadidi, healthy ka na nga mami, healthy pang bata mo, ang baby mo, healthy man. So muna nga dapat, adaw-adaw magtumar kita sini, 2 to 3 soft gels sang Life Extension Vitamin D3. Kikunta sa Vitamin D3 level sa dugo, layo ta sa balatian. So buong adanang adlaw, ginay mo taagang, aga ginay mo tagabi. Sa mga hindi halos kakita sang adlaw, hindi ka pa init gani. Tiyo na, mag Life Extension Vitamin D3 na adlaw-adlaw mga kabiyana. No? Ano pang ginahulat ninyo? Bakal na sa mga butika.
15: Yes, of course, sa Life Extension Vitamin D3, the most trusted Vitamin D3 brand in the market today. Ang Life Extension Vitamin D3 is the most popular Vitamin D3 brand sa merkado na to. Nga popular siya, kaya man may alibyo nga ginatag sa tagsat sini ka mga tao nga nagainom religiously sang Life Extension Vitamin D3. Gani bakal na kamo, 2 to 3 soft gels a day lang, okay ka na. Mabakal sa mga butika, kagtanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy.
7: Ariglado, sa ano pang ginahulat ninyo mga kabiyanan, bakal na sang Life Extension Vitamin D3, lakit na Master Don ang atoga super
15: fiber.
7: The fast acting colon cleansing product, epektibo pang limpyo sa colon, tandaan na may go nga colon, tunaan sa traidor nga balatian. So ano pang ginahulat ninyo, diri na kita sa aton nga super fiber masaligan gid, basta hindi ka guwang higo sa lawas 3, 4, 5, 6 ka adlaw. Tiyo na para magbakal sang super fiber. Ara lang gid sa butika.
15: Yes.
7: Sa inyong lugar.
15: Super fiber mga kabayan, in case of constipation, super fiber is the answer. Kung nabudlayan ikaw magbuna, wala gimi nagagwa, gasinakit lang imo tiyan, tanan nga santos, imo na ginalawag, mag super fiber ka. Stock ka kita sa aton mga puluyan, kasi sang super fiber, kindi mong paktan. Kung saan maglain chance ang aton nga kabataan da o kun imo man. Super fiber sa mga bakal sa mga butika, kagtanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy.
7: Ariglado mga kabiyanan. So sa aton nga mga tagpalamati, tiyo na ha, kag hindi gin magkalipat, bawang aton nga kape.
15: Oo, oh, kapita, parikoy.
7: Ang may, Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mga kabiyanan, nagbalik na, kaya mo yung pinakabago nga kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangitagid, kaya ginakidlawan sa tanan, bangod nyo ti manamit na, mahamot pa ni. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may beneficyo sa imoy kayong lawas, ang pinakabago nga kape. Nga sigurado, mapakapi ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
15: Ang Vita D Plus Coffee Mix may yaras ang ratio mushroom extract ang mangosteen fruit extract nga clinically proven as cancer protective, kilala nga may yaras sa madamo nga immune boosting properties. Ang tagsa ka sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix may yaras pagidunod nga 200 ayo nga puro kadikalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
7: Yes, Vita D Plus Coffee Mix hindi lang basta kape, ini ang pinaka namit nga kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
15: Vita D Plus Coffee Mix mabakal na sa tanan ng mga butika kag sa mga grocery stores and supermarket sa bilog ng Western Visayas.
7: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3. Naka-standby na sa atong linya, gipacheck na gini ang DILG, ano mga status ni kagawad at si Buke nga nakapatay. Mga kabiyanan sa Nagdigad lang, dira sa Santa Filomena, yaring report, Radyo Man Joel Franco.
1: DYRI, Radyo Man Report.
17: magpabilin sa iyong posisyon bilang Baray Kagawad, no, sa Santa Filomena Arevalo, si Kagawad Melvin Asiboki. Iniapisar nga suspetsado siya sa pagbuno patay sa isa ka biktima, no, dira sa ilas niya barangay. Suno sa kay DILG City Director Oscar Dim, kung mafailan man sa isang kaso, kung mapreso siya, gapabilin siya gihapon nga Barangay Kagawad because wala pa ina isang itatawag nga finality, no, Rajman Don Rajman Ronel. Pero kung mapreso man siya, bangun hindi siya maka-attend sa ilang sesyon, hindi siya pwede makabaton sa iya sining honorarium. As sa aspeto sa administrative, once nga ma-filan siya sa kaso kriminal, suno sa kay Lim, kung wala sa mag-file sa iya sa kaso o kaso administratibo, wala man sa may mahimo ang DILG. Kaya suno sa iya, ang DILG, sila lang niya ang nag-implement, no, kung may ara sa desisyon against sa mga local officials, halin sa korte o kung halin man sa Office of the Ombudsman, no. So suno sa iya, as of now, ang status niya, Kagawad man siya sa gihapon, mentras nga wala sang finality ang iya sini nga conviction sa iya sini kaso. Ari pa matiyan naton pagpahayag ni DILG City Director Oscar Dean.
18: Still considered nga inconvenient Kagawad sa gihapon. Wala pa siya napasakaan kaso although nga at large siya. So bisan mapasakaan kaso depende pa gid na kung issuean siya waran kag mapreso. Kung hindi man siya pa-bail, still, Kagawad siya gapon, absent lang siya sa session.
19: Hindi.
18: Siya automatic vacant unless nga makonvict siya. Then, that's the time nga i-declare na sa court nga vacant ang position.
20: Pero sir, di ba may length or may number of sessions na hindi makatid kag ma-declare na siya nga, awol siya or nano?
18: Actually, no. Usually, yung baganit nilang 3 sessions kuno pwede mapahalin.
20: Hmm.
18: Basis lang ina para filean siya kaso. Ma-file ka kaso, it's either kung diri ka sanggo niyang panglungsod, kung mag-decide si sanggo niyang panglungsod nga i-dismiss siya, ang pagka-dismiss sa sanggo niyang panglungsod, i-file mo pag-ina sa korte para si korte ang ma-declare na vacant na niya position, nag-dismiss na siya.
20: Pero sir, in this case, ma-filean siya sa pulis ng kaso sa crime again commit niya.
18: Yes.
20: Pero hindi siya ma-filean sa administrative ng aspeto, what will happen?
18: I don't think siguro ma-filean siya at Binoy. I'm not a lawyer, pero I think ang kaso sa iya is more sa criminal.
20: Criminal.
18: Kahit hindi man yung function to nga mang buno siya mo.
20: Yes, oo. Pero as an offshoot, Blaser, kung hindi na siya maka-duty?
18: Di ko may warrant siya, hindi na siya ka-duty. Dakpon din siya sa pulis. Pero until otherwise nga ma-filean siya sa kaso, kung may warrant na siya, that's the time nga madakop siya. Pero kung hindi siya ma-filean kaso, kag wala man lang siya warrant, di maka-duty siya kung gusto niya.
20: Kag kung hindi siya mapreso.
18: Kaya hindi siya mapreso, so maka-duty din siya.
20: Pero sir, once mapreso, siya automatic na?
18: Hindi siya automatic, kabing once mapreso, siya ma-dismiss siya.
20: Okay.
18: Filean mo pa siya kaso para ipa-dismiss siya.
20: Sino mag-file sa kaso, sir?
18: Any resident.
20: Kung wala sa mag-file sa kaso?
18: Wala, tumay mo. Kami sa DILGB, hindi kami pwede maka-file kaso against sa mga barangay officials kay kami ang usual nga nag-implement sa decision sa court or ni ombudsman. Pero kay criminal siya, at isa court kin na, once may isyong warrant, dakpon siya sa pulis. Kung no bail, mapilin siya preso, until otherwise nga may mag-file kaso, kag madesisyonan sa proper court nga i-dismiss siya sa iobra, so he will stay a Barangay Kagawad even though hindi siya ka-duty sa barangay. Hindi siya ka-attend session kung na-preso siya. So kung wala siya ka-attend session, hindi man siya matagan sa iyong honorarium.
17: Si City DILG Director Oscar Lim, no, sa iyang pagpatag Radyo Mandon, Radyo Mandon.
15: Actually, four consecutive absences sa regular session sa barangay, makonsider na nga awol Radyo Man Joel, kaga pwede na siya mapahalinda through the proper course ang procedure. Para sa
17: pero
15: mga
17: pa siya. Pailan pa siya reklamo.
15: Mm.
17: Okay, kung wala ko ng absence sa formal complaint, hindi man maka-acto moto proprio ang DILG. So dapat may mag-file pa sa kaso agad nga ma-additionan, no, nga makakasa sa serbisyo.
15: Mm. So dapat ma-file sila sa complaint sa sanggunian panglungsod, eh, no, diri sa aton sa may siyudad, no, para nga ma-investigaran siya, mapasabat siya, kaya mo ng due process. Di, kung hindi siya magsabat, hindi siya mag-attend, kaya manti fugitive from law siya, ma-auskid siya, no? Bilang barangay kagawad. Yes, yes. Kaya, tapos magka-priso yun, nakaroon na juman Joel, automatic naman na, hindi na siya ka-attend mo.
7: Tiyo, masiling sa makuhaan mo ko eh, ma-sneak in mo ko sa
15: Zoom, Barangay Zoom, Holy. Zoom?
7: Hindi, ma-sneak in mo ko, ala bato lang. Oo, ma-ala bato mo ko ba eh, ma- ano yung first name ni kagawad ni ganyan, Rajuman Mon? Ah, Rajuman na Joel? Melvin? Melvin Run, Cebu. Melvin Run mo ko ba eh?
15: Oo, mangayo ko sang tuwari kay Kapitan sa Barangay Hall.
7: Tiyo, mo lang wala sila. Nga daw medyo mabulubod lagi para sa iyan eh. So, in a way, ang pinaka-the best na ni Rajuman Joel, kag Rajuman Don, mag-surrender eh.
15: Oo. Oh.
7: Tubangon niya na lang, kahit tinahimo yun eh. No? Tubangon niya na lang, kahit kaso niya na yung murder. Tingiyan na lang na di. Siguro, tikon mayo, bugado yun dati, mapadowngrade nila na eh. At least, piansable kung sa term pa sa iba na.
15: Oo.
17: Kaya mo maam naman na, no, kung continuous, hindi nang yesing absent, pwede siya mapaila administrative. Kahit kuha na mo makabig niya nga pagpatumbaya no
15: so, yung nga under ganis sa local government code Rajuman Joel kundi 4 consecutive absences sa regular session no ang regular session yung ginaisip today ha wala niya labot mga special session na yan no
17: but ang mandated ang, na once a week nilang session
15: yes and hindi dapat magsobra sa 15 dias ang absent sa isa ka barangay official Rajuman Joel.
17: Tandaan ko na ito na kung anong matabosin eh, kahit doon pala nakadlaw nga why siya, no? Fugitive sa kasuguan, basi ko ni ano eh, kung may mag-file man na karong i-drop niya sa farm role, o kung may mag-file para sa administrative aspect, no, sa isang kaso, not because na nakapatay siya, but because sa inyo, iyang continued absence, yes. Ilang barangay kagawa sila barangay.
15: Correct yan. Kahit separate man na yung criminal case siya eh. Thank you so much, sir, Rajuman Joel.
17: Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Rajuman Joel Franco Tatak RMN.
19: Tatak RMN.
7: Thank you very much Rajuman Joel Franco. Te mangin leksyon man ni sa iban nga ti dapat pilaglawigon ginang aton nga pasensya oh, Master Don.
15: Oh.
7: Kay kisa ulihin ang paginulsol mo.
15: Mm-hmm, correct.
7: Ti napatay mong tao. Bisa di pa na mapatay ang tao ti nakahimo ka na krimen na.
15: Pero sobla Rajuman Parikoy sa festive mall nga naniro tong gwardiya. Actually, naimpito lang siya, guro. Naimpito man lang siya.
7: Wala yung mapunggan, gan?
15: Wala, kuro, wala sa intensyon nga tiroon. Pero ti, sang amo na nga time na
7: kigaking siya.
15: Oh, kigaking siya. Kaya ti nga, sinita siya kung wala man sa sala. Suno sa iya niya, no? Ti, balanta naman, wala may nagasulod diya nga marmas sa mga promodizer da. Ang sialan niya may armas mo. Tampak ko, the most nga pwede mo, brato, tapungulo niya. Pero ginabot yung armas niya, kagintiro, kay manti may armas niya.
7: Oh, amo na, teulihin ang paginulsol, makol mo ang wish siya pa ganito, mabotan, hindi lang sa mapatay. Daw mo na, bla, ti, in fairness sa iya, Master Don, nakalabot pa sa point ka mo na iya, may ibang nga nga wala remorse eh. May ibang nga nga, ti, why, kuya ka, pangayo, pasensya siya na, kay bagay mo na siya, daw mo na, bla.
15: Pero
7: in fairness sa gwardiya, ganito, ngayo pa sa pasensya.
15: No? Kiti, siguro, out of outburst, bala parikoy. Naimpito siya.
7: Amo lang na, paano mo makontrol ang imo kaakig? Amo lang ginang pinaka dapat mo nga ma-studyan na?
15: Ambal ko gani, Parikoy, nga sa mga gwardiya kong tanini, may mga continuing education bala. Paano ma-de-escalate ang isa ka sitwasyon?
7: Kaya mo gimana dapat ang ila presensya na mong purpose? Kaya ba,
15: balan ko, katawo man ka mo, may aga kainit man ang ulo nyo, pero te, ginambal na ton, wala tami mo, amo nang ginpasulod, ginsudlan yung trabaho, dapat laba Korea mo da kay international ama sa lupa sa luapo mo da may ara na suplado may ara na maldita no may ara na kibot ka lang wala ka kabalo ka nun sala ginakigan ka na so dapat kabalo ka bang palaba sa Korea mo no Parikoy kamo na ganyan balko siguro sa mga mall o kung magluwas sa financial institution kag media outlets Parikoy siguro ang iba nga negosyo pwede niya nga mga non-lethal weapon lang ang dalo nila. Taser, stun gun, batuta, no? Kaya manti, ang financial institution pa rin ko, kwarta na daiyay.
7: Ang ati grabe na daiyay.
15: Ang mga makawat niya, dalagi na armas. No? ang media, ang threat sa mga mediamen, dapat ang gwardiya sa stasyon or sa ilang publication, dapat armado. Pero other than that, dapat mga non-lethal na kay katulad sini. Kung ginit gito ulo ya parikoy, gusto ito kapan, ang magabot ilang guro teaser.
7: Mm. No? Okay, makakuhan mo na naman, sweeto mo na na yun.
15: Oo.
7: No? Makontain mo na siya. So, okay na. Mm. Pwede mo sa mga citizen's arrest na, turnover sa police.
15: Ang available lang si iya at the time, amo yung 9mm niya, amo to tiniro ya.
7: Na. Amo nang delikado. Ti, anyway, ara na ina, natabo, proti leksyon ini sa tanan, nga kabay pang mapunggan, tagi na pasensya, kay kisa ang pasensya, igo mag-kwan sa imob lang, nga ahay, kung ang kaakig mo galing mag-die down na,
15: magtahaw na,
7: ang pag-inulsol, ara na.
15: Ang grabe na.
7: Ang natiruhan mo, ma-wish mo man gali nga, itani, mabuhi lang siya.
15: Oo. Oo. Nakita mo may remorse git siya, parekoy.
7: May ara gani, joke na, daan naman na, ang ginkardilyo naman gani. Inabalang gabantay sila sang ila nga target, no?
15: Oo.
7: Tapos napunan sila, linsaga mo. Eh, sir, dawala pa gini yung target na to na. Do, kay na, pati lima na sa kauras, gaulat siya, di. Amo gani. Hoy. Tani, wala lang sa malain nga natabo sa iya. Targeton mo, tapos masiling ka pa. Uy, amo gani?
2: Oh, sir, do, lima na taka oras nga nag-tiner dito, sir.
7: Oh, kapoy na gani, tindog dito. Do, nag-aalay na ganing kamot ko sa pag-uyat sa Armalite. Nga mong itiro sa iya.
2: Eh, gani, sir. Ala, nga doon na dugayan, ganang target ni sir.
7: Amo gani? Uy, tani. Tani. Wala lang sa balain nga natabo sa iya. Pilain, guro, no? Anyway, mga kabiyanan, ang oras na ito ang Philippine Standard Time. Tatak alas 2:17. Pagbalik na itong report ni Radyo Manplo, mga kabiyanan. Angot, uy, by the way, Master Don, ang bauti ang aton nga licensure examination ba ni?
15: Oh, 100%.
7: No? Ang secondary, ang West Visayas State University.
15: 100%
7: naman. 100%
15: naman,
7: mga kabiyanan, ang passing rate. Congratulations, bago lang gini nagwa, Master Don.
21: RMN Report.
15: Ti West Visayas pa ya, no? Nara na di ang West Visayas is the 100% state college, kidya permi. Amo nang grabe.
7: Sa may ara sang 100 to 299 examinees, mga kabiyanan, tatlo ang nag-rank number one.
15: Wow.
7: Isa dira ang West Visayas State University, diri sa may distrito sa La Paz. Ikadawa ang Philippine Normal University sa Mindanao, kag ang Philippine Normal University sa North Luzon, no? Sa aton diri sa West Visayas State University, 171 ang total number of examinees. Total number nga nagpasar, mga kabayan nga nakapasar, 171 man.
15: Oh, wow.
7: So 100%, congratulations. Sa liwat, ha? West Visayas State University.
21: DYRI Breaking News.
15: Congratulations, kid, sa West Visayas State University. Parikoy, we'll ang, post for seven naman, girls. Ko.
7: Ang university kita, ako di kayo ano, sa no? Top 6 University of Iloilo. May ara sila sang...
15: Ang UI Finma?
7: Oo, may ara sila, Master. Number 6 sila. May 119, 114 sila nakapasar.
15: Mm-hmm.
7: Tiga, may lima
15: man lang
7: wala kapasar. Pero ti, laing giman yung 100%. Uh-huh. Ano mo, no? So, 95.80% ilang na passing score. So, I think daw mo nang nakita ko din from...
15: Iloilo?
7: Iloilo.
15: Sa top 10, wala na.
7: Mm-hmm. So, with 100 to 299, total number of examinees, gin isa-isa ni Master Don mo.
15: Oo.
7: May ara sa mga magagmay na. Pero I think diri sa Iloilo, may ari man, no? Total number of... Uy, hindi ko mention diyan yung ano. Ah, okay. May elementary level.
15: Ang secondary?
7: May elementary level kag secondary. Now, ang nambal ko to, ang UI, sa 50 to 99, number 8 sila sa 50 to 99, 91 ang examinees nila, 87 ang nakapasar. Basta doon. Po, anyway, mayroon na ang record, ah. Matamat, ano? At least, diri sa aton sa Iloilo, bala may mga iban nga nagalusot, bala, Master Don, nga taas ang passing rate, no? Congratulations. for a job well done. Anyway, balik kita mga kabiyanan diri sa atong pagpangalagad for a short kitanay break mga kabiyanan. Baka balik kita pagaligan sa mga paibulo. Alas 2:20 ang aton nga oras. Iringabahin sa atong pagpangalagad Master Don. Ginadulong sa inyo sa kaluwan sang D3 Bio. D3 Bio kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil, may pang coconut oil magulas nga virgin. Nagabulig sa ato ni kayang lawas para malayo kita sa traidor nga balatian. Mag D3 Bio na adlaw-adlaw D3 Bio ha. Ini masaligan gid kay may MCTs ini, bastante sa MCTs medium chain triglycerides. May ari ni sa monolorin, monocaprin, monocaprilin. The best ini. Ganeno pang ginuhulat niyo magbakal na sang D3 Bio!
15: D3 Bio, the 1-2 punch combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses nga mo nagatugas ang ubos sipon nila at kag trangkaso. Binutangan pag isang vitamin D3 para magtaas ang aton immunity. Gani para iwas sakit din sa lang solusyon, mag D3 Bio everyday!
7: Yes, mga kabiyanan kag! Siyempre, Master Don, sa aton nga mga tag-palamati, ang aton Mighty C, Vitamin C, sa nga lang palang very mighty na, nanasili kag-alkaline, gani nga, need ginaton ini, imnon, kag ti hindi magising lining sa tinayo kon sa chantay. Safe, gidya. Ti adlaw-adlaw, kung ako sa inyo, magbakal ka mo, sang aton nga produkto nga Mighty C. Tandaan tang lawas, wala ga-produce vitamin C. Gani nga ang rekomendasyon naton, dua kakapsula sa Mighty C, Vitamin C, okay.
15: And of course, pare ko yung Mighty C Vitamin C, abi. Puro-puro nga vitamin C ini. That is why may abilidad din nga magpainat, magpa-elastic sa aton mga ugat so that madula dira mga blockages nga mo nagatugas ang hypertension sa aton sining lawas. Pero suggestion ko, kung ginom ikaw Mighty C Vitamin C, inom ka man sa partner niya ang DTX 500. DTX 500 ang aton anti-diabetic food supplement. Anti-antibiotic sa bangod ginanormalize niya ang blood sugar level sa aton siningilawas. Gani anong paginulat naton, mag DTX 500 na 2 to 3 capsule a day.
7: Yes, mga kabiyanan, DTX 500 the best ni mga kabiyanan, DTX 500. Halin ini sa di sugar cane, eh. Nagabakod ang aton atay kag kidneys ini. Tindan mo ang sugar cane ang tubog laging kuan ka lamay nabilin diri ang extract kabaw yes. Puga na grabe nga puga ang extract the best antioxidant in town. Kagamoy nang ara sa DTX 500 nagapahubin sa atay kag kidney kun hubin ang atay kag kidney layo sa balatian kay di mo nang una nga depensa sang lawas eh kontra sa traidor nga balatian pabakuran kidney kag atay imni sang DTX 500 upon ang Mighty C Vitamin C ginatawag nga
15: Batman and Robin sa Paragsang, ikaayong lawas. Ari na nga ito mga segment, Radyo Man Mark.
7: Pudali lang yun, Master yes, Don. Mapos na ito for some commercials yes, okay, kayo okay. Pagbalik ta. Before magluwas ang ito mga segments, ang update report kay Radyo Man Flo Navarrete, Master Don. Angot sa sining, isa kahitabo nga konsadiin, bangod lang sa hinubog din nga sigwilanon, utod kag-asawa, sinigin labos ang iyama lang mismo utod.
15: Bo, grabe.
7: Dira sa Labunaw, Iloilo. Pagkaligan lang sa mga pahibalo. Alas 2:23, magabalik ang
15: Targitan ay sa Udto.
3: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish may-amazing with Ladies' Choice. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: This newscast is brought to you by Herba Strong. Ginhimo sang Unilab.
22: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Sulo sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
23: Ako'y tama nga nag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule kay 3 years ago, sa problema ko ako nga cholesterol na taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagtako nga nagnubo nga ako nga cholesterol levels, manita.
22: Dr. Pinoy's Qualin Capsule.

0: Jolly Cotton, Samantha, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Top, top, top. Lecho manok. Promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
3: Life Extension, Vitamin D3.
4: I'm Dr. Suzette Su, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayong balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan.

0: Ahoy! Kidney care time!
1: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa kidney care.
2: You care? We care! Kidney care!
3: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi na sa

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
4: Charm, Fabcon, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm
5: Babcon with Bloom Thresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangdong kumaka-bloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS!
7: Kamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
8: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas pinagaling pa?
8: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, 25.
8: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
13: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Cellphone Plus Gold.
16: Uso Mercy, harap po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang duwa kabulan noong pawan.
15: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas.
17: Pinagaling.
15: Pinahusa.
17: Cellphone Plus Gold.
18: Sa mga butika.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washy!
21: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
20: Mula noon hanggang ngayon!
22: All you need is Pride! All you need is Pride!
23: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
24: Kilabot sang mga balo kag binayaan.
25: Yes!
24: Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y sang masa. Yeah. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa targetanay sa Udo.
26: Mga karadyuman, balik sa itong pagpangalagad diri sa Reventer. Kita na iso, do, standby, Rajuman Plot na Barete. Ining abayin sa itong pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kaluan sa Dr. Pinoy. Squalene Capsule, the Oxygen Capsule. O, gina-remind na nato na itong mga pumuluyo, labi na gid sa...

0: nagabatyag bala sang chest pain. Basi ko may angina pectoris kamudira, no? Ano bala ini ginatawag ang angina pectoris? Abyan, isa ini katemporary nga chest pain. Ka or sakit sa dughan bala? Resulta ini sang kakulang sa nagalatay nga dugo pagkadto sa korason kay baradong ugat mo tungod sa plaque or sa fatty deposits, no? Nga ginatawag naton nga atherosclerosis. So makabulig ini paayo ang suplemento nga nagapataas ang HDL o kunin good cholesterol bala naton para nga matunaw mga bad cholesterol nga kabangdanan sang atherosclerosis. Ginarekomenda naton ang Dr. Pinoy Squalene capsule, mayari ini sang squalene kag omega 3 fatty acids nga nagapabaskog sang korason. Ang mga pagtuon nagapamatuod nga ang paginom sang squalene sa 84 kadlaw nagapasaka ini sang good cholesterol sa lawas. Ang good cholesterol nagalimpyo ina sang aton nga kaugatan para nga mataas ang paglatay sa dugo kag oxygen pagkadto sa korason kag utok, gani maghatag ini sa proteksyon kontra sa heart disease ang Dr. Pinoy Squalene capsule. Maginom na 2-3 capsules every day, ha. Dr. Pinoy Squalene capsule, the oxygen capsule.
1: Kaka standby na Radyo Man Flo Navarrete.
2: TYRI Radyo Man report.
3: Radyo Man na Romel, Radyo Man na doon, no? May nagaluntad din stabbing incident sa mga banwasang Lambunaw, Iloilo kagabi, no? Particular sa mga barangay Buri, Lambunaw, Iloilo, diri na duhadri ang pilason sa pagpanglabo, no? Ang mga biktima diri amon si Kanday alias James, alias Dave 30 anyos ang edad, kag alias Aisa, no? 31 anyos. Samtang ang suspect amon ni si alias Romel, no? Si Romel kan si James, mag-utod ni silang natuwa, sa din involved pag-idri sa kinagamo, si alias Rafael, no? 18 anyos, na manghod naman, o kung ang manghod kili ni James, si Rafael, no? Dariwat si Romel, kasilingan lang nila, wag si James and si Rafael amo ang mag-utod. Sunod, direct kay Police Lieutenant Vincent Garcia Jr., officer in charge ng Lambunaw PNP, na nag-inom-inom ang ining mga involved sa siling kinagamo sang naglunta, ining wala pag-intindihan ay sa ilang mag-ululutod. No? Una, direct nga ginsumbag ni Rafael si James, no? Kaginlabo naman ni Romel si James gamit ang patalom ng puna binangon. So, bangod sini na pirasan sa ulo kag wala ang kun na pirasan sa ulo kag wala naman sa tuhod ang pilas ni James, no? Kag nalabuan man diri ang asawa, no, ni James nga si Aisa nga nagtambag sa kinagamo kay kinagpatunga ining si Aisa. Kaya nakita niya na ilinaway ng ining mag-ulurutod, no? Pag wala pag intindihan ay, kung hindi maayo nga pagtamdan ay, sa mag-ulurutod, no? Ang ginalantaw nga motibo siyang insidente, no? Radyo Mandonel and Radyo Mandon. Yari ang porsyon sa pagpahayag ni Police Lieutenant Vincent Garcia, ang hepe sang Lambunaw PNP.
4: 9:20 p.m. sir, kagabi po. Uh-huh. Na-report ito 9:30 p.m. sir.
5: I see. Sir, kamo, sino yung biktima at saka yung sino yung suspect?
4: So, ang biktima natin si alias James kag si alias Aiza. Ang suspect naton is kapatid ni alias James, si Romel at saka si Rafael.
5: Mm-hmm. Anong motibo ng insidente, sir?
4: So, dala ng kalasingan, sir. May heated argument sila, samtang nagainom sila. And that's the time nga ginkuha ni suspect 2 ang ano ay nagprompt si suspect 2 nga na suntukin si victim 1 and then yung si suspect 1 si Romel gin-grab niya ang sugar cane bolo and hack him yung victim natin na number 1 and natamaan yung head niya at saka yung right knee. So yung victim 2 natin, nag-pacify lang siya, nag-attempt to pacify, but was hit on her right foot.
5: Mm-hmm.
4: Pero sa kayo, sir, stable naman po yung mga biktima natin, sir.
5: Mm-hmm.
4: Dinala yung suspect? Po sila doon sa, ano. Yung suspect, hindi po natin na-arrest, sir. Unknown po yung direction na pinuntahan nila.
5: Sir, magkaano pa yung ano, yung victim at saka yung suspect?
4: Si yung victim at saka yung victim at saka yung suspects po, magkakapatid po sila. Pero yung isa, si Aiza, maasawa ng victim. Like,
5: yung ano, yung nagpasipay. Si Aiza, yung nagpasipay.
4: Apo, sir.
5: Asawa ng victim, sir.
6: Ah, sige, recorded ko lang, sir. Okay lang.
5: Sir, okay.
3: Radyoman na doon, Radyoman Ronel, no? Ang pagpayag ni Police Lieutenant Vincent Garcia, no? Hindi pagkindihan na yan. Ang ining natabong insidente, kagti, gilayon yung nakapalagyo ang ining suspetsado, kagwain ni siya may buluan, kundi nini nagpadulong, no? Matapos na nagpalagyo. While ang mga biktima, ang yaran na si-establish sining kondisyon, matapos naging padapatan siyang nagkakaigo nga pag-bulong, Radyo Marmel, Radyo Mandon. Amorin mo na ito nga balita sa nagluntad sa inyong stabbing incident sa Barangay Buri, Lambunaw, Iloilo. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Muna mo subo kung ma-over power ka mo sa agwa di patarenta, no? Why magutod-utod, no? Why magbalabayabayaw, no? Kag kung isang krimendra ma hindi mo ganik isa mapunggan ngaway ka pakinom. Tawa to kay kagawad, kainom to siya. Kagawad si Buki, wayam to kainom. Way ganik mapunggan ang kakig niya. Tina pang nagainom ka mo, tapos ang agwa di pataranta kung kaisa daw ma. Ma sweeto niya pang imo nga lawas. Ha! Te, muna eh. Nagaresulta sang krimen mga kabiyanan. Oy dali lagi ko dasig sa panahon
1: mas yes, o. O ari na nga ton nga health news with Radyoman Joel Franco.
7: Ay ni gaba hindi dala sa inyo skaluan sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon ni isang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system kag extra virgin coconut oil nga nagaya sa monolaurin na inyo protector kontra sa mga viruses.
8: Dapat nga regular nga i-check ang blood pressure. Inibangod nga ang mataas nga blood pressure, wala sa ginapakita nga sintomas. Patag sa mga doktor kung kontrolado ang blood pressure, malikawan na kini disease, heart problem o iban pa nga mga blatian. Paandam sa mga eksperto ang hypertension, isa nga ginakabig nga silent killer.
9: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak RMN.
7: Hindi nga ba yung gidala sa inyo sa ang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system, nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo, Medicina ni Dr. Meloy, pabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
0: Salamat, Radyoman Joel Franco. Arin ang ato nga turist na upag Radyoman Lineth Yulatriz.
10: Ginpathag sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan ang ginatawag nga attraction scams. Sunod kay Manikan nga sa among nga sa isang scam, ginahambal sa mga drivers nga sirado ang isa ka destinasyon agud nga ganyaton ang pasahero nga magkadto sa iban nga lokasyon sa diin sila may komisyon sa pagdala sang among turista. Agud malikawan ang ini nga scam, ginpanugyan sang Tourism Advocate nga tawgan ang tourist destination nga luyag bisitahon kag kumpirmahon kun bukas ang lokasyon sa among tion. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Lineth Fernandez Silatriz, Tatak RMN.
0: Salamat Radyoman Lineth.
1: Oi si Parikli Ford Espinosa, Parikli Ford, no? Happy birthday gid ako no siya nga utod ah. Kay Christopher Espinosa. Christopher, happy birthday pe.
0: Kag sa aton nga RMN Iloilo Fans Club Singapore chapter ha. Good luck sa inyo da sa 24th. Sa May 24, may super nanay sila da.
1: Oh, grabe.
0: So, good luck sa inyo. Kabay pa masin na diyan. Kag thank you again sa pagamuman nagliga dira. Kag stay strong, ha? Kag United.
1: Stay united.
0: Dira sa bahin sang Singapore. Singapore chapter. Yes.
1: Happy birthday man kay Nay Dolores Espino. Gapamatik isubong sa Miyagaw. Alin kay Parikoy Stephen Fanega. Thank you gida sa inyo sini, no? Kag subuman, Ma'am Ilinita La Pastora. No, nagatamyaw landa kay ano kay Tioy Nanding Amora sa poblasyon Ilaya San Enrique, kay James Carpe, kanday Greg Briones Dinosta Jr., kay Romeo Ramos Sousa Sr., kag Broadpet Madira Bistuer. Thank you so much. Kanday Ma'am Tessie Sardalda, Ma'am Nina Peñalberca, kanday Ma'am Mel Gargaran. In the rest of the gang na tonda, no? Ari na nga ton viral balita subong with Radyoman Mon Kapalian.
11: ang ining abahin ang ginadulong sa inyo sang Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
12: Ang Nance Liniment Oil ang manami nga ibanyo sa panit sa guwa manukon sa sulod sang balay para may protection ka kontra dengue. Bago dini ang may Neem Tree Extract, Nance Liniment Oil.

0: Viral, viral balita, balita, subong, subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang video sang isa ka bata nga babae nga nagatinguha nga makapatiyok sang hulahop sa iyang hawak. Sa masubra sa 20 seconds video, makita ang bata nga babae nga makapila ka beses nga ginsulod ang hulahop sa iyang lawas. Kagin patiyog ang iya hawak hapang nagadiritso panaog ang hulahop sa idalom sang iya tiil. Sa makapila ka beses nga pagtilaw nga mapatiyog ang hulahop, wala naging padayon sang bata sang ini ang natakan. Ang video ang mayara na sang 2.4 million views na viral sa social media. Para sa viral balita subo, Radyo Man Mon, Yales Kapalian, Tatak RMN.
2: Hey DJ, saluta anay one time.
1: Ang Nance Liniment Oil ang produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
3: Salamat Radyo Man Mon, Kapalian. Nga rin naman ang atong trivia. Upod kay Radyo Man Rezi Bordon.
4: Ang social connection kaangay sang pagpalangga ang nagahatag sa aton sang pleasure kag nag-influence ang aton long-term health. Kaangay ini sing epekto sang bastante nga tulog, maayo nga diet kag indi pagpanigarilyo. Madamo sa mga pagtuon nga nakapamatuod nga ang mga tawo nga may manami nga relasyon sa pamilya, abyan kag sa ila komunidad, ang mas malipayon may manubo nga health problems kag nagakabuhi sang madugay. Ang ini nga trivia ang ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Tinoy ang inyo colon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines ni Mr. Jonathan Granada. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Rezi Danioso Bordon, Tatak RMN.
5: May problema ka, may sabat na kita, hindi magkabala ka, makakadlaw ka, are na sila.
3: Okay, may lang nakapag-monitor man kapag upo, Dri. Thank you again sa RMN 774 Targitanay Taxi Club, mga Radyo Manibela naton. RMN 774 Targitanay OFW International. Kaganaton nga RMN Iloilo Fans Club dira sa Hong Kong chapter, ha? Thank you again sa pag-upo, Dri, sa aton nga palatuntunan. Kag Dri sa RMN Iloilo Fans Club main chapter. Oy, dala nga lang, nagigitay sa tiyempo, kita rin na buwas nga adlaw. Same time, same station. Sa ngalan ni Radyo Man Mark Daniel Socaldito, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, ako naman si Radyo Man Ronel Sorbito.
6: Radyo Man Don Dolido.
7: Tatak RMN.
8: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
9: Community Health Alarm. Kaupudi Papaji.
10: Nods. Herbal Capsule. Ano sa mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bla infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bla, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi kag naga-normal man lang, harmless man ina partner. Para makasiguro partner, ipa-check up labi na kun may pain kag burning sensation kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice kag gidya sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sang Nance Herbal Capsule.
11: Nance Herbal Capsule.
10: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
11: Nance Herbal Capsule.
10: Yara lang sa mga butika.
11: Mega Man Herbal Capsule. Herbal Capsule.
10: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala diba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan inaasang nagakilat ka kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Mega Man.
11: Mega Man. Herbal Capsule.
10: Herbal Capsule. Yes, partner. Ginapasa ka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Mega Man, may ara maka. Hunigot witong katali. Kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido. Nag-enhance pa sang stamina. Nag-improve sang erectile function. Pagi sa pagpadamo sang testosterone. Nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow. Kag nag-panubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sambaylo, amo ini ang imo natural remedies. Agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency. Megaman. Herbal Capsule. 30 minutos ang partner. Yara na ang palading. Megaman. Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika. Nuns Lemon Oil. Hala, kariski, sige pa. Kiskisa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gig nga malabot gina sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkong diin pa na lugar nga mahigko. Kagkong ang ginagamit sang infected na tao, magamit naman, natural, malap na naman sina partner eh. Kaya ang scabies, makalalaton. Nuns Lemon Oil. Gani para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sang Nuns Lemon Oil. Marilig kagidiya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nuns Lemon Oil, hindi nagig ka mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent. Nuns Lemon Oil. Instant relief sa tanan nga palangakit sa lawas. Sila na trangkaso. Ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula. Nuns Lemon Oil. Mabakal sa mga butika. Nuns Corn Coffee. Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now? Sinudang ginatiid mo. hindi ka makikita masyado ka letra. Gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sang mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mga mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo-kabala kung ano ang ginatumod ko? Nuns Corn Coffee partner. Nuns Corn Coffee. Oo partner, kay ang Nuns Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner, ang Nuns Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula yasini ang kanerbiyoso mo. Nuns Corn Coffee. Ang nami pagid sang Nuns Corn Coffee partner kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sang imo nga dugo para ikaw maging aktibo. Nuns Corn Coffee. Acid neutralizer. Mabukal sa mga butika. Megaman Gold Coffee Mix. Partner, pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina. Megaman Gold Coffee Mix. Power drink ni Mr. Kag Mrs. Para padayon ang banding. Megaman. Gold Coffee Mix. Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
6: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling, bye-bye and I love you.
12: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
13: Char! Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
14: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
15: Evergreen Herbal Capsule.
16: Ako si May Nano.
17: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
16: Oh, tumar ko Evergreen. Wala na yan. Hampid ko ron. Wala na. Evergreen Capsule ka. Epektibo kayo.
15: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
18: D3 Bio.
19: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
18: D3 Bio.
20: Ang D3.
18: Yung may Visio.
20: Ang Visio.
18: Yung may D3.
20: Mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
20: Ikaw pala ang may diabetes.
18: DTX 500.
20: Ang DTX 500
18: ang may powerful compounds.
20: Ganagapanupo
18: kagakontrolar
20: sa imo blood sugar.
18: DTX 500
20: asalwikan
18: epektibo.
20: DTX 500.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo, nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabaka nga butika. D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
23: Mabaka sa mga butika.
24: Hello, anak.
25: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
26: Ganyan ang Pinoy.
27: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
28: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
29: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
30: Good morning.
31: Bar Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kabila.

0: Polycotton, Semenja, Monopit, Sahamaimo, Mother It, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Kargado! Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
2: Kargado!
3: MaxFit, kargado!
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
6: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
8: Charm Fabcon, pamung pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
9: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pamung pumaka-bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
10: ACS.
11: Supple Plus Gold.
12: Ako si Angie.
13: May bukol ako sa breast ko.
12: Hamangkot ko dason kung ano maayo diri.
13: Damo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man hapon gintuman nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to na dula ang bukol.
11: Sangkong Plus Gold. Makaak sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
11: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
15: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Kapsula ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
16: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado.
16: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
10: ACS.
11: Supple Plus Gold.
18: Ko si Arlene, may aragi ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
19: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
20: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
21: Evergreen Herbal Capsule.
22: Ako gabi si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
23: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
24: Oras tatak impunto alas 3.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala nang iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin namin ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan, nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong pagariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad, at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi maingitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatsyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila'y magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag ng iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Heavy duty ka tinlo sa kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Life Extension, Vitamin D3.
2: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Super Fiber.
4: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong atyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasasye ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akong nga atyan. Salamat gid sa Super Fiber.
3: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
3: Vita D Plus Coffee Mix.
5: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
6: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
5: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
7: And Dr.
8: Ito po si Dr. Bernion.
9: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
10: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
11: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Tikatinlo sa kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
2: Char, fab, con, pamumpong makabloom, tanggal amoy ko lang sa bango ng char.
3: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pambang kumbaka bloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Oras tatak alas 3, Jess.
4: This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
4: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: This newscast is brought to you by Herba Strong. Ginhimo sang Unilab.
7: Ako si Cherry, isa ka full-time virtual assistant. Halos 24/7 ako nga bugtaw sa trabaho. Pulaw kag stress every day, isan ara sa balay. Nahibal-an ko nga bangod sa stress, ginaubos ini ang nutrients ko sa lawas. Gani subong, stress tabs ang ginainom ko. Upod ang insakto nga diet kag exercise, nakabulig ini sa akon nga mabalik ang nadula nga nutrients. Parehas ang iron, vitamins, kag niacinamide para fresh. Kag focused gihapon bisan stressful ang mangin VA. Gani, dilawan nyo man mag-stress tabs.
8: Si Vitamins with Iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Ahoy! Kinikilir time!
11: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
12: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
13: D3 Bio.
14: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon natapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
13: Yung may Visio.
15: Ang Visio.
13: Yung may D3.
15: Mga butika.
13: Mighty C,
15: alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiya, tibugit katama.
13: Mighty C,
15: mabasa mga butika.
13: TTX 500.
17: Lailay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
18: Sa naginom ka
19: TTX 500.
18: Ilan na subong imo sugar?
17: Pagtigi ka namin sang TTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. TTX 500 nagin
13: D3X 500 D3 Bio.
20: O si Karen, damugid sang akon hair fall at hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
13: D3 Bio.
15: Ang D3 nga may Visio.
13: Ang Visio
15: nga may D3.
13: Mabagal sa mga butika. Mighty C,
15: ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Anika, layan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
13: Mighty C,
15: mabaka sa mga butika.
13: TTX 500.
22: Si Erin Grace paglumutan.
23: Ako may sakit nga diabetes.
24: Kailangan imo nga gininom na kapsula.
23: 2 ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
24: Wow. Subo.
23: Mabakal lang kamo. Sa TTX 500 namigit ini sa aton nga lawas.
13: TTX 500.
25: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
26: Hello, Washy!
27: Hello, Mommy!
26: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
27: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
26: Mula noon hanggang ngayon!
28: All you need is Pride! All you need is Pride!
29: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako believe.
0: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural at original.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
3: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
3: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
5: ECS
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si Jovin, sobrang kataas ng ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
6: Sample Plus Gold. Hal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
18: Ako si Malo,
19: isa ka teacher.
18: Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
6: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
24: Tindoble, okay. Mounding hinata sa supplemento in one. Sample Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw adlaw, ubalan sa sakto pagkaon o pag-ehersisyo. Sample Plus Herbal Capsule. Ang supplemento in one na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Tindoble, okay. Mounding hinata sa supplemento in one. Sample Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw adlaw, ubalan sa sakto pagkaon o pag-ehersisyo. Sample Plus Herbal Capsule. Ang supplemento in one na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
30: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit.
31: Bye!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Supple Plus Gold.
4: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
3: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
5: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
6: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
6: pwede extra pa. Galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Chocolate. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Kinikil.
1: Uy, 150 over 100 dali.
2: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
1: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
2: Ay.
3: Papa, hindi ka magkabalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
4: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
5: Kinicare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
6: Mahalagang paalala, ang Kinicare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
8: Charmin Fab Con, pamong kumaka-blue, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
0: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadin testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makatax, magabuti ka!
11: TTX 500!
12: Gina Canon, ang ginabatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
13: Sa kadlo, kapila ka mag-inom.
14: Sa DTX 500.
12: Sa primero, katatlo, sa subong kadwana lang.
14: Subong, kamusta?
12: Okay na, halin sa, nag-take kami sa TTX 500. Ay, nag-o ginabatya.
10: TTX 500! Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
15: Ako gali si Arjen, nagtanto si Rite, isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa ako, tutum na alamat sa Mighty C.
10: Mighty C, mabaka sa mga butika, D3 Bio.
16: Ako si Rosita, Gapangluya, ang lawas, nabatian ko sa radyo ang D3 Bio, ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
10: D3 Bio, ang D3, Visio, ang Visio, yung may D3.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: hapon. Muna si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya nagainom sang Nescafe Classic na pamatunan 100% puro kon natural.
1: Mayo kit Dan.
0: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw. Pinakamanamit na black coffee.
2: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Mag Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee.
4: Protect Chan.
5: Yaku.
4: With 8 billion live LCS.
5: Yaku.
4: That may reach the intestines alive.
5: Yaku.
4: Helps improve digestion and boost immunity.
5: Yaku.
4: With proper diet and exercise.
5: Yaku.
6: Kaya panalo ka Chan.
7: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Supple Plus Gold.
9: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Rekomendar sa ako ng Santol Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw nang mag-aan girang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
10: Santol Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
11: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
12: Ganyan ang Pinoy!
13: Ang Pilipino, maghilim sa panauli.
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: MX3, tunay, natural, at original.
10: Sample Plus Gold.
16: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayaw gid ang akong arthritis.
10: Sample Plus Gold.
17: Mas pinalakas,
10: pinagaling,
17: pinahusay.
10: Sample Plus Gold.
17: Sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Ronald, bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
10: Santon Gold Coffee Mix.
17: Nagkape ka na,
10: lalakas,
17: at gaganda ka pa.
19: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
10: Santon Plus
19: Herbal Capsule.
10: May mangosteen at malunggay.
19: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
10: Santon Plus
19: Herbal Capsule.
10: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
19: Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Kapag doble, okay!
19: Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
10: Santon Plus
19: Herbal Capsule.
10: May mangosteen at malunggay.
19: Dobling sangkap sa isang kapsula.
10: Inumin araw-araw,
19: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
10: Santon Plus
19: Herbal Capsule.
10: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
19: Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
20: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Update ni isang vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
21: Unilab quality yan.
20: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
23: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga

0: Water, the right hydration with the right minerals.
1: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginhimo Sang Unilab.
0: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
2: Informasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa healthy and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular din interval sa imo nga pagkaon? So meaning para mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. 4 hours madula na sa reliever, aragay po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Tamo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lagi ni carots.
6: Oo, hindi lang carots, mga kulturan.
2: Informasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makimbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na po, tani nga kung magkaon kumalot, hiningin tayo ang akong nolos.
3: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Informasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sali nga, mabalaan yung mga flowers na damo ko ba yung
2: maitukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamong ka B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Ang keloid, amo ang nagporma nga unod o scar tissue sa nag-ayo nga pilas. Depende sa tawo. Ini ang posible nga magdako kag indi manami kun lang tawon. Nga bala nagaporma ang keloid, Dr. Ramil?
8: Bag-o ta pa man hibaloon kun ano ini ang keloid kag kun nga may mga tawo nga inatawag keloid formers nga kun mapilas, wagas man niya magtubo ang kadako sang scars sa Sir GP. Mm-hmm. Imahin ta sila na Sir GP nga inom gyud sang DTX 500 kag may tisi or pure si agud matap na ang inyong mga inflammatory issues. Bangod ang inflammation ang may dako nga papil sa pagporma sang gitawag nila nga keloid. Mm-hmm. Ang wound healing surgery ang isa sa pinaka-common nga mga eksperyensyahan sang tao in his lifetime. Kapila na taayhan mapilas halin sang bata pa kita. Pasalamat kita sa Ginoo nga
7: gapali lang no?
8: Gapali lang nga aton lawas to repair cuts and injuries. Imagine la Sir GP kung mapilas ka kag indi mag-ayo.
7: Na imagine no? Na ko Rodok sa mga may diabetes. Adoy. Kung dugay na nga taas imo sugar, indi na mag-ayo ang imo pilas. Sa mga may diabetes na gali ha, inom gid DTX 500 kag MyTC or Pure C while wala pa maglala ang diabetes mo kag indi na mag-ayo ang pilas mo.
8: Kung mapilas ang tao Sir GP nga nagagawa na ang dugo, unang matabo is
7: hemostasis
8: or pag-untat sa bleeding. Magapurma sang dam ang blood clotting system agud supnan ang gitawag pilas. Mm. Ang platelets upod ang collagen kag thrombin enzyme ang mapurma sang fibrin mesh no. Agud mag couple sa gitawag pilas. Dira pa lang nga party need mo na gid ang gitawag nila nga mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Bangod ini ang nagabulig sa pagpurma sang protein nga ginatawag collagen. So amo na nga mga tawo nga pala inom mighty C or pure C mas dasig mag-ayo ang ilang pilas. Mm. Ang palainom may tisi, dasigid niya mag-ayo ang pila sa RGP. So, gusto. Next is defensive inflammatory phase. Diri na nagapadala sang batalyon ang army mo sa gitawag natin nga immune system. Mm. Which are, gitawag nila, neutrophils. Agod i-secure ang sites ang pilas. Kagpamatyon ang mga bakterya kagpaghimo sa mga debris.
7: Mm-hmm. Mm. 24 to 48 hours after injury, saturated na sang soldado ka immune system dok ang pilas. After 3 days, magabiya na ang neutrophils kag magabulos ang macrophages nga mo ang magahimo sa mga patay nga kagaw kag cells kinahambal ni Doc mga debris. Sila man ang nagasecret sang growth factors kag proteins para ma-repair ang pilas. 4 to 6 days ini nga phase kag diri nagapula ang pilas kag nagasakit.
8: So, dragid nami ang gitawag DTX 500 kag MyTC.
2: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500, ikaw pala ang may diabetes. DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo kag gakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, asal rika, epic, tipo. DTX 500.
8: Alin sa unang adlaw, pagkapilas until 6 days, grabe ang inflammation na need mo ang anti-inflammatory effects ng DTX 500. Samtang, padamo naman sang collagen for tissue repairs kag pagprevent sang infection ang pag-inom sa gitawag mighty C.
7: Mm-hmm. Next so, stage na doc, next stage na is proliferative. Mm-hmm. Day 6 tob 24 kadlaw. Pagkapol sa pilas, pagkipot sang pilas, kag pagcover sang pilas.
8: Maturation phase naman ang katapusan Sir GP.
7: From 24 to 2 years, no? 24 months,
8: it 24 will take days to 2 years para mabalik sa 80% ang flexibility and strength sang nag-ayo nga pilas. Depende sa pilas ha, kag depende na kung ano ka efficient imo nga gitawag collagen kag imo nga anti-inflammatory agent sa lawas. Kung gainom ka DTX 500 kag MyTC, ti mas dasig ang recovery sang pilas mo.

0: So ang problema sa keloid formers, hindi controlled ang kadamuon sa collagen. Kag kung tuman kadamo, nagaresulta ini sa pagtubo sang gitawag keloid. So Mighty C will help in facilitating appropriate collagen function. Samtang sobra naman o persistent nga inflammation ang nagaresulta sa sobra nga gitawag fibroblast proliferation kag collagen synthesis gani nagakiloid ang simple lamang kung tani nga pilas. Simple honta ang equation. Mighty C para magkontrol sa imong nga gitawag collagen. DTX 500 to control your inflammation. Ang sakto lang nga collagen kag kontrolado nga inflammatory response samtang nagaayo ang pilas. Ang solusyon agun malikawan ang pagporma sa gitawag keloid. Sa may mga pilas, permi namo balik-balik. Inom gid DTX 500, inom Mighty C, inom Pure C agud ini ang dali magayo kag indi magbulto ang pinalian mo.
1: Informasyon sa ikayong lawas.
2: Isa sa paborito ko ya Sir Boy, yung epekto sang DTX 500 kag Mighty C, ang pagpanami sang akon tulog. Kung adlaw-adlaw ka nag-iinom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, una mo nga ma-feel ang pagbatyag sang tuyo paglapotless noy bisang gabi. Hindi lamang ni ako ha, halos tanan nga nag-iinom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, amon ang ila testimony, quality sleep, nagnami ang ila tulog. So sa mga hindi na makatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty C, agod mangin mamuok ang tulog nyo kun gabi.
0: Proteksyon sa radiation kay palagamit mo cellphone, no? Or gagamit mo og sige matubang computer, sa muni ang ako namian sa power combination sa gitawag DTX 500 kag Mighty C. Imagine bala ang palibot sa subong, din ka man magkanto, may cell sites ka nga makita. Mga towers nga mag-emit sang makusog nga radiation. The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone full bars. Meaning, ara ka isa area nga may makusog nga radiation.
2: Gusto, no?
0: Wala pa matunaan sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Pero akong pagkabalogan eh, butang ang mga hindi ka bata nang sige butang cellphone sa ilang bulsa.
2: Sa no?
0: Ambot ko ano katuod gin man na. Pero muna may kilala ko, sige butang cellphone bulsa, daganabo mong yapon bata. Pinaka the best mo nga himon is proteksyonan ang kagalingan mo, especially nga 5G na subong, ang grabe gid kakusog compared mo sa gitawag 4G. So importante, hindi mo gid malikawan, may wifi, may cellphone, may computers, may palibot nga towers, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw, agud nga protektado ka batok sa gitawag radiation. Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
3: Ha, ang sekreto niya.
2: Milig sa tagoay.
0: Wa't sa panago siya ra ba gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya ako itong gamit ko niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, Pilaidan, Sir Boy?
2: Dising, ano, dising. 19, ang 8 na, 19, ako nung kilis, last year 18, plus mo. Uy, 19 na.
3: Kampiyon ni Mag-8.
0: Kabalo ka ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasads ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga muna nga si Valentin, kakantogin na di ka na Merkulis, kay ang taga-radyo bandira gapamasahi. Gamit ang DTX herbal oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nag-aatake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
0: Maligo.
3: Adlaw-adlaw, no?
2: Basic.
3: Maligo.
2: Basic. Yeah.
0: Ang pagligo is not enough.
3: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinakakampiyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang yung kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE yung kapaputi man sa imo panit, hindi pa kung tito si Dukramil, giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
1: Mahigro ba na ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka ba na ang gina-energy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatindo sa imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga energy. DTX 500! Masalika DTX 500!
4: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag
5: klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sa St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkanto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, BJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayaram ang kitang sang klinika sa San Carlos City, Barik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
6: Ang mga ginikanan, tas ngon na Dok Ramil nagahambay nga magpalayo kita sa TV, no? Kaya maguba ang ating
0: subong.
6: Pero subong niya, sa atong trabaho, no? Especially sa trabaho natin sa opisina, masami kita nag-atubang sa computer, no? Halos 8 ka oras gid kita nag-atubang sa computer.
0: Sa una, palikawan ka lang tao TV, subong niya, ginataga na isa-isa.
6: cellphone.
2: Subong, lula, nagpangagaw cellphone.
6: So kung hindi man computer, cellphone naman ang ginatutukan, no? Ang monitor sa computer, kag screen sa cellphone, ang nagahatag sa mataas nga level sang oxidative stress sa aton mata. Excluding pa na ang UV radiation, halin sa silak sang adlaw kag mga glares niya, no? Grabe ka-expose ang aton mata sa oxidation. Amo ni ang rason kung ngaan nagahubin ang edad sang mga nagausar sang corrective lenses or antipara, no? Kung ikumpara mo sa mga panahon nga wala pa computers o cellphones, so proteksyonan ang mata mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw para maayo gid ang imong panulukan.
0: Okay, paguro ni mata ko ay wala pagkakuan mo ay glass mo. Naka DTX 500 kag naka Mighty C.
3: Bala anon gid ang tagiya sang DTX 500 kag lagat antipara.
2: Ako man, wala wala ka pinigil yo sa nang pamatao ay antipara.
6: Pero no.
2: Ara na.
3: Okay, no? It's not only the eyes that is prone for oxidative stress, no? Ang kumbaga, ang diabetes cause a lot of problems in the eyes. Remember, our pancreas produces around 5 enzymes, 4 hormones a day in seconds. Meaning to say, the islet of Langerhans, which produces insulin and beta cells na, is really prone for oxidative stress. Damay-damay na dayon, pati diabetic retina pati, apektado na imong pata. That's why DTX 500 is really important. Kung gusto mo dugay, dugay ang imong mata, wala gapunaw, paski Dok Ramil, mag DTX 500 ka, mag Mighty C ka. Kung gusto mo, ang mata mo kampiyon gapon, tulad ni Sir JP.
6: Layo pa lang kita na.
3: Why na graduate?
0: Wala makakita na.
3: Pang-cute lang na. Mag DTX 500 kag mag Mighty C.
2: Basta upon ko si Joanne, dark ang glasses.
3: Dark ang glasses.
2: Basta din makita kung di nang panalukan.
0: Pero kung wala, klaro-klaro. Basta na pakalayo. Te, daog kagin dyan sa imo nga, 22 pesos nga investment kada adlaw. With DTX 500 kag Mighty C or Pure C, nami natulog mo. Luwas ka pa sa radiation, protektado pa ang imo mata. No? And most importantly, hindi ka pa magka diabetes. Tisano ka pa mainom sang DTX 500 kag Mighty C? Kung ako sa imo, subong na while wala ka pa sang ginabatyag nga balatian. DTX 500 kag Mighty C.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang matatag gabatyag sa radiation, kung ang ilong gabatyag lang sang radiation sang baho, una pa ni guba sa mata. Sir Kevin, anong mahimon para hindi magbaho?
3: Konektado ang mata sa ilong. No? Kung makatupad kami medyo may angsod sa jeep, gatulo ang luha. No?
0: Abi ko, gampiyong hindi gampiyong.
3: Gatulo ang luha. That's why maligo.
2: Gabumbay, matyaga ko.
6: Dapat may ara kita dugang na protection para maiwasan ang body odor, no? Ang Klinika Dio Fresh may aras ang VCO no amo gining nagapatay sang kagaw nga nagatugas ang pagbaho sang imo nga ilok no kaga maski lago ng imo bayo no ubahon mo imo bayo hamot Japon kinaka Klinika Dio Fresh ka syempre ang Klinika Dio Fresh pag swipe mo sa imo ilok wala nagamantsa sa bayo wala nagaputi-puti that's why nami siya para sa mga may ara sang challenging nga ilok no kaga nagapaputi pa kay may ara inisang nga vitamin E no ang aton nga Klinika Dio Fresh
7: of course kung tapos ka na Klinika Dio Fresh ka na nan tinluan mo man ang selula mo ang nami niya magtinlo ka sang selula mo kiga pangapika gapangapika sang healthy coffee nga DTX coffee mix ang gapahubin kay Sir Eljan habang gapangapika gapataas ang imong metabolismo sa aga may galaba may ga scrub sa imong selula that's why gamat-amat ka hubin sa DTX coffee mix
0: nga gapahubin pinga gapang detox.
2: Di ka pa nakitabi ang imo ya bulong kape.
7: Kampiyon.
2: Namit kay sabor.
0: Perde mo ya ni kanya ni engineer ya kay ya kape butangan niya extend.
7: Extended ang morning kung butangan mo extend ang imo kape.
0: Pero kung diabetiko ka, kag may cancer, I suggest nga DTX premium sir.
7: Ay kampiyon. Paborito
0: ang DTX premium butangan mo na sang Ditribayo. Kaya ang kombinasyon sang DTX premium kag Ditribayo is the best sa may mga diabetes kag may mga cancer sir boy. Mga degenerative stage nga sakit. Ako nami ang kuan DTX premium nga kape. Ang bulletproof coffee. Kung may cancer ka, nami tungod sa iya nga Ganoderma mushroom kag syempre Ditribayo sir boy.
7: Ready for the day ka na. Nung biskan ano pa lang at health threat to bangon mo, protektado ka in both ways against oxidative stress and against bacteria, fungi and viruses.
2: All right. Confirme ka nagahapit sa Golden Field.
0: Ha? Confirme ka ba nagahapit? Araman daw ang kuwan. Araman daw ang paliguan.
2: Sa kuwan.
6: Swimming pool.
0: Yan. Huwag ka kaligo daw.
2: Ara! Kita ko, may mga kataw daw.
7: Okay, manaman yun daw.
2: Confirme ka ba nagahapit sa Golden Field? Confirme ka ba sa Public Plaza? Uy, dapat mag-Ditribayo ka.
7: Didibati ka to?
2: Ha? Paano ba mabuligan ni Ditribayo ang numero uno ng problema ng engineer? Di ko ang sa talk ni Doc. O, hindi malaloglahog ang STD, sir boy. Ang problema siya ni madala mo ni si imong misis. Misis ba si Malatnan? Ako si imo, kung di mapunggan, naka-extend ka, hindi mapunggan ang need. Ditribayo ka na nga daan. Oo, before magpuli sa balay niyo, sa talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
7: Talk ni Doc! Kita ko nang lalabog ang mga nadyos mo.
2: Palainom Ditribayo ang mga palikiro.
7: Ang aton culture, no, ang Filipino culture, ang machismo sang lalaki per ticket. No? Basically, ginabase ka ng machismo sang lalaki in how profilic, kung ano siya ka kamayo, no? Sampang chicks.
0: Unfortunately, men, men is polygamy.
7: The most by nature. No?
0: Polygamy.
2: Mamati ko na si Nilboy.
7: Man is polygamous by nature.
0: Polygamous. Polygamous.
7: Ang problema, damo-damo na ginatawag nga sexually transmitted disease or STD, no? In fact, tungod sa COVID, may datos ang 2019 nga ang cases ng HIV is only 8,500. Because of COVID, no, gin-enhance ang COVID ang HIV. There is around 50,000 cases of HIV right now in the Philippines sa 2022. No? So sa mga adlaw, tunanta, paano bala si Ditribayo makaputikta si imo kontra sa STD? Dok Ramil?
0: Yes.
7: Sensitive ni.
0: Sensitive, no? Sexually transmitted disease, STD.
7: Duhay maging dulong nung ano, sex kid.
0: Damo ka bang danan, sir boy na mo?
2: No. No?
0: Number one is HPV, human papilloma virus.
7: Either
0: virus na,
2: vaginal warts,
0: no? Or bacteria na, amo na ang kwan, amo na ang gitawag mga sexually transmitted disease. Chlamydia.
2: Bacteria. No? Chlamydia, sis, bubaho na.
0: Gonorrhea.
7: Ang kapit kalayan.
0: Syphilis.
7: Syphilis.
0: Amo na sa unang linong dumduman nga, initon ko nung butong kag isulod ko nun imo ang imo nga ano.
6: Muna ako may aga pa nagapangulabo.
7: Mga matonda pa mati ha. Mga macho na
0: trichomoniasis. And even against deadly HIV or AIDS na pinakadelikado.
7: Delikado gid.
0: Pero kung nagatuon ka, nagabasa ka sa kaepektibo sining Ditribayo sir boy, daw hindi ka mahadlok. Because Ditribayo, may ingredients nga vitamin D3 nga kaya niya pabakudon ang imo nga immune system. While ang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil, kaya niya panghimoson, pamatyon ining mga klase nga kagaw.
7: Ay wow.
0: The good news sa mga kuno.
7: Ang babae.
0: Good news sa mga may ara multiple partners. Kag paano ang ditribayo makabulig sininga mga balatian, Sir Boy?
2: Mm-hmm.
0: Are, number one, kaya nila nga i-disintegrate. Anong namin
2: ngayon? Wasakun.
0: Wasakun. Mm-hmm. No, ang envelope sang virus. Amo ang number one nga kaya himuon sa ditribayo.
2: Mm-hmm.
0: Ikaduha nga kaya himuon sa ditribayo kung mahimo gid man siya nga ano virus, mm-hmm, hindi siya mag-mature.
2: Oh, oh.
0: Kaya pagbuwa niya sa selula, mm-hmm, patay man Japon siya. Kag hindi siya ma-replicate. Mm-hmm. Siyempre, patay siya mo. Pagbuwa pa lang, patay na. Paano mag-replicate? Kag number three nga mahimo ni ditribayo, Sir Boy,
2: mm-hmm,
0: hindi siya basta-basta katapik sa imo selula. Nga man, siyempre, di siya katapik. Allergy, mm-hmm, siya sa, mm-hmm, ditribayo. So, sa mga nagainom ditribayo, it's a good news, no? Ma-steady man ang sakit or tanan nga klase nga virus kag bakterya. Kung adlaw-adlaw ka gainom sa ditribayo, layo ka sa mga problema, sa mga balatian, nga ang gintuga sa mga kagaw.
8: Ditribayo! Ako si Richard, isang threshold driver. Nagaling ko daw po, naibaluan ko ng taas. Nagali akong blood pressure. Pa'yo nang panimisis ng ditribayo, tatlo kami sa isa kadlaw. One month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
9: Ditribayo! Ang ditribayo!
10: Yung may PCO!
9: Ang PCO! Yung
10: may D3!
9: Mag-abot ka.
3: Sa mga Master of Universe da, mga Jedi, mga ninja, pamati ka mo. Ha? Mm-hmm. Ha? Kaya kung profilik ka mo, kung damo ka mo sexual partners, mm, i-explain ni Sir Kevin kung ano ang paagi sila.
2: Ay,
6: mm-hmm. Thank you, Sir Boy. Mm-hmm. So, ang protection nga mga tags atong sang D3bio, no? Batok sa STD, lalo na ang mga tao nga prone sa STD, no? Nga nag-practice ang unprotected sex, no? Mm-hmm.
3: Check!
6: Kaya mga may mga multiple partners.
3: Check!
0: Kaya dapat nami man ang unprotected sex. Kaya siyempre, ikaw bikaon sang saging may ano, may may panit.
2: Ikaw ikaw ngayon siya may panit. Lalim ba?
6: So, ang
3: very
6: ang ditribayo, no, nagahatag sang pag-asa,
2: mm-hmm,
6: sa mga tao nga may ara sang history of STD.
2: Oy.
6: Na magakabuhi sang
2: normal.
6: May maayo nga lawas kag syempre normal nga kabuhi, no. Example, no, ang mga ginikana, no, or mga nanay nga nakaagi sang gonorrhea blood.
2: O tulok.
6: Sa itong dialect, tulok.
2: Mm.
6: So, kung sila ni ang nakaagi gonorrhea, lalo na pag nagbunag sang bata, ang bata malabay na sa ano mo, sa ilang
2: birth canal,
6: birth canal, no? Mm-hmm. Sa ilang taguangkan. So, syempre, pag labay na sang bata, ma-infect ang bata sang gonorrhea, especially ang ilang nga mata, Sir JP. Pwede na malaknan sang ginatawag natong nga gonorrhea. So, ang mga bag-ubunag, no, na may active gonorrhea infection, makadevelop sila sa serious nga problema sa mata. Kaga isa ka pagtuon, no, nagpakita nga ang monocaprin, isa sa medium chain triglycerides nga makita mo sa ditribayo, makabulig gid o makatap na sa mga eye infection nga ara sa mga babies, no, nga halin sa infected mother sang gonorrhea.
2: May pag-asa pa.
3: Gonorrhea is a bacteria, AIDS is a virus,
2: mm-hmm,
3: kayang-kaya ni ditribayo. Pero ang pinakadamo giklase, nga gitawag nga STD, amo ni gitawag nga HPV, no, or human papilloma virus. No?
2: Vaginal warts.
3: Almost kuno, tanan kuno nga may more than 3 partners in their lifetime, most likely nakakontakt sini, no.
2: Ay.
3: But ini siya medyo mild ni siya. Ang lain lang sini kung pigaw ang immune system.
2: Gakos sa cervical cancer.
3: Ang una-una, gikos siya warts. No?
2: Warts.
3: Flowery ang flower. Ay! Dami petals.
2: Cauliflower.
3: Ang flower.
2: Pichay, manging cauliflower.
3: Uh-huh. Mm. O manang tsura sa flower. No? Ano pagid? Sa pagkabaho. Baho sa Sir JP?
2: Akali. Ulumbot ang
3: baho ni siya, no? Agilika. Ang discharge ni isang babae, balti ka baho, pati iya ka lalaki nga infected, may gagawa ang endodoidment, no? Nga na.
6: Ano yung isa, Sir Boy, ang kinalain sang ward sa bahay kag sa laki mo?
2: Mm.
6: Sa laki, painless.
2: Mm.
6: Sa bahay, painful.
3: Painful ang wards nila, no? That's why amo ni picto. Ang problema, kasagad ni si HPV, magpalagyo sa imo immune system. So what does ditribayo do? Kung makalagyo ka sa immune system, ang monolaurin ni ditribayo, yung labuto niya gid ka. But it does something better. It boosts the immune system para mapangita niya. Paano ginapanami ni ditribayo ang pag-absorb sang zinc? Ang zinc, nga ini, amuni kung pagagatag boost sa atong immune system, ginamodulate ang atong immune system to counteract HPV hiding abilities. Ginapanami niya ang pag-ubra kay cytotoxic
7: T-lymphocytes.
6: Ginapa-alerto niya, Sir Boy.
7: Kung ginapa-alerto niya, ginapanami niya pagid ang antiviral action sa imong immune system through this, gatawag naton, adaptive immune system, mga T-cells ta. Kag ang pinakanami kidya, kung pigaw ang imong immune system, hambal ni D3Bio, relax lang. Kayang-kaya ko ni. Pamayuhon ta ka, pero kayang-kaya na daan ni D3Bio.
0: Budlay gid, kung steady, kaya nga, kung ka-experience kami sakit kag daw mangihikab la Sir Boy.
6: Kakalayo
0: dok, kag nakala Sir Boy. Ako ay ko pagi na.
10: Kumana
0: tapos medyo grabe na gid kabaho ang mga discharges nga gagawa sa lalaki kag babae.
7: Mga friends na nanta. Mga boyfriends na nanta.
0: Ang nalan sina nga balatyan Sir Boy, chlamydia.
10: Ay, chlamydia.
0: Tapos nang ano na, nang magkuan mo bala, magtutsak. May gitawag siyang painful sexual intercourse.
7: Feeling oh, virgin.
0: Ang iba niya, gano, ga-bleeding between period.
7: Abi mo virgin, gili iya, may chlamydia.
0: Sakit, ga-bleeding.
10: Amo na, Jenner?
0: Pero wala sila kabalo, Sir Boy, nga sa pagtuon, ang monocaprin nga makita mo sa D3Bio, isa ka monoglycerides nga gintunan, nga kaya pat yun ang kagaw nga gitawag, chlamydia trachomatis.
7: Amo nang cause, no? Cause
0: kagaw.
10: Agent, no? Agent.
0: Kagaw na siya. Ti grabe nga mga experimentation mo. Amo nang iba niya before guro sexual intercourse Sir Boy.
10: Inom ka gitu.
0: Inom ka D3Bio kag butangan mo D3Bio imo nga ano eh.
10: Ba nagabay nga may amo ni Gribuya.
6: Active no. Sa mga active dapat naka D3Bio.
10: Dapat dugay ni naging topic.
7: Dapat text.
10: Ha? Dapat dugay ni naging topic.
0: Subong ganing timing na mo abi na mo aras engineer. Eh siya ginayang eksperto da.
7: Hambal nila. Pwede ni maliwat-liwat every week.
0: Basta importante din, di. Nang lain ganyan ang ma-offer ni D3Bio, compare post, lang sa plain nga vitamin D3 nga ginainom nyo. So, inom gid D3Bio. The only D3 nga may BCO, kag the only BCO nga may vitamin D3. D3Bio.
7: Correct.
11: No? Informasyon sa ikayong lawas.
7: So, kung ikaw, mahilig mag-party-party, no? Multiple partners, mahilig ka, no? Damo ka gid kag gwapo ka, damo ka partners.
0: Kulang sa naol gwapo.
10: Kulang gali niyang budget mo, 150. Plus 8 gili. Ay, plus pilang, D3Bio, plus 14.
7: Pesos. Kagamay ka bakit?
10: 164.
7: 28 pesos, no? Putiktado ka na. Sa mga friends na da, nga medyo sexually active, mag D3Bio, kaya hindi na sa tangkaso upo si Pon, kagilanat ikaw protect han sa D3Bio pati sa HIV, sa chlamydia, sa HPV, kag gonorrhea, ikaw aamligan sang D3Bio.
0: Kanto na ta sa mga dugang pa nga mga health benefits kung ikaw nagainom D3Bio. Tidaw mo nagainom coenzyme Q10, gidaw mo nagainom vitamin E para sa ilang heart, para sa ilang skin, even para sa ilang nga gitwag brain
7: tayo,
0: no mo na mga kampiyon mo na mga sikat la sa mga pagtuon Sir Boy nga Q10 vitamin E for skin, for your gut, for your brain, the best nga antioxidant, no, na panami sa imo nga vision, imo reproduction, dali ka makabata kung pala inom ka ning Q10 kag vitamin E, pero damo ga inom nga wala effect sa ilang nga lawas.
7: Okay,
0: the reason
7: nga
0: why
10: ma-absorb.
0: Wala maabsorb. Dire makabulig ang adlaw-adlaw inom sang D3Bio para ini nga mga iban pa nga supplement nga ginainom nyo maabsorb. So amo nang the best nga mainom gig adlaw-adlaw sang gitawag nga D3Bio.
11: D3Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang Manchester nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaro.
11: D3Bio, ang D3.
12: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
12: Yung may D3.
11: D3Bio.
6: Kag ang medium chain triglycerides nga ara sa D3Bio, no, nagpakita ini sang makabulig sa pagpamuhin sang timbang, no, sa mga pagtuon. Kay ang MCTs or ang medium chain triglycerides nga ara sa D3Bio nagahatag ni sa sang feeling of fullness, dasig ka mabusog, no. So ang D3Bio nagapa nami sang or nagapasaka sang production sang imo nga hormone nga ginatawag naton nga leptin. Ang leptin is amuni ang fullness hormone naton or ang naga signal sa aton nga utok nga busog na kita. Kung nagaadlaw-adlaw ka naka D3Bio, no, mas hapos magpaniwang kay may ara ka sang personal trainer mo or may nagadisiplina sa
7: uy,
6: imo nga magkuntat na or maghagan-hagan sa pagkaon kay ginapabusog kasang D3Bio.
0: Siling ni Lydia William na buyan ko man pa-price ko gulpi ba? Makaon pa ko tani pa-price.
7: Katuntos sa kabligya. One pop, two pops, medium man pop rice. Ang D3Bio puno man siya tawag medium chain triglycerides, lower niya by 10%, no, in the calorie index. That's why dasig na tunawon sang lawas, hindi ka pa magtambok, no? Because low number of chains makita, well, tawag nila ng carbon chain sa medium chain triglycerides, no? So dasig ang metabolismo sini, diretso ni si Muatay para mausap dayon sa imulawas, unlike LCTs nga damo-damo pa sistema 28 steps kontra 3 steps. So ang MCT siya 3 steps lang, usadon dayon sa lawas mo, no? And not only that, no? Ang byproduct sini, which is ketones. Ang ketones, ga-provide man energy sa brain. Well, labot ga-provide energy sa brain, ginasiligan, ginatap puhan ang imo utak, that's why kampiyon ang imo memorya. So kung gusto mo hindi kalipaton, niwang ka, sexy ka, mag-D3Bio ka na.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mitay. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyong abalatian.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr.
14: Oras tatak punto alas 4.
15: This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
16: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. This time check is brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
5: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
6: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
7: Charm Fabcon, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
8: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangong pumaka-bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
10: Evergreen Herbal Capsule.
11: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
12: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
13: Gig

0: Heavy duty ka tinlo sa kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride washing machine detergent.
3: Hello, Washi.
4: Hello, Mommy.
3: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride washing machine detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
2: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
7: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala dito ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. One capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C.
8: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
9: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique.
8: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
5: ECS.
10: Kung may ara ka problema sa kidney, makabadyag ka sa pagsuka-suka, kalain sang paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
11: Nagka-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dentistingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
12: Available sa mga butika, kag Mercury Drug Stores nationwide.
13: Mga kapaalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Mega Man Gold Coffee Mix.
3: Partner!
2: Gusto mo ba ang natural na energy booster?
3: Yari na ang perfect na kombinasyon sa power kag energy.
2: Mega Man Gold Coffee Mix.
3: May ginseng,
2: tungkat ani,
3: maca,
2: kagso,
3: palmetto.
2: Mga natural na ingredients na nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
3: Mega Man Gold Coffee Mix.
2: Yara na
3: sa mga butika.

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
4: United Home. Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dali kasi napit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Rosang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
7: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
8: Wala, nagid na balik ang arthritis ko.
7: Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
6: Mighty C.
9: Mabaka. Sa mga butika.
10: Gigan.

0: Pahig? Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
2: Charm, Fabcon, pamumpong makabloom, tanggal amoy kulong sa bangor ng Charm.
3: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumakabloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
4: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipyuhian na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing atimba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Ako si Cherry, saka full-time virtual assistant. Halos 24/7 ako nga bugtaw sa trabaho. Hulaw kag stress everyday, bisan ara sa balay. Nahibal-an ko nga bangod sa stress, ginaubos ini ang nutrients ko sa lawas. Gani subong, stress tabs ang ginainom ko. Upo dang insakto nga diet kag exercise, nakabulig ini sa akon nga mabalik ang nadula nga nutrients. Parehas ang iron, ni vitamins, kag niacinamide para fresh. Kag focused gihapon bisan stressful ang mangin VA. Gani, dilawan niyo man mag stress tabs.
6: Well, the vitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple persistence. To doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
11: Mula noon hanggang ngayon.
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: You need toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
11: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
15: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
11: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS.
16: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
18: Nans Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang Nans Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman yung mga balatian.
8: Nans Herbal Capsule.
18: Mabakal sa mga butika.
19: Birch

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 20 pack. 750 ra ang SRP kada baso. Birch 3 Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Life extension, vitamin D3.
2: Isa sa apat na rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Busog bosog ikot nila.
6: Ako man bro kalot.
5: O ikaw yung bro kuste.
6: Busog bosog eh.
5: Buti lang katata. Bayari na to tulilot.
6: Oh bro kalot. Waiter! Bell na mong gani?
7: Yes, sir.
6: Ay, ay, ay!
5: Ano nga, ay, ay, ay?
6: Bro, kalot, nadulang kahit ako.
5: Amo na, matuon na. Ay, nahaslo ka nga aking dula mo.
6: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Steng, may kwarta ka da?
8: Kita mo, nagigit yung nagtabid lang adit ko sa inyo. Wala eh!
5: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man, imo.
6: Relax lang, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
5: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
6: Abaw! Hindi, ah! Ari yung puspro. Kita mo niya ang unahot?
5: Uy, hala. Baman, tanga?
8: Hala, tanga masuot.
6: Shhh! Diskarte lang na iya!
5: Oh, no! Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
8: Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
7: Sir?
6: Waiter! Nakita mo niya nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho?
7: Ay, tanga na, sir.
6: Nan! Kita mo? Ikaw na nagkakuha may tangang tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa git order na munti. May tanga galita yung mga pagkaw ninyo!
7: Gali ka, sir. Okay lang, sir,
6: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
7: Okay lang, sir, Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto ya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
6: Ay, ay, ay! Ay!
5: Kalot, hap, tulot! Linawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot, hag tulilot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center!

0: Clear Time!
1: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
2: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
3: Tara na! Bukas na yan! Wala naman, boss mo eh!
4: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
5: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: TTX 500!
9: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. So, pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
8: DTX 500!
10: May family history ba na kamuos ng diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
10: Mag-DDX 500!
8: Ang may powerful compound!
10: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DDX 500!
10: Garantisado!
8: Epektibo!
10: Aramis mo!
8: DDX 500!
11: D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid na ni bulig sang D3 Bio. Tungod gid na papagonya kon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
12: D3 Bio. Ang D3 gamay physio.
13: Ang physio
12: gamay D3.
13: Mabakal sa mga butika.
12: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Oh, gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
12: Mighty C,
13: mabaka sa mga butika.
15: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
16: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
15: Wow! Mas pinagaling pa?
16: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga.
16: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
20: Life extension, vitamin D3.
21: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
20: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: polycarbonate, cementiat, monopit, sa kamaymo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS Kinikel.
1: Uy, 150 over 100 dali.
2: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
1: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
2: Ay.
3: Papa, hindi ka magkabala ka. Akabati ako parte sa Kidney Care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
4: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
5: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
6: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mahigro bala ang imo dugo?
8: DTX 500!
7: Masamit ka bala ang gina-energy?
8: DTX 500!
7: Ang DTX 500!
8: Ang nagatindlo sa imo mahigro nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
8: DTX 500!
7: Masalikan DTX 500!
9: Protection?
10: Yaku!
9: With 8 billion live LCS?
10: Yaku!
9: That may reach the intestines alive!
10: Yaku!
9: Helps improve digestion and boost immunity!
10: Yaku!
9: With proper diet and exercise?
10: Yaku!
9: Kaya panalo ka dyan!
11: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
12: Kargado!
13: MaxFit, kargado!
14: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
17: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa life extension vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
18: Life extension, vitamin D3.
17: Ang manubong nga vitamin D levels sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience

0: himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
2: Herba Strong, herbal supplement. Ginhimo sang Unilab.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen. Ang guta tayong gapa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang.
0: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
5: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Giga.

0: mo'y na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo, kag bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katinlo sa kada pahit. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
1: Charm, fab, con.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: Bangong kumakabloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
4: D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung lolo ko, naibaluan ko ng taas. Ang galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatas, magabuti ka. May DC. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labis gid pagpabas kog salawas.
4: Mighty C. Babaka. Mabuti ka. D3 Bio. With Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
8: Nuts, corn coffee, may vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, kag good eyesight.
9: Nuts, corn coffee, mabakal sa mga butika.
10: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
11: Number one!
12: Karon sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalot kag tulilo.
13: Yet nano man nakagi na si kalot kag tulilo diri sa balay?
14: Eh wala man ting.
13: Ay
14: anay kagani. Nagahulat ka to sa ila balay. Nga nga wala ka kabalo ko nakaabot na sila.
13: Yet?
14: Hindi ka magsiling nga may ginkatuan kaya nga lain. Kag diskarte mo lang ang mahulat ka kay kalot kag tulilot.
13: Yeah.
14: Ano gay na ting.
13: Si Marita, manara ka naman balay mo. Yamong. Wala ah. Nagahulat ko sa ila, pero papauli ko, naglibot ko kayo basi sa piyak bala sila mag-aagi, haw.
14: Ano?
13: Oh.
14: Eh, nugay na ting, ah.

0: Eh ba, si Belacon kay Libertada ka naman na panuding?
1: Yay! Yip! Wala, ah!
0: Kay sino man gali, ha? May iban?
1: Yeah! Nan, ari naman siya!
0: Abi? Uba, be? Uba? Uba lang, ah. Agad mabalaan ko kung ano ng baho sa tinago mo, ah.
1: Tinago nga, ano?
0: Tinago mo sa ilok, eh.
1: Parsita!
0: Uba!

0: Uy, tulilot! Ari ka digilis ka rin diriya ni Winslet. Sa diin si Kalon.
1: Agin upod na saan ito kay?
0: Ang tigula nga nagapaanti para damol ang daw si Miss Minchel.
1: Oh, oras rin, my love.
0: Halo, sa diin sila nagkadto.
1: Kasi mapabangko sila.
0: Ano? Paano sa bangko?
1: Iatag na kay Brokalot ang kwarta nga ginpilin sang lulo, sang lulo, ya. Na amo ang ginpapanubli sa iya.
0: Ano? Hala, abi ko bala anay kung duta lang.
1: Duta lang gani. Ti, kay mapabangko ko na sila, ti. Basi may kwarta pagkit, eh.
0: Sobra ka naman, imo yung magsugid to, lilot, ya. Wala gani nagatikal si Kalot, ikaw pa.

0: Bro Gusting, magmilyonaryo kami ni Bro Kalot nga doha. Hindi kagidyan namon pagpabayan.
1: Lulat, bro.
2: Do piho, kang atikalon ka. Basta bila mapurnada pa hao, tungod sa kahambog mo.
0: Si Tia Marita man,
2: okay,
0: hindi na to yung mapurnada pa. Kay ara na mo. Nag-istorya na gani sila sa bugado kag nagpabangko na sila.
1: Murata lilot. Kung sabagay ang swerte todos ang tao, no? Ang swerte hindi ginatod mapaktan.
2: Ay, oo. Kung swertehon niya, daw ulan lang na nga nagatulo.
0: Correct!
2: Pero, anay ka, ang gino yung swerte to lilot.
0: Huh?
2: Hindi na iya daw ulan.
0: Ha? Huh?
2: Daw balhas nga nagatulo.
0: Daw balhas bakit ya, tiya? Nga tiya, Marita.
2: Kay tita maran ka, bay. Talagsa ka lang ginabalhas. Wala gani eh. Tiyan mo man ang swerte mo. Maayo kong magtulo na pareho sa balhas mo.
0: Maayo! Tiya, Marita!

0: Kim Doble, okay! Mang dininata sa Suplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumulay sa sakto pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kim Doble, okay! Mang dininata sa Suplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumulay sa sakto pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
1: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
2: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next Plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Supple Plus Gold.
6: Ko, Charlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santo Plus Gold.
5: Santo Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santo Plus Gold.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
7: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
7: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washy!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
13: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, dalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
14: Nag-check up ko, may kidney stone ko gagawin. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, tinitingnan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabudlay ang pagpangigil ko kag wala na sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
15: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
16: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
16: Mighty C.
18: Mabaka sa mga butika. D3 Bio with Vizio.
19: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
18: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
18: Yung may Vizio.
20: Ang Vizio.
18: Yung may D3.
20: Mabaka sa mga butika.
21: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
22: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
23: Ganyan ang Pinoy.
24: Ang Pilipino, hindi korap!
25: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
26: MX3, dito ako, believe.
5: Cellphone Plus Gold.
27: Kuya si Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan.
5: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas.
28: Pinagaling.
5: Pinahusa.
28: Cellphone Plus Gold.
5: Sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel, amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
6: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
9: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas pinagaling pa?
9: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
9: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
20: Unilab quality yan.
28: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
30: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 750 ra ang SRP kada baso. Burst 345 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo. Base ka damo sa kinakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagandang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko ning Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
2: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika. Good morning.

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Char, Fab, Con.
0: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdog kumakablog sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
3: E3 Bio. Ang E3. Yung may BCO. BCO. Yung may E3. E3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagid ka malipaton. Itry na mo patumaron sa E3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa E3 Bio.
3: E3 Bio. Ang E3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may E3.
6: Makakas, makabuti ka.
7: Rise to the summit. Drink up. Rise to the summit. Fuel up. Rise to the summit. Rise up.
8: The right hydration matters.
9: To perform.
10: To win.
8: To rise above challenges.
11: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
8: Fuel your peak.
10: With the right hydration.
8: With the right minerals.
7: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit!
8: Summit Natural Drinking Water.
12: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
3: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
14: Ako si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akon arthritis.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
15: Ahoy! Kidney care time!
16: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa kidney care.
17: You care? We care! Kidney care!
3: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
18: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa amang uyang sakit.
19: Life Extension Vitamin D3.
20: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
19: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: Vita D Plus Coffee Mix.
22: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
23: Mabakal sa mga butika.
19: Life Extension Vitamin D3.
24: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
19: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
25: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
26: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3.
0: tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
1: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN. Number

0: Balita, ari ka ban? Adong balita? Kagawad ko diya balakap. Hindi kay manog chismis mo.
1: Ay, kagawad, Barhita.
0: Anong maayo nga project sa barangay, takap?
1: Amo na ang hambalanta magsesyon kita.
0: Wow. Tani wala lang kwarta nga involved kap, no? Kay te, kabalo ka naman yan. Nagkakadulaan ko na gana.
1: Hala. Kagawad, Barhita. Hinga, ah!
0: Kay te, ikaw malang yung makaganit mo.
1: Te, naagusto mo maganit man, how? Tagaan, taka eh! Hmm. Amo malalagal yung problema mo, sus kagamay!

0: Kalori. Pero pahili.
1: La. La, kadamo masinin pirmahan ko, ma'am. Ay, do kay gli.
0: Kung tamanan ka pagbaasa, pabay ina lang. Pirma na lang, kay para manina sa iyo.
1: Ano nihaw?
0: Pirma higa ni anay, kay sugira na katapos mo pirma.
1: Ma'am, ay, do kay?
0: Pirma.
1: Ara na. Pwede mo na ako masugiran?
0: Aho. Sige. Ang ginpirmahan mo nga papeles, nagapahanugot nga ako gihapon ang imo sidekick.
1: Ano?
0: Oo. Ako ang tagatatapos ang imo mga propyeda.
1: Nagablanay ka pala. Lakin sindi ay. Ano gitbala ang palanublion ko, haw? Hambal mo duta. Kundi di na. Pulos mo lang ko ni pirma. Wala mo ko kakita di nga palanublion ko.
0: Ay, hindi magdali kalot. Kay buwas malakat kita. Oh. Lat asunta ang imo pala nublion nga duta sa sur nga bahin sang kabukiran.
1: Hala!

0: electric banan taka.
1: Haslo. Ay, kakapoy.
2: Ate, kamusta ang lakat mo, bro? Nagayin ako dabi, kwarta.
1: Ay, pulos ang kwartang unod sa ulo mo. Aryo, 100 piso, sumura ng kwarta ko.
2: Hala, aling kakain na, wala kagit na dugangan?
1: Sino madugang ha, ikaw?
2: Hindi ah, si Miss Minchin eh. Isto kayo eh.
1: Luya si Motulilot. Nga, papangayoon mo ko to sa iyayaw?
2: Siyempre! Paano ka magaprosesos ang imo pala nublion kung wala ka kwarta? Oh.
1: Ay, oo, galing no? May unod mang galing uro mo galing Tulilot no?
2: Siyempre! Kwarta ng kita! Mabilin pa ko da! Ako pa!
1: Siguro, iprindat na ka anay ay, para may igasto ka.
2: Ano? Nagano-ano ka man yung may abro kalotman? Nga ako!
1: Kung bisan paano bala, maghipos man ang sungad mo, kag bisan paano, mapuslan taman ka nga ungo ka kay alinyango ka, nalingan ko si mo.
2: Mala! Bro,

0: Don't worry, Dad's got this.
1: Wow, fries with dip!
2: Egg sandwich and mac salad!
3: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
4: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Ladies' Choice.
5: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santum Plus Herbal Capsule. May mangustine at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santum Plus Herbal Capsule. May mangustine at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
6: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
7: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
7: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Nagapalagdurong pala ang imo panulukan.
11: Magalingin pala ang imo nga uno.
10: Masami nagkapangihit.
11: Masami ginauha.
10: Kasi may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compact.
10: Nga nagapanubo.
11: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
12: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updi ni sang Vanular with high levels of 5B vitamins tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
6: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
11: TTX 500.
13: Jules 7 lot.
14: Ano ginabatsyag mo sa
13: buhay? High blood gid ko.
14: Ano sa unang imo?
15: Blood pressure.
13: 180 over 100.
14: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
13: 3 times a day ginako na. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
11: TTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
11: Mighty C, mababaka sa mga butika.
17: Ay hala, sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga masalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
18: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
6: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
19: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
20: Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
6: Bang!

0: hapon. Muna si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya nagainom sang Nescafe Classic na pamatud-an 100% puro kag natural.
1: Mayo kid Dan.
0: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw. Pinakamanamit ng black coffee.
2: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Mag Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee.
4: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
5: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayong balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleanse product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat mag-dinner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ng Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inomad na adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Paano ka makahilway sa cancer ng balatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand ng vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Sample Plus Gold.
10: Ako si Roy. Kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Ang tilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
9: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
11: Evergreen Herbal Capsule.
12: Ako kasi si Captain Yoli, sang batwa sang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
11: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
13: TGX 500.
14: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
15: Imong blood sugar test.
14: Ila tong score gani? 470. Nagteko duwa sa gabi, duwa sa
15: agad. Ila na lang imong blood sugar?
14: 160. Inom kamo sang TTX 500. Tested and proven, the best get ang TTX 500.
13: TGX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako gali si Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo, kay inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
17: Pagsubong ka nami sa akong paminsari.
13: Mighty C, mabaka sa mga butika.
18: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
19: Char, Fab, Con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Char.
20: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
19: ACS.
7: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Evergreen Herbal Capsule.
21: Ako si Trans, isa ka baker. Takakon problema sa to, kon atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil. No? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
11: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
18: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
19: Charm, Fab, Con.
20: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Pangdong
0: kong makablog sa Charm!
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
0: ACS!
1: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na Extra Strong Beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na!
22: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
23: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
24: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
23: Wow! Mas pinagaling pa?
24: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
23: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
24: wait. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
25: Unilab quality yan.
26: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako galing sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon. Sakit kay nakong ulo, kay inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa kon paminsari.
13: Mighty C, mabaka sa mga butika. GTX
28: 500. Setting grace paglimutan.
29: Ako may sakit nga diabetes.
30: Pila ang imong giininom na kapsula?
29: 2 ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subong.
30: Wow.
29: Mabakal na kamo. Sa GTX 500 nami gid ini sa nga lawas.
13: GTX 500.
31: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
25: Unilab quality yan.
31: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nag-uri ng sakit.
20: Herbal Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
27: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
1: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na Extra Strong Beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na!
22: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
32: Sunfon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sunfon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunfon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sunfon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sunfon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunfon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
33: Mahalagang paalala, ang Sunfon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
34: Good morning.

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Ano blako no ang rason nga may dugo sa imuhig ko?
2: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas malapit sa imo nga ginaguan ang atong nga pagpamugin. Salamat git sa oportunidad nga ginahatag sa atong kong Dr. Pinoy Squalene Capsule kag sa pag-provide man sang suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglanon naton para malitawan ang masakit and any other discomfort sa atong nga lawas.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
8: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
0: Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald, bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
0: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santone Plus Gold.
11: Ako si Jovin, sobragid kataas ng ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santone Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sige-sige ko nga pag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
0: Santone Plus Gold sa mga butika.
12: Ako si Cherry, saka full-time virtual assistant. Halos 24/7 ako nga bugtaw sa trabaho. Pulaw kag stress everyday, isan ara sa balay. Ibalan ko nga bangod sa stress, ginaubos ini ang nutrients ko sa lawas. Gani subong, stress tabs ang ginainom ko. Upodangin sa tong nga diet kag exercise, nakabulig ini sa akon nga mabalik ang nadula nga nutrients. Parehas ang iron, B vitamins, kag niacinamide para fresh. Kag focused gihapon bisan stressful ang mangin VA. Gani, dilawan nyo man mag-stress tabs.
13: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple persistent. Consult your doctor.
14: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
16: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
17: Ganyan ang Pinoy!
18: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
19: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
0: MX3, tunay, natural, at original.
20: Life Extension, Vitamin D3.
21: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
20: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
23: Unta tina! Tusiran forte! Bulig mag-unta! Tuntat! Tuntat! Wala untat na dry cough, kagdatol na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Mag-tusiran! Tusiran!
24: Tusiran forte!
25: Unilab quality yan.
26: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Ubong makulit? Just stop it.
28: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
29: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi ko makakaunt sang sakto. Premi lang ko gasuk. Kinpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati at ibugit katama.
0: Mighty C! Mabasa mga butika!
30: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi, Subong. Pero kay nagbiyahi bilog adlaw, agay, sakit akon lawas.
1: Dali lang gid.
2: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
1: Wow! Mas pinagaling pa?
2: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
2: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updating sa Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
3: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
7: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
8: Kargado.
9: MaxFit, kargado.
3: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
5: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
24: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
3: Unilab quality yan.
24: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
31: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
32: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang lung. With proper diet and exercise.
5: United Home. Unilab yan.
32: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
33: ACS. Rise to the summit, train club. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
34: The right hydration matters.
35: To perform.
36: To win.
34: To rise above challenges.
37: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
34: Fuel your peak.
36: With the right hydration.
34: With the right minerals.
33: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit.
34: Summit Natural Drinking Water.
5: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.

0: Heavy duty katino sa kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Oras sa ating mga karadzuman, Philippine Standard Time, las 5.22 sa hapon.
4: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo. RMN News and Public Service. Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama. RMN News and Public Service.
5: News and Public Service.
6: RMN.
3: Mayang hapon sa ating mga karadyoman. Welcome na sa pagpangalagad sang RMN News and Public Service. Adlaw kita subong sang Martes, Mayo 12, 2025. Sa ating mga karadyoman, kitang batian sa lilisoan sang inyong mga radyo sa 774. Kitang makita naman sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
4: RMN News and Public Service.
3: Sa ngalan ng Dayradyoman Mon Kapalihan, kagradyoman Magi Maleriado, sa buong hapon ako inyong mangin kaupod, Radyoman Rezi Danyosa Bordon. Aton checkeron sa Diligidang Madugay ang sitwasyon sa palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo kag mga natipon nga balita sang aton nga patrol upod sa kay Radyoman Marjorie Hervo Miane.
4: RMN News and Public Service.
3: Samtang sa aton nga mga karadyoman, latest naton nga update nagikan sa Senado naton kung sa diin nagtambong no ikaduhay ning adlaw nga pagtambong ni Senator Bato de la Rosa after sang pila ka bulan nga pag-absent niya, or to be exact no, from November 2025. Kahapon nagbalik siya sa Senado nga gintunaan sang tension, and actually nag-elevate pa ang status subong sang ang security status sang Senado bangod sang sining pamahog sang posible tension na naman nga matabo subong adlaw. Kahapon, just a recap lang sa aton yung mga karadyoman, pagsulod pa lang sang senador, ginbantayan na siya sang National Bureau of Investigation kag may natabo nga paglinagsanay, and in fact na kadasma pa siya sa hagdan sa aton mga karadyoman. Pag-abot niya sa plenary, pagsampot niya no, nagpinangakig siya gilayon sa aton yung mga karadyoman, and din pamangkot siya sa katapos ng media kun nga ang ara siya kahapon nga ang nagpakita sa tiambal niya ti. Kun waay ako, pamangkuton yung pangitaon niyo ko, anay nga ari na ko po, pamangkuton yung pagina ko, kun nga ari ko di. And then ti, kahapon, gin-lockdown man ang Senado because sang sining pagpagwa man sang International Criminal Court sang arrest warrant, and pagkagabi gin-confirm na gid man sang ICC nga may ara na gid man sang arrest warrant, and actually sang November 2025 pa ginpagwa. Sakto to ang information gali ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga may warrant of arrest sa rason man nga ting isa nagpinanago man sa sulod sang pila ka bulan, nagdangat na sa anom ka bulan sa aton mga karadyoman ang pagpanago ni Senator Bato de la Rosa. Sa subong, ginpasalig sang gobyerno naton sang Malacañang nga hatagan sang proteksyon, nagakaigo nga proteksyon ang senador bilang pagsunod sa lagi. Pero may pag-athag dira no, kay ti ang ginagamit ni Bato de la Rosa or Senator Bato de la Rosa, kundi under siya sa Senate Security no or Senate Protection sa aton mga karadyoman. And actually, based sa aton yung constitution, ang mga senador, ang mga kongresista, no, ang mga katapo sang Congress sa lower kag sa upper chamber, ang hindi pwede maaresto kung nagasasyon ang Congress, kung nakasasyon ang Congress, kung ang iyang offense may penalty nga hindi maglapaw sa anum katuig nga pagkapriso. Tikon nantawon naton sa keron naton kon pila bala galing kiti hindi pa naton matumod sa subong ng mga tinion kon pila no ang ang penalty, no, possible penalty ni Senator Bato de la Rosa sa bahinsang ICC. Tikon galing kay ti ang gray area pagidina inaya based sa konstitusyon sang Pilipinas. Wala na specify o kung wala dira na mitlang kung ang warrant of arrest halin sa iban or halin sa bahinsang International Criminal Court sa aton niya mga karadzuman. Ang oras naton, Philippine Standard Time, 5:28 sa hapon. I-check naton this time si Radzuman Marjorie Hervo Miane.
2: TYRI Radzuman Report.
1: At mong resi, matulutawahay pa man ang palibot na sa siyudad. Halin sa distrito, sang haro, pagkatodari sa may area sang La Paz. May pilalang kita dari ka mga estudyante nga nakitaan. Dang iban dari naka-uniform sang puti. Walang iban, basi nag-process palang bala no, sa ilang pagbalik no, sang klase. Dari sa may siyudad. Hindi man tama kadamo ang mga salakyan sa buong kapasahero. Nga aton nga makitaan, nga nag-tindog no, sa kilid sa mga dalanon, unlike sa mga inadlaw nga may klase. Pero ti, medyo mas madamo sa loob ang pribado nga salakyan nga makita naton kumpara sa mga di pang pasahero nga jeep nga nagadalagan subong sa mga dalanon sa siyudad sang Iloilo. Sa madulong naton nga balita, gintay dalom sa surprise drug test ang 38 ka mga personnel sa Bureau of Jail Management and Penology o kung BJ ang physics. Halin ini sa nagkalain-lain nga bahin sa Western Visayas kag munaganigin pa idalom sila sa surprise drug test. Ini ang ginkompirmar ni Jail Senior Superintendent John Montero, Director sa BJ ang physics. Sino kay Montero nga inikabahin sa ilang mga ginahimo nga tikang agud masiguro nga wala sa mga personnel nga nag-engage sa illegal drug activities kag ginaimbestigaran man doon may ara sa mga personnel nga nagabulig sa mga PDL nga ginapahayag may transaksyon sang illegal nga droga. Ari si Jill Senior Superintendent John Montero, Director sa BJ ang P6 sa atin na interview.
7: Punta ako sa surprise surprise drug test kahapon. Sa 38 ka personnel, 36 ang lalaki, kagduwa ang babae. In coordination with our PDEA 6-man, silang nag-contact sang tawag sini sang drug test and it turned out negative man ang tanan natin maginta drug test. That is surprise drug test.
1: Si Jail Senior Superintendent John Montero, Director sang BJMP6, sa atong daring ini-interview, sa 38-36 diri ang lalaki, kagduha ang babayi, lunsay initanan, nag-negatibo sa drug test. Muna madulong naton nga balita, subong nga hapon. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radzuman Marjorie Hervo Miane, Tatak RMN.
3: Maraming salamat sa kay Radzuman Marjorie Hervo Miane sa Gindolong Report.

0: University, Miyagao Campus, nga mayra sa 93.20% nga rating, rank 10, Sanday Gerald Loyola, sa Northern Iloilo State University Concepcion Campus, no? History ini kay for the very first time, mayara sa top-notch halin sa nasambit iyang campus. Rank 10 man si Christelle Sorita sa Iloilo State University of Fisheries Science and Technology o kon ISOFISTA. Dito sa may Dumanga sa aton mga karadzoman, 92.80% ang rating. And based sa aton information, visually impaired, no? Ining rank 10 nga si Christelle Sorita. While sa secondary level naman, rank 5 si Lunsay Inigaliha from West Visayas State University sa may La Paz, Nicole Aliana Makainan. 94.20% nga rating. Rank 7 si Vincent Christopher King, 93.80% nga rating. Rank 8 si Keith Brian Habaybay nga may 93.60% nga rating. And rank 10 si Zaira Joy Lorenzo nga may 93.20% nga rating. While ang University of Iloilo, rank 8 sa top schools sa elementary level. Ang ilang tawag sa niya percentage, no? 95.60%. While ang West Visayas State University sa may La Paz, 100% ini ang ilang rating sa secondary level. Kag sa UI, ang UI man sa secondary level, 95.80% ang ilang rating. So, dalaman sila sa top schools sa LET secondary level sa ating mga karadyoman.
1: RMN News and Public Service.
0: So, congratulations, no, sa tanan nga nakapasar sa LET, no, sa March 2026 licensure examination for teachers and for those naman yung wala, diba? Kung hindi pa yung sempo ninyo, ano, hindi lang madulaan sang paglaom. Oras naton, Philippine Standard Time, alas 5:33 sa hapon. Before kita mag-end, tamiyo natin ang aton nga mga Facebook Live viewers, Andy C., Janeline Huervas Apitong, Jose Marie Tuarez, Daniel Ganyon Tabono Jr., Brad Pet Madela Bistoer, Jan Perocho Sumagaysay, Edna Paraiso. Kag sa iban pa natin niya tag palamati, maayong gabi or maayong hapon. Ang oras naton, Philippine Standard Time, alas 5:33 sa hapon. Alang-alang naton nga sempo, madamo nga salamat sa tanan nga nag-upod sa aton nga pagpangalagad subong hapon. Sa ngalan na lang sa serbisyo publiko, sa ngalan rin sa aton technical partner Radyo Man at John Hartwell Tuwala. Kag sa ngalan sa inyong regular anchor sa Radyo Man Mon Kapelihan, kag Radyo Man Magi Malariado, akong inyo nangin kaupod, Radyo Man Rezi Danioso Bordon.
1: RMN Network News.
2: Ang West Philippine Sea, ito rin ay kabuhayan at pagkain ng bawat mamamayang Pilipino.
1: RMN Network News.
3: Mga kasama sa detalye po ng ating mga balita, tinawag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na duwag sa Senador Ronald Bato de la Rosa matapos ang malapilikulang habulan sa Senado kahapon kung saan tinangka na ihain ng NBI ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court laban naman kay de la Rosa. Ayon kay Trillanes, mayroon nang umiiral na cell warrant ang ICC laban kay de la Rosa simula pa noong Nobyembre ng nakarang taon. Gid pa ni Trillanes, ang warrant na kanyang ipinakita ay nanggaling mismo sa NBI kaya binatikos ng dating opisyal ang naging aksyon naman ni de la Rosa na makikita raw sa CCTV footage.
4: Yung warrant, galing po yun, yung pinakita ko doon kahapon,
5: opo.
4: Galing po yun doon sa NBI. kasi nagtatanong yung mga media, bakit nandoon yung NBI, bakit ako nandoon? So sinabi ko, ako po ay nandito dahil sinabi mismo ni Bato, nire-request niya na samahan ko yung arresting team pagka-arestuhin na siya. O, di pinagbigyan mo yung kahilingan niya, nandoon po ako. May a-arestuhin na po siya. Trinato siya ng senador ng mga NBI agent. Binigyan siya ng karampatang respeto dahil senador siya.

0: yung ginawa niya, tinake advantage niya yun, pang respeto sa kanya, hinawi niya yung NBI agents, tapos kumaripas ng takbo doon para sumaklolo doon sa mga senador. Dito nakita mismo ng kababayan natin kung gaano kaduwag itong taong ito.
1: Binigyan din ni Trillanes na walang basihan sa saligang batas ang sinasabing protective custody na ibinibigay ng bagong Senate President Alan Peter Cayetano kay De La Rosa. Maari lamang nga niyang aristuhin ang isang mamabatas kung ang kinakaharap na kaso ay minor offense lamang, ngunit ang kaso sa ICC ay usapin ng libo-libong buhay na nawala.
0: Yung nakalagay po sa saligang batas, during session, hindi maaaresto ang isang senador kung meron siyang kinakaharap na kaso na minor lang, yung 6 years and below lang yung penalty. Pero dito ho, crimes against humanity yan, life imprisonment yan. So nangyari niyan, yung sinasabi ni Cayetano at ni Marcoletang, hindi nangyaring may pag-aresto sa loob ng Senado while in session. Nangyari na po sa amin yon. Senator Laila De Lima, ginawang gawa ng kaso, inimbentohan ng kaso ni Digong, hinuli sa Senado. Sumama siya. Ako, nung binawi yung aking amnesty, inisyuhan ako ng warrant ng RTC, binasahan ako ng Miranda rights doon mismo sa loob ng Senado while in session, tapos sumama po ako doon sa arresting team.
1: Nagbabala rin si Trillanes na kung hahadlangan ng liderato ng Senado ang pagisilbi ng warrant sa oras na makakuha ng NBI ng local court order, maaaring makasuhan ng obstruction of justice si Cayetano at iba pang sangkot dito.
0: Ang magiging desisyon, kukuha ng warrant from a local court using the ICC warrant. Pagka binigay po yan, di wala nang dahilan si Cayetano, hindi ibigay si Bato. Kung hindi, pag hinarang pa rin nila yan, pwede silang kasuhan ng obstruction of justice. Kung ako lang po ang magdedesisyon, dadamputin ko na yan ngayon. Kasi naniniwala ako na valid yung warrant at ito rin mismo ang ginamit na ganitong klaseng warrant, ang ginamit na pagpadala kay Digong sa Dahig. Bakit hindi pwedeng i-apply dito kay Bato?
1: Sa huli, kunisyon din ni dating Senador Trillanes ang liderato ni DILG Secretary John Vecrimulya at ang PNP kung saan hinamon niya ang mga ito na magpakitang gilas sa paghuli sa mga pugante at huwag idaan sa puro presscon ang trabaho.
0: Yung NBI po ay kapuri-puri yung ginawa nila kahapon. Talagang sila ay ginagawa nilang kanilang duty. Itong Secretary John Vic, nung una ang yabang-yabang, may dragnet pa raw siyang sinasabi, 10,000 policemen daw yun. E bakit nakalusot? Tapos nung andyan na si Bato at aarestuhin na ng NBI, aba, hindi daw pwede, kinukontra pa yung warrant ng NBI. Ano ba itong, sabi ko nga, kanina ba kakampi itong tao na ito, di ba? Kung puro, kung press kung lang ang basihan sa performance, champion na siya, kaso hindi po wala pa siyang puganting nahuhuli, kakapress kung niya. Ganun po yan.
1: Mga kasama, yan pa rin si dating Senador Antonio Trillanes IV sa interview ng DZXL RMN Manila.
2: Pangulong Bongbong Marcos, handang proteksyonan si Senator Bato De La Rosa basta't na ayon sa batas ayon sa Malacanang. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Chanel Salazar.
3: RMN Live Report.
4: Tiniyak ng Malacanang na poproteksyonan ng pamahalaan si Senator Ronald Bato De La Rosa sakaling maaresto ito sa kanyang kinaharap na kaso sa International Criminal Court. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi lang si De La Rosa kundi lahat ng Pilipino ay may karapatang humingi ng proteksyon mula sa gobyerno, tulad na lamang ng mga biktima ng extrajudicial killings. Handa naman anya itong ibigay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. basta na ayon sa batas.
5: Naaresto man po siya, kung naaresto man po siya, lahat ng karapatan bilang isang akusado ay ibibigay po sa kanya.
4: Tugon ito ng palasyo matapos manawagan ng senador kay Pangulong Marcos na bigyan siya ng proteksyon bilang isang Pilipino. Maanghang naman ang sagot ni Castro sa payo ng senador sa Pangulo na pag-isipan ang pagbibigay ng proteksyon sa kanya dahil posibleng dumating anya ang araw na malagay sa parehong sitwasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Marcos.
5: Paradala lang yung muna kung anong kaso kasi kung pag-usapan natin kung madadala siya sa Dahig, that's definitely impossible kasi ang Pangulo ay hindi nag-commit ng EJK.
4: Si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak, RMN. RMN
3: Network News.
2: Magdamag na sinamahan ni Senator Robin Hood Padilla sa Senator Robby Ronald Bato de la Rosa sa Senado. Nanatili si de la Rosa sa loob ng Senado at sa unang gabi nito ay sa opisina ni Senator Jinggoy Estrada siya natulog. Ayon kay Padilla, sinamahan niya si de la Rosa dahil posibleng malungkot ito sa tagal na nawala sa Senado. Marami anya silang napagkwentuhan pero hindi nila napag-usapan ang tungkol sa impeachment sa kaso at sa warrant ng senador sa ICC.
6: Eh baka nalulungkot siya, ang tagal na kausap niya, mga ibon sa bundok, o at least may tao siyang kausap niya. Okay naman si Senator Bato, nagkwentuhan naman kami kasi matagal siyang walang kakwentuhan eh.
2: Mm-hmm.
6: Pero sa totoo lang, hindi namin napagkakwentuhan yung kaso niya.
2: Bakit po?
6: Hindi namin napagkakwentuhan kung impeachment yung sinasabi niyo. Hindi namin napagkwentuhan yan. Napagkwentuhan namin yung pelikula namin, yung ginawa. Kasi para sa amin, ano ito? Galing sa dayuhan. Ba't tayo nagpapaano dyan? Nagpapaka-apekto dyan?
2: Sir. Dagdag pa ni Padilla, sila ng mga kaalyado ni de la Rosa ay hindi alam na papasok ang mambabatas kahapon. Sa usapin naman ng kudeta sa Senado kahapon, sinabi ni Padilla na nasa kanya-kanyang pagkakaalam o nasa kanyang pagkakaalam ay wala silang numero at ang ilang senador na lumipas sa kanila ay hindi nila naisip na mapupunta sa kanila.
1: Sa Senado pa rin mga kasama, Senador Bato de la Rosa, masayang makakapagtrabaho na muli. Detali mula kay Roger Mancon de Bata.
3: RNN Live Report.
7: Masaya si Senator Ronald Bato de la Rosa sa muling pagbabalik sa Senado. Matapos na ang 7 buwan na hindi pumasok si de la Rosa ay nagpakita na ito kahapon sa mataas na kapulungan. Ayon kay de la Rosa, masaya siya sa kanyang muling pagbabalik sa sesyon. Kahit papaano niya ay nakatulong para mapabuti ang kanyang pakiramdam ng mga taong bumisita sa kanya at nagpakita ng suporta. Matatandaang sinabi ni de la Rosa na ang nag-udyok sa kanya para pumasok ay ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ang pagpapalit ng liderato at ang issue sa kanyang sahod. Samantala, sinabi ni de la Rosa na nakausap niya si Vice President Sara Duterte para kamustahin. Hindi naman nila pinag-usapan ang tungkol sa nakaambang na pag-akyat ng impeachment case nito sa Senado. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Bata, Tatak RMN.
3: RMN Network News.
2: Alamin natin ang sitwasyon sa labas ng Senado mula kay Rajaman Joyce Adra.
3: RNN Live Report.
8: Nananatili nga mapayapa ang pagdaraos ng programa ng Duterte supporters sa labas ng Senado. Pero kanina, bahagyang nagkaroon ng tensyon nang lumapit sa Senado ang Marcos supporters. Mabilis naman na nakapagsagawa ng barikada ang mga pulisya na iwasan ang sakitan na sa pagitan ng dalawang panig. Sa ngayon, napatuloy ang programa ng Marcos at Duterte supporters sa magkabilang bahagi ng labas ng Senado. Nakapalibot naman ang barikada ng pulis sa harap ng main gate ng Senado para masya na walang pro at anti-government group ang makakalapit. Mahigpit naman ang paalala ng leader ng Duterte supporters sa kanilang mga kasamahan na iwasan na mga pakipagsagupan sa Marcos supporters. Tinakdi nila, nakakampi nila ang kapulisan na pagdating sa kapayapaan. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Man Joyce Culiantes Adra, Tatak RMA.
1: Sa kaugnay pa rin balita mga kasama, deployment naman ng Marines sa Senado, parte lamang ng routine security at hindi bahagi ng ICC arrest ni Senador Bato de la Rosa. Ayon po yan sa Armed Forces. Kasama mo sa balita, Rajaman Marjo Domingo.
3: RNN Live Report.
7: Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na may deployment talaga ng mga Marines sa Senado bilang parte ng kanilang routine security. IGAFP spokesperson Colonel Francis Margaret Padilla, bukod sa Senado ay may dinideploy silang Marines sa Malacanang at kahit sa Ributo ng sa Rizal. Layo na nasabing deployment na magbigay ng perimeter security sa nasabing mga lugar bilang parte ng matagal nitong protocol kung saan hindi sila pumapasok ng loob ng Senado o kahit sa Malacanang. Nilinaw ng AFP na ang nasabing deployment na kanilang mga tauhan ay hindi bahagi ng ICC arrest ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Gayunpaman ay maaari itong ma-adjust sa case-to-case basis sakaling kailanganin ng tulong. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajaman Marjo Domingo, Tatak RMN.
3: RMN Network News.
2: Wala umanong respeto ang Senado sa pagpapatupad ng batas matapos hindi agad maisilbi ang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court laban kay Senador Bato de la Rosa. Ito ang giniit ng law expert na si Attorney Mel Santa Maria Jr. kasunod ng pananatiling de la Rosa sa Senado sa ilalim ng protective custody. Sa panayam ng DZLR man Manila, sinabi ni Attorney Santa Maria na walang basihan sa konstitusyon ang pagalagay ng isa sa isang senador sa kustodiya ng Senado. Lalo na anya na haharap si de la Rosa sa Counting Crimes Against Humanity na may mabigat na parusa.
9: Walang base yun sa konstitusyon, walang base yun sa statute natin. Yun ay tinatawag lang nilang tradisyon, protocol or something like that. Pero hindi tinitinag ng tradisyon at protocol yung inuutos ng batas. Sa pagkakataong kagabi, yun ay ang pagpapatupad, enforcement, implementation of peace and order. May valid warrant of arrest pa. Eh dapat ginalang talaga ng Senado. Dapat ang nangyari, kinausap na lang si Bato at sinabi sa kanya, meron pong warrant dito at sila po ay nag-iimplementa lang ng batas, ginagampanan nila ang trabaho nila, dapat irespeto. Pero walang nangyari eh. So ganyan ang stand still tayo ngayon.
2: Dagdag pa ni Santa Maria, hindi na kailangan ng hiwalay na warrant mula sa lokal na korte para kilalanin ang warrant ng ICC. Iginiti ng law expert na sa International Court dapat litisin ang Counting Crimes Against Humanity dahil wala pa umanong sapat na karanasan ng bansa sa pagdinig ng ganitong kaso.
9: Meron tayong batas, yung Republic Act 9851. Itong batas na ito, ang tulay sa international law, ang sinasabi ng Section 17, Republic Act 9851, kung ang isang international tribunal ay iniimbestigahan na o inuusig na ang isang taong naparatangan ng gumawa ng crime against humanity, pwede nang ipahintulot ng gobyerno doon sa international tribunal ang pag-iimbestiga at kung kinakailangan, dadalin pa doon ang suspected person.
2: Nagbabala rin ang law expert na posibleng mawala ng tiwala ang publiko sa sistema ng hustisya dahil sa nangyayaring pagkaantala sa pagkapatupad ng batas.
1: Sa kaugnay pa rin balita mga kasama, petition naman para ipaulang bisa ang Senate resolution para sa protective custody ni Senator Bato de la Rosa, inihain naman sa Supreme Court. Nandun si Rajuman Jairo sa Piña, Florida, Jai.
10: Isang petisyon ang inihain sa Korte Suprema ngayong Martes na nalayong hilingin na ipawalang bisa ang resolusyon ng Senado na naglalagay sa protective custody kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Batay sa 18 pahinang petisyon ng gurong si Barry Tayam, niling niya na dapat tuparin ng Senado ang nararapat na gawin. Umapela rin siya sa katas-tasang hukuman na atasan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG at ang National Bureau of Investigation na isilbi ang warrant of arrest na inisyo ng International Criminal Court laban sa senador.
11: Meron tayong tanong sa konstitusyon or limitasyon na nakasahan sa Section 11 na ang isang senador ay immune lamang sa pagka-arrest kung kanyang kasalanan o pag-aabulong kay Pan. However, kapag ikaw ay nakasuhan ito sa RA 9851, ang handle ay reclusion temporal reclusion perpetua. So meaning to say 12 years hanggang 40 years. So dapat hindi siya pinapayagan ng ating mga senador, lalo ng ating bagong senator. Kasi magkakaroon tayo ng constitutional crisis. So ito po, lumalapit po tayo kasi mukhang hindi po nagagampanan ng paayos ng executive at ang legislative branch ang nang dapat nasingin na sa ating constitution. Kaya po ipipigil na po natin ang bola once again sa Constitution.
10: Hindi rin na niya makatwiran na gamitin ng Senado bilang kandungan ng isang mambabatas na may kinakarap na mabigat na kaso. May mensahe naman si Tayam para kay Senador Bato ngayong ipinaaresto na siya ng ICC.
11: Talagang kayo po ay walang kasinata. Hanapin niyo po yung kaso. Hindi po kayo masasabing inosente kayo kung kayo nagtagpo or tago kayo sa patunayan niyo po sa korte na kayo po ay walang kasalanan. At the same time, di ba gusto mo na makasama si Tatay Bidwa. Hindi ito na yung pagkakataon mo. Matikita na kayo.
10: Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Manjairus, Peña, Florida, Tatak RMN.
2: Iginiit ng Malacañang na dapat mas unahin ng Senado ang kapakanan ng taong bayan at hindi para sa isang tao lamang ang magiging pasya nito sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito ang naging mensahe ng Malacañang matapos muling umusad sa kamarang impeachment laban sa pangalawang pangulo. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, indikasyon ng pagtaas ng 257 na boto ng mga mambabatas mula sa 250 noon na mas maraming naniniwala sa mga inilatag na ebidensya at dokumento laban kay Duterte. Kasabay nito nanawagan ng Malacañang sa Senado na maging patas sa paghahawak ng impeachment trial at unahin ang interes ng publiko. Sa kabila nito, iginiit ng palasyo na hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa trabaho ng mga senador. Binigyan diin pa ni Castro na ang taong bayan na ang huhusga ko ang magiging desisyon ng Senado ay para sa mga Filipino o para protektahan ng iisang tao lamang.
1: Dumako tayo ng kamera, mga kasama. Impeachment naging hostage sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Detali mula kay Radyo Man Grace Mariano.
3: RMN Live Report.
12: Nandiyan din na ng mga kongresistang kasapi ng Makabayan Block ang pag-hostage at pagmanipula sa proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ito ng Makabayan Block kasunod ng ura-uradang pagpapalit sa liderato ng Senado sa kaparehong araw na isinagawa ang botohan sa Kamara para sa pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Ayon kina Representatives Antonio Tino, Sara Elago at Rene Luisco, ang aksyon ng Senado ay nagpapakita ng sobrang bulok na sistema kung saan ang mekanismo ng pagpapanagota sa mga tiwaling opisyal ay ginagamit sa pansariling interes ng mga politiko at mga nagsasalpukang political dynasty. Para sa Makabayan Block, nakakaalarma, nagarapalang nakakiling na ngayon sa Duterte faction ang liderato ng Senado. Ikinakabahala din ng Makabayan Block ang inaasang pagbabago ng Senate Bureau na Committee Chairman na posibleng maglihis sa direksyon ng investigasyon laban sa mga katiwalian upang isalba ang mga sangkot na senador. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
2: Nanawagan ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP sa Senado na agad mag-convene bilang impeachment court para ituloy ang pagilitis kay Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ni CBCP President at Lipa Archbishop Gilbert Garzera na dapat ituloy ng Senado ang desisyonan ang impeachment case laban kay Vice President Sara. Kabilang dito ang pagpapatawag sa mga testigo, pakikinig sa mga testimonya at pagboto ng naayon sa mga ebidensya. Hinimok din ng CBCP ang mga senador na gampanan ang kanilang tungkulin alinsunod sa saligang batas at huwag iwasan ang kanilang mandato. Kahit pa ng CBCP, mahalagang maipagpatuloy ang pagilitis upang mapanatili ang tiwala ng publiko at manaigang hustisya at rule of law.
1: Mga kasama, sa ibang balita tayo, Visayas Grid, isa sa ilalim ng NGCP sa yellow alert status ngayong araw. Detali mula kay Regiman Mike Guyagoy.
3: RNN Live Report.
13: Mula alas 5 ngayong hapon, hanggang mamayang alas 8 ng gabi, isa sa ilalim sa yellow alert status ng Visayas Grid. Ito ang abisong inilabas sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Kasunod ng manipis na laman at hindi nakasasapat ang supply ng kuryente sa Visayas Region. Sa datos nilabas ng NGCP, mayroon lamang available capacity na 2,684 megawatt ngayong hapon sa Visayas Grid na halos pumantay na sa peak demand ng mga consumer na 2,512 megawatt. Ayon sa grid operator, ito ang dahilan na 11 planta ang sapilitang tumigil ang operasyon hanggang itong March 2026. Siyam naman itong 2021 at ng 2023 hanggang itong nakalipas na taon. Bukod pa anlay ito sa siyam na plantang tumatakbo sa mababang kapasidad kahit umabot na sa 833 megawatts ang kabuuang kuryenteng hindi maibigay sa Visayas Grid. Ang yellow alert status sa power grid ay isang abiso na nagpapaiwatig ng kakulungan ng supply ng kuryente. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila. Last human, Mike Guyagoy, Tatak, RMN.
3: RMN Network News.
2: 18 anyos na babae natagpo ang patay at hinihinalang ginahasan ang sariling tiyuhin sa Bohol. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Ken Galinea ng RMN Cebu.
3: RMN Police Report.
14: Nahaharap sa kasong pagpatay ang isang 36-anyos na lalaki matapos mag-surrender at aminin ang pagpatay nito sa 18-anyos na babae na sariling kamag-anak nito sa bayan ng Paglao sa lalawigan ng Bohol. Unang namising ang biktima na nakilalang si Jerose Luod, residente ng Sitio Talisay sa Barangay Dolho noong Mayo 6 at Mayo 8 na ito nang matagpuan sa isang damuhang bahagi sa kanilang lugar. Ayon sa jefe ng Paglao Police Station na si Major Sherwin Destura, base sa nakalap nila na CCTV footages, huling nakasama ng biktima ang suspect na sarili ni nitong tiyuhin. Habang sila ay nagiinuman noong Mayo 5 ng gabi bago ito na missing, nakita rin sa isa pang CCTV footage na magkasama ang suspect at ang biktima na naglalakad patungo sa dagat pasado alas 3 na ng madaling araw noong Mayo 6 matapos silang mag-inuman. Ngunit pagsapit ng alas 4 ng madaling araw ay mag-isa na lang na naglalakad ang suspect mula sa baybayin. Sumurrender ang suspect ilang araw matapos makita ang bangkay ng biktima na si Luod na wala na itong underwear. Dahil dito ay sinailalim sa autopsy ang bangkay ng biktima upang madetermina kung ni-rape ito ng suspect para sa posibleng karagdagang kaso na isasampal laban dito. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
1: Sa Nueva Ecija, binatil yung suspect naman sa nangyaring pagdanako ng kalabasa. Abay nabaril ang kapwa suspect doon sa lugar ng Rizal. Mula sa RMN Nueva Ecija, Meditali, Radio Man Ace Blanca.
3: RMN Live Report.
15: Sugatan ang isang 19-anyos na binatang magsasaka na umani kabilang sa 6 na kalalakiang suspect sa pagnanakaw ng kalabasa sa barangay Kabukbukan niya sa bayan ng Rizal sa Nueva Ecija noong Linggo ng gabi. Sa ulat ng pulisya, kinilala lamang ang 19-anyos at binatang suspect na si Alias Calvo na naaresto ng mga nag-responding miyembro ng Bantay Bayan. Binanggit ng pulisya ng mga suspect ay nahuli ng caretaker ng farm na umani nagnanakaw sa kanilang bukid kaya't sineta kung saan ay nagkaroon ng komosyon. Naglabas umano ng baril ang isa sa mga suspect. Nakipag-agawan naman ng baril ang caretaker at di sinasadyang naiputok ang baril na tumama nga dito sa biktima. Natagpuan ang mga bantay bayan ng isang arms of caliber 45 na may magazine isang bala, maging ang dalawang basyo ng bala isang tricycle na sinasabing ginamit sa pagbibiyahe ng umaling ninako na kalabasa. Naisugod naman sa ospital ng mga kawanin ng M-Dream o ng Rizal ang sagot ng suspect upang malapatan ng lunas. Sinailalim naman na sa ballistic examination nasamsam na baril habang nagpapatuloy pa ang investigasyon sa kaso. Nakilala na rin ang 5 pang nakatakas na mga suspect. Kasama mo sa RMN Nueva Ecija, Radyo Manais Blanca, Tatak RMN.
3: RMN Network News.
16: Ayon sa National Fisheries Research and Development Institute, 70% ng galunggong sa Metro Manila ay mula sa WPS, kasama ang napakaraming uri ng lamang dagat na pagkain ng bawat Pilipino. Ngunit, unti-unti itong nauubos dahil sa illegal fishing at panghihimasok ng ibang bansa. Lumiliit na ang huli, tumataas pa ang presyo. Dahil dito, naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda at lalong-lalo na ang food security ng bansa. Ang pangisdaan sa WPS ay kritikal para sa ating pagkain at kabuhayan ng mahigit 370,000 mga mangingisdang Pilipinong umaasa rito. Hindi lang basta karagatan ang West Philippine Sea, ito rin ay kabuhayan at pagkain ng bawat mamamayang Pilipino.

0: Angelica Panganiban nominadong Best Actress sa Global OTT Award sa Korea. Alamin natin mula kay Rajaman Alex Furake.
1: Nominado bilang Best Actress si Angelica Panganiban para sa Global OTT Awards 2026 sa South Korea.
2: Ang 39-year-old actress ay nakakuha ng nominasyon para sa kanyang natatangi pag-anap sa Prime Video series na The Silent Noise, habang ang Silent Noise mismo ay nominado rin sa ilalim ng Best Asian Contents category. Liban kay Panganiban, pinagbibidahan din ang serya ni Nazanjo Marudo, Sejan Haranilla, Mutya Orkea, KD Umalin at Mylene Dizon. Nakatakdang ganapin ang awards night para sa Global OTT Awards 2026 sa Busan, South Korea sa June 20.
1: Yan ang ating entertainment news. Alex Furake, Tatak Araman.
3: Mga kasama, sumayin niyo po ang unang mga balita. Ito pa rin si Rajaman El Maracol.
0: At Rajaman Jenny Pahilanga.
3: Mula po sa Ramen Broadcast Studios, Atlanta, Central Manila, dyan sa mga Ilonggo. Maayong gabi!
4: RMN Network News.

0: colorful at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
3: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
6: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Oras mga karadyomana, Philippine Standard Time, alas 6:03.
10: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
9: Mayong gabi mga karadyomana, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
11: Adlaw kita sa buong sang Martes, Mayo 12, take this meal, 26.
9: Mga karadyomana, kami ang inyong mabatian sa 774 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
11: Kami makita naman sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
9: Sa pangalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyoman Marjorie Hervo Miane.
11: Ako naman si Radyoman Rezi Danioso Bordon.
9: Headlines. Sa mga dalagkuan nga balita sa balita lokal, kabugaton sang ebidensya kag hindi pagsabot ni Vice President Duterte sa mga isyu batok sa iya. Dako ang epekto sa desisyon sa mga kongresista nga i-impeach siya suno kay Depensor.
11: Pila ka mga Ilonggo top notchers sa March 2026 licensure exam for teachers elementary kag secondary level WVSU kag UI nalakip sa top schools.
9: Balita international, hanta virus hindi pa ni bago nga COVID-19 pandemic suno sa WHO.
11: Sa showbiz, Kim Domingo gin sa publikong iya thai boyfriend matapos malink sa isa ka politiko.
9: Oras, Pilipinas, Standard Time, alas 6:05, kagkaroon na sa detalye na sang aton nga mga balita. Wala gin-expectar ni House Senior Deputy Majority Leader kag Iloilo 3rd District Congressman Lawrence Depensor nga magalabot sa 257 ka mga kongresista ang nagboto pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa exclusive interview sang RMN Iloilo kay Depensor, ginpahayag sini nga nagapakita ini nga dako ang epekto sa mabugat ng mga ebidensya kag hindi pagsabat ni Vice President Sara Duterte sa mga akusasyon na batok sa iya. Suno kay Depensor nga ini ang rason nga madamo sa mga kaupdanan niya sa Kongreso ang nagboto pabor sa impeachment sa BC Presidente. Aminado ang kongresista nga dapat hindi maghusgar ang or sang dali-dali pero hindi man mahimo. Nga piyungon lang ang mga mata kung bisan sa kadamuon kagkabugaton sa mga ebidensya. Wala gid magatubang si Duterte sa House Justice Panel agud sabto ng bisan isa lang sa mga iniya.
12: Why ko gid ginlaom kag why gid ako nakabatyag nga amo nagali kadamo ang maboto pabor 255 votes tungod sa yuron nga ang bugat sang ebidensya kag ang wala pagsipot kag wala pagsabat sang Vice President dako ang epekto sa nangin boto sa sini nga impeachment sa Kongreso. Dapat hindi kita maghusga dali-dali pero hindi mo man mapiyong ang mata mo kun sa kabugat sang ebidensya wala gid ni isa kasabat o wala gid ni isa ka attendant kun ara ta sa isa ka eskwelahan. Don't expect a passing grade if you don't go to class, di ba? Yes.
9: Ang kabayan sa pahayag ni House Senior Deputy Majority Leader kag Iloilo 3rd District Congressman Lawrence Defensor, nagalaom si Defensor nga maklaro na ang tanan nga mga aligasyon na batok kay Duterte kag matapos na ang ini nga impeachment process, agud nga mas makatutok naman ang tanan sa pagsulbar sa iban pa nga mga ulubrahon para sa nasyon. Ang ini nga bahin mga karadyo man na ginadulong sa inyo sa Super Fiber, pinakamadasig kag epektibo nga paninlo sa aton nga kolon. Pangontra man ini sa constipation, kada ko ang bulig, agud maamligan kita sa balitian nga cancer. Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Para sa dugang nga palamangkotanon, mag-text o kung magtawag sa numero 0961-420-4683 o kung 330-3673. Mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pumahaw kag Super Fiber andes ang panihapon. Super Fiber, pambato sa colon cancer.
11: Sa iban pa nga balita lokal, nagpangibabaw ang kaalam sa pila ka mga Ilonggo sa bago lang ginpagwaong resulta sa March 2026 licensure exam for teachers o CONLET. Sa elementary level, rank 5 si Frances Marie Cortez sa University of Iloilo con UI nga nakakuha sa 93.8% nga rating. Rank 8 si Justin Rose Fontanillas sa Iloilo Science and Technology University o con ISAT Yumiagao Campus nga may 93.20% nga rating. Rank 10 si Gerald Loyola sa Northern Iloilo State University o con NISO Concepcion Campus kag Cristel Sorita sa Iloilo State University of Fisheries Science and Technology o kon ISAFIS Dumangas Campus. Samtang sa secondary level, apat na graduates nagikan sa West Visayas State University o kon WVSU ang nalakip sa top 10. Rank 5 si Nicole Aliana Makainan yung nakakuha sa 94.20% nga rating. Rank 7 si Vincent Christopher King nga may 93.80% nga rating. Rank 8 si Keith Brian Habaybay nga may 93.60% nga rating. Kag rank 10 si Zyra Joy Lorenzo nga may 93.20% nga rating. Nakuha naman sang WVSU ang 100% nga passing rate sa top schools secondary level samtang nagtupa sa ika-6 nga pwesto ang UI nga may 95.80% nga rating. Rank 8 man ang UI sa top schools elementary level nga may 95.60% nga passing rate. Sininga tuig 63,377 sa 94,357 o kon 67.71% ka mga examinee ang nakapasara. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Santhon Gold Coffee Mix nakahibalo ka bala nga samtang nagatigulang nagadubong natural nga collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kag sa softness sang supat. Gani kon ini magadubo madamo man ang wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sang Santhon Gold Coffee Mix nga manggaranon sa collagen, liwat sini nga ginapabasko kag ngaton yung supat gani mas batang hitsura, makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa Glowing Natural mag Santhon Gold Coffee Mix na.
9: Sa dugang pagid naton nga balita kinahanglan nga madalagi layon sa ospital ang tawo nga makabatyag sang bisan isa lang ka sintomas sang stroke. Kaini ang panugyan sa mga Ilonggo doctors gikan sa Western Visayas Medical Center stroke team. Sunod kay Dr. Paul Sobrevega, miyembro sang stroke team nga hindi na dapat pagpadugayon pa o kun hulat-hulatuan nga madula ang ginabatyag nga sintomas sa nasabit nga balitian. Nalakip sa mga sintomas ng stroke amo ang nagakiwi nga guya, nagaluya nga butkon o kon kamot kag indi maalsa kag nagpukol nga panghambal. Pahayag ni Dr. Sobrevega nga dapat matumod man kon ano oras ng sugod ang stroke bangod may bulong nga maka-reverse ni kun wala pa magsobra sa 4 ka oras kag tunga ang atake kag depende sa kon ano ang matumod nga ginhalinan siniya.
4: So pag abot sa pasyente sa ER, una-una may malantaw gina nga doktor nga triage officer. Once nga ma-recognize nga stroke ina, dasig-dasig na yung gina-inform ang stroke team. Kag kung sulod gid siya sa oras nga 3 to 4 and a half hours, gina-activate na namon na yun ang amon nga stroke team. Para emergency nga ma-assess ang patient sa neurologist, tapos ma-CT scan kung kinanglanon, kag mabalaan kung anong nga klase ang stroke.
9: Ang kabayan sa pahayag ni Dr. Paul Sobrevega, miyembro sang stroke team sang WVMC, na ibaluan nga may duha ka sahi sang stroke nga amo ang ischemic kag hemorrhagic nagakalain o nagkalain-lain man ang bulong para diri. Sunod kay Dr. Doresa Abad, head sang WVMC stroke team, nga bisan mild lang ang nabatyagan nga sintomas, dapat nga dalo na sa ospital kag indi mag self-medicate agud indi ma-delay o kun mangin mas mabudlay ang management sang stroke. Dugang pa niya nga sa kada minuto nga indi madapat kapatan sa bulong ang pasyente. Minilyon ka mga brain cells sa utok sini ang nagakapatay kay nagaresulta sa mas dako nga damage sa function sang iya lawas.
13: 1 minute nga delay, about 19 million or million kang nerve cells mo or brain cells mo mapatay. Hindi mo na mapabalik, mapabanhaw. Mm-hmm. Unless nga within a certain period, mabalik mo dayon ang blood flow sa brain mo. And then, hambal mo ginom dayon. So remember, hindi na siya heart attack, mabara lang. No. Remember, stroke, duwa ka klase. Mm-hmm. So may
9: bara. Ang kabahin sa pahayag ni Dr. Doreza Abad, heads ng WVMC stroke team. Mga karadyo man, food supplement ba lang epektibo ang ginapangita mo? Diabetes, hypertension, kagmahigo nga dugo. Ari ng solusyon, Santon Plus Gold. I-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang may high potency 100% natural herbal extracts. Halin sa mangosteen, ang palaya garlic malunggay. Kag spirulina nga nagapanami kay nagapabaskog sa ato ni kaayong lawas. Santon Plus Gold produkto di kalidad sa Yes to Health Clinic sa 125A ang Building Yulo Street, Iloilo City.
11: Sa kaangot nga balita, nagapanugyan ang Ilonggo doctor nga si Dr. Doreza Abad, head sa Western Visayas Medical Center stroke team, nga hindi dapat pag-ikonsulta lang sa artificial intelligence akon AI ang anuman nga ginabatyag sa lawas. Sa interview sa Ngorman Iloilo kay Dr. Abad, ginpahayag sini nga ang AI na himo gikan sa common nga impormasyon nga ginahambal sa mga tao apang may mga limitasyon o kon exception ini gani hindi man ini dapat pagsaligan. Patag pa ni Dr. Abad nga hindi tanan niya sa batsang AI insakto gani hindi man ini dapat pagsundon.
13: ChatGPT, so ang AI nahimo ina tungod sa information sa pirakadamo nga tao. So kung anong common nga mahambal nga answer sina. Pero may mga exception. Sa answer nga ina, hindi tanan amo nang sabat. So amo nang problema. Okay lang kung tsakto ka dira sa ginahambal ka AI. Pero kung sala ang imo niya ginsunod tungod sa AI, tiin mo na niya para manog.
11: Panugyan niya nga magbasa gid sa ginahambal sang doktor bagod lain gid ang utok sini kun ikumpara sa kapasidad sang AI. Ginharibawa ni Dr. Abad nga kon kaisa tulukon pa lang sang isa ka doktor maghibaloan sini girayon ang ginabatyag sang pasyente basa sa hitsura kag reaksyon sang lawas sini.
13: Pakato na kita dira, pero lain ang brain sang doktor nga nakita mo kesa sa gin information nga gin collect sang AI. Lain gid ya pagkita pa lang namon sa pasyente, biskan di magambal ang pasyente balaan namon. Mm-hmm. So hindi lang na sa kin hambal ka pasyente, ginalantaw man namon ang itsura, kag ano ang reaksyon. Para
11: Ang kabahin sang pahayag ni Dr. Doreza Abad, head sang WVMC stroke team. Ang iningabahin sa atong mga karadyoman, ginadulong sa inyo sa new and improved Nan Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pa baskog. Gintingaw bang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog na resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik na lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus Capsule, natural na protection sa lawas, manggaranan sa antioxidant, suporta para sa mabaskog na korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyon na ng lawas sa natural nga paagi, pili ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement produkto ni Dita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
9: Sa piyag nga bahin nagapati ang Sara Municipal Police Station nga posible ginlubong ang lapsag antes gintaban sang ido sa barangay Bagaygay sa umuman nga banwa kahapon. Sa interview sang Aramin Iloilo kay Police Executive Master Sergeant Suede Suaan, Public Information Officer sa Sara Municipal Police Station, ginpahayag sini nga ginbunag ang bata sa tong Mayo 6 sa panggilayon ni nga ginbawian sang kabuhi. Nagwa sa ilang investigasyon nga bangod sa huya kagkakulba. Posible nagdesisyon na lang ang Iloy nga ilubong ang bata apang namanabaw lang ang iya ginkutkot. Rason nga gintaban ini sang ido. Mayara na sa person of interest ang Sara Municipal Police Station sa ginapatihan nga Iloy sang bata. Nagapadayon pasubong ang ilang investigasyon na angot sa nasabit nga insidente. Ang iningabahin mga karadyo man na ginadulong sa inyo sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, nagabuli, gagod makontrolar ang tanan nga mga allergies. Pinaagi sa pagpanubo sang level sang histamine kay man ini ang may-ara natural antihistamine properties. Manami man ini magbulong sang balatian sa mata kaangit sa nagakurap-kurap ang mata katara kag glaucoma. Para sa libre nga check up magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina sa Wanchung Building San Jose Antique. Kay DTX 500 ang sabat sa imo problema sa atahiya. Masami ka bala nga nagatiga, masami bala nga may hangin ang imo nga tiyan. Base may diferensya ng imo nga liver. Mag DTX 500 mga karadyo man, DTX 500 ang para sa imo. Kasa pamilya mo, kasa DTX 500, protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 babakal sa mga butika sa Iloilo, ka Klinika de Alternative Medicine and Wellness Center sa Kilid Sang Robinson's Haro.
11: Para sa mas walkable kag bike-friendly syudad sang Iloilo, isa naman ka proyekto ang pag-asuguran sang Iloilo City Government kag Department of Transportation o kung DOTR bilang kabayan sang ila kampanya para sa mas malapad kag mas safe nga active mobility. Sang damlag lang ginpatigayon ng groundbreaking ceremony para sa pila ka mayor nga infrastruktura nga kabayan sang integrated mobility ecosystem sang syudad. Ining gilalikapan sang apat ka primary component nga among isa ka standalone end of trip o kon EOT cycling facility, short-term EOT facility, urban shading kon green canopies kag mas improve nga public transport stops. Ang proyekto nagabalor sang 74 million pesos kag pondohan sang DOTR, wala sang gasto para sa city government. Sunod kay Mayor Raisa Estrenas, ikaduha pa lamang ang Iloilo City sa bugos nga pungsod nga na binipisyohan sang amusini nga proyekto sunod sa Marikina City. Ginpasalamatan man niya ang Iloilo City Active Mobility Council, publiko kag mga personnel sang syudad nga responsable sa cleaning, greening kag beautification programs. Ang mga EOT facilities maga-feature sang secure bicycle parking, shower rooms, changing rooms kag lockers agud suportahan ang mga nagabisikleta pagkadto sa trabaho o kon eskwelahan. Ang mga napilian nga lokasyon among Esplanade 3 Skate Park nga amo man ang venue sang groundbreaking kag Iloilo Freedom Grandstand. Gindugang ni si nga bisan natalan nga matapos ang proyekto sa sulod sang 280 ka adlaw, nagala umsa nga may isa ka component nga matapos antes ang target nga deadline. Paagi sini mas mapaayo pagid ang implementasyon sang masunod nga mga proyekto. Nagatag man sang initial nga project template ang DOTR nga nagtugot sa syudad nga i-customize kag i-localize ang disenyo kag implementasyon sang proyekto sunod sa kinahanglanon sang Iloilo City. Samtang ginpabuti man ni Mayor Trenas nga ginaplano sang syudad nga himuon nga mas dako kag mas inklusibo ang annual Iloilo Bike Festival nga ginasaulog kada Hunyo pinaagi sa pagbago sini bilang Mobility Festival. Ginasuportahan ini ni si kag ginpahayag nga ginatinguhaan man sang konseho nga palapdon ang quarterly bike account pagi sa paglakip sang pedestrian count kag pagmonitor sang bago nga Iloilo Sunset Boulevard. Ang mga proyekto kabahin sang padayon niya tikang sang Iloilo City sa pagpasanyag sang sustainable urban transportation kag paghatag sang mas luwas kag mas environment friendly nga pagbiyahe para sa publiko. Ang ini nga bahin sa aton mga karadyoman, kinadulong sa inyo sang D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kun VCO nga ira lamang makita sa D3 Bio, ang pinakamayo nga suplemento batok sa infection dulot sang bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
14: Mga misis, may palupok apang wala nagapabungol, kundi nagapahamot sang bayo.
15: Kabloom!
14: Ginapakilala ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fab Coin ang may Stay Fresh Technology, gani ang bayo ang may hamot sang 1,000 nga bulak.
15: Kabloom!
14: Testingan na ang Charm Fab Coin, bagong
15: kabloom!
14: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
16: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
11: Nag-apilar si World Health Organization kon WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus sa mga residente sang Tenerife, Spain nga magpabilin niya kalmado angat sa pag-abot sang MV Honduras cruise ship nga may kaso sang hantavirus. Pero kay Tedros, ini dapat niya ipanggit ang sitwasyon sang hantavirus sa COVID-19 pandemic bagod marubo pang risko sa publiko. Sa pihak nga ginako sang WHO director, nga dako nga pamahog ang understrain sang hantavirus matapos nga napatayang 3 ka mga pasahero, ginpasalig sini nga wala sang bisan sino sa mga pasahero sa barko ang nagpakita sa karon sang sintomas. Dugang pa diri ginathagman niya nga may hugot nga plano ang gobyerno sa Espanya sa pag-evacuate sa mga pasahero sa diindalo ng mga ini sa industrial port sang Granadilla kag direkta nga ibalik sa ilatag sa kapungsod nga hindi na kinahanglan nga makaimpon sa publiko. Ang balita sa lawas ang pungsod ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyaman, kung Vitamin D3 ang inyo ginapangita, diri ka na sa best Vitamin D3 brand na himo sa US ang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended, kag most prescribed Vitamin D3 brand, kag ang number one trusted brand sang Vitamin D3 sa Pilipinas.
9: Ang balita international ang ginaubdan man sang Nance Liniment Oil, pinakapuro, pinakaepektibo pang haplas herbal Nance Liniment Oil, may arthritis, rheuma, varicose, pagpalamoy, poy, palamanol, palanakit sang kalawasan na ipit na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man pang haplas sa managaubo palanakit ang liog, naundan ng mga balik kanagay dugo ng pilas. Iyan ipo ang tatunokon patuguno na ubuubuan lang sang Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, produkto sang Earthmed Pharma Corporation na aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika sa inyong lugar.
16: Balitang Showbiz.
9: Sa showbiz, Kim Domingo, ginsa publiko ang iya Thai boyfriend matapos malink sa isa ka politiko. Kasama mo sa balita ang BFF ni Kim, si Rajaman Lynette Tilatris.
17: Nagpagwa na sa pahayag si Kim Domingo matapos nagtuhaw ang mga huring-huring na may karelasyon siya nga politiko. Sa isa ka malawig na Facebook post, ginsabat sa aktres ang issue paagi sa pagbuyagyag sa iya Thai boyfriend. Sunod sa iya, ginpili niya nga isikreto ang ila relasyon sa sulod sang tatlo na katuig bangod man sa mga failed relationship nga naagyan niya sang sadto. Ginpakigbahi ni Kim na sa Thailand, nagapuli ang iya nga nobyo, rason kun nga ang masami siya nga nagapadulong sa Southeast Asian country. Ginpabugal man si ni kun ano ka supportive ang iya Thai boyfriend sa iya, kag sa iya career, kag kung ano ka peaceful ang iya kabuhi sa subong. Ang balita sa showbiz ang ginadulong sa inyo sang Mega Man Gold Coffee Mix. Para hindi mahuyan kay partner, ukon kay misis at iyon sa labing-labing, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Tested and proven ang iyang mga ingrediente, ginseng, tongkat ali, makakasupalmeto, na kilalang nag-aamlig sa prostate sang malalaki. Tandaan na kung mapabayaan nga magdako o kung magubag ang prostate, posibleng nga mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bango din lang ni para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyuhon o kung pagkapuyo sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbsmed Pharma Corporation ang taghimo man sa Mega Man Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajuman Lenas Fernandez Ulatriz, Tatak RMN.
18: Ano man naman? Isa pa gani? Ah, hindi. Nagig ko yan. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang bala kung kaisa ang confidence pag ginalantaw ang panit sa pictures? Hay, ako amuman sinasad to. Permit ang dalang ako nga panit. Bisan ano nga lighting, bisan ano nga filter, kulang sa kinis. Buti na lang, gumagamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, ay na ang sabat sarang mabakal sa mga grocery stores kag supermarkets nationwide. Bakal na sang White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
9: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:25. Rajaman Resig, ina-greet natin. Happy, happy listening. Si Tarena Mapa, sa di ka may itiri nga nakatutok dari sa atin nga pagpangalagad. Si Seth Salverio, nga nagapamati man dari sa atin. Kilola Milanya Padernal, sa Banosa Barotac, Nuevo Iloilo. Kay Maninoy ko, retired police brigadier general James Brillantes. Kag Manini Michelle, sa John B. Hotel, sa Generosa Street, Gimbal. Kay Police Major Roy Tayona. Ginagreet man natin sa Sir Shacon sa Police Station 7. Si Police Major Daji Dilima, Maninoy, may lang nga pagpamati kag sa kay Talulu Medina. Sa ibang paging nakatutok dari sa aton, may lang nga pagpamati.
11: Sa aton Facebook Live viewers, Mel Gargaran, Rosal Gayapa Gumilia, Radyo Manibela, Joel Ropeso, Araman si Sir Ernest Aunay, Marjorie Cobillas, Sabina Gora sa Caldito, Lolet Nayadnes Findel, Kerit Chua, Joel Agotang Tolentino, kag Mary Rose Moralidad Alpay. Sa ibang panatong nga tagpalamati, maayong gabi kay Marinoy Hector sang Tatoy Smano Kanan Seafoods kay Marinoy Maritso Marso, maayong gabi.
9: Mga karadyo man, inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
11: Adlaw kita subong sang Martes, aton mga karadyo man, Mayo 12, 2026.
9: Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan sang aton technical partner,
11: Radyo Man Jan Hartwell Tuwala.
9: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo.
11: Radyo Man Razi Danyosa Bordon.
9: Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
19: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
20: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
21: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahalaglok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Arena ang the original Koi Herbal Capsule. Epektibo kag napamatud-an na pabakuron ta ang aton resistensya pagi sa pagtumar adlaw-adlaw sang Koi Herbal Capsule. Ang the original Koi Herbal Capsule. May lima ka powerful medicinal plants nga magabato kontra virus kangay sang COVID-19. Ang Koi Herbal Capsule mayara sang vitamin C kag zinc nga ginapabaskog ang aton immune system para malayo kita sa mga balatian. Koi Herbal Capsule tag 1250 lang, mabakal na sa mga butika. Pilipinas sa mayong adlaw, welcome naman sa pamalagad sang Koi Herbal Time sa gihapon. Upo lang yung sininga Pare Koi, Pare Koi Search Santillan. Nakahibalo-balo ka mo nga ang Koi Herbal Capsule makabulig sa high blood pressure, diabetes, migraine, stress o kon anxiety, arthritis, allergies, insomnia. Inang way kagahanab lang nga magatulog. Posible bangod man kay stress ka, planakit sa imo sining kalawasan. Kag sa mga kababaihan ang ining dysmenorrhea, no? Kag way kagahanab na sa pagkaon, no, hina ang imo sini nga immune system, magtumar adlaw-adlaw sang Koi Herbal Capsule. Balan ninyo, ang Koi Herbal Capsule himo ini siya sa mga pinili naman nga mga ingredienteng herbal. Ang Koi Herbal Capsule apayara naman sang vitamin C kag zinc. Ginababaskog naman ato sini nga immune system para likaw kita sa mga balatian. Ang nami pagit bangudban kay ang Koi tag 1250 gid lamang ini siya. Mabakal na sa mga butika sa inyo sininga lugar. Ihambal gid lamang ang pangalan Koi Herbal Capsule. The original Koi Herbal Capsule. Kadamo sa mga balatian nga iya sininga maayo. Depensahi ato sininga lawas sining panahon naman sang pandemya. Pabaskoga ang ato sininga immune system magkamit adlaw-adlaw sang Koi Herbal Capsule.
1: Ang imo resistensya tagapaskoga ang imo immune system magtumar sang the original Koi Herbal Food Supplement. Ang the original Koi Herbal Supplement himo sa piniling nga powerful medicinal plants nga FDA approved nga nagahatag sa aton sang protection kontra COVID-19 virus. Bangod mayara ini sang vitamina kag mineral, vitamin C kag zinc nga nagabulig sa aton nga lawas.

0: biring ang kamot ko, tapos kadamo sa ginabatyag ko nga kakapoy sa kalawasan ko. Kaya nakainom na ko sa koy, wala na. Nadula na nga akong ginabatyag. Kanami sa pamatyag ko. Gasigi ko inom koy.
1: Sana ang mambal mo na isa koy, kinakabulig sa mo?
0: Madamo, ganyan salamat sa koy, herbal.
1: Pwede mo na imemitar ang mga wala pa.
0: Ay, ang mga wala galing nakainom sa koy, mag-inom na ka mo kay makuagid ang imo planakit, ang mga biring sa kamot mo, arthritis, makuagid sa koy, kanami gid sa koy. Gani kinaagdata kamutanan nga magbakal na sa koy, kay kanami gid sa ipik ko sangkoy. Damo gid nga salamat.
2: Antes kita magatakop, ari naman ang aton sininga, katotohanang May Kay.
3: Kung lagi nating iisipin ang sasabihin ng ibang tao, baka hindi na natin maranasan na maging masaya. Ikalat lamang ang pagmamahal at kapayapaan, disiplina ng positibong enerhiya at paniniwala.
2: Tumpak, insaktong insakto gid. Ari na ang The Original Koy Herbal Capsule. Epektibo kag nakumatud-an na bakuronta ang aton resistensya pagi sa pagtumar adlaw-adlaw sang Koy Herbal Capsule. Ang The Original Koy Herbal Capsule may lima ka powerful medicinal plants nga magabato kontra virus kangay sang COVID-19. Ang Koy Herbal Capsule mayara sang vitamin C kag zinc nga ginapabaskog ang aton immune system para malayo kita sa mga balatian. Koy Herbal Capsule tag 1250 lang, mabakal na sa mga butika. Ang main outlet nera naamtang sa Metro Inn Hotel, 6th Street Lacson, Bacolod City. O kon magtawag sa 0968-651-2166 o kon 0915-783272. The Original Koy Herbal Capsule.
4: Why na ko time sa papalagad rigid lamang sa Koy Herbal Time sa gihapon. Upon na lang aton sininga mga Mari Koy kag mga Pari Koy. Ako naman ang inyo sininga Pari Koy, Serge Santillan. Good day everyone!
5: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
8: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
9: Budlay na gidang akon matakon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
10: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
8: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
9: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
11: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
8: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.
12: D3 Bio.
13: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Pamakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
15: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister kag mamangko.
16: Basta Right Med, dibdo ko sa kilala ko na kag masaligan ko. Kaya basta Right Med.
17: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
6: Supple Plus Gold.
1: Ako gali si Bal, dermi lang sakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
6: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
8: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium Senoside Sinocot before bedtime gives natural gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan ka gid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All may natural na solusyon. Calcium Senoside is the generic name of Sinocot. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Number 1.

0: kagkaroon sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Pila man katuwig na wala akong makabalik diri sa lasang. Sadto, diri kami nagkapangahoy ni Miko Buhit. Aga pa kami mahalin sa balay. Pagpahuli namon sa hapon, nagigkaayo. Kinagasaka pa kami sa bayabas, kag sa lubi. Nagapamutong kami. May padre sa sulod. Kay madamo pa sa mga kahoy, pero sa kilid ayon, madamo na sa nagakaingin. Baliwala lang sa ilang pagpangutod sa mga kahoy, kag ulingon. Aba, ang kuring saunhan, nainoy siya. Nakasalawid ang tilin niya sa kahoy. Bukod sa balagon. Palapitan ko, be. Ayahay, galaw yung masang kuring ngayon eh. Ay sus, nakasalawid matuod ang iya pangulihing at ilho. Kuhaon ko. Ayahay, kaluoy mo sa imo, no? Bibibibi. Nara na. Nakuha ko ng mga tiil mo. Pwede ka nang makalakat. Hindi! Ang kuring, naghambal! Anika! Sa din ang kuring na nabuyan ko? Gulpi lang siyang nadula! Sa din ang naghambal niya kuring? Sa din!

0: Bao, mag-amusin nga ugtas lang man ang abuton ko sa imo. Daw kabugat gidya sa akon nga paeskwelahon ta ka nga libre mag-abri klase.
1: Amo na blangit pangako mo nga kun ako ang mabulos diri kay Manong paeskwelahon mo ako.
0: Tani eh, kun pisan ka. Hugaling, Bao, daw balabag ka gidya day sa tutunlan ko eh.
1: Ay, tiko mag-amuna nga, hindi mo malanggal ako pagpaeskwelahon na pauli na lang ko sa balaya.
0: Ano? Eh, hindi ka mag-eskwela?
1: Gusto eh. Pero ko daw damo ka ba yung istorya, ti mapauli ko yung sa amon niya.
0: Ah, isog ka pa sa ako, no? Ang magulang mo yakon aki
1: ako. Hey, boss na chay, ah, nalingan ko. Kung paeskwelahon mo ko, ti mapabilin ko di eh. Pero kung hindi, mapauli ko yung sa lugar na amon niya.
0: Berna?

0: Nej! Nej! Nej! Nej!
1: Super tig na balihas mo, ho?
0: Kon. Kon, ay.
1: Naano ka? Lagi na hapo ka gid, ah.
0: Nay.
1: Damo ka kahoy nga dala? Sa di nang gipangahoy mo?
0: Oh, wala ko na dala, nay.
1: Ano? Nga, ah! Nangahoy ka, ah! Oh, kaina ka pa bala naglaka tapos panyaga. Dasun, wala ka malang galik kahoy nga dala.
0: Nahalingaw ko bisang libot-libot sa lasang. Dasun, nakakita ako sang kolor puti nga kuring. Na salawid ang tiil niya sa gamay nga ugat. Sang kung ano nga mga kahoy-kahoy.
1: Mm.
0: Ginbuligan ko siya nga makuha. Dasun, sa nakuha ko na siya, gulpi lang naghambal ang kuring, nay.
1: Be, ano?
0: Oo.
1: Eh, basi kung pala matinan mo lang
0: hindi,
1: to yan, ha?
0: Hindi, na hindi. Gulpi ko lang siya ganin na buyan, eh. Kag naghambal siya nga, salamat ko, no? Kag sang buyan ko na siya, gulpi lang siya nadula.
1: Be, ano?

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ikat malina habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kaban Kalansi.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nang inom sa TTX 500?
1: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Kaya bakal ko dayan sa TTX, inang tulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ikaw times ko, tagdwa-dwa ka kapsul, nang pagka-ubos ko sir, may alivio gate. So buong maintenance ko, nag-it sir ka namin, nag-it sa akong nga mata.
0: TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaron. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupuntas na karong nga diskasyon aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil?
4: Gasugod lang Sir GP ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
3: Oo, choice.
4: Mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Ah, nya bilog nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks.
3: Oh,
4: di sinundim dako chan. May tani kong ga naka ano, DTX 500. Bisan paano mabuligan ang metabolismo?
3: Correct.
4: Ang problema way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos way pagainom DTX 500 by TTX dako tiyan eh.
3: Gusto, no? Ang pagdako actually sang buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala kamo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack?
4: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imo nga korason. Nya, okay, good, tani, kung ga-inom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose na kay kung taas nang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makapakadto na kasda mga balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo ni TX500.
0: TX500!
5: Ako si Juliet Nol. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom niro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
0: TX500!
3: So, kung ga-DTX500 ka, malikawan ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
4: Correct. Halin pa sa pagsugod Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches kay mabankrupt imo nga pancreas.
3: Posto.
4: Ang matabo Sir GP, sige bu-bu sang insulin, di ang iya insulin nga kapasidad di man masarangan sa ginakaon mo. So sobra nga kaon, na stress sa imo pancreas. Ti goodbye. Here comes, may problema ka, may mga insulin resistance, ti diabetes. Sigihon, pagid kaon sa tamis, kagabusar sa lawas, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pangkreas ang insulin. So, maulat ka, nga mabankrap imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, ti bakal mo nalang na ako, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabankrap ang imo pangkreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo agad hindi matamaan gamit sa selula sang pancreas ang mga cells na kontrolahon gid Sir GP. Dapat lifestyle modification, importante na. Inikon, mamati pa.
3: Gusto.
4: Kung maumpawan pa.
3: Oo.
4: Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pancreas, balik normal. Tapos, makaproduce na nasa sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals ng among gapaguba sa pancreas, man-neutralize niya, Sir GP.
0: TTX 500!
6: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41.
2: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
7: 470.
2: Saan-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times at least.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mga nagpa-check?
7: 160.
2: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: TTX 500.
8: Rosel, ako yan. Taga-Kaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kaya natapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag ko. Salamat sa DTX 500.
6: DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako galing si Ariel, nagkantot si Rites ang nagligad, sikisaki, kidya katama. Di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsules, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit. Ako tutum na, salamat sa Mighty C.
6: Mighty C, mamaka sa mga butika.
10: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Update ni isang vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
11: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
13: Super Fiber.
14: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. 3-4 kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasasye ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghawas ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
15: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
16: Life Extension Vitamin D3.
17: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated Vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
18: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Kung RightMed ang masaligan, mag-insister, kagmamangko.
20: Basta RightMed, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta RightMed.
21: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
23: Dekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
24: Kundoble, okay! Maldini na ta sa Supplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredient sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, ubalan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kundoble, okay! Maldini na ta sa Supplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredient sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, ubalan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
6: Santon Gold Coffee Mix.
25: Kung si Ansang Sumag, isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind, kagmay collagen, kag-glutathione.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lana ka, at gaganda ka pa. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: Migo Anselmo? Ikaw gigalimig!
1: Uy!
0: Bo, abi namon kung sinong bisita ni Chay Madaba?
1: Migo!
0: Buyet ah! Ipatkinas ngalan ko, aw?
1: Ah, oo, oo. Ikaw na na? Bukod-bukod sa labas mo ba?
0: Ikaw ganyan, tas taas eh mo. Kuya, putot kuya kay damo kuya dan obras o ma.
1: Migo Buyet! Wala kang nagbago, no? Dungol kang gijagyapo, no?
0: Ah, uy! Ay! Ah, upot mo gali ah, si Lulit, Migo ah.
1: Lulit?
2: Nalipat ka na sa akin. Ang nasunlog niyo bala sa nguna ni Boyet. Wala ko bala nagpauli sa nguna nga wala nagahibi.
1: Ano ika? Luli. Ay, husto!
0: Man, ang ginasunlog ta bala nga bingit sa nguna.
1: Oo!
2: Hoy, no, guys, kamuda ha!
0: Ako na pirming ginakigan niya sina.
2: Baw, manugigid ya. Mabungko ta bala, kaina pa ta bala hala katindog.
1: Ay, susu. Pasensya na ka mo ha. Dali ka mo susulod sa balay ha. Maistorya kita.

0: Nak, ano, nabiyahanay ko na si Buyat kaglulit?
1: Hmm?
0: Eh, oo. Amo na ding nagalagaw ng istorya. Man si Buyat, masami nga nagakadto sa ila ni Lulit.
1: Eh, hindi ko runay, ah. Hindi ko nabiyahanay sila, nanugid na tanya sa akong si Buyat, eh.
0: Nahuya, guro, nak, eh.
1: Kung sa bagay, dalagko naman kami, eh. Ilan na ina kung may relasyon sila, ya. Basta ka nalipay ako, nay, nga nakita ko nga dalagko na mga suod kong abiyan sa adto. Ah, sanday, Maring, ya?
0: Ay, so si Maring, 23 pa lang pero apat ng bata, ya.
1: Ano? Grabe ba? Wala po kong pugong kung mamata ba?
0: Amo na diya sa umanak. Kalabanan ng mga classmates niyo sa dito, temprano pa nagpalaman na kag nagpalangasawa.
1: Ayahay.
0: Gan ikaw, nugay kasagad, upod-upod, yaga-yaga sa ila, ha? Kaya hindi na kamo na iya mga bata. May mga edad na kamo. Ang pangabuhi, taya mong atupaga.
1: Nay?

0: Gusilmo!
1: Oy!
0: Meg!
1: Meg!
0: Din ka!
1: Mga ahoy ko, Meg, sa sulusulasang!
0: Ulat na ko kayo! Planta ka!
1: Ha? Patitali ha! Grabe! Kita mo pa ko ba?
0: Nag-libot-libot ko sa umaaga pa. Nag-untat ko kay... Huw! Iwag kagwanta sa init.
1: Ay, nami di Meg, no? Eh, wala nyo yagin baligya ang duta ninyo nga napit na rin sa lasang.
0: Ah, wala, Meg. Tulaan niya sa mga ginikana namon, Meg. Bisan ano kapigado, hindi, hindi namon pag ibaligya, ya.
1: Hamo, eh. Ah, nakapalasang na ko sa nagligad, nangahoy ko.
0: Pakot ko? Hidlaw ka na sa lasang, ay.
1: Oo, gindi. Hindi ko malipatan sa unang manginap the night, ya.
0: Oo, eh. Di, manaka taliwat niya ba?
1: Oh, guy! Pwede, eh! Pero dasan lang, ah. Oh? Do mga bata lang tatuno. Ay, ingagawon ko ana yung kahoy. Kaya dugay-dugay mandigamon na si nanay panyaga, wala kahoy sa balay.
0: Ate, sige, buligan ta ka.
1: Bo? Tuot?
0: Oo daw.
1: Uy.
0: Oh, Ano ka, Meg? Ano ka?
1: May babae ako nga nakita, Meg.
0: Weh. Tudiin. Lagpat, babae.
1: Naglabay sa unahan. Sa unahan, naglabay siya. Di na siya man.
0: Hmm?
1: Malaba ang buhok niya. Nga kulong. Kagputi nga babae, nakabistida.
0: Ano? Maano man, Meg, babae sa lasang?
1: Ato na sabi ko, Meg, nakita mo?
0: Ha?
1: Katahom siya nga pagkababae, Meg.
0: Ano, Meg?

0: Cordero.
1: MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
7: D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana. Before problema, ko gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
7: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
7: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
7: Yung may D3.
9: Mabakas, mga butika.
7: Mighty C.
9: Ang alkaline, nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
7: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Cellphone Plus Gold.
13: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulgod sa duwa ka bulan noong pawan.
7: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas.
9: Pinagaling.
7: Pinahusa.
9: Cellphone
7: Plus Gold.
9: Sa mga butika.
7: Cellphone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Redder. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Cellphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
7: Cellphone Gold Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, lalakas
7: at gaganda ka pa.
15: Cellphone Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
16: Bar Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay.

0: Semenja melukis sama Imo, membuat Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa kinakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng nga ma-poison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ng epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
3: unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
2: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Remind
6: Herbal Capsule.
5: Pagkaon sa naton utok, may Ginkgo Biloba nga nagapakampyon memoria, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapaimprove sa mental clarity, nagapadula sa pagkamalipathon.
6: Remind Herbal Capsule.
5: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
6: Remind Herbal Capsule.
5: Also available.
6: Remind Choco Mix.
7: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
8: Number 1.

Bamati, Ankasu Bun Sangatum Sugidalon, Grisa, Mundo Mistiko. Inigihapon ang inyong kubus na alagad, Ginoong Mistiko, na nagapasalamat sa padayon ninyong pagpamati. Maayong gabi sa inyong tanan.

0: E3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Nga may BCO. BCO. Nga may D3.
2: Ito na po yung hiniram kong pera. Tulad ng pechang na pagkasunduan.
3: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Ang Pilipino may isang salita.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3, dito ako, believe.
8: Sample Plus Gold.
9: To see you, miss. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo kit ang akon arthritis.
8: Sample Plus Gold.
10: Mas pinalakas,
8: pinagaling,
10: pinahusay.
8: Sample Plus Gold.
11: Sa mga butika.
12: Sabat ka, ubo.
13: Unta tina. Tusiran forte. Bulig maguntat. Tuntat. Wala untat na dry cough. Kagkatul na patunlan due to post nasal drip. Sabag na ubo. Magtusiran.
14: Tusiran forte.
15: Unilab quality yan.
16: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ubong makulit? Just stop it.
18: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagda pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
20: Mabakal sa mga butika.
21: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan ka gid nga mag-go-go-go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of sinok.
22: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
23: Dali lang gid liwat?
24: May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
22: Wow! Mas pinagaling pa?
24: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
22: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
24: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
26: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Upde ni isang vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
15: Unilab quality yan.
26: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
27: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kag mamangko.
28: Basta right med, dibdo ko sa kilala ko na. Kag masaligan ko, kaya basta right med.
29: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
26: If symptoms persist, consult your doctor.
25: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
0: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
30: Isibon ninyo, sinimong orasan, orasa DYRI, RMN Iloilo, the only AM station that is open na, serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 6 minutos nakaligad sa tak na alas 7, sang gabi.
7: RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa issue.
1: May padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor, palatuntunan nga komitido sa publiko, masupog, magatubang sang risgo para sa tawo, may hinampalan. RMN, palabra di honor, alas 7, tugtob alas 9 sang gabi, Lunes, tugtob Sabado, live sa RMN, DYRI, 774 kHz sa inyong mga radyo. RMN, palabra di honor. Kagkaroon, yari ang inyo anchor man.
2: Batas na mamamayat, yan si Henry Espera lumawa.
3: Why ko gidgin laom? Why gid ako nakabatyag na among nagali kadamo ang maboto pabor? 255 votes. Tangod sa yuron nga ang bugat sang ebidensya, kag ang wala pagsipot, kag wala pagsabat sang Vice President, dako ang epekto sa nangin boto sa sini nga impeachment sa Kongreso. Dapat hindi kita maghusga dali-dali, pero hindi mo man mapiyong ang mata mo kung sa kabugat sang ebidensya, wala gid ni isa kasabat o wala gid ni isa ka-attendant. Kung ara ka sa isa ka-eskwilahan, don't expect a passing grade if you don't go to class, di ba? Yes.
4: So, pag abot sang pasyente sa ER, uno na may malantaw gina nga doktor nga triage officer. Once nga ma-recognize nga stroke ina, dasig-dasig na lang gina-inform ang stroke team. Kag kung sulod gid siya sa oras nga 3 to 4 and a half hours, gina-activate na namon dayon ang amon nga stroke team para emergency nga ma-assess ang patient sang neurologist, tapos ma-CT scan kung kinanglanon, kag mabalaan kung ano nga klase ang stroke through sa CT scan para at least matagaan dayon emergency. So, in general, maski daw pada ang pasyente sa ER, tanan nga stroke is emergency. So, gina-prioritize gina nato.
5: 1 minute nga delay, about 19 million or million kang nerve cells mo or brain cells mo mapatay. Hindi mo na mapabalik, mapabanhaw. Mm-hmm. Unless nga within a certain period, mabalik mo dayon ang blood flow sa brain mo. And then, hambal mo ginom dayon. So remember, hindi na siya heart attack, nga bara lang. Mm-hmm. Remember, stroke, duwa ka klase. Mm-hmm. So may bara, kag may tugo. So ang ginainom nga mga aspirin, kag clopidogrel, para lang na siya sa bara, kay pampalabnaw. Mm-hmm. Pero delikado, ina, kung may dugo, kay mas malabnaw, mas madugang pagid ang dugo, kag pwede ka mapatay sa gininom mo nga ina.
30: Ginpasalig karon sa bago nga Senate President, Senate President Alan Peter Cayetano, or ginatawag for short nga APC. Nga gilayon nga maga-convene bilang impeachment court ang Senado forthwith. Pananglitan nga mabato na nila ang articles of impeachment halin sa Kamara de Representantes bato kay Vice President Sara Duterte. Ginbuyagyag sang Banggo Pungko, mainit-init pa or wala pa nag-init na buli sa pulungkuan bago nga Senate President nga forthwith. Nagkonsulta siya gilayon kay anay Senate President Tito Soto kag ginhabala nila ang proseso nga ihatag anay sa komitiba kag himuon ina ni Cayetano kag wala na sang ano pang mga delay despite of the interpretation sang Supreme Court nga reasonable time ang forthwith. Nagalaon si Cayetano nga makapatigayon sila sang all member caucus sa subong adlaw Mayo 12 o hindi gani buwas Miyerkules agod istoryahan ang mga isyo lakip na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ginahatagan pagtamod ni Cayetano nga hindi na nila pagdilihon pa ang proseso kay silingya ang pumuloyo amo ang magahukom sa amon nga mga akto, pero silingya waay namon mahibaluan pa kon ano maoras mabaton ang articles of impeachment. That's why gusto niya sang majority caucus para nga hindi inidesisyon sa isa lamang ka grupo o gunti isang tanan. Ginpayag naman ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza nga wala pa sila sang nabaton yung impeachment articles halin sa Kamara de Representantes. Nahibaluan nga wala mapadala subong adlaw sang Kamara ang articles of impeachment bangod nga hindi pa klaro sa ila kung kay sino ipareceive ang articles of impeachment bangod wala pa mahibaluan kung sino ang Secretary General sang Senado. Kay bag-o ang Senate President, siyempre mabutang ina sang iyang sikgen. Ang sikgen to ni Soto, si Pao na to. Kag ang head sang iya Sergeant at Arms, mabutang man na si APC sang iya. Una nang again na pahayag ni House Senior Deputy Majority Leader Congressman Nonoy Lawrence Defensor sa interview sa RMN kagina na subong adlaw, pwede mapadala ang articles of impeachment, pero kung hindi matigayon, pwede man buwas o hindi na isa masunod nga buwas basta the most nagid subong simana matransmit na sa Kamara sa Senado ang articles of impeachment batog kay Vice President Sara Duterte so that forthwith ang Senado maka-start na sang trial. Daw wala plano si Kaitano nga punggan, nahuya man siya. Or basi gina itchos-itchos lang kita niya. Laban-laban ang taktika dire. Hindi niya na ipag-ihibaya-hibalo kung sino ang Secretary General. Kaya mo nang ma-receive mo ang SecGen, hindi man na ang Office of the Senate President ang ma-receive, no? Ang Secretary General. Kung may SecGen, ang bayan muna. Ang bayan panay. Ang Senado kag Kamara, may SecGen man, Secretary General. Kag ini sila, co-terminus sa Senate President kag sa House Speaker. Sila sang Sergeant at Arms. So ining si Mark Leandro Mendoza, Senate Secretary lang, no? Lain pa gid ang Secretary General. So sino ay hanay ibutang ni Kaitano nga Secretary General ma-appoint sa ihanda yon? Or ba si Way sanay ibutang tob-tob sa masunod tuig? So wala may ma-receive sang articles of impeachment. Kay basi pa-receive na karon sang kamera, kag hindi pag-i-honor ni Kaitano, sila nga Way ko na iakakilala kay sino nyo gin pa-receive. Tapos gid. Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagapangalagad ang palatuntunan yung nagapati ang tag sa katinaga sa tiyon nga magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina sang isa kasumpa. Ang palatuntunan, RMN Palabra di Honor.
6: RMN Palabra di Honor.
30: Karon nga adlaw sa atong siningapag pangalagad mga kasama, Martes na kita, petsa 12 sa bulan sang Mayo tuig 2026, sa ikaduhang Martes nga adlaw sa ikalima nga bulan sa tuig sang mga kalayong nga kabayo santo sa Chinese calendar. Live kita gyapon sa bilog nga kalibutan pagi sa atong Facebook Live, DYRI RMN Iloilo sa YouTube, RMN Iloilo Official. Sa mobile apps, download lamang i-install atong mobile application, DYRI RMN Iloilo sa TikTok, RMN Iloilo Official atong TikTok account. Kag syempre sa inyo tagsag ka mga radio, yara kita sa amplitude modulation or AM amplitude modulation, no? Ang FM iya frequency modulation, no? Husto.
6: RMN Palabra di Honor.
30: Yara kita sa AM ang frequency naton 774 kHz.
8: Itagamo sa bato ang salita nagmimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor. Palabra
30: de Honor. Mga topiko nga pag-istorya naton karon nga gabi diri sa aton sininga pagpangalagad mga kasama. Apat sining ka mga Ilonggo top notcher sa licensure examination for teachers elementary level. Apat ka taga West sulod sa top 10 sang March 2026 licensure examination for teachers or LET secondary level. University of Iloilo or UI rank 8 sa top school sang 2026 licensure examination for teachers elementary level. Kag ang NISO, Northern Iloilo State University Concepcion Campus, may top-notcher man mga kasama. Congratulations sa mga bago naton yung mga teachers nga nagapinangabudlay kamo kuha sa kurso sa edukasyon kag pagpasar sa board. Tapos, padalaganan kita sa mga baghak.
6: RMN Palabra di Honor.
30: Padalaganan ang aton politika sa mga gonggong.
6: RMN Palabra di Honor.
30: Congratulations sa mga bago naton nga mga teachers nga makasulod sa government schools or sa DepEd paagi sa rekomendasyon sa mga politiko nga ang iban gani way ka graduate.
6: RMN Palabra di Honor.
30: Syudad sang Iloilo, may mataas ini nga risgo sa halit nga dalasang tuman kainit nga panahon. Kung sa diin kahapon, naka 43 degrees Celsius kita. Subong adlaw, mga kasama, ang syudad sang Iloilo, naka 41 degrees Celsius. Iloilo City Government, magadugang sang enhancement sa cooling hubs pagi sa pagbutang sang mga sunshade. Tatlo ka computer shops gid pasiraduhan bangod sa paglapas sa curfew for minors ordinance kag pag-operate nga wala sang business permit diri sa syudad sang Iloilo. Mga personnel naman nga sang BGMP nga nagabulig sa mga priso nga ginatawag subong PDL, no? Si Kwan, si senador ba to? Makabig na siya nga PDL. PDL, no? Kay gin custody na siya sang senado, deprive na siya ng iya liberty, no? Hindi na siya basta kagwa. So may mga ginadudahan yung mga personnel sang BGMP nga nagabulig ni sa mga priso, no? Ang siling ko gani, base ganigosyo cellphone, para kailahan nila ila cellphone sa priso. Per minute, oh, ikaw, matawag ka, may tawagan ka, may ka-transaction ka sa gwa, wain na kami labot kung illegal nga droga, aryo, cellphone, bayad ka, 1 minute, gismil.
9: Palabra di honor.
30: Diba? Buti, kwarta.
9: RML, palabra di honor.
30: Di gin-warningan sila sang BGMP6 director nga si Montero. Uy, basi may Fortuner da kag si Everest dalaman.
9: RML, palabra di honor.
30: Warning lang sir. O si Saa, investigare. Hindi pagguro warning eh. Investigare ng adaan. Sino ang mga personnel mo da ang nagatransaksyon sa mga priso? Gapahulam sang cellphone. Kay kun kaysang gin greyhound, wala man sa nakita sa mga priso. So di mudo, ang cellphone, ara, basi sa nagaupod sa greyhound.
9: RML, palabra, di honor.
30: Di bla? Samtang mga kasama sa Balita Nasional, 11 ka mga prosecutor sa Sara Duterte impeachment trial, ginhingadla na sang kamara, Congressman Lawrence Defensor, kalakip sa public prosecutors, kaupod, kanday anay Senador Laila De Lima, nga hangkilan nga abogado, kag Human Rights and University of St. LaSalle, founding dean sang College of Law nila, nga si Congressman or Akbayan Party List Representative Shell Jokno. Kag mainit-init pang balita mga kasama, Senador Bato ginapaampo na sang bago karon nga minority sa Senado.
9: Palabra di honor.
30: Resolution nga nagapanawagan sa iya nga mag-surrender na sa proper authorities gin-file na ni Senador Tito Soto, Ping Lacson, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Kagrisa Hontiveros.
9: Palabra di honor.
30: Sige, amo ni mga topiko natong karong gabi diri sa atong pagpangalagad mga kasama kag iban pa nga mga topiko karon aton pagistoryahan kag pagdiskusyonan ilabi na ining mainit karon nga natabo dito sa Senado after sang kudita kahapon sa liderato ni Senate President Tito Soto mga kasama. Nagbinakbakanay na naman sa kamara, medyo masingki pang balatsyagon, sang minorya, bago nga minorya, kag sang bago nga mayorya. Siyempre, ang bago nga minorya, nga mayorya, sang kahapon nga adlaw, medyo nagapasingit kay na target.
9: RML, palabra di honor.
30: Butis, Padilla, nagwawaw, kay ginsinggitan ko na siya.
9: RML, palabra di honor.
30: Kita ta karon kun daw anong kakurto sang utok ni ni Padilla mga kasama parte sa amo ni nga klase sa mga diskurso bla.
9: Palabra di honor.
30: Mana mo na matabo sa inyo mga kasama, mga kabataan nga gapamati subong mga ginikanan, ipensin din yung gini sa kabataan ninyo. Amo nang matabo sa inyo, no? Kun wala kamo ineskwilahan, kun ginapaeskwila kamo sang inyo mga ginikanan, ang inyo ya sagad kamo ya ka takbol. Panamang pang uyog labog-labog.
9: Palabra di honor.
30: Siyempre masinggitan ka na, no? Kay hindi ka ka-isrot. Bisan gani kisa may tinunan ka, mataas ang iniskwilahan mo, masinggitan ka pa, no? How much more kung why ka iniskwilahan, pero sikat ka kay maayo ka sa tinapungulay kag tiniruhay sa pelikula.
10: RMN, palabra di honor.
30: Hindi, bla? So dapat yay, butang tangaton ka o galingon kung diin lang kita mga kasama, no? Hindi ito na yung pag-intrahan ang trabaho sang iban, kung hindi malang kita kay Sroti hatag na sila. Kaya mo na natabo kay si Ruben Padilla, ginamit niyang iya kasikatan para yung magsenador, no? Ti, hindi husto, bisan hindi is kasarang, bisan hindi kadalang iya sininga utok. Ti, karon magsagad siya kay hindi bihibi, sagad pa siya ka reklamo sa mga kabataan subong, mga weak, mga mahina. Sus, siya gali ang mahina? Aho, nagtaas lang ang tingog, dumawawaw na siya kag dumanapungol. Ano nga klase kabatasan sang tao na? Amo ning senador ta? So amo na gani si Lingko, nga kung hindi ka dala ang utok mo, hindi ka na mag-intraya sa iban? Hindi bala? Aho, nagtaas ang tingog, I still have the floor! Karon ipakita ko bala mga kasama, nga wala pa ni sa nagkalatabo da sa Senado, ang inagyan ni Ruben Padilla mga kasama, reklamo siya sa ethics committee, kuno? File to sang ethics! Kag isulat mo ang ethics! Ikaw sulat kung kabalo ka sang spilling!
10: RMN, palabra di honor.
30: Hindi bala? Ikaw sulat sang reklamo mo, English ha? Hindi pagpaubra sa staff mo, habi kung kay isrot ka? Boy, you deposit naman yun, daba?
10: RMN, palabra di honor.
30: May video kita karon ipakita, no? Nawala pa ni sa natabo kay Ruben, ha? Ibang gani na sa una daw, matinapungulay. Kag mga kaopdana niya man sa minority, mga kasama sa una, no? Nga daw halos matinapungulay na, no? Ibang gani ang mga pungsod, ka tinapungulay, gen. Ang ilang mga lawmakers, diri sa ato na ako nga nagtaas lang sa tingog na, yun yung wawaw. Siya gali ita ng week, no? Hindi ang mga kabataan subong, si Ruben Padilla, amo ang mahina, no? Gintaasan lang tingog, kung naglumaw-lumaw ng iasining mata, no? Nagapangayo na dispensa, kag Carillo, ang nakataas tingog sa iya, by i-handshake, a gesture ang handshake mga kasama, gesture ina sa pagpang-ulo-ulo, kag pagpangayo dispensa. Ilan tawa wala kung daw ano ko overhit ang utok ni Ruben Padilla? Hindi siya. Pinangang himulsa siya.
10: RMN, palabra di honor.
30: Why na daya personal anay? Kunara na ka mo sa floor, konsihal ka man sa barangay, konsihal ka man sa banwa, sanggo niyang bayan member ka man, or sanggo niyang palalawigan member ka man, city council member ka man, wala na daya personal anay. Sa antike ganito, di ba, pinakdol niya sang gabel niya ang kagawad, pinakdol sang presiding officer.
10: RMN, palabra di honor.
30: Ay, you deposit naman ni Indabang. This is the result. Because ang mga butante, kadamuan sa aton, mga kasama, hindi kahibalo magpilili isang leader, no? Kung barangay kapitane, pwede ni si Ruben. Mga mayor-mayor sa banwa, pwede ni siya. Pero this is legislation. Lantawan nyo bala mag-sponsor siya sang iya sining privilege speech, sang iya sining kwan, committee report, o hindi ganito mag-author siya, mga kasama, to defend sa mga bill nga ginaduso niya. Ay, susu. Maluoy ka. Patawara.
10: Palabra di honor.
30: No? Galing ti, guwapo. Sikat, no? Tibala nila kadamo sa mga mango nga mga Pilipino, nga mga overhit ang utok, nga dapat ginabuligan naton yung mag-alam-alam, idukaro naton, nga makainsindi sila, gin-romanticize naton, gin-romanticize sa mga politiko nga ini, ang pagkamango, kamanguan, kakulangan sang alam, ang pag-deprive sang maayo nga pangabuhi sa sining mga kasimanwa. Tati, ilang tawa mo na o?
10: RMN, palabra di honor.
30: No? Amo na ang nagakatabo, mga kasama, sa aton sining Senado, the last bastion, kung baga, sa aton sining lehislatura. Sila na sa unang Senado nagaserbe nga pader kung may abuses ang Kamara de Representante sa ila sining mga privileges and the power vested in them. Pero sobang, ay sus.
11: RML, palabra di honor.
30: Ginoo ko.
11: RML, palabra di honor.
30: Abi mag-inom ka, Senador Robin, no? Si Mariel man, wala niya man nasaway-saway ning bana niya, no? Tigaling utro man si Mariel, no? Maayo lang ni itsura, pero ang utok sini, hindi man ikadala sa politika. Sa inartista, iya mga kasama, sa acting, tiara sila da, sa hosting. Pero sa politika, overhit man ni utok ni Mariel, tiyan mo na, hindi man siya kasaway sa iya sini nga bana, no? Manisa malan isa kasiringgitan siguro ni Robin. Kaya tiyan nagapakaon sa iya, literally, no? Si Robin man mo.
11: Palabra di honor.
30: Oh, inom ka na lang Klinika D3 Bio, Senator Robin Hood, no? Kaya hindi maglain ang buot mo, kahit tianhon mo na, kahit kulang ka sa alam, kag tinunan, pero nagsagad ka kasulod, da. So, agwantahon mo na.
11: RML, palabra di honor.
30: Gendolong kagin po ilugan, hindi nga bahin sa atong palatuntunan mga kasama sa Klinika D3 Bio. Ang suplemento nga makabulig agud malikawan ang balatian nga colorectal cancer, himo sa extra virgin coconut oil nga ginupdan pa sang vitamin D3, suplemento nga bugana sa medium chain triglycerides nga lauric acid, capric acid kag caprylic acid. Pagi sa adlaw-adlaw nga pagtumar sang D3 Bio, mahimo nga malikawan ang colorectal cancer kag iban pa nga sa isang cancer bangod nga ginaputos ang imong selula. Sang medium chain triglycerides agud malikawan ang pagtapik kag pagdeposito sa mga carcinogens. Si sa ini kasay isang substance nga makaguba sa atong DNA kag makapatuhaw sa balatian nga cancer. Lawas amligan hindi pagabusaran adlaw-adlaw mag D3 Bio. Subong man DTX 500 may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tapnaon ang pagtuhaw sang cancer cells sa aton sininga lawas. Likawan ang sarcoma kag iban pa nga sa isang cancer. Mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw puno sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500 agun mapungga na pagtubo sa mga bukol sa lawas, mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C sa kalkalanyo vitamin C kampion ng immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agud patyo na mga sila gubang asilula sang lawas pagi sa apoptosis antes pa man ini magmutate kag mangin kanseros. Gani din maghulat pa ang magtubo ang bukol sa lawas, proteksyonan ang kaugalingon. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw nga inumon, mabakal sa mga butika ilabi na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre man nga konsulta sa mga doctor of alternative medicine gani pa masyari lang sa Haro sa Pasig sa Kalinog sa Miyagao sa San Jose kag Colase Antique.
11: Palabra di RMN News panahon.
30: Yari na ipinakaulingan dalagan sa panahon halin sa atong pag-asa Iloilo with graduman Ferds Rubin. Low pressure na lang ining si Bagyong Kaloy. Nag-lupay-pay si Kaloy. Pero di na sa subong, makapaulan-ulan pa siya yan sa aton. Check ta sa pag-asa Iloilo, Karajuman First Rubin. Mayong gabi si Rajuman Henry sa RMN Iloilo.
12: Yes sir, mayong gabi sa aton mga tagpalamati. Amo niya aton latest weather update para sa subong na May 12, 2026. Sa latest analysis naton, ang atong ginomonitor ng low pressure area nga formerly si Bagyong Kaloy, yara nasa 490 kilometers silangan sang Katarman Northern Samar. Samtang kita diri sa Western Visayas is generally fair weather kita, wala sang epekto ang ining LPA sa aton. Kay so far is generally fair weather na may ara kong kaisa sang galum-galum sa ibang parte sang rehiyon dala sang localized thunderstorms. Hinatutog kasarangan na hangin naman, halin sa amihan na nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa diin makanay tugtog kasarangan aton mga pagbalod sa kadgatan. Temperatura naton 25 tugtog 33 degrees centigrado aton nga adlaw nagtunod alas 6.04 sa hapon kag mabutlak ini buwas alas 5.28 sa kagahon. Amo niya aton latest weather update. Ferds Rubin, madam magiging salamat.
11: RMN News Panahon.
30: Salamat gid, Karajuman First Rubin sa pinakauling adalagan sa panahon. Nangin low pressure na lang mga kasama si Kaloy. Ara siya sa 490 kilometers na silangan nga bahin sa Northern Samar mga kasama. Amo na nga hit index naton ga palang awas sa subong mga kasama no. Sa Dumangas naka 43

0: sa Surigao, kag hinatuan Surigao del Sur, Surigao City, no? Naka 44 sa Katbalugan, Samar. Wow, oh, grabe. Ang heat index, mga kasama, dumabalik naman kita sa pertika init nga kwansubungaw nga heat index kay si Bagyo Caloy na himo na lang low pressure area.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Standby sa nagalupad ang mga balita. Gindulo naman kagin Boy Lugan. Iringabahin sa atong palatuntunan, mga kasama. Sang Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand, kag the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, rekomendado kag ina-endorso sa mga medical doctors sa mga nagasupres ng type 2 diabetes. Kay mansunod sa isa ka-published study sa diabetes care, ang pagkaguba sa atong beta cell function sa pankreas na nagresulta sa type 2 diabetes. Ang vitamin D3 nagapasanyo kag nagapaaktibo sang beta cell sa aton siningalawas. Gani sa atong pag-inom sang Life Extension Vitamin D3, ya ginaktibar ang pila ka mga insulin gene sa atong pancreas para makapatubas ng bastante nga insulin. Gani batuan ang type 2 diabetes kag komplikasyon sini sa aton ikayong lawas. Mag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3, mabakal sa mga butika, ilabi na sa pinakabag-o nga Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan Guimaras. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik ng pinagkauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita ka ginakahilawan sa tanan, bakod manamit na mahamot pa. Inang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikaayong lawas. Ang pinagkabago nga kape nga sigurado mapakapi ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3. Mabakal sa mga butika.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Yari anay, ato nagalupad nga mga balita with Rajuman Suilin Tamayo para onda sa aton nga Tokmo News.
2: Tokmo News.
3: Yari na ang aton Tokmo News sa ginadulong sang Super Fiber. Tiluyan niya kolon paagi sa doadlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Para sigurado kag aprobadong resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sang Super Fiber ang dasmag pa ni hapon. Ang Super Fiber mabakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, nagreklamo si Senator Robin Hood Padilla bangod tuno sa iya, ginsinggitan siya ni Senator Kiko Pangilinan. Natabo ini kadungan sang pag-apilar ni Pangilinan sa mga kaupod nga mga senador nga mag-move on na sa isyo sang tuyo nga pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Tuno kay Pangilinan, dapat na nga magtutok sa iban nga importante nga mga item sa agenda kag na-refer naman ini sa Committee on Rules. Nag-intraman si Padilla agod nga depensahan ng iya kaalyado nga si de la Rosa. Rason nga nagtaas ang tingog ni Pangilinan kaginsaling nga sa iya pa ang floor. Nagkumpormi naman si Senator Pro Tempore Loren de Garda nga matunog ang tingog ni Pangilinan apang posible suno sa iya nga na-modulate lang ini bangod anay broadcaster ang senador. Bangod sa ni temporaryo nga ginsuspend ang sesyon. Nagtinguha pa nga makamusta si Pangilinan kay Padilla apang wala niya inigin baton. Sa video, mabatian nga matunog man ang tingog ni Padilla samtang nga nag-aistorya kay Pangilinan. Sa iban pa nga balita, nagpasalig si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga masiguro nga mahatagan sa proteksyon si Senator Ronald Bato de la Rosa nga nagasunod sa layi. Inikasunod sa kompirmasyon sa International Criminal Court o ICC nga nag-ukon na pagwa na ang arrest warrant batok sa iya. Ginatag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang pasalig sa press briefing. Samtang nagpangayo man sa proteksyon si De La Rosa, halin kay Marcos, kaginsalinga isa man siya sa constituents sang presidente. Apagilatag ni Castro nga nag-a-apply lamang ang pribilehiyo sa isa ka senador sa mga sala nga may pina o kung may penalidad nga hindi maglapaw sa anum katuig nga pagkapriso. Base sa Section 11, Article 6 ng Constitution, ang senador o kung miyembro sang House of Representatives hindi mahimo nga maaresto samtang ngayara sa sesyon ang Kongreso kung ang sala sini ang may pina o kung penalidad nga hindi maglapaw sa anum katuig nga pagkapriso. Samtang gid pahayag naman ni Castro nga wala usang intensyon ang pungsod nga mag-intra

0: buhat sa ICC. Sa dugang pagid nga balita, wala sang may nabaton nga direkta nga mando ang Philippine National Police o kon PNP nga arestuhon si Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod sa arrest warrant nga gin-issue sa International Criminal Court o kon ICC. Sunod kay PNP spokesperson Police Brigadier Randolph Tuanyo, wala pa nakakonvene ang National Central Bureau Philippine Center on Transnational Crime o kon NCB-CCCC sa concerned agencies nga naga-involve sa pagpatuman sa ICC warrant. Sa isa ka statement, ginsalingman ni PNP Chief Police General Jose Melenzo Gartatas Jr. nga wala nakabaton sa opisyal nga komunikasyon ang police organization o kon legal nga direktiba halin sa nagakaigo nga government authorities may kaangtanan sa among butang. Dugang paniya, wala sa posisyon ang PNP nga magpagwa sang dugang nga komento samtang padayon ang verification kag koordinasyon halin sa nagakaigo nga channel. Samtang padayon man nga nagatutok ang Southern Police District o kon SPD sa crowd kag traffic control sa palibot sang Senate Building. Kag sa aton panugnaon, subong gabi yari ang mga tinaga ni Alan Moore. People shouldn't be afraid of their government. Government should be afraid of their people. Kag amoyad to mga nagalupad nga balita subong gabi, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyoman Jaylene Tamayo para Onda. Tatak RMN.
1: Talk More News.
2: RMN Palabra di Honor.
3: Salamat gid, Rajman Joylin Tamayo para Onda sa ato nagalupad nga mga balita sa Talk More News.
2: You deposit the money in the bank upod kay Rajman Henry Aspera Lumawaw.
3: Perhaps si Senador Robin Hood Padilla kay artista. Why ni siya makasunod mga kasama sa mga nagakatabo, no? Although madamo kon sa mga artista nga updated sa mga political happening. Kita aton kay ari sa media mga kasama kag medyo malawig-lawig naman ang aton siningat tenure diri, no? Nakita na naton ang worst of the worst sa aton sininga mga politiko sa personal nila sininga mainaway. Ining pagtaas tingog ni Senador Kiko Pangilinan sa kay Senador Padilla. Why pa ni sa mga nagkalatabo in the past? Why pa ni sa pagtawag ni then Senador Nini Pimentel during Arroyo administration, no? Kay guti ginaimbestigaran tong Gloria Arroyo administration, ang mga cabinet secretary siyang ginapatawag sa Senado sadto, do minority leader si Pimentel, si Norberto Gonzales, National Security Advisor, ginpatawag to sa Senado. Singgit-singgita ni Nini Pimentel kag hambalon niya, "You are a pimp!" But silingon, bugaw. Ti, nag-order si Gloria after that nga tanan nga mga members of the cabinet, hindi na mag-attend sa hearing. Why pa ni? Panahon ni Miriam during the corona impeachment trial, kadamo-damo pinaninggita ni Miriam nga mga abogado. Karon ni Papatid Balay, isa da, nangin Justice Secretary ni former President Rodrigo Duterte, si Vitaliano Aguirre, nga while, kwan siya, private prosecutor siya, no? Kabahin siya sa prosecution team, no? Sa pag-convict kay Corona, mga kasama, no? Gabulig siya sa prosecutors nga ginapangunahan sa to ni Congressman Neil Tupas sang 5th District, Neil Tupas Jr. Kay siya sadto ang chairman sang House Committee on Justice. So automatic siya ang lead prosecutor, mga kasama. Tiwal gambal si Senador Miriam Defensor Santiago sa isa ka matunog kag medyo masingke nga tingog si Vitaliano Aguirre ga pinanabon sang iya talinga. Insulto? Way kagwanta, Senador Miriam? Pinatawag niya si Aguirre kag-akig-akigat. And the rest is history, si Aguirre. Akusado subong sa ICC.
2: RMN Palabra di Honor.
3: Ari bala ang bilog nga video, Rajaman John Hartwell, no? Kung paano nag-umpisa, mga kasama, no? Ang ara sa dalom ang whole video sa dalom pagid no na do na ang whole video sang pag sabtanay nanday senador Rubin Padilla mga kasama kag senador Kiko Pangilinan no kon oh do mga 3 minutes sa motoguro siya regiment jan check bay kon do mga may 3 minutes na Nati amo amo na no are-are bala mga kasama no si senador Rubin Padilla kay way na nag-artista kag way nagapulupang makeup do nagbraghal ang guya niya no so, may pelikula siya kag gwapo ni siya nga do kabilog sang guya niya no kon artista lang iya mga kasama ha? No question iya senador Rubin Padilla no na miid siya lang tawon iya especially kung magpa bugoy-bugoy siya mga kasama like ang mga utol kong hudlong di magpulos-pulos siya sang panyo sa iya sining ulo astig di ay ma-admire kagid mga kasama pero lain man iya ang politika yari bala ang ginumpisan gid sini kag nga nag-labot sa pagsaway sa iya sa mataas nga tingog ni senador Kiko Pangilinan. Guys, sa nag-play ang audio bay Rajuman na John Hartwell. Oh, do igasulod ang audio niya. Dali lang mga kasama no kay do nag loading aton sining internet. Pwede man ma-forward gamay siguro no. Para mapabati ta no. Gusto ko lang ipabati ni mga kasama kag ipakita no. Agod ma judge ninyo personally. Kon bala daw grabe gitong ginhimo ni senador Kiko Pangilinan mga kasama no kay may ginatawag na nga parliamentary courtesy kag may decorum nga gina-observe that is why may presiding officer nga mo ang nagadala sang diskurso no nga kon wai ka gina-acknowledge sang presiding officer ang tawag sina wai pa nahatag sa imo ang floor no but silingon the time for you to speak nagay ka interrupt bisan wa ka gina-acknowledge sang presiding officer because that is unparliamentary mga kasama sulat ka no para may order no hulat ka nga tawagon para may order bala daw parehas ga order ka bala batsoy batsoy nga damo utok na hulat ka da para may order kay karon kun wa ila sang order nagsinabtanay kamo da nakag tinapungulay oh ari-ari matiyanto bala
4: dito lang sa Pilipinas. Ito pong mangyayari kay Senator Bato ay dadalhin po sa ibang bansa. Medyo yun po ay pag-isipan nating mabuti. Dapat bang mangyari muli ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Dapat bang mangyari pa yan muli sa isang Pilipino? Yun lamang po, sana alam natin ang pagkakaiba ng warrant galing sa Pilipinas at warrant sa isang korte lang.
3: Grabe. Nag-lecture na siya para tiswaran to barest ba?
4: Yun po, maraming salamat.
5: Point of order, Mr. President. Point of order, Mr. President. We were going to recognize Senator Marcoleta, but this is a point of order, yes. So we recognize Senator.
6: Yes, Mr. President, my understanding is a committee was, this matter was already referred to the Committee on Rules. And any on all such manifestations should have been referred to the Committee on Rules.
5: Senator Pangilinan, Senator Lacson gave several privileged speech, even if the matter was already referred to the committee report.
6: So, I understand, Mr.
5: As a
6: President.
5: Matter of tradition,
6: I understand, Mr.
5: we
6: President.
5: Allow that.
4: Ginoong Pangulo, pinilabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito.
5: Yeah. I understand. Yes, that's why this...
4: na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay.
6: I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can... address other concerns, Mr. President.
5: The appeal, and
4: for the record, paano natin pag-uusapan yung ibang...
6: And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number 44. So to say that...
3: Because bala na eh, Rajuman John Hartwell, kay ibalik-balik gamay dito, no? Dapat kay Rubin, pagsiling ni Senador Kiko Pangilinan, I still have the floor! No? Dapat ang gisabat niya. But the stairs is mine! How can you go to the floor if you don't have stairs? Yeah, joke lang mga kasama. But silingon ni Senador Kiko Pangilinan, nga siya ang may chimpo pang maghambal, so hindi ka na yung mag-interrupt. Hulata, no? Grabe, nag-discuss si Senador Robin Hood Padilla nga dapat kuno maintindihan naton nga lain ang warrant of arrest ng ICC, lain man ang halin sa local court. Puwerte. No. Ah, sige, balikan tabi ang pagsingit.
7: And for the record, Mr.
3: Ah, sige.
4: Paano natin pag-uusapan yung ibang...
7: And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against Resolution number 44. So to say that we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it. And therefore, it is not necessarily our agreement with the points being raised by the good senator from Camarines North.
5: For the record, Senator Padilla did mention a while ago that he doesn't take it against, and he acknowledges that some senators voted against it. And it's on the record. Having said that, the appeal is noted, but I just like to mention that we usually give each other leeway depending on the importance of the matter, and the threat to Senator Bato is live. There's been no official communication that he is free until a Philippine court.
3: Sige, okay na, Rajaman na dyan. No? Tagantian mo na to. Dumahibi si Senador Robin Padilla kay nasinggitan siya. Karon, after sini, nag-manifest siya after nga natapos ang diskusyon sa resolusyon, kung ano man ang resolusyon nila. Nag-manifest siya ang iya paghambal da bala Rajaman na John Hartwell arada, no? Naarara, no? Namangkot siya kung may roles bala, no? Kung may roles bala nga nagasiling nga pwede siya singgitan. Medyo natandog ang ego na insindihan man natin si Senador Robin Padilla. Natandog ang iya sining ego. Pero ti daw gin-provoke niya man abing magsagad gin kasi naligbat nga siling mudok kay insindi gin siya bla, no? Mga kasama, ti siyempre tap na on kasang mas naka-insindi sa imo eh. Hindi ka gani kahambal diritso nga English da, no? Ginapabudlayan mo ang stenographer sang Senado da sang hala tinagalog ni mo. Tapos magsagad ka pa debate. O, are-are ba lang, yasin yung pagreklamo kung may rules. Amo ning rason kung nga wain na matapos ang session subong, lawig pa ni taning session nila, gin-adjourn na lang. Kay daw mawawaw na si Robin nga daw mabuka ang iadughan kag naga halos matulo na ang luha sa iya sini nga mga mata. Kay ginsinggitan siya, no? Ireklamo niya kuno sa Ethics Committee, yari bala si Senador Robin.
4: Ah. Eh, na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo senador?
3: Oh, dumahibi siya. Gralain siya. Siguro ginhambalan siya ni Mariel. Hindi pwede kasi singgit-singgitan ka lang da.
8: Narinig ko yung malakas na boses ni Senator Kiko Pangilinan. Alam ko na si Senator Pangilinan ay dating galing sa broadcasting, baka nag-modulate. Maari po ba tayo ay mag-suspend muna para pag-usapan yung malakas na boses at wari pagsigaw ni Senator
4: Pangilinan? Excuse me, nasa akin po yung floor.
8: Senator Padilla has the floor. The chair is answering the question of Senator Padilla.
4: Ireklamo. Okay, si Senator. Okay, no?
3: Tapos, ginsitol sila nga si Senador Kiko Pangilinan. Siguro na-realize siya ginman nga daw naglapaw siya. So nag-offer siya sa handshake kay Senador Padilla. Pero hindi tanong magbaton si Ruby. Weak gali ang tarso. Ngayon ay, siya ay ang weak, hindi ang mga Gen Z. Karon, aray mga kasama, no? Ipakita ko sa iya kung anong ginagyan ni Senador Cayetano, karon Senate President na, kag ni Subiri, nga nangin Senate President man santo, no? Ipakita bala Rajaman John Hartwell da, ang kay Subiri, kag kay Cayetano. Sobra pa ni iya sa singgitanay.
2: Sa RNN, Palabra di Honor.
3: Sobra pa sa singgitanay, no? Ara, naka-ready na na Rajaman John Hartwell. Naghangkatanay, giniya matapungulay mga kasama, no? Matapungulay, gid, hindi sila mag-agrihanay mo, no? May pamuyayaw pa Senador Cayetano siya, PI mo! Anong gusto mo, ha? Because that's part of democracy, mga kasama, no? Pero magsagad kay Imoya ka hibi-hibi, magpatabang-tabang kay Soso. Puli, ka na lang sa balay mo, mag-amuna kag pananom ka kamote. Aray balao, sang... May date na Rajuman na John Hartwell, no? 2 years ago! Oh, 2 years ago! 2024! Amoning natabo, mga kasama, si Senador Cayetano kag Senador Subiri, nagbinakbakanay sa Senado, na init si Cayetano, hinangkat yung tapungulay si Subiri. Yeah, di ba mga chismis, no? Parehos man sila mga, kuan na, ginauro intriga, although may mga asawa man, pero ginauro intriga nga daw mga agi man, ha? Pero daw ay ka-react si Subiri mo pag sila ni Cayetano, ano gusto mo? Are bala mga kasama, oh, lantawan ninyo.
9: Under the rules, you have one day.
3: Don't give me that. Sabi ko sa kanya, sabi ko sa'yo, sabi ko, Karen, baka pwede makiusap. Si Senador Pia, gali, nagtambag mga kasama, te, kita mo to, Ruben. Kari pa, no? Ang isa sa pinaka-worst nga quarrel sa Senado, mga kasama, kahibalo ka mo kung kay sino, Senador Miriam Defensor Santiago, kag Senador Juan Ponce Enrile. You know what, sang panahon ni Marcos Senior, si Enrile, guti, Defense Minister, isa ni sa ginakurugan, no? Mag-meeting ko na suna, cabinet meeting, pag si Marcos Senior na maghambal kag si Enrile, gakurudog-kudog ang iban ng mga sekretary. Si Miriam Santo daw, immigration officer. Bata pa siya, mga kasama. Ah, sang pag-senador na nila, why na huruadlok, Senador Miriam Santiago. Binira niya si Enrile, no? Sila niya daw damage ang ulo ni Enrile kag misogynist, no? Si Enrile naman nagbalos, ginbira niyang bar exam score ni Senador Miriam Defensor Santiago nga sila nubo. Di hindi ginagadaan gusto Senador Miriam Defensor Santiago, no? Kay medyo perfectionist ni Senador Santiago sang college days niya, kinanglan way na sang may makalapaw sa iya. Pero ang bar exam score niya hambal ni Enrile, nubo man, no? Oh, grabe ga, pulos-pulos nga daw signal number 6 si Senador Santiago. Di, nag-privilege speech si Senador Santiago, no? Sang 2013 ini, mga kasama, 2013 ba, 13 years ago, nag-privilege speech si Senador Santiago, si Enrile nagpungko sa tubang gida, no? Sang rostrom gagatindog si Santiago, tapos sige, hampang niya sang Candy Crush.
2: RML, palabra di honor.
3: Oh, aray bala mga kasama, oh, ang banat ni Senadora Miriam Defensor Santiago, why pa ni sa kay Ruben Padilla, dumahibi siya mo palang ganin, ha? Oh, aray ang tirada ni Senador Santiago sa to, kay Enrile, nga gapamati man. Abi niya, abi ni Enrile, kaya nagpungko siya na sa tubang, ma-intimidate si Santiago. Aba, oh, grabe, pagigani ang lupok sang Ilongga. Oh, Ari, oh, lantawan niyo bala mga kasama?
10: Nalagdat ka kasi palagi.
3: Oo. Oh.
10: Tumigil ka na nga ng pagkahabol sa mga babae para gumaling ka. My husband already owned and drove a Ford Mustang sports car as a senior in law school. This tale of a Toyota is a non-issue. Bakit kami hahabol ng Toyota? Di Mercedes na ako. Asawa ko, estudyante pa lang sa UP College of Law, naka-Toyota Mustang na. In his speech, as is his annoying habit, Enrile praised himself by boasting of his alleged martial arts prowess, which he has never displayed. Magaling daw siya. Eksperto daw siya sa martial arts. Pero hanggang ngayon, hindi natin nakikita yung martial arts niyang pinagmamalaking. He also boasted of his high grade in the bar exam with a non-sequitur that I had a low grade. Abay, gusto pala niyang magpakasikat? Bakit maghahanap pa siya ng taong apakan niya para sumikat siya? In UP at that time, many of our professors thought us to devote ourselves to the Socratic method, and pay no attention to the bar, which they belittled. So I paid no attention.
3: Gabukad sa notes niya, Senador Santiago?
10: Particularly since what I wanted to do, contrary to my father's wishes at that time, was to avail of a rare scholarship in Moscow, which was a no-zone country insofar as Philippine foreign policy was concerned. In the United States, the bar exam is considered clerical. Any dean of admission of a top law school ignores any claim by Filipino applicants of achievement in the bar exams and are surprised when an applicant from the Philippines puts it in his resume. Instead, the criterion of choice is membership in the law journal, which is the acid test of academic excellence in America and Europe. Enili demands that I should answer the charges of his attack dog, former Senator Pinky Lacson. Mr. Dementia is forgotten, but the Senate Legal Office this year promptly upheld me in a written opinion. The Senate as a matter of policy...
3: Ah, sige, okay na, Rajaman John Hartwell. Kaya doon nagtauhay na Senador Santiago. No? Pero binira niya ang pangin babae in really. Nadamo sa mga babae, ginapadayaw niya pa. Tapos, kwan siya ko, no, mayo siya sa martial arts, pero why man siya kapakita sa mga sipa niya? Ilan to habla, mga kasama. Personal and collective privilege ang kinatira mong imo sining parehong senador, no? Wow. Ay, Ruben, ho. Abi, basa-basa ka sa putos ang tabagak.
2: RML, palabra di honor.
3: Sige, mga kasama, okay na tada, no? Ma second round ta karon, iban pagid ang kay kwan, ang paborito ko gini sa impeachment ni Corona, kay Aguirre kag kay kwan mo, kay Arthur Lim, no? Abogado si Arthur Lim, sabat-sabat pa siya. Sila ni Senador Santiago, "Don't raise your voice over me. I'm a senator judge. Do not engage in a colloquy." Grabe mga kasama, no? Tapos ininsulto niya pa si Lim. "Siya, what are you good at? I heard that you are expert in maritime law." Tilang to, blaga defend kasi impeachment, maritime law ka expert ka gali. Abogado kaya sa kadagatan. Ay, oo, mga kasama. Sige, yari na STL, upod kay Rajaman Marjorie Hervo Miani.
11: Rajaman Henry, yari na ang small town lottery results sa probinsya sa Iloilo, Cebu nga gabi, Mayo 12, alas 8 nga draw. Ang first draw, amo ang number 31. Ang second, or ang first ball, number 31. Ang second ball, amo ang number 12. Kag ang ikatatlo, amo ang 23.
12: 23, saliwas numero 31. 12, 23
11: in exact order. Judges, Pilipo, firma sa petition to report. Okay, ang STL results sa probinsya sa Iloilo, Cebu nga gabi, Radyo Mana Henry, saliwat, 31, 12, 23, 31, 12, 23, no? Ang ila diri nga draw team head, si Sir Glenn Heponea, ang draw operation specialist, si Marie Denise Dormal, ang judges, chairperson Juliet Abanyo, Ryan Melgar, Romel Lozada, kag Alvin Almerante. So, ang STL representative, si Sir Glenn Sonyo. Awa na madulong natin ng STL result sa probinsya sang Iloilo. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Rajuman Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN.
2: RMN, palabra di honor.
3: Salamat kayo, Rajaman Marjorie Herbo Miane. Resulta sa STL sa probinsya sa Iloilo, 31, 12, kag 23. 31, 12, and 23. Sige lang, bakas langkas, Jesly Lauro. Ara, nagasuporta si kasamang Karigaba Richard Nagabulig. Pangamuyo kay Mangayo Barato.
2: RMN, palabra di honor.
3: Ginulong kagin Boy Lugan, inigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Super Fiber, ang pinaka-epektibo sini nga panilo sa atong kolon, pangontra sa problema sa constipation, agon mamligan aton sa kolon, kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin, agon hindi magtiner ang mahigko sa atong nga kolon, nga isa sa mga rason sa pagnubo sa atong immune system, kagpagtugas ng balatian sa atong alawas. Tinloy ang inyo kolon, pagi sa loadlaw nga pag-inom, sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, mabakal sa mga butika. Subong man, Evergreen, Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapapakod, kadagabalansin sa mga sistema sa aton lawas, ang sobrang ginabuhinan, ang kulang, ginadugangan, sobrang sugar, cholesterol, uric acid, asin, fast creatinine, kag iban pa, ang kulang, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saloy at balonggay, marguso, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gani magtumar na sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Quality products and Dog Hiko Alternative kag Health Food Center. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyo lugar.
2: RML, Palabra di Honor.
3: Kag balik ta mga kasama, dugang pang mga kinagamo bala sa Senado. May resolusyon na karon gin file nga nagahingyo kay Senador Bato. Na sila mag-surrender ka na lang. Ay, abaw. Matapos na nago ang tao, pasurindiro nyo, no? May mga garulusot, gani ang mga impormasyon, ambot ko matuod ini, nga nangakid ko na si Senador Bato na sa nag-sulusol sa iya, nga, gwa ka? Why man warrant o baresti mo? Ma-change the leadership, ikaw ang kinahanglan, no? Tinagbadi na lagon. Pero subong, daway na siya exit point mga kasama, kay halos cornered na siya, no? Kagang tanan yung mga discussion subong, mga opinion sa mga abogado is that pwede siya dakpon. Kag hindi tubtubsan o, ikustudiya siya sa Senado. Hindi tubtubsan o, maproteksyonan siya sa power ni Senador Cayetano bilang Senate President. So, amun ako nung daw nagpamasol subong si Senador Bato nga nagpati siya sa naghambal siya, gwa ka! Tingin confirm na sa ICC, may warrant of arrest? Te, anong himuon mo sina karon? I-implement gina iya, ICC na mo, International Criminal Court na iya mo. Ining mga rason nga kinahanglan pa sang local court, interpretasyon na lang ina to delay the proceedings mga kasama or the execution, no? Ang International Criminal Court, korte man na iya mo. Kag member kita mga kasama sang panahon nga gina-allege nga natabo ang ining mga heinous crime nga ginaakusar kay Senador Bato. So iserbi gina, ang himuon lang sa International Criminal Court. Mag-coordinate sila sa local law enforcement agencies ng Pilipinas, like NBI or PNP, no? Te, karong kung hindi mo kaliado ang presidente, kag wala ka na sa puder, kag hinali mag-cooperate ang gobyerno, te, tapos ka na. Ang solusyon lang dira, bisan ano pang kaso sa imo da, bisan 20 pang imo nga warrant of arrest da sa ICC, kung ikaw ang nagapungko or kaaliado ni mo ang presidente, hindi ba naman survey? Kay wala sang may ma-coordinate nga law enforcement agency. Pareha sa kaso ni Benjamin Netanyahu. Paano mag-execute ang pulisi na sang Israel kay siya ang prime minister? Sa kaso ni Vladimir Putin nga may warrant of arrest man sa ICC, paano na i-execute? Paano mag-ooperate dirang law enforcement agency sang Russia kay si Putin ang hari? Ang mabudlay na kung magkambyo administration, na amo nang sakit na ulo.
2: RML, Palabra di Honor.
3: Sige, kaga report ni Rajuman Joel Franco sa aton sining mga dugang pagid nga improvement sa cooling hubs or cooling station mga kasama. Standby! 5 minuto sa kaligid sa takna alas 8 sa gabi.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
15: Kargado!
16: MaxFit, kargado!
17: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mag-MaxFit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
15: Life Extension, Vitamin D3.
16: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
15: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
19: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
20: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
21: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
22: D3 Bio.
23: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
22: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
22: Yung may VCO.
24: Ang VCO.
22: Yung may D3.
24: Mabakas, mga butika.
25: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
26: Char, fab, con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa bangon at char.
27: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
25: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
26: Pangdong kumakabloom sa Charm!
27: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
26: ACS.

0: Sponsored by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
0: Life Extension Vitamin D3.
2: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Nuns Corn Coffee.
2: Bisan diin ka pa sa trabaho, kag mga ulubrahon sa balay,
1: ang Nuns Corn Coffee.
2: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas, kag mas mabaskog nga, panghuna-una.
1: Magtimpra na sang Nuns Corn Coffee
2: para magpabiling ka nga healthy,
1: focused, kag energized.
2: Nuns Corn Coffee.
3: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
4: Charm Fab Corn.
5: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangdong kumakabloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
6: Pre, si Gerald Anderson to. Mapangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit! Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na!
7: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR Permit Number 1748S-2024. Drink responsibly.
8: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magandingin pala ang imo nga uha.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
8: Kasi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagkapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
10: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
13: Santon Gold Coffee Mix.
15: Nagkape ka na,
13: lalakas,
15: at gaganda ka pa.
16: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
13: TTX 500!
17: Q7 lot.
18: Ano ginabatsyag mo sa
17: high blood gid ko.
18: Ano sa una ang imo?
19: Blood pressure.
17: 180 over 100.
18: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
17: 3 times a day ginakon. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
13: DTX 500!
20: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation, pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides, senokot. Himo sa extract sa downs ang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
22: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangamot sa anumang uri ng sakit.
23: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas.
0: Dali lang gid.
15: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
0: Wow! Mas pinagaling pa?
15: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
0: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
15: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
25: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sa Vanular with high levels of 5B vitamins tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
18: Unilab quality yan.
25: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
26: Samsung Plus Gold.
27: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas na kolesterol. Nagilawan ko tumara ang Samsung Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
26: Samsung Plus Gold.
28: Mas pinalakas.
26: Pinagaling.
28: Pinahusay.
26: Samsung Plus Gold.
29: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kagmamangko.
30: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na. Kagmasaligan ko, kaya basta Right Med.
31: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
25: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
32: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
29: Kargado!
32: MaxFit, kargado!
18: Unilab quality yan.
26: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
24: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
26: GGX 500.
33: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
34: Imo nga blood sugar test.
33: Kina tong score gani? 470. Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa aga.
34: Ilan na lang imo nga blood sugar?
33: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
26: GGX 500.
35: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
18: Unilab quality yan.
35: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
26: Herba Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
36: Bango.

0: gihapon.
1: Muna sitan at 6 a.m. kay adlaw-adlaw siya nagainom sang Nescafe Classic na pamatud-an 100% puro kag natural.
2: Mayo kidan.
1: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw, pinakamanamit na black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Mag Nescafe Classic araw-araw, 100% puro at natural, pinakamasarap na black coffee.
4: Oras sa RYRI, RMN Iloilo, Philippines Standard Time, 18 minutos na nakaligid sa takma alas 8 sa gabi.
5: RMN, Palabra de Honor.
4: Ginhingadla na ang 12 ka mga or 11 ka mga prosecutors, no? Public prosecutors ang tawag sini sila, member ini sang Kamara de Representantes. Sila bali ma-prosecute kay Vice President Sara Duterte. Ang BP makuha man sang iya sining defense team, ang tawag sila defense panel. Sa iya mga abogado nga tawag nga defense panel or defense team. Ang public prosecutors, mga congressman, pwede sila kakuha man sang mga abogado bilang private prosecutors nga mag alalay sa ilang mga kasama. Pero ang pinamili ining mga public prosecutors, lunsay ini mga abogado. Sa pagpanguna sang chairman sang Committee on Justice, Gervie Luistro, laban-laban siya ni amangin lead prosecutor as the chairman sang House Committee on Justice. Kag maayong abogado mga kasama, tanda sa mga questioning, dirigid ni matilawan ang iya sining abilidad sa Senado sa impeachment trial, no? Noting ngang impeachment court subong, wala masyado da mga lagting mga abogado, mga kasama, mga trial lawyer, gid bala parehas kay Senador Miriam Defensor Santiago, nga nangin judge, no? So laban-laban ang malecture sini sa ila, si Dilima, kag si Luistro.
5: Palabra de Honor.
4: Yari anay ang aton yating og hiligay noon, upod kay Rajuman Fia May Otero.
6: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sang namatan na pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay noon.
7: Ining binalaybay ginatiguluhan Mayo na. Mayo na pero ang tiyampo tuman kainit, nga nagapalang nupsup gid sa aton panit. Sa aton ikaayong lawas, dako ang halit. Daw hilo ini nga nagadalasang dalit, nga sa aton kalawasan nagadulot sang sakit. Mayo na pero ang kainit sininga tiyampo, nagapahanumdum sa aton sa paghalong sa kalayo. Kay permi lang naton mabatian sa mga balita sa radyo. Diri sa DYRI, RMN, diri sa Iloilo, nga ang sunog, sobra ang halit sa kabuhi sa mga tao. Mayo na, bulan sa mga nanay, nga sila ang suga sang aton panimalay. Sila sa mga kabataan naghamilay, sila ang katuwang sang aton mga tatay. Agod ang aton pagpuyo, mangin masulhay. Mayo na, tion na kontani ini sa pag-obra. Sang aton mapisan nga mga mangunguma, agod makatanom sing timprano pa, pero ang panahon karon nagbag-o na, ang mga tanom nagakalaya na. Mayo na, tio naman sang Flores na Birhen Maria, ang mga kabataan nagakadto sa mga simbahan kag ermita, sa paghalad sa mga bulak sa larawan ni Birhen Maria, bilang pasalamat naton sang kabulahan niya. Kag siya ang labing pinili isang Diyos nga nangin iloy niya. Mayo na, daw ginahunos lamang ang panahon. Ina nagapahanumdum gid sa aton, sa pagpangamuyo sa tanan nga tion, nga ang aton nga pagpuyo mangin malinong. Magpangamuyo sa Diyos, ikabuhi ang iya mga pulong. Ining binalaybay, ginpadala ni Ginoong Rolando Gibraltar sang Igugulo Gimbal, Iloilo, katapos ng sumakwalan Iloilo Incorporated.
5: RMN, Palabra de Honor.
4: Salamat gid, Rajuman Fia May Otero sa aton nga tingog hiligay noon.
5: RMN, Palabra de Honor.
4: Standby ka Rajuman Joel Franco, karon istoryahan ta bala mga kasama ning mga prosecutor, mga background nila, public prosecutors, on sini kabilog mga kasama, no? Lunsay mga abogado gali, no? Hindi lahog-lahog ang mga abogado, mga litigation lawyer gid, no? Nakaagi gid blas korte, no? Kailain man ang abogado, nga wala kagi sa litigation mga kasama. Tinay ang prosecution mo, ma-prosecute ka mo. Daw ikaw ni ang kwan, ikaw ni ang abogado sang nag-akusar bali, no? So i-prove nimo ang imo sininga kaso mga kasama, no? While ang imo siningaging kasuan, depensa na mga depensa, deny nga deny, kag depensa nga depensa, no? Tikinanglan ang mga prosecutor dire, public prosecutors at that, no, kay mga congressman ini sila, kag ilang yun ini kaso, kinanglan tanda sila mga kasama, no? Di mga litigation lawyers gini, di mga kon mo shell joke, no? Dean sang College of Law sang University of or De La Salle University. So should you deposit naman ni in the back. Pwerte ka tawhay pa balon, no? Do hindi ka buka baso. Pero gabite ang mga tinaga mga kasama sa katawa yun. Pero ang maingkwentro niya yun nila ni Kwan Ginea, mga expert man sa ila sininga field, ang kuhaon niya ang defense lawyer ni Vice President Sara Duterte. Siyempre, mga practicing lawyers gin, no? Amo na nga ginpili ng mga public prosecutors, ang mga nakapractice man sang law sang una, no? Ng mga trial lawyers gin mga kasama, kay kauno ni sila sang defense team, no? Why pagaling na hingadlan ni Vice President Sara Duterte iya sininga defense team, pero ti syempre ang mga hangkilan kag mga lagting abogado sa Pilipinas mga kasama. Natabo na sa una sang IRAP impeachment trial mo, no? Nga ang ginkuha ni IRAP pamakon mo si Estilito Mendoza, number one lawyer during the time, mga retired Supreme Court Justice Andres Narbasa, ang mag-utod ni Portono, Raymond kag Siegfried Fortun. Sus, may mga Mario Ungkiko ka pa to, abogado sa Visconde Masakel.
5: RML, Palabra de Honor.
4: Tiyang gininkwentro sa to nilang ang mga public prosecutor, ti Raul Gonzalez, ombudsman, tanod bayan sa una, Oscar Moreno sang Cagayan de Oro, hangkilan man nga abogado, perte mga katanda.
5: RML, Palabra de Honor.
4: Kag mga seryo apostol to, no? Sang Leyte, mga kasama. Puwerte. Kag Joker Arroyo, eh? Sang Makate, human rights lawyer. Si Joker, eh, way, lista-lista, mga kasama. Memorize niya, yam.
5: RML, Palabra de Honor.
4: Di sila ni Estilito Mendoza, bakbakana, yung mga kasama. Di subong mga bataon yung mga ginbutang mga public prosecutors ng ilang mga background karon istoryahan ta.
5: RML, Palabra de Honor.
4: Standby, i-check na dugay-dugay si Rajuman Joel. Aran na si Rajuman Joel. Gindulong anay, kaginboy lugan. Inigabahin sa atong palatuntunan mga kasama. Sang Nans Liniment Oil. Pinagkapuro kag pinaka-epektibo pang haplas herbal. Nans Liniment Oil. Maayo inis arthritis mga kasama. No? Pala nakit hawak nyo. No? May rayuma ka mo. Barikos, palamuypoy, palamanol. Pala nakit sang kalawasan. Naipit kag naparalisar ng mga kaugatan. Pwede man nyo pang haplas sa mga nag-uubo. Pala nakit sang liog. Naundan nyo mga bali. Nagasurab ng surok-surog. Kag sa mga nagadugo ng pila. Si Inipetug gunon po taton, patuloy lang sa Nans Liniment Oil. Produkto sang Herbs Med Pharma Corporation aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika. Kag subong man, maayong gabigid sa tanan nga mga mangunguma, exciting gid ini. Kayang Iloilo New Agri, kag kubuta, may kubuta, kagapay isang mangunguma para sa masanag nga agrikultura, raffle promo. Halin Abril 6, Tubdob, Disyembre 5, tuig 2026. Bilang pagpasalamat sa inyo dedikasyon, kag pagpangabudlay sa pagpanguma. Bisan sino nga magbakal sang kubuta equipment o kung genuine spare parts, makakuha sang raffle coupon. Mas dako ang amount sang inyong aginbakal, mas madamo nga ticket, kag dako ang chance nga magdaog. I-drop lamang ang coupon sa designated boxes sa Iloilo New Agri o Outlets antes ang December 5, 2026, 2 p.m. And draw patigayunan sa December 5, 2026, 3 p.m. sa Ina Farmers Learning Site, Barotac Nuevo, Iloilo. Ang mga premyo nga pwede madaugan, may traktura, transplanters, power tillers, diesel engines, kag oil and filter sets. Para sa dugang impormasyon, magtuwag lamang sa cellphone number 0999-995-1567. 0999-995-1567. No? Tapos pamansyari lang ilan sininga showroom dira sa may Balantang Haro sa ato balansang series terminal. Pangita lang si Ma'am Susan Aurelio. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubuta na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
5: RML Palabra di Honor.
4: Ang mga cooling hubs nato ni Impro Pagid, butangan sa mga sunshade mga kasama, Radyoman Joel Franco.
5: TYRI, Radyoman Report.
0: Matapos ang mga pila na apat ka adlaw nga regular nga operations sa aton nga cooling hub, Radyoman Henry, may nakita ang opisina ni Engineer Rabina nga improve no sa sininga structure, and isa diri sa nakita nila magadugang sila ng sunshade no. Sunshade sa buwan mismo sa cooling hub kay ti maibanda, Radyoman Henry, nga kung nagpapanay sa salakyan, hindi naman niya kinalan nga magsulod gid sa cooling hub. Kaya ang salakyan niya, nagkakamanggo siya mo, no? So, iba no, lang nagsulod, gusto lang nila makapahandong. So, ini yung mag-cater sa ila. Maluwas ni, so no, sa ka-engineer niya, Ravina, plano man nila nga madugang sa 4-5 ka sunshade, no? Dira, sa may diversion road sa Mandurriao. Kag magbutang pagin sa ibang nga sunshade no sa ibang nga bahin sa syudad no, ang gin model gayon nila kina isa dira sa may atubang sang Iloilo City Hall, kay di bala mo puro semento no, atubang sa City Hall mga mga bricks, so mainit man no, especially kung mag-flag ceremony no. So plano nila nga butangan man dira sang sunshade no. Ang gamiton nila nga sunshade, Radyoman Henry, amo ni siya mga discarded nga mga linen bala sa mga hotel, yung mga ginagamit ba sa mga restaurant nga mga daan na ginapang-discard ina. So tipo nila ina kag i-recycle no, nahimo nila pintahan or pintahan nila ina sang sari-sari nga color para nga kun ikabit na nila sa sining canopy no, nahimuon nila very colorful no ang ining nga mga sunshade no. So sunod sa iya, nakita man nila nga it's serving the purpose man ang ining cooling hub, bangod nga on a day-to-day basis, hindi man maglubo sa 20 kada cooling hub no ang nagasunod ng mga tao. And ako kasi nabuligan niya, Radyoman Henry, sa mga kontura naton ng mga PWDs, mga senior citizens, kahit hindi sila mga vulnerable sector ini, nga madasig sila mapektuhan sa init sa panahon para sila sa gwa. So muli nga, so sa iya, ako ginabulig sini, especially sa mga vulnerable naton ng mga sector. Pero okay, wala sila kadulog. Ang isang malis na tanaw nila, among i-improve nila ang temperature pagid sa sulod ng cooling hub. Kaya may nagkasilingan daw dapat sa dani magbulubog na pagid. Kaya ginamintay nila ang 24 degrees lang nga aircon sa sulod. Pero tiba lang mo naman, open space siya. So bisan mag 24 pa, medyo mainit-init. No? So ang tanaw nila, nga posible panubunubuan nila ang temperature para nga magka-cool down gid no, sa aton sininga mga kauturan. Overall, so sa iya, nakaserve sa purpose ang ining mga cooling hubs, kag may mga improve lang ang mga bagay nga dapat nilang himuon. Ari pamatyan naton ang magpahayag ni engineer Neil Rabina.
8: More than 20 no ang nag-avail no sang aton nga cooling hub, 20 for each no. So duwa pa man lang operate, but we are about to finish ang third dra sa Plazoleta Tagay. However, ang weekends no, which was discussed yesterday with the mayor, because of the lack of personnel no to attend sa aton cooling hub, because nga nag shorten kani kita sa aton nga work week no. So 5 days na imo na 4, pero nag-duty sila sang Friday, however ang Saturday and Sunday. But when we discussed yesterday, i-open naman Saturday, Sunday sa weekend. Mm-hmm. And the CDRMO will cover sang Sunday nga duty. Tapos may mga enhancement kami siguro. We need sang sunshade no. We designed already sa palibot sang atong cooling station. Sang sunshade no additional, so that kung may ara nga mga commuter that don't want nga magsulod na kay because of incoming mga jeeps no nga gusto nila sakyan, so pwede sila kapasilong just outside no sa atong cooling hub. And nag-survey kita no sa mga areas nga pwede naton instead of cooling hub nga enclosed with the air conditioning unit, we are planning to ano no to install sunshades in some areas no. So, pamagitain it

0: we are considering all suggestions, no?
1: Mm.
0: As we experience, no? Like for example, hindi gid ko no tamaan katug daw, so we will check on it. Kay actually we follow lang sang ano eh, sang mga circulars nga nagambal ang DLG nga 24 degrees Celsius lang dapat ang office, mga office nato, no? So it's the same with the cooling station. I-adjust ta, there will be some adjustments and siguro enhancement so that consider tama na mga suggestion sa Facebook page, no, sang Iloilo City Government, para ma ano man, ma at least, no, may stakeholders participation.
1: Mm. Sir, with this number of people na nagamit sang cooling hub naton, nakaserve yung man sang purpose niya ining structure?
0: Yes, of course, may nakita kita nga mga ano, no, mga elderlies, no. Actually, that is our main target, no, mga elderlies and PWDs that could not hindi gid kagwanta sang extreme heat, no.
1: Mm.
0: I think 2 days na nga na-register nga nasa 43 degrees Celsius, no? Aton nga heat index, which is too much for elderly and PWDs nga ano pa, no? Nga muna katamaan kay init.
2: Ang kapahin, no, sa pahayag ni Engineer Kilo Rapina, pero sa gihapon na John Henry ang ila siniyang nga target nga mag-improve diya sang forest cover sa syudad sa Iloilo from 6% target nila mag 30% kahit no sa kay Engineer Ravina hindi niya sustainable, no, ang ining cooling center kung cooling hubs bangod nga temporary solution lang ini sang mainit nga panahon sa syudad sa Iloilo. Ang ilagay nga target is maka-improve sila sang forest cover sang syudad sang Iloilo. Ang nagakatabo gali subong sa syudad sang Iloilo, man tuwag nila kuno nga island heat effect, no. Amo na bala nga ang ano urban island heat effect, no. Amo na bala ang epekto ra John Henry sang mga solid structures, cementado infrastructures, mga cementado nga dalan, kagkulang sang greenery. Ang resulta niya is extreme heat, no. So amo ina subong ang current nga sitwasyon sang syudad sang Iloilo nga kinalanggit nga i-improve ang greenery o kon ang forest cover sa syudad sang Iloilo ra John Henry.
3: Okay. Tido, damo naman tanom das diversion road, no? Hindi naman nabi malikawan kay di mag-develop kita or mag-ubra kita krasada. Yun naman, pwede nga puro lang kahoy ang krasada, well, no? Kinanglan.
2: Yes, yes.
3: Kamu na sa mga building, dapat may mga tanom-tanom ang dingding sang mga building.
2: Ginapili lang sang city government, Region Henry, ang mga native trees nga ang gamot balaway nagapangalapkap, kundi nagapaidalom siya. Ko itanong nila sa diversion road, no, para nga hindi maguba ang ano, hindi maguba ang dalan dira, no. Kaya ginhimo subong sang GSO, ginakutkot nila, ginabuka gina nila ng pinakidalom ng semento ra John Henry, no, para nga kun manggamot ang kahoy diri dito sa idalom, no. Amo na nga hindi mapatay. Kay nakita mo dira ang mga palma dira na kalamatay na because hindi siya labod gi si idalom ang ano, ang duta hapaw, nakatungtong man sa semento ang duta, that is why ang hold niya sang tubig mahina. And of course, ang yaman ng absorption sang nutrient sa duta mahina man, bangod nga hindi siya nakakabitgid sa orinya nga duta si dalom. So muna nga ang itanom sa syudad ang kahoy nga naga paidalom niya sing gamot, amo na nga gina-crack nila o kinabuka nila ang pinakidalom nga parte sang dalan ra John Henry.
3: So amo na ang bita nga gintanom da sa island sa diversion.
2: Yes, yes, isa ina, no. Kaya wala silang natomdas ang kahoy nga nagapanglapkap, no. Kaya kung mga lapkap na ang tatabo nga kabuka ang simento.
3: Tinami gani, simento naman liwat eh.
2: Magubagid kay samtang nadako ang kahoy, nadako man ang ulbos, ang gamot. So magubagid ang dalan.
3: Tinami gani, kundi ipabudget ka naman simento, well. Diba? May commission ka naman.
2: Di ba si eventually madura ng dalan gamot na lang sang ano sang kahoy ang mabilinda.
3: Titaso ng simento eh. Kunti another budget naman.
2: Oh, di sadya malubog ng syudad na goros baha sa na. Kaya di ang elevation sang dalan taas na ang iba nga parts ng lote manubuo na Radyo Man Henry.
3: Okay. Basta may commission na. Ah. Importante may commission.
2: Oo eh.
3: Bayad ang baha. Yeah, problema ho lang galing ng baha. Ay, ho. Pero dito nami man ang mga native trees at least naumpisa na nato niya masiling tablawir nga daw ara kita yan nagumpisa kita susto, no? Dogin
2: yes.
3: Correct na naton ang mga sala sang una nga tadlungon ta na ang

0: pag obrata sa mga bagay para mabatuan naton ining grabe na gid kainit subong nga climate change. Tugang pa lapit kita sa dagat, no, amo gid man nga ang mga areas nga malapit sa dagat, mga urban areas, grabe gid ang init, Rajman Jewel, no, bangod lapit sa dagat, kulang pa mga kahoy, no.
1: Nagaulat na lang ang city nga magulan, kay masugod naman sila sa ilang tree growing activity. Subong gisuspend lang nila ang tree growing activity because amo ni nga mainit. Hindi sa ano, hindi siya advisable ang magtanong sila kay makalamatay lang ni Regimon Henry. Especially nga sa forecast ng pag-asa, base nga magsugod na ang El Nino phenomenon by July, August, June, July, August, no, until the end of 2026, kag matapos ni early part pa sang 2027, amo na nga gusto sa city nga magsugod anay ang pag-ulan antes sila magtanong kay kanugod man Regimon Henry. May mga 30,000 trees kuno sila nga ano mo nga kuluaon sa Aklan, no, all native trees and fruit bearing trees ina ngay pananom diri sa naglinay nga bahin sa siyudad sa Iloilo, pero currently ibutang nila anay sa nursery para nga magbakod before ina siya i-transplant na sa mga areas nga na-identify sa city government of Iloilo.
0: Ano gani, well, do kinahanglan naton sang isa ka kahoy para nga matinloan niya ang hangin nga ginahaklo sang isa ka tawo, no?
1: Do mo na.
0: So 1:1, no? So dapat kon ang population naton diri sa siyudad around 500,000, pero actually kon adlaw ang tawo diri sa siyudad do galabot 1 million, well, no, or
1: oo, ang data ng population naton sobra eh, kay ti siyempre diri ang sentro sang trabaho mo.
0: Oo, mga taga Banwa diri nag-urobra, so butang tabi 1 million, no, so dapat ang aton sini nga kahoy diri sa siyudad sobra 1 million, Rajman Jewel, no,
1: yung itanong. Yes, yes, so ang problema damo inugtan, no, Rajman Henry, ang problema ang salamnan, no, amo na nga nag-aayo
0: ang kada balay, no? Tapos i-regulate ang mga galing kay Wayne naman sa may gobra subdivision sa aton di kay puno na, pero base may ara pa mga nakita ka duta ang mga subdivision, butang sila sang linear park sa ila sini mga subdivision, so dat katanom ang tawo kada balay makatanom bisan tag duha lang ka kahoy, di ba?
1: Amo na sa mga homeowners association, Regimon Henry, nagka-connect na ang city government, especially sa mga relocation sites sa siyudad sang Iloilo nga ang gina-push nila, ano, sang city government kopod sa iklo, amo ang pagtanom sa mga fruit-bearing trees, no? Sa sini nga mga area, especially ang langka, no?
0: Abokado.
1: O mga fruit-bearing trees sini sila.
0: Lansunis. Na, ang rambutan, abi, kadako-dako ni nga kahoy. Lansunis siya daw, okay lang kay gamay siya.
1: Oo. Amo na ang plano, no? Sa siyudad. Kag ang mga open spaces, no? Sa mga subdivision, sa mga private lots nga mga gamay na lang hindi mo naman gitman ma-develop po na, no, pa, but pwede mo matamnan sa kahoy. Dinaayo ina sa city, matamna, no, para nga ma-improve ang forest cover.
0: Kuhaon sa pan eh, kuhaon sa city, yun sa city nga i-donate sila, di ba? Do, ano, amo naman na sumong uso, do, tanan-tanan nga mga open spaces sumong, do, ginadonate naman lang sa siyudad. Well, di, panamnan sa kahoy?
1: Oo, yung mga dala na donate na po sila sa mga subdivision na yung donate sa siyudad, no?
0: Oo, para sa mga developer, wala, mga tarso man, ginadonate nila.
1: Kusaway pa mahuman na dyan na donate na?
0: Hindi, way pa mahuman na donate na kay gin certify man sang disod nga kwa na, complete na.
1: Oo.
0: Pero actually, do, way pa gani, no? Te, yung mga style naman lang na, no? Kay para way bayran nga buwis, amo pa na nga naggamay gurong kwan, collection man sa RPT, kay ti yung mga dalan nga sa mga subdivision, ginabayran gali pa na, well, may kasi RPT gali na, ang mga open spaces, may RPT gali na. So ang ginahimo, sang developer, develop niya da, kag pangakuan ng mga homeowners, sila niya, may ikwan ta day, may open spaces ka mo day. Tapos sige, gumurahon, sila niya, dako ng balayran, inyo na lang na. Di siyempre ang homeowner din makakuha sang bayad nila. Tanghimoon, para huwain na balayran, i-donate na lang sa syudad.
1: Muna ginaibo, no, ang mga dalan sa mga subdivision na donate na sa syudad. Para nga ang city pagit ang ma-maintain, no, sa city nga mga dalan.
0: Wala na maintenance. Ang street lights, kag siminto, iyan na sa syudad, no?
1: Ang muna nagkakatabo. Ang muna sa buong sistema nila, Radyo Man Henry. So, puli, malabot ang syudad.
0: Na dulaan ka income, eh, ang syudad.
1: Oo, dako nga bagay na, no? Pero hopefully, Radyo Man Henry, malabot ang city ang 30% ng forest cover by 10 years. Okay, 10 years yung target nila under Project Transform na malabot nila ang forest cover ng 30% sa bugos ng siyudad.
0: Hapos lang na, well, adlaw-adlaw, mananom ta. Adlaw-adlaw. Mm-hmm. Encourage sa mga tao mananom. O, sino pa nang may mga bakanting ang mga lote? Tam ninyo? Akon to, ubos ko na tanom to. Tatlo ka lubi. isa ka dwarf coconut, duha ka golden coconut, isa ka avocado, anom ka langka, isa ka lansones, may tatlo ka African talisay, kag may isa ka Santo Simon.
1: Eh, pada nam ka pagid sang luya si Dalom sa Radyo Van Henry para nga may tanam ka pagid, no?
0: Ah, ara na eh, may tanglad pa.
1: Oo, pwede mo matabnan.
0: May tapulang nga pagid, Doc Bino.
1: Oo, kung iyaw ka sa mano, kaya na problema.
0: May kapayas pa. May saging pa? Oh. So may kuan ko to, may gulang na ko to, nagligad ang puso sang saging, butang ko sa tiil sang baboy, ti man.
2: Grabe. Palabra di honor.
0: Hoy na.
1: Dasal mi rega lang ino.
0: Hindi mo lang kinanglan magpuli so ma kaya ra na da, no? Mga okra nga niyo. Ay Jesus. Mangkuha ka lang to. Ti isubong may tangkong to. Kundo ay na Sudan, gisahan mo sardinas kag butangan ka tangkong. Ay Jesus. Uri ni gani lapuhan mo lang ang tangkong. Okay na wi.
1: Oo. Napuhan mo kang butakan mo lang da kamatis sa gamay nga lang gaw, soldo na.
0: Oo, kamatis kag sibuyas bombay.
1: Tuwa, tuwa, oo.
0: Do sinipa na sang baka ang siyan mo kan. Sige, thank you again, Drajuan Joel. Maka-relate lang na yung mga mangunguma kag mga taga-uma, no? Ang mga taga-syudad, ambot sa inyo da, no? Bahala ka mo.
1: Bali sa kagigyan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco Tatak RMN.
2: Your deposit the money in the bank, upod kay Radyo Man Henry Aspera Lumawaw.
0: Ang mga halini as bukid, hindi nyo na na mabindihan iya sa mga tinamnanay, utan kaga mga kahoy, no? Kaya mo na lang ubra nila, no? Saging, oh, kompleto na. Saging nga saba, mga kasama, ti may isa ko to kagulang ng trapson, no? Tapos may nagasunod nga isa nga daw dali na malang magulang, may isa nga bago lang na ipuan sang puso. Ah, ti sustainer eh. Kinanglan bala nang saging ang saging saba man na or tundan or ano man, i-maintain mo siya nga hindi magdamo-damo ang iya sini nga saha kay gakapektuhan niya tubo. So kinanglan i-control nimo ang saha, no, pang tapson nimo or patsyon mong iban nga saha para nga mahatagan ligwa ang nutrients ang duta bla ma kanya ma-focus dito sa nagasunod. So kinanglan ga pasunod lang ang imo sini nga saging. Inali magburo nga to. Iawan na tati paborito ko nga daan niya paho, paborito ko lubi. So te, ano pa mabakal ka pa imo ya kon may ara ka.
2: RMN palabra di honor.
0: Uli ka pa imo ya so uma kon may ari na diri sa syudad. Amo kon kisa may mahatag sa akon sa saging na. Hindi lang, may saging man ko to. So pananong kita, no? Mga bakante ng mga luti dira, kung kisa galing, iban mga matamad man ng mga tao, no? May ara mga damo, mga subdivision dira ng mga luti nila, na pinabayaan lang nila, ginaistara lang kaman o kag ilaga. Tapos kung tandugon gani isang ila kaingod, mga kig sila, no? Pero why man nila na pahagbasan, no? Dapat ginapanghawanan ina, or meanwhile nga, why pa ginagamit? Why man kamusang plano pa? Tamnin ninyo sa mga prutas or mga saging? Or ipabayi na, ipamaintain sa imo sini nga kaingod na ton, why pa man ko di plano? Ah, tamni da, utani da, no? Bahala ko mo da, kung anong himuon ninyo, kung magkanto ko di, mangayo lang ko. Di ba? Tago di productive pang duta, asang sa puro malanda tigbawa, nagaturubo da, mga, kwan, hagunoy.
2: RNN, palabra, di honor.
0: Uber hit gid ang utok sang madamo naton yung mga Pilipino.
2: Palabra di honor.
0: Gindolong kagin boy lugan ini kabahin sa atong pala tuntunan mga kasama sang Mega Man Herbal Capsule sa tanan mga drivers. Kada gabi sa Luzon, Visayas kag Mindanao mag-inom na sang Mega Man Herbal Capsule. Hindi lang epektibo sa inyong obra kundi pati man sa paglabing-labing kay misis. Magluwas sina nagaserbi man ang Mega Man Herbal Capsule nga protection sang kalalakinan nga sobra ka stress sa trabaho. Sa Mega Man Herbal Capsule tanan nga problema sang kalalakinan makuha pareho sang prostate problem. So wala nagatong karong hinganiban kung maglabing-labing kay misis. May isla nina sang pagka-agresibo kung tumaran sang Mega Man Herbal Capsule. Duha ka kapsula kada adlaw. Solve na ang problema, mabakal sa mga butika. Kag subong man, mga kasama Mega Man Gold Coffee Mix, no? Ang Mega Man Gold Coffee Mix, kape para sa matutuod ng mga lalaki, nag-aamlig sa atong prostate, para hindi magdakor, maghubag, kaya ang prostate, kung mapabayan, mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix, para hindi mahuyan kay partner, o kung kay misis, at yun sa labing-labing, bukong may ginseng, tong katali, maka, kagsopalmeto, nga kilala nga nag-aamlig sa prostate sa mga lalaki, manamit ang sabor, nagabato sa pulaw, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix, kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
2: RMN, palabra di honor.
0: Pagbalik mga kasama, report ni Rajaman Marjorie Herbomiani sa BGMP, ang mga jail guards da, nga base nagakonsabo sa mga preso, or nagapahulam cellphone sa preso, kabahilo sang dako nga kantidad. Gin-warningan sang ila sining regional director, kagang mga prosecutors sa nga maga-prosecute kay Vice President Sara Duterte, mga congressman ini, sanday sino sila, anong ilang mga background. Kag-resolusyon, nga nagihingyo kay Senador Bato, mag-ampo ka na! Na! Ginpasar sa kamara, no? Daw ay na, daw did, na subong si Senador Bato, no? Daw na ubos na ang duta nga iadlaganan, no? Sa mga pelikula bala, pasinggit si Rubin, tumakbo ka hanggang may lupa! Sumabat si Senador Bato, hindi na ako makatakbo. Dahil wala nang lupa. Why na palagyuhan Senador Bato, ara na siya sa Senado da. Karon, kung himuon man ni Senate President Alan Peter kay tanong nga pagwaon siya da, ma-disguise sabi siya da nga daw babaye, pagwaon siya da, kag papalagyuhon, mga kasama, manabat naman si Cayetano. Diba? Manabat si Cayetano, kaya ang ginapanumdum ko, pwede malang mahapos na ipalutson si Senador Bato? Kaya why man na gina-check sa NBI na tanan yung mga salakyan ka agit? Halimbawa, salakyan na abi ni Senador Cayetano da karon, ling-lingon yun na sa NBI da? Pwede nga na pagwaon, kagpalagaw-lagawon si Senador Bato, kagbilinan lang na sa kadubol niya, balang ano, kaitsura niya? Pero tama ka dako sang risgo, mga kasama. So wala na may mapalagyuan si Bato. Muna ko nung grabe hibi ni Senador Bato kagina. Sa paghinulsol. Kagkaakig. Gasamo ang paghinulsol kagkaakig. Kay pinapatigid siya sang isa kuno ka Senador da nga sila yung okay lang magwakaw ay pang waranto barest. Wala ka waranto barest, hindi ka da magpati. No? Wala ka waranto barest. Pero ara galing waranto barest. So corner karon si Senador Bato. Wala na sa choice, mga kasama. No? Wala sa choice na.
2: RMN, palabra di honor.
0: Ang choice niya, i-prolong na lang na yung pag-stay niya sa Senado, pero ang pamangkot, tubsanwayhan, nga maproteksyonan sang Senado, si Senador Bato. Mga abyan, sundan ninyo ang makahalawat-hawat nga kasugpon sang aton sugilanon. Diri sa Dabu-Dabu! Tub-tubsan, oh, di ba? So it seems nga daw naisahan si Senador Bato sang gusto mangin Senate President. Kagang tono subong, sang Senate President kabago, ma-proceed ang trial forthwith.
2: Palabra di honor.
0: Sige, pagbalik tayo, istoryahan tayo na dugang mga kasama. 50 minutos, nakaligid sa takna, Sinigala Sotsos ang gabi.
3: This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
4: D3 Bio!
5: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
6: Pumakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo. Gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
8: United Home. Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Supple Plus Gold.
11: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao May Alibiogid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong pulser.
10: Santon Plus Gold, mabakat sa mga butika.
12: Gikan sa

0: Heavy duty katinlo sa kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
1: Charm Fab Con.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: Bangkong kumakablog sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako galing si Ariel, nagkantot si Nike, isang nagligad, sikisaki, pidya katama, yan ba siyang tiyo ko? Ito, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C,
6: mamaka sa mga butika.
7: Mega Urban Rasul.
8: Ina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs, sang
7: Mega
8: Urban Rasul. Wala side effects, wala palpitation. Kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
4: TTX 500!
9: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod yung gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
4: TTX 500!
10: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
12: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
13: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
14: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay
14: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
1: ACS.
16: Nuns Liniment Oil.
17: Kaspan?
16: Wala problema.
17: Nuns Liniment Oil Partner.
16: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
17: Nuns Liniment Oil.
18: Oras sa DIY RI, RMN na Iloilo, Philippines Standard Time, 55 minutos sa kaligad sa takna, sining alas 8 sa gabi.
19: RMN, Palabra de Honor.
18: Ang House Prosecution na team, mga kasama, ginbalay na sa Kamara de Representantes sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Amo ini sila ang mga magabugos sa prosecution team. Unsi sila kabilog, no? Nga on sila ni kay do nagligad do 12 man ni ang prosecutor. Ang House prosecutors, public prosecutors kung tawgon, mga congressman ini sila mga kasama, no? Pero aside sina, pwede sila kakuha sang private prosecutors. Nagligad to ya sa corona impeachment trial. With your respect sad to sa mga members sang prosecution team. Damo sila ginkuha nga private prosecutor. Kay pilato sa ila mga abogado man sa public prosecutor pero wa ay mga practice of law. So nagkuha sila sa mga hangkilan nga mga private prosecutors pero amo to pinang akig-akiga lang ni Senador
19: Miriam.
18: Ti subong, no? Subong sino ayan nga senador ang maliktsor sa ila? Nga abogado, si Chis Escudero, wa ay man ka practice gawa Senador Chis. Si Speaker Cayetano, as Speaker, si Senate President, siyang presiding officer, no? Why na da sang mga abogado nga tanda mga kasama? Ti medyo makusog-kusog ni ang prosecution team. Hamakon mo ni ang gapanguna diri sa ilang mga kasama nga hindi mabangbang ang abilidad. Sheldjuk, no? Akbayan Party List Representative, no? founding dean. Dean sang College of Law sang De La Salle University. Could you imagine that? Kung pila ka mga bartap na sarangin prudos ang De La Salle University. Ang nagtudlo sila, si Shell Jukno. Litigation lawyer, mga kasama. Di, hindi mo ni mabangbang. Laila De Lima, no? Sang mamamayang Liberal Party List. Di, before siya nag-senador, before siya nag-commission on human rights, election lawyer, si Laila De Lima, mga kasama. Ang kwan pa ni Sona, may buhol pa ni mo. Laila De Lima buhol. No? Before siya nag-commission on human rights chairperson, nag-senador, kwan siya. No? Practicing lawyer siya mga kasama. Di mabatian nyo man, maghambal siya mga kasama ang dugi na irog-irog yaman si Senador Miriam Defensor Santiago sa mga diction niya mga kasama kag pronunciation niya nga puwerte.
6: RNL, Palabra de Honor.
18: Nagtanda agad sila sa layi. Tapos may isa ka pa ka Jervilo Estro nga nakita ta naman mga kasama paano niya na corner si Kwan, no? Na corner si former president Rodrigo Duterte mga kasama. 'Di ba? No, guti hambal ni hambal ni Presidente Duterte ng sa Senate hearing kay Risa Hontiveros mga kasama nga ang crime is personal. Why kasabat si Risa kay hindi abogado? Ulihi lang siguro na tudloan sang iya sini nga mga staff, no? Di ba, gin pamangkot ni Senador Risa Hontiveros si former President Rodrigo Duterte pagsiling ni Presidente Duterte nga I assume full responsibility sa mga pulis ko na yan, no? Kung may mali sila dyan, ako yan! Ganti, nami matian, no? Nami mga daan sa Brabados, former President Duterte. Tikaron, binira siya ni Risa Hontiveros. Okay, now you claim, Mr. President, that you take full responsibility sa mga ginawa ng mga pulis mo. So you take full responsibility also sa kamatayon ni Kian De Los Santos nga tiniros ang pulis. Why kasabat si former President Duterte, ginhambal niya. You know, hindi ka kasi abogado. Guilt is personal. Oh. Why nakasabat si Risa? No, why na nabali? So nagpabilin to, nga hindi liable si Duterte because guilt it is personal. Pero pag-abot sa Kamara de Representantes, sa Quadcom hearing, gain question siya sang isa ka Jerby Luistro. Ti si Jerby Luistro amo na ginareklamo gin ni Senador Marcolita sa tunga times ang congressman pa siya nga gina-adapt ni Jerby Luistro ang judiciary style of questioning, no? Siya this is legislative. Nga gina-apply diri ang judicial style. Di kay amo na yan ang Danilo Estro sa trial law mga kasama mo. I-corner ni mo ang witness, orang suspect, no? Tiwa nanay, pamangkot ni Jerby Estro kay former President Rodrigo Duterte, can the former president enlighten us about the three principles of crime? What are they? Bow na miyan si former President Duterte. Siya, you know, nag-lecture ako sa PNP. I'm a lawyer. I'm a prosecutor. I know that the three principles of crime, silingya, principal by direct participation, principal by induction, kag principal by indispensable cooperation. So, medyo panayaman si former President Duterte. No? Tawhay lang si Luistro. Hambal ni Luistro, that is correct, Mr. President. No? Pero siling niya, do something like, siyang ginhimo mo, hindi to principal by direct participation, ang pagsugo mo sa pulis nga mamatay. Do'y kasabat si former President Duterte. Ego siya, no? So guilt is not personal. Sa langin hambal niya, guilt is not personal. Because you can be liable due to the primary responsibility invoking the principles of crime, mga kasama, no? Bisan hindi ikaw ang naghimo sina, no? You cannot say nga guilt is personal. Bisan hindi ikaw naghimo sina, bisan hindi ikaw nagtiro da sa kung sino da, ikaw nagpatay da. Kung ikaw ang nagsugo, no? Igo ka? May salabton ka? Sa basing sa principles of crime, no? You are a principal by direct participation. Inang nagpakigbahin ka sa execution sang act. Principal by induction. Yan tong mga directly nagpersa, nag-command or nag-induce sang iban nga mag-commit sang crime, no? Gin-induce mo, ginsugo mo, no? So igo ka, mga kasama. And principal by indispensable cooperation, ang nag-cooperate ka sa commission sang offense by another act without which hindi pwede matabo ina kung wala ka. Teka, nagsugo ka. So igo gin siya actually diri sa tatlo ka principles of crime under or types of principles, no? Under Article 17 sang Revised Penal Code, mga kasama. Dama na si Jerbe Luistro. Na-corner niya da. Si former President Rodrigo Duterte, mga kasama. The prosecution team, chairman sang House Committee on Justice, si Jerbe Luistro. Ang ibang diring member, si Congressman Nonoy Defensor sang Iloilo, mga kasama, sang 3rd District, the Senior Deputy Majority Leader. Si Kong Nonoy, nagtrabaho ini bilang legal officer sa San Miguel Corporation, Global Power Holdings Corporation. Nag-serve man siya bilang senior partner sa Salazar Enrile Defensor and Dimata Law Offices or SEDA Law, nga nag-specialize sa energy law, power and electric utilities, project finance and construction, kag local legislation. Nagtapos siya sa political science sa University of the Philippines, Diliman. Kag sa uli, nagpurso siya sa master's degree in public administration sa UP Diliman gihapon. And na-obtain niya ang Bachelor of Laws degree sa University of Santo Tomas and passed the Philippine Bar Examination sang 2004.
19: RNN, Palabra de Honor.
18: Ang iba nga miyembro pa, si Rods Gutierrez sang One Rider Party List. Tanda man pamangkutuan kag grabe pahambalon, mga kasama, no? Reklamo lang sa former President Duterte sa dos kwan ko. Are you a lawyer? You know, panyero, you have to talk and speak slowly, no? I cannot understand what you're saying. Perting diksyon ni Rods Gutierrez. Di si Rods Gutierrez galini, nag-eskwila sang iyang pagka-abogado kag na-earn niya ang Juris Doctor or GD degree sa Ateneo de Manila University. Sang uli, nakapasar siya sa Philippine Bar Examination, kag nangin isa ka abogado, kag nangin counsel sang Gutierrez Law Office, no? Siya gid gali ang may law office, mga kasama, no? Isa pa ka prosecutor dire si Isabel Zamora sang San Juan, no? Si Isabel Zamora, mga kasama, kung hindi ko magsala, bata ini siya ni anay executive secretary, congressman, mayor sa San Juan, Ronaldo Zamora, no? Si Ronnie Zamora, mga kasama, kwan ini, executive secretary ni former President Joseph Estrada. Sining si Bel Zamora, may itsura, daw bataon pagawa, mga kasama, kagkulang pa sa experience, no? Kung maghambal, daw hindi ko impressed pa. Pero ini siya, mga kasama, ang kuha sang iya pulsay sa University of the Philippines Diliman kung sa diin natapos siya isang 2003 kag nagpurso siya sang legal studies sa UP Diliman sa gihapon kag nakapasar sa bar sang 2009. Nagtrabaho siya bilang partner sa Zamora and Poblador Law Offices. Ang iya focus sa mga civil and family law, corporate law and criminal law. Kag siya nagpanguna sa district office sang iya sining amay, so nagtrabaho siya, no? So hindi tanto, mga kasama, ang experience siya sa litigation. Pero maalam, no? Isa ka member diri si Kaka Bagao, isa pa ka prosecutor sang Dinagat Island, mga kasama, no? Napirdi niya tong mga ikliyo to sang nagligad nga eleksyon, no? Si Kaka Bagao, mga kasama, inisya nag-eskwela sang pulsay niya sa De La Salle University sang 1989, no? Si Kaka Bagao ang edad niya subong 56, no? Sang 1989, and then ang iyang Juris Doctor or GD degree sa Ateneo Law School of the Ateneo Manila University sa 1993, kung sa diin nang inisa siya ka Judge De Vera Scholarship Awardee kag Ateneo School of Law Scholarship Awardee. Nakapasar siya sa bar sang 1994, kag inisya isa ka Law and Human Rights Humphrey Fellow sa academic year 2006-2007 sa University of Minnesota under a program implemented by the Fulbright Commission of the United States of America, mga kasama. Siya isa sa mga founding mga founders ang former executive director sang Balaod Mindanao, no? Isa ka law group nga nabase sa Mindanao nga nagatrabaho para sa protection sang mga rights of farmers, fisher folks, indigenous peoples, women's and other marginalized groups pagi sa iya siring creative and development use of the law, mga kasama, no? Grabe ang background sa pagkaabogado, no? Kaka Bagao. Isa man sa prosecutor, si Jonathan Keith Flores, representante, mga kasama, sang Bukidnon, no? Si Keith Flores, mga kasama, representative sa 2nd District sang Bukidnon. Inisya, tapos ang sininga law degree sa Bachelor of Laws sa Ateneo de Davao University. Matapos nga nag-graduate siya, nangin isa siya ka-partner sa Europa, Dacanay, Cobelo, Europa, Flores Law Office. Mga kasama, no? So, grabe man ang iya sininga background, mga kasama, no? Naka-private practice siya, no? Isa pa diri sa hangkilan man, nga member sa prosecution, si Lordan Gualberto Suan, sang 1st District, sang Cagayan de Oro City. Inisya, mga kasama, nag-kompleto sang iya Juris Doctor Degree sa Xavier University, Ateneo de Cagayan, dito sa Cagayan de Oro. Kag nagsulod siya sa politika, or antes siya nagsulod sa politika, inisya nangin abogado, nga nag-provide sang legal services nga naka-focus sa mga needs ng individuals and local communities, mga kasama, no? Gamay lang ang background niya sa kwan sa pag-practice ng law kay tinagpolitika dayon, no? Pero ti si Joel Chua ni do hindi man ko namian siya kay do hindi man ka hambal mayo sa Manila, no? Pero ti mayara ka na Laila Dilima, Shell Joke, no? May Jervie Luis Troca, may Lawrence Defensor ka, may Kaka Bagao ka, ano pa na, may Rose Gutierrez ka, Stire Ridon ni, bisan magpahigad-higad na lang ni.
19: RNL, Palabra, di Honor.
18: Sila day Lordan Suan, day Joel Chua, day Isabel Zamora, pahigad-higad na lang ni. Dili mala ni Luis Tro, Jokno kag Defensor. Why, nani.
19: RNL, Palabra, di Honor.
18: So kung sinong ibangga to sa ang kwan, sa ang company Vice President Sara Duterte, amo nang bantayan naton, pero hindi man imahako-ako mga private practicing lawyers ni mga kasama, mga practicing lawyers gini, no? So medyo masakit man ha, inkwentrohon mga kasama. Pero matyag ko sa abilidad, subong may Shell Joke no ka, may Laila Dilima ka, Gelbero Istro ka, may Lawrence Defensor ka. Matyag ko daw maiyaw-iwan man ka mount diri ang mga defense team ni Vice President Sara Duterte, mga kasama, no? The best of the best sa legal profession sa Pilipinas, mga kasama. Hindi manilila mahako-hako guro ang mga public prosecutors, plus pa nga pwede man sila kadugang sang private prosecutors, mga kasama.
19: RNL, Palabra di Honor.
18: Standby, Rajaman Marjorie Herbo Miane, no? Bisan mga 5-minute nga report lang siguro parte ni sa BGMP. Gindulong anay, kaginboy lugan, inigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sa non-serbal capsule, may 3C ka vitamina kag 11 ka mineral. Mga kasama, likawan ang stroke kag balatian, mag non-serbal capsule 3 times a day. Kag subong man, non-scorn coffee, nag-boost ng atong immune system, nag-promote sang weight loss sa mga overweight, nag-palabas ang resistensya, nag-detoxify sa lawas, nag-alibiate sang migraine kag sakit sa ulo, non-scorn coffee kag non-serbal capsule, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika.
11: RML, palabra di honor.
18: Mga estudyante nato nga nag-upod karon nga gabi diri sa aton sini nga pagpangalagad si Casmar Italia amit silina kasamang ibang din Webo Sudario, Daimel Suplente Malones, si Elias Otacio Tabang, Inday Mary Lou Isteliore Patinio, no? Kasamang Tilly P4, Karigaba Richard, Ari Cars Display, Angelita Gonzalez, no? Pare mo to, kas Nilia Cordobal, Sonico Vic Bicarmona, Flor Cahilig, Romero Ramiro Argel, good evening, kasama John Navasquez, subong man kay Doña Margarita Margie Cobillas, Biuda de Erduhan, no? Dira sa Turkey. Kag siyempre si Don Manuel Bintura, Biudo de Melania Trump, di ba? Dira naman sa may barutak. Si Bonbon, si kasamang Brad Pitt Madira Biswer, Delft Water Refilling Station, Happy Gallery ni Mami Andablio, Labrador Hardware, good evening. Si Wanga Dimitilio Yugo, mayong gabi igid. Amoroso Glenn, Laura Sumagaysay, Adrian Gumape, dira sa Hawaiian City, Negros Occidental, Benito Aranwes, Casa Son Pinida, good evening. Casa Berna Suchar, present man, no? Casa Jessely Lauro, of course. Sino pa nagalantaw live diri sa aton sininga Facebook Live. Nene Sel Blancada, present man, no? Si Rod Bantilio Bulacan, sa private daw araman si Attorney Lorna Capuna, no? As private prosecutor, no? Sige, check tana karon kung sino mga abogado ni BP Sara. Si Nonoy Silubrico, present man. Florencia Socaldito Kalimpay, Mike Michado, taga Maasin from Santa Cruz sa Sambales. Good evening. Don Manuel Bintura Rana. Sino pa ng iban? Cathy De La Cruz, Parimotok. Good evening, Parimotok. Ni Shaq Sikor, no? Kasama Jerry Sumalapaw, Nanay Taling Sumalapaw, kagsama Defense Force Multiplier Risk and Anti-Crime Organization, si Evelyn T. Bahares sa Amorsolo Ambong. Good evening, gid, mga karadyuman. No? Flor Omilom, present man. Si Casmar Italia Michilinara na, no? Sige, kagiban pa, mga kasama, good evening, gid. Ingagawon ta si Rajman Marge kay gin-promise naton nga kuantong yasin nga report. Update mga kasama sa BGMP kay daw it seems nga taga BGMP malangga hatag cellphone ginaparkilahan nila tagpila sa mga priso. Rajman Marjorie Herbo Miane.
11: TYRI Rajman Report.
20: Ginpaandaman sang Bureau of Jail Management and Penology 6 Director Rajuman Henry, si Jail Senior Superintendent John Montero ang pila ka mga personnel nga ginapahayag nagabulig sa mga persons deprived of liberty nga makaangkon sang cellphone kag makapatigayon sang drug transaction sa sulod sang ilang nga pasilidad. Suno ngay mo kay Montero nga ila ini ginapaimbestigaran sa karon kag may ara mga kunoy ara ang mga personnel nga involved diri. Dugang pa diri ni Montero, Rajuman Henry, nga zero tolerance sila pag-abot sa illegal nga droga. Pahayag ni Montero nga kon may madakpan kag mapamatud-an sa investigasyon nga may mga personnel nga nagat-bulig sa mga PDL nga mga kontak sa guwa pag-taagi sa pag-gamit ng cellphone patago. Magapangatubang ini sila sa nagakaigo nga kaso. Ang may kangtanan man diri, Rajuman Henry, ginpatawag sa BGMP ang 38 ka mga personnel sa Bugos nga Western Visayas. Inang dogi na siguro may mga raw information. Ginpaidalom sila sa surprise drug test. Sa 38 nga ni, ang 36 diri ang lalaki, kagduha ang babayi. So ang ilang drug test ginpatigayon kahapon, kaglunsay man negatibo ang resulta. Rajuman Henry, ini matapos nga nagpahayag si Police Brigadier General Josefino Ligan, Director sa PRO 6 kahapon, nga nagpakadto na siya sang Chief Regional Intelligence Division sa BJMP, kag according diri kay Jail Senior Superintendent John Montero, nga na istorya na nila ining ginpadala ni General Ligan, kag may mga ginahimo sila nga tikang ang ilang kolaborasyon agod nga matap na ining mga illegal nga buluhaton nga ginapaagi kag ginapasulod. Like transactions dira sa mga pasilidad sa Bureau of Jail Management and Penology. Anong portion sa pagpahayag ni Jail Senior Superintendent John Montero?
0: Gina-welcome din namo no ang investigation sang aton nga partner sa PNP. May kang tanan sa allegation nila no, regarding sa mga drugs transactions sa aton jail facility. When in fact, ang ilang chiefs ng Intelligence Division nagkanto na din sa aton regional office, nag-coordinate sila, at may mga tikang na kami, no, mga inunano na kung ano nga mga tikang na amon paghimuon.
20: Si Jail Senior Superintendent John Montero, ari ang iyang supon na mapahanom ng kagwarding niya sa mga BJMP personnel, Rajuman Heavery.
0: Ang tanan nga personnel na, especially nga medyo nag-engage sa illegal transactions, especially drugs. Kung dati nyo na ina, kung nabihimo ka mo tungod na ang BJMP hindi gin mag-tolerar sa inyong mga malain yung kinasingan.
20: Si Jail Senior Superintendent John Montero, Director sa BJMP 6, Rajuman Henry. Amo na madulong natin nga balita, subong gabi. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Rajuman, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
21: RMN, Palabra di Honor.
18: Salamat gid, Rajuman, Marjorie Herbo, Miyane.
21: You deposit the money in the bank, upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawan.
18: Ginakuan galeo, ginapahibalo ka, ginapanawagan talang nadulaan sa inyong passport, no? Gihog ko gani, post Rajuman Rizzi, no? Isa ka OFW ni nga nagpauli mga kasama nadulaan siya sa iya sining passport, no? Kung sino man dira nakakita palihog lang pahibalo, no? Si Esmeralda Sitoy Badajos, no? Mga 4 PM kagaina sa Dingli Public Market, no? Kabayaw Maricris or contact lang, no, kay Kabayaw Maricris kung sino man nakakita, no, sa cellphone number 0920-612-4312 or hindi gani 0964-935-9568 0964-935-9586 or sa FB ni kasamang JJ Casa Padilla Vergara lang, no, nahulog siguro sa bag niya. Halin siya sa Palawan Remitan sa Banwasang Dingli, no? Mabalik siya tani sa sininga 28, no? Bakasyon lang upod sa iya sininga miga. Palihog lang ibalik sa police station or mag-contact lang sa kay kasamang JJ Padilla Vergara or pwede nyo man ma-turn over diri sa RMN. Kinanglanon gining passport, no? Kay kunuay ni hindi siya makapauli, no? Palihog lang kung sino man nakakita sang passport diri sa Dingli Public Market or sa palibot sang Banwasang Dingli. Ni Esmeralda Sitoy Badajos, palihog lang i-contact, no? Kung i-check nyo sa aton sing Armin Public Service kay i-post namon diri, agad yung makita ninyo ang iya sining number para makontakt ninyo agad nga mabalik ining passport, no? Buligan naton kaluoy man ang kasimanwa naton, no, nga nadura ang iya sining passport, nagbakasyon lang di sa Dingli, no, mo paning natabo, mabudlayan na siya karon sa pagbalik, no. Kasamang Shahil Jose Alexander nag-uupod gid, no? Kamusta lang kuno kasa Ralph Dasaluntaw? Kalipay na tani si kasamang Ralph Dasaluntaw kay mahampang sa game 5 na. Ready na si Luka Doncic, no? Bakod na tuhod niya para sa game 5. Galing question, na sweep na sa game 4.
21: RNL, Palabra di Honor.
18: Si Nars ni Dama Dersi Celestine nag-aupod man sa aton, may dayad ging gabi. Ginadulong ka ginaboy lugan, inigabahin sa aton nga pala tuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil. Yari ng balanyos mga kasama nga may vitamin C, ang pagpalanggang ang ginatawag haplos na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika, Soft Touch Wonder Oil. May lima ini kundi basta-basta nga ingrediente nga ginpaidalom gid sa maidid nga pagtuon, may aloe vera, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil, may rosemary oil. Tilawin nyo lang, tistingin lang pamanyos mga kasama, no? Kay makuha gid pala nakit sang kalawasan nimo. Kag nami pang-esini nga baho. Daw himuon mo nga perfume. kaya mahamot siya mga kasama. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos ng may vitamin C, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Shop at Samara sa Marymart Mall, malapit lang sa main entrance sa Activity Center, kag siyempre sa mga butika man sa mga kabanwahanan mga kasama. Kagyari na mga kasama, ang bago subong nga kape, pwerte kanamit, no? Pwerte kanamit mga kasama, damo sang nanamitan, no? Nga nakatilaw, kape hinyo, no? Ginatuyo, ginakapoy, daw luding ang utok mo. Ang utok nyo daw luding, kapehin nyo. Kapehin nyo, kapehin nyo sang kapehin nyo mga kasama, no? Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, no? Kay amat-amat naman nagabarato ang gatong, kagaina nagnubo ang kwan, way ko nagpatugong sang gasolina, yung deposit naman, indabak, nagsaka gali ang gasolina. Ang ginapanumdong kung krudo, ang krudo yung gali nagnubo, tani nagtugong kasang gasolina, buisit ho. Ang krudo gali yung nagnubo sa mga almost 10 pesos sa mga kasama, but sa kwan sa buwas kun may or sa next Tuesday kun may na forecast nga kwan nga pag nubo sang presyo sang produktong petrolyo mga kasama, no? Next week forecast base sa Market Trading 1, wow, manubo na naman ang diesel, oh, sang 60 centavos, 1.20 sa gasolina, wow, very good. Ang kerosene, 2.20 ang iganubo niya. So, samtang nga nagadalagan ang market trading day, laban-laban, manubo pa ni mga kasama, no? Madugang pa ni, I mean, no? So, kay nag-amat-amat naman barato ang gatong, kagbalaklon, balike ang kanamit sang kape, mga kasama. Tilawi, bisan kay isa lang, kay istoryahan tang refund kung hindi ka manamitan. Joke lang.
21: Palabra de honor.
18: Kape Henyo 14-in-1 herbal coffee. May mga ingrediente ini, 14 kabilog mga kasama, collagen, mangosteen, malunggay, garcinia cambogia, chia seeds, black cumin, cocoa, goto cola, maca root, ginseng, kape, mga kasama, kag siyempre ginpatam isang stevia, no? 14 kabilog ang ingrediente niya, no? Pero sa barato nga presyo, kape hinyo mga kasama. Ang mga ingrediente nga ini, kilala nga nagapahubin, no? Nagapalamharon sang itsura naton, nagapahilayo sa balatian, nagapanami isang pagpamuhin, nagaparelax sang huna-huna, nagapagapautay sa pulao, no? Nagapagros sang pag-anggaanay, nga mas ginpatamis pagid sang stevia kag ginpananam sang non-dairy creamer mga kasama. Kapehin nyo 14-in-1 herbal coffee. Pangabuhi nyo, kapehin nyo. Ginakapoy kamo, kapehin nyo.
21: Palabra di honor.
18: Kapehin nyo 14-in-1 herbal coffee. Mabakal na sa mga tiyangge, mga kasama, kag sa mga butika malapit sa inyo sininga lugar. Kape hinyo, bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Harap si Rajuman Alain, ang aton sining RMN Mental Health Alert. Rajuman Alain, Kate Leda.
2: RMN Mental Health Alert, ginadulong sa inyo sang NANS, Liniment Oil. Pinakapuro, kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal. NANS, Liniment Oil. Makapadula sang arthritis, rheuma, varicose, migraine, sinus, kag palamoy poy sang naipit, kag naparalisar nga mga kaugatan. Hagi niman makabulig sa nag-aubok, kag nagadugo nga pilas. Haplas silang sang NANS, Liniment Oil. Anong nagatuga sang childhood trauma kaganong sa isini nga masami nga ginapangatubang sang tawo? Yari si Assistant Professor Shaira Marie Hopson Espinosa, isa ka mental health advocate.
3: Ang childhood trauma, no, is mahimo siyang matabo or ma-experience, no, kung ang isa ka bata is nakasaksi o kung naka-experience siya first hand, no, sang isa ka malain nga hitabo nga nagapabatsyag sa iya sang threat o kun pagpamahog, hindi mayo nga coping, kag feeling niya hindi safe ang iya nga environment. 2/3 sa mga kabataan ang naga-experyensya sing at least isa traumatic experience tub-tub mag-edad sila 16 years old. Common gid sa tanan ng mga kabataan or sa mga kabataan nga naga-experience sa childhood trauma is ang ginatawag natin nga physical abuse.
2: Ang non-liniment oil produkto sa Herds Med Pharma Corporation mabakal sa mga butika.
21: Palabra di honor.
18: Salamat gid, Radyo Man Arin kay Gleda sa aton RMN Mental Health Alert. Si Juan Gali, no, si Senador Marcolita ang isa sa mga posible da nga mag-aala Miriam Defensor Santiago sa public prosecutor.
21: RMN Palabra di honor.
18: Dita nawunta kay kuno ni sa kasahan ni saya ni Dili makag ni Jokno kag ni Luis Tro.
21: Palabra di honor.
18: Ang mga abogado ni BP Sara amo nigali ang kuno Fortun Narbasa sa Lazar Law Office, no? Philip Siegfried Fortun, Gregorio Narbasa 2. Mahilig niya galing sa basketball si Narbasa to, no? Pero mahangkilan mga kliyente niya si Fortun, mga high profile clients niya dai Juan Ponce Enrile Malanga, Bong Revilla, Pride Henry Tebes, Michael Yang, mga mamalang perte nga mga kaso ng pangatubang, no? Mga artista Chris Aquino, Vicky Belo, Willie Rilly Villame, Claudine Barrito, Gabby Concepcion, Shasha Padilla, kag si Vice Ganda. Wow, grabe, no? Fortun Narbasa and Salazar Law Office Kalabanan, no? Nga mga members ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Kahibalo ka mo ang Narbasa nga ini, amo ni ang gintukod ni Anay Chief Justice ng Supreme Court Andres Narbasa nga nangin abogado ni former President Joseph Estrada mga kasama, no? Dugangan ta na boss, no? Ang mga kuan ina, mga abogado ni BP kag ang prosecution. Si Estoy de los Reyes dira sa San Jose Arevalo, wala gid nagasaylo-saylo sang iya sa radyo. Loyal listeners sang RMN. Good evening kag mabuhay ka Estoy. 29 minuto sa kaligad sa tak na alas 9 sang gabi. Salamat gid sa inyo pag-upod mga kasama. May utang lang ko sa iba naton yung mga estudyante. Nga wala ta natamyaw, no? Sa nag-order sa yung kape hinyo! Relax lang, no? Kaya ang dugang sining mga detalye aton sining patpaton sa iban pagin naton sining edisyon sa pagpangalagad ta. Mga kasama, kundi mabakal, kag paano makabakal sang kape hinyo! Ginatuyo ka mo? Kape hinyo! Sa field, Rajuman, Marjorie Herbomiane, Rajuman Ronald Sanchez, sa News Center, Rajuman Riz, Zidanyo Subordon, Rajuman Lynette Fernandez Yolatriz, sa technical side, sa transmitter, Rajuman Chi, Joe Valdavid, dari naman sa studio, Rajuman, John Hartwell Toala, ako naman ninyo, sinilaga rin mo ang kurman, kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Rajuman, Henry Aspera Lumawag, Tatak, RMN!
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
22: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
23: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Welcome sa ato sa rin pagpanagad sa The Secrets of Health. Upod sa gihapon ang ato sa rin mga guest consultants, ang duha tanan ka mga doctor of alternative medicine, nga maghahatag sa aton sa mga health tips and informations. Mga mapuslan nun sa rin nga mga informasyon para sa pag-amlig sa ato sa rin ikayong lawas sa natural sa rin nga pamaaki. Ang ato sa rin pagpanagad, pwede ka mo makapasakop, pwede ka mo sa rin maka-intra, pwede ka mo makapamangkot sa inyo sa rin nga mga gusto ipamangkot sini nga mga concerns or masakit kung ano inyo nagkakadapat nga himuon. Hindi ka mo maghuya-huya, pwede nyo i-text sa ito sini nga text line 0928-287-4637. E welcome tanang at

0: kita wala naton mabal-i ang aton nga balatian, mas mayo magpakonsulta na kita dira sa aton nga clinic sa Yes to Health and Wellness Center hamtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Ito bang langit sa Midtown Hotel kag libre dira ang konsultasyon gamit ang aton nga analyzer machine, no? Dira sa aton clinic, tudluan man kamo ano nga mga pagkaon dapat nyo kaunon, mga pagkaon na dapat nyo likawan. Kaga siyempre sa mga kauturan man naton, nga tanan nga mga produkto sang Yes to Health, aradara ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, kaga Visionex, aradara mabakal man. Tanan nga Santon products mabakal sa aton nga clinic. Kaga sa mga taga Bacolod, sa mga gusto yang magbakal sa aton produkto, no, ang Yes to Health store namtang lang sa may Barangay 39 Lisari Street, Bacolod City. Ito bang langgit sang Marayo Bank bukas inaalin adlaw Domingo tubtob Biyernes kag ara dira tanan naton nga products, no, sang aton nga Santon Plus products. Kag sa mga kauturan naton, mga nanay dira puyigig kamo ka pangayo sang discount, no, sa aton man center tanan nga may mga problema sa lawas, ginatudloan gid kamo paano malikawan ang paglala sining inyo nga mga balatian.
1: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
2: Ako si Bibot, ako gid ang pagniwang ko bangod sa diabetes, pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, gintestingan ko adlaw-adlaw ko na ginainom, grabe gid ang epekto, normal pati blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
3: Salamat kid si Dr. Erwin Lapo. Sa importante nga sa clinic kamo magbakal, kay kung dali kamo magkadto sa iyang building sa Yolo Street Tamoning Clinic ta sa Yes to Health Wellness Center, may libre dira nga konsultasyon. Pwede kamo dira ka pamangkot kung ano ang nagakadapat ninyo sining himuon agud to nga maka magayo kamo sa masakit ninyo, kay makalikaw kamo nga maglala pagidang inyo sining masakit. Kay ara dira aton sining isaman ka Doctor of Alternative Medicine si Doc Impinado. Dira kamo bakal, dira man kamo pwede makapakonsulta, libre pa.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Herwina, mayroon na kong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyo.
3: Welcome taman sa ato sering pagpanagad si Doc Nelson Cadena. Doc Nelson, welcome sa ato sering programa The Secrets of Health.
5: Yes, welcome gid no sa tanan naton yung mga tagpalamati. Dira sa mga kabanuhanan, mga kaislahanan, kamusta ang adlaw nyo? Nakapangapi na kamo? Paano nyo ginsuguran ang adlaw nyo subong?
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
5: Nga, Santon Plus Gold, manami, inumon, samta nag-travel ka. Ang iba natin yung makauturan, mag-travel sila, doon nag-dali maglingin ng ilang ulo, doon hindi sila namiyan magkaon. Kung ibang ganyan, ginatamad magbakal.
3: No.
5: Nami, nga may Santon Plus Gold ka once ga-travel ka. Nga, amon yung kapsula, nga may complete protein. Kompleto nga protina, vitamins and minerals, pwede gid nimo ma-take nga ara sa kapsula. Number one, kompleto ang protein sa Santon Plus Gold naton, kami ara siya spirulina. Number two, may ara siya malunggay. Imagine ang malunggay, may ara 8 essential amino acids. Composition ina sang protein sa lawas naton. Si spirulina may ara naman.
0: Pwede gagani mag-take lang sang spirulina kung ara kagid sa biyahe, alanganin kagid mangita sang kalan-an, di maglipas na imo kaon subong ga acid kada kung hindi mo mabutangan. Iban ginadalon do nila is biscuits para nga hindi sila hindi magka-acid, pero wala sila kabalo nga kapahina man sang imo nga digestion. Ang pinakanami nga himoon, once nga alanganin ka sa biyahe mo, langanin ka sa oras hindi ka makakaon sa emotic plan ni aga, mas nami pagid, mag-intake ka lang sang spirulina. Kaya ang spirulina, daw gakaon ka lang sang complete nga pagkaon. Once na ma-intake ka, maka-intake ka na duha ka tablita, tatlo, pero susubong ka

0: buhat sang spirulina, Doc Nelson, nga high grade. Meaning, pag high grade, 100% ang effectivity. Mostly, ang nagsulod din sa aton nga spirulina is low grade. Mga 20 to 30% lang ang iyang effectivity sa aton lawas. So hindi gyapon mas satisfied ang gikinahanglan sa imong lawas. So ang pinakamanami, ang high grade nga spirulina makita lang sa Santon Plus Gold. So ang iban, while ga-travel, kami ga-travel pag daw ginagutom na langanin sa oras, mainom ka na lang tubig kag butangan mo Santon Plus Gold. Ako gid makabulig, nga hindi magkasakit imong nga lawas labi na sa imong nga digestion, Doc Nelson.
1: Just imagine, ha? Kompleto ang protina. May ara ka antioxidant. May ara ka antiviral. May ara ka anti-diabetes, anti-hypertension. May vitamins and minerals ka. May ara ka anti-inflammatory. Diin ka pada. O, ano pa mong itaon mo?
2: Ang mabatsyagante siya is just our cravings. But as far as satisfaction, sang aton niya kinanglanon sa lawas sa vitamina kag minerals, pwede niya masuplementuhan sa Santon Plus Gold.
1: And pinaka the best iya, pag ininom mo siya nga gutom ka, mabusog ka. What I mean, isuppress niya yung gana mo, hindi niya kaanay pagrabihon ng paganahon gid sang imo kaon. So hindi mag-release ang acid sa tiyan mo. Kaya nga, ti siyempre, wala ka man ginagutom, Dok Irwin.
0: Ti bonus na nasa gusto magpagamay, Sir Chusel.
2: Magpagamay tiyan.
0: Pagamay tiyan, magpa, ano, bawas sa timbang. Kaya nga man, ang iban kasi ga siling sila, mad-diet ko karon na, saga. Pero sa haudto kagapon, banat naman kaon. Masiling skipping meals ko, anay. Ti skipping meals niya, kakuyam-kuyam ang gyapon. Okay lang tani kung kuyam-kuyam dira. Kung prutas ginakuyam-kuyam mo. Pero kung sweets mang gyapon, bisan kindi lang na nga tamis, ara mang gyapon ang ginatawag naton nga activation sa imulawas. Nga hindi ka basta-basta magniwang. So are, bonus tip na lang ni sa gusto nga magniwang ang Santon Plus Gold, makabulig ni siya, mag-suppress ang inyong gana. Agud i-welcome ang pagkaon. Kaya kung isa, biskan wala namit ang pagkaon, Doc Nelson. Basta
1: ginado
0: ka dyan, ga-welcome gid sa pagkaon, ga-craves ang dako nga pagkaon, ay makakaon kagyapon damo. Pero kung ang imot dyan, wala ga-welcome sang pagkaon nga damo, kung makaon kaya, nga nakainom ka sang Santon Plus Gold, mga 50% ang imo nga regular meal ibawas niya kay makabatyag ka na nga busog kag satisfied.
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
4: Ako si Bibot, ako COVID ang pagniwang ko bangod sa diabetes, pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestinyan ko adlaw-adlaw ko na ginainom, grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
1: Amuna ka nami ang pag-inom sang Santon Plus Gold, tirin pa ka mo mangita pa kang iba na suplemento.
2: Pinaka-conveniente pa.
1: Pinakadali. Pinakahapos, kompleto ang vitamins kag minerals na kinahanglan mo sa isa kaadlaw. Mag-inom ka da karon duha ka bisis sa isa kaadlaw o tatlo ka bisis sa kaadlaw, namin-namin na naiya. Santon Plus Gold. Tandaan nato na, Santon Plus Gold. Nahimuon si Santon Plus Gold, kaya nga dati naton nga Santon Antioxidant plus malunggay, gin-improve naton, gindugangan pagin naton tatlo, amuna nga nahimu lima, mas potent na gid siya, kag mas madamo nga benepisyo ang mahatag sa aton. Kung sa una, ti, damo-damo sa nag-alayo sa Santon. Damo-damo sa nagnami ang pamatsyag nila. Damo-damo sa nabuligan. How much more nga naging gold siya. Mas damo naging nga benepisyo, vitamins, minerals, at protina nga mahatag niya sa aton. Mas madamo nga mga antioxidant. Kag mas madamo nga anti-cancer. Kung sa una, dito, pila lang ito kabilog anti-cancer properties niya. Ti, subong may anti-cancer properties na siya halin sa kay garlic. May ara na sa anti-cancer properties halin kay ampalaya. Kag may ara na siya kompleto nga protein halin sa spirulina.
2: Hindi lang naton ini ma-appreciate sang matata.
1: Yes.
2: Kag hindi dayon ma-appreciate sang craving sang aton siningat tiyan. Bangol kikita ta kapsula lang eh. Pero ang pinakimportante nga dapat nato sini tanawon, kun bala pila ang kinanglanon nga proteins, pila ang kinanglanon nga vitamins and minerals sa lawas ta, makaya ni Santon Plus Gold ihatag. Yes.
1: Adlaw naton inom. Actually, masinan siya, gakaon man ko karni, gakaon man ko may protein man ko, gakaon man ko sang mga prutas, may vitamins, may minerals, man ko may antioxidant, man ko sa lawas. Pero, hindi sa tanan nga panahon makuha naton. Okay, although gakaon to sa protina, pero tingnan atong atong protina, may ano to, kung sa atong pa ano may lagdo to. Ang byproducts adto hindi maayo sa lawas naton. Kaya nga alin to sa karne, inflammatory foods na nag-add sang inflammation sa lawas naton, nag-feed sa cancer cells sa lawas naton. So, plus pagid sang mga mantika inedira, nag-add pagid sa aton problema, labing kami diabetes, kami hypertension ka. Santon Plus Gold, bisan nagakaong kita sinang mga protina, mainom kita sa Santon Plus Gold, amo ni siya ang magabulig counter sa tanan ng mga toxin nga nagsunod sa aton lawas. Amo siya pinakasalaan. Doka ang isang salaan nga pagsulod sa lawas mo sa laon niya, oh, tanan nga mga hindi pwede, be, diri ka mo, ipagwa ka mo.
2: Sa kape pa mo ning katsa nga salaan.
1: Oo. Amo na ka
2: tanan, ni... Tanan nga bilog-bilog ya.
1: Oo.
2: Nga hindi na mapuslan kin ni man mainom.
1: Oo.
2: Kay masagapra.
1: Oo.
2: Hawiran sa katsa.
1: So, amo ni si Santon Plus Gold, iyan nga trabaho, i-detoxify ya ang imo lawas against sa mga tanan nga mga higko, mga lagdo nga gindala o gimpasulod naton upod sa aton yung pagkaon. So, i-detoxify ya si, buligan niya si, ano, si liver.
2: Siya galing ng separator. Direka, dra ka, dito ka.
1: Liver, pabakuron ta ka. Kaya para nami imo trabaho, magtinlo sang lawas. Pabakuron ni si kidney. Kag si kidney, amo naman ang mag-release ng tanan yung mga higko. Ipagwa, pinagi sa pag-ihi. So, amo na ka nami, si Santon Plus Gold, nagabulig siya detoxify sa aton nga lawas. Kag another thing, si Santon Plus Gold, may aras ang fiber. Kabalo ka, gadidoxify si liver, gadidoxify si kidney naton. Pero kung aton tinaid, Dr. Erwin, hindi makapagwahig ko. Balik-balik lang na.
0: Wala problema kung wala kaya sang na batyagan nga masakit. Pero kung may ara ka, barado nga elimination, no? Ang imo nga pag-itsablas ang imo nga higko. Kung barado ina, may tendency nga pwede ka magka balatian.
2: Ang siling delikado dira is rectal or colon cancer.
0: Yes, no? Diri lang ta sa simple, nila nga naita dira sa cancer.
2: O, doon ka, kulubahan kita.
0: O, kanyang lang ginatawag sa iba nga almon.
1: Almoranas.
0: Nuts. Almoranas, galing. Ina siya daw simple lang na, pero diin ina naghalin, bangod ina sang wala regular nga pag-itsa sang ila nga higko. Gakatig kag ang pagpagwa sina ma-force ang iya nga mga veins, iya nga mga ugat sa alatrasan. Amo na kabangdanan gahabok ang ibang pagani sina ga kosang bleeding. Di mabalaan mo na ang mga tao nga mo na kay di ka straight pungko sa pulungkoan.
1: May patakilid-takilid.
0: Oh, may ara iban nga.
2: Yeah, left and right.
0: Oh, may ara iban nga. Pungko ka di pagtulok sa imo plungkuhan sulit kahoy labi pa kanto ka sa balay ni Doc Nelson damo dito antik mabalaan mo gina may mga almoranas mo kay ini mapungko dito.
1: Doc Irwin mapungko pero ang piyak lang dapi-dapi
2: sam piyak lang ka takilid mo
1: piyak dapi-dapi
0: kag magback ride na sa motor bisan madrive na sa motor ya pagka may lubak ya gatindog nga amo nang palatandaan nga may almoranas sa katao bangod lang na sa simple nga napabayan nga hindi regular ang pagawas o ginatawag naton may constipation. Simple nga constipation niya balatian, ginpabayan, nagka-almoranas. Wala lang nga naita dito sa cancer. Dili pa lang daan sa almoranas problema, pirti na ka, pirwisyo sa isa kataong may ara, almoranas.
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
5: Please mercy, harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sugod ang tuwa ka bulan noong pawan.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
1: Constipation, kay kulang sa fiber, wala agay inom Santon Plus Gold. Pero kung aton gidgali padalman, grabe galing ang connection sang brain and gut. Ang aton nga tinae, kag ang aton nga brain, grabe ang connection sina. Pati ang mga good bacteria, nga nag-create sang mga B-vitamins sa aton nga tinahi maapektuhan. Once nga ang aton nga tiyan mahigko ang aton nga tinahi, ang iba na yung tawag na may leaky gut, ang bad bacteria nagsulod sa upod na sa dugo. Kaya nga, tiing purti kahigko sang ilang nga kwan, sang ilang nga tinahi. Imbista ni mataas ang good bacteria, dapat mag-balance ang good bacteria and bad bacteria dito. Na overpower na sang bad bacteria. Then, nagresulta ini sa mga inflammation sa aton tinahi, ga-create ina sa mga bowel pocket, ginatawag na diverticula. Pag mag-inflame siya, maging diverticulitis. Hindi na naya basta-basta ang klase sa problema sa tinahi. Dala na naghalin sa problema sa constipation tungod kay kulang sang fiber ang aton nga ginakaon. Ang mahilig tayo subong niya, mga panahon niya, puti nga kanon, puti nga tinapay, pakana, wala po lang kanon sa balay niyo. Sigurado ko masiling sila na, ano man yung kanon taman, may kulor. Pero hindi na mo hambal. Ang hambal sa, ano yung kanon ta, masapra.
2: Masagupra kiti, way sabor.
1: Hindi ma-appreciate na subong nga panahon, kaya gusto natin yung puti pagkaon natin mahumok. Pero wala sila kabalo, nga inigaling sapra, nga masagupra dira sa kanon nga ila ginakaon, amuglin yung fiber. Isa ini ka fiber kag na may inigiling nga klase nga fiber para sa aton nga lawas. Ti subong ang tanan ang mga ano ang mga arosira, Doc Irwin, ginamil nila, will mill din ang ilang paano, will mill
2: din siya. Kung sa aton sa mundiri sa umatawag namon sina naubos kakuha pati yabang kulit.
1: Yes. Pag naubos to sa abi mo, ginapakaon to naton sa mga pato, sa mga manok, sa mga baboy, tanang baboy, hambok. Yes. Ang tanan nga minerals nga ato didto sa sa pinaka-cover sang bugas naton, ginkuha naton, ginpakaon naton, dahil ato tong vitamins, ato tong minerals na kinanglan sa aton nga lawas.
3: Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yesco Health.
0: Lain, pagidyak, wala na ka maayo nga panglawas, bangod kay gaabusar ka sang imo nga lawas, ka patuyang ka sa imo abisyo, ga kaon ka biskan, ano, wala ka gidgainom sang suplemento, tapos, guba pag hindi mo mata. Ano na lang ang problema, Doc Nelson? Kung guba ang imo mata, ay hindi ka na makakita. Ano ba ka damo sa imo kwarta? Hindi mo na pwede nga mabakal ka subong mata. Laka-laka subong nga successful ang transplant sa mata.
2: Ang balal ko yung subong niya, kung magpailis ka mata, mata ka kanding eh. Galing ka hindi ka na nakikita.
0: Hindi nakikita. For ano lang, for
2: aesthetic.
0: Hindi makuha ang imo nga posture.
1: Tama, Dok. Ilan, ano ka damo sa kwarta mo?
0: Hindi mo na mabilang
1: masiling
0: kung gubay mo mata.
2: Ang lain ko subong, kahit kung bisan sisiliyo, ay nagiring sa una. Hikapon mo lang ang giring sa kwarta ng pampasa. Lima ka pisos na. Piso na. Kahit di mabalansi sa giring, kahit di gamay ang giring sa piso, dalag kong giring sa lima ka pisos.
0: Yes.
2: Subong way na giring lima ka pisos. Paano mo nahiramon ko rin? Mabal nga, lima na, pulo na, piso na.
0: Kung bulag nagigkahalin sa pagkabata mo, pwede mo na makilala ang mga kwarta. Pero kung sini na lang na bulag ka bangod sang kulang ka sang suplemento para sa imong nga mata, wala gid pulos subong, wala pa naguba inyo mata, mag-invest na kamo.
1: Yes.
0: Inom ka mo sang Visionix. Kaya Visionix, mataas ang lutein, beta carotene kag vitamin E, pati siasantin. Ini nga combination, Doc Nelson, hungod gini siya nga i-combine agod nga may ara magapa-repair sang aton nga mga ugat, labi na sa gagmay nga ugat. May vitamin E ta nga manami siya magpa-enhance sang circulation kag upod naman dira ang pag pinakagagmay bala nga ugat iya na nga tinluan. Kag ang lutein kag siasantin among nang manami gid sa mata agod nga ang pagluha-luha sa inyong mata, pagkaburon sa inyong panulukan,
1: pagkatol sa inyong mata.
0: Yes, pagka-stress ang iba nagpula ng ilang mata bangod sa tuma naka ano damo sang yabok na kasulod, makabulig ini ang pag-inom sang Visionex.
3: Visionex, daghan ang natumangan.
6: Lipay ko pag sir. Uy, ugay na ko nang ando yung maklarong-tarong. Daot mo yung mata katong nagtabaho ko call center basa una. Termibilar niya, halos abuso sa lawas. Moto, napiktuhan sa dong mata, sir. Dakong taabang gid ko ang Visionex Plus, sir. Maoronin, nakapabalik sa normal na kapananaw. Edgar Dene sa San Fran. Sige, salamat guys, Visionex Plus.
3: Visionex, slay ang kaipektibo. Visionex Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Ang vitamin E, pagigali. Nabasahan tayo niya. Magluwas gali makabulig ni sa mata, kapanami pagali inis ang texture sa aton skin. No?
0: Yes. Oh. Muna ang mga tao, kulang vitamin, igagaspang na ilang.
1: Actually, damo sa mga ano subong, mga para sa skin ng mga supplement, isa sa ingredients ang vitamin E. Oh, uga panami sa aton kutis. Labi na kung i-combine nato na vitamin E and vitamin C. Pag i-combine naton sila, amo niya ang anti-aging vitamins, anti-stress vitamins nga tungod kay ang vitamin E ang epekto niya kag si vitamin C, gabuligay sila nga hindi sila ma-oxidize.
0: Once nga sige kainom sining combination sang Vision X ag Santon Vitamin C, Doc Nelson, pirmi ka na dayon mag kanta sang Never Grow Old. Kailangan.
1: Healthy ang cells mo. Oh. Hindi dali magtigulang.
0: Ano nga bonus nga ang imong lawas, ang imong hitsura mag-reduce 10 years sa imong kwan, sa imong edad?
1: Oo.
0: Edad ka meron, 50.
1: Oo.
0: Ang imong tsura daw, 40 lang. Ang lain lang, edad ka ba, hindi, premature daw, 40 daw. Suli. Amo nang damo sang pre-radical sa imo lawas.
2: Ang hambal nila sina selling niya ang edad is 40. 50.
1: Oo.
2: 40, 50.
0: Hindi na tanan. Pero kung...
2: 40, honore. 50.
0: ginatudlo ang 50 sa ubos. Pero mas nami, 40 sa taas, tapos 20 sa ubos.
1: Do nakaturbo ina. Pero pag hindi makaturbo, Dok Erwin, bisan ano pa.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayan ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
0: Ang mga tao nga nakaturbo, ikumpirma sa wala katurbo. Mga misis naton, satisfied na sila kung makainom ka sang turbo. Kaibalan mo, kung gaedad ang isa ka tao, ay kung kalabaw na kay gaedad ang kalabaw.
1: Nagabastog, nagakusog.
0: Ang
1: sungay. Maskulo.
0: Pero ang tao, yaga, labi pa kung mahilig ta sa bisyo.
1: Palapulaw.
0: Palyagi na. Oh. Pero kung nakaturbo daw, nabago lang kasalblaw.
1: Do permi na
0: overhaul. Gamay lang pamalakpak sang manok. Ikaw, ya, makisabay ka na dayon.
1: Oo. Oh. Pagdoktora ako sa manok, kaya gani, yak, ayan niya, ay, bago ka lang niya. Tapos na, kuya.
0: amo na kung kisa. Nga kinahanglan gid sa aton ang pagpabakod sa ang aton lawas pati na sa aton pagkalalaki.
2: Ang rason man gali sang mayo actually nga ereksyon ha. Ang mayo nga blood circulation.
8: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3.
10: Ang akong sakit dysmenorrhea, naay gihatag ako ang Classmate nga Premium D3. Lami na kayo akong tulog ug concentrate sa ako ang pag-eskwela.
8: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
0: Ari pagid sa subo nga panahon, Doc Nelson, damo ta mga instances gakauntas ang mga matamis, gakauntas ang mga makapakumok sang aton nga mga tulad. Muning isa man ka kabangdanan nga daw maproblema ta sang aton nga paggiho. Kaya nga man, kung kulang na isang nutrients, minerals, wala ta tsaktong nga proteksyon, pwede ta magka-arthritis, mga problema sa tulad aton. Ang lain pagidira, nagkakabugabok aton nga tulad, amo nang
1: gaka-osteoporosis ang itong mahuturan. Labi na gid sa itong mga kababayan sa buong panahon. Very prone gid ang mga babae sa paggabok sa tulaan kay siyempre sila, nagpamata sila.
0: Yes.
1: May hormonal problem sila. Menopausal stage. Sa menopausal stage. Dako ginang tendency doon yung maggabok ang ilang tulaan.
0: Yes, no? Ang lain pagid, inabalang mga babae nga damo bata. Mas nubo pagid ang calcium sa ilalawas kag mubo ang protection sa ilang mga tulaan. So, amo nang aton nga ma-recommend. Ang kombinasyon sa malunggay, vitamin D3 kag BCO, amo ni siya ang pinakarami nga inumon subong agod nga malikawan ang mga problema sa tul-an.
1: Yes,
0: gusto ka may mabakod nga mga tul-an, may mabakod nga aton nga circulation, makabulig man ini. Kaya ang vitamin D3 is amon siyang vitamins nga laka na ton maintik sa pagkaon. Pero pwede ta makabulad sang adlaw kung makakuha sang vitamin D3. Pero ang kombinasyon sang moringa oil, vitamin D3 kag virgin coconut oil, mas manami pag ini nga kombinasyon agod nga ang aton nga mga tulan magbaskog.
1: Yes.
0: Kag mag-activate ang defense system bangod kay gainti kita sang ginatawag na ton may antiviral nga supplement, no? Mataas ang antiviral, so likaw kita sa mga viruses.
1: Kaya importante kay Doc Erwin subong sa panahon mag-inom sila sa aton nga premium D3.
0: Yes.
1: Oh, inom ikaw sa premium D3 ah.
0: Amo nang kombinasyon Doc Nelson sa ano, sa BCO, moringa oil kag vitamin D3.
3: Premium D3, ang mas ginpamaskog na vitamin D3. Ang premium D3, isa ka functional supplement nga ginpabaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang premium D3, mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga iniyang may aras ang dako nga mabulig sa pagpabaskog sang aton immune system. Agod magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang premium D3 adlaw-adlaw.
2: So dapat inom, proteksyonan ta ko galing.
1: Proteksyonan ta. Inom gid ka mo permis ang premium D3, I highly recommend. Inom sa premium D3 kag Santon Plus Gold. I-combine ni sila bilang adwa, premium D3 Santon Plus Gold, kompleto ang imong vitamins and minerals, may protection ka against sa viruses, kag siyempre, hindi dali-dali magabok ang aton nga mga tulan, hindi dali-dali maghina ang aton nga mga tuhod. Subong panahon, grabe ang ano, grabe ang uso subong basketball, uso subong ng
2: volleyball.
1: Ang gatumbo ka, ano? Mga sports subong, gatumbo ka, tuhod mo kaluluoy. So dapat kinanglan mo sang vitamins nga nag-help sa imo dira nga mga ano, sa imo dira mga cartilage nimo. O ti ano mo lang ng calcium kay hindi na ma-absorb without vitamin D3. So mo sa ato mga uturan, premium D3, Santon Plus Gold, inong gid ka mo. Pag siyempre pag mata sa aga, Santon Coffee Mix kita. Pangapigid ka mo sa ato mga uturan.
2: Salamat sa ato sa duha tanan ka mga alternative doctor consultants, Doc Nelson Cadena and Doc Erwin Lapus. Ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Gold, ang Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionex Plus, Premium D3, Turbo Dietary Supplement for Men, mabakal ninyo initanan sa Yes to Health Wellness Center. Pagbisita lang sa A Young Building sa Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, fronting Midtown Hotel. Ara dira na pamtang ato sa ning clinic kag kun sa Bacolod, pwede ka mo dito makapalapit sa Barangay 39 sa Lisari Street, Bacolod City, at ubang langit sang Marayo Bank. So tub-tub naman sa masunod sa ring atinion, sa ato sa ring pagpangalagad, dari gihapon sa The Secrets of Health. Ato sa ring pagpangalagad, buhay na ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionex Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Kwa naman ang inyong sering kaupod, Josel Banyas.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Welcome sa Palatuntunan.
5: Edukasyon.
4: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
5: Edukasyon.
4: Edukasyon para sa igayong lawas.
6: Hello everyone, ari naman kita karon sa pagtamyaw sang maayong adlaw. Kag pagtalakay na naman sang isa ka simple nga kondisyon o kon mabatyagan sa aton sini nga kalawasan. Kaya nakahambal kita simple, ankle sprain malang mo. Inabalang sa buol-buol naton sa aton sini nga dringatil sa likod, ankle sprain. Nga konsiderin ang inyong sini nga mga ligaments naga-overstretch kag nagakagisi or otherwise known as the soft tissue injury. Pwede nga halin sa gamay, pakadto sa dako nga damage sa inyo sininga mga ligaments. Simple, pero kung iguon kasi ni, limitado naman ang imo sininga hulag, kag mangin awat sa imo sininga adlaw-adlaw nga pangginawi. Mabatsyagan mong sakit, nagapalang hubag, tapos lumainit, nga daw nagapalang mula, kag ang hulag mo sini limitado. Pudlay maglakat, daw nagaingkang-ingkang ka, kaladlawan kasi sa dalanon. Ang sprained ankle, o kung ankle sprain, tuga ini, o kung halinan sini ang pagkabunggo, especially kung ikaw mahilig sa sports. Ang aton sa Radery tinutuyo simple lang kung paano i-manage ang kasakit o kung ang pagpalangubag-ubag.
5: Edukasyon.
4: Edukasyon
5: para sa igayong lawas.
6: Pinaagi sa natural approach. Hibaluon naton kung ano ang mabulig sa mga produkto ni Doc Hiko.
4: Evergreen Herbal Capsule.
6: Ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayawit, grass, barley grass, kag vitamin C, kag ang
4: Evergreen Coffee Mix.
6: Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Storyahan naton ang mga sangkap sining mga produkto. Kay kung ang produkto lang karon istoryahan ta, matingala kamo iti nga ahaw ano ang mga sangkap sang produkto nga ina nga nag-epektibo ina siya. Unahon naton ining mangosteen nga ra sa Evergreen Coffee. Ang mangosteen luwas sa ginagamit ini sa pagbulong sa ubo, infeksyon sa panit, kag iban pa. Ang mangosteen makabulig man nga malikawan ang pagpalanghubag sa din man nga parte sa aton sining lawas, kag ang mga kasakit nga babatsyagan naton sa nagkalain-lain nga parte sa atong kalawasan. Ari ang turmeric present sa Evergreen Herbal Capsule, present man sa Evergreen Coffee. May analgesic ini nga makapaganagan sang kasakit, antipyretic nga nagapanubo sang temperatura sang lawas, kag anti-inflammatory nga mga kinaiya.
5: Edukasyon.
4: Edukasyon
5: para sa igayong lawas.
6: Malunggay o kung malunggay, sangkap maninis ang Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule. Kung bakod tulaan mo, kag kung healthy ang tulaan mo, bisandila na ilampos. Muna kinanglan taman ang malunggay, kaya nga hami, arin niya phosphorus kag calcium. Ganyan nagabulig ini sa pagpabakod sa aton mga tulaan. O kung ang aton mga joints, sa aton nga mga buol-buol, di blang, ankle blang, ginastruya na aton kay na. Ang amargoso, o kung ang palaya, nag-aaway ini o kung maka-prevent sang pagpalanghubag tungod sa isang anti-inflammatory properties. Mapait ini siya, puno sang polyphenols, isa ka compound nga kilala sa ikasarang nga magpanubo sang pagpalanghubag sa lawas. Ambot nga nito sa iba na ako, mahilig man ako sa sports pero daw wala man kuya ankle sprain. Siguro mabakod lang akong tulaan. Wala pa man niya kaabot ang mga produkto ni Doc Hikong Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Palakaon na ko ako ni Ebalunggay.
5: Edukasyon.
4: Edukasyon
5: para sa igayong lawas.
6: Kag iban pa nga mga utanon. So ang wheatgrass kay daw laka-laka lang nakita ari sa Evergreen Herbal Capsule, nagabulig inibuhin sang pagpalanghubag. Paskog pa immune system mo, ari isa pa, hindi mo nang paperde ang barley grass. Kung maintain mo yung sining weight, no? Kung di ka overweight, hindi man na siguro magka-ankle sprain. Panumdumon naman ang stress na madulot sang weight o kung overweight sa imo sining mga tiil o kung dapa-dapa. Bastante man sa kalsyum, proteksyon ka na kapabakod sang tulaan, tikitaan nyo lang, barley grass hindi man yung papirde. Mo ining rason kung akin ang lano naton nga maintindihan kag maibaluan kung ano ang mga benepisyo nga mahatag sa mga sangkap nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee Mix.
4: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
5: Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikayong lawas!
0: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
0: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Ang oras sa mabiyan diri sa RMN Iloilo Philippine Standard Time. Kag oras sa bilog ng Pilipinas, 8 minutos na nagkaligad sa takdang alas 10 ang gabi.

0: ambulansya sang kanginan. Emergency hotline sang punuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong. Rescue group sa tiyon sang kagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan sang kagabihon. RMN Patrol 774.

0: MN Patrol 774.
1: Mayong gabi naman sa ato sini mga pinalangga nga mga tagpalabati. Nagapangalagad na naman ninyo palatuntunan na magahod, magarot kang iskandaloso nga palatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
0: RMN Patrol 774.
1: Martes naman kita karon niya daw. Pichadusi na kita sa bulan sang Mayo tuig 2026.
0: RMN Patrol 774.
1: Wari kita mga kabiyan sa Gihapon sa wala pagpuas nga kainit. Mga kabiyan sa panahon bangod sang heat index.
0: RMN Patrol 774.
1: Pero mga kabiyan, nagkaramo sa mga naga-landing man sa ospital. Pero mga kabiyan, why man sa mga fatalities. Diba, vulnerable lang ang mga kautura nato. Sa mga elderly, no, sa mga PWDs, mga kabiyan. Nagkag siyempre sa mga nagsaka, panaog ang mga blood pressure. Uy, halonggit ka mo.
0: RMN Patrol 774.
1: Ang mga kabiyan sa mga panugyan sa mga doktor. Kao mo ni mga kabiyanan ang halos ginatutukan sumong sa mga doktor sa mga hospital.
0: RMN Patrol 774.
1: Sa pagkapwerte, marami mga kabiyan kainit sa panahon, no? Nangalangon ka lang mga kabiyanan. Managari, puro mamulya ka mga anay sa mga bulumamugnaw. Mga kabiyan, labi na sa kumalapit sa inyo mga mall. Ah, pamulya na, pawala lang. Simono ga, shopping ka mamla. Pero mga kabiyan naman, galagpok ng puwak mo sa bisan ice water, wala.
0: RMN Patrol 774.
1: Importante nga magkapulupabugnaw lang ka mo mga kabiyan ma. Hagan-hagan ang ginabatiag niyong kainin. Huwag sa payan to mga kabiyan na buperti ang mga kwanaton, ang kulha, cooling hub mga kabiyanan. O damo man ilang mga pasyente, damo man mga kabiyan ang kapamulya mga pulpabugnaw.
0: RMN Patrol 774.
1: Daw kita mga kabiyanan dari ang pinakauna na may mga cooling hub mga kabiyan kumpara mo sa iba niyo mga highly urbanized cities. Partikular mga kabiyan sa iba niyo mga lugar sa Manila gani daw wala.
0: RMN Patrol 774.
1: Kita ginang una-una dari mga kabiyan sa pag-implement sa sining cooling hub. Pani na mga kabiyan pabugnaw ha, hindi niya talawgan nga daw himuon yung telephone booth.
0: RMN Patrol 774.
1: Ay, ambot sa inyo da. Ayaw gabi sa mga kabiyanan na naman sa aton sining pinalangga ang mga tapalabati sa aton siyempre ng mga suki.
0: RMN Patrol 774.
1: Dana ni magita sa sulod sang duwa ka oras. Isa lang ka oras mga kabiyanan dari sa aton sining pagpangalaga dari sa inyo palatuntunan. Pagdamo kita sa mga pagtalakayon local and national.
0: RMN Patrol 774.
1: Sabi nyo nagkatabo subong, medyo nagtawahay ng Congress, ang House of Representatives, matapos mga kabiyan nga inugda transmit na ang articles of impeachment sa Senado. Pero mga kabiyan na nagalingin pang ulo kung sinong nilatagaan siniho na matransmit ni mga kabiyan nga para matagaan na sang attention sang Senate mga kabiyanan ang articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte.
0: RMN Patrol 774.
1: Sa Senado mga kabiyanan, nagakinaramot sing mano.
0: RMN Patrol 774.
1: Kaya daw hindi ini maayo mga kabiyanan nga mga nagakatabo subong. Kay mga kabiyanan halos ang mata sang Pilipino kag mga kabiyanan sang aton sininga mga international community diri nakatutok mga kabiyan sa Senado.
0: RMN Patrol 774.
1: Ini maluwas sa abi mga kabiyan nga may bag-o na nga nga mga liderato ang mga kabiyanan ng Senado. Pero mga kabiyanan, mas nakatutok sila sa sining kaso ni Bato de la Rosa.
0: RMN Patrol 774.
1: Matapos mga kabiyan ging custody sang Senate protection sa senador, but mga kabiyan negative, isang gani ang mga retired Chief Justice si former Chief Justice Hilario Davide. So nag hatag sa inyo man mga opinion mga kabiyanan nga daw hindi maayo ang ining pagkanlong or mga kabiyanan pagtago nila sa sining gina-consider nga positive nga kriminal. Ay ambot mga kabiyan, nagtululumpok ang mga makawat sa Senado kag subong na dugangan pag isang kriminal.
0: RMN Patrol 774.
1: Anong plano nila? Himo ni pugaran sa mga kriminal kag kawatan?
0: RMN Patrol 774.
1: Di mga kabiyanan, ang ining mga init niya sa sitwasyon na ining bag-o nga liderato, way ginya problema. Pero diri mga kabiyanan ang nag-trigger sa presensya mga kabiyanan ni Senator Bato. Matapos mga kabiyanan niya isuwa niya sa ICC arrest warrant.
0: RMN Patrol 774.
1: Ipagamon ni mga kalatabo mga kabiyanan, hindi maglayo mga kabiyanan nga matrigger din eh sa masangkad nga protesta.
0: RMN Patrol 774.
1: Ibang mga kabiyan, nagkakulumurong pananaw ko sa kaugalingon na ni Bato. Bawa nga naginulsul, gikusin yung nagpakurupakita, pakunding katawa ito. Mga kabiyan, na ito sa ginapanaguan ko ito sa lasang kaon lang ko ito mga kabiyan durian. Kagsugo-sugo lang. Anay ka nag-surface na ko dire. Sus, siya ang sentro sa isyo. Subong mo.
0: RMN Patrol 774.
1: Kadamo mga kabiyan, galalapta ni nagkakalasanda sa ngahalik at dalagan. Mga kabiyan, nagariak man ng iban. Kaysa complain mga kabiyan, kung nga ang agintagaan sa sang protection, hindi si Senator Bato. Bangod mga kabiyan, kung nga ginarisling sa mga taga-NBI. So, ging klaro ini mga kabiyan, kaya bisan sa CCTV, mga kabiyan, nagapakita ang kaugalingon niya nagkakalasanda sa sang ngahalik at dalagan. So, sugo siya maglagan.
0: RMN Patrol 774.
1: Gagi ka Chief PNP eh. Isunod rin mga kabiyanan sa NBI. So, ginplano gidri mga kabiyanan nga ang mag-serve kong tanay isang ICC arrest warrant ang mga babayi nga mga membro sa NBI. Kaya mga kabiyanan kung mga lalaki ini mag-serve si Jesus. Apok nila gros na gros gimaraskon sa buso. Pusdakan kang sulok-sulokon silang bato.
0: RMN Patrol 774.
1: Para mga kabiyan ma-neutralize, amo ni babae kung tani mag-aserbi sa iya sa Senado para mga kabiyanan nga hindi siya maka-react. E manti mga babae, halangan mo na nga pusdaka mo na karoon mga kabiyanan, kundi naglain pagin. Amo ni mga kabiyanan, ginsugo itong mag-aserbi sa mga babae. Pero pagkabalo, yung mga kabiyanan sa mga taga-NBI, gali mga kabiyan ni mga babae, nagsinggit si Bato. 1, 2, 3, dalagan!
0: RMN Patrol 774.
1: Chief PNP?
0: RMN Patrol 774.
1: Nagapamatay ka mo sa mga drug addict? Tapos mga kabiyanan? Sus, grabe nga taris mga kabiyanan. Daw ang hagdanan daw tatlo ka mga kabiyanan ka tapak mga kabiyanan ni Bato. Sustaklad sang pobre nga former PNP chief.
0: RMN Patrol 774.
1: Ran Bato ran guaye.
0: RMN Patrol 774.
1: Ngayon siguro mga kabiyanan, naginulso na ni si Bato nga nagguha ni sa bangod lang sa buto-buto ito sa pakuan lang yan ni Senator Cayetano. Siya yung nakabenepisyo, pero mga kabiyanan tuod sa ila sining minoriya nga resubong nag-majority na mga kabiyan, may mantani galing tin mabilin sa tabtaban mga kabiyanan ang pobreya nga former chief PNP karon senador. Mga kabiyanan, siya yung sintro subong kay manti, may arrest warrant ang ICC para sa iya. Sa iya sining mga kabiyanan kaso pariyo sila ni Tatay Digong. Kag mga report mga kabiyanan, gin-expose nila nga ang yasin ng abogado, nagatambay na galing ng mga aeroplano naman nga i-airlift sa dayon tani ko na serbi mga kabiyanan ang waran. tuhod. RRMN Patrol 774. Sige ang balanta ni mga kabyanan. Yabon ni hindi na maglayo diri. Kamuning ginakudala na subong sang tanan. Pila na nga persa sang mga pulis, NBI, CIDG. Mga kabyan, gipalapda sa palibot sang Senado. Maluwas ka protection nini sa mga nagarali sang anti-kagapro. Mga kabyanan, na Yorgi Dere, ang ginalingling ko mga chimpo, mga kabyanan, na hunusong yun nila ni Bato. RRMN Patrol 774. Hunusong yun ni Bato, mga kabyanan, huwag sa katulog. Makatulog ka pa sini mga kabyanan, kung hinaling na hunusong ka na karong gagdalong ka naman sa dahig. Ikaw man nagambal ganis sa una nga, Bobdan Musta, Teddy Gong. Sabi ko, anang loyalty nyo, toto? Nga daw, hindi kaya maghalinda sa Senado? RRMN Patrol 774. Otro man ni si Robin, mga kabyanan, nang niyo kuno. Kung anong matabo sa kay Bato, harap man siya nga baga... RRMN Patrol 774. Sa pihiyo sa eh. RRMN Patrol 774. Balanta ni Dogang, dari mga biyan sa ato, sila nga pagpangalaga. Taray kita, mga kabyanan, sa sulo sa isa ka oras. Kagsagihapon, ini ang inyo kubos ng alagad. Ang inyo anchor man, Radyo Man Rodel Fulio Nagado. Nagasiling naman sa inyo. Welcome aboard. RRMN Patrol 774. Unanay kita mga kabiyan sa mga local scene. Mga kabiyanan ining tension. Maluwas mga kabiyan ng majority sa mga congressmen. Nagpabor 55 ang managbuto. Kapilalang kanahot ang mga against sa impeachment nga kaso mga kabiyanan ni Vice President Sara Duterte daw naglinong yung House of Congress mga kabiyanan, pero ang involved Vice President ang second highest na position mga kabiyanan sa Pilipinas kaga mga kabiyanan nagdugang pagindi ang isyu sa sining kambyo sang liderato alin sa minority nag majority na naman nagbariskad. RRMN Patrol 774. Pero ang information mga kabiyanan na hinali naman nga magkambyo ay ambot na ano na mga nagkakalatabo ni sa RRMN Patrol 774. Dari mga kabimbangod sini sa sining political tension mga kabiyanan maluwas nga nagnubo ang presyo subong sa mga gatong. Mga kabyanan, sumakaw ang nagsarurot naman ang piso batok sa dolyar. RRMN Patrol 774. Sa previous mga kabyan, nagsisintan lang ini sa mga nagligad yung mga inadlaw. But subon mga kabyan, liwat naman nga nagsarurot ang piso ang kambyo sang dolyar. Subong nga adlaw mga kabyanan na May 12. Mga kabyan na ara naman sa 61.48 ang dollar. RRMN Patrol 774. So nagatayog mga kabyan ang bangod sa sining gakalatabo subong sa Senado. RRMN Patrol 774. Balikanta ni mga kabyan ang dugang dari sa aton pagpangalagad. Daligid lang. RRMN Patrol 774. Tingwan ta ni malabot si EBC President Larry D. Atras, mga kabiyanan sa Banwas ng Santa Barbara, no, si SB member pati kuan siya EBC President, represent sa mga barangay kapitan sa may Santa Barbara Iloilo. Kay mga kabiyanan, may nabatong kita diring information nga ang mga solar lights mga kabiyanan pagkadto dira sa airport. Sakop in isang barangay ni EBC President Larry D. Atras. Mga kabiyan, na ginapangawat? RRMN Patrol 774. According sa report, nadakpan ini mga kabiyan na makawat. Pero sang gin dakop na ni ang ining suspect, di kinahanap para mapailan sang kaso. Kaya ari ini mga kabiyan na belong ining jurisdiction. Mga kabiyan ng tuod sa PNP sang Santa Barbara. Pero mga kabiyan, property ini sang DPWH. Pero ang report nga itong rabaton, way sakala, gaway gana, malagana ang taga DPWH magpasaka sang kaso batok sa siring suspek ay ihudi Putin.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tini mga kabiyanan lately, amon ina nadakpan, pero ginbuyan sang PNP, kito kanti mga kabiyan, lack of interest sang mga katapo sang DPWH. Hindi makwartahan mo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Damo ni nagasagsag mga kabiyan ginahimo sa mga kawatan ng mga buwisit ng mga palatyong kag dulo doon man.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nga ginapangawat nila mga kabiyan ng solar lights dira pagkadto sa may airport. Di karon nakita ini mga kabiyan na balaan halos ang mga SB member mga kabiyan nansus daw madismaya mga kabiyan sa ginimo ni sang DPWH.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagasala-sala sila mga kabiyanan kung project na sang flyover makwartahan as DPWH pa.
0: RRMN Patrol 774.
1: Itingwan tari mga kabiyanan kay may personal knowledge dari o na ining complain na kalabot mga kabiyanan sa ABC President sa Banwasang Santa Barbara, si ABC President Larry D. Atras, liyong kabiga kasamang dyan, kasi kumalabot na siya. Kaya konsen kita diri, kaman mga kabiyanan, ining solar light, mga kabiyanan na makabulig ini sa mga sa mga nag-travel from Iloilo City to airport.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di, karun kung wain isang suga mga kabiyan, ano matabo sini? Ginapabugal tani ang aton Iloilo International Airport. And yet mga kabiyanan, ang mga suga nagkalagang gas na. Kay ubos ng kapangawat ng mga...
0: RRMN Patrol 774.
1: Kay ubos ng pangawat sa mga gago-gago.
0: RRMN Patrol 774.
1: Naman yung gusto tani mga kabiyan ko ang ining information. Kapila na ni kagya balik-balik nga mo ni Permi mga kabiyanan ang ginahimo nga pagpangawat sa mga solar lights dira mga kabiyanan sa lugar sa may Santa Barbara pagkanto sa Iloilo International Airport.
0: RRMN Patrol 774.
1: Gagastuan ini mga kabiyanan sang gobyerno para mapataho mga kabiyan kag manami ang imo panlakaton kun halimbawa mga kabiyanan sa gabi ang imo sini nga flight manami mga kabiyan pag siya nalayong kay masanag pero ti mga kabiyan ubos na ng mga nagkalaga ubos ng mga kabiyan pangawat ni dugay-dugay sang sini mga suspeko so karon kay man nadakpa na ini pero ang information natong rebaton why sakalag sa mga taga DPWH buisit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di kinaway man sakalag sa ila. Hala, ubusan nyo na kawat!
0: RRMN Patrol 774.
1: Akwatan nyo na lang pati ang flyover daw. Ang iasang DPWH.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi ni masapakan kaya hindi ni magkwartahan sa DPWH. Patihan nyo blako.
0: RRMN Patrol 774.
1: Damo ni nagasaka ang tolerance sa sini mga palatyong mga dulo-doon, mga kabiyanan nga mga makawat.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ikaw bisan paano mga kabiyan, dapat papil ni sang pulis, nadakpa na ang suspect. Tuod nga daw hindi interesado mga taga DPWH kaya hindi ni magkwartahan. Deporte mga kabiyan pulis.
0: RRMN Patrol 774.
1: Wala na eh, hindi kita hindi interesado ang mga sabya, mga natungdan. Lack of interest ang DPWH, hindi na namin mapahil ang kaso.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi daw hindi man mayon eh. Gasagsag ang batasan sa mga makawat magamon ni PNP ang ato sining mga kapulisan sa Santa Barbara, Colonel Razalan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Natitulog na guro si Kwan? SB member kaya may dadidaman. Punta ni sa una mga kabiyan sa piyak mga pukatod.
0: RMN Patrol 774.
1: Kung di palabot na dari mga kabiyan sa RMN, ito kanti para madama na takot, tani. So dapat mga kabiyan kay Ara naman, nadakpan man yung subject, tuod nga daw indiri sa hindi interesado ni mga kabiyan ng DPWH sa pag-file sa kaso, tani matuwa-tuhan na lang sa pulis, masagsag batasan ni sa mga gago ni
0: RMN Patrol 774.
1: Kaya ano pag-interes ang DPWH gani, hindi na magkwartahan.
0: RMN Patrol 774.
1: Namo ni mga kabiyanan nga regasagsag taas ang toleransya sa mga makawat sang sining solar light. Mga kabiyanan dira sa area sang Santa Barbara, magpakadto ikaw sa Maya Banwa sang o kun sa Maya Iloilo International Airport.
0: RMN Patrol 774.
1: Wala ta mahimo mga kabiyanan. Ito walang alang gid si kuana kasamang diyan. Sige ang isabi o. Labota abida kay manami man nga report gin para ginapalabot sa aton.
0: RMN Patrol 774.
1: Ayman mga kabiyanan may kaso dere. Nga nang bastos bala. Nagpangayaw ang ining mga sa bagay isa diri daw hindi man maglayo nga taga Kapis man ini pero galing mga kabiyana mga kopdana niya sini kuni kita magsalo magsala mga pangayaw ini mga kabiyana nga nagkadto sa ginapabugal man namon to mga kabiyana niya spring ha suot spring sa may banwas ang dumala ugaling mga kabiyanan ginreklamo ini kaysang nag-shower ang mga kababaihan niya ni mga kabiyana kadamo mga tao mga kabiyana nga nagapaligo sila pang natripingan niya ginlingling
0: RMN Patrol 774
1: di bangod sa sining information tuod nga nadakpan ni kaging kumprontaman mga kabiyanan sa mga nag-shower asa nga ginpalabot ini mga kabiyan sa management gintawgan ini sang pulis pero mga kabiyanan daway na lang sang sakalag ni sa mga komplainan kay before nga magwa mga kabiyan kay nakilala nila ang ining lingling boy sus mga kabiyanan kastigo militar na agyan sa mga kababaihan no
0: RMN Patrol 774
1: may mga picture ni mga kabiyanan ang gimpanglingling. Bab, isang sinuman abin mapagros mga kabiyang kalalakihan. Sus, mapilitan kagin mga kabiyanan kay daw ang mga amo kadaan mga kabiyanan o si Bia Alonso mangkang si Ami Perez.
0: RMN Patrol 774.
1: Isang sino mga kabiyanan ng mga laki sini daw matin target.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pero try tanga malabot ini sa police station. Kay mga kabiyanan kastigo militar sugata ay mga kabiyanan niya nakaagiman na taekwondo ning kilala ko.
0: RRMN Patrol 774.
1: Abi, liw gabi sa Facebook page niya. Sa account niya, abi, kasamang dyan. Hindi talang pag-ingadlan niya, alam niya, gid. Ayuan talang siya, kaya ini ang purpose ta. Mga kabiyanan, base ko natabo, ini sa mga ginpanglingling ni nga mga bisita. Mga kabiyanan dito sa banwasang dumalag ni sa Suhot Spring. Kabay pangarga pamating management sini. Nga matagan ini attention kay base mga kabiyanan dugay na ni nga mga

0: gusto talang mapabalo ini. At least ma-aware ang mga nagapangayaw. Kamanti, mga kabiyanan mo ni kainiton subong sa panahon. Ang lugar namon mga kabiyanan dito sa Suhut Spring. Kung magkapaligo ka dito mga kabiyanan, sus mga kabiyanan ng kung mainit ang chimpo, manami ka maghulom-hulom to kay nga aman, mabugnaw mga kabiyanan ng tubig.
1: RMN Patrol 774.
0: Ay Diyos, di paano ni? Dito ka makakunik sa FB niya.
1: RMN Patrol 774.
0: Sa messenger ta, hindi sa malabot. Bitraya, bikaya, ba't nga lang yung gabi sa iya? Kaya, sabi ang complainant, ni, basi may number ka da. No? Inday.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi ka pa matihing, gawa, bidi ang number mo. Pedra na sa makwaga din siya, hindi kita kakunik sa imong sininga messenger. Basi ko ng messenger mo na mga pang kwana bala, mga pang
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga pang secret kwana na bala, pang intelligence gathering.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga messenger, mga Rogen Moore, mga kabiyanan niya, Agent 007.
1: RRMN Patrol 774.
0: Na siya, babe. Ito yung ating wabi. Kanagala, pabati ito siya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Para ma-share talang ni mga kabiyanan, kaya si damo pa mabiktima ni siyang manyakis ni mga kabiyanan nga tani tubuan na mga kabiyanan na uyapos ba kalimutaw yabla.
1: RRMN Patrol 774.
0: Inanong mga klase, mga abilidad sa mga lalaki. Kadamo mga kabiyanan niya mga dapat imuon mo nga mga ano makuha mo slingling.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kasta ka malang sa tulog sina. Pagka sakit lang mga kabiyan puson mo sina, buisit ka.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sige ang purpose talang dari para ma-aware ta ang mga kababaihan nga basi makasaboy bala. May na mga kabiyan ang mapakinlaman sila kaya basi kung matripingan man sila ng mga manuglingling. Siguro natabuan na nga sila ang nakadakop. Ate, pananaw ko mga kabiyan na tubuan guru riban tong duwa kamatayan sa sasumbag sang kilala ko.
1: RRMN Patrol 774.
0: Yung pangastigo ko ula pa sa mga kabiyanan kaya daw sila pang tumandok eh no.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi ikaw maglahaw-lahaw mga kabiyan sa mga kasimanwa kung may mga dugong kurukukok.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tayo lang nga niyo, ito may nakaptan mga kabiyanan kung ano nga mga bagay. So, siguro mga judo magyan niya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ito mga kabiyanan, ining daw source nga tourist spot sang banwasang dumalag mapabugal ni kay mga muning mga summer season kadamo sa mga nagapamulya mabudlay na rin kung magbuong ulan Jesus Dr. Rugban man
1: RRMN Patrol 774
0: sa linya hayuan tala ni mga kabiyanan guro si Bulak ari sa linya naton hello mama mayong gabi si Radyo Ban Rodel mayong gabi.
2: Mayang gabi, Sir Den. Pagkitanan mo nga tagpalamati.
0: So, gusto lang ko, worry lang ko, Dari. Kaya yung atong nga pag-interview sa ni, mga kahataga lang sa nga giya. Sa iban ba lang nga mag-saboy ito sa sining tourist spot mga sang sining Banua? Anong natabo? Kasan ulan ni na yung experience nyo ini paglingling sa inyo to sa mga bisita to sa sining lugar?
2: Bali kahapon na sa Sir.
0: So, nagpaligo ka mo. Sino mga kapdanan nyo to?
2: May imiga kung agindala ko sa no dumalag. Si karon naga ano na kami bala naga ma-shower na kami kay mapuli na kami hapon na mo. Si na ano na mo lang lalaki niyo nga guest man dira sa Suhut. Nga ano siya manglingling siya sa amon.
0: So lalaki ni. Lalaki.
2: Oo, lalaki na siya.
0: Okay. Oo. Taga dira man siya, taga dumalag man.

0: Taga
1: Ay,
0: Dao ni siya kunong Dao,
1: ate,
0: Dumalang, Capiz.
1: kapis man, medyo kong kurukukuk man. Te, ano na tabo da? Yung paano minyo natalo pang danya ginalingling ka mo?
0: Kay nag-shower kami nga duha sa amiga ko, nagambar siya nga kadugay ko na samon mag-shower. Si, no, masulod na sa'yo bala. Sige si Tako, saan? Siling ko, hindi na pagulata. Siling ko nga matapungulan, nakakaroon. Siling ko, sige, yabala. Siling ko, da. Ginawalingan, kakakadaan. Siling ko, ba, si dugay ko saan ka, mag-ibot ka na lang. Bako.
1: So,
0: kaya mo to daw.
1: Paano nyo nabalaan niya ginalingling ka mo?
0: Ara sa sagwa, sa shower room. Kay sige, ang balibalaan.
1: Okay, ang shower room na no sirado, may pertahan man o open?
0: Hindi, sir. Open at sa?
1: So, open mo siling ko na kung ara ka sagwa, makita ka mo na nag-shower?
0: Oo.
1: So, wala sang gwardiya, biwaya, bisang security guard o mga tao, staff sang siling suot spray nga nagabantay. Dali lang, kalma, kami nag-shower pa. Wala, gid?
0: Wala, gid siya.
1: So, butsilingon, nga kung anong ginaubaran niyo to sa sulod, kitaon, gid ka mo?
0: Oo, kung anong ginaubaran niyo, gid kami, eh, nga mga sulod, gid sa balasaraw.
1: Pero nanon, ni normal man nga tao, ni? Eh? Nag lingling siya.
0: Normal man siya.
1: Nakainom?
0: Kaya pagsulod pa lang, medyo nakainom sa gamay.
1: Ah.
0: Kaya pagsulod pa lang to namon nga daan, nakita, eh, na kami nga nagsulod to. Tapos, gin-guide pa kami gani. Tapos, ang ayaw ko siya nagbakal sa sigrilyo, gintagaan ko mas sa 20 pesos. Tiwai ko nag-expect, yan nga mo, tablahin mo unya.
1: So, gintagaan mo na 20 pesos, may lepa aman pang lingling mo na.
0: Oo, oo.
1: Sorry ka, gusip. So, ano gina-bati ko daw gina-judo mo kuno tong lalaki?
0: Pagkatapos naman paligo sa amiga, pwede naman bitog ko siya. Kana umulumul ko muna namin, gijiyaya siya ba na ha?
1: So,
0: yung katuan ko sa iyo lang, ang cottage, yung gina, ano, Manila, ginarintahan. Yung mga upod yan, nag-ipos mo lang yung pagkapungol ko ni siya.
1: Ay, so may mga upod yata na, mga taga dito, taga Dao?
0: Taga Dao man to, upod
1: yaman
0: sa
1: Dao. So lunahan lang isang dumalag?
0: Oo.
1: So hindi ba lang daw, hindi ba lang pamilya mo, taga Dao man?
0: Amo ganit, sir. Kaya wala ko siya kabaluyang at wala ka sa kabaluya nga, taga-dao man ko.
1: So, basi kilala.
0: Wala ko nanugid man sa iya.
1: Basi
0: kilala. Hindi, hindi ako kilala.
1: Hindi ako
0: kilala.
1: Hindi
0: ko sa ganit kilala.
1: Okay.
0: Hindi, sir.
1: Okay. So, pag shower nyo mo ning attire nyo nga nakatupis?
0: Oo.
1: Sus, marika gusip. Saan mo na, saan sino manabi ng lalaki ko na mo ning mga kita mo. Saan mo, sus, marika gusip. Palaning bus, balay bumus, ne?
0: May lang ganit, sir. Kaya na, wala kami bala nag-uba ko siya. Kahit i-open nga daan. Oo.
1: Ay, aragay. Sus. Sa mga upod mo nga daan eh, mo man ang umaamok yung nga daan nga daw ala kwan man, mga artistahin na day?
0: Hindi ba na?
1: Ang isa
0: nga nauya lang ito ya. Nauya lang ito ya, sir. Kaya ang miga ko ba na, sir? First timer, nasa nga nagkanto dito mo sa Dumalag.
1: Tagadiin siya. Tapos daw, kauluya. Amo na nagaling, amo na nang gusto tan may baluan kay mga ipabalota, kay mga pangayaw, daw kasawa bala. Nga ti balan ta lang tuod yung mga tumando kita dira. Pero kung mga pangayaw na mga kwan ini ma ano ni siya, ang impresyon niya bala negative nga ubot sa ila tining lugar. Taga din ni mga amiga ni.
0: Taga Bilya.
1: Bilya, okay. So first time nga nagkakadto to nakasaboy ni isang sining na pabuga ta tunga suot springs Dumalag.
0: Oo, gindayaw-dayaw. Yung pagani ang suot niya kanami ko, no? Tapos mabugnaw ang tubig.
1: Mamugani, mabugnaw dada. Galing kechi, mabugnaw man ang ginhimo sa manuglingling sa inyo.
0: Ganit, sir. Kaya ang management, ani, matawag lang iman polis. Galing kaya wala na gidman ko yung nagpagamo pa. Kaya tungod hapon na bala. Matrasara nga mong pagpauli. Kasi may mga info ko na kailangan akwaon sa amon mo.
1: Pero nakatawag si man polis.
0: Wala na kami nagtawag sa polis. Kaya ang management, oo, oh, nagambal ang management kung matawag kami pulis kaya amon mo lang desisyon ang inahulat nila. Kaya kami mo nagambal ngayon hindi na lang kahit ihapon na ba?
1: Pero aware ng pulis sa natabo ni eh? Wala?
0: Oo, kabalo na sila. Kaya yun pabalo na lang sa management
1: so, kung anong natabo. So, why magkamu, ang importante nga why kamugin pabayan sa management. So, yun know,
0: oh,
1: na lang kung na iporson yung kaso, willing man silang mag-cooperar para ma-disiplina ining suspect.
0: Oo, sir.
1: So, nano nagpangayo mapasinsya ining suspect upod niya o nano, mga kaupdang na niya to?
0: Nagpangayo sila pasinsya kahit kumuha na kainom ko ng upod nila ba lang? Siwala sa muro ka malo ko na naimo ya?
1: So, kay Mati, damo-damo ng mga cottage, din ka mga cottage sa punta malapit sa Cuiba, gano'n kundari ka mas tunga-tunga?
0: Lapit kami sa Cuiba?
1: Sa Cuiba. Ay,
0: Oo.
1: nagkagusip po ka damo. Damo sa mga tripingan, si Bia Alonso pa ang natripingan nila, di ba, Day?
0: Hindi ba kita?
1: Ang
0: Wala,
1: isa,
0: pabla kay Bia.
1: ang isa tumadaro si Ami Perez man ang kuan sa to, ang amo sa to. Bisan sino man nga lalaki ng mga pagros, ni ba, sa smaragaw, manguniyadi, gikon ka mo ang mga nag-shower to. Simulan na.
0: Kabalot na yung pamilya mo, no?
1: Gusto talagang pabalotani ang management man. May ara ka gulingon yung mga shower room or may mga unintended para sa mga kababaihan. Sa una daw may ara gindi para sa mga babae nga shower. Kala may ara man sa mga lalaki. Ano na?
0: Kaya wala sila, sir. Sa ano, sir? Wala sila curtain. Bala, wala sa curtain. Sa ilang shower room niya. Open, gito yan.
1: Kaya man daw, lain man to ang shower sa lalaki kaga sa mga babae. Subong nga, kwan ha? Common?
0: Isa na lang. Isa lang.
1: Ay, sus. So, daw daw pinabayaan din yung sa management daw. So, una daw, maayo pa rin yung pagtrato nila sa pag-manage sa ila sa nga South Spring. Subong daw, pawala at na lang.
0: Mm-hmm.
1: Oti. Basi ko nagpamati, subong, kaga willing ang iban nga mga kadto. Kagma mo ni mga encounter nila. Anong mensahe mo sa particular sa mga kaupo ng mga babae, Day?
0: Ang aware na lang sila siguro kung mag-shower sila sa ano sa suhot kay ti wala sang curtain. Tapos daw dapat sari bala niya mga tao ang nagakaladto dira hindi man ano mga utok nila hindi mas siguro bala.
1: Amo ning picture nga sang lalaki nang gipakita mo?
0: Oo, amo na sa sir nga ako naging send sa imo.
1: Sus, mar ko na kung babae man duduon ko na lang ni. Kada mo damo dumay dagit sang gwapo to sa ila sa inyo to ba lugar?
0: Amo tala ko yoya na saya.
1: Sus, marag kagusip. Kasi manuwa mo pa ni Gaya ang ining, kwan eh, suspect?
0: Mayo, nagyari kita kung wala nagyan niya, sir, ah.
1: Sugata, yung mga daan niya daw, karatidor mo ning dangklala ko. Okay, sige, salamat, kiday.
0: Thank you, sir.
1: Daw makahuluya man isa upon mo to sa miga mo to nga na-experiencehan ka mo sa kamundiya mo.
0: Yan, man. Sige lang, kahit tinakansindi man to sa ah.
1: Sige, sige, sige. Salamat, kiday. Thank you, git sa sining oportunidad. Salamat.
0: Thank you, Sir Del. RMN Patrol
1: 774. Ay, ambot sa management na sa Suhot Spring. Kasi kung kadamo para sa mga encounter niyo ang mga problema, siguro mo lang niguro ang nag-kwan, nagpangisog, magreklamo dari sa RMN, no? RMN Patrol 774. Mga kabiyanan. Eh, sabi nga daan mga purma nila kasama ng mga picture yan nila din nga mga mag-amigaw. Ay, sus, maragagusip. Malupay-pay ka kung magkita mo ni. RRMN Patrol 774. Sige, mga kabiyanan. RRMN Patrol 774. Hindi tagil balabot si Isbi Larry Diatra. Sa magkotak tulog na guro ni kasamang dyan. Sige lang, basi pa palawap talang ni boss kaya nag-text magkoto siya iya. Basi maka-second round kita boss nga daw. RRMN Patrol 774. Check na mga kabiyanan na duga-duga yung aton siling nga patrol sa mga natipon nilang mga report sa giling kapulso na ginadulong na sa inyo. Mga kabiyanan, gamit ka mo sa DTX 500. Kaya mo ning sabat sa imo siling nga problema sa atay. Masami ka bala nga nagatigab, masami bala may hangin ang imo sining nga tiyan. Kagbasi may diferensya ng imo sining nga liver, gani mag DTX 500 ka na. Kaya man ang DTX 500 ang may polycosanol kag iban pang mga phytochemicals nga nagaling sa extract sang disugard sugar cane. Kag ini na pamatunan sa pagtuon nga epektibo pangontra sa mga toxins nga nagahalit kag nagaguba sang aton atay. Hindi na mapadugay pa mag DTX 500 ka na. Kaya ang DTX 500 mabakal sa mga butika. Undan nyo na lang mga kabiyanan sang Mike TC. Kaya mo rin partner mga kabiyanan sang GTX 500, Mike TC. Kaya ang Mike TC, ang halkalang yung vitamin C, magkabulig sa pagtapna sa tanang yung mga skin diseases kag mga allergy. Mike TC kag GTX 500, mga kabiyanan para sa manaming kombinasyon, mga kabiyanan, ini mabakal sa mga butika kag ini produkto ni kalidad. Ni Doc Ramil Oy. RRMN Patrol 774. Kag hindi man magkalipat, mag-evergreen herbal capsule kita. Kaya mo nang nagalimpyo, nagpabako, nagbalansi sa mga sistema sa atong siringalawas. Kaya man mga kabiyan kung cool, akong sobra kasang sugar, cholesterol, uric acid, asin, patso kong tambo, creatinine,
2: acid, kag kun kulang man kamo sa vitamins kag mineral, katulad sang vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium, zinc, tumar kita sang Evergreen Herbal Capsule. Kaya ini mga kabe nagbalansi sa acid kag alkaline, sugar, cholesterol nga hindi magsubra kanubo kag hindi man magsubra kataas. Kaya man mga kabe na ng Evergreen Herbal Capsule, may sangkap nga turmeric sa luyot malunggay ang palaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Equality product of Dr. Hiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drugs Administration o kung FDA. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar. RMN Patrol 774. Yari na sa linya natin mga kabiyanan, mga natipon niya mga report sa aton patrol kag aton himbaloon. Para mga kabiyan, matawag kabalinong ang palibot sa syudad. Direkta mga kabiyanan, yari sa linya natin. Upod sa kang Radyo Man, Marjorie Herbom, Miane.
3: DYRI, Radyo Man, report.
4: Radyo Man Rodel, mayong gabi sa aton nga mga kauturan. Matawhay pa man ang palibot sa syudad. Kung mamangkot ka naman kami nagkurit sang ila kaugalingon sa karsada subong gabi, wala subong gabi. Pero kainasang hapon, may ara. Ang pilason diri ang isa ka pulis nga nakabase sa Dingli Municipal Police Station matapos nga nakabunggo sa naga-U-turn nga truck sa Coastal Road Barangay MV Chanova Liganes. Las dos kainasang hapon, ang biktima si Police Corporal Christopher Suarez Pagmanoha, residente sa Barangay Camire, San Enrique. Samtang ang driver sa truck amo si Rapi Deza, kag-residente sa Dumangas. Base din sa investigasyon sa Leganes Municipal Police Station nga nag-U-turn kung tani ang truck, doon nakita natin itong linya do bawal ka itong mag-U-turn. Radyo Man Rodelmo, sang inali lang bumunggo ang ginadrive nga PNP motorcycle sang biktima sa lawas ang truck. Bangod sa ang insidente, nakaangkon sa kapilasan sa lawas ang pulis sa latest dito dumi-fractured ini sa iyang abaga. Kagindala sa ospital, samtang arestado naman ang driver sa truck nga preso karon sa Leganes Municipal Police Station. Sa piyak kabahin, arestado man ang tag-iya sa Changi matapos nadakpan sa drug by bus operation sa kapulisan sa Zone 5, Barangay Boulevard, Molo, Iloilo City. Launa 58, kaina sa hapon, ang subject si alias Tungkay, 40 anyo, sultiro kag-residente sa nasambit nga barangay. Nakompiskar sa iya paghinakop ang 13,600 pesos nga balor sa illegal nga droga nga nagabugat sa ginabuluban ta 2 ka gramo. Suno kay Police Captain Ryan Christ Inot, hepe sa Molo PNP nga si Tungkay ang ginakabig isa ka street level individual. Sa karon, preso na si Tungkay sa Molo PNP kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ako ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa katapusan naton nga balita, Radyo Man Rodel, nag-negatibo sa ginpatigayon nga surprise drug test sa Bureau of Jail Management and Penology ang 38 nila tanan ka mga personnel halin ini sa nagkalain-lain nga jail facilities sa Western Visayas. Ini ang ginkumpirma ni Jail Senior Superintendent John Montero, Director sa BJFP6. Sino kay Montero sa 38-36 diri ang lalaki kag duha ang babayi. Radyo Man Rodel, no, gini mo ining drug test. Agod mo siguro nga wala sang mga jail officers o kon personnel nga nag-engage sa paggamit sang illegal nga droga. Amo na madulong naton nga mga balita subong nga gabi. Ang ini nga bahin na ginatulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, ang inyo proteksyon batok sa mga viruses kag bacteria. May power combination sang vitamin D3 para sa mapagon nga immune system kag virgin coconut oil o kag BCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Balita na gikan sa patrol, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miane, Tatak, RMN. RMN Patrol
2: 774. Salamat sa report ni Radyo Man, Marjorie Herbo, Miane. Droga sa giyapon. Kaya ginikatapusan basta hindi interesado ang mga barangay official. Kapong ko lang pad ako itlog. Kaya niya putan. Kaluluoy lang ni mga kabiyan na tol. May managaring may pulis nga naga. Taris nga naga monitor siya. Pero kung sa ligbos barangay. Kaya na. May mga kabiyan na nga naga. Istorya ka sa refrigerator sa mga sang sa mga barangay official. RMN Patrol 774. ang balon mo mga kabiyanan paboraon mo sa press conference mga barangay kapitan away hindi man hindi ni alarming wala tayo pa
3: RRMN Patrol 774
2: gida mga lampagak ng klase sa mga ginapugaran sa mga adik ang ilang barangay walang sakala kay ginaraok
3: RRMN Patrol 774
2: may pagani may eleksyon na tandaan niyo mga barangay kapitan yung nagapermi may mga madakop nga mga druga kay mga kabiyanan na umuna na chimpo guro nga maysla niyo na kay wagid ra lampagak mga buwisit
3: RRMN Patrol 774
2: na may alma sila gawin magpamati mga kabiyanan nga tagsak ka mga dakop sa mga pulis sa ila barangay. Jesus. May nauwang pakamusin na
3: ha? RRMN Patrol 774
2: Huwag ko mga huya kung mga patay huya na ginman nga mga barangay official. Balikan ta ni Buas. Mga kabiyanan dari sa aton sila nga pagpakalaga. Hindi nga po siya na ginadulong na sa inyo gamit kita sa life extension vitamin D3. Pataasong tanga ato sa nga vitamin D3 level sa ato sa nga dugo para magkabato kita sa anumang niya klase sa malatihan. Ilabi na gin sa makabamatay nga cancer. Ang numero uno, the super vitamin and miracle vitamin. Life extension vitamin D3. Babakal na sa tanan yung mga branches ng life extension clinic. Kabanga butika, malapit sa inyo lugar. Magkanto lang mga kabin sa Life Extension Clinic, kanamtan dira sa lower ground floor, Robinson's Mall, J. De Leon Street, Iloilo City. May araman sila sa Tagbakaro, Iriya Street, Poblacion, Istansya, Iloilo. Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Kagmaya, ang pinagkabago sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libreng medical consultation. Kaupo sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic. The Science of Longer Life.
3: RRMN Patrol 774.
2: Nag-standby man sa aton linya mga kabiyanan si Radyo Man Joel Franco. Standby mga kabiyanan balikan tani. Nga porsyo na ginaduluman sa inyo mga kabiyanan gamit kita sa mga kalalakihan sa Mega Man Herbal Capsule. Kaya mo ni ang number one niya capsule pang lalaki sa bilog ng Panay Island Kagimara. Kaya man ang Mega Man Herbal Capsule naghatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabato man mga kabiyanan sa mga pagpulaw, nagapapaksik ka nagadugang resistensya sang isa kalalaki. Kaya man ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, maca, kagoni, goatweed. Safe sa heart kaya wala inisang side effect. Mag-inom sa Mega Man 2 ka kapsula bago maglabing-labing. Pero kung kadaadlaw ka nga nag-inom pwede man, isa lang kadaadlaw. Kaya man basta nag-Mega Man, hindi kagid mo yung kemisis mo o kung kay partner mo. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island Kagimaras. Equality product ni Tita Arlene Calsang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA o kung sa Food and Drug Administration. Kani sa mga kalalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na. Now na!
3: RRMN Patrol 774
2: Calling Hub sa nakaservisyo santo sa iya katuyuan. Sariya, detaling nga information, upod sa kay Radyo Man Joel Franco.
3: DYRI Radyo Man Report.
5: Ang ini nga bahin gidala sa inyo si Kaluwan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kangay sang COVID-19, kinala naton ang makababakod sang atong nga lawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpabakod sang immune system, kinapungkan ang pagtubo sang cancer, kinapabakod ang atong nga korazon, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa atong nga dugo, kinapanubo ang risgo sang hypertension, pinapayong panunaw, ginatinuwa ang lawas sa ginapungkan ang pagkina sang aton memorya. Ganin sa tagsagadlaw, mag Santon Plus Gold na kita.
6: Nagapati si inyo si Mrs. Office Ocon GSO Head ka Crisis Management Council Executive Director Ijil Niro Ravina nga nakaservil sa iya purpose ang gintukod nga Kuling Hubs ng syudad. Sino kay Ravina hindi magnubo sa 20 katao na gasunod sa Kuling Hubs ka deadlaw halin sa kinbuksan ini sa publiko. Particular mga dako na bulig sa Kuling Hubs sa mga persons with disability kag senior citizens ka nagilabay sa lugar. Sa karon ginahanda naman ang isa pagka Kuling Hubs sa Plaza Litagay agud buksan sa publiko. Ginpada ni Ravina nga na dinempang bukas ang sininga Kuling Hub o ginakaayo pa ang container van kag makakod ang mga electrical connections. Hindi bangod nga hindi pa mapatood kung mangin maayo ang silak sang adlaw sa lugar, bangod may mataas nga building nga nagkasablang sa ginahamtangan sang cooling hub. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajman Joel Franco, Tattak RMN.
5: Ningabahan gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang aton panagang sa balatian, kagpagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
3: RMN Patrol 774.
2: Salamat man sa report ni Radyo Man na Joel Franco. Magiging portion mga gabi ang ginadulungan sa inyo gamit kita sa D3 Bio Food Supplement. Kaisa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Epektibo ginataptan sa D3 Bio ang mga virus nga nagapantrangkaso o mga mikrobyo nga nagapailanan. Pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kaiman ang D3 Bio manggaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig pabakot sang sila resistensya sang ato sila nga lawas kontra sa pagkakapoy o kun pagmasakit. Nagahatag man sa dugang enerhiya ang D3 Bio sa ato sila nga lawas para sa pagkayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaong kapag depensa batok sa mga balatian. Nagaduha, nagabulig man na buhin mga kabin sa timbang pagi sa pagpanasig sa metabolismo sa aton sila nga lawas. Initanan niya benepisyo sa rang maangkon pagi sa pagsuplemento sa D3 Bio Food Supplement adlaw-adlaw. Trangkaso, hilanat kag ubo, relax i D3 Bio.
3: RMN Patrol 774.
2: Ang mga kabayan para sa mga clients ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Incorporated. Sa ila sining mga clients, na may bago ng klinika mga kabayanan na ang Clinica de Alternativo. Kaga mga kabayanan, ang grand opening sa ila sining Sara Brand sa May 18, 2026. Alas 10 sa aga, mga kabayanan gani sa mga ila client. Kadto na kabo mga kabayanan kabay mga pre-best kag discount mga kabayanan ang gipanghatag sang Clinica de Alternativo sa ila sini nga Sara Brands mga kabayanan. So sa tagsa ka imo nga pagbakal sang mga produkto sang Clinica de Alternativo. Sa mga nagapamangkot ko din ang ila sini nga clinic para sila sa RGM's building Barangay Apolohista Sara Iloilo malapit mga kabayanan sa Sara Public Terminal.
3: RMN Patrol 774.
2: Why not a chimpo na naman? Mga kabayanan na tagantan ng pagtamod ang mga nag-aulupo dari sa atong palatuntunan. Mga kabayanan, present subong dari sa atong sining program. Mga naga-online ha. Hoy mayo lang nga pagpamatid dara kay Barangay Kagawa da pare Romar Martires kag subuman sa iya sini nga tiayon mayong gabi lang mare pare kag subuman sa kay pare Berta Torres kag subuman sa kay Marisa ni leader sa San Antonio Molo saga mga barangay official ga pamati si Indan Sintino sang Ahoy ang nurse ng bayan. Galantaw man sa atong garaga pamati. Si Toto Matiyo Draman sa may Mateo Car Center na nagapamati man diri sa atong mga kabiyanan. Dira sa may San Pedro Molo ang yasiringa shop. No? So thank you gid sa pagpamati sa kay Toto Mateo. Si Susan Siscal present man. Gispal, mga kabiyanan. Subuman si Kasma G. Cobillas. Si Cambi Ags. So, buman mga kabiyanan, si Cas Alice Friedrich, no, present man siya, si Is Aselbon, Bensky Alipunso Vlog, ay wow. So, buman si Amoroso Glenn, present man, Mary Liga Kaligdong Bilo Tendos, present man, si Cas Mary Ricabar, present man sa inyo. At subuman mga kabin si Pulor Kahilig, Idna Muhal, present man. Kag si, siyempre mga kabin si Rosal Lirita, Romel Palmares, present man mga kabinan. Kag subuman si Cas Maria Rubica Nunicato, watching from Mission Road, Lumalinda, California, USA. Kag siyempre mga kabinan si Arena Pulor Kahilig, subuman si Flor Omilom. Thank you gid sa paglantaw man. Aga sumuman mga kabiyanan si Bong Wenda Francisco, Edgar Morales, si Kanal, Maribik Harjulin Hamurabon Amarante, si Bong Wenda Francisco Arena. Sumuman mga kabiyanan si Risa Marticular, kaga sumuman mga kabiyanan si Jai Benistros. Ginasakripisyo lang si Bato. Ginasakripisyo lang nila si Bato para mag-SP si Cayetano. Nagpainto man ang kalbo. Correct.
3: RRMN Patrol 774.
2: Kasi subong mga kabiyanan butang sa sintro. Naglabern-labern gini mga kabiyanan. Hindi gini sa kapanahog. Kahit kung hinali magkapalagyo ni mga kabiyanan, si Bato, dako ni nga bukol sa kay Cayetano.
3: RRMN Patrol 774.
2: Siya gini mga kabiyanan ang patupan mga kabiyanan sa kainit sang ulo sa mga taga-NBI kag mga PNP.
3: RRMN Patrol 774.
2: Sa inyo mga kabiyanan, nini mga nagkakatabo subong, pinapaniliaga nini mga kabiyanan sang Pilipino, sang publiko. Labi na sang away mga kabiyanan sa kwan sa Senado, mga kabiyanan ng ibang to, nagtalambling na to sa hiya sa piha. Bawa mga reaksyon sa mga tagantike. Bangod mga kabiyanan nga daw nagtraidor ang ilang senadura ho, na nagapakilala nga tagantike. Mga kabiyanan gaglupad-lupad mato sa sapiak naman nga kwano nga patatapulanga daw alibang-bang.
3: RRMN Patrol 774.
2: Hindi rin kayo ginaipit man ng kabiyanan sa gobyerno. Pero hindi ay maayo ini mga kabiyanan nga bata mo tuod anak mo. Pero man na mga kabiyanan ng bata, yung mga si Congressman Libiste, ang pobreng espiritu nga daw alang-alaman, isa na lang kasandad, maglitik ng ulo.
3: RRMN Patrol 774.
2: Ay, ambot mga kabiyanan, tanda agin isa laban-laban, yun mga ligarda sa antiki, magamuni.
3: RRMN Patrol 774.
2: Pating mauto dyan yung mga kabiyanan, Congressman da sa antiki. Da madalas na daw pa na ako na mo ni Mitsa sa nga ila political career.
3: RRMN Patrol 774.
2: Ibisan si Lacson mga kabiyanan, sila nga mga kabiyanan si Ligarda, traidor na.
3: RRMN Patrol 774.
2: Si Mingo John, present man. Good evening sir, namigid man to sa Suhot Spring. Oh, correct. Do my eyes ang ilang tubig. Correct. Kamuna na. Galing kay kung magdamo ang tao, ay Manila mga kabiyanan gani gina-regulate kay sus marakagusim. Sana mga dulaan kamanggana kay ang mga nagapaligo. Dira na lang mga kabiyanan ka-shampoo kang magtubog daw turugban sa nga karbaw mga kabiyanan kung damo tao. Dugangan pagin mga kabiyanan kung mag-ulan. Sus. Daw kulang na lang kalamay. Kaya daw ang tsura, yan daw kapi.
3: RRMN Patrol 774.
2: Ano mag-observation mga iban mga kabiyanan ka-experience? Mapabugal mo to ng suot spring? Yan mo ni si Migo Jun, pag-ubog mo, okay-okay pagawa, batiis pa lang hasta paa ang mabasa. Pero paglabot na sa may tiny bubbles, o grabe katugnaw. Nami ito kay pwede kao kasaka to sa babaw saka sa hagdan. Oo, tuod man. Labi na kung makasulod ka mga kabiyanan dira sa ilasin nga kuiba.
3: RRMN Patrol 774.
2: Sige sa mga mapabugal ning mga kwan. Turista spot mga kabiyan sa Banwa ko to. Sa Banwa sang Dumalaga mga kabiyanan. Provincia sang Kapi.
3: RRMN Patrol 774.
2: Damil Sudayan, Margarito Maramento, kaga mga kabiyan si Maria P. Pedrigo sa Andaya, tigin suhot, gid sanday, ah, kurikik. Di lang kay suhot, mga kabiyanan, mata ito, nagabuluaw na, namalumpat ng kalimutaw sang manyak.
3: RRMN Patrol 774.
2: Charlene Alegria, Jobinda Torbolinto Villanueva, present man. Kag sa buman mga kabiyanan si Malin Maymero Buno present man kag Margarito Maramento. Jeffrey Hunter Jimena present man mayad nga gabi Idol Rodel Jonas Kamayudo Sincha Daguhoy kag Rodney Horilla.
3: RRMN Patrol 774.
2: Was naman ah. Ano ta chimpo, salamat gyud sa inyo pag-upo diri sa aton palatuntunan, mga kaabyan ni bihap sa aton diri nga technical partner. Upod sa kay Radyo Man John Hartwell Tuwala, ini naman inyo anchor man Radyo Man Rodolfo Leon Agado. Tatak, RMN.
7: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
8: Sabad ka, ubo! Ubo! Ubo!
9: Untat ina! Tusiran Forte! Bulig mag-untat, untat, untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabad na, ubo! Mag-tusiran! Tusiran!
10: Tusiran Forte!
11: Unilab quality yan.
12: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ubong makulit? Just stop it.
14: Life extension, vitamin D3.
15: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life extension, vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent and concentrated vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
17: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
19: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
18: Wow, mas pinagaling pa?
19: Oo.
20: D3 by Health News. D3 Bio.
21: At sa Rico, sa Karadyo Announcer, kung kaysa nakagadulaan na po sa resistensya, nagaluya na po pamatsya, isa na nakabulig sa akon, amo ang D3 Bio with the VCO, nadula ang ginabatsyag sa lawas.
20: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
22: Ang pinaka the best sa kabuhay, Sir Boy. Ang makatulog sang manami. 8 okay. Hours to 10 hours. Wala sang bayad na yan.
23: Amuni ginapangubudlayan sa mga milyonaryo kag bilyonaryo para makatulog sila. And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spend around 1/3 of our life sleeping kay 8 hours dapat ang sleep, no? Cause sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano bala ang ubra ni D3 Bio? Nga popular, nga gahatag energy. Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3 Bio, well-known, nga gatag sang energy. Gatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
22: Nami na imo D3 Bio, Sir Buyao. Nami patulog mo. Gatag pa super fuel sa imo brain. Gatag pa energy. Wala lapyo, mabugtaw. The reason behind, nga nami imo tulog, Sir Boy. Ano ang rason nga nga kung gainom ka D3 Bio, nami imo tulog?
23: There are two kinds nga exclusively maubras ang D3 Bio
22: nga wala sa vitamin D3, nga plain D3. Okay.
23: Number ano, one, may MCTs nga lauric acid which basically protects probiotics. So, nami ang pag-produce ni probiotics ang
22: meaning
23: ano?
22: Meaning pa, Sir Boy, kung pag inom mo ditribayo, the BC of ditribayo, may lauric acid.
23: Mm-hmm.
22: And that lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga ara sa tinae, patay.
23: Himuson.
22: Himuson, buhi ang good bacteria.
0: Ditribayo!
1: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa ditribayo. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamisaro ni lula. Pangod ina sa ditribayo.
0: Ditribayo! Ang ditribayo! Yung may BC of. Ang BC of. Yung may D3.
22: Magabuti ka. Now next.
23: Ang good bacteria nga kapodius, ang serotonin.
22: Mm-hmm.
23: A precursor for melatonin. Antes may imbento ang melatonin alin sa anay sa serotonin. Mm-hmm. Kung ang galingan kina tryptophan. Ang tryptophan nga protein himuson ni probiotics galingon-galingon himuon serotonin. Si serotonin i-process, i-acetylize, may himo sa melatonin. Once kung melatonin na amuna ni ga-promote si imutulog. Nga matulog ka nakainom ka ditribayo tayo yun. Kay, may energy ka sa MCTs. Wala gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Kay, tungod, may MCTs.
22: Kanami sa imo ditribayo, Sir Buyaw. Pag inumos ditribayo, patay ang kagaw sa tinae para buhi ang
23: probiotics.
22: Probiotics, ang good bacteria. Ang imong mga buhi da nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. And that serotonin, amo ang precursor para mahimo nga melatonin. May sikreto ko, Sir Boy. Matulog ka, dulum-dulum ka tama. Kay magguwa ang melatonin. May pamangkot ko, Sir Boy. Ang imong plain D3, makapatay sang bad bacteria?
23: Ay, hindi. Ang plain D3 niya, makadto pa to sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
22: Masugo pa sa immune system.
23: Masugo pa sa immune system. Pero ini yan D3 bio, duwa.
22: Paglabay, himos na yan ang mga bad bacteria. Kanami sa D3 bio mo, Sir Boy, no? Islan ko na lang niya akong kan plain D3. Kay tagpila gani, tagkatorsi. Tapos ang plain D3, no ibigis. Napaman lang ni mo, Sir Boy, ang vitamin D3 sa kwan.
23: Napaman ko lang sa kinamplify ko lang na sa gani, no? Kinaupod ko siya sa extra virgin coconut.
22: Tapos take note, ang rumat sang vitamin D3, hindi din rin alin. Ang D3 nga ara sa D3 bio, alin mo na sa US. Sinong Pilipinas gahimo D3 man? Wala. BCO goro, pati ko. Halin sa Pilipinas. Ang BCO sa US, hindi man na alin to sa ila. Halin mo na sa tropical country. Abi ni mo, regardless ni kung diin kinhimo, may US man na, ma-Iraq man na, or kung diin ang lugar, ipikto. The science behind sa imo giinom. Pero Sir Boy, hindi sila ya magpaminsan kapag inom dahin ni mo sa D3 bio, nami din tulog sa process. Hindi yan yung drugs ya. Kanami sa D3 bio, Sir Boy, no, ma-promote nga manami imo tulog. Ging-explain na nato ang science behind. Saan mo na? Pag nami imo tulog, daw mo balatian ang mabuligan. Domino effect ang pag-inom sa D3 bio. The question is, ang imong plain D3, may amuna? Ang imo plain D3, may BCO? Wala. Pero ang amon BCO may plain D3. Paman pa.
23: Paman pa.
0: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Batsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagkamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News.
10: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
24: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
25: Isugid kay Tiyoy.
26: Oras sa Binagyo Pungsod, Pilipinas. Tatak RMN time. Alas 11:16.
24: Tatak RMN.
27: Ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.

0: May dahil ng gabi mga karatsuman. Hello mga kasama. Isa ka mapa ang gabi sa atong tanan-tanan. Welcome to the sauna world. Da nagpa-sauna bat ka lang eh. Mahal-mahal ni ko sa mga pungsod mo. Ginabay dani para mabalasan ka. Labi na sa mga chubby-chubby. Ang sweat is very healthy. Sa mga may nag-experience sa brown out, welcome to the club. May dayad nga aga, maagap-agap eh. Mga karadsuman, nabalik tambalan ikaw at ako. Diri sa programa, isugid kay Tio, ay kusadin mga laid-lain, mga kwento ng buhay. Istorya ng mga buhay. Ninyo aton gina-istoryahan. Pwede man makahatag sa inyong mga laigay. Pwede maka-comment. Labinigit sa aton mga pinalanggang ang mga suki diri sa syudad. Kag-probinsya sa Iloilo, Antique, Gimaras. Pamati na si Kagawad Joe Bengalyo. Amin, lipatan mo ko tamiyaw, urga po daw. Ara na gani, Kagawad Joe Bengalyo. Ngayong gabi sa inyo, ang labinigid na sa may kabano. O, nagapreparar na ang kabano. Kapapon, para sa pahampang. Sa petsa 14, piyesa sang kabano ni, no? Kita-kitsa. Kaga, buwas nga daw. Team Pepong, Primos, Arsita. Team Pepong, umapractice game ng mga libas. Hello, hello sa aton mga suki. Labinigid ang mga drivers na nag-atari sa dalanon sa mapaang kagabihon. Welcome to the group. Nakalain-lain ng mga brownouts, no? Katuwagin ka beses mag-brownout. Ang more power, no? Para sa magandang pamangkot, may advisory sila sa power outage, no? As of 9:30 this evening, they have been receiving power outage reports from following areas ining PHHC Block 17 na sa may Manduriaw, Barangay Kalumpang Molo, Barangay Balabago Haro, Barangay Tabukan Manduriaw, and dira sa may Savannah area, no? Kaduwa na kabisis, so damo ka pamangkot sa ton kung masiga pa niyo hindi. Pwede mo tawagan ng more power, may number ka na sa more power, kay damo, naging galburuto. Biskan na, why ka high blood doon ka. Kapaang na biskan na, mabatian mo to sa amon, radyo man na Hartwell, puro panihol. Aga panihol ni sila, ginatawag nila kuno ang hangin. May ilang samon kay may solar. Feeling ko nagit sa inyo, bakal ka mo, solar mo. Kung may solar ka, mga solar lights, solar fans, indoor, outdoor, biskan nga kagabihon, kung nga why suga, at least yan, may gulugamay ka mo da nga siga. May lang niya, may mga powered by solar, ang mga balay ni Radyo Man na Boss Idol Regan Arlo. Ang balay ni Radyo Man na Nobby Guaso, mayo nang niya, puro solar. Nagbintaha gid ni may solar ang mga hybrid nga mga solar pambalay nga biskan may battery ini sila, no? Tawag may battery daw on grid, may araman off grid, ining off grid ang may baterya siya, so gina-charge sang solar panel ang baterya, so mausar mo ni sa aga kag sa gabi kung why na sang sunlight. Adiri ma-activate ang inyong mga battery, ang inyong mga aircon. Aba, tuloy-tuloy gid ining aircon. Wow, payawan ka niyo. And it's the new age, it's clean energy. And this is renewable energy. Tani, matransisyon na kita. Labi na gid sa mga eskulahan, government offices, ang mga residential areas. May mga condo subong, may mga balay nga ginabaligya, which is powered by solar. Diba, may mga solar farm naman. Tani, magsigisigin na yung renewable energy para mahagan-hagan man ang carbon footprint, ano? Mga kasama. So, wasatan mga ulo-ulo sa mga balita. Mga kasama, si Luka Doncic, kasamang Jamaguel. Ari ng pinakamainit na balita kay Luka Doncic. Gina-PM kita mismo sa mga taga Los Angeles Lakers. Nga ang na si Luka Doncic, no? Si Luka Doncic, ang number 77 sa Lakers, sa mga fans si Luka Doncic. Good news kay si Luka Doncic na available na para sa Game 5. Ang masakit diri ang Lakers, hindi na available kay gin kastigo sila sa OKC Warriors. Ang OKC Thunder. Abi ko tuntun na gabalita ni na available na kuno si Luka Doncic para sa Game 5. Ang problema, ang Lakers ang hindi na available sa game number 5. Kay ginsweep po, puwerte ng OKC Thunders, no? Duwa na ang ginsweep. Alas 11:23, bantayan mga kasama. Ang aton Papa G. Alang-alang pa kuno ang more power, maghatag sang busy pa sila. Busy ara ka sa opisina, mayo ko ikaw gatakot ko rin tikay. Update lang, kaya gina pa, mangkot pa nandiyay kasamang Hartwell. Gina pa mangkot, ano, masiga pa ni Subong Adlaw o buwas na ni masiga? Amo man lang gusto mabatbalaan sa aton mga rin ka pa mangkot sa aton, kaya ginabaha makita din. Apologies na diram bago nga brand sang klinika de alternativo medicina and wellness center. Sa apologies sa Sara. Ano taga more power, may pasang una kang ara si Ma'am Joyce, si Ma'am Joy. Patilaga, para pasada kay anytime taugan mo si Ma'am Joy, nag-update gini sa kay kitabudamo caller. Tabudamo ginabaha kami di pamangkot. Ano masiga pa o hindi? Amo man lang nakasamang heart. Wala pa lang na masiga inisubong o hindi. Kayang iban, labi na kita mga senior, ang mga kabataan. Kayang iban, di ko maghambal kayo mga wala chance magsiga, subong at kabihon. Ang mga matsansa na sa masiga, alas 4, alas 5 sa kagahon, buwas ng adlaw. Kaya makapangaman sila, maka-check-in sila, makakantoto sila sa ilang mga parintig, kung di may mga suga. Eh, simple-simple, more power, ano man? Kaga sa ibang pagkidaton nga natipon ng mga balita, I am ready to join, no, the old man hoping that he would allow me to take care of him. Amo nang ginambal ni Senator Bato de la Rosa sang March 12, 2025, no, nang gapangayo sa nang tani makaupo to sa dahig. Pero sang May 12, hambal naman ni Senator Bato de la Rosa, sana wag niyo akong ipadala sa dahig. Ano gid mo dala? Ang aton nga bato daw nag-humok na haw. Bang hindi mo love si Tatay Digong, hambal mo maupod ka. Subong hindi ka naman mag-upod. Ayan na, talking about Tatay Digong, si nagbulos na ini kay Nicholas Kaufman, si Peter Haynes, noong bagong abogado ni former President Rodrigo Duterte sa ICC. So ginista, nagmunigin handpick mismo ni sa mga common legal wife ni President Duterte. Mga kasama, and mainit-init nga issue subong, ang aton nga numero uno nga senador, ang bad boy ng Philippine movies. Nahimo siya sang little boy. Gintuyo initani nga kabayan ni nakita no sa nagtrending, nakita ni nga tuyo ini sang kamayan o mga musta sa si Senator Kiko Pangilinan kaya Senator Robin Padilla, pero nawaay gid sa nga kamay, butang niya lang ang kamot sa iduwaya ka bulsa kagad nagluluho lang sa wala gid sa nag-extend sang iya nga kamot, no, being a true gentleman. Ang rason gali sang agin boto yung numero uno nga senador na Senator Robin Hood Padilla kay ginsinggitan sa kuno ni Senator Kiko Pangilinan. Tampororot gali ni si Senator Robin Padilla kung sa pelikula ginakastigo sa buhi sa kapato sa singgitan sa sang isa ka kapwa niya senador na ngakig sa nagsunggod sa ireklamo kayo sa ethics. Tuod gid man lang ginsinggitan sa ni Senator Kiko Senator Kiko or nagpaathag lang to. No, gin-emphasize niya, I still have the floor. Siyempre, dapat tunugon mo if you want to emphasize something, no, vocally, dapat medyo may puwersa man ang imong hambal. Hindi pwedeng hambal niya, I still have the floor. Hambal ni Senator Kiko, I still have the floor. Wala man siya hambal niya, hoy, hipos na, I still have the floor. Dahil medyo singgit. Amo tong ginhalinan sang ginboto yung numero uno nga senador nga nagsunggod-sunggod tubatubata jutay ang bad boy. Bad boy, bad boy, basi bad breath na sa. Pero may mga power update kaya kasamang Hartwell, basi makuha mo ang more. Ang pamakot man lang damo gasiga, no, basi masiga pa ni Subong. Ano, mahambalan tani ang more kung may chance pa nga masiga ang mga areas Subong nga naga-experience sa brownout para makapangaman man kami. No, para makapangaman man kami kaga makangita-ngita man kami sa lugar. Natulugan sumong. Tumang. Pwerte ka init sumong. Wala gid hangin. Wala gid hangin sumong. Kung may mga bano ka din, may mga high blood ka ni, may mga hapo ka ni. Wala ka sang electric pan. Yung amo ng pwerte ka init, maado masupukit. Atakihon ka ni. So paghalong-halong gid ka mo ha. Sus, imayo lang sa imaras to. Biskan init daw, medyo may huluhangin-hangin pa to sa imaras. Debla Ellen alerta kagsi kagawad na Joven Galio dira sa may Buena Vista mayad-ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan. Antes kita magpapa-G, tandaan mga kasama, ang pinaka no pinaka epektibo ang Klinika D3 Bio, ang imo nga natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Ang D3 Bio ni Doc Ramil Uy, mayara ini sang extra virgin coconut oil na bugana sa lauric acid, isa ini ka medium chain fatty acid nga makita man naton sa gatas ng aton iloy. Ini nakita sa mga pagtuon nga sarang ini makapatay sa mga kagaw and sa bulig sang aton pancreas o ang lapay. Ang lauric acid mahimo nga monolaurine, isa ka derivative nga mas epektibo sa pagpamatay sang kagaw kag hilabinagid sa mga viruses. Ini ang hindi matupungan ng mga benepisyo para sa aton ikayong lawas, ang sarang mahatag sang D3 Bio para sa inyo. Adlaw-edlaw, tumar kita sang D3 Bio nga may extra virgin coconut oil nga ginpamanan pa sang vitamin D3. Basta ubo, sipon, hilanat kag trangkaso, i-D3 Bio mo na yan. Produkto ni kalidad ni Doc Ramil Uy. Produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Magbisita sa mga gusto magpa-check up sa aton mga Doctors of Alternative Medicine. May branch sa kilid sang Robinson Saro, Salvacion sa siyudad sang Pasig, Barangay Baybay Miagaw, Kulasi Antique, kag San Jose Antique. And bantayan sa May 18, Mayo 18, ang grand opening sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Sara Branch sa mga taga Quinto Distrito. No, damo freebies, damo discounts. Basta magbakal ka muna sa Klinika de Alternativo, Sara Branch sa Mayo 18. Remember the time, 10 a.m. Yara lang sila sa RJM's building, Barangay Apologista, Sara Iloilo. Malapit lang ini sa Sara Public Market. Alas 11:30, kaupod naton sa linya si Ma'am Angel, no? Angel sang More Power. Ma'am Angel, good evening. Si Tiyoy Pansyon eh, Ma'am Angel. Live kita subong sa RMN Iloilo. Ma'am Angel.
1: Sir Pancho, good evening, no? Kag good evening man sa aton yung mga konsumidor sa More Power nga nagkapamatigid sa imong programa, sir.
0: Mm. Yes, ma'am. Kaya may report at kadamo sa mga areas subong na mga affected sa mga power outage like PHHC Block 17 Manduriaw, sa Kalumpang, sa Amonto, sa Memolo, Barangay Balabaguharo, Barangay Tabukan Manduriaw. Any other additional areas, ma'am, na na-experience naman sa power outage subong kagabihon?
1: Yes, sir. Una, sir, nagapangayon kita sa Pasaylo, sir, no? Sa inconvenience, sa kaginot, kinabatsyagan sa subong sa ating mga consumers. Actually, we have received reports sa hold lock, no light sa several areas. Mm-hmm. When we say hold lock, no light, kumbaga, sir, paanggid natin in siya sa isa ka compound, no? Wala sang kuryente because sa several ng mga rason. Una, diri sa may area sang mag-ulang ginisunod, sir, sa may kumpanya, sa may molo, may-ari diri sila. Ang team diri right now is reported naman din sa team. Ikaduha diri ang sa may area sang Carmen J. Ledesma sa may Takas, Tabukan, diri sa may housing Manduriaw, na uto diri, sir Punch, ang secondary line naton. Amun siya ang linya from the transformer. So ang aton nga team is on this area. Diri sa may area sang Kalumpang, actually twice siya, Sir Panso. Ang sa may Kalumpang area, kagina, fuse busted ini siya, tapos nagsiga for how many, like quite some time man, and then nagdulaan liwat sang power. So kumbaga, sang una nga nagkadtong atong team, Sir Panso, na restore naman ang power. However, may nag-occur liwat nga power interruption. The reason why nga right now, based on the investigation, fuse busted ini siya, kumbaga kinanglan sang replacement sang fuse cut out. Mm-hmm. Sa may Altachera, diri subong, Sir Punch, ang aton nga team is i-verify natin kung ano sini ang rason nila because ara naman ang team sa area. So right now, ang ongoing din natin is ang sa may areas ng Balabago, Kalumpang, kag sa may housing area, Sir Pancho. Ang iban din ng mga based din sa aton ng mga reports, ang iban din ng mga ginrespondihan nato nag-require sang manlift. So ang aton din ng sitwasyon, Sir Pancho, no, ang we do really understand gid sa kaginot actually sa subong sa sitwasyon sang aton mga consumers. And then kumbaga inini sa hambal na single house no light isa lang kabalay, but usually diri sa whole block no light, Sir Pancho, basta gani whole block no light madako-dako sini ang coverage niya sini. So with the ongoing subong mga works ang ating team gina-estimate naton ang maximum nga time no 1 hour to like worst gid 2

0: reports ang ating mga linemen on the field sa mga pictures nila nga nag-uubra sila agad nga i-update natin sa ating mga consumers para nga ti mas mahangpa nila kung ano sining sitwasyon, makita nila ano gid man ang mga nagkakalatabo sa field sa Pancho.
1: Okay, Ma'am Angel, thanks for that info. Pero this yung available capacity nato ining Visayas grid is now on yellow alert. Is this one reason nga apektad kapektuhan man ng supply sa more power?
0: Ay, hindi man, sir. Right now, yes, sir, when it comes to supply and demand, yes, sir, we are parang still monitoring because of this yellow alert status. But right now, as we speak, parang my last nga pag-check, wala pa na-lift ng NGCP. But I will check right now after this one, sir, no? Mm-hmm. If na-lift ng NGCP. But this interruption, hindi, wala niya, sir, sang labot because... Okay. Ang sa NGCP, yes sir, usually demand and supply ni saya nga problema nga ang sa yellow alert status, it means manipis ang supply kung ikumpara sa demand. But these interruptions, may mga reason ini siya from different areas. And if may mga istorya, sir, nga because the rotational ang nakatabo or something, amuna, sir, ginapanginwala ginato ng amusin na, sir, nga istorya, wala sang amusin na nga setup nga nagakatabo or naistoryahan based on the operation, it is just that a normal protocol nga once gani mag-meet ang supply and demand, nagapagwa isang yellow alert status ang NGCP. But if magtaas na ang demand or magtaas na ang supply, nga maghaganhagan na ang paggamit sa mga consumers natin sa kuryente on the Visayas grid, mag-stable naman ang supply sa kuryente, Sir Pancho.
1: Okay. And last two questions, Ma'am Angel, no? Si Ma'am Angel Tan is for More Power. Ang mga nagapektuhan ng mga areas subong gabi May 12 so hambal mo around 1 maximum 2 hours ma-resume ang power.
0: Yes sir. Muna ang ato yun, kumbaga we are looking into that time, no, but ang aton diri abi actually sir depende ni sabi sa scenario sang mga kalayuhon sang aton sang team on the field. We are just looking into this time lang, but as much as possible, Sir Pancho, kung mapadasig sang atong team ang pagkaayo, himuon sang atong team para makalumpat naman or maka-travel gila yun sa mga areas na lapit sa ila kung diin pagidni may mga trouble. So, right now, maximize ang aton nga, ina-maximize natin mga atong team, mga makapagwa pagid, sir, aside sa mga nag-roving, ining mga nag-responde pagid, Sir Pancho.
1: Okay. So, yeah, kaya sa atong mga kultura na More Power, very active sila sa social media. Gina-post gila yun nila ang mga... ang mga findings kaga mga rason, ano? So Ma'am Angel, so yeah, kay kadamo gid man nag ginabombard man kami di, no, hope yes, thank you for taking your time with us kay ginabombard man kami sa text ga pamangkot man samon, so at least ara ka patag nga hindi ni tungod sa yellow grid kung hindi sa mga iban mga sa linya sang kuryente ang gina-secure subong, no, sang More Power, correct, Ma'am Angel, no?
0: Yes, Sir Pancho, yes. We would like to emphasize na diri sa bayan sa More Power anytime, sir. Pwede kita i-contact, maghatag sang mensahe, matawagan kita, agud nga makahatag kita sang update, no? But as we speak right now, we will give an update at mga consumers para nga mapatagan sila kag maintindihan nila ano sini ang current na sitwasyon, Sir Pancho, no, sa field kag sa operation man sa More Power, Sir Pancho.
1: Oh, tabi ang balabam sa unaha ang mulo. And last question, Ma'am Angel, kay ginapamangkot ni Rajman na Hartwell man eh. Ma'am, kakapamilyar sang itsura niyo, ma'am. Diin ka mo nag-graduate?
0: Nag-graduate ko, sir, sa West Visayas State University.
1: Basta taga-West, the best kay... Pero ako, ma'am, daw kapamilyar sang itsura mo sa akin, ma'am.
0: Nga, sir.
1: To pirmi kita makita sa damgo ko.
0: Aray ko.
1: Ma'am Angel, thank you very much sa inang update and More Power. And God bless sa inyo and good evening, Ma'am Angel Tan.
0: Thank you, good sir. Kag of course, at mga consumers, no, unaga pa nga, kita luwa, sir, sang pasaylo at this moment in time. But of course, we would like to highlight nga ang operations ng More Power as much as possible kung mapadasig ang pagkaayo, sir, sang ating mga linemen. Ubrahon din natin, sir, sa liwat. Madam, mo ganyan salamat, Sir Pancho, sa kaigrinan nga makapahayag kita sa hanginan paagi sa mga programa, sir. Madam, mo ganyan salamat. Tigmayang gabi, Sir Pancho.
1: Salamat, Mama Angel. See you later in my dreams again.
0: Good night, sir.

0: Alas 11.39, yan ang tirada ti Evangelo. Binireact-react naman ka mo, kay mo. Pero at least, man na naka-update, ano? Pero hindi lang natin pag-itudok nga, kag-isaling, nga 1 to 2 hours, kay hambal ka na ni Ma'am Angel Tan, ano, sa mga apektadong areas. Kita man natin, bisa nag-labay ko to sa may kalumpang, may mga nag-arubing, may mga beam light sila, ginalantaw nila ni mo. So, tagaan natin some time, no, at least, natumod na sang more, no? Natumod na nila kung anong diferensya. Kaya kung tani mapadasig ang tanan, no? Hindi lang isa. Kung hindi tanan-tanan. So, 1 to 2 hours. Butan na natin 1 to 3 hours. Eh. Kaya kung kung may ginasaligan kita, maprostrate kita da, di ba? Ang ating power update doon sa aton sa Santuan Plus Coffee Mix, may kape ka na may bulong ka pa. Yari na ang saboroso. Manamit mahamot gig saboroso nga kape. Masustansya nga kape, Santuan Plus Coffee Mix. Himo sa soya, xanthones, and may malunggay. Kung nga pirmi, nagasulabang imo nga sulok-sulok, ari isli ng imo nga kape. Santuan Plus Coffee Mix, may kape ka na may bulong ka pa. Produkto ni kalidad yan. Sang Yes to Health ni Doc Remelito Uy na may clinic sila. Yes to Health Clinic sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper. Malapit tayo na sa Midtown Hotel. Na pwede mo nakabisita pa check up sa mga doctors of alternative medicine. Santon Plus Gold. Parisa nyo inis ang Santon Plus Gold. Epektibo sa diabetes, hypertension, maduming dugo, nandudulot iba't ibang sahig na sakit. Yari ng solusyon, Santon Plus Gold. Ang may pinakamataas na super antioxidants sa tanan ng herbal capsule. Himo inis sa ampalaya, mangustin, malunggay, ahos, kag spirulina. Bakal na sa mga suki niyong butika, ha? Santon Plus Gold. FDA approved kag tag 14.50 pesos lamang. Available sa bilog na isa sa Panay kag probinsya sang Guimaras ang mga produkto sang Yes to Health ni Doc Remelito Uy kag Nans Liniment Oil. Basta palakit sang kalawasan, Nans Liniment Oil mo na, may mga sulpo ka, may bali ka, rayuma, arthritis, varicose ka, na Nans Liniment Oil. Oh, wala electric pan, wala kurente sa buo, wala problema, manyos ka lang, Nans Liniment Oil. Sigurado, walang kagat sang sapat-sapat.
1: Tatak! RMN.
0: Yan ang katapat sang mga lamok, Nans Liniment Oil. Ang epektibo na pain reliever kag insect repellent.
1: Tatak! RMN.
0: Alas 12.42, hindi takip papajinig, mapurada kita na, mabitin ka mo, buwasan kita mapapaji, update kita na mga kasama sa mga nagkakalatabo sumong, damos kalatabo sumong, labinigid sa world of sports, ano? Ayan na, ginabuluban tayo, oo, you don't have to rub it in. Perde na gani ang Lakers, anhon tanabe? Grabe ang odds gali, no? Plus 2 wins gali ang Los Angeles Lakers. Di anuhon mo na kay... Why? Gid daon. Ang final score, mga kasama. Ang ano pizza subong gani? Ano nang pizza di sa ako man? Game number 4. Okay. Ano pizza gani subong? Kasama ano, 12? Ay, 12. Sorry. Tao lang yun. Ang Cavaliers, mga kasama, kanami sampang sa Cleveland Cavaliers, no? Ang number 4 seed, ginpatas nila ang serye, no? Kontra sa Detroit Pistons, ginlutos sang Cleveland Cavaliers ang number 1 seed sa East na Detroit Pistons sa score na 112-103. So tied ang serye, best of 3 na ini. Samtang sa Western Conference, ginlutos kinastigo, why kabawi Lakers. Pinerde sa number 1 seed, ang number 4 seed ni Lakers sa score na 115-110. So si Papang LeBron, ara na, gabiyahin na pakatuburakay. Upot sila ni Tatum, Jason Embiid, nauna to si Stephen Curry. Kita ay sa Boracay. Bulubantayan nato ini mga kasama. Karon game number 5 between the Minnesota Timberwolves, karon abwas nga adlaw ni Minnesota Timberwolves kag ang San Antonio Spurs. So dapat maghalong-halong dire si Victor Wembanyama. Kay kita man natin, basta wala si Victor Wembanyama, kaya-kaya gid sila sang Minnesota Timberwolves, kaya bulihon ang San Antonio Spurs. Pero karon, it's a redemption time para kay Victor Wembanyama sa game number 5. Tied ang serye, tagagduwa kadaog mga kasama. Samtang sa ibang pagid naton nga sports update, ang aton nga tennis star mga kasama, ginluto sa doubles no, kaya early nag-exit na si Alex Yala, pero pinerde. Ang pinerde liwat sa doubles ang team ni Alex Yala, so early exit naman ini sila sa Italian Open. Magtatapat Coco Gauff no, kagang nakalabotan ni sa quarter final si Coco Gauff and si Iga Swiatek. Amo ni sila makakita na sa tennis no, sa quarter finals Italian Open. Damon man yung mga nag-agwa nga mga reports from Los Angeles na ang futuro, ang future ni LeBron James undecided pa. Next season, makita pa bala natin si LeBron James, the oldest player active sa NBA, nga maghampang pa for his final season with the Los Angeles Lakers, or pag-retiro na mga kasama si LeBron James. Will he be retiring? Si LeBron James, will he be retiring with the Los Angeles Lakers, or mapili sa sang isa ka team na makaupod niya liwat ang iyang bata na si Brody James kag digto ma-retire? Ang ginapili is either Cleveland Cavaliers kuno or ang Miami Heat. So bulubantayan naton mga kasama ang mga balitang yan. Ang sports balita dulong na sa aton sa Life Extension Vitamin D3. Ang doctors recommended most prescribed vitamin D3 brand and number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Pataason lang naton ang vitamin D3 level naton ano sa aton dugo nga para malikawan naton ang narisari ng mga balatian. Ilabi na ang makamamatay nga cancer. So hindi nyo na paghulaton nga makabalatian pa kamo. Inom na kamo adlaw-adlaw, may balatian man o wala, nagabusong, nagapatiti, mga kabataan, pwede gid ka inom sang Life Extension Vitamin D3. FDA USA approved, kag Philippine FDA approved. Numero uno, super vitamin, kag miracle vitamin, Life Extension Vitamin D3. Parisan sang super fiber, ang pinaka-epektibo ka paninlo sa aton colon kag pangontra sa problema nga constipation. Agud maamligan ang aton colon kontra sa balatian nga colorectal cancer or colon cancer. Amo ning rason ini, umahig ko ang colon. Inom super fiber mga kasama kada gabi, antis ka mo manyapon or antis magtulog. And kada aga pagbuktaw pamahaw, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3. Tanan ini produkto di kalidad sang Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada, available sa mga butika kag magbisita sa pinakamalapit na Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Monday to Saturday para ma-avail ninyo ang libre na medical consultation. No, kantuin nyo sila, libre pa konsulta mga upod ang mga doktor. Lower ground floor ng Robinson's Mall, J. De Leon area, Tagbakharo, Barangay Poblasyon, Zone 1, Estancia, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, lower ground floor, Bangga Dama, Santa Barbara, J.C. Zulueta Uton, tubang sang Iglesia ni Cristo, kaya ang pinakabago nga branch dira sa may San Miguel, Jordan Guimaras. Kaga namit pangapiso mo. May mainit ka nga tubig kasamang Hartwell. Patilawunta ka sa pinakabago nga kapisubong. Kung hindi ka manamian, uli sa akon, iripanta ka. Amo niyang pinakabago nga kape. Amo niyang kinataliyar naton sa inyo pinakabago nga kape. Nga kung hindi ka manamitan, balik sa akon. Ako mainom, ulian ta ka sa bayad mo. Ano nga kape? Ari, pamati na kamo, i-record nyo kung gusto nyo i-record. No? Ang kape henyo. Amo niya nga tawaga, kape henyo. Samat-amat nga pagbarato sang gatong kag balaklon bakli. Ang kanamit nga kape tilawe biskan kaisa lang amo lang ginapangayon nato sa inyo. Biskan once mo lang matilawan para ma-experiencehan mo. No, ang lain nga sabor sang kape kagal hindi lang lain nga sabor. Ang iyang mahatag sa inyo eh, sa inyong ikaayong lawas. May mga 2-in-1, 3-in-1, 4-in-1, 5-in-1. Sus, wala na. Ihaboy na. Ang kape henyo, 14-in-1. But silingon, di, 14 ang iyang mga ingrediente sa isa ka sachet. Ang kape henyo, 14-in-1. 14 bla? Nga mga ingredients ini, may aras sa sang collagen, mangustin, malunggay, garcinia, cambogia, 5 chia seeds. Kita man ang chia seeds, papanami inisang inyong digestion. Diba mahal-mahal ining chia seeds? Ang black cumin, may kokwa, goto cola, maca root, may ginseng, kape, kag, syempre ining kilalang kilala nga ginseng, nagapabuhin, nagapahalayo sang timbang, kapanami sang pagpamuhin. Kay man may chia seed siya eh. Kaparelax sang huna-huna, kapautay, agapautay sa pulaw, kapapagros, kagapagangay sang masagi na patamis nga stevia. So kung ikaw diabetic ikaw, kapehenyo 14-in-1 ang imnon mo. Kay may stevia siya. Kagin paamanan pa sang non-dairy creamer. Kape henyo. Amo ng pinakabago nga pet tilawin na. Kape henyo 14-in-1 herbal coffee. Pila kadlaw istorya lang ta sa refund kung hindi ka manamian. Kape henyo. Pangabuhi nyo kape henyo. Nami ini kay locally produced mga kasama. Kaga puwerte na ini ang epekto sang kape henyo 14-in-1. Tandaan, kung may makita ka nga kape henyo sa mga suki niyo mga butika ka grocery, bakli, biskan isa, tilawi. Istorya niyo din sa ako na. Alas 11:51, tamyaw-tamyaw kita na sa aton nga mga karadyoman nga nagapamati subong si Ellen. Ah, alerta, may nga aga si Mulen kay Maitong, kay kagawad Joven Galio, si Ma'am Gladys Estorque Orbe, mayad-ayad nga gabi. Rolando Siaseco, mayong aga, sir, aming gabi. Sir, muni-muni lang kami diya sa barangay Takbuyan Estancia. Nako, mati ka mo karon sir. Kay may mga brown out buwas dira sa may Concepcion gali, sorry. Ma'am Telly P. Fer, kagawad Noel Coscoluela. Mama Susan P. Sescar, Ma'am Margie Kubilla, Sir Jess Pal. Kay Ma'am Mary Recabar, Ma'am Inday, Mary Louis Silliori Patino. Hidlaw na ko si Ma'am Inday. Mayong gabi man kay Margarito Maramento. Kaluoy man kay Bad Boy Idol. Gani, dututoy, blaw, no? Kinigan lang. Wala man sa galing kigan, man. Ay, abe, basta ara ka da. Dapat, kung sino ang ara, kung kay sino ang, kung kay sino ang time, i-atag mo to. Pagtapos ay, pagustuhin man wakal kung imo na ang floor. Edgar Labarico Senior, kay Master Nikolai Somes, Nanay Lorna Vasquez, si Kuya Pepen, mayang aga, Rene Zaragoza, Florencia Socaldito Kalimpay, kay Lance Lopez, uy, kay Lando Fuentes, good evening bro, wala komode ga-cover sa prisaa, ay national prisaa, no? Sa Bacolod, wala pang, ikaw cover, pasa lang sa ako. Si Ma'am Teresita Joseph Puerta sa Barangay Paho Pototan. Kay Ma'am Avec Paez Esmeralda, congratulations. My teacher na sila. Pasado si Inday. Si Nanay Lorna Palma, si Lenilyn Martinez, si Jeremy Edombingo, kay FRMG Nono. Mayad-ayad nga gabi. Mayora, kay Mayong Aga Mayo, kay Batian Kupre, si kagawad Joben Galio. Nice kagawad, Joben! kita ay ta sa Cabano. May nga gaman, aming gabi kay Bobby Canonicato, Augusto 5, Bonifacio Aldabon, Mabel Cortez, kay Boss Johnny Figuro, ng Figuro Meat Shop, si Boss Totong Montejo, kay Ma'am Rosie Montejo, ng City Furniture Appliances Store, kay Ma'am Marilu... Sine? Ha? Ah, okay, sorry, si Ronel Sonio, Ma'am Marilu Villalobos, Giovanni Iyala, Ameba Lobrillo, Totong Talibo, Veralyn, kay PJ, kag sa aton mga suki nga nagapamati subong. Mayong gabi lang sa inyo, mga karadyuman. Ang iningabahin, atis kita mag-power update, kay may mga areas nga apektado sa brownout. Buwas nga adlaw, petsa 13. Uy, advance happy fiesta gali. Damo fiesta sa petsa 15, no? San Isidro, ang Piña, dira sa may Guimaras. Damo fiesta. Update nyo pa kayo din pag may fiesta sa petsa 15. Uy, si Toto Tamsak, Giro Inocencio Villanueva. Uy, patata ko rin, Tamsak. Tamsak naman ang balas na ni Pre Giro. Romel Palmares, mayong gabi sa inyo si Sir Marlon Franco Supremo. Sir, mayong gabi sa inyo. Aileen Dizen Paraico, Lorna Vasquez, Snooki Galon. Kay Ma'am Gemma Pendon, watching from sa France, Toulouse, France. Salamat, Ged. Jermay Corinti na tada, why pa, Ged? Shout out kay Bambo kag kay Kulot dira sa may Kabanbanan mayong gabi sa inyo da. Ang inigabahin dulo na sa aton sang Evergreen Herbal Capsule for cleansing, nourishing and balancing, nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sang sistema sa aton ikayong lawas. Ining produkto ni Doc Crispin Hiko. Ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Ang mga sobrang ginabuhinan sang Evergreen, ang sobra naton sa sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine acid kag constipation. Kung may ginainom ka nga maintenance, dungan mo ini. Dako gitang bulig din ng panubo ang mga sobra, mga bawal na ina, no? Kag ang mga kulang naman ng mga vitamins and minerals, dugangan sang Evergreen. No, may pang maintenance ka na, may vitamins ka pa. Swak na swak sa budget ang Evergreen. May sangkap ining ginadugangan niya ang kulang naton ng vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, and zinc. Kag iban pa. Gintingob ni Dr. Spinhico ang puwersa sampito para sa aton ikayong lawas, kompleto ang benepisyo. Ang kada kapsula sang Evergreen, nakakasigurado tayo na may sangkap ining turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag may vitamin C. Quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sang FDA, mabakal sa mga suki niyo mga butika. Magtumar kita, adlaw-adlaw mga parekoy. Sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ini ang inyo katimbang sa inyong ikaayong lawas. And sa dugang kasiran, text lang kay Dr. Crispin Hiko 0910-126-4595. Ang mga area nga may maka-experience sang brownout buwas nga adlaw petsa 15. Ang Concepcion, no? Buwas nga adlaw Miyerkules Mayo 13. May ara kamo sang siyam ka oras nga kalawigon sang brownout. Alas 7 sang aga, tubtob alas 5 sang hapon. Sa Concepcion ang apektado Bakhawan Norte, Bakhawan Sur, Batite, Loong, Makalbang, Niño, Nipa, Plandico, Poblacion, kag Tamisak, Concepcion. Sa mga kauturan naton sa Lambunaw, alas 8 sang aga, tubtob alas 4 sang hapon. Buwas ng adlaw, Mayo 13, apektado Barangay Bagumbong, kag Barangay Kabatangan, Lambunaw.
1: Tatak, RMN.
0: Sa mga taga Haniway, may ara man brownout to. Alas 9 sang aga, tubtob alas 4 sang hapon, preparar 7 ka oras ini, malawig-lawig ini. Ang apektado nga mga area, ang porsyon sang Haniway, ang Barangay Manyakabak. kag Barangay Karigangan. Duha tunta, Barangay Manyakabak kag Barangay Kariganan Haniway. Para updated ka, tutok, pirmi, diri sa RMN Iloilo, ilabinigid sa ating Facebook page, ang RMN, a DYRI, RMN Iloilo sa Facebook, mga kasama. I-like, share, and i-follow ninyo ang ating Facebook page.
1: Tatak, RMN.
0: Mainit, walang gana kay nanay. Ay, sus. Timing ganin eh, kay tulog na mga nakamalalakat ng kabataan. Kung nag-aisahanon lang kamo, kaya pirmi lang wala gana kay partner. Ang ginapanugyan ni Tiyoy Pancho, i-megaman mo yan. Para adlaw-adlaw, nami yuhum ni Macy Sino. Megaman Herbal Capsule ang numero uno nga kapsula panlalaki sa binog na Panay Island kag Gimaras. Megaman Herbal Capsule, hindi lang pampatindog ini. Kung hindi naghahatag ini resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis, nagabato sa pulaw kag nagapapagsik kag nagadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Kung sang una daw, hindi ka katangko sa one round, basta naka-megaman ka, bow, pang-professional ng round mo. Sobra-sobra man ang 12 rounds, sapdos na iya. Mga 3 rounds, okay na nag-uwa. Inom ka, Megaman Herbal Capsule, duha ka kapsula antes ka maglabing-labing ni Mrs. No, antes maglabing-labing, mga isa ka oras o 30 minutos, antes maglabing-labing. Hindi ka makakulbaan, kayang Megaman puro herbal. Tested and proven na po ang Megaman Herbal Capsule. Walang reklamo, kung hindi puro lang arado. I-megaman mo na yan pang, hindi maguya-huya, available ini sa mga butika. Kagmabakal mo ni sa mga butika, biskan wala ka sang reseta.
1: Tatak! RMN.
0: Para isan man sang non-new and improved NANS Super Plus, mas gin pa epektibo, mas gin pa baskog ang NANS Herbal Capsule mo noon, isli na ina. NANS Super Plus mo na. Gintingo bang mangustin, guyabano kag malunggay para sa mas mabaskog na resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NANS Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon pa sa antioxidants, bulig kontra sa kapoy kag pagpangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog na Panay Island kag probinsya sang Gimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Alas 12:02 na, good morning, mayong aga na sa inyo tanan-tanan, petsa 13 na kita, second Wednesday for the month of May. Aton ginatamyaw sang happy happy birthday si Devora Marquez Cas, happy happy birthday. Si Rajuman Rodel Polyon Agado, happy birthday, senyorito! Birthday sa bong ni Rajuman Rodel Polyon Agado. Daw nami ini magpa-blow out kay Rajuman Rodel kay laban-laban 20% discount eh. Happy birthday man Jose Alarba Venteroso kay Rosie Amaho Manihar, happy birthday ma'am. Kay Lords Pauciano Lori Graciano, happy birthday. Kay sino yung iba? Kay Isuli. Kay Ma'am Lori May Graciano, happy, happy birthday sa tanan-tanan na nagasaulog sa ilakadlawan subong May 13.
1: Tatak! RMA.
0: Sa ngalan sa aking technical partner na si Rajuman na John Hartwell Tuwala, ini ang inyong alagad, Tiyoy Pancho, kita ay kita karon. No, sigurado karon, mapapaji balbalanay sa kahanginan kada alas 12. Have a beautiful and have a safe week, mga kasama. Kita-kits tomorrow. Have a beautiful night. Ciao, baby.
1: Tatak! RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Parehako na. May maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Updini sang Banular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Banular.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex is the generic name of Banular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Banular.
3: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indikit ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
3: Mighty C, mabaka mga butika.
5: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kagmamangko.
6: Basta right med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta right med.
7: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
8: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
1: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
3: Supple Plus Gold.
10: Ako si Angie.
11: May bukol ako sa breast ko.
10: Kamangkot ko dason kung ano maayo diri.
11: Damo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man hapon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to nadula ang bukol.
3: Santong Plus Gold. Makak sa mga butika. Santong Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santong Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sang mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
3: Santong Gold Coffee Mix. Nag-gape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
0: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi. Healthy ang dugo, ganit, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
2: United Home. Unilab yan.
0: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

matag sa kaadlaw. Kabay pa nga mangin mo gana ang ilaalanihon, bangon sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat ng ginatupang naman. Pasailuha kami o amay sa among mga kasalanan, patawara kami o Himuon, initanan ang ginasalan.

Mayad-ayad nga aga, good morning, mayong aga sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan nakatundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kag sa duha naton ka maambong kag mapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Good morning man sa mga partners naton sa local government units, aton yung mga agricultural extension workers, local farmer technicians, kag farmer leaders nga nag-upod sa aton nga programa Kadalagaan sang Agrikultura sa Kabisayan nakatundan. Sa gihapon, ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis ang mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minutos. Una naton tagaan sa igtalupangod subong nga aga na pangitaan na sang merkado ang mga onion bulb growers sang Miagaw, Iloilo sa tapos buligan sa nagkalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno para masabat ang problema nila. Nalabot sa 1,530 kakilo sang lokal nga sibuyas halin sa Miagaw ang madinalagon nga napalabot sa mga bumalakal pinaagi sa drop-off area sa Iloilo Capitol Ground. Kung madumduman, antes magtakop ang bulan sang Abril sining nga tuig 2026, ang Iloilo Provincial Agriculture Office, Iloilo Provincial LIDIP, Department of Agriculture Western Visayas, Miagaw LGU, kag mga tiglawas sang Union Growers, nagsapol agod masolbar ang marketing challenges nga ginapangatubang sang aton nga mga mangunguma nga nagatanom sang sibuyas. Ang aton departamento, Department of Agriculture Western Visayas, naghatag sang libre nga hauling trucks para madala ang mga produkto sa mga drop-off areas. Ginlakip naman sang Provincial Agriculture Office sa Kadiwa Markets ang Miagaw Onions. Ginpakigangot man sang Iloilo LIDIP ang mga onion growers sa mga organisasyon amuman sa mga nagahimo sang promotional materials para mapadako pa ang merkado sang mga sibuyas. Sa Banwasang Miagaw naman ang nagadumala sang inventaryo kag nagahimo sang social media page para makabaton sang mga order sang mga konsumidor. Nahibaluan nga pinaagi sa social media, nagpanawagan ang mga mangunguma sang sibuyas sa Miagaw sa publiko nga baklon ang ila na patubas nga produkto. Na nagapasalamat kita sa tanan-tanan nga nagabulig support local by local ang lokal gid nga sibuyas halin sa first district sang Iloilo ang aton gid nga baklon. Sa tanan naton nga mga social media pages nga nagbululig sa aton mainstream media nga naghingyo man nga magpalabot sang concern sang marketing challenges sang aton nga mga manog sibuyas, dako gid ang aton nga pagpasalamat nga natigayon naton nga mabaligya ang lokal naton nga produkto nga sibuyas halin sa first district.

nakatundan. Dugang naton nga update subong aaga ginabuligan karon sang Iloilo Provincial Government ang banwasang tubungan Iloilo agod mangin agri-tourism destination sa idalom sang Project Tubong Turismo pinaagi sa pagpabaskog sang turismo, agrikultura, kag mga lokal nga negosyo sa banwa. Ginhiwat nga assessment sang Technical Working Group sang Turista sa Barangay Programa sang Iloilo Provincial Government ginlibot ang mga target nga lugar sa barangay igpaho, igtubli kag batga para sa posible nga mga tourism attractions kag infrastruktura nga kinahanglanon antes ang opisyal nga paglunsar sang proyekto. Lakip sa mga ginaduso nga tourism destinations ang mga trail sa Sitio Gamay Danao kag igpaho proper ang viewing deck sa likod sang Sitio Danao Tourist Rest Area kag ang rock climbing kag hagdan-hagdan nga hiking trail sang Sitio Magui. Ang Sitio Baldan ang ginalantaw karon nga mangin puluyan sang nagkalain-lain nga attraction kaangay sang integrated agricultural farm, livestock multiplier demo farm kag flower farm. May ala man sang bamboo plantation nga baga tukuron kaupod ang provincial government environment and natural resources office. Agud mas manami ang eksperyensya sa mga turista sa banwasang tubungan may ipahamtang man nga tradisyonal nipahat o kun bahay kubo sa Sitio Danao. Kabahin man ang proyekto sa pagtukod sa tourism business hub nga magahatag sa palangabuyan sa mga indigenous people o kun IP communities sa banwasang tubungan samtang ginapang ngapina naman ang mga cultural heritage sites sang banwa kaangay sang Cross of Balabago kag Bubon ibid nga kilala sa sagrado nga panait ritual sites sa barangay Batga. Ang ining mga inisyatibo ang ginasuportahan gid sang aton nga departamento, Department of Agriculture, labi na gid nga naga padugang ini sang production sang aton lokal nga mga commodities at the same time nagapasanyog sa palangaboyan sang aton upland farmers dira sa banwasang tubungan. Nahibaluan naton nga kung magsanyog ang sektor sang turismo dapat kadungan man nga magasanyog ang sektor sang agrikultura diri sa aton nga probinsya sang Iloilo kag sa bugos nga Western Visayas. Kahapon nga adlaw nag hiwat man sang pag analyzer sang aton nga duta ang aton nga team halin sa Mobile Soils Laboratory kag ginapanginbulahan gid naton ang aton nga mga kaupod nga ginapangunahan ni Ma'am Bibilo Magdaog dira sa banwa sang Lemery Iloilo kag sa nagligat pagid nga semana yala sila sa banwa sang Banati Iloilo kung sa diin 230 ka mga soil samples ang napaidalom sa soil analysis sang aton nga Mobile Soils Lab. Ini kasunod sang pagbisita gid sang MSL sa nasambit naton nga mga kabanwahanan. Magluwas sa soil analysis, naghiwat man ang aton departamento sang technical briefing sa mga mangunguma agod mapasangkad pa ang ila ihibalo sa husto nga pagdumala sang dota. Ginpatpatman sang ahensya ang mga pamaagi agod mapaayo pa sang mga mangunguma ang kondisyon sang dota kag mapataas ang produksyon sang mga pananom. Nagapasalamat kita sa bulig sang aton nga mga local government unit partners dira sa kabanwahanan sang Banate kag Lemery Iloilo nga amugid ang nagmobilize aton nga mga farmers association
pa lang nga magdala

0: sang ilatag sa tagsa ka mga soil samples kagin pasiguro gid nga yara sa fit for analysis ang ginpangdala nga mga soil samples para sa aton nga mobile soil slab. Sa mga kabanwahanan nga wala pa makatuan sang aton nga MSL o kon mobile soil slab, maghulat lang sang inyong schedule kay amat-amat nga nagalibot sa tagsa-tagsa ka mga kabanwahanan kag ginasiguro naton nga sa sining tuig 2026 hindi maguntat ang mobile soil slab sa paglibot sa nakalinlain nga mga kabanwahanan, lamang nga mapaambit naton, mapalabot naton, mapalapit naton sa inyo ang ining libre nga serbisyo para sa aton nga mga mangunguma para nga mahibaluan ang eksakto nga klase sang abono, usto nga kadamuon sang abono kag eksakto nga timing sa pag-aplikal sang sini nga abono para masiguro naton nga mangin mataas ang aton nga patubas sa sini nga first cropping season. Mandato gid sang aton nga departamento nga patigayonon ang komprehensibo nga paglibot sang aton nga mobile soil slab para sa ganon aton nga mahatag ang mga test results sa gilayon nga kinahanglanon gid sang aton nga mga mangunguma. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Alger Patriarca Canyonego, Antonio Gaho, kay Sir Frankie Garque dira sa Nueva Valencia, Guimaras, kay Pablo Namit Pinuela, Roda Pinuela, kay Rose Pinuela, subuman kay Sir Erning Piñas, kag sa tanan katapo sang Santa Clara Farmers Association, kay Sir Judy Tayupon, kag sa tanan katapo sang Galang Farmers Association, maayad-ayad gid nga aga sa inyo. Kay Doreng Amago, Sir Berting Capas Gordo, Sir Ermelando Miniel, Ma'am Violita Garcia, kay Ma'am Girly Villas Magno, Isbi Lari Tano, Ma'am Fatima Gamusa, kag Edgar Diston, kag kay Sir Rick Guilos, kag Ma'am Tain Sodario Guilos. Salamat sa pagupod sa aton nga programa. Kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan nakatundan. Dugang natod tagaan sang Iktalopangod subong nga aga ginpadasig sang Department of Agriculture ang pagtinguha agod ma-revive ang aton nga swine industry o kon industriya sang pagbababoy nga tuman nga naapektuhan sang African Swine Fever o kon ASF. Suno sa aton departamento pinaagi sa expanded repopulation program, mag-procure ini sang 32,000 ka mga babayi nga idik. Ini nga inisyatibo ang ginapaninguhaan sang National Livestock Program o kon NLP paagi sa Bureau of Animal Industry. Ang inisyatibo kabahin sang mas masangkad nga estratehiya agud buhion ang National Swine Repopulation sa pre-ASF level sini sa may budget nga 13 million pesos. Particular nga target sang DA ang dugang nga 6 million ka mga baboy pag-abot sang 2028. Suno sa kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kinahanglan makaproduce at least 1 million ka mga baboy subong nga tuig agod ma-stabilize ang supply. Mahagan-hagan ang pagsalig sa imports kag malabot ang handom sang aton presidente nga isa ka food secure ang Pilipinas nga may mapag-on nga lokal nga production. Ang National Livestock Program mayara sang 1.6 billion nga pundo para sa sini nga mga programa. Amat-amat na naton sa aton nga pagmonitor nakita ang kauya kag ang pagbalik sang industriya sang pagbababoy diri sa aton rehiyon Western Visayas kay madamo na kita masiplatan nga mga heads, swine heads nung nga gina transport sa aton tagsa-tagsa ka mga kabanuhanan. Aton padayon nga gina advocate ang estrikto nga pagpatuman sang biosecurity measures para nga ang aton nga mga industriya sang baboy manginluwas sa sakit nga ASF o kung pagduging liwat sang African swine fever. Ang pag implemental naton sang estrikto nga biosecurity measure isagid ka epektibo nga management practices nga kinahanglan himuon sang aton nga mga swine resource. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Sir Del Ravina, kay Sir J. Aranda, kay Sir Cesar Ciudad, kay Sir Ricardo Rosendo Hentolea, Richard Agudines, kag Army Lynn Joy Mospa. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Nakahibalo bala kamo nga ang balungay posible nga mangin solusyon sa pagkakas sang microplastic sa tubig. Suno sa isa ka pagtuon nagasiling nga ang moringa oleifera nga kilala bilang miracle tree mahimo makabulig sa pagkakas sang microplastics sa ilimnon nga tubig. Suno sa research nga ginhiwat sa mga siyentipiko gikan sa Institute of Science and Technology of Paulo State University sa Brazil ang extract gikan sa liso sang moringa makahukas sang tubtob 98% sang microplastic sa tubig gikan sa gripo. Gintitingan ini sa kontaminado nga tubig nagagana ini paagi sa coagulation kung sa diin ginapatay ang negative charge sang microplastics gani nagatapik-tapik ang mga ini kag mas madali nga ma-filter. Suno sa pagtuon ang resulta kaangay sa epekto sa mga chemical coagulants kasubong sang aluminum sulfate apang ang moringa natural biodegradable kag hindi toxic. Ang moringa o kung balungay masami nagatubo sa tropical regions kaangay sang Pilipinas kag madungay na nga ginagamit bilang pagkaon, bulong kag simple nga water purifier bangod sa angkon sini nga natural proteins nga nagakapyot sa impurities. Apang nagpaandam ang mga eksperto nga kinahanglan pa sang mas madamo nga pag-usisa antes ini magamit sa dalagkuan nga water treatment systems bangod mahimo makaapekto ang kalidad sang tubig kag proseso sa kaepektibo sini. Sa pihak sini ginasiling sang pagtuon nga mahimo mangin importante nga bahin ang moringa sa pagpangita sang solusyon sa nagalala nga problema sa microplastic pollution sa tubig kag sa aton nga palibot. Sa sini nga tineon aton nga pamatian ang aton AgriBit reporter alin sa Department of Agriculture Western Visayas, welcome naton si Ma'am Crisma Day Caldina. Ma'am Crisma, sa imong nga balita subong nga aga.
1: Para sa mga nagapanguna nga balita sa Department of Agriculture Western Visayas. Ginilunsar sa Department of Agriculture upod ang provincial government sa Capiz ang benteng bigas meron na o kung 20 pesos rice project sa tiyon sa Capistahan Festival na nag-celebrar sa ika-125 anibersaryo sa probinsya kag sa padayon nga kampanya para sa barato ang sigurado nga pagkaon. Ginpangunahan ng paglunsar ni DA Assistant Secretary Genevieve E. Valicaria Guevara at ni Governor Ferdinand H. Castro upod ang mga partner agencies parehos ng Food Terminal Corporation o FTI at National Food Authority. Mga 1,000 ka beneficiaryo halin sa mga prioridad yung sektor ang nakabaton sa subsidized na bukas sa unang rollout. nga nagpakita sa importante nga tikang sa pag-uswag sang akses sa barato nga pagkaon sa lokal na level. Suno kay Guevara, ining inisyatibo isa ka flagship program ni President Ferdinand R. Marcos Jr. nga ginapatuman sa pagpanguna ni Agriculture Secretary Francisco P. Chularel Jr. Ipabutsag niya na prioridad sa programa ang mga mahuyang sektor pareho sa senior citizens, persons with disabilities, solo parents, 4Ps beneficiaries, at minimum wage earners, pati man ang mga mangunguma, mangingisda, transport workers, kag personnel sa edukasyon. Hindi lang inibulig sa mga konsumidor, kundi direkta man niya nagasuporta sa aton mga mangunguma, sunod kay Guevara, nga nagpabutsyag nga kada kilo sa bugas nga ginapanagtag naghalin sa palay nga gimakal sa NFA halin sa mga lokal nga mga manguma nga nagahatag bulig sa konsumidor kag suporta man sa mga producer. Ginpabutsyag ni Chu Laurel ang importansya sa padayon ng implementasyon sa programa bangod sa nagapadayon nga wala kasiguraduhan sa ekonomiya. Suno pa sa iya, ang 20 pesos rice project hindi lang mang subsidy kundi isa ka estratehiya undikang para mapatigayon ang presyo, maprotektahan ang konsumidor kag masiguro ang masaligan ng merkado para sa aton mga mangunguma. Dugang pa sa DA, nga ginapadasig nila ang rollout sa programa sa bugos sa pungsod, nga ginahingyo ni President Marcos na mapadayon tubtob June 2028, nga may target nga makaabot sa tubtob 60 million ka Pilipino antes matapos ang tuig. Ginpabutsyag man sa rollout ang PLGU-led expansion model, nga nag-enganyo sa mga lokal ng gobyerno, nga mangin kabahin sa pagpalapad sa distribusyon sa nagkalainlain nga banwa kag syudad. Base sa pinakaulihi nga datos, nakaabot na ang programa sa 661 kalugar sa bugos ng pungsod, kaya nakabenepisyaryo sa sobraanong kamilyon ka Pilipino. Agun mapasanyog ang implementasyon, ginpatuman sa DAA ang Benteng Bigas Master List Registry System nga nagagamit sa QR codes para masiguro nga ensakto ang pag-identify sa mga benepisyaryo, monitoring, at transparency. Gindayo naman ni Capiz Governor Ferdinand Castro ang programa kag sunusiya isa ini ka ang lanon nga bulig para sa mga Capiznon nga nagatubang sa nagataas ng gasto sa pagpangabuhi. Gimpahayag niya nga isa ka pasalig nga pinaagi sa padayon nga pagbinuligay sa lokal kag nasyonal nga gobyerno para sa mas malapad nga access sa barato nga bugas kag mapabaskog ang food security sa probinsya. Inis Chris Madi Caldina nagabalita.
0: Thank you gid Chris Madi Caldina sa imong report subong aga sa dugang naton padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga farmers, fisher folks, enterprise development information system o kon enterprises nga magpalista o kon magparehistro sa aton nga FIDES. Magbisita lang no sa aton nga Agribusiness and Marketing Assistance Division. Yali ang padayon naton nga pagpangagda.
2: Ang pagpanikasog, katutom, kagkapisan sa mangunguma kag mangisda ang nagahatag sa bugana nga pagkaon sang bungsod. Apang masami, sila pagid ang nagkakapudlayan sa pagpangita sang husto pagpatas ng merkado. Merkado nga hindi lang makabawi sa ila ginastos, kundi makahatag sa matarong nga kita para sa ila pamilya kag sa padayon ng pagpanguma at pagpangisda. Agud masabat ini nga problema, ginpasangkad sang gobyerno ang sagip sa ka-act ukon ang Republic Act No. 11321. Ginpatuman sa 2019 ang Sagip Saka Act, nagahatag gayunan sa mga manguma kag mangisda nga makabaligya direkta sa mga ahensya sang gobyerno. Ginambag-o sini ang government procurement. Halin sa simpleng pagbakal, mangin instrumento ini sa pag-umwad. Nagapapabilin ang pondo sa lokal nga ekonomiya kag nagabulig sa pagpahagan-hagan sang kapigaduhon sa mga kabaryuhan. Agun masabat ini nga problema, ginpasangkad sang gobyerno ang Sagip Saka Act ukon ang Republic Act No. 11321. Sa micro, small, o kung medium enterprise, basta nagagamit o nagabakal sa lokal ng produkto halin sa aton mangumak ang mangisda,
3: Welcome ka sa Feedies! Ano pa ginagalat mo kaagri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso.
0: Yes, amoy ito ang padayon naton nga pagpangagda sa aton nga mga farmers and fisher folks enterprises dali sa probinsya sang Iloilo kag sa bugos nga Western Visayas. Magbisita sa aton Agribusiness and Marketing Assistance Division, pangitaon lang si Ma'am Maria Cristina Rizal o kon si Ma'am Maricar Tumbokon kag Ma'am Ling Veloso. Madali lang ang pagparehistro kon kompleto ang aton nga mga dokumento nga dala. Sa sini, wala na kita sing panahon sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan na katundan sa ngalan sang aton Regional Executive Director Dines Arpia kag sa duha naton ka maambong kag mapisan nga Regional Technical Directors Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis, nagasiling sa inyo nga sa tagsa katapak sang aton dapadapa sa aton talamnan, amo ini ang libre nga abono kag pagkaon sang aton tanom kag kasapatan kag talaksan sang aton kapisan kag ang paggamit sang research based nga teknolohiya ang manging gabay naton sa mauswagon nga pagpanguma. Good morning, mayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyo nga tanan.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala nang iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin namin ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi maingitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatsyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila'y magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag na iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
2: D3 Bio.
3: Jose Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio.
4: Ang Visio.
2: Yung may D3.
4: Good morning.

0: and polycopper. Samancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog nga pungsod na Pilipinas, alas 4:06 na sa kaagahon.
3: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
4: Unang radyo, unang balita.
2: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagkauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
4: Unang radyo, unang balita.
5: Adlaw na kita sa Miyerkules, Pizza 13, sa bulan sa Mayo, 2026.
2: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon maging kaupod ninyo, Radyo Man Eric John Pamplona.
5: Kag ako naman si Radyo Man Benroy Bernal.
2: Sa kinaanda nagatamyo na kita sa isa ka maayad-ayad nga aga, sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanwahanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
5: Subong man sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa balabutan sang aton nga pagwaragwag, good morning sa aton tanan-tanan.
2: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa relisuan sang inyo mga radyo. Kag sa YouTube, pangitaalang at RMN Iloilo Official.
5: Ang ato naman official Facebook page, please like, share, kag i-follow ninyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
2: Gani din man kamo nga bahin sang kalibutan sa sininga mga tinion, ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangalagad sang RMN, unang radyo, unang balita.
4: Radyoman Eric John Pamplona, kag Radyoman Benroy Bernal, sa unang radyo, unang balita.
3: Panginoong Diyos na aning Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: mga Ilonggo. Bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sa nga syudad, kaga probinsya sa Iloilo. Radyuman Binroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyuman Eric. Mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
2: Kagkaroon sa aton nga Know Your History May 13, 1981. Si Mimita Ali aga nag-attempt nga assassineron si Pope John Paul II sa St. Peter's Square sa May Rome, Italy. Ang Santo Papa, matapos ang insidente, gindala sa Agustino Gemelli University Polyclinic. Agad nga ipinalam sa emergency surgery nga inisman ang nakasurvive.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
4: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
1: Mga dalagko ng mga balita subong nga aga. House prosecutors para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ginhingadla na. Congressman Nonoy Lawrence Defensor nalakip sa 11 ka mga congressman. Sila magabugos sa House Prosecution Team para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kalakip diri ang mga masunod, Radyoman Binroy, Batangas Representative Jerville Luestro, Bicol Saro Representative Terry Ridon, One Rider Party List Representative Rods Gutierrez, San Juan Representative Bel Zamora, Akbayan Party List Representative Chel Jokno, ML Party List Representative Laila Dilima, Dinagat Island Representative Kaka Bagaw, Bukidnon Representative Keith Flores, CDO Representative Lordan Suan, Manila Representative Joel Chua, House Senior Deputy Majority kag Iloilo 3rd District Congressman Lawrence Defensor. Yan ang magabugos ang House Prosecution Team.
2: Mga young guns ni, oh, mga lawmakers, mga lawyers.
1: Kombinasyon ni Radyoman Binroy, kag ginapahayag nga sila ni mga the best and the brightest subong.
2: Oh, may...
1: sa Kamara de Representantes.
2: Oh, kalabanan sila, gid mga bataon, dahil Laila Dilima lang gid, abi mga veteran, dari kag Chel Jokno. Pero, kung makita mo ang line-up, mga kwan, mga bago lang nagtapos sa rookie era nila, kumbaga gabuso-buso gini kag mga articulate ni.
1: Kumbaga ara sila sa peak sa ilang karera.
2: Yes, passionate pa ni sila nga, although nga mga politiko na sila, pero passionate pa ni sila nga legal profession, no, sila nga pagka-abogado.
1: Mga bataon,
2: okay,
1: pero
2: sila,
1: bastante na sa experience.
2: Bastante,
1: mga bata pa, ara na sa politika, Radyoman Binroy.
2: Oh, pasin day Roger Gutierrez ang one rider party list ni. Kita mo magpamangkot sa nga, kita mo maghambal siya kang magpamangkot sa ilas din nga mga hearings. Kampiyon man ni si Roger Gutierrez. Kagang iban pa, no? May Lawrence Defensor ka, may kwan ka, may Jerville Luestro, former kwan nga daan, fiscal. Si Jerville Luestro nga nagsulod lang sa politika. Amunin nga, kita mo pambalon mo, kampiyon. Oh, ti bantayan ini kay ang set of prosecutors ginpili gid ini from the House of Representatives nga mo ang magarepresentar dito sa Senado sa impeachment trial.
1: May mga private prosecutors pa,
2: yeah, may kinahire man sila.
1: Radyoman Binroy, depende ni kung pila kabilog, no, ang ila sila nga iga-hire. Pero ti ang mangin head gidre ang maghalin gidiya sa House of Representatives. Kag as to the status, no, sang articles of impeachment batok iya kay Vice President Sara Duterte, ginpayag sang House of Representatives Secretariat nga subong naga reproduce, naga-collate, kag naga-check sila sang thousands of pages sang document, no, nga related sini sa articles of impeachment. Pinapriparahan nila ini tungod dapat kumplito ang mga dokumento before pabansang formal nga transmittal sa Senate as ang articles of impeachment. Lisan to sa pahayag ni House Secretary General Chiloy Garafel. Sininya, as to the status of the transmittal of the articles of impeachment against Vice President Sara Z. Duterte, the House of Representatives Secretariat is reproducing copies for submission to the Senate. Kuan abin rajuman binroy no damu gali ni lini bu gali ni ka mga pahina ni pila pa ka kuan ni pila pa ka copy ni ang dapat submit mo
2: kuan mo gini abi hindi ni kuan abi hard copy kuan mo ni form na to sa Secretary General sang Senate no ti i-receive nila dito ang secretary general to secretary general nimo ti reproduce gina nila taga nila to sang hard copy ang Senado ipareceive nila to and that's the time nga ti ang jurisdiction ara na dayon sa Senado.
1: Imagine mo linibo ang gina photocopy mo dapat nga kwan gid organized gid no para nga ma-ensure nga ang copy Rajuban Binroy sang
2: isumala ka na karon di mo na ma-itimize mayo
1: sunod bala amo na ang kwani amo gina ang dapat nga masunod gid dapat santok gid tanan-tanan kun ano man to ang na-approve no sang House of Representatives.
2: May missing 3 pages lang da karon naglain ang kuan sa ang konteksto sila karon makompromiso
1: situate nila yung accuracy no sa ila sining submission no ang dapat nga asigurado gid no mo na ang ila gina preparahan sa siniyang mga tinion no kumbaga bisan pang impeach na si Vice President Sara Duterte sa House of Representatives, aprobado na ang articles of impeachment but ang formal transmittal sa articles of impeachment kini ang wala pa ma-receive sa Senate.
2: Pero ambal ni Senate President Cayetano, sila niya upon receipt sini nagpa-presscon na siya kapon mo. Nga sila niya hindi nagapasalig sila nga hindi ya nila pagbalabagan ang pag-convene. Kay sila niya kanina constitutional duty ta which do mayo maninga development. Kun
1: kay tima bumirang gina sa ilang Pedro kun sila mag-convene.
2: Kun matuod ang ginahambal ni Cayetano and ako ya nagapati I really believe no nga ti atindugan ina ni Cayetano kay kadamo pa man niya pamaagi para harangon nila ni no.
1: Sa ni Roper din na ni.
2: Para madamo ni pro hindi mo pagharangon ang pag-convene sang impeachment
1: sa
2: court
1: to ni correct. Former Senate President Jesus Kudiro.
2: Iyawan kasi ni Kakwan, iyawan kasi ni Kasagang sa pakamalaot sa imo sa tao kag sa mga political expert abogado tanan no damo ni sang sanggon kada ti amo ni laban sakto na ma-convince sila pero sa iban lang nga pamaagi na harangon ang impeachment ni Sara Duterte.
1: Kaya subong nga daan Rajuman Binroy ang ato nga mga senador ginatag na sila nga Senator of Sara Duterte
2: amo na
1: Senator of the Filipino People.
2: Nga daan amo nang ginakuan sila, ginabrand sila subong nga ti para initanan kay Sara. Ang tanan nga mga sakripisyo ni Bato, kagang ila sini nga mga plano, this is for Sara Duterte. Para nga masalbar nila si Sara Duterte.
1: Kagapon gindinay niya mangani ang parte sa istorya nga natinguha sila nga maislan ang liderato sa Senado because ang impending impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte. Hindi nila ina. Pero hindi man ta...
2: Bisa nun mo ka din ay...
1: Grade 1, Section 11. Nga bago ka panahog si Kwan Bala sa puno sang lumi.
2: Bisa nun mo ka din ay kinagagwa. Ginang imo sila nga buli. Sige lang. Kay papatihayo lang kong lingon nyo. Kay tao hindi man magpati.
1: Kahapon nga daan nagpa-prayer kwanto sa Senado kahapon.
2: Galudlood si Cayetano natubang siya mga membro sa majority. Galudlood siya kaya pangamuyo siya parte sa...
1: So, guro na batian niya guro bala ang interview kay former Senator Antonio Trillanes IV. Kasi rin niya dugay na niya kinalahay kami ni Senator Alan Peter Cayetano. Madumduman mo, puro ni sila nga duwa ang nagbalbal ginto tunuturo sa una sa kay Binay mo. Pero sila niya, ang medyo masakit-sakit ng dire, kay usually bala ko no, si Senator Alan Peter Cayetano, mas ginapili niya bala ang hindi insakto. Dito gud sa permi iya nag-apin sa sala. Ginauyangan niya ang iya sa pagkamaalam
2: ba ang mga panid. Kumaalam abi ka articulate maalam kag kanami sa ni sadto pano. Dumduma ko ni sa
1: kagara kay mo sa wala nga porsyon
2: katong
1: sini nga history.
2: Dapat ara ka tani permi sa sakto kanugon sining potential sang senador ganin. Dumduman mo sang una sang hearing tubla sa mama sa pano. Kung paano na nindugan si Cayetano. Dumdamo to nag-believe siya. Ngati di bala sang una gina-insist nga wala ga manufacture sa mga high pro, mga ano ni mga high powered firearms dito. Gina-challenge siya during that time niya ma-produce kun isang si mga high caliber ng firearms nga gina-manufacture dito nga amo nagpatay sa ato nga SAF 44. Damo nag-believe to sang una kay Cayetano.
1: Kampyon
2: ni sang una.
1: Oo. Diri tani i-prove ni Senator Alan Peter Cayetano. Ilang taon tay, way pa man. Ilang taon ta kung maka-convince sila into impeachment court. Ilang taon ta kung may full trial nga matigayon, Radyo Marvin Roy, sa Senado.
2: Sa piyak ka bahay, gilayon nga ginbasura ni Senate President Alan Peter Cayetano ng resolusyon nga ginfile sa lima ka mga senador nga nagpanawagan kay Senator Bato de la Rosa nga voluntaryo nga magasungka sa tunga sang International Criminal Court warrant. Ang nasambit niya resolusyon ang ginpasar sa mga miyembro sang minority nga sanday Senators Kiko Pangilinan, Tito Soto, Pinglakson, Riza Ontiveros, kag Bama Aquino. Suno diri kay Cayetano nga ginarespeto niya ang desisyon sa mga natumod niya senador apang ginatumod niya kinanglan man nga tagan nila sa oportunidad si De La Rosa nga mag-agi sa legal nga proseso. Given, no?
1: Kanugon sila karon nga kamong nakakuha sang mayorya da tapos sa dampigan mo
2: ang tapos ang balo mo nga
1: minority members ubong sang Senado.
2: Oh, ang balo mo nga ti bato okay ah.
1: Kay kabalo
2: ka surrender ka.
1: Oh, insight abi sang lima ka mga senador ang Juman Bin Roy. Ang voluntary surrender kay judicial submission nga ginhimo nanday a former Senate President Juan Ponce Enrile, a former senator kag subong congressman Laila De Lima,
2: kag Trillanes,
1: former senator Antonio Trillanes the fourth, no, nga during sa ilang time, like for example si De Lima, si De Lima ni ginserbihan man isang warrant of arrest
2: while on
1: kwana si IDG while on session sila
2: on progress pa ni session
1: pero dumduman mo to nag-ayo si De Lima niya maupod ko sa inyo pero sino niya pwede mapuli ko anay kay mabuol ko anay isang akon ng mga bayo kag pante tapos si Senator Antonio Trillanes the fourth naman Radyo Man Bin Roy kung madumduman mo ginsirbihan man ini nanda sang PNP man sang warrant of arrest kag sa iya mismo ng opisina ginbasaan sa sang Miranda Doctrine.
2: Oh,
1: kag matauhay nga nagupod si Trillanes sa makatapos sa kapulisan.
2: Do so, kay Trillanes ni
1: una kundi gin kwani sa gining atagan pardon asang ni former president Noynoy Aquino. Gin pagabot sang chimpo ni former president Rodrigo Duterte binawi niya ang pardon. Di mo to ginsirbihan sa warrant of arrest na gindakop si Trillanes. Pero ultimately, sa ulihi, ginambal sa Korte Suprema nga hindi pwede mabawi ang pardon na ginahatag sa isa ka former president sa isa ka bago ka presidente. Di mo na nga subong, free. Malaya, subong si former Senator Antonio Trillanes.
2: Tigaling kay okay man ha. Kung local court ang nag-issue sang warrant yan ni Rajuman Eric, ako naintindihan ko ni si Bato De La Rosa. Because kabudlay man na iya nga ansa ilat yung kaso lain abi may kinalain mo kung local court lang ni Guro ang nag-issue sang arrest warrant kay Bato De La Rosa matiyagan ko himuon niya man magpaka gentleman man ni si Bato De La Rosa nga mag surrender sa aton sining otoridad. Ti kun ibutang mo man abing imo sining nga kogalingon sa kogalingon ni Bato nga ti pwede man lang mapangitaan pasang mga legal nga remedyo, no? Nga diri anay, unahon naton anay yung local court naton, magi kita na sa local court ha, nga masurrender ka. Kaya ang informasyon nga daan, before pa man siya nagsulod sa Senado, may aeroplano na to iyang nagahulat ko, no?
1: Pero ayan.
2: Ti pro ilaman na i-claim. Ti ba si Army Ara Manggid? Wait, iya kabalo kay bala mo. Planado man mo. Naplano na niya daan ko, no? Nga ti, may coordination ng NBI. Kag ang pamunuan sa Senado, gincharge gani si Tito Soto nga amo ang informant nga sa pag-aristo sa kay Bato De La Rosa. Ako natabo to, ako natigayon, base No? Base nga si Bato, aran na subong sa dahig.
1: Oh, awa mo na ang ginatindugan subong ng day Senator Alan Peter Cayetano sa day Senator Robin Padilla. Ihambal nila, kung local order sa korte, local court ang nag-order, masurinder si Bato. Pero sila niya, ang warrant of arrest from ICC, stupid ini, para sa iya ni
2: Senator
1: Robin Padilla.
2: Amulan na yung edit manami.
1: Matag-abiran yung mag-bidroy sa ginasite sa ibang mga senador under sa Republic Act 9851. Under sa Section 17 sa RA 58 o 9851, nga Philippine authorities may directly surrender the accused to the ICC. Kung may question ka man, Rajuban Binroy, sa validity sang warrant of arrest, dito mo na yan sa ICC questionon. Kagnunid na sang local court nga mag-validate or mag-localize sang warrant. Maamatag na katama sa 9851. Pero galing kiti, siyempre, may kagalingon man sila yung interpretasyon sang laye. Kaya nabalaan man na nila nga kung isurrender nila na karon sa ICC.
2: Wala ka na sang chance.
1: May kwan na may mapariyogid kay former President Rodrigo.
2: Kung na-remit ka na to karon, maano ka pa, abi, kung na-remit ka na to?
1: Hindi gusto si Bato, nga mag-upod sila yung digong to sa dahig nga dila. Kwan na to gali, kutso-kutso lang to.
2: Tingang balya, gani nga sila nga, pwede gani nga mag-ingon. Kahit nga, tigulang naman si Tay Digong. Sila nga, pwede nga isa lang kami ka kwarto para may maalaga sa iya. Nya kun indi ti inuray la kami kwarto. Tiara na.
1: Ni kahapon regarding sina Radyoman Binroy sa Senado sa plenaryo kahapon. Medyo naginitay si Senator Robin Hon Padilla kag si Senator Kiko Pangilinan. Ihambal ni Senator Kiko Pangilinan sini nya na refer naman ini sa corresponding committee. Ito na pag-deliberate inadire kag i-baraisan pa sa plenaryo. Kaya kailangan mo pagkita sa mga concern
2: sa committee na lang.
1: Oo, sa committee na lang. Sa committee ya pwede kita to kabisan duwa ka adlaw to nga minuto kita.
2: Kaya kailangan mo pabi-business sa plenaryo mo.
1: Oo, ti ginasulit-sulit gini Senator Robin Padilla. Nga munay nga ang warrant of arrest stupid. Rehalin to sa ICC. Amo nang sagad niya kasulit-sulit. Ti karon nagka-question si Senator Kiko Pangilinan. Nagigakuan bala, ka-interrupt bala si Senator Robin Hood Padilla. Amo to nun daw medyo nawaslikan siya ni
2: nabigwasan sa tinaga.
1: Senator Kiko Pangilinan. Nga, I still have the floor.
2: I still have the floor. Pero ang tuno bala nga, hindi man nga... hindi man insulting ato bala. Siyempre ang kuan bala sang emotion mo. Inang dumagulpihan ka man, guro-guro, nagsingki man si Kiko Pangilinan.
1: Kaya mo na ganing ambal ni Kiko, gina-emphasize ko lang, I still have the floor. Si Senator Robin Hood Padilla man niya, nag-ambal nga, why sa kuno yamaanad, nga ginasingkitan.
2: Kung hindi ka mag-senador, dito ka sa...
1: Pero siling, damo ang nag-react sin eh, Radyoman Binroy, kahit ihambal ni Senator Robin Hood Padilla, sila niya, hindi pwede nga singgitan mo ko di. Nga muna, tiambal ni Senator Kiko Pangilinan, sila ko, wala sila niya, wala ta ka na singgitan. Gina-emphasize ko nga, iya pa ang floor. Actually, ginahambal ni Kiko Pangilinan, kasi nga ikaw ang nag-interrupt. Kaysa under sa parliamentary rules and procedure, kung may isa pang naghambal nga sa iyang floor, Radyoman Binroy.
2: Amo na gani naghambal sa...
1: Hindi ka anay sagad ka kasalig. Ba't matapuson mo si anay? Hindi gani address ka sa presiding officer, nga mahambal ka man.
2: Kaya makuandra, ang ma-delegate sinyo, ang presiding officer, kung pwede ka. Pero
1: sa plenaryo, hindi mo na pala... grabe gid man iyang mga debate hi Radyoman Binroy. Kung saan ka tinasay, dumduman mo sang una magdebate sang una si former senator Chof Isto Ginguna, Nikit Tatad, Miriam Defensor Santiago nga. May gamudlo pa na gani mata nila.
2: Pero nga sinang gitana.
1: Sa cry pa na nga sinang gitana. Ito yung duway matag-file sa nga ethics complaint.
2: Hindi na niya bago unless nga ti may mga lain pa kanya tinaga ang ginambal din direct sa imo.
1: Dapat sa kwaring gandaan sa Senado, hindi ka dapat maging balat si Buyas. Ito yung mananaya ka mo sa personal yung mga away. Punto na nang ginabili.
2: Wala man to iya personal, ang way man to personal nga ginahambal si Kiko Pangilinan. Pangilinan, nagtaas man ang tingog yung nagambal, I still have the floor.
1: Gina-emphasize
2: niya nga, siya iya pa na chimpo, para nga magambal.
1: Ano pa, ang mga millennials Radyoman Binroy, mga Gen Z, nag-react sila sini. Sini nila, this is the same person nga naghambal, nga ang millennials kag ang mga Gen Z, mga weak.
2: Ang hambal ni pa rin siya. sa controversial yan ibang pahayag ng pagkalmlaot sa tunod niya. Ang mga bata ngayon, sad to say, you are weak. Oh. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin.
1: Oh,
2: oh te, nagtaas lang tingog sa si Pangilinan, ma-file sa isang ethics complaint sa kwan.
1: Video gin-emphasize ng isang word. Nagsurusongkot.
2: Ma-file gin sa iya sa ethics complaint.
1: Oo.
2: Kumbaga,
1: amo ng hambal ko, very inconsistent ni si Senator Robin Hood Padilla. Amo ng hambal sa mga Gen Z. This is the very same person nga naghambal nga weak kami. Yakin kami pero tantawa sa subong sa plenaryo, nagdebatehay lang kamo. Nugid kay Moyes principal.
2: Oh, kun ako iya mag-assess nga kay Padilla, hindi lang niya inconsistent. Hapaw gidya katama ang iya siniya nga ano ni nga paminsaron iya Radyoman Eric sa mga bagay-bagay. Di magamo malanggali ni. Balamo na gidya mo na nagakatabo sobra pa nang dumati na pungulay na si Alan Peter Cayetano gani kag si Mig Zubiri nga dumatok apanay na to sa
1: pero after sina.
2: Oo.
1: Nagihagsanay man sila.
2: Yes, pero that's normal.
1: Nadumduman mo. Nadumduman mo nga si Senator Robin Hood Padilla. Daw to kapan niya tani man si Joel Villanueva. Ha?
2: Oh.
1: Di ba sang nagligad to nga? Nagligad na to nga mga sesyon, di ba? Itong ginpunggan lang ni GVR si Toto.
2: Oo, oh, dumatapungulay sila to.
1: Hindi, tapungulon niya ganyan.
2: Oo.
1: Yung tapungulon niya ganyan. Tiway man to nag-complain si Joel Villanueva.
2: Nga, harassment nga nito. Harason mo itong kapriyo mo nga senador.
1: Oh.
2: Binugok ang klase
1: ka utok. Problema eh. Nga kung isa, bully ka. Pero kung ikaw gani, iya ang... ikaw naman iyang bulihon, tasig ka man ugid sa principal.
2: Kabunay do, kahapaw klase, utok ah do. Tani wala ka nalang yan ang senador. Dito kay ubra ka pelikula, may na wala to sininggitanay, kay ikaw tong bida. Di ba? Nga magsagad ka sa senador nga hindi mo mula makaya, na, makaya ang sitwasyon na sa sulod. Hindi mo mula maintindihan ang ginaubra mo. Sa bagay, tino, wala pamanggid may anong ginang inubrahan. Abi ni Robin Padilla, magluwas sa pagdipinsa sa mga Duterte sa Senado.
1: Ay, ambal yan, senador man sa iya because kay Digong.
2: Senador ni Digong?
1: Oo.
2: Di kundi dito kaya kay Digong apply? Upod ka to siya sa day?
1: Hindi man sa iya senador sa mga Pilipino.
2: Upod ka to iya sa pan? Mamutsatso ka to sa mga Duterte kung gusto mo, pag gusto ka na. Kaya pumuluyo
1: niya. Amuligan, Isling, kung mga set of senators natin, Abi Subong.
2: Amo na, kanubo na, Abi, sang standard mo.
1: Ang atong mga nagakumpo sa atong sining mga senators Radyo Banbidro.
2: Oo, oh.
1: Kung naging ambal ko, bisitahin nyo bala ang mga videos
2: sa
1: mga previous records sa mga debatehay sa Senate. Grabe gin sa mga visiting forces agreement, mga BFA kwansang una, debate sa una sa Senate Radyo Banbidro. Sugata mo sa una sa Day Keith Tatan.
2: Mga Day Gordon.
1: Day Ginguna.
2: Oo.
1: Miriam Defensor Santiago sa una. Nambalan ka nga may naparapitan ka na yung kagitudlo-tudlo pa mo. Why na yan may nag- why na yan may nag-complaints? Pagkatapos ang debatehay, agahinak sanay.
2: Oh, mga
1: si Robin niya kahapon, gin nag-tender sa iyang kamot si Kiko Panginikay, mga musta. Hindi siya mag-baton. Do bata, gamay lang.
2: Wala-wala, gini si...
1: Sige lang, number one man ah. Number one.
2: Tiyo sa sunod nga, ngayon pa, mga tatlo pagid.
1: Hindi, madaog pa rin.
2: Hindi, mga tatlo pagid ka, Robin Padilla. Dugangan ta, kung nagdaog si Philip Salvador, sadyagin ang Senado.
1: Madaog pa rin si Robin. Actually, masaguro ni ma-vice president.
2: Ayo. Sa dugang pa nga mga balita, ang NBI bala nagpatag si Attorney Matibag regarding ni sa pagdakop nila tani kay Bato de la Rosa nga ginapahayag nga nag-wrestling siya kuno. Amo to naghapo-apo siya sulod sa sessional kanigambal nga nakipag-wrestlingan siya sa National Bureau of Investigation kay ginlaga siya sa nga NBI. Ang ambal diri ni Attorney Matibag, ang head sa nga National Bureau Director sa nga NBI, nga siling niya, siya yung nag-una, no? Gintikwa niya yung agent nga ara sa may pasulod sa hall, pasulod sa building, ara sa may car park, pagkabalo yung arang duwa ka babae nga agent, kay babae lagligin padala, para nga do medyo mamag-an, tinikwa niya. Tipagtikwa niya, amo na to na yun, ginsunod siya, niya nagdinalagan man siya, tikundi ginlagas namon, ginlagas ang aton sining mga agent, kaya nagdinalagan man siya. Tikun sa bagay, hindi ka maglagan niya, arestuhon ka na sa National Bureau of Investigation. Kag si Bato gali, nagsakay gali sa salakyan sang isa ka senador, guro kay Alan Peter, kay Tano, kung kay sino,
1: o
2: kay Jinggoy Estrada.
1: kay Jinggoy or kay Robin Guro.
2: Oh, kay Robin pwede man.
1: Kita mo after to bla itong nagligad ba to gabi? Bali Lunes ang gabi to bla. Dito nagtulog si Robin kag si Jinggoy.
2: So, okay, sila malang sila malang nga duwa ang daw video
1: kun. Pagka session nila kahapon, sa kun mga hubog guro nang ininom sila guro to.
2: Posible. Ginunong nga nila to si Bato de la Rosa sa dito sa kay Jinggoy Estrada nga kuan nga ano na nga opisina. Imposible kay Jinggoy Estrada siya nagsakay. Sakto na. Kaya dito siya ganit nagtulog sa opisina ni Jinggoy Estrada. Pero may kuan bala ni may comment si former Senator Frank Drilo na interview sa sang EBS-BN nagkahapon. Nga sila iniyang custodial, anong ganit ni, Senate custody. Siliya, this is just a tradition.
1: Senate protective custody.
2: Siliya,
1: why niya?
2: Wala kita yasang laye nga nagahambal party diri, no? Siliya, this is just a tradition. Galing kay kinanglan, out of respect, dapat mag-coordinate ka sa Senado kung may ara ka sang arestuhon. Pareho sa natabo kay Dilima, pero sa natabo kay Trillanes.
1: Bilang respeto, inaradyo man Didro sa institusyon. Sa Senado.
2: Pero kung i-insist mo, sila niya pwede kagigya ka aresto sa tao nga ara sa sulo dira because wala mo niya sang layi nga nag-prohibit na this is just a tradition sa Senado.
1: Ano na ganang inamban nila nga tiyang Senate inaradyo man Binroy? Is that a sanctuary? Sanctuary nga may star ka na iya, matingan ka na iya sa hall sa niya Senate, kaya niya gusto nga arestuhon, despite nga ikaw iya ang may ara sa mga kaso ginapangatubang.
2: Do, kwan man, against logic man, simple logic bala, nga astasan o nga dira ka para mapayungan ka, para maproteksyonan ka, balik awot di bala.
1: Hambal ni... May abogado nga naghambal siling niya no building no dire sa Pilipinas including the Senate is above the law. Pwede nga makapanirong kada, hindi pwede nga imuon mo na sanctuary da, kabilog mong pamilya dalon mo da iya. Because nga
2: public ka gusto, public
1: nga arestuhon ka or serbihan ka sa warrant of arrest. Nga magparanasma ka sa palagyo sa mga sa mga katapos ang National Bureau of Investigation. By the way, ang kuangan ni Balao, ang isyo nga ni, skandalo ni, naglabot na niya sa New York Times na post ni, nga isa iya ka legislator nga may kaso sa ICC, kaginbantayan sa mga state law enforcement naton, nga dakpon, nalagyo, kaya nagparanasma, pasulod sa Senate.
2: Alang hindi mag paano hindi magka-interest ang international media sini nga isipon mo lawmaker kon ordinaryo guro ning empleyado ti mambal ka nga kun taga DPWH nga guro mambal ka okay lang pero ti senador ang nag na-involved diri kay ti nagapalandos mo may video pa kun wala guro video ti wala magini pero ti may nagwa pa nga video nga nagplanos mo si Bato de la Rosa ti amo ning gindakop man subong sang international media Radyo Manirik.
1: Hey, kampiyon ah.
2: Ting sunod ko no, si Bunggo. Tila ba na bandi ni Malayo? Kaya raman to naka-line up, man to tuod.
1: Sa isang... Kay Kabalukan na panghingadlan na inisa dito sa case.
2: Day Albayaldi, dalaman to, di ba? Day Kaskulan, galing kay patay ni si Kaskulan. Iban pa nga managagi yung mga PNP chief.

0: kadto. Oh, di ba?
1: Oh, mo nang medyo disbintaha iya sa ila. Eh. Mm. Pero bisan pa senador kasubong Radyo Man Benroy, nga mientras tanto senador kaget. Ha, mientras tanto mapayungan kaget sang senado, kaya mo naghambal ni former Senator Franklin Drilon. Kaya hindi na iya wala niya sa rules sang Senate, wala ita sang layi ya regarding sang natawag nga Senate Protective Custody. This is just a tradition. Kumbaga in honor sa pagdepensa sang institusyon.
0: Respeto para ba ang respeto.
1: Kasi member ka sang institusyon, ang mga law enforcement naton, inidira, gusto yang mag-istorya, mag-kuha sa imo, kung hindi mo gusto, hindi pwede nga
0: magsunod sila. Kalaw ay manatood yung while on session, or pagwa mo na sa session hall, pusasan ka na yun. Why na propamangkot da? Sa tagbalay, no? Sa, wala na kagapamangkot da, why koordinasyon sa Senate President?
1: By the way, may mga pamangkot bala during some time kahapon bala to Radyo Man Benroy kahapon kang Lunes din iya si DILG Secretary John Vic Rimulya din iya si former si PNP Chief Melinson Artatis Jr.
0: May 10,000 man to sila nga tao nga ginkuhan ko no
1: gin-deploy ka NBI iya ang naghulag to din iya ang DILG din iya ang PNP Chief mga way abigin islan si former PNP Chief Nicolas.
0: Tapos anong hinampang? Why ni katapak guro sa Senado? Si...
1: Why? Ito matiklod. Tumduwa ka mga babae ng members ng NBI siguro.
0: Kagway guro ni katapak sa premises guro sa Senado. Wala pa, mahana palang guro nga tika, matikang ni guro si Bato de la Rosa. Dakop na ni. Ining linagsanay nga ni. Hindi na ni ka.
1: Amo na gani, naisahan si BBM ni John Vic Rimulya nga nag-install si Artatis nga tawo ni Amy Marcos.
0: Kaya mo ni garing ambal ni Trillanes, bla. Kasi niya, ano kay Roon Taga, buwin-buwin ni bla. Tanay, buwin-buwin na niya pa preskon niya.
1: Ano pa?
0: Sagad sa pinapreskon.
1: May mga information, subong Radyo Man Benroy, nga ang, muna ang tapos na, natapos na sang 11 ang kwan. Ang, at sa 30, ano, anong leksyon na ligad to eh, gani?
0: 25.
1: Ho gani, ano, may ano gani ang leksyon na ligad to eh. Kay malapse na ang 1 year period nga ban sa mga nagpatalagan sa delegate election.
0: Pwede na nga maka-appoint. Pwede ka maka-appoint.
1: Oo, si Binor Abalos, na former DILG secretary, may mo kuno nga mapungko ini bilang secretary sa Department of Justice.
0: Pwede.
1: Kag ginakuno-kuno si Antonio Trillanes IV nga posible mapungko bilang DILG.
0: Magamuning DILG.
1: For example, ang Radyo Man Benroy, kung si Trillanes sabi ang mapungko DILG, asan dia gini?
0: Si base sa Munggod, galing mga Rimulya.
1: Di kung sa Sunggod, nakabayad naman ang mga Marcos sa mga
0: Rimulya. Kasi base mambal si Boeing Rimulya na ano man ang imuya man. Nag-resign ganito sa pagka-congressman, sa pagka-gubernor si John Vic. Tapos kuhaan mo posisyon.
1: Butangan mo man sa isang maraming posisyon.
0: Butang sa NIDA. Ti, pwede na. Kung mga si Trillanes sabi, anong ginapananaw mo kung si Trillanes sabi ni ILJ? Ako yabaw si Lingko kung si Trillanes sabi mag-DILG. Diyos mi, marimar.
1: Nako na magamit kidal niya para sa 2028
0: election. Ubos, gining may mga warrant o bares guro sa ICC. Ambot lang. Puro giniguro. Mapadala, gini sila guro sa dahig.
1: Kag sinartates, why pa retirement niya? Maislan niya.
0: Laban.
1: Check tayo mga observations sa nga patrol. Kamusta ang tangaton nga palibot? Nag-standby na si Radyo Man Flo Navarrete.
2: TYRI Radyo Man Report.
1: Toto Flo, mayong aga.
3: Radyo Man Eric, mayong aga, no? Kagara, mayong aga man na Radyo Man Benroy, no? Kagadiri kita karon sa may lapas sa public market, no? Sa subong ng mga tinion, no? Medyo magamay pagiman ang tawo, pero ang mga vendors na tundri subong nakaplastado na, no? Ang ila sini nga mga baraligya no kag ti diri kita karon sa Bayati store no ya di pala ang nagapanguna nga mga presyo sa mga panaklon no ang pancit subong nagapamilin sa gyapon sa 45 pesos ang kada kilo ang mga kalamay kalamay was nila 75 pesos ang kada kilo kag mas kubado 90 pesos ang kada kilo so part wise pagbago no ang harina tag 45 pesos ang kada kilo samtang ang mantika ay ara sa 120 pesos.

0: ang kada kilo. Ang pansit kanto nila diri subong, tag 60 pesos ang kada kilo, samtang ang munggo nila, no, munggo tag 25 pesos ang kada putos, no? While ang mga kapayas kag ang mga kwan, mga puso sang saging, no? Amo magyapon ang presyo ng morning. Sa pila ano? Sa pila dayang puso sang saging. Sa pila puso saging.
1: Ikano ang kilo sa?
0: Ang kapayas sa pila.
1: Sa 60 man kilo.
0: Kumpara sa pila?
1: 30.
0: 30 ang talong.
1: Talong. Wala lang ko kabalo kung pila iya balik
0: siya. Ang area ng kaya?
1: Para 60 ang kilo.
0: Ikano yung kilo na din?
1: 80. Wala yung kilo naman.
0: Ang... ano ganun yun? Kung dako-dako, nang nagbaw, ano ganun na? Kalubay. Kalubay, kasi na?
1: 50 ang kilo.
0: Ang kilo?
1: Ang kilo?
0: Kilo.
1: Kilo.
0: Kung bali nga nagpalit?
1: Wala lang.
0: Pinapastable sa subong. Radyo ni Eric. Ang down Alubati?
1: Alubati, ta 80 na yung kilo. Hindi man.
0: Ang down sa Alubati, hindi man?
1: Hindi.
0: Down sa Tumbal, nami din down sa Tumbal, o? Sa Pilane?
1: Tumbal, wala ko balo kung Pilane yan. Hindi
0: mo naroon ka makalpulo, di ba?
1: 20, guro.
0: 20? Batuan?
1: Batuan, 170, amin sila. 170, o.
0: Sige, sige, ah. Thank you again, no? Amo ning mga presyoso buong sang mga balaklon rin sa may La Paz Public Market. While ang kamatis, gampak sa 70 pesos ng kada kilo, ahos. 140 pesos ang kada kilo. Samtang ang Bombay, nagpapilin sa 120 pesos ang kada kilo. No? So, para mo ning later, subong mga presyo sa mga balaklon, no? Dari sa may Iloilo Terminal Market, or sa may La Paz Public Market. Samtang, natigayon din nga madakpan, no? Ang subject sa drug bypass operation matapos naging kasangling operasyon sa may Banwa sang Pabia particular sa may barangay Pandak, Pabia, Iloilo, no? Alas 11:30 kagabi, sa dinding kilala diri ang arestado sa kay alias Boards, 42 anyos, no? Kag sunod sa information nga nagarinta ini sang balay sa Ungkados, Pabia, Iloilo kag tumandok kid sang San Dionisio, Iloilo. Kag si alias Agi, 26 anyos, na taga barangay Bangkal, Tigbawan, Iloilo. Sunod rin sa information niya nakuha naton, nati nabaklan ang duha ka mga arestado sang isa ka plastic sachet sang suspected shabu na nagabili, no, sang 13,000 pesos, no. Kag dugang diri nga recover sa ila sini nga paginakop ang 320 grams, no. Kon 320 grams nagabugaton sang droga nga nagamayara sang standard drug price nga 2,176,000 pesos, no? So napadiri sa mga kapulisan nati isa or masubra isa ka bulan ang ila sini nga monitoring sa duha ka mga arestado antes nila nga madakpan, no? Kagti gamit man ang motorsiklo bilang pagtransact, no, sa sining iligal nga droga agud nga magdulong, no, sa sining mga droga na ilang na-confiscar. Radyo Man Eric, Radyo Man Benroy. Sa karon, yara na sa paginakop sang Pabia Municipal Police Station ang mga nagkaladakpan, no, nga sanday alias Boards kag alias Agi. Amo ni madulong natong information subong aga sa pagpanganagad sang unang radyo, unang balita. Ginadulong dinyo sa kaluan sang non-salinement oil, no? Non-salinement oil ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal. Non-salinement oil, maayo ini sa arthritis, rayuma, varicose, palamoy-puy, palamanol, palanakit sa kalawasan, naipit yung paralisar ng mga kaugatan. Pwede may ni panghaplas sa managaubo, palanakit sa liog, naundan ng mga bali, kag sa mga nagadugo ng pilas. Iyari patugunon, pauntaton, buboy lang sa non-salinement oil. Produkto ini ni Tita Arlene, ang Arbsmed Pharma Corporation, available na sa mga butika malapit kag sa mabakal ini sa mga butika malapit sa inyong lugar kag sa may bilog na isla sang Panay kag sa probinsya sang Guimaras. Produkto sa liwat ni Tita Arlene sa Artsmed Pharma Corporation. Kagtapo is Manokan and Sipun, is may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa Distrito sang Mandurriao, ang Ilasininga Main sa Santo Niño Sur, Arevalo. Owned and managed by Nay Consio Consing Espinosa, Pinitay Honorato Tatoy Espinosa. Tatoy is Manokan and Seafoods, kag Evergreen Herbal Capsule, nag-alimpyo, nag-atabakon, nag-abalansi sa mga sistema sa aton nilawas. Gintingob ini nga pirsa sa pito para ikayong lawas kompleto ang benepisyo aprobado sang FDA mabakal man sa mga botika malapit sa inyong mga lugar kag sa may Green Food Supplement Shopping Center sa Mabulo Delgado City Proper. Evergreen Herbal Capsule kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Flow Consumo Navarrete Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Salamat gid kay Radyo Man Flo Navarrete. Ang ining bayin sa ato nga pagpangalaga dulong na sa inyo sang Nan sa Corn Coffee. Umpisaan ta nang aton aga pag isa pag-inom sang Nan sa Corn Coffee kag experience yan ta mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kon regular ang aton nga paggamit sini. Naga-boost sa ato nga immune system, naga-promote sa weight loss sa mga overweight nga palaba, sa aton nga resistensya, naga-pataas sang aton nga energy kag naga-maintainar sang proper blood sugar levels. Naga-pa-improve sang blood circulation kan nag-elevate man sa problema ta sa digestion. Tapos sige detoxify niyang aton nga lawas kan nag-elevate man sa problema ta sa migraine, ilabi na gid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ini ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation kang mabakal nyo sa mga butika sa Bilogisla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Kag mga karadyuman, kun may ginabatsyag kang pagpangaslom nga may upod nga sakit sa tiyan, lain na ina nga istorya. Posible hyperacidity na. Hindi gid magpatipati sa istorya lang. Sa hyperacidity, krimen established gid dapat. Napamatud-an ko na. Nagabulig gid bato sa pagpangaslom, masakit kang nagabutod ka tiyan. Madasig ang pag-ayo sa krimen established in as fast as 5 minutes. Gani ako, wala na nagapakot-pakot ka nagairis-iris pa. Kung hyperacidity, krimen established ang pilion ko. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon is the generic name of Krimen S. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbalik ta, magdarag ko ng mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:50 na sa kaagahon.
2: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang. This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang. This time check is brought to you by Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
4: Cellphone Plus Gold.
5: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulgod ang duwa ka bulan noong pawan.
4: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusan. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald, bago ko nadiskubre nga pang malakasan nga kape. Cellphone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
4: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Payanom ko ni Mrs. ng D3 Bio, takto kami sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
2: Gigan

0: heavy-duty katinlo sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Rhea. Ako red la, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
2: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
4: Airport na kami, saan ka na? 10 AM na.
5: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
4: Ay, malabo.
5: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
4: Para malinaw.
6: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
7: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: May problem sa sanguna sa kurason ko, no?
9: Oo, sir. May rheumatic heart ka. May distinction. Vitamin D3. Sa isa ka daw, kaduwa siya, sir, mag-inom. Nang gayon, wala na sa mga litong. Sa COVID, yung pasasalamat ko.
10: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
14: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
14: D3 Bio, ang D3, yung may Physio.
15: Ang Physio,
14: yung may D3.
15: D3 Bio.
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Sa late si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanggit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C.
17: Mabasa mga butika.
18: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
19: Char, fab, con. Pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa bangon ng char.
20: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst tao of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Pangdong kumaka bloom sa Charm!
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
19: ACS.
2: Cellphone Plus Gold.
21: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Tatlo ka beses kadaadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Cellphone Plus Gold.
14: Mas pinanakas,
2: pinagaling,
14: pinahusay.
2: Cellphone Plus Gold.
22: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
14: Santon Plus
22: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
14: Santon Plus Herbal Capsule.
22: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
14: Suggested retail price, 13 pesos lang.
22: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
14: Santon Plus
22: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
14: Santon Plus Herbal Capsule.
22: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
14: Suggested retail price, 13 pesos lang.
22: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
0: Gikan

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Nuns Liniment Oil.
3: Kaspan?
2: Wala problema.
3: Nuns Liniment Oil partner.
2: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya.
3: Nga amo ang kaspa.
2: Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
1: Nuns Liniment Oil.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Importante magali doc nga may suficiente gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
6: Amo gina-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kahit tungod basta ni ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins and minerals.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Squalene Capsule.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sang Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, mahamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
8: Visio,
1: mga
8: butika.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washy!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
10: Mula noon, hanggang ngayon.
12: All you need is Pride. All you need is Pride.
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Mimi.
15: Dali kasi napit akong tuhol.
14: Right is na galing.
15: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
14: 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan.
15: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
14: Tibog gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
1: GGX 500.
16: Si Erin Grace paglumutan.
17: Ako may sakit nga diabetes.
18: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
16: 2 ka beses na sa aga kag sa gabi.
17: Nag 100 ang akon nga sugar.
18: Wow. Subo.
17: Mabakal na kamo.
16: Sang Detex 500.
17: Dynamic gid ini sa aton nga lawas.
1: GGX 500.
19: May problem sa sang una sa kurason ko, no?
20: Oo, sir. May rheumatic heart ka. May distinction. Vitamin D3. Sa isa ka daw, kaduwa siya, sir, mag-inom. Nang gayon, wala na sa mga ditong. Ako, bigyang pasasalamat ko.
21: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
1: Southon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Southon Gold Coffee Mix.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
23: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
24: You need toothpaste for brushing every after kumain.
23: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
24: Ipin ay Max Alaga.
23: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
24: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
23: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
10: ECS.
25: Ahoy! Kidney Care Time!
26: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magdukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa kidney care.
27: You care? We care! Kidney care!
8: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
23: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa
28: ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pwetsyang napagkasunduan.
29: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
30: Ganyan ang Pinoy!
31: Ang Pilipino may isang salita.
32: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
33: MX3.
0: dito ako believe.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: I'm Dr. Suzette Tsu, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-imbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugo ng pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can, kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest, kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Kani, kita ay kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
5: This newscast is brought to you by Nescafe Classic.
6: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro kag natural, pinakamanamit nga black coffee.
7: D3 Bio with Vizio.
9: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Sa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
7: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
7: Yung may Vizio.
11: Ang Vizio.
7: Yung may D3.
11: Mga butika.
12: Alas 5.3 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
2: Radyo Man Eric John Pamplona.
13: Eric John Pamplona.
2: Kag Radyo Man Benroy Bernal.
13: Benroy Bernal.
2: Back to back sa unang radyo, unang balita.
12: Standby na sa mga balita nga natipon sang RMN News Center. Ang iningabahin sa aton nga pagpangalagad duro na sa inyo sang DTX sa 500. May powerful extract sang tubo kag amaragoso, duha ka mga compounds nga nagapanubo sang level sang imo nga blood sugar. Nagatino sa imo magagmay nga mga ugat sa mata nga masabi nagaka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. Mag DTX sa 500 kada adlaw, agud malikawan ang diabetic retinopathy o kon ang pagkabulag sang mata bangod sa diabetes. Proteksyonan ang imo nga mga mata, mag DTX sa 500 ka. Kag siyempre, kun naga DTX sa 500 ka, marami gid kun parisan mo ina sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Napamatud-an sa mga eksperto nga may natural ining antihistamine properties. Nagabulig para sa pagkontrolar sa tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpanubo sang level sang histamine. Mighty C kag DTX sa 500, marami ini ang kombinasyon, mabakal sa mga butika produkto ni Doc Ramil Uy. Unang balita mga karadyuman, pagmahal sang presyo sang bugas, gasolina kag LPG, nag-amo sundako sa pagsaka sang inflation rate sa Western Visayas sa 6.6% sa bulan sang Abril. Kasama mo sa balita, Radyuman Mon Kapalihan.
2: TYRI Radyuman Report.
14: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
15: Nagsaka sa 6.6% ang inflation rate sa Western Visayas sa bulan sang Abril tuig 2026. Ini ang mas mataas sa inflation rate sa nagligid nga bulan sang Abril tuig 2025, ngayara sa 1.8% kag sa 3.5% sa nagligid nga bulan sang Marso subong man nga tuig. Sunod kay Philippine Statistics Office Regional Director ni Lida Amular, nagapanguna sa mayor nga nag-amot sa mataas nga inflation ang food and non-alcoholic beverages nga may 4.9% halin sa 1.6% sa nagligid nga bulan sang Marso. Kalakip sa nagpanguna nga nag-amot sa mataas nga inflation rate sa food and non-alcoholic beverages ang pagsaka sa presyo sang bugas nga may 9.8% inflation rate kung ikomparar sa negative 4.9% nga inflation rate sa nagligid nga bulan sang Marso. Sunod diri ang transport nga may 21.7% halin sa 11.1% sa nagligad nga bulan sa Marso. Dako nga nag-amot sa pagsaka sa inflation rate sa transport ang pagsaka sa presyo sang gasolina nga may 53.4% halin sa may 21.3% nga inflation rate, kag diesel nga may 115% halin sa 53.1% nga inflation rate. rate sa nagligad nga bulan. Ikatatlo sa nag-amot sa mataas nga inflation rate ang housing, water, electricity, gas and other fuel nga may 3.3% bangod sa pagsaka sa presyo sang gas o kon LPG nga may 39.5% kag ang electricity nga may 3.4% halin sa negative 0.3% sa nakaligad nga bulan. Lunsay naman nagsaka ang inflation rate sa probinsya sang Iloilo, Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, kag siyudad sang Iloilo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
14: Ang Super Fiber, mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics, kag mga butika malapit sa inyo lugar.
1: Tatak RMN.
12: Abi mo anong masakit subong Radyo Man Binroy sa mga balagya anay di sa aton subong. Despite nga nagnubo na ang presyo sang diesel,
10: why nagnubo ang presyo
12: sang mga balaklon? Like for example sa construction materials. Mm. Ang simento, Radyo Man Binroy, sa una bakal mo na 205, 208, 210. Subong, ang simento nga apo,
10: 260. Ang mga ordinaryo, 240?
12: Oh,
10: last time nagbakal ko, ordinaryo lang, 242, 245.
12: Ang mga hindi na, ang hindi na apo, mga kwanabla, mga...
10: Mga low grade nga mga kwana.
12: Mga Portland man nga mga brand, no? Pero... ang bala Portland man ang mga semento pero hindi bala usually ang ginabakal is apo ang type 1 pula na bala sa kuya 260 250
10: eh subong wala man gid nagnubo dako ang nagligad to di bala ga range na ini mga ordinaryo ga range sa 200 tapos nagsaka nito
12: 185 gani na sang una
10: 190 tapos ang subong pila, crisis,
12: sabi mo pila, 230.
10: Oh, nag 250 ini Radyo Man Eric, nag 240 to 250. Subong nga nagnubo ang presyo, 240 man Japon.
12: Why nagbalik?
10: Okay, nagligan na bakal ako, 240 man Japon. Ti ang ang gatong 200, tag 70 na, 70 plus na lang. Ti, amo man Japon ang presyo, why nagnubo?
12: Ay na, no? Sa kabilya, sa mga steel kwanyo, material.
10: Amo nga balta nga, budlay kung sinakaay na, kay hindi na siya kadumdum magpanaog kung magpanaog naman ang presyo sang gatong pero amo ang ginahimo nila nga rason
12: ito yung question daan ang ginahimo sang Department of Trade and Industry
10: DTI ay mo
12: hindi nyo na mapang-check kami monitoran nyo man nagbalik ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3 ang kape ginapangita ka ginakaidawan sang tanan bagod nga manamit na mahamot pa ininkargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikaayong lawas ang pinakabago ang kape nga sigurado makakape ka bisan tuwang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Rishi Mushroom Extract kag Mangosteen Fruit Extract ang tagsaka sa say sini may unod pagid nga 200 ayo nga puro kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix. Ini lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Pabakal nyo ini sa mga butika, subuman sa mga groceries kag sa mga supermarkets sa bilog ga Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix.
10: DTX 500 mataas balang presyon sang imo dugo, ikaw bala ang may hypertension base mataas ang sugar mo base may diabetes kakagula ka makaibalo ang mataas nga blood sugar levels nagapatigas ang arterial walls kay nagapalapuyot sang dugo inang isa sa mga rason kung nga nagka hypertension o kung high blood pressure ang diabetic hypertension nagkaresulta man sa pagkabulag pagka-damage ang kidneys kag madamo nga komplikasyon kaangay na gid lamang sang stroke heart disease hindi pag-ayos ang pilas pagkautod sang tiil kag bisan pa impotent sa mga lalaki hindi na pagulat nga maglala ang kondisyon mag DTX 500 kadadlaw ang DTX 500 may charantina lin sa marguso nga nagamimix ang insulin function kunubo ang blood sugar mo kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sang DTX 500 kadadlaw nga panami man sang tulog, nagatap na sang hyperacidity, jerd fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kagbadamo, pang-iban. DTX 500 your best choice against diabetes, diabetic-induced hypertension. Marisan mo sang may tisi, dugay ka na bala nag-aantos ang katul-katul sa panit, problema mo bala pilas, dugay magayo. Mag-may tisi, ang alkaline nga vitamin C, makabulig sa pagtap na sang tanan yung mga skin diseases kag mga allergies. May tisi kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon, mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Balita naman sa police BJMP personnel nga ginapayag nagabulig sa mga PDL nga maka cellphone sa sulod sa jail facility ginpaandaman gid ni Director Montero. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miani.
8: TYRI, Radyoman Report.
11: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve mabakal sa mga Life Extension clinics kag sa mga butika sa inyo lugar.
16: Ginpaandaman ni Bureau of Jail Management and Penology 6 Director, Jail Senior Superintendent John Montero ang ilang mga personnel nga ginapahayag nagabulig sa mga persons deprived of liberty o kan PDL nga makaangkon sang cellphone kag makapatigayon sang drug transaction sa sulod sang ilang pasilidad. Suro kay Montero nga ila ini ginapaimbestigaran sa karon kung may ara mga personnel nga involved diri. Dugang pa ni Montero nga zero tolerance sila pag-abot sa illegal nga droga. Ang mapamatudan nga nag-engage sa kaangay nga buluhaton ang hindi pag-itolerar sa BJMP6 kag mga pangatubang sa nagakaigo nga kaso. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man Marjorie Herbo Miane, Tatak, RMN.
11: Johan Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand and the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
8: Tatak, RMN.
10: Kag mag-Mega Man Herbal Capsule. Number one, ini nga kapsula pang lalaki sa bilog ng Panay Island kag Imaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik, kag nagapadugang sang resistensya sa isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbal ang ingrediente. May tungkat ali ginseng, maca, kagone goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effects may ara. Mag-inom sang Mega Man 2 ka kapsula bag-o maglabing-labing, pero kung kadadlaw ka nagainom, pwede isa kadadlaw. Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Imaras. Quality product ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
12: Kaya siyempre kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule ang nakakapsula, may ara magkita nakakape. Ang Mega Man Gold Coffee Mix. Amuin ni ang kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki. Nagapatindog sa inyo nga mga ikog tawo kaya naghatag sang duga nga resistensya. Kaya nagaamlig man sa inyo nga mga prostate, no, para hindi magdako kung maghubak kaya ang prostate problem kung napabayaan mo, pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold the Coffee Mix para hindi kao mahuyan kay partner o kung kay misis sa tiyon sa inyo nga paglabing-labing. Tested and proven ang mga sangkap niya, may ginseng, tungkat ali, maca, kag supalmito. Ang supalmito, kilala ini nga nagaamlig sa prostate sang mga lalaki. Kaya manamit ang sabor niya, si misis, si partner, pwede makainoma. Hindi man ni pampatindog lang sang ikog tawo, kundi nagahatag may dugang resistensya. Especially kung nagapulaw ikaw sa imong trabaho, inapuligan niya ikaw para hindi pagtuyohon kag pagkapuyon. Mega Man Gold the Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Alas 5:14 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad ini nga bahin dunong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinakaepektibo nga panindot sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kagud bamligan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinlui ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension of Philippines. Kaya para sa sigurado ha, kag-aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaniyapon, gamit ka Super Fiber. Mabakal ini sa mga Life Extension Medical Clinics and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Balita na ba nagikan sa Iloilo City Hall? Balita nagikan sa Iloilo City Hall, siyudad sa Iloilo may mataas nga risgo sa halit nga dalasang tuman kainit nga panahon. Kasama mo sa balita, Radyoman Joel Franco.
8: City Hall Report.
17: Pwede nga ba ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee? Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong makuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas sa imo resistensya. Nagpapataas sa imo energy. Nagpapaintinara sang proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sang blood circulation. Nagpapaliviate sa imo indigestion problem. symptoms ni kapanubo sa pagbuton sa imong tiyan. Nga detoxify sa imong lawas, sa nagabulig padulas ang migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
18: Magadugang sang sunshade ang Iloilo City Government, inimalwas pa sa nagsister nga cooling hubs sa Diversion Road, Manuriao, near Luna Street sa City proper, kag sa pagabuksan isa pa sa Plaza Ritagay. Suno kanya Services Office Head, Engineer Ravina, nga muman ang Crisis Management Council Executive Director, tubtubli maka-sunshade sa plano nilang idugang sa kalabaon sang Diversion Road. Butangan man sang sunshade ang cooling hub sa Diversion Road para sa mga commuters nga nagabantay isang salakyan. Maluwas ini maibutang man nga sunshade sa iban nga bahin sa syudad. Ini para sa mga commuters nga nagusto magsulod sa cooling hubs bago naghulat sila sang salakyan.
19: May mga enhancement kami. We need sang sunshade, no? We designed already sa palibot sang atong cooling station. Sang sunshade, no? Additional so that kung may ara ng mga commuter that don't want nga magsulod na kay because of incoming mga jeeps, no, nga gusto nila sakyan, so pwede sila kapasilong just outside, no, sa aton nga cooling hub. And nag-survey kita, no, sa mga areas nga pwede nato dead of cooling hub nga enclosed with the air conditioning unit. We are planning to ano, no, to install sunshades in some areas, no.
18: Pagnirabi na maghimo sila sang canopy nga human sa mga discard nga linens gikan sa mga hotels bilang atop kag ila ini nga pintaan agod mangin maduagon. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Joel Franco, Tatak RMN.
17: Mga bahin gidala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
8: Tatak RMN.
12: Ari na ang new and improved Nance Super Plus, mas gin paepektibo kag mas gin pabaskog. Gintingob ang mangustin, guyabano kag malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nance Super Plus sa capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga korason, buli kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilogay Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang Nance Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
10: Kag mag-Nance Liniment Oil kay number one manini nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Guimaras, nagahatag ini proteksyon kontra dengue, malaria kag iban pang balatian dala sang lamok, mosquito repellent gani safe kasi mo pagwa bisan pa sa sulod sang imo panimalay. May neem tree extract nga pare performance sa citronella, nagahatag proteksyon sa exposed imo nga panit. Nance Liniment Oil, mayo man kontra sa skin problems, kangay sa ngarikis, alap-ap, alipungaan, an eczema, katol-katol sa panik, kagiban pa nga mga skin problems. Nance Liniment Oil, barato na, epektibo, hindi mapilit sa panik, kag all natural ang ingrediente. Ang Nance Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal ini sa mga butika. Samtang dugang pa nga mga balita. Iloilo Province nagatag sang educational aid kag cash assistance sa atletang sa mga atletang Ilonggo. Kasama mo sa balita, Radyo Man FMA Otero.
8: Capital Reports.
20: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado nga mga medical doctors.
21: Naghatag sang bulig pinansyal sa masobra 50 ka mga atleta nga Ilonggo ang Iloilo Provincial Government sa pagpanguna ni Governor Arthur Defensor Jr. Sa idalom sang Educational Assistance Program for Iloilo Provincial Athletes, nakabaton sang tubtob 24,000 pesos ang tag sa kabenepisyaryo agod suportahan ang ila pagtuon kag sports training. Ang pagpanagdag yan pangunahan sang Iloilo Sports Development and Management Office sa pagpanguna ni Dr. Janeline Fondal kag Senior Sports Development Officer Ray Cabadles. Mahimo nga makabulig ang mga financial assistance sa mga gastos sa mga atleta, pareho sang airfare, projects sa eskwelahan, uniforme, pagkaon kag mga gastos sa training. Sunod kay Governor Defensor, tinutuyo sa programa nga may ganyo ang mga atleta ng Ilonggo na mapasanyo kag ila performance sa national competitions labi na sa palarong pambansa. Ginpahanumdum man sini ang mga atleta nga hindi pagpabayaan ang ila pagtuon bisan masako sa training kag kompetisyon. Sa idalom sa programa magabaton sang 2,000 pesos nga monthly allowance sa mga kwalipikado nga atleta para sa pagkaon kag transportasyon sa sulod sa 10 ka bulan. Magluwas sa bulig para sa school supplies proyekto kag uniforme. Ang mga student athlete dapat man magmantanar sang hindi magkubos sa 80% ng academic average kag magpadayon sa pag-intra sa ginakilala ng mga regional kag national nga kompetisyon agud magpabili ng mga benepisyaryo sang mga programa. Kwalipikado sa nasambit nga bulig ang mga atleta nga nagdaog sang Bulawan nga medalya kag mga estudyante nga may record-breaking performance sa mga kompetisyon sa Philippine Sports Commission, DepEd, kagiban pa. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI Araman Iloilo, Radyo Man, Fia Panes Otero, Tatak RMN.
0: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson's Mall, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, A. Reyes Avenue, Population Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Population South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
3: Tatak RMN.
22: RMN News Panahon.
12: Check tanay pinakaulihing alakat sang panahon upon sa pag-asa Iloilo punta Feds sa Robin Feds. Mayong aga.
23: Yes sir, mayong aga sa aton mga tagpalamati. Amo ni aton latest weather update sa bunga May 13, 2026. Kainang alas 3 ang kagahon at ginamonitor ang low pressure area nga formerly sa Bagyong Caloy. Yara na sa 495 kilometers silangan sa Viracatandones. Ang ining bagyo our city ang ining LPA nubo pasan sa magdevelop liwat sa isa ka bagyo kag sa karon wala sang direktang epekto sa anuman nga bahin sa pungsod naton. Western Visayas general fair weather mainit mapa ang panahon sa udto kag sa kahaponan nga may posibilidad sang galum-galum sa ibang parte sang rehiyon dala sang localized thunderstorms. Hina tutug sa rangan hangin halin sa amihanan naton dan ang ibabaw sa Western Visayas sa diin makanay tutug sa rangan aton mga pagbalod sa kaligatan. At ang temperatura, nira sa 25 tubtob 35 degrees centigrado, maximum heat index naton, posible maglabot sa 41 degrees centigrado sa bunga adlaw. Ang aton nga adlaw, babutlak alas 5.28 sa aga, kung matunod ni alas 6.4 sa hapon. Ang muna ito, latest weather update, Fred Rubin, madamag inisalaman.
22: RMN News, Panahon!
10: Iningabayin dala sa inyo sang Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa irregular ko normal nga pagpagwa sa aton mga higo. Ginimo ini pagi sa nagkalain-lain kag purong ingrediente nga nagalain sa oat fiber with fiber, spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple, pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries, agud tagaan sa nagakaigo nga pag-amlig ang aton chan colon kag bilog gastrointestinal tract o congat para sa posible nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubok nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level kapag katugas ang cancer sa colon. Super fiber, epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super fiber, another quality product of Life Extension Philippines. Mabakal ini sa mga butika.
12: Kag siyempre ningabayan dulong man sa inyo sang non-saliniment oil. Ari nang pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang non-saliniment oil. Maayo ini sa arthritis, rheuma, varicose, palamoypoy, palamanol, panakit sang kalawasan na ipit ka na paralisar nga mga kaugatan. Pwede man ini nga panghaplas sa mga nagaubo, panakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga mga surok-surok sa mga nasipon, sa mga napungtan, kag sa mga nagadugo ng mga pilas. Once mapilas ka, siyempre madugo na, bubuoy diretso Nans Liniment Oil sa pilas gid, no? Kasi siguradong dugo sa pilas, matugon gid ayon. Kaga sa may mga cases na rasang dengue silang mga lugar, ha? Para ini makagat sang lamok, magwa sa balay panghaplas gid Nans Liniment Oil. May sangkap ini nga nemtri, kilala kag epektibo nga mosquito repellent. Sa Mindanao, amo ning ginagamit nila to ganiliwat para hindi ka pagkanton kalamok panghaplas kaw Nans Liniment Oil. Mabakal ini sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Samtang balita naman sa patag sang hinampang.
3: RMN News Sports.
12: Balita sa patag sang hinampang, Cleveland Cavaliers ginpatas na ang serye 2-2 matapos sila ginlutos ang Detroit Pistons. Samtang OKC Thunder ginswept ang Los Angeles Lakers 4-0 sa ilang Game 4. Kasama mo sa Balita Radyo Man Florentino na Varite.
4: RMN News Sports.
5: Ang balita sa sports ang ginadulong sinyo sang kaluan sang new and improved Nan Super Plus Maskin Paipitibo kag Maskin Pabaskog Gintingob ang Mangustin Plus Buyabano Plus Manunggay para sa mas mabasko nga resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus kapsula, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabasko nga kurason, bulig kontra sa kapoy kag palang luya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Ginpatas na sang Cleveland Cavaliers ang series sa 2-2 matapos lutuson ang Detroit Pistons sa ilang Game 4 sang NBA Eastern Conference Semifinals Mayo 12. Nagpanguna sa kadalagan sang Cavaliers si Donovan Mitchell matapos nagbalhag sang 43 puntos kag 5 ka mga rebounds. Nagbulig man sa ni James Harden sang 24 points kag Evan Mobley na may 17 points samtang 19 points ang kamada ni Cade Cunningham para sa nalutos nga Pistons. Samtang sa dugang nga balita sa sports, ginsweep na sang Oklahoma City Thunder ang Los Angeles Lakers sa 4-0 sa final score 115-110. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi, piliya ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Man, Flow, Consumo, Navarrete, Tatak RMN.
6: Tatak RMN.
12: Alas 5.27 ng oras, dari sa aton nga pagpangalagad, mamati na kita user sang Evergreen Herbal Capsule.
9: Sang way ka pa maka-take sang Evergreen Herbal Capsule, ano matyag mo?
24: Ining sang una, wala mo dok ang daw gina problema. Ako ginangakon mo lang ako, ining kyan ko, o kung gina LBM, o kung daw gina constipation, pero daw hindi wala maintindihan ako. Sa ulihi, nakabati bang ko sa radyo nga ining Evergreen Herbal Capsule. Tingnan ko duwa ka bisis mula sa isa kadlaw, aga kaghapon, nami pa matyag ko. So, sugon sa to, ginsigisigi ko na gininom. Sa una, gani, abi ko gani, ngaling ko, ano man daw may gastritis. Ko, may ulcer ko o kung ano dira pero sa buli sa Evergreen subong okay na.
9: Ano ganit pangalan ta?
24: Ako galing si Kwan Dok, si Captioli.
12: Nabatian nyo user ta Evergreen Herbal Capsule. Pang cleansing, pang nourishing, pang balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, nagabalansi sa mga sistema sang aton sininga lawas. Ano ba nang ipikto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang

0: Boxes ang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Ang raffle draw ibaton sa December 5 dira sa may Ina Farmers Learning Site and Agri Farm sa Barutac Nuevo with DTI supervision. Ang mga premyo at stake ang grand prize isagid ini ka brand new nga traktura. Yes, traktura. Ang second prize Kubota rice transplanter. Ang third prize Kubota special power tiller kag madamo pa sang iban nga mga premyo. Gani ha, magpasakop sa raffle promo sang Kubota kag Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
1: Kag minsay na nagikan sa Dr. Pinoy Squalina capsule ang kaimportansya o kung importante sang deep breathing. Para makaangkon sang maayo nga blood circulation, importante ang pagginawa sang madalom. Ang pabalik-balik kay pagginawa sang madalom o kung tawag nila nga deep breathing, naghatag sa lawas sang madamo nga benepisyo. Gani para sa mahumok nga pagginawa, mag Dr. Pinoy Squalin capsule kana. Kay nga kabalo kabalang ang Dr. Pinoy Squalin ginatawag nga oxygen capsule. Ang Dr. Pinoy Squalin capsule lang ang suplemento nga makahatag sang oxygen sa lawas sang tao. May kapasidad ini nga mag-supply sang oxygen sa baga kag utok. Ginabuligan man nga matinduan ang mga alagyan sang dugo para nga makasirculate sang insakto. Dr. Pinoy Squalin capsule, the oxygen capsule. Mabakal na sa mga butika sa Migao, sa GG Pharmacy, Ronalisa Pharmacy, MidHealth Pharmacy, Viking Pharmacy, Kingly Pharmacy, kag Farmasya Ilina. Dr. Pinoy Squalin capsule. Standbaya, pagbalik na dugay-dugay, madarag ko na nga mga balita lokal. Alas 5:35 na sa kaagahon.
2: This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, loob ng isip, pati sa lambingan.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
4: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika.
6: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
7: Char, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang, sa bangon ng Char.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangdong kumakabloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
7: ACS.
4: Sample Plus Gold.
10: Ako si Dani, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
4: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
6: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
7: Charm, Fabcon, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lo, sa bangon ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangdong kumaka-bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
7: ACS.
11: Evergreen Herbal Capsule.
12: Pagaling si Yan, balik ka siya.
13: May high blood ka ba sa una?
12: Oo, may harap. Umatumba ako lang ngayon doon. Hindi ko iya. Sabot sang nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule, doon nagsulhay ng tanantanan sa ako.
4: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: check-up ko, gintagaan ko bulo, wala japon ko noong pawan. Try ko ang Santo Plus Gold, sugod sa duwa ka bulan noong pawan.
1: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold,
2: sa mga butika.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: This newscast is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Kasi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: I'm Dr. Suzette C, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
8: Good thing, may Santhon Gold Coffee Mix.
7: Maluwas sa manamit gid,
8: may free collagen,
7: ang guta tayon ka pa.
6: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Nagkape ka na,
6: lalakas,
9: at gaganda ka pa.
6: Santhon Plus Gold.
10: Ako gali si Rhea, akong regla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santhon Plus Gold, nitisingan ko. Maayugid ang resulta sa Santhon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
6: Santhon Plus Gold. Makal sa mga butika.
11: Megaman Herbal Capsule. Ginamaintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
12: Megaman Herbal Capsule.
11: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
12: Megaman.
11: Mabukal sa mga butika.
13: Gigan

0: heavy duty ka din, no? Sa kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
0: Super Fiber.
2: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghawas ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
0: Super Fibers ang Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
3: Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako si Trans, isa ka baker. Ang akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong nga arthritis sa kamot sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong nga arthritis.
3: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Your bill, sir.
6: What? 14,000 pesos for dinner?
5: 1,400 only, sir.
7: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
5: Your bill, sir.
6: Order for more. Dessert?
7: EO. Love your eyes.
8: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
9: Pindoble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masangigan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Pindoble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masangigan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
11: Estudyante ka bala nga, sige lang, laptop o kon cellphone?
12: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
6: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
11: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
12: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
6: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
11: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
8: This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
13: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
14: Ako si Berselda Romayan.
15: Ako si Jovin Lara.
16: Si Sir Rose Caparangan.
17: Si Hermohina Agisando.
18: Barsing Biatingo.
19: Kaya pasalamat na ako sa Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
20: Magayong mamatyag ko.
21: Bilipid ako sa Dr. Pinoy, Squalene.
22: Epektibo ini kaayo.
23: Grabe gali ang powers ng Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
13: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Nagapasaka sang concentration, alertness, kag memory retention. Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Oxygen is vital sa aton immune system.
24: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
25: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kag sabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako niya allergy.
24: Mighty C,
26: mabaka sa mga butika.
27: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
28: Alas 5.45 ng oras, dari sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
29: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
30: Life Extension Vitamin D3. Pataasan ng vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa balatian na binamakamamatay nga cancer. Manginomatis duwag ka kapsula sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors sa syudad kag probinsya. Ang numero uno, the Super Vitamin with Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan nga branches ang Life Extension Clinic at Butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sa libreng medical consultation ko po ng mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulata nga maglala ang balatian kag magdako ang galastoson sa hospital. Kadto ka sa Life Extension Clinic samtang sa may lower ground floor, Robinson's Mall, J. Dillon Street, Tunad sa Iloilo, Tagbak Distrito, Sangharo, sa may poblasyon, sa may istansya, may ara man. Sa may Simeon Aguilar Street, sa may Pasig City, SM City, Iloilo, Bangganaba, Santa Barbara, kag J.C. Sulwita Street, dira sa Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre ng medical consultation ko para mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the signs of longer life.
0: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
28: Mga dalag ko na nga mga balita subong aga. Kahapon, Radyo Manbindroy, ara kita sa 43 degrees Celsius. Atong sining heat index. Kag sa bilog nga Visayas area, nagtaas ang demand, no, sa nga kuryente. Rason nga nagpagwa sa yellow alert ang NGCP sa Visayas grid. Tungod nga nag-deficit kita sa supply sa demand naton, Radyo Man Binroy. Kagabi ay may mga burnout pag aning ka nagluntad, no?
30: Dari sa damo, actually, sa mga
28: nag-re-kuwan. Kagabi may mga burnout man nga naglontad.
30: Actually, kadamo sa mga reklamo nga sunod-sunod na ini nga brownout. Dari sa syudad, ang maayo lang sini kay hindi man ang tanan, no? Hindi man lapnagon gid ang brownout. Because ini nga mga chimpo, bruma mag-brown out lang gani tunga isa ka oras mariusip nga perwisyos ang tao sa maluoy man kamo, no, dapat kinapreparahan ini labi na gid subong nga summer season. Hindi pwede nga ma-brown out kita, matulog gid ang tao sa gwa sa panimalay nila.
28: Sa report ka po Radyo Man Binroy, ara sa 2563 megawatt ang capacity samtang 2494 naman ang peak demand. Di imagine mo na nga kalabanan sa mga kauturan ta, ilabi na gin sa mga balay Radyo Manbinroy sa Amir Pagingadaan, wait kasi, na magbataan na sa mga balay nila. Ang pinandaraan ay guro ka aircon o
30: electric fan, hamak, eh.
28: Hindi hamak. Ang hindi sa magwa ka pa, kapon Radyo Manbinroy, ni Pesta to Samon sa Santo Rosario. Sus, ang nimo doon ng duway ba't hangin?
30: Pang-pang ang gadapya, mainit. Ang nag-ausbong, mainit. Pag abot sa gabi, anak ng tinapa, ang pinaka mahimuon mo liang para nga magburubog no aircon kagid kon mag electric fan kambuga init bisan ang CR ang tubig sa CR mainit
28: malabab.
30: Ang CR ginabuksan among ganing gamay nga bintana kay perte ka pa ang sa sulod sang CR ang tubig nga nin sa tubo sang balibagong waters
28: malabab
30: malabab
28: amo na ba sa iban nga do inablang chimpo nga nimo do gapunga punga kabla kay nimo do kulang sa hangin kulang sa oxygen. Ang aton sri yang palibot ini bingo ini bangod sa sobrang tangiti isang init sang adlaw tingin check ko 43 degrees Celsius gid maglikapon.
30: Pero ang lain niya pagkagabi wala naman niya init sang adlaw. Ang paang naman niyang perfect siyempre kay ara sa usbong bala sa duta. Pirti gid ya di mo nang ambalta preparahay yo man sa aton sa NGCP hindi man kami pagpatam-i, no, sa mga electric cooperative kinanglan ma-minimize ang mga brownout. Naintindihan ta gid ang nagarereklamo nga nagapinautwa sa mga brownout because kabudlay magtulog subong nga timpo nga matulog kag diya sa gwa sa balay mo kay amula nang pinakabugnaw kon wala ka electric fan kag wala ka sang aircon. No,
28: di kwan abi niyo mga power generators naton mga planta nila ni
30: ano kay kadugay nako kadugay na ni nga problema di bala nagka energy crisis na gani kita di wala pa ni dugay na tong may nag-energy crisis kita ni tini bala tani may mga contingency plan na kamo subong kay balaan taman niya nagadamo lang ang demand sa mga
28: ano year 2024 to
30: nagi two years ago
28: power outage kita to
30: ti wala pa kamo magkaladudla sini hindi pwede ni kay ti nagabayad man tosto kag obligasyon ina ninyo sa pumuluyo nga magatag sang serbisyo ninyo
28: amo ni subong mayo na kayo mga past 10 kagabi, nagbalik ang nagbalik sa normal ang supply. At yun, siyempre, kung pag-abot lang, magtulog naman mo. Muni nga daw nagkuan gawa nag bastante gawa ang supply sang kuryente.
30: Sa piyak nga bahin, sa pag-ula na tapos, bala ang sa ginpagwa ang result sa licensure examination for teachers naton, both secondary and elementary, mga schools diring nag-top, no? Kag ang mga issues naton, grabe yung performance.
28: Grabe performance, no?
30: O state universities and colleges. Mm. Ang West Visayas State University, 100% ang ilang passing rate. Grabe. 0-0. 100%. Kid, wala gid sang kwan, sang way kapasar. 171 takers. 100% ang ilang passing. Pasado gid ang tanan eh. Ang UI, 95.8 percent Rajuman Eric. Dala ini at rank 1 ang West Visayas State University sa mga eskwelahan, and sa samtang ni nag rank number 6 naman ang University of Iloilo. Ang sa secondary mga top notchers, kubra naman ikaw West Visayas State University. Si Nicole Aliana Esmeralda Makainan, no, ang rank number 5 top 5, no, 94.20. Ang top 7, si Vincent Christopher Alivar King, 93.80, West Manigyapon. Ang top 8, si Keith Brian Montenegro Habaybay, 93.60%. Top 10, si Zaira Joy Balitausaan Lorenzo, 93.20%. Tanani sa West Visayas State University. Pero ang iban nga mga state colleges and mga universities naton, nakasulod man ang ilang mga takers, no? Sa elementary, rank 8 or top 8 si Justin Rose Tisoro Fontanillas sa Iloilo Science and Technology University, Miagao Campus, no? Rank 10 si Geralda Bakongko Loyola, Northern Iloilo State University Concepcion Campus. And rank 10 si Cristel Aspi Surita, Iloilo State University of Fisheries Science and Technology Dumangas, no, ISCOF. Kag rank number 5 na si Francis Marie Acosta Cortez sang University of Iloilo.
28: Sabi, no? Sa mga state yun na to ni, no? Ilabiragid ang isang tiyo ang NISO, Concepcion Campus, kag sumuman ang Isofista Dumangas Campus.
30: Makon mo ning mga kwan.
28: Congratulations gid.
30: Ang mga ang Northern Iloilo State University kag ilang mga campuses dira. Makon mo ning bulig sa mga kabataan naton nga makadto pa ni Iloilo kag dreams ko ila kun wala ini. Ang mga universities, pila na ni ka mga campuses, may Sara, may Concepcion, may Ahoy, may Northern, may Estancia, may ISCOF pakita. Tinamo na kita sang choice sa high caliber na ini nga mga eskwelahan, state universities and colleges, Rajuman Eric.
28: Magka-compete gin sa mga colleges and universities, Rajuman Bindroy. Dari sa may syudad sa Iloilo.
30: Kag sa bilog ng Pilipinas, kay mga top-notchers sila. So, imagine nyo, congratulations ha, sa mga top-notchers.
28: Mga agi, paninanday Dr. Bobby Gerardo,
30: kagi
28: Dr. Nordis Yason.
30: Correct.
28: Ang sa NISO, kagi sa Bukman, ang sa Isofista, Rajuman Bindroy. Kaya manti, di ba na ni overnight yung ma-change mo ang quality of education kag standard mo kag dapat kuan niya mo disiplina niya Rajuman Bindroy, no, kag manami sila nga mga
30: kag amo ni ang kuan ginadayaw tagid ang nagapadalagan sa mga eskwelahan nga ini. Kay kung wala ini nagsanyog ang mga eskwelahan nga ini, no, mangita pa kita kun diin kita nga maeskwela kun wala nagdalag ko ining eskwelahan nga ini. Wala nakilala ini mga eskwelahan nga. Isipon mo nga kalayo-layo sa mga lugar nga ni, makadto ka pa di sa Iloilo, tidito ka na lang kay Ambaltagani. Ang quality education nagtaas na gid sa mga universities nga ini. So dako ini nga bulig sa mga bigado nato nga mga
28: kuturan. University ka, why ka na may gidabali dan iya nga tuition.
30: Correct. Free tuition kana eh.
28: Tuition kag gid na iya. Siyempre ang paminsaro na lang sa aton nga mga ginikanan da. Ang pamiliti kag isip allowance lang no, ang ila siling gastuhan. So, congratulations sa mga board passers naton, no, sa mga bag-o naton na pasar ng mga teachers, no, sa ilang board exam. Samtang kin pandaman ni BGMP 6 Director Jail Senior Superintendent John Montero ang ilang mga personnel nga ginapay nagabulig sa mga persons deprived of liberty kon mga PDLs naton nga makaangkon sang cellphone kaya makapatigayon sang drug transaction sa sunod sa ilang mga pasilidad. Amo ni gani Radyo Man Binroy sa kwan sa BGMP na nga, sa BGMP Ungka. Balaan man sang mga taga BGMP nga may mga cellphone na sa sunod. Ay, ibang gani yan nga naga-video call.
30: Kaya mo na.
28: Di ko may mga naga-video call. Kag may mga cellphone sa sunod sang BGMP, hindi malipod manigar nga may mga transaksyones ina. Di ba nga, kadamo sa mga nagkakalakpan diri sa gwa, nga pamangkuton mo din ang source nila.
30: Sa sulod.
28: Sa sulod. Hindi man nga sa sulod naghalin ng droga, pero ang transaksyon sa sulod nagaagi.
30: Kaya mo na gani, ang sagwa, nadakpan mo nga nag-engage sa illegal drugs, nagagamit sa illegal drugs, pag-abot sa sulod, nagabaligyan nagin.
28: Oh, kag nagabig time.
30: Nagabig time nagin. Oh, ang ordinaryong drugista sa gwa, pag sulod sa BGMP, pag gwa yaliwat, big time nagin.
28: Do hindi iya rehabilitation ang ato niya nga mga prisuhan.
30: Oh.
28: Kaya nga, the more yung nga mapriso ka, the more nga nga big time ka.
30: Do akademya, gani isang ay, mga naku. Durugista, di ba?
28: Oh.
30: Kaya dira, pagwa yan, why pa kanina nakagwa, big time na? Pagwa, mas big time pagid.
28: Oh.
30: Do hindi mo nila yung akademya ang sulod sa BGMP, mga bullshit. Kaya mo nga balta, kung wala sang corruption sa sulod sa BGMP, wala ini. Ara nang sang tao, under control mo ng tao, ikaw nang ganikta sang tanan dira, lusot pa, tinunto nga klasik istorya.
28: Ngayon mo na ganing daw bisan hangin, ganyan, Radyo Man Binroy, hindi kasulod sa BGMP.
30: Correct.
28: Pero nga, ang makasulod yung mga cellphone ngayon eh.
30: Kaya correct, may corruption, di ba? May mga, di ba may mga signal-signal jamming. Ngayon nga, lusot pa signal, na kami, signal-signal jamming. Signal jamming sa istorya, jamming ulo nyo. Kaya mo nang ambalta, BGMP. Tima ako mo balon ni Montero nga ti gin kwa naman namon to ah. Gin paandaman. Puro paandam. May ebidensya paandam.
28: Oh, hangin.
30: Ano nga klase ka.
28: Sabat, hindi ba abis ang BGMP. Kaya balan mo ang ICPO nagliga. Doon ba naghambal siya? Nagpuntala sila ka Intel. Sa sulod ka BGMP. Parang istoryahon. Maria Joseph Santissima. Paano nga sistema ni nga sino man abi ang taga BGMP to nga mahambal nga oo may mga nagdrugista diyan sulod nga
30: man may maako
28: na droga di may maako
30: may maako na to sa inyo sa
28: may
30: sulod
28: maako.
30: Ang mga boss nila na iya mga opisyal nila iya mo inyo to kano no tuksoon nato nga ginapinalusot yun na iyang ang cellphone da may wala pa man na makorte lang nila sini nga kinamatarong pero may chimpo lang na iya para nga mag-communicate sila kan si ila pamilya hindi iya mag-business sila sang illegal drugs eh.
28: Si kwan nga ni si Montero ni kaagi man ni Jill Warden Radyo Man Binroy
30: bitong
28: sa mga regional director.
30: Bala niya man ako na nung kalakaran da sa mga sa sulod sa nga BGMP. Ti paano na karon imbes nga ang drugista paggagwa iya, marihab siya, mabago ang iya paminsaron, pag reintegrate siya sa kwan sa komunidad, nagnami ang iya nagbag-o na siya. Paano magbago kayo dito gani naglala sa sulod sa BGMP? Nagnegosyante naging gani sa sulod sa BGMP? Kaya pinabayaan nyo na.
28: Muna nga yun, tamaran ako, tamaran ako mamating. Alam nyo mga palapaw ng mga istorya.
30: Pasakayan, pagkita sa istorya, ano matyagan niya, bago lang tabi nunag sa kalibutan ngayon.
28: Siguraduha, bala, anay, regional director, John Montero, ang mga facilities nyo. Amo na ganyan ba ako, do, bisa na hangin, hindi ka kahaklo, hangin sa sulod to. Pero nga nga masudlan ka mo inyong iasang cellphone now.
30: Wala kita yung kabate.
28: Ang masakit dire kay ti masudlan pa kamo inyo iya sang droga.
30: Kag wala kita yung kabate nga may gin administrative sanction dira sa nga mga personnel. Bangod nga naga-involve sa ano ni sa corruption pagpasugot sa mga preso sang ila dira nga kagustuhan. Wala botang balon.
28: Amo gani.
30: Kung wala pa yan nagkontrobersyal diya sa gwa, wala pa ya.
28: Di amo gani ang balko. Amo na nga ang balko. Mga cellphone nga ni, ordinaryo ini sa sulod. Now, ang question, nga nakasulod nila kay zero tolerance man bala sila. Kaya wala man nila nga kung may cellphone, amo niya ang gadget, amo niya ang pamaagi, nga nagatransaksyon ang mga sa sulod sa presuhan sa gwa.
30: Patikiti nga lagi kuya nga magsulod na hita sang dalaw, ang itlog sang dalaw, ginatanaw gani da, ginahalos kayo da, mga pagkaong ginapangukay nyo da, tanan ginapangukay nyo, ay nga sulod pa.
28: Why na da nag-aagi ang sabo or why na nag-aagi ang cellphone sa mga ginapangukay nila?
30: Oo.
28: Ang question, sinong nagapasulod?
30: Grabe man yung klase, yung institusyon, yung Bureau of Jail Management and Penology.
28: Ako nga, kwan, ako nga para mangkutanon. Ano ba mga... Labay-labay sa labay klase kang mga istorya ng mga propandam, propandam ni Dios. Malaan nyo naman ako ano ang imuon kag paano imuon nga mastop na da. Oh, mangkuta mga kaugalingon nyo. Inom kita Life Extension na vitamin D3 adlaw-adlaw. Amo ini ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ari mga doktoro nga nagarekomendar gamit kita Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sang aton immune system batok sa COVID-19 virus.
2: And Dr.
4: Ito po si Dr. Bernion.
14: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
15: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
16: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
17: Life Extension Vitamin D3.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
28: Dapat inumin kita Life Extension Vitamin D3. Mga medical doctors ini diri sa pungsod kag sagwa sang pungsod nga nagarekomendar nga Life Extension Vitamin D3 ang inyong gamiton para at least makabato kamo sa naman nga klase ka mga balatian. Ito ka soft gel kinahanglan nyo for maintenance purposes. Pero kung magilabat sang salawas sa 4 to 6 soft gels, pwede kag by the way pilion nyo ha ang soft gel nga may tatak nga ili para hindi ka bumakagamit sang pike. No, Life Extension Vitamin D3 ang numero 1, the super vitamin and miracle vitamin. Mabakal ini sa mga Life Extension Medical Clinics and Pharmacy nga hamtang sa lower ground floor sa Robinson's Mall, J. Dillon Street, Iloilo City, sa Tagbak Haro, sa Poblacion Zone 2, Estansa Iloilo, sa Simeon Aguilar Street, Pasig City, sa SM City Iloilo kag SM City Bacolod, diraman sa may Poblacion South sa Barwasang Uton kag sa may Davis Building San Miguel Jordan Guimaras kag may libre nga medical consultation halin Lunes pa kadto Sabado. Ilagi na kombinar ang natural, conventional kag nutritional medicine practice gamit ang dekalidad matinlo kag science-based nga mga health products nga nagalinpas sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Hindi nyo na paghulata no, nga magdala ang inyong mga balatian kag posible magdako ang gastuhon nyo sa ospital. Gamit na Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Sir Jonathan Granada, good morning! Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
30: Ako si Rajuman Benroy Bernal.
28: Ako naman si Rajuman Eric John Pamplona.
29: Tatak RMN.
18: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
29: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
20: That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap, 45 pesos lang. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
22: Rise to the summit, drink up.
26: The right hydration matters.
31: To perform.
32: To win.
26: To rise above challenges.
33: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
26: Fuel your peak.
32: With the right hydration.
26: With the right minerals.
22: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
26: Summit Natural Drinking Water.
20: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
34: Gig

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Hi, ako si Angeline, 26 years old, call center agent. Kag sa ubra ko, hindi malikawan ng pulaw, kag sa tuod lang pati stress. Namutikan gani sa mga abyan ko nga tsura ko daw stress bisan naka makeup ko. Kun kay isaga kadulaan ko focus kahuluya. Pero subong, bisan ano ka stress sa adlaw ko, fresh na fresh gihapon ko tulukon. I feel nga alert man ko. Bangod ini sa bulig sang stress tap, insakto nga diet kag exercise. May ara ini sang vitamin C, E, iron kag niacinamide nga nakabulig sa akon para fresh kag focus ako sa work. Okay gid ni sa akon. Try naman bala.
2: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
6: Charm Fab Car.
7: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangdog kumakabloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
9: Red, si Gerald Anderson to. Mapangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na!
10: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
12: Mga garadyo man ang oras sa Pilipinas, lasay 7, antak na sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Mga garadyo man.
13: Gikan sa RNN Iloilo News Center, yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RNN Straight to the Point News.
14: Straight to the Point Headliners.
12: Sudad sang Iloilo may mataas nga risgo sa halit nga dala sang tuman kainit nga panahon.
15: Pila ka mga Ilonggo top notchers sa March 2026 licensure exam for teachers elementary kag secondary level. WVSU kag UI nalakip sa top schools.
12: Mga PDL kag tigulang prioridad sa nabilin nga anom kadlaw sang voters registration sa sudad sang Iloilo.
15: Matapos ang cooling hubs, Iloilo City Government magatukod naman sang sunshade para pasilungan sang publiko. Cooling hubs nagaserbisyo santo sa iya katuyuan. Sunod sa GSO.
12: Balita nasional, Senado gilayon nga magakonvene para sa impeachment trial bato kay VP Sara Duterte. Sunod kay Alan Cayetano, kamaragin pagwaan ang listahan sang ila mga prosecutors.
15: Bongo, masunod nga target sang ICC arrest warrant sunod kay Trillanes.
12: Sa international news, mayor sa California nag-ako nga nag-acto sa bilang Chinese propaganda agent.
15: Sa negosyo DA, temporaryo nga ginadumilian ang pagsulod sang sapat kang animal products halin sa Greece.
12: Sa hinampang Oklahoma City Thunder, ginsilhig ang Lakers team ni LeBron James, eliminated na.
15: Sa showbiz, Gerald Anderson ginapili nga mangin single kag magatutok anay sa kaugalingon.
12: Sa extra wow balita, 40 anyos nga lalaki sa China nagabugtaw pa apisar naguntat sang 40 ka oras ang pagpitik sang iya kurason. Ini kagiban pa nga mga balita mga karadyuman diri sa aton nga pagpangalagad subong nga aga.
11: Tatak RMN.
12: Ibaloon taanay ang pinakaulihing nga lakat sa panahon.
11: RMN News Panahon.
16: Maayong aga mga karadyuman, ini ang lakat sa panahon subong adlaw. Nauman sa gihapon ang mainit kag mapaa nga panahon sa udto kag hapon diri sa Western Visayas, kani maghanda sa luyonaton sang tubig agud mapabilin nga hydrated ang aton lawas. Sa reports ng pag-asa sa Iloilo, isa ka low pressure area o kung LPA ang nagapabilin sa sulod sang pungsod apang wala na inis ang direktang epekto sa diin man nga bahin sang pungsod Pilipinas. Mangin-mangina tubdob magkasarangan ang uyob sang hangin sa rehiyon nga magdala sa makanay nga pagbalod sa kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 25 to 35 degrees Celsius samtang ang maximum heat index subong adlaw posible magalabot sa 41 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlag la 5:28 sining aga kag magatunod la 6:04 karon sa gabi. Ini ang update halin sa pag-asa Iloilo, Radyo Man Pia Panasotero, Tatak RMN.
17: Init yapon Radyo Man Pia, no?
15: 41 degrees Celsius.
17: Kagapon, I think kagapon, isa to sa pinaka mga mainit.
15: 42 kagapon, maraming init kita sa kagapon. Danger level.
17: Grabe kito yung kagapon. Matsagkuha akong batiis, kudugin na balhas. Kagasuksok o pantalon.
15: Hasta sang gabi, Radyo Man Regan, ang kapaangon.
17: Oh, pangpaangin yung kagabi. Hindi ko sino naman ang bukas ang impyerno. Init kito yung muta. Naligo ko sa aga. Pagkahapon naligo ko, pagkagabi naligo pagid ko.
15: Mayo kay may tubig ko.
17: O may ang paligo na bala yang dasigay lang bla, way na way na habon basta basta ulo. Wala na yang style da. Di magpaligo ka, ano mo lang nang dumabasa lang blang ulo mo duma ano ka lang kabatsyag ka lang sa daw lamig. Okay na na. Ang imuguro paligo ya nang tag 30 minutos ka sa banyo nang tudog gid nga patubod sang gripo.
15: Depende sa tubig sa BP Waterworks.
17: Pero lagay man ako Radjuan Fia nga kalawi gid ya maligo sa bayi kumpara sa laki man.
15: Ti damo pa na ya ritual.
17: Ang lalaki ako ya pagbasa sa buhok, pagbasa sa ulo pak.
15: Sabon. Regan,
17: sabon, sabon. Konti tubod gripo.
15: Oo.
17: Mamubo, kabo. Pak. Sabon. Tapos sabon, gamay da nga suro shampoo, way nagana sabunan ang tiil. Pak. Ligo.
15: Tapos na.
17: Ah, huwag ganito nga sa baldi. Mga 2 minutes, tapos. Kami pa iya. Ang muna ang dasigay. Tipid ka sa tubig. Kaya jutay lang gamiton mo. Dasig pa. Mayo nga aga, Iloilo. Ini ang Straight to the Point.
15: Subong adlaw sa Miyerkules, Mayo 13, tuig 2026.
17: Sa pangalan ni Radyo Man Novi Guaso, ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
15: Kag Radyo Man Fia Panes Otero.
17: Sa detalye na sang aton mga balita.
18: Tatak RMN.
17: Mga Radyo Man, na pangibabaw ang kaalaman sa pila ka mga Ilonggo sa bagulang ginpagwa nga resulta sang Mars 2026 Licensure Examination for Teachers Okonlet sa elementary level, rank 5 si Francis Marie Cortez sa University of Iloilo nga nagkakuha sa 93.80% nga rating. Rank 8 naman si Justin Rose Fontanilla sa Iloilo Science and Technology University Okon Isatyo Miagao Campus nga may 93.20%. Samtang rank 10 si Gerald Loyola sa Northern Iloilo State University o Coniso Concepcion Campus. Kag Cristil Surita sa Iloilo State University of Fisheries Science and Technology ISOFEST Dumangas Campus. Samtang sa secondary level, apat ka graduates nagikan sa West Visayas State University. Analaki sa top 10, rank 5 si Nicole Aliana Makainan nga nagkakuha sa 94.20% ng rating. Rank 7 si Vincent Christopher King nga may 93.80% ng rating. Rank 8 si Keith Brian Habaybay nga may 93.60% ng rating. Kag rank 10 si Shaira Joy Lorenzo nga may 93.20% ng rating. Nakuha naman sa WVSU ang 100% ng passing rate sa top schools. Secondary level, samtang nagtupa sa ika-anum nga pwesto ang UI nga may 95.80% ng rating. Rank 8 man ang UI sa top schools. Elementary level nga may 95.60% ng passing rate. Sininga tuig, 63,337 sa 94,357 o kung 67.71% ka mga examini ang mga nakapasar. Gina-congratulate ginaton ang akon kasi manwa, amon ni Radyo Man Fia, si Gerald Loyola, nga nag-top 10 siya Radyo Man Fia, taga-barangay Tambalisa.
15: Kag-history ni sa Niso Concepcion, Radyo Man Regan. nga may ara sila sang top performing ng mga estudyante sa National Board.
17: Yes. Eh, kita mo, bisan pang ISOFest man ho, mga state university ini Radjoman Fia nga nagsubong nag-level up gid sila. So kung sinoda ka kilala, may gapamati na subong tagayin yung kuanay ng Bernie, ano, ni Gerald Loyola.
15: Manawag.
17: Kay Gagina pa nga pinangita ko, hindi ko kakita. Siyempre, picture taman ang mga taga-isla, Radjoman Fia.
15: Yeah.
17: Ambal nila sa una, di taga din kalin, taga-isla lang kamo. Ay, subong yan nga, ambal ka muna, taga-isla, gain! Siguro na, maakami ko.
15: Natiyan ang istorya ni Gerald. Sir Gerald.
17: Ma. Sabi ang gabayin sa nung abaginatong mga balita.
15: Magadugang sang sunshade ang Iloilo City Government. Inilang maluwas pa sa nag-existar na nga cooling hub sa Diversion Road, Mandoriao, General Luna Street sa City Proper kag ang pagabuksan nga isa pa sa Plaza Litagay. Suno kay General Services Office, Conscious O-Head, kag Crisis Management Council Executive Director Engineer Neil Ravena, apatob-tob-lima ka sunshade sang plano nila nga idugang sa kalabaon sang Diversion Road. Butangan man sang sunshade ang cooling hub sa Diversion Road para sa mga commuters nga nagabantay sa salakyan. Magluwas ni may ibutang man nga sunshade sa iban nga bahin sa syudad. Ini para sa mga commuters nga hindi na gusto magsulod sa cooling hubs bangod nagahula sila sa salakyan. Payag ni Ravena maghimo lang sila sa canopy nga human sa mga gin-discard nga linens gikan sa mga hotels bilang atop kag ilalang pintahan agod mangin maduagon.
17: Magaradyo managapati si General Services Office at GSO Head kag Crisis Management Council Executive Director Engineer Niel Ravena nga magkaserbi sa iyang purpose ang gintukod ng cooling hubs sa sunod sa Iloilo. Sunod kay Ravena, hindi maglubo sa 20 ka mga tao ang nagasulod sa cooling hubs kada adlaw halin sa inbuksan ini sa publiko. Particular man nga dako ang nabulig sini sa mga persons with disability kag senior citizens nga nagalabay sa lugar. Sa karong ginahanda naman ang cooling hub sa Plazulit Tagay agud buksan sa publiko. Patag ni Ravena nga na-delay ang pamukas ang sini nga cooling hub bangod gin kaayo pa ang container van kag gintakod ang electricals. Ini bangod gin di pa mapatod kun mangin maayo ang silak sang adlaw sa lugar bangod may mataas nga building nga nagasablag sa silak sang adlaw.
15: Ginapasiraduhan ang tatlo ka computer shops sa Zone 1 Barangay Airport Mandoriao bangod sa paglapas ang curfew for minors ordinance kag pag-operate nga wala sang business permit. Ang mga napasiraduhan santo sa mando ni Mayor Isa Trenias amo ang Charbert Computer Shop, Jace Computer Shop kag Charlene Computer Shop. Ginpatuman ang task force on o kung ginpatuman sa Task Force on Moral and Values Formation kaupon sa kapulisan ang closure orders ng alkalde. Santo sa Regulation Ordinance number 2011-676, hindi na makalagaw sa guwa sang ilapuloyan ang mga menor de edad umpisa alas 10 sa gabi, tubtublas 4 sang kagahon sa masunod nga adlaw.
17: Magaradyo man na size 17 ang takna sa aga ini ang Philippine Standard Time.
19: Tatak RMN.
17: Sa piyag kabahin wala sang problema para kay House Senior Deputy Majority Leader ng Iloilo 3rd District Congressman Lawrence Nonoy Defensor kung anuman ang mga indesisyon sa Senior or Senator Judges Impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa exclusive interview sa RMN Iloilo kay Defensor, gipahayag sini na dapat aktuhan gilayon sa Senado ang Articles of Impeachment bilang pagsunod sa mando sang konstitusyon. Sunod sa kongresista nga kun indi gidman ini matabo, sigurado nga may mga grupo naman sa mga Pilipino nga magapetisyon sa Korte Suprema sa nga dapat mabuksan gilayon ang impeachment trial. Payag niya nga ginahulat sa mga Pilipino nga mapamatbatan si VP Duterte agud mahibaloan kung guilty ini o kung indi sa mga aligasyon batok sa iya.
20: Ginahulat sang Pilipino ang hustisya sa impeachment niya ini. Gusto lang makita sang Pilipino nga kun i-acquit, okay lang. Kay si amo na ang desisyon sang korte sang aton nga Senate, the impeachment court. Kun i-convict, okay man. Bangon sayo ron mabugat ang ebidensya. Kag dapat hindi na magpadayon ang mataas ng opisyal.
17: Ang kabahin sa pahayag ni House Senior Deputy Majority Leader kag Iloilo 3rd District Congressman Lawrence Defensor.
15: Wala ginexpektar ni House Senior Deputy Majority Leader kag Iloilo 3rd District Congressman Lawrence Defensor nga magalabot sa 257 ka mga kongresista ang nagboto pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa exclusive interview sa ngaraman ni Iloilo kay Defensor, ginpahayag sini nga nagapakita ini nga dako ang epekto sang mabugat ng mga ebidensya kag hindi pagsabat ni Vice President Duterte sa mga akusasyon batok sa iya. Sunod kay Defensor nga ini ang rason nga madamo sa mga koopdanan niya sa Kongreso nga nagboto pabor sa impeachment sang Vice Presidente. Aminado ang kongresista nga dapat ini maghusgar sang dali-dali o kung dapat hindi maghusgar sang dali-dali pero hindi man mahimo nga piyungan lang ang mga mata kung bisan sa kadamuon kagkabugaton sa mga ebidensya. Wala gid magatubang si Duterte sa House Justice Panel agod Sabto ang bisan isa lang sa mga ini.
20: Why kung gid ginlaom kagwai gid ako nakabatyag nga among nagali kadamo ang maboto pabor 255 boto. Tungod sa yuron nga ang bugat sang ebidensya kag ang wala pagsipot kag wala pagsabat sang Vice President dako ang epekto sa nangin boto sa sini nga impeachment sa Kongreso. Dapat hindi kita maghusga dali-dali pero hindi mo man mapiyong ang mata mo kun sa pabugat at sang ebidensya, wala gid ni isa kasabat o wala gid ni isa ka-attendan. Kung ara ta sa isa ka-eskwilahan, don't expect a passing grade if you don't go to class, di ba?
15: Ang gabahin sang pahayag ni House Senior Deputy Majority Leader kag Iloilo 3rd District Congressman Lawrence Defensor. Nagalaom si Defensor nga maklaro na ang tanan nga mga aligasyon batok kay Duterte kag matapos na ang ining impeachment process agud mas makatutok naman ang tanan sa pagsulbar sang iban pa nga mga olubrahon para sa nasyon.
0: Tatak RMN.
17: Prioridad sa nabilin nga anong kadlaw sang satellite voters registration sang Iloilo City COMELEC ka mga persons with disability o kon PDL kag mga tigulang. Kahapon gipatigayon ang Iloilo City COMELEC ang satellite voters registration sa Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP male dormitory sa La Barangay Ungka haro umpisa alas 8 sa aga tubtob las 12 sa udto kag sa Aselo di Molo naman umpisa ala una sang hapon tubtob las 5 sang hapon subong adlaw Mayo 13 tubtob 16 kag sa PEDSA 18 naman patigayonon ang satellite voters registration sa Robinson's Place Iloilo sa corner Sandalan de Leon kag Quezon City proper sa piagkabahin sa probinsya sang Iloilo kag sa tanan nga magkadmanon sa Region 6 magapadayon man sa kasubong nga mga schedule ang voters registration sa Municipal COMELEC Office ng tagsak ka mga banwa liwat nga ginapanundom sang COMELEC ang paparistro bago ang deadline sa Mayo 18.
15: Natala na nga i-release ang Iloilo City Government ang training allowance sa 191 ka delegates nga magarepresentar sa Iloilo City sa palarong pambansa sugod la sa 2:30 sang hapon subong adlaw sa City Hall penthouse. Ang delegation ginalakipan sa mga atleta, coaches, assistant coaches, trainers kag chaperones nga may 67 ka delegates halin sa public schools, 114 halin sa private schools kag napulo ka mga facilitators. Ang kada delegado makabaton sa kabugusan nga 12,000 pesos nga training allowance nga nilakip sa 9,000 para sa pagkaon kag 3,000 pesos para sa transportasyon expenses. Ginatagan man sila sa mga uniforme kag energy drinks bilang kabahin sa suporta sang syudad sa ila pagpartisipar sa nasyonal nga palaro. Paghihwaton ng palarong pambansa 2026 sa Mayo 24-31 sa Agusan del Sur. Samtang, ginshoulder man sa city government ang pagbayad kag pagproseso sa boat fare sa mga miyembro sang Iloilo City Delegation nga malakad sa Mayo 15. Nagalakip ini sang 7,674 pesos para sa student fares, 8,862 pesos para sa adult fares, kag 100 pesos kada isa para sa terminal fee. Sa kabugusan, nagalukar ang city government sang 3.79 million pesos para sa pagpartisipa sa delegasyon sa palarong pambansa. Lakip na ang 1.65 million para sa delegates halin sa public schools, kag 2.14 million pesos para sa delegates halin naman sa mga private schools.
0: Tatak RMN.
17: Magaradyuman, lasais 23, santag na sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Sa amat-amat na nga pagbarato sang gatong kag balaklon. Take note ha, amat-amat nga pagbarato sang gatong. Kaya kagapon nag-umpisa na do mga pila to ka pesos, mga 9 pesos ang ginubo sa diesel. Baliki ang kanamit sang kape. Tilaway bisan kay isa lang kay istoryahan ta ang refund kung hindi ka manamitan. Siyempre joke lang. Ano kayo? Ito yung isa niya. Joke lang. Kape! Henyo! Kape! Henyo! Luton ko. Kape! Henyo! Sa mga tapalamati na ito, mga karadyuman, ari na ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod ng ingrediente. Collagen, mangosteen, balungay, garcinia, Cambodia, or chia seeds, black cumin, kukwa, gotokola, makarot, ginseng, kape, kag, ay iban pa. Ang mga ingrediente kinalangan, nagapabuhin, nagapahubin, nagapahilayo, o nagapahalayo sa balatian, nagaparami sa pagpamuhin, gaparilaks ang una-una, gapautay sa pulao, gapapagro sa pag-anggaanay, nga masgin patam isang stevia, kagin pananam, sang non-dairy creamer. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Pinagkadlaw, istorya ta sang refund, kung hindi ka na manamitan. Joke lang. Mga karadyuman, sa mga tapalamati naton, Kape Henyo, mga karadyuman.
1: Tatak, RMN.
17: Sa piyagkabahin, sudan sa Iloilo, may mataas nga risgo sa halit nga dalasan tuman kainit nga panahon. Kasama mo sa balita, Radyuman Joel Franco.
21: May mataas nga risgo ang siyudad sang Iloilo kung hambalan ng epekto sang extreme heat. Suno kay Iloilo City Risk Reduction Management Office Head Luna Magno, inituga sa madamo ang mga buildings sa ginapatinog sa siyudad nga may dalaki na tawag ng Urban Island Heat Effect. Ini ang kondisyon nga nagabadyag sa tuman nga kainit nga temperatura ang isa ka lugar, dala sa sementado ang infrastructures, asfaltado ang mga dalanon, kagakulang sa kakahuyan. Bangos din nagapilar si Magno nga magbuliligay ang kanan para sa pag-atubang sining problema.
22: Sa pag-asa ba lang sa mga forecast, di ba? Wala siya ganubo sa 40, gapalo. Kita pila, 41, 42, 43. Grabe gining init and to think nga sa, with the developments ng city, damo ang mga infrastructures, wala nga ginapatindog subong, mga buildings. So you can imagine the urban island heat effect. Wala nga, nagkakatrap ang init bala sa mga infra nga ini. So ang need to increase ang green spaces, mas nag-increase man eh. Kaya mo niyang pwede makakombat sa grabe nga init. So in terms of levels ng risk, ang ato niya, ang level of risk no, when it comes to extreme heat.
21: Ang pahayag ni CDRMO Head Dona Magno. Kinako ni Magno nga nagapalala sang pagkahayag sa syudad sa risgo sa extreme heat among kakulang man sang forest cover sa syudad. Sa karon ara pa lamang sa 6% ng forest cover sa syudad nga tuman kalayo sa 30% ngayon kabig nga nagkakadapat o kung ideal sa isa ka urban area. Nagapadugang man sang risgo among batasan sa mga tao nga wala nagasod sa panugyan sa mga eksperto.
22: So subong, it can be both a vulnerability man or parts ng capacity na to. Sa record, though 6% pa lang sa open spaces natin, ang green spaces. So, kahuyang ina siya, kitigrabe ng init. But then again, that gave us an opportunity under sa Project Transform, tutukan ang mga tree planting. That's why damong ang mga programa, no, ang Senro, or even ang mangroves growing natin pag-planting, yun natutukan. Ina siya, gin-launch na nila ang pag-establish ng mga pocket gardens. So, kumbaga, with the realization niya, kahuyang ni natin, ginabaslan na siya dahil sa syudad, sa anong mga pwede obrahon.
21: Ang dugang pahayag ni CDR Mo Head Dona Magno. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
17: Kung hindi ka makapamuhin kay matigang imo nga pagbun-a. Choy 3 to 4 days nga hindi ka kapamuhin, delikado ina. Sa pilagkaadlaw, delikadong imo tinai. Magkakolon problem ka. Abi mo kung magkakolon problem ka, utdon inang imo tinai sugpunon. Pero disgrasya sa pilagkaadlaw, basi ko naman tinatunaan sa imo nga pagsaylo sa imo birthday. Halin sa lain nga bulan, pakadto sa November 1. Ani sa mga tagpalamati nato, mga karadyuman, sa mga tagpalamati nato nga hindi makapamuhin sang regular, 30 minutes bago ka magtulog o 30 minutes bago magkaon sa gabi, inom ka. Kung ara ka lang sa balay nyo, way kalaktan, sa adlaw pwede mo mainom. Gani sa mga tagpalamati nato, mag super fiber, limpyong tinae, pagwaon niya mga toxin sa ato sa ringalawas, kag wala constipation, meaning walang aray po. Gani sa mga tagpalamati naton, mag-super fiber.
1: Tatak RMN.
15: Punong barangay Hastia sang Balantang haro nagpanugyan sa mga ginikanan nga i-monitor gid ang ila kabataan kag tatlo ba ng mga sulodlan sang tubig. Kasama mo sa balita, Radyo Manflo Navarrete.
2: Nagpanugyan ang punong barangay sang Balantang Haro, Iloilo City sa tanan nga mga ginikanan sa ila lugar nga imonitor gid ang ila kabataan. Bisan pa ara ang mga ini sa sulod sang balay. Ini kasunod sa pagkalumos sa tab sang duha ka tuig nga bata nga babayi sa among nga barangay sang Damlaglang. Suno kay punong barangay Alan Hastia, kinanglan gid nga may mabilin nga isa ka tawo sa puluy-an kun may mga bata nga gamay agun may magbantay sa mga ini.
3: Aton nga mga kranban, imonitor gid nila ang aton nga mga kabataan kay ini naton mapulong ang aksidente.
2: Sa madumduman, nagkakatulog ang amay sang napatay nga duha ka tuig nga bata sa ikaduha nga panagan sang Ilabalay sang natabo ang insidente. Samtang ang lula sang biktima wala matulog pangdan ang iya apo nga yara nagali sa taba. Nahibaluan nga agot nga bata sa lima ka magululutod ang biktima kag subong inahikot na ang bangkay sini sa isa ka punerarya sa Iloilo City. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Flo Consumon Navarrete Tatak RMN.
17: Lasais 29 na ang tagra sa aga kung may obra ka bango na aga na ni
4: Tatak RMN.
17: 38 ka personnel sang BJMP Region 6 nagnegatibo sa gipatigayon nga surprise drug test. Kasama mo sa balita Radyo Man Marjorie Miani.
23: Lunsay nagnegatibo sa ginpatigayon nga surprise drug test sa Bureau of Jail Management and Penology o kan BJMP6 ang 38 ka mga personnel nga naghalin sa nagkalain-lain nga pasilidad sa Western Visayas. Iniangging kumpirmar ni Jail Senior Superintendent John Montero, Director sa BJMP6. Pahayag ni Montero nga sa 38 ka mga personnel, duha diri ang babayi. Dugang pa ni Montero nga ginhimo siniya na sambit nga tikang sa bulig sang Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA 6 agud masiguro nga wala sang BJMP personnel ang naga-engage sa illegal nga droga. May kaangot dirigin pandaman man ni Montero ang mga personnel nga ginapahayag nagabulig sa mga persons deprived of liberty o kon PDL nga makaangkon sang cellphone kag makapatigayon sang drug transaction sa sulod sang ila pasilidad.
24: Ah, ginapahinumdum ko ang tanan nga personnel na especially nga medyo nag-engage sa illegal transactions especially drugs. Untati nyo na ina kung naghihimo ka mo tungod nga ang BJMP hindi gid magtolerar sa inyong mga malain na kinahimo.
23: Ginpanindugan ni Montero nga zero tolerance sila pag-abot sa mga personnel nga nag-engage sa nasambit nga illegal nga aktibidad.
25: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miane, Tata, RMN.
15: 2026 AI Fest, opisyal nga ginlansyar sa DOST 6. Pagsolbar sa mga isyu lokal gamit sang AI, isa sa mga tinutuyo ipaambit sang aktibidad. Kasama mo sa balita, Radyo Man Alain Kate Leda.
26: Opisyal na ginunsyar sa Department of Science and Technology ukon DOST 6 ang 2026 Artificial Intelligence ukon AI Fest. Ginhingadlan ang tema ng Building an AI-Ready Future Together kag natala na ini patigayunon sa Agosto 3 tubtob Agosto 5, 2026. Suno kay Engineer Rowan R. Helonga, ang Regional Director sa DOST 6, nagahulat sa buong tuig ang 9 ka major activities kag ini ang ginbugusan sang AI Technical Conference, AI Speaks, AI Policy Lab, AI Game kag iban pa.

0: filmmaker, business executives, kag AI practitioners. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Mana. Aling kitarador na da, Tatao Carmen.
1: Sa piyag kabahin mga karadyo man, las 6:33, antak na sa aga, pagbalik natin, istoryahan ta ang aton sining tingog hiligayno. Sa aton sining, iban pa nga mga balita sa entertainment. Gerald Anderson, ginapili nga mangin soltero, kag magatutok anay sa kaugalingon.
2: Self-love.
1: Anong self-love? Naton wala na sa babae nga mapainto sa imo.
2: Mayara pa man duro. Sa extra wow balita, 40 anyos nga lalaki sa China nakabugtaw pa apisar naguntat sang 40 ka oras ang pagpitik sang iyang kurason.
1: Grabe ba? Sa ato naman nga health news, mga tao nga nagakonsumo sang cheeseburgers kag fries sa Paniaga matapos mataas ang risgo sang timprano nga
2: sa loves ko si Mother Earth. Pag...
1: Dilaton ko ang amon nga headline niyo. Mga tao nga nagakonsumo sang cheeseburgers kag fries sa Paniaga, mataas ang risgo sang timprano nga pagka Earth.
2: Sa loves ko si Mother Earth, paglikaw sa impulse buying, may epekto man sa dunang manggad.
1: Hindi kaiban pa nga mga balita, mga gradyo man sa aton pagbalik. Las 6:34 na, antak na sa aga.
3: Tatak! This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it!
4: Uy, 150 over 100 dali.
5: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
4: Mr. Laban, tungod dini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
5: Ay.
6: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
7: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
8: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
9: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinokot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinokot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Senocol.

0: Swakto pa! Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
4: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan.

0: 1FR.
1: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
2: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
7: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
8: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
9: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
7: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig ka po yun akon mata.
8: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
9: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
10: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
11: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
12: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
11: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.

0: hapon.
1: Muna sitan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya nagainom sang Nescafe Classic na pamatud-an 100% puro kag natural.
2: Mayo kidan.
1: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw. Pinakamanamit ng black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Mag Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee.
4: Tatak RMN.
5: Mga karadyo man, ang oras sa Pilipinas, lasays 40 ang takna sa aga. Sa ato naman nga tingog hiligay nun, ang tigulo paglaom sa binit sang galong. Pagabasahon ni Radyo Man, Fia May Otero.
6: Tingog hiligay nun. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligaynon.
7: Ining binalaybay ginatiguluhan paglaom sa binit sang galom. Ang kahoy na tumba, ang hangin gabaskog na. Yari na naman kita sa sitwasyon sang pagkabalaka. Ang baha ginakahadlukan kay wala gid kita kabalo sang aton madangtan. Gani aton gobyerno ginapangabayan nga kon tani initanan masolusyonan. Apang kung may baha, akon man makita nga gabinuligay ang maghimata. Ang aton syudad permi na kahanda, sinyalis sang aton pag-isa bilang banwa. Isa lang ang aton handom nga magbiya na sa aton ang galom. Si Haring Adlaw indi na magpaidalom kay ginabantayan na ang iya masunod nga pagyuhom. Ining tingog hiligay noon, pinaagi sa malipot nga binalaybay, ginsulat ni Joven Apestar Lastiere, estudyante sa Teuchuteg Ana Rose Foundation School. Kag ini ginadulong sa inyo sa Kapihenyo. Sa amat-amat na nga pagbarato sang gatong kag balaklon, baliki ang kanamit sang kape. Tilawi bisan kay isa lang kay istoryahan ta ang refund kun hindi ka manamitan. Kapihenyo 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng kag kape. Ang mga ingrediente kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanami sa pagpamuhin, gaparelax sa hunahuna, gaparutay sa pulaw, gapapagro sa pag-angga anay nga mas ginpatami sang stevia kag ginpananam sang non-dairy creamer. Kapihenyo 14-in-1 Herbal Coffee. Kapihenyo. Pangabuhi niyo, Kapihenyo.
4: Tatak RMN.
5: Lasays 42 sa ato naman nga balita nasional, Radyo Man Fia.
7: Gilayon nga mag-convene bilang impeachment court ang Senado pananglitan mabato ng articles of impeachment bato kay Vice President Sara Duterte halin sa House of Representatives. Inangin kumpirmar ni Senate President Alan Peter Cayetano. Nagalaom si Cayetano nga magkapatigayon sila sang all members caucus sa good hambalan ng mga issue lakip na ang impeachment trial ni Duterte. Samtang ginhingadlan sang Kamara ang 11 ka House Prosecutors impeachment trial bato sa Vice Presidente. Iniginalakipan na Batangas Representative Jervil Luistro, Bicol Saro Representative Terry Redon, One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, San Juan Representative Bel Zamora, Akbayan Representative Chel Jukno, ML Party List Representative Leila De Lima, Dinagat Island Representative Kaka Bagaw, Bukidnon Representative Keith Flores, CDO Representative Lordan Suan, Manila Representative Joel Chua, kag House Senior Deputy Majority Leader, kag Iloilo 3rd District Congressman Lawrence Defensor.
5: Lasays 44 ang takna sa aga.
4: Tatak RMN.
5: Hinapahayag nga si Senator Bongo ang masunod nga target sang arestuaran talin sa International Criminal Court o kon ICC sunok kay former Senator Antonio Trillanes IV. Sunok kay Trillanes nakabaton siya sa impormasyon nga may warrant si Go nga nagatag sa iya nga co-conspirator ni former President Rodrigo Duterte sa makaso batok sa katauhan, murder, kag attempted murder. Samtang hindi pa matag kung sano magwa, nagpabutsek si Trillanes sang kasiguruhan nga maisok kay Go ang warrant. Gimpahig ni Trillanes nga report ni Go sa ICC bangod sa natabo nga extrajudicial killings ginaligar nga nagaserbi siya nga distributor sang reward sa tagsa kamapatay samtang ginreport nga siya ang nag-akto nga leader sang Special Operations Group sa sulod sa National Death Squad ni Duterte. Magluwas kanday De La Rosa kag posible man nga ipagwa ang ICC warrant bato kay former Philippine National Police Chief Oscar Albayalde.
4: Tatak RMN.
5: Baon kun matabo ni.
0: Itip sa tanan ni.
5: Dito ginato sila mag-idopdanay sa Netherlands. Nami man tong prisuhan niya sa Netherlands sa Juman Fia kay ikaw lang ya bala isa sa prisuhan.
0: Mm-hmm.
5: Dayon base ang prisuhan nila to ay tulamok.
0: Kompleto pa na sa
5: pasilidad. Way to ya ilaga. Nami ang CR kumpleto sa pasilidad. Amula na galing. Ikaw lang to isa.
0: Layo ka sa pamilya.
5: Kita mo may mga lugar iya sa iban nga nasyon, no? Ang ila prisuhan iya, laka lang gani priso. Ang mga nasyon bala iya nga mga manggaranon, dayon peaceful country, Rajuman Fia. Ang ila mga priso iya, jutay lang. Di kundiri ka mapriso sa aton, yawan ka disang init, ang arikis ang upod nga priso, upod mo man na. Hindi ka aran siya.
0: Yes.
5: Ay. Te, tubangan nyo lang.
4: Tatak RMN.
5: Sa Balita International.
7: Nagpasugot nga mag-plead nga guilty ang mayor sang Arcadia, California sa federal charge nga nag-acto sa siya bilang foreign agent sa China kag nagapalapta sa propaganda para sa Beijing sunod sa US officials. Pila ka oras matapos masapubliko ang kaso, nag-resign ang 58-anyos nga si Aileen Wang sa City Council sa Arcadia upod sa posisyon ng alkalde nga iya ginapunguan sa Pebrero sa isa ka rotating basis. Nagpakita siya sa Federal Magistrate Judge nga nagmando sa mga abogado nga maghisugot sa petsa para sa hearing sa ulihi kung sa diin formal nga mag-enter sang iya plea si Wang. Gintalana sa $25,000 ang piyansa. Sa 19 ka panid nga plea deal nga ginfile sa Abril 1 ka ginbuksan sa Lunes, nagpasugot si Wang nga mag-ako sa isa ka felony count sa pag-akto bilang foreign agent sa Chinese government nga wala sang pahibalo sa US Justice Department. Ang iya kaso may sentensya nga tubtob na pulo ka tuig nga federal prison.
4: Tatak RMN.
5: La 7:47 na sa ato naman nga balita sa negosyo.
4: RMN News Negosyo.
5: Temporaryo nga gindumilian sa Department of Agriculture ang pagsulod sa buhi nga sapat kag animal products sa rin sa Greece bangos ang kumpirmado nga kaso sang foot and mouth disease o kon FMD sa domestic sheep sa Lesbos sa nagligid nga bunan sa ilalom sa Department Secular 20 in suspend man sandi ang pag-iso sa sanitary phytosanitary import clearances para sa apektado nga commodities nga ginmando sa istriktong inspeksyon sa tanan nga port sa Pungso. Magkaradyo man sa bayluhanin naman sa Dulyar Subong adlaw, gabaton ka Dulyar, may makilala kang gabaton Dulyar.
0: Meray.
5: Nami sila eh. Te, kung gabaton ka mo Dulyar, te, good luck eh, nami ka mo ya eh. Kami away kami. Magkaradyo man sa bayluhanin sa Dulyar, subong adlaw, 61 pesos and 48 centavos ang baylo sa isa ka US dollar.
4: RMN News Sports.
7: Buhi gihapon ang paglaom sang Oklahoma City Thunder nga madepensahan ang ila NBA title. Ini matapos ginsilig sa defending champion ng Los Angeles Lakers 115-110 sa Los Angeles. Natalana nga atubangon sang Oklahoma City ang magadaog sa tungod sang Minnesota Timberwolves kag San Antonio Spurs sa masunod nga round. Nagdaog sang nadaog sang OKC ang tanan nga 8 ka mga hampang sa Los Angeles sa 2025-26 likip na ang regular season. Ginpangunahan ni Shai Gilgeous-Alexander ang kadalagaan sa iya 35 points. Sa bahin naman sa nalutos nga Lakers, nakalista sang 27 points si Austin Reeves. Samtang ang 41-anyos nga si LeBron James na nagkamada sang 24 points kag 12 rebounds, natala na siya nga maging unrestricted free agent pagkatapos ng record 23 season sa liga. Hindi pa matag kung ini ang iya katapusan nga hampang sa NBA.
5: Powerhouse gin man ang Oklahoma, kagamang kabataan. Ako unta, time na ini ni LeBron, 41 years old, ihatag ta na sa mga batao na. Kung ako masunod sini, ikuan ko si LeBron, i-hire ko siya nga import sa PBA. Sus, kung i-import mo ni Guro si Lebron sa PBA, at panglakaro niya lang ni mga player. Kung sa 41 years old, Rajuman...
0: Grabe
5: pagid man niya.
0: Ikaw, yung pila ka na gani?
5: 38.
0: Tika mo sa ang endurance, ta?
5: Pareho kami. Aga Rajuman, na 6:50 na sa ato naman nga balita sa entertainment.
4: RMN News Entertainment.
5: Ginpakigbahin ni Gerald Anderson ang rason kung nga wala siya nagadali sa pagbalik sa dating scene. Suno sa aktor, nagatutok siya anay sa kagulingon para sa iya boss damlag.
0: Aba?
5: Bas damlag ka to. Suno sa aktor, uli nga nagkarelasyon ni Gerald si Julia Barreto. Naging date niya sa sulod sa pinagatuig antes na Bulagana isang 2025. Payag niya mas makapaayo sa iya ka sa mga tao sa palibot niyang pagtutok niya sa iya kaugalingon. Magluwas sa pag-arte, masako man si Gerald sa iya ni gusto kag nangin physically active. Ay abaw, physically active!
0: Gumiara na sa gym at medyo magagalit. Sa mga business, yan eh.
5: Para dako sang maskulo mo, hindi ka kapanindugan sa mga babayi.
0: Pero nga agid man, no? Nga do... almost mga after 2 years, couple of years, mga...
5: Ano yan na pangita mo, Gerald, sa babayi?
0: Basta yung mga nakabali lang, nga collect until you select. Kung medyo magagalit. Anong mga best advices mga mahatag kay Gerald?
5: Siya?
0: Oo.
5: Hindi gani ko ka-advice sa lawas. Nangagaan ko siya sang advice kay sa akong gani ikaw galingon, hindi gani ko ka-advice, hindi kayo ka-iro.
0: Pero mas dayaw ko yung yapon sa ima komparar kay Gerald, yeah.
5: Thank you. Thank you, Radyo Manfia. Thank you, Tol. Nga man.
0: Kay ang imo panindugan nga tindugin.
5: Natural.
0: Ay, tindugan
5: natural. Natural. Natural. Natural. Kay hindi mo man pwede nga ang ginatindugan mo, mapungko ka.
0: Oh, kasi siyempre ikaw, stick to one.
5: Stick to one?
0: Oo.
5: Way, mantamay mo.
0: Matapungo lang.
5: Way, mantamay mo. Unti, mas stick to one ta ka budlay ng galakata ni Balado yun ga panghampul ka bala ka lapunayam. Lasay 52 mga karadyuman sa aton sariga pagpangalagad sa aton naman nga extra wow balita.
8: Extra wow balita.
5: Mabuhi pabalaayhan ng isa katao nga wala na sang heartbeat o kung pagpitik sang iyang kurason. Sa China, himala nga nakaluwas pa ang isa kalalaki 40 ka oras matapos maguntat ang pagpitik sang iya kurason. Sa post ang emergency doctor nga si Lo Xiao halin sa Second Affiliated Hospital sa Zhejiang University School of Medicine, gin cardiac arrest ang 40 anyos nga lalaki kag wala na sang heartbeat pagkatapos ang pinakabeses nga electric defibrillations. Nagperform ang medical team sang extracorporeal membrane oxygenation o kon ECMO sa lalaki nga maluwas pa ang kabuhi apisar nga halos 2 nagkadaw nga wala nagapitik ang kurason sini. Sa isa ka life support machine, ang ECMO ang nagaakto bilang artificial nga kurason kagbaga dugangan sang oxygen kagin kakas ang carbon dioxide halin sa blood supply sang tawo nga nagpalya ang organs. Grabe na gidyang technology subong Rajuman Fian.
0: Ti sa mga muna nga hugada Rajuman Regan, may chance ka gid man nga ma-revive ba?
5: Ang technology subong grabe. May nabatian ko na kung isa nga nakita ko siya. Do naguntat ang pitik sang akon kurason.
0: Lain man na iya.
5: Ah, lain na iya. Lain na. Okay, okay.
0: Lain man na. Lain na iya.
5: Di may ara nga. Nakita ko siya. Do nagadasig ang pitik sang akon kurason.
0: Nagkape ka guro.
5: Ah, kape ka guro.
0: Kape ka.
5: Abi mo ko sino nakita ya?
0: Sino?
5: LTO.
0: Tama gid.
5: Sa nakita ko siya. Do gulpi lang ang nagpitik sang madasig ang akon kurason. Mangkuta ko sino nakita.
0: Sino nakita?
5: LTO. Kung may LTO gid man, kung may LTO gid man, grabe gid man ang pitik sang kurason.
0: Hindi pa na gani LTO.
5: Kapin pa kung wala restrong sa lakyan mo, nagamotor ka wa helmet.
0: Hindi pa na gani LTO, radyo man regan, pero checkpoint.
5: Pirti nga pitik-pitik, mukha agi ko na. Pirti nga pitik-pitik sang kurason. Kung siling ko nga ang aga pitik-pitik. Salamat sa pag-upod ninyo mga karadyuman dari sa ato nga pagpangaragad. Radyuman Fia, sino ato matalamyawan sa bungaga?
0: Maayong aga kay Sir Stefan Fenegan family. Best wishes and more power sa program nyo, Radyuman Boss Idol. Kag sa kay Ma'am Nurses Fortuno, dira sa may San Miguel, Iloilo. Good morning. Kag madam, magiging salamat sa inyo pagtutok.
5: Sa mga nag-iwa sa mga birthday, happy, happy birthday. Sa mga anniversary, nag-iwa sa mga anniversary yun ninyo. Happy, happy anniversary. Sa liwata, ginakongratulate natin ang mga nagpasar sa bago na natapos nga licensure examination for teachers. Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
0: Radyoman Fia Panes Otero.
9: Tatak RMN.
10: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
9: United Home. Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak RMN.
4: Mayong aga, kamusta kamutanan? Welcome ini ang Straight to the Point. Ari kita sa adlaw na nga Miyerkules, Mayo 13, 2026. Duhan na lang katulog, Radyo Man Jason, sweldo naman. Mga dalag ko naton nga mga balita subong aga diri sa aton nga pagpangalagad. Congratulations sa mga bag-o nga mga maestra ka mga maestro. Ma'am, mga sir, panginbulahan halin sa inyo alagad. Sa kaisang una, gusto ko man tani magmaestro. Isa ini ka dungog, isa ini ka trabaho nga kun wala ang mga maestro, wala ang mga maestra nato, ini mga teachers ta, wala kita.

0: sa isa ka state university kagalin sa Islam na hindi ko familiar kay Gerald. Amo na nga nagapurpamangkot ako. Pero may kaupod naton sa karong second part sa aton nga papangalagan. Kay si tatay yan eh, kay si nanay niya galibod lang utan. No? Si tatay niya do nagtaliwa na, then si nanay niya subong galibod utan. Amo ning source ang ila nga income. Amo ning ginahatag para sa kabataan, then halin sa isla matabok dito sa mainland, dito maiskwela. Tama gid kapigado. Pero bisan pigado, kita nyo subong ang success niya. No? Tikuntap na sir ka, laban-laban niya, makasulod ka gina. Araw-araw pa, unahon to nila, iyang, ikaw yang maalam, unahon gito yang iasang politiko. Munang budlay, abi mo. Ini mga magna cum laude, mga cum laude, eh. Mga mataas ang rating sa mga board examination, labi na gid sa hiring sang teachers. Hindi dali na yun kasulod-sulod. Kay kung sino to nagapila nga iyasang politiko, amo tong unahon gid buiset
1: tatak RMN.
0: Dayon subong mag-apply ka sa pagkamaestra, bala nyo ko kun sala ko ha. Kasi sala ning akon. Prote kun sala ning akon, kurihirin nyo lang ko. Ma-apply ka, ma-apply ka subong. Pag-apply mo, hindi ka dali kasulod kay may ara ina sang ano tawag sana, may ara sang rating na may hindi ka kasulod kay kulang ka sa experience. Pwede ka ka-apply. Pero hindi ka dali-dali makasulod. Kaya dapat may experience ka, anay. Makuha ka to, anay, isang experience pila katuig bago ka kasulod. Di ko na-graduate ka subong, then nakapasar ka, taas ang imo sining rating sa examination, mahulat ka, anay, pila katuig pa. Kaya kung mag-apply ka dito, pirdi ka sa iban nga madugay na nga may ara sa experience. Di, na defeat na karon ang purpose ta nga pasar ka na tani okay man nga may experience pero daw do mga budlay ka pag gidbalaliwat unlike sa pulis nga pagpasar mo abi sa crime may hiring da automatic ya kun why na ya ginalantaw ang ulo experience ha? Sa maestra ya dapat pagpasar mo mag-apply ka to, duro ka experience, naka-master ka na. Di paano ka ka-masteral sa nakaibago ka lang gani ka-graduate? Dugangan pa. Pagsulod mo sa pagka-maestra, ang nagahangla to, pulo ka mo ang qualified, nag-ranking. Ah, ambot subong, sige pa na. Kung sino to yung lapit sa luwag ka, kung sino tong gin duso ni kapitan kay mayor ka kay ni congressman. Oh, pati sa kung sino nga politiko na muna unahon. Hindi na iya mo malawaay. Isubong damo-damo sa nakapasar. And I know, hindi pa ka mo makasulod sa trabaho. Kaya nagligan nga manakapasar, waiting sa gihapon. Pero saludo kita sa mga maestra ka mga maestro ng mga bag-o pasar, mga karadyo.
1: Tatak RMN.
0: Ang regional director sang PNP na Gambal. Ikot kong balita, bla. Sila niya sa balita nga ginhambal sang PRO6 labi na gid sa mga pulis nga nag-engage sa illegal quarry. May mga quarry ang mga pulis. Pag kayo ang napatunayan at nahuli, goodbye kayo sa karir ninyo. Goodbye kayo sa trabaho ninyo. Goodbye ang kinabukasan ninyo. Goodbye kayo sa pamilya ninyo. Maliwanag yun. Ang nagambal sina si General Ligan, ang aton nga regional director. Kung maghambal ka sina General, patupah. Kay ang pagdumdum namon sini, puro ini lip service. Inablang mahambal ka lang. Pa-kwa nang bla. Pa-asta lang nga daw may puder ka. Astala, pa-asta lang mahambal ka nga. Amunay, puro way man gatupa. Kay kadamudamo subong sa mga pulis nga ginapanghambal, may mga quarry operations. Kung hindi man sila ang nag-quarry, sila nag-protect sa mga illegal nga nag-quarry.
1: Tatak RMN.
0: Nga wala huya nga klase sa mga pulis. May pulis kita di nga nabalaan, may major, may lieutenant colonel, no? Nga may ara kuno

0: mga truck na ginagamit sa quarry.
1: Tatak RMN.
0: Kung may truck ikaw na ginagamit sa quarry, kag wala ka malanda sa imo nga barangay or sa imo sining lugar kung naga diin ka duty. For example, ako abino si Major Reagan Arlos. Sa kwan ako abino sa Kabatuan. Kung ang truck ko ato sa Concepcion, mambal ko na ti duway gin man guro sang conflict of interest kay ato man to iya sa Concepcion ang akong truck. Pero kung diin ka, ara ka sa Kabatuan, ang truck mo ara manda. Then ginakargahan ina sa mga quarry materials halin sa illegal quarry daw tinuntun.
1: Tatak RMN.
0: Taikon part karon istorya naton mga karadyuman. Ginhingadla na ang kung sino ang mga bugos ang aton sini nga mga house prosecutors. Yesterday, na-interview naton si Congressman Nonoy Defensor. Siling niya, kung mapilian siya, constitutional duty niya nga mangin house prosecutor hindi niya maliba, hindi niya inipagbalibaran. No? Tikay ari sa subong, nadala sa mga karadyuman sa ginpilian, sigurado na nga si Congressman Nonoy Defensor from 3rd District of Iloilo amangin isa sa mga prosecutors nga maga abogado mga karadyuman para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Tatak RMN.
0: May mga preso nga nagagamit sang cellular phone sa sulod sang BGMP. May video sa nagligad nga nadakpan tong durugista, then nagakuan sa galive ba naga video call siya. Ang gina video call niya ara mismo sa sulod sang jail sa BGMP. Ti ang pamangkot sa warden sa BGMP kay sa mga BGMP personnel. Ti abi ko hindi ka sulod ang cellphone. Abi ta may ara kamo sang ginatawag nga device, no? Jamming device para nga hindi ka penetrate ang signal sang cellphone sa sulod sa mga prisuhan. Ti nga ang may naga video call. Kag pirmi lang madakpan sang aton mga otoridad nga ang ila nga connect ang tawo nga nagatransaksyon ara sulod sang BGMP. E paano nakasulod? Kay kung magdala ka to gani sang utan mo ginalabugay sang gwardiya. Paano kasulod? Pati ang habon mo ginabuka. Dala ka to sang cake. Ang cake mo ginatuhok-tuhok na sang gwardiya. Kay base kung ara da ang mga illegal mo nga pinamutang sa sulod ti pamangkot. Paano kasulod? Abi? Kung hindi naton ini maproteksyonan, kung madamo gyapon sa mga BGMP personnel nga mga halang ang mga kaluluwa nga ginatagaan sa priso para magpasulod sa mga gamit nga ini, hindi naton madakpan kay di naton mauntag ang illegal drug trade nga halin mismo sa sulod sang aton nga mga jail facility.
1: Tatak RMN.
0: Kaya naton mga karadyuman ang aton sini mga balita. Second part, may kupod naton ang aton sini mga bisita. Sa pinagkabahin din sa aton nga pagpangalagad bago kita nga magtakop mga karadyuman sa mga suki naton. Taas blood sugar mo, unta tilang kaon tamis. Basic. Kung mataas gid ang blood sugar mo, unta ti ang pagkaon sang tamis. Hinay gamay lang ang karbo nimo and ang imo sini nga karne. Exercise ka, likawi ang mga tinapay. Kadto ka sa doktor. Kay base kung ang imo sini nga sugar nagaalawas awas na, maguba ang imo mga vital organs. Mga karadyuman, mag DTX 500, may charanti, nagikan sa Marguso, nga nagabulig panubo sa blood sugar, disugal sugar cane, nga nagalimpyo sa ato na tayo kamataas ang antioxidant properties niya para hindi kita dali magtigula. Kani sa mga suki natin, mag DTX 500, aprobado sang FDA.
1: Tatak RMN.
0: Radyuman, Reagan Arlos.
1: Tatak RMN.
2: RMN Network News.
3: Anumang masama, kaya hindi niya kailangan humingi ng tawad. Una rito inamin ni De La Rosa na sumama ang loob niya kay Soto dahil sa tila pagtataksil nito sa kanya at sa Senado.
4: Hindi ako plastic na hindi magsabi na wala kung sa mga niya. Because yung ginawa niya pagtataksil, hindi lang yung pagtataksil sa kanyang kulig. Kundi pagtataksil niya sa institusyon ng Senado. Siya pa naman ang bumirma noong resolusyon namin na dapat dadaan sa legal processes na na-require ng Supreme Court na dadaan sa lower courts yung Arizona. At sino, wala ka siya sinabihan. Talagang, but there's a, may design talaga na talagang gusto niya mahuli ako sa baba para hindi ako kakit dito, para hindi siya ma-unseat.
3: Gayunpaman, nananatili anya ang respeto ni Batok kay Soto bilang nakatatandang senador. Sa kaugnay pambalita, Pangulong Bongbong Marcos walang espesyal na direktiba sa kaso ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Kasama natin mula Malacanang, Radyo Man Chanel Salazar.
5: Nagpaalala ang Malacanang sa lahat ng law enforcement agencies na sundin lamang ang batas kaugnay sa ICC arrest warrant ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakarating na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga developments sa kaso ni de la Rosa, pero wala pa man ng special na direktiba ang Pangulo.
6: Lagi naman pong utos ng Pangulo sa lahat ng enforcement agencies, sa lahat po ng pagkakataon, hindi lamang po dito patungkol kay Senator Bato, dapat lamang ay sumunod kung ano ang sinasabi ng batas.
5: Kasabay nito, pinaalalahanan din ng Malacanang ang Senado na huwag lalampas sa kapangyarihang ibinibigay ng batas. Ito'y matapos mabanggit ang posibilidad ng constitutional crisis kung gagawing sanctuary ni Senator de la Rosa ang Senado upang maiwasan ang posibleng pag-aresto.
6: Ayon natin pangunahan ng mga senador, dapat alam nila kung anong batas kasi mababata sila. So alam nila kung anong limitasyon nila, ano lang yung kanilang authority, ano lang yung power nila. But they should not go beyond the law.
5: Si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak, RMN.
3: Sa kaugnay pa rin balita, tiniyak ng Malacanang na bibigyang proteksyon ng pamahalaan si Senador Ronald Bato de la Rosa sakaling maaresto ito sa kinakaharap na kaso sa ICC. Kasunod ito ng hiling ng Senador kay Pangulong Bongbong Marcos na huwag siyang isuko at ipadala sa Dahig. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, lahat ng mga Pilipinong humingi ng proteksyon sa gobyerno ay tutugunan ng Pangulo basta't naayon sa batas.
6: Maski naman po yung mga EJK victims ay humihingi rin po ng proteksyon sa gobyerno. So ang akusadong katulad ni Senator Bato ay humingi ng proteksyon. Lahat naman po ay bibigyan ng proteksyon na naaayon sa batas. Kung maaarest naman po siya, lahat ng karapatan bilang isang akusado ay ibibigay po sa kanya.
3: Pinalagan din ni Castro ang mga pahayag ni Bato de la Rosa na dapat pag-isipan muna ng Pangulo ang pagbibigay ng proteksyon sa kanya dahil baka umano dumating ang araw na siya naman ang malagay sa parehong sitwasyon.
6: Same situation and scenario as compared with the former President Duterte and Senator Bato and to be delivered to ICC. Sana tinanong niyo muna kung anong kaso kasi kung pag-uusapan natin kung madadala siya sa Dahig, that's definitely impossible. Kasi ang Pangulo ay hindi nag-commit ng EJK.
3: Sa ngayon ay nasa kustudiya pa rin ng Senado si de la Rosa. Kagabi naman ay personal na binisita ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga si Bato dahil umaasa siyang maging kaibigan nito bilang pareho lang din naman bilang pareho naman anya ang sinusuportahan nilang politiko. Duterte. Senador Bato de la Rosa, nagpasalamat kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla dahil po sa impormasyon tungkol sa ICC warrant. Kasama natin sa Balita Radyo Man, Conde Bata.
7: Nagpasalamat si Senator Ronald Bato de la Rosa kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla dahil nalaman ng senador ang impormasyon tungkol sa warrant of arrest sa kanya ng International Criminal Court o ICC. Sinabi ni de la Rosa na dahil nabigyan siya ng advance information ni Remulla ay naka-enjoy siya ng 6 na buwan at nakapag-Bible study siya ng husto. Ayon pa kay de la Rosa, naging batayan lang niya ng mga impormasyon ay ang Malacanang at dito'y pinasalamatan niya si Remulla. Kung matatandaan mula noong Nobyembre nang i-anunsyo ni Remulla na mayroong ICC warrant laban kay de la Rosa ay hindi na nagpakita at pumasok sa Senado ang mambabatas.
4: Pinagbabasihan ko lang yung mga pronouncement ng Malacanang na mayroon daw yung sabi ni DOJ Secretary na Ombudsman ta Buing Remulla na mayroon daw warrant. So salamat ako sa iyo, sir. Salamat at nabigyan ako na advance info na mayroon akong warrant. Thank you. At naka-enjoy ako na 6 months so by my lonesome at nakapag Bible study ako ng gusto for 6 months.
7: Samantala, wala pang pahayag si De La Rosa tungkol sa resolusyon na inihain sa kanya ng 5 senador sa pangunguna ni Senator Tito Soto III kung saan hinihimok nila si De La Rosa na voluntaryong isuko ang sarili sa mga otoridad. Ipinagpapasadyos din De La Rosa kung gaano katagal ang kanyang naturang sitwasyon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tata RMN.
3: Tinuligsak ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang ibinibigay ng Senado na Protective Custody kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Kasunod na rin ito ng malapelikulang habulan sa Senado noong Lunes kung saan tinangka na ihain ng NBI kay de la Rosa ang warrant of arrest mula ICC. Ayon kay Trillanes, walang batayan sa saligang batas ang Protective Custody dahil maaari lamang arestuin ang isang mambabatas kung ang kinakaharap na kaso o maaari lamang na hindi arestuhin ang isang mambabatas kung ang kanyang kinakaharap na kaso ay minor offense.
8: Yung nakalagay po sa saligang batas, during session, hindi maaaresto ang isang senador kung meron siyang kinakaharap na kaso na minor lang, yung 6 years and below lang yung penalty. Pero dito ho, crimes against humanity yan, life imprisonment yan. So nangyari niyan, yung sinasabi ni Cayetano at ni Marcoletang, hindi nangyaring may pag-aresto sa loob ng Senado while in session. Nangyari na po sa amin yon. Senator Laila De Lima, ginawang gawa ng kaso, inimbentohan ng kaso ni Digong, hinuli sa Senado. Sumama siya. Ako, nung binawi yung aking amnesty, inisyuhan ako ng warrant ng RPC, binasahan ako ng Miranda rights doon mismo sa loob ng Senado while in session, tapos sumama po ako doon sa arresting team.
3: Babala pa ni Trillanes na kung hahadlangan ng liderato ng Senado ang pagsisilbi ng warrant of arrest sa oras na makakuha ang NBI ng local court order, maaari silang makasuhan ng obstruction of justice.
8: Ang magiging desisyon ay sige, kukuha ng warrant from a local court using the ICC warrant. Pagka binigay po yan, edi wala nang dahilan si Cayetano, hindi ibigay si Bato. Kung hindi, pag hinarang pa rin nila yan, pwede silang kasuhan ng obstruction of justice. Kung ako lang po ang magdedesisyon, dadamputin ko na yan ngayon. Kasi naniniwala ako na valid yung warrant at ito rin mismo ang ginamit na ganitong klaseng warrant, ang ginamit na pagpadala kay Digong sa Dahig. Bakit hindi pwedeng i-apply dito kay Bato?
3: Samantala, ipinaliwanag naman ni Trillanes na kaya kasama niya ang NBI sa Senado noong Lunes dahil sa nasabing ahensya ng galing ang sealed arrest warrant mula ICC.
8: Nagtatanong yung mga media, bakit nandoon yung NBI, bakit ako nandoon? So sinabi ko, ako po ay nandito dahil sinabi mismo ni Bato, nire-request niya na samahan ko yung arresting team pagka-arestuhin na siya. O di pinagbigyan ko yung kahilingan niya, nandoon po ako. May a-arestuhin na po siya. Trinato siya ng senador ng mga NBI agent. Binigyan siya ng karampatang respeto dahil senador siya. Pero ang ginawa niya, tinake advantage niya yun, pag-respeto sa kanya, hinawi niya yung NBI agents tapos kumaripas ng takbo doon para sumaklolo doon sa mga senador. Dito nakita mismo ng kababayan natin kung gaano kaduwag itong taong ito.
3: Si dating Senador Antonio Trillanes IV sa panayam ng RMN. Hiniling sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang resolusyon ng Senado na naglalagay sa protective custody kay Senador Bato de la Rosa. Batay sa 18 pahinang petisyon na inihain ng gurong si Barry Tayam, iginit niya na dapat tuparin ng Senado ang kanilang nararapat na gawin. Hindi anya makatwira na gamitin ang Senado bilang kanlungan ng isang mambabatas na may kinakaharap na kaso. Apela niya sa kataas-taasang hukuman na atasan ng PNP-CIDG at ang NBI na isilbi ang warrant of arrest na inisyu ng ICC laban kay De La Rosa.
9: Dapat hindi siya pinapayagan ng ating mga senador, lalo ng ating bagong senador. Kasi magkakaroon tayo ng constitutional crisis. So, ito po, lumalapit po tayo kasi mukhang hindi po nagagampanan ng paayos ng executive at ang legislative branch ang dapat nasundin na sa ating constitution. Kaya po, ipibigay na po natin ang bola once again sa Korte Suprema.
3: Yan po ang tinig ng petitioner na si Barry Tayam. Una na rin dumulog ang kampo ni De La Rosa sa Korte Suprema para naman humiling ng temporary restraining order laban sa posibleng pag-aresto sa kanya. Kumuha tayo ng sitwasyon dyan ho sa labas ng Senado sa Pasay City. Tanda ang mga pulis naka-deploy sa harap ng Senado ngayong umaga sa ikalawang araw ng pananatili ni Senador De La Rosa sa Senate custody. Kasama natin live, Radyo Man Gerald Ulep.
2: RNN Live Report.
3: Kumuha tayo ng mga balita mula sa lalawigan. Babalikan po natin yung ulat ni Radyo Man Gerald Ulep habang ating inaayos po yung ating technical issues. Halos 200 residente na wala ng tirahan matapos sumiklab ang sunog sa Bacolod City. Kasama natin sa balita, Radyo Man Albert Hiner ng RMN Bacolod.
10: Nasa mahigit 80 pamilya o halos 200 individual ang nawala ng bahay matapos sumiklab ang sunog sa Barangay 7 itong lungsod. Batay sa tala ng Bacolod Bureau of Fire Protection, may 21 kabahay ang total damage, habang 5 naman ang partial damage. Lumalabas din sa investigasyon na nag-umpisang apoy sa bahay ni Larry Peruelo dahil sa electrical ignition at mabilis na kumalat sa mga katabing bahay na gawa sa mixed materials na tumagal ng halos 30 minuto. Dalawang residente naman ang naitalang nagtamo ng first degree burn sa parte ng kanilang katawan. Kagad naman na nagpadala ng foods and non-foods assistance ang lungsod sa pamamagitan ng Bacolod DSWD. Sa ngayon, temporaryo na sumisilong ang mga nasunugan sa isang senior high school building malapit sa barangay. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyo Man Albert Hiner. Tatakarimin!
3: Abangan sa aming pagbabalik, mga Pilipinong nakararanas ng involuntary hunger o pagkagutom, nadagdagan pa ngayong taon. Yan at marami pa mga balita sa pagbabalik ng
2: Network News.
11: Budag Pilipinas sa Idupos.
3: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
11: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
12: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
13: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
14: Apat ang arestado sa paihimon.
15: Impeachment complaint.
16: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
13: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Profesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Kayabyab, nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sa samahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube RMN Network News.
2: RMN Network News.
3: Nagbabalik ang RMN Network News. Ako si Radyo Man Xander Kayabyab. 7:24 ang oras ngayon, mga kasama. Sa iba pang mga balita.
2: RMN Network News.
3: Muling bababa ang halaga ng fuel surcharge sa mga domestic at international flights simula May 16 hanggang 31. Sa anunsyo ng Civil Aeronautics Board, mula level 18 ay bababa ito sa level 15, kung saan ang domestic flights ay iaabot sa 491 hanggang 1,436 pesos Depende po sa layo. Para naman sa international flight sa abot sa 1,621 hanggang mahigit 12,000 pesos ang fuel surcharge. Huling ibinaba ang fuel surcharge sa mga paliparan mula May 1 hanggang noong May 1 mula level 19 hanggang level 18. RMN Network News. Pamamahagi sa mga motorista ng 5,000 pisong ayuda mula DSWD, patuloy pa rin pong isinasagawa sa iba't ibang mga lugar. Kasama natin live, Radyo Man Chelsea Arcilia.
15: RMN Live Report.
17: Umabot sa may 10,000 Grab at Moovit drivers sa Metro Manila ang nabigyan ng 5,000 pisong cash relief assistance of fuel subsidy ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ikalawang araw ng special payout sa tatlong magkakahiwalay na payout site kahapon. 2,540 na benepisyaryo dito ay nakatanggap na ng nasabing ayuda sa Phil Oil Center Arena sa San Juan City, 2,584 sa SMX Aura Taguig City, habang humigit kumulang 5,000 benepisyaryo naman sa Araneta Coliseum Quezon City. Sa iba pang balita, 1,729 tricycle drivers sa apat na lalawigan sa Ilocos Norte pa rin ang nabigyan ng parehong ayuda kahapon. Samantala, patuloy pa rin ang pamamahagi ng DSWD ng nasabing ayuda sa mga motoristang hindi pa nakakatanggap o nakakapag-claim ng nasabing ayuda. Gayunpaman, mas maigi umanong siguruhin na kasali ang kanilang pangalan sa master list at itinalagang schedule na inilalabas ng departamento at mga katuwang na ahensya bago pumunta sa payout site para hindi na maabala ang kanilang pamamasada. Kasama mo sa DZXLRMN Manila, Chelsea Arcilia at Atak RMN.
3: Thank you, Chelsea. Mula ho rito sa Metro Manila, magtungo tayo sa Region 1 dahil po yung pamamahagi rin ng cash relief para po sa mga TODA driver sa Region 1 ay tuloy-tuloy ngayong araw. At naroon si Idol Neil Moyano ng IFM Dagupan.
18: Ipagpapatuloy ng Department of Social Welfare Development o DSWD Field Office 1 Ilocos Region ang pamamahagi ng Cash Relief Assistance o CRA para sa mga kwalipikadong TODA drivers sa ilang bayan sa Region 1 ngayong araw Mayo 13, 2026. Kabilang sa mga bayan na may nakatagdang payout sa Ilocos Norte ang Pidig, Sarat at Pawaya. Sa Ilocos naman ay kabilang ang Sinait, Galimuyod, Salcedo, Bauquena at Santa Cruz, habang sa La Union ay Pugo ang nakatagdang makatanggap ng payout. Kasama rin sa lista ng mga bayan sa Pangasinan ang Bulinaw, Aquilar at Labradora. Ayon sa DSWD, ang lista ng mga beneficiaryo ay sinusumite ng opisyal ng TODA sa kanikanilang local government unit o LGU. Pinalalaan na ng ahensya na tanging mga TODA drivers na nasa opisyal na master list lamang ang papayagang magtungo sa payout site upang mag-claim ng ayuda. Makatatanggap din umano ng opisyal na abiso mula sa LGU ang mga kwalipikadong beneficiaryo hinggil sa schedule at mga kinakailangang dalhin sa payout. Kasama mo mula rito sa FM News Tagupan, ito si Edtul Nilmeno, Tatak Aro, MN.
3: Mula ho sa Region 1, magtungo tayo sa Bicol Region. Ang Naga City po, palalawakin ang fuel subsidy program para naman sa mga jeepney driver. At naroon si Radyo Man Mike Marfega ng RMN Naga.
19: Mas marami pang jeepney driver sa Naga City ang inaasahang makikinabang sa fuel subsidy program ng lokal na pamahalaan matapos ihain sa sangguniang palunsod ng Naga ang kahilingan ni Mayor Lenny Robredo na isama na rin ang mga non-cooperative jeepney operators sa programa. Ang orihinal na Ordinance No. 2026-038 na inakda ni City Councilor Melvin Ramon Buenafe ay unang nakatuon lamang sa mga miyembro ng rehistradong jeepney cooperatives. Layunin itong mabawasan ang epekto ng biglang pagtaas ng presyo ng langis sa pamamagitan ng 500 peso daily fuel subsidy vouchers para sa mga kwalipikadong jeepney drivers sa loob ng isang buwan. Sa programang ito, naglaan ng mahigit sa 4.7 million pesos ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Naga. Ngayon, hinihiling ang pagpalawak ng programa upang maisama ang mga drivers na hindi pa kabilang sa kooperatiba ngunit may legal na prangkisa at regular na bumabiyahe sa lungsod. Kasama mo sa RMN, DWNX Naga, Radyo Man Mike Marfega, Tatak, RMN.
3: Nadagdagan pa ang mga Pilipinong nakararanas ng involuntary hunger o pagkagutom sa unang quarter ng 2026. Sa batay ho sa survey ng Social Weather Stations, lumalabas na 23.2% ng pamilyang Pilipino ang nakararanas ng gutom o walang makain, minsan sa nakalipas na tatlong buwan. Mas mataas ito ng mahigit 3% kumpara sa datos noong November 2025, naabot lamang sa 20.1%. Pinakamaraming pamilya ang nakaranas ng gutom sa Visayas na sinundan ng Luzon, Metro Manila at Mindanao. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,500 Pinoy adults mula March 24 hanggang March 31, 2026. Kumuha tayo ng sitwasyon live. Diyan po sa Senado, naroon si Radyoman Gerald Ulit.
20: Kasama ang Zander, dumating pa ang karagdagang persa ng PNP na nandito sa ating likuran sa ngayon. Kasama yan dito sa daang-daang pulisa na nakadeploy sa paligid ng Senado kasabay ng ikalawang araw ng pananatili ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa protective custody ng Senado. Bagang dumating ang mga truck ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa area para maghatid ng mga pulisa. Dala-dala ng mga ito ang kanilang mga kalasag at maaga rin nagsagawa ng formation sa harap ng Senado. May mga dumating na rin miyembro ng Special Weapons and Tactics of FATA at K-9 units sa lugar. May dumating na rin mga supporter ni Senator De La Rosa dito sa Senado. Kung maalala, tinangka ng NBI na isilbi ang warrant of arrest laban sa senadora mula sa International Criminal Court. Ito ay may kaugnayan sa madugong kampanya ng dating administrasyon sa illegal na droga. Si De La Rosa ang hepe ng pambansang pulisya na nagpatupad ng drug campaign. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay nakaditine na sa The Hague, Netherlands. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyoman Gerald B. Ulit sa Talk, RMN.
3: Thank you, Gerald Ulit. Live po riyan sa Senado. Samantala, hiniling ng 5 senador na bagong minorya ang voluntaryong pagsuko ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Nakapaloob ito sa Senate Resolution No. 395 na inihain ni na dating Senate President Tito Soto, Senador Ping Lacson, Risa Hontiveros, Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Sa resolusyon, ipinahayag ang sense of the Senate kung saan hinihimok si De La Rosa na voluntaryong sumuko at gamitin ang mga legal na remedyo salig sa konstitusyon. Batay rin anila sa Article 6 ng konstitusyon, ang Senado at Kamara ay hindi binibigyan ng otorisasyon na magbigay ng santuwaryo o proteksyon sa pag-aresto, tuhong protective custody sa sinumang miyembrong nahaharap sa kaso na hindi saklaw ng saligang batas. Limitado lamang ang pagbibigay ng proteksyon sa mga miyembro ng Kongresong nahaharap sa parusang hindi hihigit sa 6 na taong pagkakakulong, kaya wala anilang blanket authority o protective custody ang Senado sa mga miyembrong nahaharap sa grave offense o matinding paglabag sa batas. Panibagong tensyon naman ang nangyari sa Senado nitong Martes nang magkainitan sina Senador Robin Padilla at Senador Kiko Pangilinan. Sa gitna ng sesyon ng plenaryo, tinatalakay ni Padilla ang Senate Resolution 44 at ang dahilan sa pagkakalagay kay Senador Bato de la Rosa sa ilalim ng protective custody. Iginit naman ni Pangilinan na nasa Committee on Rules ang nasabing usapin at dapat bigyang daan ang iba pang usapin. Pero sa gitna ng pagpapaliwanag ni Pangilinan, sumingit sa pagsasalita si Padilla, kaya biglang tumaas ang boses ni Pangilinan na inireklamo ni Robin dahil sinigawan umano siya nito.
21: I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President.
22: Paano natin pag-uusapan yung ibang...
21: And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against Resolution No. 44.
22: Gusto ko po sanang ireklamo si Senator Pangilinan sa pagsigaw. Meron po ba sa rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo, Senador?
3: Matapos nito, sinuspindi ang sesyon at nagharap ang 2 senador kung saan tinangkari ni Pangilinan na makipagkamay para makipagkasundo, pero hindi ito tinanggap ni Padilla. Dahil dito, sinabi ni Padilla na maghain siya ng ethics complaint laban kay Pangilinan at ikukonsidera na huwag itong ituloy kung hihingi naman ng sorry sa kanya, si Kiko. Isang pahayag, tinawag naman ni Pangilinan na walang kwenta at walang legal na basehan ang bantang ethics case. Ngunit kung sakali man ay sasagutin daw niya ito ng kontrareklamo sa Ethics Committee dahil sa paglabag ni Padilla sa parliamentary rules bunsod ng pagbabanta at paninindak nito sa plenary session habang naka-recess. RMN Network News. Pinangalanan na ng International Criminal Court ang bagong legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Ito'y sa katauhan ni Peter Haynes, isang British barrister at eksperto sa international criminal defense. Papalitan ni Haynes ang mga naunang abogado na sina Nicholas Kaufman at Dov Jacobs, na opisyal nang nagbitiw sa pwes o sa kaso. Si Haynes ay may mahigit 20 taong karanasan na sa paghawak ng mga malalaking kaso sa Dahig, kabilang ng mga usapin sa genocide, crimes against humanity at war crimes. Napanalo ni Haynes ang acquittal o yung pagpapawalang sala sa dating Congolese Vice President na si Jean-Pierre Bemba sa kasong Crimes Against Humanity. Tumayo rin siyang abogado ni Joseph Kony sa isang Ugandan militant at warlord na nagtaguyod ng Lord's Resistance Army. RMN Network News. Sa iba pang mga balita, 3 arestado sa pagbebenta ng mga hindi rehistradong pet food at treats sa Bulacan. Kasama natin sa balita, Radyoman Marjo Domingo.
0: Arestado ng operatiba ng PNP-CIDG ang 3 individual na nagbibenta ng mga hindi nakarehistrong pet food at treats sa isang warehouse sa Marilao, Bulacan. Kinilala ang mga suspect na sina alias Lisa, ang warehouse manager at supervisor na nasabing lugar, at ang mga empleyadong sina alias Ed at Arnie. Ayon sa ulat ng pulisya, ang mga binibenta nilang produkto ay hindi nakarehistro at walang sertifikasyon mula sa Bureau of Animal Industry o BAI. Ibig sabihin nito, ang mga nasabing produkto ay may posibleng mapanganib ng mga content para sa mga alagang hayop. Sa bisa ng search warrant, na-recover sa nasabing warehouse ang 380 na kahon na naglalaman ng higit 400 sachets ng cat sticks, may 37,000 na lata ng assorted pet food, 3,500 packs ng meat paste, at mga parcels na naglalaman ng mga nakalatang pet product, kung saan tinatayang nasa 3.8 million pesos ang halaga ng mga nasabing nakumpiskang produkto. Kaugnay nito, naharap naman ng mga suspects sa kasong paglabag sa RA 12308 o Animal Industry Development and Competitiveness Act. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Marjo Domingo, Tatak RMN.
3: Sundalo at Kafgu patay matapos pagbabarili ng riding in tandem sa Negros Occidental. Sama natin sa balita, Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
10: Hindi na nakabot na buhay sa ospital ang isang membro ng Philippine Army at Special Civilian Armed Forces o CAPGO matapos sa pagbarilin ng riding in tandem sa barangay Makiling, Sagay City, Negros Occidental. Kinilala mga biktima na sina Philippine Army Corporal Robert Dador, 48 anyos at residente ng Iloilo City, at ka-member Janry Mungkatar, 26 anyos at residente ng Kadi City, Negros Occidental. Dumalabas sa investigasyon ng Sagay PNP na sakay sa motorsiklo ang mga nakasibilyan na mga biktima para mamili sa merkado ng pagbarilin ng riding tandem na nagresulta ng kanilang pagkasawi. Ayon kay 79th IB Philippine Army Civil Military Officer First Lieutenant P.W. Pardo, posible minomonitor na ng mga salarin ang mga biktima. Hindi naman binabaliwala ng Philippine Army na mga miyembro ng New People's Army ang mga salarin at kinakonsidera na insurgency related ang nangyari. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak RMN!
3: Arana at Phillips kabilang po sa expanded Gilas roster para po sa Asian Games 2026. Mula RMN Sports, Niel Santua.
1: Pinalawak ng Gilas Pilipinas ang kanilang player pool para sa nalalapit na 2026 Asian Games matapos isama sina Justin Arana at Mike Phillips sa tinatayang 30-man long list ng pambansang koponan. Ayon kay Gilas head coach Tim Cone, bahagi ito ng paghahanda ng bansa habang hinihintay pa ang pinal na eligibility rules para sa torneo. Nilinaw ni Cone na hiwalay ito sa kasalukuyang core lineup ng Gilas para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Bukod kay Arana, kabilang din sa expanded pool si Phillips, na kamakailan lamang ay kinilalang local player ng FIBA. Umaasa ang coaching staff na mas magiging malawak ang pagpipilian ng koponan sakaling magkaroon muli ng eligibility concerns bago ang Asian Games. Samantala, Gaganapin ang 2026 Asian Games mula Setyembre hanggang Oktubre sa Japan. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manyan Santua Tatak, RMN!
3: Kasalang Bea Alonzo at Vincent Ko hindi raw tuloy, kasama natin sa balita Myra Jane Nasaya.
4: Matapos umugong ang usapin sa issue ng prenuptial agreement sa pagitan ng aktres na si Bea Alonzo at businessman na si Vincent Ko, lumitaw ngayon ang espekulasyon na hindi na raw tuloy ang kasalan ng dalawa na nakatakda sa nang isagawa ngayong buwan sa Spain. Ayon sa ilang mga ulat, hindi raw pinirmahan at nagkasundo ang dalawang party sa nilalaman ng prenup agreement kaya naman walang mangyayaring kasalan. Sa usapin naman sa umano'y pagbiyahe abroad ng ilang kamag-anak at malapit na kaibigan ng aktres na naispatan sa airport kamakailan, sinasabing pinush na lang ng mga ito na pumunta sa Spain para hindi masayang ang plane ticket. Sa ngayon, wala pa rin opisyal na pahayag sina Bea at Vincent tungkol sa issue, pero sakali ngang hindi matuloy, ito na ang ikalawang kasal ni Bea na mauudlot matapos ding ma-engage sa kanyang ex-boyfriend na si Dominic Roque. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Miyerkules. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak RMN.
2: Network News.
3: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab. Mula rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Buenas dias, maayong aga, mga kasama.
13: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Palaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
3: Ang oras sa buong kapuluan ay 7:41 na ng umaga.
2: RMN Network News.
15: CDO Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
5: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
15: Ito ang idol ko.
5: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 20 pack. 750 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Kung may ara ka problema sa kidney, makabadyag ka sa pagsukasuka, kalain sa pakinawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
2: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, tintistingan ko, nabatigan ko gid ang epekto, hindi na mabudday ang pagpangili ko pag wala na sakit ang ako likod. Nagpasalamat gid ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
3: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
4: Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo para di kayo matuyuan. Kati! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
5: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
6: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
7: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
8: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
9: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
8: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
6: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
12: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangdong kumbaka blue sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
14: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay maksalaga, Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay maksalaga, Max Protectado pa. Unique
14: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
16: ACS.
17: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
18: Mga karadyo man, las 7.45 ang takna sa aga. Maayong aga, Radyo Man Mags.
19: Good morning, Boss Idol.
16: Good morning, Boss Idol.
18: Sige lang, kapte lang.
16: Good morning, Boss Idol. Good morning, Radyo Man. Good morning, Radyo Man. Good morning, Hilo. Reboy!
18: Ang bagong
16: bagol, Pina.
18: Kung pamangkuton ko ikaw, Subong.
16: Mm.
18: Kung eleksyon na karon sa hapon.
16: Mm.
18: Sinong imo butuhon sa pagka-presidente?
16: Wala pa.
18: Kung karon sa hapon ang eleksyon,
16: oo.
18: Sinong butuhon mo sa pagka-presidente?
16: Siyempre, Lini.
18: Okay.
19: Wala pa na yung choices. Siyempre, wala pa choices.
18: Ate, okay na eh. Nga, cute na guy nga si Lini ang butuhon mo nga mangin presidente. Din ka gani ka buto?
16: Barangay Luna.
18: Nagsailo ka na, no?
16: Oo.
18: Nga nga si Lenny ang gusto mong presidente. Ano nakita mo sa iyang akinaiya?
16: Mm-hmm.
18: Nga mahambal mo nga si Lenny Robredo ang maka
19: angay
18: ang makakuha sa aton sang kapigaduhon,
16: mm-hmm.
18: ang makahatag sa aton sang damo nga trabaho, maayo nga ekonomiya.
16: Mm-hmm.
18: Booming economy.
16: Mm-hmm.
18: Anong nakita mo nga si Lenny Robredo ang imo butuhon sa pagka presidente?
16: Dapat Lenny.
18: Nga
16: dapat sudad ano? Limpyo.
18: Okay, limpyo.
19: Mm.
18: Dayon. Ano
16: pa? La droga.
18: Okay, very good.
19: Dayon.
16: Wala addict.
18: Okay.
19: Dayon.
16: Ang tatawang bisyo.
18: Okay. Dayon nami man. Ano pa?
16: Mimpyo. Dalan, sudad, Ililo.
18: Very good. Nami man na. Ano ibad pagid?
16: Muna na.
19: Basta, muna
18: ah. may pamangkot ako kayo na.
16: Oo.
18: Kagapo naghibi si Senator Bato.
16: Mm-hmm.
18: Hibi siya.
19: Hibi siya.
18: Ano ayhan ang rason nga naghibi si Bato?
16: Nakatana abroad.
19: Kabalo siya.
18: Ayo. Galanta ko man balita?
16: Medyo naman ni job.
18: Oh, grabe ka balo man sa.
19: Kabilauman no.
18: Sa mga tabula mati naton, anong imong kape?
16: Nescafe. Nami amot na ite, brato pa.
18: Anong kape ko?
16: Nescafe man.
18: Anong kape ni Rajuman
16: man? Nescafe man.
18: Anong kape sa mga Pilipino?
16: Nescafe man.
18: Anong kape sa mga DDS?
16: Nescafe man.
18: Bala mo ng DDS?
16: Hindi.
18: At sige, okay lang. Sa mga tabula mati naton, mga karajuman, mainom kita sang
16: Nescafe.
18: Nanscorn coffee. Anong bala news mo?
16: Testat!
18: Hari ng soft touch, buksan ko na. Itudbutan ko sa akong palad. Isa, kumain lang imo magsa.
19: Kumain lang.
18: Oh. Dayon saraduhon ko ini. Ligison kong akong palad. Kay simutan.
16: Wow!
18: Mga karadyuman, sa mga tagpalamati naton, mag-softas wonder oil, may-ari ini isang aloe vera, rosemary, eucalyptus, lemon, ka-virgin coconut oil, talikod ko tagay. Ari na. Ibagnos ko ni sa likod. Ang brief mo, no? Gapon mo man eh.
19: Ano mo mag-iapon?
18: Ano mo mag-iapon? Ayun na eh.
19: Side B?
18: Okay, side B lang eh. Parang tukul mo na. Karon? Ito na.
19: Okay.
18: Ano matiyag mo?
16: Nami man.
18: Gaya sa mga tagpalamati naton, anong balanyos mo?
16: Sesta!
18: Sa mga suki naton, mga karadyuman, tamyawana, cute na gayang
16: ay, good morning, mga tutugob! Tutugbon, good morning!
18: Liwat tabi, tunog, gabi.
16: Tutugbon, good morning!
18: Isa pa, be.
16: Tutugbon!
18: Good morning, tutugbon!
16: Tutugbon, good morning!
18: Okay, liwat. Okay, go!
16: Good morning, mga tutugbon!
18: Okay.
16: Good morning, mga Doc Fium.
18: Siya kay tutugob, tunugob.
16: Tutugob, good morning.
18: Okay, tunugan tara na.
16: Tutugob, good morning.
18: Okay.
16: Tutugbon, good morning.
18: Okay.
16: Good morning, man. Doc Banyas.
18: Dr. Banyas.
16: Good morning, man.
18: Doc, good morning, Doc, ha. Yan na, tamyaw ka na din ni Cute na Guy. Basi kung malipatan mo si Cute na Guy.
16: Oo.
18: Kaya baton man isa sang anong gusto mo?
16: Kasa.
19: Grabe. Grabe pa.
18: Sino pa?
16: Good morning, man. Tutugob.
18: Okay.
16: Tutugob. Tuto Isto, good morning.
19: Tuto Ector.
16: Amin pa, good morning.
18: Okay.
16: Dokman Pador.
18: Si Dr. Pador.
16: Good morning, man.
18: Kuan na lang, Abi. Mami, Ninet.
16: Ikaw, Ninet, good morning.
18: Mami, Ninet. Mami, Ninet.
16: Good morning, man.
18: Okay.
16: Good morning, man. Pipada. Okay. Majibaliyas, good morning, tanan.
18: Sino pang waita matamyaw, man? Si Parinix.
16: Parinix, good morning.
18: Manog-open na tong Nix Food daw sa Pututan.
16: Oo.
18: Si Kuan Gali, si Boss.
16: Boss
18: Ingo Bilandres.
16: Boss Ingo, oo, good morning, man.
18: Si Nonoy Imidjo.
16: Nonoy Imidjo, good morning.
18: Sino pang waita matamyaw, man? Duway
16: na
18: gid mo.
16: Wala na, oo.
18: Basta naman iba na.
16: Oh.
18: Sige, salamat kita kay, ha, mga karadyuman, si Cute na Guy.
20: Tatak, RMN.
21: RMN News, Diretso Headlines.
18: Mga karadyuman, manginboto sa mga senador sa impeachment ni VP Duterte, may duha ka posible konsekwensya sa 2028 election sunod kay Congressman Defensor.
19: Sa showbiz, Maki mag-release sa bagong kanta. Singer, mag-ihiwat man sa Pink Fest kay Fan Meet.
18: Bagong mga kantang na panghambal niyo man. Balita sa hinampang Alex Yala kag Hailey Baptiste. Inutos Nanday Townsend kag Siniakova sa 2026 Italian Open Doubles. Hindi man pa nga mga balita ginatulong sa inyo sa mga masunod.
19: Life Extension, Vitamin D3. Kung Vitamin D3 ang inyong agidapangita, dari ka na sa best Vitamin D3 brand niya himo sa US. Sa Life Extension Foundation sa Florida, USA, Life Extension, Vitamin D3. Doctors recommended kag most prescribed Vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sa Vitamin D3 sa Pilipinas.
18: Magkaradyo man ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Adlaw-adlaw man kita nga protektado. Gani sa mga suki nato ng imo nga 11 pesos. Ang 11 pesos mo, dalaa sa butika, magkaradyo man, kay ara dira ang aton sini nga life extension vitamin D3. Mabakal nyo ina sa mga suki naton ang mataas nga vitamin D3 nga level sa aton nga dugo, tiyoy kag tiyay, hindi ikaw madali-dali sa balatian. Dali sa mga tagpalamati naton, mag life extension vitamin D3 now for longer life. Ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
19: Rajuman Magi Eresuelo Malariano.
18: Sa detalye.
0: Tatak RMN.
18: Gin plastar ni House Senior Deputy Majority Leader kag Iloilo 3rd District Congressman Lawrence Defensor ang mga posible mangin konsekwensya sa mangin boto sa mga senador angot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa exclusive interview sang RMN Iloilo kay Governor o kay Congressman Defensor, gipaig sini nga wala niya gipangunahan ang desisyon sa mga senador apang dapat mahangpan man sang tanan nga may mga epekto ang ila aktuwasyon sa posible matabo sa 2028 elections. Suno kay Defensor nga para sa mga senador nga maga-re-elect or mapare-elect sa 2028 ka magabuto para ma-convict si Duterte subong, madulaan sila sang boto sa mga Duterte supporters samtang ang mga magapabor naman sa pag-acquit sa vice presidente. Ang mahimo, madulaan sang boto sa mga pabor naman sa impeachment sini.
1: Wala ko ginapangunahan ang ila desisyon kag ang ila boto, pero insindihon naton nga kung madayon ang trial sa Senado, ang mga senador nga mapari-elect sa 2028, kung magboto sila to convict, madula gid ang boto sa ila sa mga pro Duterte sa Mindanao kag sa Eastern Visayas. Kung magboto man sila to acquit, masungod man ang kadamuan ng mga Pilipino na suno sa mga survey pabor nga dapat magpadayon ang impeachment kag ma-convict ang Vice President.
18: So hasta lang kabahin sa pahayag na Speaker o House Senior Deputy Majority Leader kay Iloilo 3rd District Congressman Lawrence Defensor, payag pa sa Ilunggong nga kongresista na makita niya nga ang nagbulo sa liderato sa Senado. Amo man ang mga senador nga nag-archive sang impeachment complaint sa nagligad nga tuig, apan nagapati siya na dapat sundon gihapon ang gusto nga proseso sandig sa layi kaysa konstitusyon bisan ano pa ang mga indesisyon sa natumod nga mga senador.
19: Ang ininga bayin gidadunon sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod ka, nagabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobra ginabuhinan kag ang kulang gidadugangan. Evergreen Herbal Capsule may turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule aprobado sang FDA, a quality product of the Hika Alternative and Health Food Center. Nagsaka sa 6.6% ang inflation rate sa Western Visayas sa bulan sang Abril sininga tuig. Ini ang mas mataas sa inflation rate sa nagligad nga bulan sang Abril 2025 nga yara sa 1.8% kag 3.5% naman sa nagligad nga bulan sa Marso subong nga tuig. Suno kay Philippine Statistical Office Regional Statistical Services Office 6 Director ni Lida Amular, nagapanguna sa mayor nga contributor sa mataas nga inflation ang food and non-alcoholic beverages kung may 4.9% halin sa 1.6% sa nagligad na bulan sa Marso. Kalakip sa nagapanguna nga nag-amot sa mataas ka inflation rate sa food and non-alcoholic beverages ang pagsaka sa presyo sang bugas nga may 9.8% inflation rate kung ikumpara sa negative 4.9% inflation rate sa nagligad nga bulan sang Marso. Sunod diri ang transport nga may 21.7% halin sa 11.1% sa nagligad nga bulan sang Marso. Dako nga nag-amot sa pagsaka sa inflation rate sa transport ang pagsaka sa presyo sang gasolina nga may 53.4% halin sa 21.3% sa nagligad nga bulan sang Abril nga may 21.3% inflation rate kag diesel nga may 115% halin sa 53.1% inflation rate sa nagligad nga bulan sa Marso. Ikatatlo nga nag-amot sa mataas kag inflation rate ang housing, water, electricity, gas and other fuel nga may 3.3% bangod sa pagsaka sa presyo sang gas o kon LPG nga may 39.5% kag ang electricity nga may 3.4% halin sa negative 0.3% sang nagligad nga bulan.
0: Tatak RMN.
18: Agaradyo man sa mga tabpalamati naton sa mga sukita, mainom kita sang Santol Plus Gold May Spirulina. Mas pinatibay, mas pinagaling, mas pinabisa. Namini para sa inyo nga mga bukol-bukol, mahiko nga dugo hypertension, kamataas ka blood sugar. Gani sa mga tabpalamati naton mga agaradyo man, ano pang ginahulat ninyo? Bakal nagkamo sang Santol Plus Gold proyekto ini o produkto ini ni Dr. Remil Oy. Pero, mayo ko sa imo ah. Nagsama lang ko gayo. Unta ti lang choy ang sigarilyo mo. Unta ti ang inom. Anong pasiga-siga mo pa burot-burot sa sigarilyo mo nga inubakal ganit bugas uay ka? Do medyo suya ko lang magsingaga pa kapot na sa sigarilyo. Kasi sa aton di daw laka na lang di ka panigarilyo ah. Tani wala na lang sangga panigarilyo. Dari sa mga tabalamati naton Magzanton Plus Gold aprobado ini sang FDA produkto ni Dr. Rimil Oy.
20: Tatak RMN.
18: Opisyal na nga gin turnover ang 1.5 million pesos nga pondo para sa construction sang hybrid on-off grid PV solar power system sa Concepcion Resiliency Hub sa Barangay Loong Concepcion. Gipangunahan ang turnover ceremony ni Gobernador Toto Defensor upol sa ni Dr. Albanias Provincial Administrator ga attorney Cesar Emmanuel Buico, Chief sa Provincial Government Environment and Natural Resources Office o CONPIGENRO. Ang nasabit kagkantidad na nagikan sa Renewable Energy Subsidy Funds ng Gobyerno Provincial. Ginbaton ang cheque na naipunong barangay Rizalino Panes kag Treasurer Elna Nawanaw. Suno sa Gobyerno Provincial ang pag-release ng RE Fund kabahin sang suporta sa mga local government units agud matapos ang ilang renewable energy projects. Nagsanto manini sa Government Energy Management Program sa idalom sa Republic Act 11285 o kung Energy Efficiency and Conservation Act of 2019 ang proyekto nagatuyo sa papabakod sa kapasidad sang Resilience Hub ilabi na sa paghatag sa mga reliable kay sustainable nga supply sang kuryente sa tion sa mga kalamidad kamakinanon sang komunidad.
19: Ang ini nga bahin gidadulon sa inyo sang Santhom Plus Gold i-upgrade ang inyo nga immunity kontra sa mga sakit mag Santhom Plus Gold and Santhom Plus Gold may high potency 100% natural herbal extract sa Lisa Magustin ang palaya garlic malunggay kag spirulina nga nagapanami kag nagapabaskog sang